na naipapahayag sa mga balita at inaamin ko na ang ilang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingan nito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanak o sa iba pang mapagkukuhanan ng impormasyon na nais niyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam? Ang katotohanan tungkol sa Islam kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay insik, na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga insik sa mundo. Isa sa 5 tao ay insik. Kung kaya ay alam natin ang pang-geografikong panlipunan, pang-ekonomiko, pang-politika, pilosopiko, pang-kasaysayan na may mga bagay tungkol sa China at mga insik, paanong nangyaring hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkahalatang kayusan na humahantong sa pangkaraniwang kapatiran? Paano nangyari na isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea ay naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid? Ang galing sa Italy, Greece, Poland, Australia, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia, at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may ibang-ibang pinanggalingan, kultura, at pag-uugali. Ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsasama-sama sa amin sa isa't isang bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian ng hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan, pero sa karagdagan nito, katulad ang nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang iyong isipan at puso, sapagkat kung babalik na rin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa, bagkus ang pagsasama-samang pagtitimpi, mitiin at mga kakayahang magpapahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y iyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop at pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Maaari mong sabihin Allah, maaari mong sabihin ang tagapaglikha, maaari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngangalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the almighty dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, she's the greatest. Ngunit hindi ito tama kung hindi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa lisang lumikha ng lahat ng ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggagaling sa salitang ugat na salama, na ibig sabihin ay ang maging mapayapa sa makatawid. Ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang Allah ay naglalarawan sa kaparehong pag-ugali at asal ng lahat ng dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sila Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga taong ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggagaling sa isang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan, at sila ay nagsabi ng iisang bagay
Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos, at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain. At kayo ay gagandimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang ang lahat ng kanilang sinabi. Huwag gawing itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon. Sino ang pinuntahan nila. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin nyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kanino mang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpapatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ay nagsasabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi nyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David, hindi nyo makikita ito sa anumang aklat, hindi nyo makikita sa pananalita ng sino mang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng iyong Biblia at sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo ito makikita kahit minsan, kahit saan. Kaya saan ba ito nanggagaling? Iyan ay kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inalay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon. At nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautasan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham? Ano yun? Ang mga salmo ni David? Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon? Ano ang sinabi niya? Ang Ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinagutusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah na magbigay sa kanya ng taus-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya na magsasagawa ng palagiang pagdarasal, na magsasagawa ng palagiang pagkakawang gawa. At iyan ang relihiyon, tama at matuwid. Quran 6:85. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya. At ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa iisang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag. Bagkus isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayunpaman, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat na nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umiikot ang araw sa orbito nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umiikot sa paglibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng pagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos-puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan nito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa storya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar, at mga individual.
Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na bilang isang Kristiyano noon. Nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim at hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa ang amo, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay kay Moses, hindi niya pinapahintulutan ang sino man na sumasamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinasabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke, at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat ng may 48 taon na pagitan. At wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung bibigyan kita ng tsyeke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at sinulat ko ang aking pangalan sa tsyeke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tsyekeng yun? Malamang hindi mo tatanggapin kapag pinahinto ka ng pulis at hiningan ka ng pagkakakilandan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat. Tatanggapin kaya niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang binigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao, tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang kasulatan? Saan? Wala saan man, maliban sa bagong tipan. At paano mo ibibigay ang iyong pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyo ngayon, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng taong nagtraidor, na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano. At pagkatapos, sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naantasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, na pagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at idinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay magiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi. Hindi niyo tatanggapin yun. Kaya paano ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao? At ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag ng tao. At ang unang pagkakataon, ang Panginoon ay tinawag na tatlo. At ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin niyo yon. Hindi natin pagtataluhan ang mga puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat niyong pag-isipan. Ang pagdating ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong rehiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nag-aangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong Makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanya magsulat ng Quran. At walang sino man ang makikipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon. At nasa atin ang Quran na ito na pinanggagalingan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Meron bang ibang aklat dito sa mundo na alam nyo na pinapangalagaan kung paano ito inahayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag nyong ibantay sa akin ang mga pananalita at paniniwala nyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silid-aklan at tingnan nyo kung ano ang sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang America's Encyclopedia
o kahit na ano pang ibang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim, tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam, sa Quran at kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng mga di-Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Ang mga propetang ito, ang kanilang banal na kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ba ay nakipagkita sa kanila, nakipag-usap sa kanila, kumain kasama nila, at nakipagtulungan sa kanila sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre, hindi niya ginawa yun. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangungunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinumang kalalakihan sa inyo, kung hindi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang sadyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Quran 33:40. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatan baguhin ang pangalan ni Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moses, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob, hindi sila mga Jacobites. O ang mga taong sumusunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian o Davidians. Hindi. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumatawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Yesu Kristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang naririnig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ang tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung ganun, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na rebelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maiksi. Ngunit, puno na laman ng pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ang ganap na iyong rehiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap na pamamaraan nyo ng buhay. Quran 5:3. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam. Sapagkat kapag nakompleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakompleto na, at ito ay nasuri ng husto, at sinubukan mo nang maniuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makompleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ito ay naging Islam. Ito ang naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos, galing sa Panginoon. Hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng una kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat nasa isip na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Hindi katulad ng kanyang mga halili, hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sarili mga tao lamang. Hindi. Sa makatawid, ang Islam ay hindi isang rehiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propetang Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, at pinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao.
Bagamat ang Quran ay inihayag ng wikang Arabic, inawaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo, sinabi ni Allah sa banal na Quran. At hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, hindi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nalikha. Quran 21:107. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva at ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo at hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo at ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim, hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi maliban sa kababaang loob na mabuting gawa. Sa gayon, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta ay sugong nanguna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako'y sumasanguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ang ito ay bunga ng banal na revelasyon, na iyon at ipinabatid ang Panginoon makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah, nisinabi niyang ito'y anumang sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Quran 53:3-4. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga ideya o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman. Kung hindi, ito ay isang revelasyon na inahayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah sa makatawid. Kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan. Una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng kahit anong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito at nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Quran 23:13. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Quran 76:2. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sapupunan ng kanyang ina? Meron ba siyang teleskopyo? Meron ba siyang sistokopyo? Meron ba siyang parang X-ray vision? Paano niya nakuha ang kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayon din, paano niya nalaman ang karagatan ay merong harang sa pagitan nilang upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya ng dalawang karagatan. Ang isa ay matabang at sariwa. Ang isa naman ay maalat at mapait at ligan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Quran 25:53. Paano niya nalaman ng mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao at ganun din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay at nilikha niya ang araw bilang tanda ng umaga at nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak na nakalutang. Quran 21:33. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na inayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25-30 taon. Ang teknolohiya at siyensa, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito'y kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na nabuhay sa nakaraang mahigit na 1,500 taon? Isang mangmang na nagpapastol ng walang pinag-aralan, na lumaki sa disyerto, na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay? Bago o pagkatapos ang isang bagay na kailan lang natuklasan, imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis ng bansang Arabia, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko, na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon, na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka, kung hindi pa sapat, hayaan yung banggitin ko na ang Quran ay mayroong 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroong daang-daan mga tao na panahon ng Propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naisaulo ang buong aklat. Paano nangyari yun? Isa ba siyang henyo?
meron bang sinuman ang nakapagpasaulo ng Ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sinuman ang nakapagpasaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan, ang mga Bagong Tipan? Walang sinuman ang nakakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroon milyong-milyon ng mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim. Hindi lang iilan, kundi karamihan. Ilang Kristiyano na ba ang nakilala nyo sa buong buhay nyo na nakapagpasaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagpasaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit na 700 na sekta. At meron na halos 39 na iba't ibang bersyon ng Biblia. Kasama ng iba-ibang mga aklat at iba-ibang bersyon. Iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata. At hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan. Iyon ang ilan lang sa mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinapangalagaan ng gusto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako'y isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat, isang taong ibinahagi ang impormasyon na to sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim at nasa sa inyo na ito. Isipin nyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ka ba na ang aklat na ito ay dakila at tatanggi? Kahit papano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yun? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat, sa inyong kalooban, kailangan ninyong marating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga taong tulad niya Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, at Winston Churchill, para mabanggit ng mga ilan. Marami pang iba at maaari ako magpatuloy at tuloy-tuloy at nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumulan ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayong naiayos na natin ang usapang tungkol sa pagiging tunay na Quran, pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran, ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha, at kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayan na ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe, at ang kanilang kabuuan misyon, ang pag-iit sa pagsunod, sa huli at sa pangdaigdigang halimbawa ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Tanda ng mga propeta at sugo, nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay, sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos nito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan hindi sinasabing mamayang gabi. Kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwang ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan tatanggapin ninyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon. Pupunta kayo doon. At ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pagsasabihan kahit na ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto. At ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan nitong tiyakin may epekto. Hindi ka nagpunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi ka bayaran. Hindi ka magpapatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho ng hindi umaasa ng suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ay mangangahulugan, ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin
Paano mo itatalaga sa Panginoon ang isang bagay na mababan na higit sa iyong sarili sa pagtatangkang mabiyag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangatwiran? Ang Quran ay dumaan sa napakahaba at di maipaliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan at ng daigdig, mga isda sa mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan, at papaano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto, na lumaki ng walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa, paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinaka natatanging aspeto ng Quran ay ang ito ay nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan at pagkatapos suriin ng rehiyon ng Islam. Kailangan mong mapasya na maging Islam Muslim. Hindi mo kailangan isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong rehiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong rehiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itinatapon ang iyong kasuotan nang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka. Gawing mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap. Baguhin mo ito dahil gusto ko ang itong kasuotan na ito. Gayon din, sa inyong pananambalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang iyong dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago at kung saan alam mo ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi ng walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi ng iyong ama ay iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama. Ang aking anak ay ang aking anak. Ang aking asawa ay ang aking asawa. Ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinglangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa? At ang makapangyarihang Panginoon ay ang iyong Diyos at iyong tagapaglikha. Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay malulhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay naguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung merong kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama sa inyong konsyensa at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na tanungin ng Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mo ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng propeta? Hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad ng mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali at siyempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok sa ulo mo? Gaano katagal na ba noong itimpa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at sumasakit na tuhod at siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba noong ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro ng walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw bukas, kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos na nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng pagpapahayag ng mga revelasyon sa propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinuha ang mga buhay ng mga inutos ng Panginoon na namamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta
at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay ang mga taong mabubuti at sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanan. Mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala ng kabutihan at kasamaan ay naisulat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang

na tinatawag na ang limang haligi ng Islam: pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno, at paglalakbay sa Maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinumang kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit anumang kasama ng Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitan, mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatan sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, diyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatan sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaari mong hatulan ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso. O hatulan mo ang iyong sarili ng paggalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag tinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin. Oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili ng sunod na tanong. Ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng pagbabago sa kung ano ka sa dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isa pang tapat na direktong katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinasabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang mapagayag ng syada, ang pagsaksi na isang pagpapahayag na paniniwala sa kaisahan ng Diyos at pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos. May mangyaring tingnan ang video para sa tamang pagbigkas. Sumaatin nawa ang pagpala ni Allah, patnubayan nawa tayo ni Allah. Nais kong sabihan lahat ng mga di-Muslim na mababasa ang pahayagang nito. Maging tapat sa inyong sarili, pag-isipan ang inyong nabasa, dalhin niyo ang mga impormasyong ito at ilagay sa inyong kalooban. Maupo kasama ng isang Muslim at hayaan mong kanyang ipaliwanag ng husto sa iyo ang kagandahan ng Islam. Gawin mo ang susunod na hakbang. Kung ikaw na ay handa nang tanggapin ang Islam at maging isang Muslim, linisin ang iyong sarili bago formal na maging isang Muslim. Tanggapin ang Islam. Alamin ang Islam. Gawin ang Islam. At magdiwang sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah. Sapagkat ang pananampalataya ay isang bagay na maaari mong ipagsawalang bahala. Kung hindi mo ito gagawin, ito'y maglalahong parang halimuyak ng pabango. Naway patnubayan tayo ni Allah, naway tulungan tayo ni Allah, at pinapahalagahan ko ang karangalan na makapagsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayagang ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kahabagan ng kapayapaan ni Allah at ng kanyang mga biyaya. Kung nais niyo maging isang Muslim o kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, mag-email po sa amin sa info@islamicbulletin.org.

nakita mo ba siya na nagtakwil, nagsasabi na ang araw ng paghuhukom na darating ay kasinungalingan? Sa mga tuwid, siya ay nagtataboy sa mga ulila na may kalupitan. Isinalaysay ni Sal bin Saad, ang sugo ng Allah, ay nagsabi, "Ako at ang taong lumingap sa isang ulila at nangalaga sa kanyang papasok sa paraiso ng katulad nito at pinagdikit niya ang kanyang hinlalaki at hintuturo." Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 34. At hindi nanghihikayat sa pagpapakain ng mga dukha. Isinalaysay ni Abi Huraira, ang sugo ng ala ay nagsabi, "Ang isang lumingap sa isang dukha o isang balo ay katulad ng isang mujahid, nakikipaglaban sa landas ng ala, o katulad ng isang nagdarasal gabi-gabi at nag-aayuno sa lahat ng araw." Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 265. Kaya, kasawian sa mga mapagkunwaring nagdarasal. Yaong nagpabayang mabalam ang kanilang pagdarasal, sila na mapagkunwari na ang hangarin ay upang makita lamang ng tao, at nagkakait kahit sa maliit ng pangangailangan ng kapwa.

0: Hadith.
1: Sura ad-Duha, ang umaga. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa maluwalhating liwanag ng duha, umaga. Isinalaysay ni Ibn Layla. Tanging si Hani ang nagsabi sa amin na nakita niya ang sugo ng Allah na nagsasagawa ng salatud duha pagkaraan ng ganap na pagsikat ng araw. Siya ay nagsabi, sa araw ng pananakop sa Maka, ang propeta ay naligo sa aking tahanan at nagsagawa ng 8 rak'at. Kailanman ay hindi ko siya nakitang nagdasal ng gayong magaang pagdarasal. Ngunit ginagawa niya ng ganap na maayos ang pagyuko at pagsubsob. Sahih Bukhari, Volume 2, Hadith bilang 207 A. At sa gabi, kung ito ay nagdidilim at nananatiling tahimik, ikaw ay hindi pinabayaan, o Muhammad, ng iyong Rab, at hindi rin kinamuhian. At katotohanan, ang huli, ang kabilang buhay, ay higit na mabuti sa iyo kaysa una ang buhay sa daigdig na ito. At tiyak, ikaw ay pagkakalooban ng iyong Rab ng lahat ng kabutihan upang ikaw ay labis na masiyahan. Hindi ba ikaw ay natagpuan niyang isang ulila at ikaw ay kanyang pinagyaman, kinupkop at nilingap? Pinagyaman. Ang ibig sabihin ng pinagyaman ay binigyan ng pangangalaga at paglingap, pinatnubayan at itinuro ang landas ng kabutihan. At ikaw ay natagpuan niyang naligaw at ikaw ay kanyang pinatnubayan. At ikaw ay natagpuan niyang isang dukha, nangangailangan, at ikaw ay ginawa niyang malaya at masagana. Kaya't huwag mong pakitunguhan ang ulila ng may kalupitan. At huwag mong ipagtabuyan ang mga pulubi. At ipagbunyi mo ang pagpapala ng iyong Rab.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa Birrul Walidain. Ang kahulugan ng Birrul Walidain ay pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Ang pakikitungo o magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ito ay dakilang uri ng pagsamba sa Kanya. Sapagkat nang utusan tayong sumamba lamang sa Kanya at huwag magtambal sa Kanyang kaisahan, isinunod niya agad ang magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْكُ بِهِ شَيْئًا, at sambahin ninyo ang Allah lamang at huwag kayong magtakda ng katambal sa Kanya. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, at mahalin at pakitunguhan ng maayos ang dalawang magulang. Ang pagmamahal sa dalawang magulang ay natural ito sa lahat ng tao o natural sa karamihan. Ganun pa man, binibigyan tayo ng Panginoong Allah ng gantimpala sa ganitong paraan ng o uri ng pagsamba sa Kanya. At ang nakakalungkot, kahit na sinasabi natin ito ay natural sa karamihan o sa lahat ng tao, mayroon pa rin mga tao na hindi nila magawang mahalin at pakitunguhan ang kanilang pakitunguhan ng maayos ang kanilang mga magulang. Kaya sa ating pananampalatayang Islam, pinagtibay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay dapat magmahal sa ating mga magulang at pakitunguhan ng maayos. Ito ay kautusan. Kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng binanggit nating taludtod mula sa Quran na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw, may isang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. O sugo ng Allah, ano ang pinaka mamahal ng Allah na gawain? o aling gawain ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, as-salatu ala waqtiha, ang pagdarasal sa takdang oras nito. Qala thumma ay, sinabi ulit ng lalaking iyon, sabi niya, at pagkatapos ay ano pa? Ang sagot ng propeta, birrul walidain, pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Qala thumma ay, at sinabi pa ng lalaki, at pagkatapos ay ano pa? Sagot ng propeta, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka at pakikipaglaban sa landas ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Isinalasay ni Imam al-Bukhari. Na malalaman natin dito sa hadith na ito kung gaano kahalaga ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Sa ibang taludod ng Quran, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Iti aming itinagubilin sa tao na pakitunguhan ng maayos ang kanyang dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah dito na tagubilin, at ito ay hindi lamang basta-bastang tagubilin kundi kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago mo pakitunguhan ng masama, bago ka tumanggi sa mga kautusan ng iyong mga magulang, alalahanin mo muna na ang iyong pakikitungo sa kanila, ang iyong pagsunod sa kanila sa kabutihan, at ang iyong pagmamahal sa kanila ay kautusan at tagubilin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sa ganitong katayuan, dito natin mababatid at malalaman kung gaano kataas ang antas ng pananampalataya ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi kanais-nais na mananampalataya, ginagawa niya ang mga ibang pananampalataya at sinasabi niya siya mananampalataya. Subalit, hindi niya magawang pakitunguhan ng maayos ang kanyang mga magulang. So, mali po yun. Dahil ang masamang pakikitungo at hindi pagmamahal sa mga magulang ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na aming itinagubilin sa tao ang pakikitungo, ang pagmamahal sa dalawang magulang, isinunod niya mismo ang ina. Nagsimula siyang, nung banggitin niya mga magulang, nagsimula ang Panginoong Allah sa ina. Sabi niya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. So, ang tinutukoy sa ayah na ito ay lubhang o napakahirap ang pinagdaanan ng ina sa kanyang pagbubuntis sa kanyang anak, at napakahirap ang kanyang pinagdadaanan nung ipinanganak niya ang kanyang anak. Kaya nakakalungkot na sabihin na may mga taong nung lumaki sila hindi nila magawang mahalin ang kanilang magulang, samantalang ang kanilang ina ay nahirapan sa pag-aruga sa kanila nung ipagbuntis siya o nung ipanganak siya ng kanyang ina. Ito ay sinusuportahan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang lalaki ay nagtanong sa kanya. Sabi niya, sino sa mga tao ang una kong pakitunguhan ng maayos? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ummuk, ang iyong ina. Summaman, kala summaman, at sinabi ng lalaki iyon, at sino pa? Sabi ng propeta, summa ummuk, at iyo ang iyong ina. Tatlong beses o tatlong ulit na sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa ina, ng pagkatapos summa abuk, at pagkatapos ay ang iyong ama. So ibig sabihin talagang yung pinagdadaanan ng ina, may pinagdaanan ng ina na hindi pinagdaanan ng ama, yung mga paghihirap na wala sa ama. Kaya sabi ng mga scholar, yung pakikitungo, gagawin nating may konting pagkakaiba, bahagyang pagkakaiba, na hindi naman natin kinukulangan ang ating pakikitungo sa ama. Hindi ibig sabihin na nanay lang natin ang ating mamahal, kundi mahalin natin silang lahat. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung umakyat, pinakyat sa langit ang propeta. Sabi niya, pumasok ako sa paraiso, dakhaltu jannah, fasami'tu fiha qira'ah. Nung pumasok ako sa paraiso, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong narinig na pagbasa ng Quran. Pagbasa ng magandang boses, magandang pagbasa. Sabi ko, man hada, sino ang taong nagbabasa na ito? Ang sabi nila sa akin, o sabi ni Anghel Gabriel, Haritha bin Nu'man. Ito ay si Haritha bin Nu'man, sabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kazalik mulbir, kana abarun nas bi ummihi. Sabi niya, ang dahilan nito ay yung magandang pakikitungo ni Nu'man o ni Haritha sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina, sapagkat si Haritha bin Nu'man nung buhay pa siya, ay isa siya sa kilalang pinaka malapit sa kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Aking mga kapatid, sana mayroon tayong napulot na magandang aral sa ating maikling paksa na ngayon, dahil ang pagmamahal sa mga magulang ay napakahalaga sa ating pananampalataya, lalo pat ang ating mga magulang ay silang naging dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Silang ginawa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos noon ay magpapasalamat tayo sa ating mga magulang. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Gayon din ay pinagbabawal sa inyo ang mga babaeng may asawa na, maliban sa angkin ng inyong kanang kamay. Ito ang pag-uutos ni Allah sa inyo. Ang lahat ng iba pa, maliban sa ipinagbabawal dito ay marapat sa inyo kung sila ay inyong hinanap na may layunin ng pagpapakasal at ginawaran sila ng mahar mula sa inyong ari-arian na naghangad ng kalinisan at hindi kahalayan o pakikiapid, kaya't sila na inyong napangasawa at nakapiling sa pagtatamasa ng kaligayahan sa pakikipagtalik, sila ay inyong gawaran ng takdang mahar bilang isang katungkulan. At walang kamalian sa inyo kung anuman ang inyong magkapanabay na pinagkasunduan na lagpas sa katungkulan o obligasyon. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sinuman sa inyo ang walang kakayahan ng magbigay ng mahar o pang magpakasal sa isang malaya at sumasampalatayang babae, maaari siyang magpakasal sa isa sa mga sumasampalatayang babae na angkin ng inyong kanang kamay, at si Allah ay ganap na nakababatid sa inyong pananampalataya. Kayo ay nagmula sa isa't isa, alalaong baga, kayo ay magkakapantay na walang pagtatangi-tangi, maging kayo man ay isang malaya o isang alipin, sapagkat kayong lahat ay nagmula kay Adan. Pakasalan sila sa pahintulot ng nangangalaga sa kanila at ibigay sa kanila ang kanilang mahar ng makatarungan. Sila ay marapat na malinis o mahinhin na hindi nakikiapid at walang kalaguyo. At kung sila ay pinakasalan na at nagkasalan ng kahalayan o pakikiapid, ang kanilang kaparusahan ay kalahati ng kaparusahan ng isang malayang babae o hindi alipin. Ito ay para sa kanya mula sa lipon ninyo na nangangamba sa kasalanan. Datapot ang pagiging matyaga ay higit na mainam sa inyo, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ninanais lamang ni Allah na maging maliwanag sa inyo kung ano ang pinahihintulutan at kung ano ang hindi pinahihintulutan, at upang maipakita sa inyo ang mga paraan ng mga nangauna sa inyo at tanggapin ang inyong pagsisisi, at si Allah ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Ninanais ni Allah na tanggapin ang inyong pagsisisi, datapot ang mga sumusunod sa kanilang mga pagnanasa ay naghahangad sa inyo ng mga sumasampalataya na kayo ay lubhang malihis ng malayo sa tamang landas. Ninanais ni Allah na maging magaan sa inyo ang kanyang mga batas at pag-uutos. Ang sangkatauhan ay nilikha na mahina upang labanan ang kanyang mga pagnanasa. O kayong sumasampalataya, huwag lamunin o aldasin o ubusin ng ilan sa inyo ang ari-arian ng iba nang walang kapararakan o di makatarungan at nasa ilalim ng maling karangyaan, datapwat sa makatarungang pangangalakal lamang sa pamamagitan ng magkapanabay na pahintulot, at huwag magpatayan sa isa't isa. Katotohanan si Allah sa inyo ay pinakamawain. At sinuman ang gumawa nito, alalaong baga ang mga nabanggit sa unahan na ipinagbabawal sa pagmamalabis at kawalang katarungan, siya ay aming ihahagis o ibubulid sa apoy, at ito ay magaan lamang kay Allah. At kung inyong iiwasan ang mga karumalduman na kasalanan na sa inyo ay pinagbabawal, ipatatawad namin sa inyo ang inyong maliliit na kasalanan, at kayo ay tatanggapin sa marangal na tarangkahan o sa paraiso. At huwag ninyong pag-imbutan ang mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa mga iba nang higit sa inyo. Sa mga lalaki ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Gayun din naman sa mga babae ay mayroong bahagi sa anumang kanilang kinita. Datapwat kayo ay humingi kay Allah ng kanyang biyaya. Katotohanan si Allah ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Sa bawat isa, kami ay nagtakda ng mga tagapagmana, ng ari-arian na naiwan ng mga magulang at malapit na kamag-anak. At gayon din sa kanila na inyong ginawan ng pangako o garansya ng pagkakapatiran, igawad sa kanila ang katampatang bahagi. Katotohanan si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Ang kalalakihan ang tagapangalaga at tagapanustos ng kababaihan, alalaong baga sa mga mag-asawa o may pamilya, sapagkat ito'y dahilan sa pinagkaloob ni Allah sa lalaki na higit sa iba o babae, at sapagkat sila ay gumugugol upang sila ay tustusan mula sa kanilang kayamanan. Sa makatuwid, ang matutuwid na kababaihan ay matimtiman sa pagsunod kay Allah at sa kanilang asawa, at nangangalaga sa panahong wala ang kanilang asawa sa bagay na ipinag-utos ni Allah na dapat nilang bantayan, alalaong baga, ang kalinisan ng kanilang pagkababae, ang ari-arian ng kanilang asawa at iba pa. Datapat doon sa kanila na inyong pinangangambahan sa pagiging mapagmataas, sila ay pangaralan, huwag sumiping sa kanila, saktan o paluin sila ng kanti lamang kung ito ay makakatulong. Datapat kung sila ay magbalik loob sa pagsunod, sila ay huwag ninyong hanapan ng pagkayamot. Katotohanan si Allah ay lalagi ng pinakamataas, ang pinakadakila. At kung kayo ay nangangamba na may pagkakahidwa sa pagitan nilang mag-asawa, kayo ay magtalaga ng dalawang tagapamagitan o hukom. Isa mula sa pamilya ng lalaki at ang isa ay mula sa pamilya ng babae. Kung sila ay kapwa nagnanais ng pakikipagkasundo, si Allah ang magpapangyari nito sa pagitan nila. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam at nakatatalos ng lahat ng bagay. Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal ng anuman sa pagsamba sa Kanya, at maging mabait kayo sa mga magulang, mga kamag-anak, mga ulila, sa may hirap na nangangailangan, sa kapitbahay na malapit na kamag-anak, sa kapitbahay na hindi kamag-anak, ang mga kasamahan na malapit sa inyo, ang mga naglalakbay na ginapos ng panustos sa daan, at sa mga angkin ng inyong kanang kamay o mga alipin. Katotohanan si Allah hindi nagmamahal sa mga mayayabang at hambog. Sila na mga maramot at nag-uudyok din sa iba na maging maramot at nagdatago ng mga biyaya sa kanila ay pinagkaloob ni Allah, at aming inihanda sa mga walang pananampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. At gayon din, aming inihanda ang kaaba-abang kaparusahan sa mga gumugugol ng kanilang kayamanan upang mamalas lamang ng mga tao at hindi sumasampalataya kay Allah. At sa huling araw, sila ang mga kaibigan ni Satanas, at sinumang pumili kay Satanas bilang kaibigan, kung gayon, tunay na masamang kasama siya. At ano ba ang mawawala o kasahulan sa kanila kung sila ay manampalataya kay Allah at sa huling araw, at sila ay gumugol mula sa kayamanan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah, at si Allah ay lalagi ng ganap na nakakaalam sa kanila? Katotohanan si Allah ay hindi kailanman nawala ng katarungan, kahit nakatiting lamang. Kung anumang mabuti ang nagawa, ito ay kanyang pinag-iibayo ng dalawang ulit, at siya ay nagkakaloob ng malaking gantimpala. Paano na ang sangkatauhan sa araw ng paghuhukom? Kung kami ay magpadala mula sa bawat pamayanan o bansa ng isang saksi, ang propetang ipinadala sa kanila, at ikaw o Muhammad ay ipadala namin bilang isang saksi sa lahat ng bansa. Sa araw na iyon, ang mga nagtatakwil ng pananampalataya ni Allah at hindi sumunod sa sugo ni Muhammad ay maghahangad na ang kalupaan ay tumabon sa kanila, at hindi nila magagawang ilingid kay Allah kahit na ang isang pangungusap. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong lumapit sa solah habang kayo ay nasa langong kalagayan, hanggang inyong maunawaan kung ano ang inyong inuusal. Gayon din, huwag mag-alay ng solah at pumasok sa loob ng masjid o bahay dalanginan kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba o kalagayan ng kawalang kalinisan, kung nakipagtalik at hindi pa nakakapaligo. Maliban na lamang kung kayo ay dumaraan sa masjid hanggang sa makapaghugas kayo ng inyong buong katawan, kung kayo ay may sakit o naglalakbay,
1: o katatapos lamang ninyo na dumumi o umihi, o kayo ay nagkaroon ng pakikipagtalik at kayo ay hindi makatagpo ng tubig. Kung gayon, kayo ay magsagawa ng tayammum o paglilinis ng walang tubig. Sa pamamagitan ng malinis na lupa at inyong haplusin, sa pamamagitan nito ang inyong mukha at mga kamay. Katotohanan si Allah ang pumapalis ng kasalanan, ang lagi nang nagpapatawad. Hindi ba ninyo napagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng aklat o ang mga Hudyo na bumibili ng maling landas at naghahangad na kayo ay mapaligaw sa tamang landas? Si Allah ay may ganap na kaalaman sa inyong mga kaaway at si Allah ay sapat na bilang wali o tagapangalaga at si Allah ay sapat na bilang tagapagtangkilik. Sa lipon ng mga Hudyo ay mayroong ilan na nagbibigay ng maling kahulugan sa mga salita o laban sa tunay nitong kahulugan at nagsasabi, "Aming naririnig ang inyong salita o Muhammad at kami ay sumusuway. At nakikinig at hinahayaan ka namin o Muhammad na walang mapakinggan." At ra'ina sa gagad ng kanilang dila at panunuya sa relihiyon ng Islam. At kung kanila lamang sinabi, "Kami ay nakakarinig at sumusunod, at hayaan kami ay makaunawa." Ito ay higit sana na naging mabuti sa kanila at higit na katampatan datapot si Allah ay sumumpa sa kanila dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at ilan lamang sa kanila ang sumasampalataya. O kayo na mga pinagkalooban ng kasulatan, magsisampalataya kayo sa aming ipinahayag kay Muhammad na nagpapatutuo ng tura na nasa inyo bago naming burahin o palisin ang mga mukha sa pamamagitan ng pagbibigay hubog dito na tulad ng batok na walang ilong, bibig o mata at ilagay sa likuran o ang isumpa sila kung paano namin isinumpa ang mga lumalabag sa araw ng Sabado sapagkat ang pasya ni Allah ay matutupad. Katotohanan si Allah hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya sa pagsamba. Datapot siya ay magpapatawad kung ano ang kulang o hindi nakaabot dito sa sinumang Kanyang maibigan at sinumang magtambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Hindi ba ninyo na pagmamasdan ang mga nag-aangkin ng kabanalan o kadalisayan para sa kanilang sarili? Datapot si Allah ang nagpapabanal o nagkakaloob ng kadalisayan sa sinumang kanyang mapusuan at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan kahit nakatumbas lang ng isang fatila, isang hibla ng kaliskis ng buto ng palmera. Pagmasdan kung paano sila kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah at sapat na ito bilang isang lantad na kasalanan. Hindi ba ninyo na pagmamalas ang nabigyan ng kasulatan? Sila ay nananampalataya sa jibat at tagut at nagsasabi sa mga hindi sumasampalataya na sila ay higit at mainam na napapatnubayan sa tamang landas kung ihahambing sa mga sumasampalataya. Sila ang mga isinumpa ni Allah at sa sinuman na sinusumpa ni Allah, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng anumang, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanila ng tagapagtangkilik. O mayroon ba silang kahati sa kapamahalaan o kapangyarihan? Ngunit kung sila ay pagbibigyan, sila ay hindi magbibigay kahit na katulad ng isang sungot ng palmera sa kanilang kapwa-tao. Sila ba ay nananaghili sa mga tao? Alalaong baga si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod. Sa anumang biyaya na ipinagkaloob sa kanila ni Allah, katotohanang amin ng pinagkalooban ang angkan ni Abraham ng aklat at al-hikma, mga araling pangpropeta o karunungan, at aming ipinagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian. Ang ilan sa kanila na binigyan ng kasulatan ay nananampalataya sa kanya. At ang ilan naman ay tumanggi o nagtakwil sa kanya o kay Muhammad. At sapat na ang impyerno upang sila ay sunugin. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya sa aming ayat. Sila ay aming susunugin sa apoy sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na nalilitson ng ganap. Ito ay aming papalitan ng bago at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Sila ay magkakaroon dito ng dalisay ng mga asawa. Wala ng rigla, dumi o ihi. At sila ay aming tatanggapin sa maluwang at makapal na lilim. Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo at inyong ibalik ang pagtitiwala sa kaninuman na nagmamay-ari nito. At kung kayo ay humatol sa pagitan, ng mga tao, kayo ay humatol ng may katarungan. Katotohanan, tunay namang napakainam ng aral na ibinigay niya sa inyo. Katotohanan si Allah ay lagi nang nakakarinig ang ganap na nagmamasid. O kayong nagsisisampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ang sugo na si Muhammad. At sila na mga Muslim sa inyong lipon na may kapamahalaan. At kung kayo ay may pagkakahidwa-hidwa sa anumang bagay sa pagitan ninyo, isanggunin ninyo ito kay Allah at sa kanyang sugo kung kayo ay nananampalataya kay Allah at sa huling araw. Ito ang pinakamabuting paraan at may pinakamainam na kalalabasan. Napagmamalas ba ninyo sila ang mga mapagkunwari na nag-aangkin na sila ay sumasampalataya at sa mga ipinanaog na kapahayagan ng una pa sa inyo? At sila ay nagnanais na tumungo o sumangguni para sa kahatulan ng kanilang mga pagkakahidwa sa tagut, mga huwad na hukom. Samantalang sila ay pinag-utusan na ito ay talikdan. At si Satanas ay naghahangan na sila ay mapaligaw ng malayo. At kapag ito ay pinagbabadya sa kanila, halina kayo at sumangguni sa mga ipinanaog na kapahayagan ni Allah at sa sugo na si Muhammad. Ikaw, O Muhammad, ay nakamamalas sa mga mapagkunwari na tumatalikod sa iyo nang may pag-iwas. Paano na sila kung ang malaking kapinsalaan o parusa ay dumatal sa kanila dahilan sa mga gawa na inihantong ng kanilang mga kamay? Mayroon bang makatutulong sa kanila? Pagkaraan sila ay pumaparoon sa iyo na sumusumpa sa ngalan ni Allah. Wala kaming hinahangad maliban sa magandang pagtitinginan at pakikipagkasundo. Sila, ang mga mapagkunwari, ay nababatid ni Allah kung ano ang nasa kanilang puso, kaya't lumayo kayo sa kanila o huwag kayong gumamit ng dahas laban sa kanila. Ngunit sila ay inyong pangaralan at mangusap sa kanila ng mabisa o madamdaming salita upang maantig ang kanilang kalooban. Hindi kami nagsugo ng isang sugo maliban na siya ay sundin sa kapahintulutan ni Allah. At sila ang mapagkunwari nang sila hindi naging makatarungan sa kanilang sarili ay pumaroon sa iyo, Muhammad, at nanikluhod sa kapatawaran ni Allah. At ang sugo ay nagsumamo ng kapatawaran para sa kanila. Tunay na kanilang matatagpuan na si Allah ay ganap na nagpapatawad. Tanging siya ang tumatanggap ng pagsisisi, ang pinakamawain. Hindi subalit ako, O Allah, ay nanunumpa sa iyong Panginoon. Katotohanan sila ay hindi magkakaroon ng tunay na pananampalataya hanggat ikaw, O Muhammad, ay hindi nila ginagawang tagahatol o hukom sa lahat ng mga pagkakahidwa-hidwa sa kanilang pagitan. at kanilang makita sa pagitan nila ang kaginhawahan sa anumang inyong hinatulan, at maluwag nilang tanggapin ang mga ito ng ganap. At kung sila ay pag-utusan namin na nagsasabi, patay ninyo ang inyong sarili, lalaong baga, ang mga walang kasalanan ay pumatay sa mga makasalanan, o iwan ninyo ang inyong mga tahanan, lubhang iilan sa kanila ang gagawa nito, tatapwat kung kanilang isinagawa ang sa kanila ay pinag-utos. Ito ay higit na mainam sa kanila, at ito ay mabisa na magpapatatag sa kanilang pananampalataya. At katiyakang aming ipinagkaloob sa kanila mula sa amin ang malaking pabuya o gantimpala. At katiyakan aming papatnubayan sila sa matuwid na landas. At sinumang sumunod kay Allah at sa sugo na si Muhammad. Kung gayon, sila ay mapapabilang sa lipon ng mga pagkakalooban ni Allah ng kanyang biyaya. Ang mga propeta o siddiqun, mga tagasunod ng mga propeta na nangunguna sa paniniwala sa kanila, mga martir at mga matutuwid, at gaano kainam na mga kasama sila. Ito ang kasaganaan mula kay Allah, at si Allah ay sapat na bilang may ganap na kaalaman. O kayong nagsisisampalataya, magsipag-ingat kayo, at kayo ay magsitungo ng pangkat-pangkat o magsitungo roon ng sama-sama. At katiyakang mayroon sa inyo ang magpapaiwan sa likuran upang makaiwas na makipaglaban sa kapakanan ni Allah. At kung ang kasawian ay dumatal sa inyo, siya ay magsasabi, katotohanan si Allah ay nagmalasakit sa akin sapagkat ako ay hindi nila nakasama. At kung ang kasaganaan ay dumatal sa inyo mula kay Allah, katiyakang kanyang sasabihin, nawaribang hindi kailanman nagkaroon ng bigkis ng pagmamalasakit sa pagitan ninyo at nila, o ako sana ay napabilang sa kanila nang sa gayon ako ay nakapagtagpo ng malaking tagumpay. Hayaan ang mga sumasampalataya na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay ay lumaban para sa kapakanan ni Allah. At sinuman ang makipaglaban sa kapakanan ni Allah at nasawi o naggamit ng tagumpay, aming ipagkakaloob sa kanya ang malaking biyaya o gantimpala. At ano ba ang pumipigil sa iyo na kayo ay hindi nakikipaglaban para sa kapakanan ni Allah, at sila na mahihina ang mga pinakikitunguhan ng masama at inaalipusta sa lipon ng kalalakihan, kababaihan at mga bata, na ang panambitan ay aming Panginoon, kami ay iligtas ninyo sa bayang ito na ang mga tao ay mapangapi, at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makapangangalaga o tagapagtangkilik, at inyong ipagkaloob sa amin mula sa inyo ang isang makakatulong. Ang mga sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, at sila na mga hindi sumasampalataya ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Tagut o si Satanas o sa Diyos-Diyosan at iba pa. Kaya't makipagtunggali kayo laban sa mga kapanalig o kaanib ni Satanas. Tunay na laging mahina ang mga pakanaan ni Satanas. Hindi mo ba napagmamalas o nababatid o Muhammad, sila na pinagsabihan na pigilan ninyo ang inyong mga kamay sa pakikipaglaban sa mga hindi sumasampalataya, at kayo ay mag-alay ng sala ng lubos at magkaloob ng zaka, tatapwat nang ipinag-utos na sa kanila ang pakikipaglaban, inyong pagmasdan ng ilang pangkat sa kanila ay nangangamba sa mga tao na katulad ng pangangamba nila kay Allah, at kung minsan ay higit pa. Sila ay nagsasabi, aming Panginoon, bakit ninyo ipinag-uutos sa amin ang pakikipaglaban? Sana ay binigyan ninyo kami ng palugit kahit na sa maikling panahon. Ipagbadya, tunay na maikli ang paglilibang sa mundong ito, at ang kabilang buhay ay higit na mainam sa kanya na may pangangambahan kay Allah. At kayo ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan kahit nakatumbas ng fatila o isang hibla ng balat ng buto ng palmera. Kahit nasaan pa man kayo, ang kamatayan ay mananaig sa inyo kahimat kayo ay nasa kanlungan o kuta na matatag at mataas, at kung ang ilang kabutihan ay dumatal sa kanila, sila ay nagsasabi, "Ito ay mula kay Allah." Datapat kung ang ilang kasamaan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, "Ito ay mula sa iyo, O Muhammad." Ipagbadya sa kanila, lahat ng pangyayari ay mula kay Allah. Kahit ano ang mali sa gayong mga tao, na hindi man lamang nakakaunawa sa kahit na anong pangungusap, ang anumang mabuti na dumatal sa iyo, ito ay mula kay Allah. Datapat kung anumang masama ang sumapit sa iyo, ito ay mula sa iyong sariling gawa. At ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin bilang isang sugo sa sangkatauhan, at si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Siya na tumatalima sa sugo kay Muhammad ay katotohanang tumatalima kay Allah. Datapot siya na tumatalikdan o tumatanggi sa iyo. Kung gayon, ikaw, O Muhammad, ay hindi namin isinugo upang maging tagapagbantay nila. Sila ay nagsasabi, "Kami ay tumatalima, subalit kung ikaw, O Muhammad, ay kanilang iwan. May isang pangkat sa kanila na ginugugol ang gabi sa pagbabalak ng taliwas sa sinasabi nila sa iyo. Datapot si Allah ay nagtatala ng kanilang gabing gabi o pagbabalak. Kaya talakdan mo sila, o huwag mo silang pansinin, at ilagay mo ang iyong pagtitiwala kay Allah, at si Allah ay lalagi ng may kasapatan bilang tagapamahala ng mga pangyayari. Hindi baga nila isinasang-alang-alang o pinag-iisipan ng mabuti ang Quran kung ito ay nagmula sa iba maliban pa kay Allah. Katotohanan sila ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan. At kung may dumatal sa kanila na ilang bagay o impormasyon tungkol sa pangkalahatang kaligtasan o pangamba, ipinagkakalat nila ito sa palibot-libot kung kanila lamang isinasangguni ito sa sugo o sa mga tao na ginawaran sa lipon nila ng kapamahalaan. Ang angkop ng mga tagasuri o tagapagsiyasat ay makakaunawa nito mula sa kanila, at kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, kayo ay susunod kay Satanas maliban lamang sa ilan sa inyo. At makipagtunggali ka, O Muhammad, tungo sa kapakanan ni Allah. Ikaw ay hindi ginawaran ng katungkulan o pananagutan maliban sa iyong sarili, at iyong hikayatin ang mga sumasampalataya na samahan ka na makipagtunggali upang marahil si Allah ang pipigil sa masidhing kasamaan ng mga hindi sumasampalataya, at si Allah ay malakas sa kapangyarihan at matatag sa pagpaparusa. Ang sinumang mamamagitan tungo sa mabuting hangarin ay magkakamit ng bahagi o gantimpala nito, at sinumang mamamagitan tungo sa masamang hangarin ay magtatamasa ng bahagi ng dalahin o pananagutan nito, at si Allah ay lalagi ng ganap na makagagawa ng lahat ng bagay. At kung kayo ay batiin ng pagbati, sila ay inyong suklian ng pagbati na higit na mainam kaysa rito. O di kaya ay suklian ito ng katumbas ng pagbati, katiyakang si Allah ay ganap na tagapagsulit ng lahat ng bagay. Si Allah, la ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Katiyakang kayo ay kanyang titipunin ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay, at ito ay walang alinlangan, at sino pa kaya ang higit na makatotohanan sa pagwiwika o pagsasalaysay maliban kay Allah? At ano ang nangyayari sa inyo na kayo ay nahahati sa dalawang pangkat tungkol sa mga mapagkunwari? Si Allah ay nagtapong muli sa kanila dahilan sa kanilang masamang ginagawa. Nais ba ninyong patnubayan siya na ninais ni Allah na mapaligaw? Ang sinumang ninais ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi kailanman makakatagpo para sa kanya ng anumang paraan tungo sa tamang landas. Sila na mga mapagkunwari ay nagnanais na inyong itakwil ang pananampalataya na katulad din ng kanilang pagtakwil sa pananampalataya, upang sa gayon kayo ay maging magkapantay sa isa't isa. Kaya't huwag ninyong kunin sa ulya. Kaya't huwag ninyong kunin na aulia o mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama ang mula sa kanila hanggang sa kanila hanggang sa sila ay magsilikas o maging mandarayo tungo sa kapakanan ni Allah bilang tanda ng kanilang pagkamatapat sa pananampalataya. Datapat kung sila ay magsitalikod sa Islam at maging mapaghimagsik, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. At huwag kayong kumuha ng awliya, mga tagapagtanggol o kaibigan o kasama, gayon din ng tagapagtangkilik mula sa kanila, maliban sa kanila na umanib sa pangkat na sa pagitan ninyo at nila ay mayroong isang kasunduan ng kapayapaan, o sila na lumalapit sa inyo na may dibdib o damdamin na nagpipigil sa pakikipaglaban sa inyo, gayon din sa pakikipaglaban sa kanilang sariling pamayanan, kung ninais lamang ni Allah, katotohanan sila ay kanyang mabibigyan ng kapangyarihan ng higit sa inyo, at kayong sila sana'y nakipaglaban sa inyo. Kaya't kung sila ay lumayo sa inyo, at sila hindi nakipaglaban, at sa halip ay naghandog sa inyo ng katiyakan ng kapayapaan, kung gayon si Allah ay hindi nagbukas ng daan para sa inyo, upang makidigma laban sa kanila. Inyong matatagpuan ang mga iba, ang mga mapagkunwari na nagnanais na magkaroon ng kapanatagan at kaligtasan mula sa inyo, kaya't sila ay nagpapakita sa inyo ng pananampalataya at ng kapanatagan at kaligtasan mula sa kanilang pamayanan, kaya't sila ay nagpapakita sa kanila ng kawalang pananampalataya. Sa bawat sandali na sila ay nagbabalik sa hibo ng kawalan ng pananalig, sila ay nabubulid dito. At kung sila ay hindi lalayo sa inyo, o sila ay hindi nag-alok sa inyo ng kapayapaan, at hindi nagpigil sa kanilang mga kamay laban sa inyo, sila ay inyong sakmalin at patayin kahit saan man ninyo sila matagpuan. Sa kanilang kalalagyan, aming pinagkalooban kayo ng maliwanag na katuwiran laban sa kanila. Hindi isang katampatan para sa isang sumasampalataya na pumatay sa isang sumasampalataya maliban na lamang sa pagkakamali na hindi sinasadya. At ang sinumang pumatay sa isang sumasampalataya ng hindi sinasadya, rito ay pinag-uutos na siya ay marapat na magpalaya ng isang mananampalatayang alipin at isang diya o kabayaran o tubos sa dugo na nararapat ibigay sa kamag-anakan ng namatay, maliban na lamang na isinaisang tabi nila ang kanilang karapatan bilang kawanggawa. Kung ang namatay ay kabilang sa mga tao o tribo na kumakalaban sa inyo at siya ay isang nananampalataya, ang pagpapalaya sa isang nananampalatayang alipin ay tinatalaga at hindi nagbabayad ng diya. At kung siya ay nabibilang sa mga tao o tribo na mayroong kayong kasunduan ng pagkakampihan at pagkamatapat sa isa't isa, ang diya o kabayaran o tubos sa dugo ay marapat na ibayad sa kanyang kamag-anakan. At ang isang nananampalatayang alipin ay marapat na palayain. At sino man ang walang kakayahan na matupad ang parusa sa pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng 2 magkasundo na buwan upang kayo ay makahanap ng pagsisisi o pagbabalik loob kay Allah. At si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Sino man ang pumatay ng sadya sa isang nananampalataya, ang kanyang kabayaran o kaparusahan ay impyerno upang manahan dito magpakailanman. Ang puot at sumpa ni Allah ay nasa kanya at ang malaking kaparusahan ay inihanda para sa kanya. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay pumalaot upang makipaglaban sa kapakanan ni Allah, inyong tuklasin ang katotohanan at huwag ninyong sabihin sa sinuman na bumati sa inyo sa pamamagitan ng pagbati sa Islam bilang palatandaan na siya ay isang Muslim. Ikaw ay hindi isang nananampalataya na naghahangad sa makamundong pakinabang mayroong higit na kapakinabangan at labing yaman ng digmaan ang na kay Allah. Kahit na kung anuman siya ngayon, kayo ay katulad rin sa inyong sarili noon hanggang sa igawad ni Allah ang kanyang paglingap. Alalaong baga, kayo ay kanyang pinatnubayan sa Islam, kaya't kayo ay marapat na magsiyasat ng maigi. Si Allah ay ganap na nakakaalam ng inyong ginagawa. Hindi magiging magkapantay ang mga sumasampalataya na nananatili sa kanilang tahanan, maliban na lamang ang may mga kapansanan dahil sa aksidente o bulag o pilay at iba pa. At yaong nakikibaka o mujahidin sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay, si Allah ay nagtakda ng mga antas sa mga nakikibaka o mujahidin sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay ng higit na mataas kaysa mga nananatili sa kanilang katahanan. Sa bawat isa sa kanila, si Allah ay nangako ng pinakamainam na gantimpala. Datapot higit na pinapahalagahan ni Allah ang mga nakikibaka o mujahidin kaysa sa kanya na nananatili sa kanilang tahanan sa pamagitan ng pagbibigay ng malaking gantimpala. Mga antas ng mataas na posisyon mula sa kanya at pagpapatawad at habag. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan, sa kanila na kinuha ng anghel ang kaluluwa sa kamatayan habang isinusuong nila ang kanilang sarili sa kamalian. Sapagkat nanatili sila sa lipon ng mga hindi sumasampalataya kahit na ang paglikas ay katungkulan sa kanila, sila, ang mga anghel, ay magsasabi sa kanila, "Sa anong kalagayan ba kayo noon?" Sila ay magsasabi, "Kami noon ay mahina at inaapi sa kalupaan." Sila, ang maanghel, ay magsasabi, "Hindi baga ang kalupaan ni Allah ay lubhang maluwang upang kayo ay makalikas? Ang mga taong ito ay makakatagpo ng kanilang hantungan sa impyerno. At gaano kasama itong kanilang patutunguhan? Maliban sa mahihina sa lipon ng kalalakihan, kababaihan, at mga bata na hindi makagagawa ng balakin. Gayon din naman ay wala silang kakayahan upang patnubayan ang kanilang landas. Sa kanila ay mayroong pag-asa na si Allah ay magpapatawad sa kanila at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang paulit-ulit na nagpapatawad. Sinumang lumikas tungo sa kapakanan ni Allah ay makakatagpo sa kalupaan ng maraming matitirhan at kasaganaan upang mamuhay. At sino man ang umiwan sa kanyang tahanan bilang isang nangingibang bayan tungo sa kapakanan ni Allah at sa kanyang sugo at ang kamatayan ay dumatal sa kanya, ang kanyang gawad na gantimpala ay katsyakan na isang katungkulan ni Allah at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At kung kayo o mga Muslim ay naglalakbay sa kalupaan, hindi kasalanan sa inyo kung inyong paikliin ang inyong pagdarasal. Kung kayo ay nangangamba ng mga hindi sumasampalataya, ay maaaring lumusob sa inyo. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay tunay na lantad ng inyong kaaway. At kung ikaw o Muhammad ay nasa lipon nila at sila ay iyong pinamumunuan sa pagdarasal, hayaan ang isang pangkat nila ay magsitindig na kasama ka sa pagdarasal na dala-dala ang kanilang mga sandata. At kung matapos na nila ang pagpapatirapa, hayaan silang mamalagi sa likuran at hayaan ang ibang pangkat na hindi nakapagdarasal ay lumapit at hayaan sila na magdasal na kasama ka nang may lahat ng pag-iingat at may hawak na mga sandata. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na kung kayo ay maging pabaya sa inyong mga sandata at mga daladalahan, kayo ay lulusubin nila ng minsanan. Datapot hindi isang kasalanan kung ibaba ninyo ang inyong mga sandata, kung nabibigatan at kung ito ay hindi maginhawa kung umuulan. O sa dahilan kayo ay may karamdaman, datapot gawin ninyo ang lahat ng pag-iingat sa inyong sarili. Katotohanan si Allah ay naghanda ng kaaba-abang kaparusahan sa mga hindi sumasampalataya. At kung inyo nang natapos ang sama-samang pagdarasal, inyong alalahanin si Allah kahimat kayo ay nakatayo kahimat kayo ay nakatayo, nakaupo, o nakahimlay sa inyong tagiliran, datapot kung kayo ay naging ligtas na malayo sa panganib, inyong ibalik ang katampatang pagdarasal. At huwag nang paiklihin, katotohanan, ang pagdarasal ay pinapatupad sa takdang oras sa mga sumaras, sa mga sumasampalataya. At huwag maging mahina sa inyong pagtugis sa kaaway,

0: sa katotohanan upang ikaw ay makahatol sa pagitan ng mga tao sa mga bagay na ipinamalas ni Allah sa iyo o pagtuturo ng makadiyos na pahayag. Kaya huwag kang maging isa na nakikiusap o tagapagtanggol para sa mga salawahan at taksil. At iyong paghanapin ang kapatawaran ni Allah, katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At huwag kayong makipagtalo upang ipagtanggol ang mga lumilang sa kanilang sarili. Katotohanan si Allah ay hindi nalulugod sa sinuman na taksil at makasalanan. Ikinukubli nila sa mga tao ang kanilang masasamang gawain datapwat hindi nila ito may tatago kay Allah sapagkat siya ay kapiling nila sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Nang sila ay nagbabalak ng masama sa kinagabihan na hindi niya nagugustuhan. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos sa anumang kanilang ginagawa. At si Allah ay laging nakasasakop o nakatatalos anumang kanilang ginagawa. Naririto kayo ngayon, sila yaong nangangatwiran o nakikiusap sa kanilang kapakanan sa makamundong buhay na ito. Datapot sino ang mangangatwiran o makikiusap kay Allah para sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay? O sino kaya ang kanilang magiging kinatawan o tagapagtanggol? At sino man ang gumawa ng kasalanan, kanyang matatamo ito para lamang sa kapakanan ng kanyang sarili at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At sino man ang nakagawa ng kamalian nang hindi sinasadya o nakagawa ng kasalanan at pagkatapos ay naghagis o nagbintang nito sa sino man na walang muwang, katotohanang binigyan niya ang kanyang sarili ng dalahin ng kataksilan at ng malinaw na kasalanan.
1: At kung hindi lamang ang biyaya ni Allah at ang kanyang habag ay nasa iyo, O Muhammad, may isang pangkat sa kanila na mga salawahan ang katiyakang gagawa ng pasya upang ikaw ay iligaw, datapwat wala silang maililigaw maliban sa kanilang sarili. At walang anumang kasahulan ang magagawa nila sa iyo, kahit nakatiting. Ipinanawag ni Allah sa iyo ang aklat, ang Quran, at al-hikma, at nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman. At laging dakila ang biyaya ni Allah sa iyo, O Muhammad. Walang anumang mabuti ang karamihan sa kanilang lihim na usapan, maliban sa kanya na nag-utos ng sadaqah, ang kawang gawa sa kapakanan ni Allah, o paggawa ng ma'ruf, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah, at lahat ng mabuti at matuwid na mga gawa na ipinag-utos ni Allah, o papagkasunduin ang mga tao. At siya na gumawa nito na naghahanap ng mabuting kasihan ni Allah, sa kanya ay aming ipagkakaloob ang malaking gantimpala. At sinuman ang sumalansang at tumutol sa sugun na si Muhammad, pagkaraang ang wastong landas ay maliwanag na ipinakita sa kanya at sumunod sa iba pa maliban sa landas ng mga sumasampalataya, siya ay aming pananatilihin sa landas ng kanyang pinili at siya ay aming ibubulid o susunugin sa impyerno, isang masamang hantungan. Katotohanan si Allah ay hindi nagpapatawad sa kasalanan ng pagbibigay ng katambal sa pagsamba sa kanya, datapot siya ay nagpapatawad sa ibang mga kasalanan maliban pa rito sa sinumang kanyang maibigan. At sinuman ang magkaakibat ng katambal sa pagsamba kay Allah ay katiyakang napaligaw ng malayo. Sila na sumasamba sa iba maliban pa kay Allah ay naninikluhod o nananawagan sa wala kundi sa mga Diyos-Diyosan. At wala silang pinaninikluhuran maliban kay Satanas, isang nagpupumilit sa paghihimagsik. Si Allah ay sumumpa sa kanya at siya si Satanas ay nagsabi, "Aking kukunin ang natatakdang bilang ng inyong mga alipin. Katotohanang sila ay aking ililihis sa tamang landas at katiyakang aking pag-aalabin sa kanila ang huwad o makasalanan upang sa gayon ay hindi na nila isaalang-alang ang muling pagkabuhay
0: at katiyak ang aking ipag-utos. Nagilitan nila ang mga tainga ng bakahan. At katotohanan ang aking ipag-utos, napalitan nila ang kalikasan na nilikha ni Allah. At sinuman ang tumangkili kay Satanas bilang isang wali, tagapangalaga o tagapagtangkilik, sa halip ni Allah ay katiyakang nagdusa ng maliwanag na pagkalugi. Siya, si Satanas, ay gumawa sa kanila ng mga pangako na walang katotohanan at pinag-aalab niya sa kanila ang huwad na pagnanasa at ang mga pangako ni Satanas ay wala ng iba kundi mga pandaraya. Ang tirahan ng mga gayong tao ay impyerno at sila ay hindi makakatagpo ng daan upang makatakas dito. At ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan, sila ay aming tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ang pangako ni Allah ay katotohanan at kanino pa kayang salita ang higit na makatotohanan maliban kay Allah? Ito ay hindi ninyo makakamit sa pamamagitan lamang ng inyong mapagnais na saloobin. Gayun din ay hindi ito makakamit ng mapagnais o mapagnasa na saloobin ng angkan ng kasulatan. Sinumang gumawa ng kasamaan ay makakatanggap ng kabayaran o kaparusahan nito. At siya ay hindi makakatagpo ng sinumang tagapangalaga at tagapagtanggol maliban pa kay Allah. At sinuman ang gumawa ng kabutihan, maging siya ay lalaki o babae, at isang tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah, sila ay papasok sa paraiso at walang isa mang katiting na walang katarungan. At walang isa mang katiting na kawalang katarungan, maging ituman ay kasing laki ng mansa sa likod ng buto ng palmera ang igagawad sa kanila. At sino pa kaya ang higit na mabuti sa pananampalataya maliban sa kanya na nagsuko ng kanyang sarili kay Allah at siya ay isang muhsin, mapaggawa ng kabutihan at sumunod sa pananampalataya ni Abraham na Hanifa at si Allah ang humirang kay Abraham bilang isang khalil, ang pinakamamahal niyang alipin. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ang lalagi ng nakasasakop o nakatatalos ng lahat ng bagay. At sila ay nagtatanong sa iyo ng legal na pasya tungkol sa kababaihan, ipagbadya. Si Allah ang nag-utos sa inyo tungkol sa kanila. At kung ano ang dinalit sa inyo sa aklat tungkol sa mga ulilang babae na hindi ninyo ginawaran ang itinalagang bahagi, ang tungkol sa mahar at pamana, magkagayunman ay inyong ninanasa na mapangasawa, gayon din sa mga batang mahihina at inaapi, na kayo ay maging makatarungan sa mga ulila. At anumang mabuti ang inyong ginawa, si Allah ay lalagi ng nakababatid ng mga ito. At kung ang isang babae ay magkaroon ng pangangamba sa kalupitan o pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa, hindi isang kasalanan sa kanila kung sila ay gumawa ng pakikipagkasundo. Sa pagitan nila, alalaong baga, siya ay pinapayagan na mawala ng karapatan sa lahat o bahagi ng kanyang mga karapatan, tulad ng pagkain, kasuotan, tahanan at mga iba pa. At ang asawang lalaki ay pinapayagan na tanggapin ang gayong pagbibigay kaloob mula sa kanya. At ang pakikipagkasundo o pakikipag-ayos ay higit na mainam kaysa paghihiwalay. At ang mga kaluluwa ay nahihilig sa kasakiman o pagiging maramot. Datapwat kung kayo ay gumawa ng kabutihan at umiwas sa kasalanan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Hindi kailanman kayo makagagawa ng ganap na pakikitungo ng may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa, kahimat ito ang inyong maalab na naisin. Kaya't kayo ay huwag na lubhang kumiling sa isa sa kanila upang ang iba ay maiwan na nasa alanganin.
1: At kung kayo ay gagawa ng katarungan at gagawa ng lahat ng matuwid at magkaroon ng pagkatakot kay Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng kamalian, kung gayon si Allah ay lalagi ng nagpapatawad ang pinakamaawain. Datapat kung sila ay maghiwalay sa pamamagitan ng diborsyo, si Allah ang magkakaloob ng kasaganaan sa bawat isa sa kanila mula sa kanyang biyaya. At si Allah ay lalagi ng may kasapatan sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang tigib ng karunungan. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan. At katotohanan na aming pinagtagubilinan ang angkan ng kasulatanan na nauna sa inyo at kayo o mga Muslim na inyong pangambahan si Allah at inyong panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya. Datapot kung kayo ay hindi manampalataya, kung gayon, kay Allah ang pag-angkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng masagana o hindi nangangailangan ng anuman, ang karapat dapat sa lahat ng mapapuri. At kay Allah ang pag-angkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay lalagi ng sapat bilang tagapamahalan ng mga pangyayari. Kung kanyang naisin, magagawa niyang wasakin kayo o sangkatauhan at lumikha ng panibagong lahi. At si Allah ay may ganap na kapangyarihan sa ganitong bagay. At sinuman ang magnais ng gantimpala sa buhay sa mundong ito, kung gayon kay Allah lamang at wala ng iba, ang gantimpala sa makamundong buhay na ito at ng kabilang buhay. At si Allah ay lalagi ng ganap na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag sa katarungan bilang mga saksi kay Allah. Kahimat ito ay maging laban sa inyong sarili o sa inyong magulang o sa inyong kamag-anak. Maging mayaman o mahirap, si Allah ay higit na karapat dapat na tagapangalaga sa kanila. Kaya't huwag ninyong sundin ang paghahangad ng inyong puso. Baka kayo ay umiwas sa katarungan. At kung inyong baligtarin ang katarungan o tumanggi na gumawa ng katarungan, katotohanan si Allah ay lalagi nang nakababatid ng anumang inyong ginagawa. O kayong nagsisisampalataya, manampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad at sa aklat, ang Quran na ipinanaog niya sa kanyang sugo at sa kasulatan na kanyang ipinanaog ng una pa sa kanya. At sinuman ang hindi manampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo at sa huling araw, kung gayon, katotohanan siya ay napaligaw ng malayo. Katotohanan ang mga sumasampalataya at kung sila ay bumalik sa kawalan ng pananampalataya at muling nanampalataya at muling bumalik sa kawalan ng pananampalataya at nagpatuloy sa masahol na kawalan ng pananampalataya, si Allah ay hindi magpapatawad sa kanila. Gayon naman, sila ay hindi niya gagabayan sa tamang landas. Iparating sa mga mapagkunwari ang balita na sa kanila, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan. Ang mga tumatangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga o tagatangkilik o kaibigan, sa halip ng mga sumasampalataya, sila baga ay naghahanap sa kanila ng karangalan, katotohanan. Ang lahat ng karangalan ay tanging na kay Allah lamang. At naipahayag ng ganap sa inyo sa aklat, ang Quran, na kung inyong maririnig ang mga talata ni Allah na itinatakwil at tinutuya, kung gayon, huwag kayong makiupo sa kanila hanggang sa sila ay magkaroon ng pag-uusap na naiba rito. Katiyakan na sa ganitong kalagayan, kayo ay magiging katulad din nila. Katotohanang titipunin ni Allah ang mga mapagkunwari at mga hindi sumasampalataya nang sama-sama sa impyerno. Ang mga mapagkunwari na naghihintay at nagmamatsyag sa inyo, kung kayo ay mapagtamasa ng tagumpay mula kay Allah, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay nasa panig ninyo? Datapwat kung ang mga hindi sumasampalataya ay nakapagwagi ng tagumpay, sila ay nagsasabi, hindi baga kami ay tumulong sa inyo at pinangalagaan o ipinagtanggol kayo laban sa mga sumasampalataya? Si Allah ang hahatol sa pagitan ninyong lahat sa araw ng muling pagkabuhay
0: at hindi kailanman ipagkakaloob ni Allah sa mga hindi sumasampalataya ang paraan upang makapagwagi laban sa mga sumasampalataya. Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay naghahangad na linlangin si Allah, datapot siya ay lilinlang sa kanila. At kung sila ay magsitindig para sa pagdarasal, sila ay tumitindig ng may katamaran at upang mamalas lamang ng mga tao. At hindi nila naaalala si Allah maliban sa katiting lamang. Sila, ang mapagkunwari, ay nag-uurong-sulong sa pagitan nito at hindi nabibilang sa alinman sa mga ito, sa mga sumasampalataya o sa mga yaon hindi sumasampalataya, at sinuman ang hayaan ni Allah na mapaligaw, kayo ay hindi makakatagpo para sa kanya ng daan tungo sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya, mga tagapangalaga o kaibigan, ang mga hindi sumasampalataya sa halip ng mga sumasampalataya. Nais ba ninyong ihandog kay Allah ang isang maliwanag na katibayan laban sa inyong sarili? Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay mapapa sa kailaliman ng antas ng apoy. Walang sinumang tagatangkilik ang inyong matatagpuan para sa kanila, maliban sa mga nagsisisi at gumagawa ng kabutihan at nagtitiwala kay Allah at nagpapadalisay ng kanilang pananampalataya kay Allah sa pamamagitan ng tanging pagsamba lamang sa Kanya at gumawa ng kabutihan dahilan kay Allah. Kung magkagayon, sila ay mapapabilang sa mga sumasampalataya at si Allah ay magkakaloob sa mga sumasampalataya ng malaking gantimpala. Ano ang mapapakinabang ni Allah sa inyong kaparusahan? Kung kayo ay may pasasalamat at nananampalataya sa Kanya, si Allah ay lubos na tumutugon sa pagpapasalamat ang ganap na maalam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang ating paksa ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay patungkol sa pagbasa ng Quran o mga pamamaraan, mga magagandang paraan at talituntunin ng pagbasa ng Quran. Bakit ito ang napili kong paksa? Sapagkat isa sa mga napakagandang gagawin o gawain ng isang Muslim habang siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pagbasa ng Quran. Mayroon tayong na sa mga naunang talakayan natin na banggit natin na may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng fasting at ang Quran ay mamamagitan para sa taong nag-ayuno at para sa taong nagbasa ng Quran o bumasa ng Quran. Kaya ito ang katangian ng mga taong yung salaf, yung mga naunang mabubuting Muslim na madalas silang nagbabasa ng Quran pagdating ng araw ng Ramadan. Kaya karamihan sa kanila ay ilang beses na nilang na nakukumpletong basahin ng buong Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. So, ang mga magagandang alituntunin paraan ng pagbasa ng Quran, babanggitin natin kung alin lang yung kaya natin. Napakarami actually, pero yung alin lang yung kaya nating banggitin ngayon insha'Allah. Una, ikhlasun niya lillah. Ibig sabihin na ikhlasun niya lillah. Kapag nagbabasa ka ng Quran, dapat kailangan i-refresh mo yung layunin mo, yung puso mo, na ito ay ginagawa mo bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importante ang pagiging taimtim at wagas na layunin ng pagsasagawa ng pagsamba para lamang sa Allah, hindi para makita lang ng tao. Maaaring may mga tao na magbabasa sila ng Quran dahil magandang kanyang boses, Masha Allah, so maaaring ang kanyang layunin ay para lang manalo, magkakuha ng pera, or para lang masabi ng mga tao na Masha Allah, napakaganda ang boses niya, kari. So hindi pwede yun. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ang lahat ng mga gawain ay batay sa layunin. Wa innama likulli imrin ma nawa, at ang lahat ng gawain ay pinaginagantimpalaan ayon sa layunin. Ibig sabihin kung anong layunin mo, doon nababatay ang gantimpalang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago tayo magbasa ng Quran, kailangan sigurado natin ito'y taimtim, wagas, na para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay yakra'a biqalbin hadir. Habang binabasa mo yung Quran, syempre dapat hindi ka absent-minded. Kumbaga, nakafocus ka doon sa binabasa mo. Nakafocus ka doon. Hindi yung nagbabasa ka tapos ibang iniisip mo. Hindi po ganun. Ikatlo, ay yakra ala taharating kamila. So, mas kanais-nais na gagawin mo or siyang ayon sa ibang scholar na dapat magwudu ka. Ha? Ay yakra ala taharating kamila. Kumbaga, hindi ka maaring magbasa ng Quran na ikaw ay junub or wala kang wudu. Ha? Lalo na pag hinahawakan mo yung Quran. So, magwudu tayo bago natin babasahin ng Quran, inshallah. Ikaapat, la yakra'u fi amakin mustaqdarah kadawratil miyah. Wag nating babasahin yung Quran sa mga maruruming lugar. So, hindi pwede yung kahit saan ka na, nagbabasa ka ng Quran, ngayon mapupunta ka ng CR. So, babasahin pa rin yung Quran. So, hindi pwede yun. Dahil yun ay pinagbawal sa ating pananampalataya. Ikalima, ay yasta'idha billahi minash shaitanir rajim. Okay, para sa mga bagong Muslim or mga hindi pa nakakaalam nito, mas kanais-nais na ang gagawin natin pag nagbasa tayo ng Quran, bago tayo magbasa ng Quran, bibigkasin natin yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kung saan ang kahulugan nito ay ako'y nagpapakupkup sa Allah laban sa demonyong itinakwil. Minash shaitanir rajim. Laban sa demonyong itinakwil. Or isinumpa. Ika-anim, ay yakra al-basmala idha kana yakra'u min awali surah
maada suratut tauba. Kapag magbabasa ka ng sura ng Quran, kung babasahin mo ito sa simulain ng sura, eh, basahin mo yung Bismillah, Basmala. Ibig sabihin ng Basmala, yung Bismillahirrahmanirrahim. Ang kahulugan sa Tagalog, sa ngalan ng Allah. O, ako'y magsisimula, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang mapagbala, ang mahabagin. Maada suratut tawbah. Maliban sa suratut tawbah, makikita niyo sa Quran sa bandang gitna, hindi naman sa gitna, pero malapit doon. Pag nakita niyo yun, ay kapag nagbasa ka ng, sa unang bahagi nito, sa magsisimula ka, so, a'udhu billahi minash shaitanir rajim lamang ang bibigkasin mo at wala ng bismillah. Ikapito, ay yuhsina sawtahu bil Qur'ani mastata. So, isa sa mga kanais-nais at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandahan mo yung boses mo. Ah, dahil nakakatulong yun sa, kumbaga, maganda yung mafe-feel mo, tapos magkakaroon ka ng magandang paraan ng pagbabasa ng Quran, at lalong gumaganda ang Quran kapag maganda ang iyong boses. Ikawalo, ay yasjuda indal ayati allati fiha sujud. Sa Quran, kung hindi ako nagkakamali, 15 ata. Hindi ko lang na-review. If I'm not mistaken, 15 ang dapat mag-sujud ka doon. Or, mas ka nice-nice na mag-sujud ka doon kapag nabasang pagdinaanan mo, nabasa mo, meron din siyang sign, may palatandaan na sujud, sajda. So, pag nabasa mo yon, dinaanan mo yun, mag-sujud ka, at babasahin mo sa sujud ay kung anong babasahin mo rin sa sujud kapag ikaw ay nagsasala. At mas mainam na ikaw ay nakaharap sa kibla. Ika asyam, idha marra bi ayatin fiha rahma, yas'alullah min fadli. Kapag madaanan mo, mabasa mo yung mga aya na nabanggit doon yung habag ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihan na igawad sa iyo. Pero syempre, ito'y para sa mga taong naiintindihan nila ang Quran. Yung mga hindi nakaintindi ng Quran, ay syempre hindi nila magagawa yun dahil hindi nila alam. Pero okay lang yun. Yun ay bonus para sa mga taong nakakaintindi ng Quran. Okay, ikasampu, idha marra bi ayatin fiha adab, yasta'idhu billahi min dhalik. Wal-iyadu billah, ganun yung sasabihin mo. So kapag may nadaanan kang ayah, verse, na may nabanggit doon na kaparusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno, so magpapakupkup ka sa Allah, mula sa apoy ng impyerno. So ganun din yung mga nakakaintindi ng Arabic. Maraming pa tayong dapat basahin, pero yung oras natin ay tapos na. Sana pinapanalangin natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na maigawad niya sa atin ng taufik at yung magiging madali para sa atin ang mga pagsasagawa ng pagsamba. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, ang nais kong talakayin sa mga oras na ito ay may kinalaman sa mga kababaihan. Sa mga babaeng Muslim, dapat alam nila kung ano ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalagayan. So nais kong talakayin ngayon sa mga ng buod o sa maikling panahon ay may kinalaman sa regla. So, mga babaeng Muslim, dapat meron silang sapat na kaalaman tungkol sa regla upang sa ganun alam nila kung ano lang anong ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kanilang dapat iwasan kapag sila ay nasa regla. Ang regla, alam natin na ito ay dugo lumalabas sa babae sa panahon, sa natatanging panahon at sa panahon na nasa magandang kalusugan ng babae. Ibig sabihin, ang paglabas ng dugo na ito ay hindi sa sanhi ng sakit dahil ibang usapin na yon. At ang dugong ito ay hindi dahil sa panganganak. Dahil kapag panganganak, ito ay tinatawag sa wikang Arabic na nifas. So, kapag ito ay nasa magandang kalusugan ng babae, wala siyang sakit, at hindi ito sanhi ng panganganak, ito yung tinatawag na regla, at malamang karamihan o halos lahat ng babae, alam nila ang ibig sabihin ng regla. mga kapatid, ang regla, kung titingnan natin yung mga sa mga kasaysayan or sa mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin sabihin na usually ang pagkakaroon ng regla ng babae ay pwedeng mangyari mula sa edad na ikasiyam na taon. So, ibig sabihin, from 9 years old, yung babae, pwede siyang datnan ng, may mga babae na dinadatnan ng kanyang edad na ay 9 years old. 9, 10, 11, 12, pataas. So, ayon sa maraming scholar, la hayda kabla tamang tis asinin. So, ayon sa maraming scholar, sabi nila, hindi nagkakaroon ng regla ang batang babae na ang kanyang edad ay mas mababa sa siyam na taong gulang. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa ikasiyam na taong gulang pataas. At ganun din, sa pagtatapos naman ng regla, ay kumbagay, usually, yung madalas na nangyayari, hindi na siya lalampas sa ikalimampung taong gulang ng isang babae. So, ibig sabihin, pag dumating ang isang babae sa 50 years old na siya, fil ghalib ala sahih, kumbaga pinakatumpak, ang madalas na nangyari, hindi na siya dadatnan ng regla. Okay? Ayon sa hadith, na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ. Sabi ni Aisha, kapag lumampas na, ha? Kapag lumampas na ang isang babae sa 50 taong gulang, lumabas na siya o lumampas na siya sa limitasyon ng pagkakaroon ng regla. So, ibig sabihin nun, matatapos or wala na siyang, hindi na siya magkakaroon ng regla, yung tinatawag nilang menopause. Okay, ito ay naiulat ni Ibn
pudama sa kanyang aklat na Al-Mughni. At ang dami naman o ang kung gaano o ilang araw na mamalagi ang haid o ang pagregla ng babae, usually ito ay nangyayari ng isang linggo. Either na 6 days, 6 na araw o 7 araw. So, ibig sabihin, ang madalas na nangyayari, ito ng pinakamahabang regla. 6 na araw o 7 araw. So, pwede magkaroon ng 1 araw, 2 araw, 3. So, hanggang 6 or 7. Ito ng pinakamadalas ayon sa mga scholar na 6 or 7 araw ang regla ng isang babae. Okay. So, ngayon, babasahin natin or tatalakay natin, babanggitin natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ha? Anong mga bagay na ipinagbabawal sa babaeng Muslim sa panahon ng kanyang regla? Sa panahon na siya ay may regla. Una, pagtatalik. So, ibig sabihin, ang babaeng Muslim na may asawa, habang siya ay nasa buwan ng dalaw, hindi siya pwedeng talikin, hindi siya pwedeng makipagtalik sa kanyang asawa. So, walang mangyayaring pagtatalik sa pagitan ng mag-asawa kapag ang babae ay nasa regla. Ikalawa, at talak. So, hindi rin maaring hiwalayan ng lalaki ang babae, ang kanyang asawa, ang babaeng Muslim, habang siya ay nasa buwan ng dalaw. So, kailangan hintayin nung lalaki. Kung gusto niyang hiwalayan, kailangan hintayin niya matapos yung regla ng kanyang asawa bago niya pwedeng maring hiwalayan o talak. Ang ikatlo, asala. Ipinagbabawal sa babaeng Muslim na magsala o magdarasal habang siya ay nasa buwan ng dalaw. Ika-apat ay fasting, saum o pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Actually mga kapatid, meron ito bawat usapin ito, mayroong mga dalil, may mga basihan. Pero hindi na natin binabanggit upang sa ganun ay hindi hahabain talakay natin. So, babanggitin na lang natin yung bagay na hindi dapat gawin ng isang babaeng Muslim habang siya nasa regla. Okay, ika-apat, fasting o pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ika-5 at tawaf. Ibig sabihin, kapag pupuntang isang babaeng Muslim sa Makkah upang mag-umra o mag-hajj, kapag siya'y dinatnan ng regla, hindi siya maaring magtawaf. Hindi siya maaring magsagawa ng tawaf. Ang ibig sabihin ng tawaf, yung pag-ikot, 7 ikot doon sa Kaaba. Ika-6 na pinagbabawal sa babaeng may regla ay qira'atul Quran o pagbasa ng Quran ayon sa maraming mga scholar mula sa mga sahaba at tabi'in at maliban pa o iba pang mga scholar mula sa kanila at ayon man sa ibang scholar maliban kung gusto niyang i-review ang na-memorize niya dahil nangangamba siyang makalimutan niya, so walang problema ang i-review niya. So balit hanggat maari, hindi kailangan magbasa ng Quran ang babaeng Muslim na nasa regla. Ika-7, mashul mushaf, ibig sabihin yung paghaplos, paghawak ng mushaf. Ang mushaf, yung Quran na puro Arabic, yung hindi translation, yun ang tinatawag na mushaf. Ika-8 ay pagpasok at pananatili sa masjid. So, ibig sabihin, hindi maring manatili sa masjid ang isang babae, hindi maaring manatili o pumasok sa masjid ang isang babaeng may regla o may buwan ng dalaw. Ipagpapatuloy lang natin insyaAllah, naway marami tayong natutunan sa ating talakayan ngayon, lalo na ukol sa mga usapin na may kinalaman sa ating mga kapatid na mga kababaihan, mga Muslim. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5. Sabi ng Panginoong Allah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito o aya na ito mula sa Quran, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawagin ninyo sila. Ang tinutukoy na sila ay ang inyong mga inampon. Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid para sa Allah. At kapag hindi ninyo kilala ang kanilang ama, ang kanilang tunay na ama, ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at katulad ng inyong mga pinalayang alipin. Sa aya na ito, ipinagbabawal ng Panginoong Allah na ang kininang tao na anak niya yung kanyang inampon. At pinagbabawal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang taong inampon ay ang kininyang ama, ang taong nag-ampon sa kanya. So dapat tawagin natin sila sa kanilang tunay na ama. Huwag nating sabihin na sila ay ating mga anak. Kaya nung ibaba ang aya o ipinahayag ang talatang ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung pagtawag nila sa kanyang inampon na si Zaid, sapagkat bago ito si Zaid ay tinatawag na Zaid ibn Muhammad or si Zaid na anak ni Muhammad. Inampun siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagbawal ng Panginoong Allah sa ayat na ito, at pagkatapos nun, nabago na at tinawag ng Zaid ibn Haritha. At meron pang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaning sinabi, manidda'a ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawalihi fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Rawah Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang angkinin ang isang tao na kanyang ama, angkinin niyang yun ang kanyang ama, ay mapapasa kanya ang sumpa ng Allah at mga anghel at lahat ng mga tao. Pagdating ng araw ng paghukom, ay hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanya ang anumang mabuting gawain. At sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haram. Muttafaqun alayh. Sinabi sa isang hadith na sino man ang kinin ang taong hindi niya tunay na ama, at batid niya na iyon ay hindi niya tunay na ama, ay tunay o katotohanan ang paraiso ay ipinagkakait sa kanya. Mga kapatid, din sa pananampalatayang Islam, sa usaping ito, ayon sa mga scholar, sa klaw nito ang pagdudugtong ng apelyido ng lalaki na idinudugtong sa apelyido ng kanyang asawang babae kapag nakapag-asawa ang isang babae. Ngayon, sabi ng mga scholar, hindi dapat idinudugtong ang pangalan ng lalaki o kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalhin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Maraming scholar nagsasabi na ito ay haram dahil doon sa aya na parang lumalabas na inaangkin mong yun ang ama mo or yun ay lolo mo or yun ay ninuno mo. Ibig sabihin, or halimbawa,
kapag ang pangalan ng babae nung wala pa siyang asawa ay Fatima Muhammad, so ang apelyido ng kanyang asawa ay Ali, so hindi niya daw pwedeng sabihin or idugtong yung pangalan ng apelyido ng kanyang asawa, Fatima Muhammad Ali. So dapat dala-dala daw niya ang Muhammad. At hindi niya pwedeng dadalhin ang apelyido ng kanyang asawa. Ngayon, ang usaping ito ay hindi nagkakasundo ang mga scholar. Ibig sabihin, walang consensus, walang ijma dito dahil may mga scholar na nagsasabing hindi naman ito haram. Sa atin sa Pilipinas, ito ay kinakailangan, ito ay dapat gawin ng mga tao dahil unang-una, yun ang nakasanayan natin at yun ang patakaran sa ating bansa. So, maaring mahirap ito sa mga babaeng mga Muslim. Dahil paano nila mapapatunayan na yun ay pamilya nila? Halimbawa, kung meron silang karapatang dapat kunin, kung sa mana o iba pang karapatan or iba pang mga bagay na kailangan nilang mapatunayan na ang kanilang asawa o ang lalaking iyon ay kanilang asawa. Kung susuriin natin ang dalil or katibayan ng mga nagsasabing ang pagdala ng babae sa apelyido ng kanyang asawa ay haram, yun yung dalil nila yung binanggit natin na hindi mo pwedeng angkinin ang taong hindi mo kamag-anak. Hindi mo pwedeng angkinin yung tao na hindi mo tunay na ama. Ngayon, nung magtanong tayo sa mga sister, mga babae sa Pilipinas, na dala-dala nila ang apelyido ng kanilang asawa, so, umabot sa 10 ang natin na tanong, at lahat sila pare-parehas ang sagot. Dahil ang tanong natin, sister, nung dalhin mo ba ang apelyido ng asawa mo, inaangkin sa puso mo ba o sa sarili mo ba, inaangkin mo na siya ay tatay mo, yung apelyido, or siya ay lolo mo, or siya ay ninuno mo, inaangkin mo bang kamag-anak mo sila? So, ang kanilang sagot ay, hindi. Dahil sabi nila, ito'y nagpapatunay lamang na ang aking asawa, apelyido niya ay ganito, ganyan. Or, pinapatunayan ko lang na pinakapag-asawa ng pamilya ganito. So, ibig sabihin, sa mga babaeng ginagamit nila yung apelyido ng kanilang mga asawa, hindi nila nalalabag yung aya, yung binanggit nating aya na katibayan na nagsasabing haram. Sa makatuwid, ang babaeng dala-dala niya ang apelyido ng kanyang asawa, hindi naman niya ginagamit ito upang angkinin na yun ay lolo niya or ninuno niya or pamilya niya, pinapatunayan lang na lamang niya na yun ay ang apelyido ng asawa niya or siya ay nakapag-asawa ng ganitong pamilya. Halimbawa, si Fatima Muhammad Ali, so pinapatunayan lang naman niya na siya nakapag-asawa ng Ali family. Hindi niya inaangkin na si Ali ilolo niya, tatay niya, or ninuno niya. So, sa makatuwid mga sister, ang katotohanan, hindi po haram na gamitin na atin or gamitin ng babae sa Pilipinas ang apelyido ng kanyang asawa. Bakit? Dahil hindi naman niya inaangkin na yun ay tatay niya, or yun ay lolo niya, or yun ay ninuno niya. Dahil yun ang pinagbabawal, yung angkinin mo ang isang tao na yun ay kamag-anak mo, na hindi mo namang kamag-anak. So sa makatuwid, ang ating opinion sa usaping ito ay hindi po haram. Okay? Hindi po haram dahil wala po tayong nalalabag na batas ng Islam. At hindi natin nalalabag yung aya mula sa Quran, pati yung hadith na sinabi ng propeta, na yun yung sinasabi ng mga ibang scholar na katibayan na haram daw gamitin ang apelyido ng asawa. So, kung sasabihin naman natin ito ay panggagaya sa mga kuffar, ang panggagaya sa kuffar ay magiging haram ito sa dalawang kondisyon. Una, kapag yung ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mong ginagaya mo, nagagaya mo sa kanila ay pinagbabawal sa Islam, ay talagang magkakasala ka, bawal yun, haram yun. Pangalawa, kapag talagang layunin mong gayahin ng mga kuffar, layunin mong gayahin ng mga hindi mga Muslim. So, sa paggamit ng apelyido, unang-una, yung pagdugtong mo sa pangalan ng o pamilya ng asawa mo, dahil bilang pagpapakita lang or pagpapa
pagpapatunay lamang na yun ang apelyido ng asawa mo, wala namang masama doon. Dahil hindi mo naman inaangkin. Pangalawa, hindi mo naman layuning gayahin ang mga kuffar o mga hindi mga Muslim, sapagkat yun ang nakasanayan sa atin sa Pilipinas. Yun ang patakaran doon. Wala tayong magawa doon. So hindi natin ginagaya sila, pero yun ay kumbaga nakasanayan sa ating bansa. Kumbaga sa Islam, meron tayong tinatawag na kaida na al-adatu muhakkama. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan sa ating bansa, as long as walang nalalabag sa pananampalatayang Islam, hindi po yun bawal sa pananampalatayang Islam, kinukonsider ng Islam. So kahit yung pagdugtong ng pangalan na anang babae na idudugtong doon sa pangalan ng kanyang asawa o kanyang apelyido bilang pagpapatunay na yung asawa niya, yun ay hindi pinagbabawal sa Islam, dahil mismo sa Quran may mga aya na idinugto ng Panginoong Allah yung pangalan ng kanilang mga asawa bilang pagpapatunay na yun ay asawa nila. Sabi ng Panginoong Allah, daraballahu masalan lilladhina kafaram mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Asawa ni Nuh, asawa ni Lut. Ibig sabihin, idinugtong bilang pagpapatunay na yun ay asawa ni Nuh at saka si Lut. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pa po tayong pwedeng banggitin dito na paliwanag at katibayan na mapapatunayan natin na hindi haram gamitin ang apelyido ng asawa. As long as hindi mo naman ginagaya yung mga kuffar, dahil yun ang kumbaga nakasanayan, hindi yun ang layunin mo, hindi po ito ipinagbabawal. At as long as hindi mo naman inaangkin, bakit natin masasabing ito ay haram? Yun ay bilang pagpapatunay lamang, inuulit ko, na yun ay apelyido ng asawa mo at hindi mo naman inaangkin na yun ay tatay mo or lolo mo or ninuno mo. Maraming salamat, naway malinaw ang ating paliwanag dahil napakaraming nagtatanong sa atin. So anyway, maraming mga eskola na nagsasabing haram. Ating paliwanag natin, yun ang opinion natin. Ginagaling natin kung ano man ang opinion ng ibang scholar. So kayo na pong bahalang magsuri o suriin yung katotohanan at hanapin. At ayon sa paliwanag, magiging malinaw sa inyo ang katotohanan tungkol sa usaping ito. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nandito tayo sa ibang bahagi ng ating talakayan tungkol sa mga nakakasira at hindi nakakasira ng pag-aayuno. Dahil tayo ngayon ay nasa buwan ng Ramadan, so mas mainam talaga na talakayan natin yung mga bagay na may kinalaman sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ngayon ay sasagutin natin ang ilang mga napakahalagang katanungan ng mga brothers and sisters sa Islam na kung saan madalas nilang itinatanong kung ito ba ay nakakasira o hindi nakakasira ng pag-aayuno. Unang-unang sasagutin natin ay tungkol sa paggamit ng toothpaste. Marami nagtatanong kung pwede po ba gumamit ang isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan ng toothpaste. Unang-una mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinapayo na pinapayuhan namin ang bawat isa na gumamit ng toothpaste, magsipili at gumamit ng toothpaste sa gabi bago sumapit ang Fajr. Mas mainam para makatiyak na hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon ang tanong, kung sakaling nakagamit ng toothpaste, nagsipili ang isang taong nag-aayuno at nakagamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan, kung ito ba ay nasira? Inshallah, hindi nakakasira ang paggamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan kapag may kasamang pag-iingat, ganap na pag-iingat upang hindi makapasok sa loob ng tiyan ng tao ang toothpaste na ito at hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Ito ay katulad lamang ng siwak na kung saan maaaring gamitin ng isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan. Basta hindi makapasok, hindi malunok ng tao, ang toothpaste na ito ay hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Pangalawang katanungan, dito ang tanong ay madalas din tinatanong ng mga brothers and sisters Islam na kung saan sila ay minsan kumakain sa hapon na akala nila lumulubog na ang araw o lumubog na ang araw. Ngayon, pagkatapos nilang kumain, sabi niya, pagkatapos kong kumain, may nakapagsabi na hindi pa daw lumubog ang araw. Ngayon, napagtanto ko na totoo na hindi pa talaga lumubog ang araw. Okay, ang sagot dyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ganitong pangyayari ay may dalawang kalagayan o dalawang sitwasyon, dalawang uri. Tandaan natin. Una, kapag ang isang taong nag-aayuno ay sa kanyang paniniwala, tiyak siya sa kanyang paniniwala na wala ng araw, lumubog ng araw. Kumagay, tiyak siya sa kanyang sarili. Wala ng pag-aanilangan na lumubog ng araw. At kumain siya. Pagkatapos niyang kumain, may nakapagsabi na hindi pa lumulubog ang araw at napagtanto niya na talagang hindi pa lumulubog ang araw. Ngayon, ang pagkain niya na yun ay hindi po nakasira ang kanyang pag-fasting o pag-ayuno. Ibig sabihin, ituloy niya, stop niya yung pagkain kung habang siya ay kumakain may nakapagsabi, or tapos na siyang kumain, ituloy lang niya ang kanyang pag-fasting at paglumubog ng araw, nang tiyak mag-iftar siya ulit ng, yun ang final na iftar niya. Okay. Sa ganitong sitwasyon, ang taong itong nagkamali siya kasi tiyak, sa kanyang sarili, tiyak siya na lumubog ang araw, pero nagkamali siya. Ito ay katulad ng taong nakalimot. Katulad siya ng taong nakalimot na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Sabi niya, Man nasiya wa huwa sa'im, fa akala aw shariba, falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Sino man ang nakalimot, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya nag-aayuno. Kaya siya'y nakakain at nakainom. Falyutimma sawmahu. Ituloy lang niya ang kanyang pag-aayuno, sabi ng Propeta. Kumpletuhin niya ang kanyang pag-aayuno sapagkat ito ay biyaya sa kanya ng Allah. Ang nagkaloob sa kanya nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya makakain at makainom. Ang ibig sabihin, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon, yung nakalimot, katulad nung tanong na tiyak siya sa kanyang sarili, pero nagkamali siya. Nagkamali siya dahil hindi pa pala lumubog ang araw. Tandaan natin yung una. Pangalawa, may pagkakahuwig. Kailangan malinaw sa bawat isa.
may pagkakahawig. Yung pangalawa, hindi po siya tiyak. Nag-aalinlangan lamang siya, nagdududa siya. Hindi siya siguradong lumubog ang araw. Ngayon, sabi niya, lumubog na ba ang araw o hindi? At kumain siya. Akala lang niya, pero nagdududa, hindi siya tiyak sa kanyang sarili. Sa ganitong pagkakataon, sira ang kanyang pag-aayuno. Kailangan niyang pagbayaran. Kailangan niyang pagbayaran ang araw na yaon. Dahil nasira ang pag-aayuno niya, dahil bakit siya nag-break ng fasting na hindi siya tiyak, nag-aalinlangan lamang siya. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na kaida fiqhiya na nagsasabing, al-yakinu la yazulu bishak, ang katiyakan ay hindi nawawala sa pamamagitan ng pagdududa o pag-aalinlangan. So ang katiyakan dito ay hindi pa lumubog ang araw. Kaya hanggat hindi ka nakakatiyak na lumubog ang araw, huwag kang kumain. So ang pagdududa dito ay kung lumubog na ba o hindi. Kaya huwag mong pansinin yung pagdududa, tiyakin mo muna. Okay. Kumbagay, sa anumang paraan ng pagtitiyak. So yun po yung kasagutan sa tanong na may dalawang kalagayan. Unang kalagayan, siya'y tiyak sa kanyang sarili na lumubog pero naggamali siya. Pangalawa, nagdududa lamang siya. Okay. Pangatlong katanungan na napaka-importante at lagi ring itinatanong ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nila, Ustads, kung inabutan ako ng adhan, ng fajr, habang ako ay kumakain, nung abutan ako ng fajr, nasira ba ang aking pag-aayuno? Ang tamang, nakikita natin tamang hatol at opinion, hindi na natin kailangang banggitin ang mga opinion ng mga scholar, so balit ang tama, para hindi kayo malito, ang tama, hindi po nasira ang iyong pag-aayuno, aking kapatid na nagtatanong. So ibig sabihin, kung inabutan ka ng adhan, ituloy mo lang yan, bilisan mo na lang, tapusin mong pagkain mo habang nag-aadhan, at inshallah, tuloy ang fasting, hindi po nasisira ang iyong fasting. At ang ating pinanghahawakan sa ating sagot na hindi nasira ang iyong pag-aayuno ay ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa pag-uulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu wa arda. Sabi niya, kala Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَى وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَشَوَاهِدٌ. Ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag narinig ng isa sa inyo ang pagtawag ng adhan sa masjid, ng fajr, nasa kanyang kamay ang sisidlan, or halimbawa, baso. So, hindi niya kailangang iwan ang baso. Sabi ng propeta, hindi niya kailangang ibaba ang baso hanggat hindi niya natatapos ang kanyang pangangailangan doon. Okay? So, ibig sabihin, pag hawak-hawak mo ang baso, nag-aadan, tapusin mo na. Tapusin mo ang pag-inom mo habang nag-aadan at inshallah, tuloy ang fasting, hindi po nasira. So, balit, huwag nating hayaang hanggang sa pagkatapos ng adhan ay kumakain pa rin tayo. Hindi yun maari. So, habang nag-adhan, pag inabutan ka ng adhan, bilisan mo na makatapos ng pagkain habang nag-adhan at inshallah, hindi po masisirang yung pag-aayuno. Yan ay kung titingnan natin ang dalil na napatunayan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan naman natin, pag-aaralan natin ng pagsisirang,

meron na. So ibig sabihin, hindi pa masyado malinaw. So ang utos sa atin ng Panginoong Allah sa Quran, sa Surah Al-Baqarah, sabi niya, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. At magsikain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw, maging lantad sa inyo ang puting hibla ng fajr mula sa itim na hibla ng kadiliman ng gabi. So ngayon, sa pagsisimula, hindi pa malinaw. So ang pagditigil natin, ang pagditiis natin ay ibabase natin doon sa fajr at hindi sa adhan. Okay, hindi sa adhan. Lalong-lalo na yung mga kalendaryo na ginagamit sa mga masjid. Halimbawa dito sa Saudi Arabia, nagsasabi mga sa ministry nung mga nakaraang taon na yung oras ng fajr sa kanilang kalendaryo ay advance ng 2 to 3 minutes at yung iba baka umaabot pa ng 5 minutes yung advance. So ibig sabihin, hindi pa talaga tiyak na yung oras na yon malinaw ang fajr. Kaya walang problema, hindi dapat higpitan ang tao sa usaping ito. Lalong-lalo na yung mga sahaba at saka mga tabiin, marami sa kanila ang hindi naghihigpit sa ganitong usapin na ibig sabihin ay pag inabutan ng tao ay sinasabi mong siraan ang pag-ayuno mo dahil inabutan ka ng adhan. Hindi po ganun. So ibig sabihin, pag inabutan ka ng adhan, bilisan mo nang tapusin ang iyong pagkain. Ang pinakahuling tanong na ating sasagutin, na nakakatuwang tanong, sabi niya, Ustads, nakakasira ba ng pag-ayuno ang pag-iyak? So, brother or sister sa Islam, kapatid sa Islam, ang pag-iyak or pagtawa, hindi po ito nakakasira ng pag-ayuno. Masisira lang pag-ayuno kung ang luha mo pumasok sa loob na inom mo or pumasok sa loob ng tiyan mo, yun, masisira ang pag-ayuno mo. Hanggang dito na lamang. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dito naman po tayong muli sa ating talakayin sa serye ng ating mga araling tinatalakay mula sa Ramadan o di kaya patungkol sa Ramadan. At ito pong talakayin na ito ay ikasampung aralin at ang pamagat po nito ay ang sala, ang kahalagahan nito at ang hatol sa isang taong umiwan dito. Alam po natin kapatid o mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang sala ay mahalagang haligi ng Islam. Sinasabi nga ng mga pantas natin na ito ang pinakamahalagang haligi ng Islam pagkatapos ng shahadatain, pagkatapos ng shahada kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman kinakailangan sa isang tao na pahalagahan niya ang sala at pag-aralan niya ang lahat ng may kinalaman hinggil dito. Ang sala po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ikalawang haligi ng Islam at ito po ang nagpapahiwalay sa atin sa pagitan ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang obligadong sala na nagaya ng alam natin, ito po ay lima, salatul fajr, salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib, at salatul isya. Sa isang narration ng hadith na kung saan si Propeta Muhammad sa kanyang pagtanggap ng revelasyon o di kaya pagtanggap niya ng kautusan ng sala, kinailangan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umakyat sa kalangitan upang tanggapin ang kautusan ng pagdarasal. Sa Quran, napakaraming bersikulo na laging binamagit ang sala, wa aqimus sala wa atuz zaka, at itayo ninyo ang dasal at maibigay ninyo ang zaka. Sa Quran

At sunnah, obligado ang sala. Ito ay napagkasunduan ng lahat ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng ating mga sahaba, ng ating mga pantas, mga tabi'un, hanggang sa ating mga pantas sa kasulukuyan. Wala pong taong tumatanggi dito maliban sa isang taong munafik, maliban sa isang taong hindi naman talaga pumasok sa pananampalatayang Islam at mapagkunwari lamang. Ngayon, kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sala ay napakahalagang bagay dahil sa mga kadahilanan. Una, na ang sala ay siyang batayan sa kabilang buhay na kapag ito ay pumasa, pasado lahat ng gawain mo. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru a'malihi wa in fasadat fasada sa'iru a'malihi," aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang sisiya sa atin mula sa mga gawain ng anak ni Adan ay ang kanyang sala. At kapag ang sala ay naging maayos at pasado ang sala, lahat ng kanyang gawain ay maayos at pasado. Ngunit kapag ito ay nasira, bumagsak, hindi pumasa, bagsak din po at sira ang lahat ng kanyang mga gawain. Ang sala ay mahalaga dahil ito po ang huling habilin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya mamatay. Ang sabi ni Propeta Muhammad, kasi sa Islam, alam natin na ang tao kapag siya ay malapit ng mamatay, ang mga bagay-bagay na pinapahalagahan niya kapag malapit na siyang mamatay, ito ang madalas niyang binabanggit. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay malapit ng mamatay, ang kanyang huling habilin, sabi niya, as-salah wa ma malakat aymanukum. Sabi ni Propeta Muhammad, ang dasal at anumang inyong ang pagmamay-ari ng inyong kanang kamay. Ibig sabihin, ang pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa pagdarasal. So, sa isang Muslim, pahalagan natin ang ating pagdarasal sapagkat ito yung ating mapanghahawakan sa kabilang buhay. Sa isang hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at pagitan ng hindi mananampalataya ay ang sala. Faman tarakaha faqad kafara. Kung sino man ang umiwan dito ay katunayan na siya ay nakagawa ng kufur. Ang pinaka dakilang haligi na ito pagkatapos ng shahadatain ay ibinibigyan ng Islam ng pagpapahalaga. Kaya naman, sa sino mang umiwan nito ay hinahatulan siya na hindi na siya kabilang sa mga mananampalataya. Ang hatol ng isang taong umiwan ng sala, lalong-lalo na yung obligadong mga sala, o di kaya yung obligadong mga sala na nabanggit natin kanina, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bayna rajul wa shirk tarkus sala." Sa pagitan ng isang tao at ng shirk ay ang pag-iwan niya siya sa sala. Kaya naman, ang hatol sa pangkalahatan ng ating mga pantas sa isang taong umiwan ng sala, siya po ay nakagawa ng kufur o malaking kufur na naglalabas sa kanya sa Islam. Lalong-lalo na kapag ang kanyang pag-iwan ay ang dahilan nito ay nasusuklam siya o hindi siya naniniwala na ito ay obligado. Nakagawa po siya ng malaking kufur. At sabi naman po ng ating mga pantas, kapag ang isang tao iniwan niya ang sala na hindi naman niya itinatanggi ang pagiging obligado nito, ang pinakamalapit pong opinion ng ating mga scholars ay nakagawa rin po siya ng isang kufur na maaari makakapagpalabas sa kanya
sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, hafidu ala salawat wa salawatil wusta. Sabi ni Propeta Muhammad, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mangalagaan natin ang ating mga dasal at ang dasal na nasa gitna. Pangalagaan natin ang ating pagdarasal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat ito ang unang sisiyasatin ni Allah sa kabilang buhay. Kapag nagtagumpay, tagumpay ang ating mga sala. At kapag hindi ito nagtagumpay, ay hindi magtatagumpay ang ating mga gawain. Hanggang ito na lamang po. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay at abangan po ninyo ang kasunod na serye ng ating mga talakayin hinggil sa Ramadan. Maraming salamat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ngayong araw ay ipapaliwanag natin o babanggitin natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga labag na paniniwala ukol sa Hajj at Umrah. Malapit na po ang Hajj o panahon ng Hajj. So kailangan may parating natin sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na yung mga kapatid na magsasagawa sila ng Hajj. Dahil marami tayong nakikita sa ating experience, karanasan sa Hajj, na yung ibang mga Muslim ay nilalabag nila ang mga bagay na labag sa pananampalatayang Islam. Kusan nagagawa nila yung mga bagay na hindi naman kailangan sa Hajj at yung mga bagay na mismo ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Unang labag sa paniniwala ukol sa Hajj o sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay ang pagtitiwala sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiwala sa iba bukod sa Allah, dapat nating malaman ng pagtitiwala ay pagtitiwala, pag-asa ay dapat ang ating tiwala ay buo para lamang sa nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, may mga nagsasagawa ng Hajj bago sila alis sa kanilang bansa, sa kanilang lugar, ay meron pa rin sa kanilang akida, paninindigan, paniniwala yung pagtitiwala sa iba maliban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba, may mga ibang mga Muslim na nagbibigay sila ng tiwala sa mga patay. Limbawa, sa mga patay na sa mga awliya o mga salihin, yung mga patay na nakilalang mga mabubuting tao, ay inihahandog nila yung tiwala nila, binibigyan nila ang kanilang tiwala doon sa mga taong yun na patay, or maring sa demonyo o sa jin. So, ito ay isang mabigat na kasalanan, bagkos ito ay mabigat na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang ating tiwala ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Pangalawa, isang labag sa paniniwala sa Hajj at sa Umrah ay ang pagpapakitang tao at pagpapasikat, pagpaparinig. Anong ibig sabihin natin? Ibig sabihin ng ating sinasabing pagpapakitang tao ay napakaraming nagsasagawa ng Hajj at mga kapatid ng mga Muslim na ang kanilang layunin lamang ay upang matawag lamang sila na Haji o nakapag-Hajj. So ibig sabihin, yung pagsasagawa nila ng Hajj, ginagawa lamang nilang pagpapasikat upang malaman ng mga tao na mashallah siya ay Haji, meron siyang puting kopiya o takya, meron siyang pera dahil nakapag-Hajj, nakapagsagawa ng Hajj. So, yun ay labag sa katuroan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat, sa pananampalatayang Islam, lahat ng anumang uri ng pagsamba at paniniwala sa Allah, ibadah, ay dapat malinis ang ating layunin at intensyon na ito'y ginagawa natin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa puso natin yung ikhlas. Hindi ito para pagpapasikat lamang, hindi pagpapakitang tao lamang ng ating pagsasagawa ng Hajj sa Umrah, kundi ginagawa natin ito para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang kanyang kaluguran at ang gantimpala niya pagdating ng araw ng paghukom. Pangatlo, ang pagdating ng mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah na may sinasabit sa kanilang either na kanilang liig o kamay upang labanan ng usog, mahika, at inggit. Yung iba nga, ang kanilang sinasabit mismo ay anting-anting. Dahil maaaring naririnig nila na sa Mecca ay medyo, dahil maraming tao, medyo may kahirapan pagsasagawa ng Hajj, or natatakot sila sa daan, Nagdadala sila ng mga anting-anting o mga bagay na isinasabit, mga kwintas, mga lubid upang labanan kuno ang usog, mahika at inggit. Kaya dinadala nila ito kahit sa pagsasagawa nila ng Hajj. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y labag sa ating paniniwala. Dahil wala ito sa ating paniniwala, bagkus ito isang malaking kasalanan at hindi dapat gawin ng isang taong Muslim o mananampalataya. Pang-apat ay ang panalangin ng ilang mga nagsasagawa ng Hajj o Umrah na or paghingi ng tulong sa iba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Hajj man o sa daan o sa kanilang bansa. So halimbawa, doon sa yung mga nagsasagaw ng Hajj, pagkatapos nila ang pumunta sa Makkah, pupunta sa mga bibisita sila doon sa Medina, so dadalawin nila yung puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag nadalaw nila, may mga Muslim na hihingi ng tulong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang libingan. So yun isa sa halimbawa na dapat iwasan ng mananampalataya dahil ang paghingi ng tulong sa ganung paraan ay para lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung taong nakalibing, walang kakayahan sa mga hinihingi mo. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, wala tad'u ma min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minal zalimin. At huwag kang manalangin sa iba bukod sa Allah, sila ay hindi makakabuti sa iyo at hindi makakapinsala sa iyo. Ngunit kung mangyari mang ito ay iyong nagawa, katotohanan, ikaw ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian. So isang malaking kasalanan po ito. Ang ikalimang mga labag sa pananampalataya sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay sa paghaplos ng telang nakabalot sa Makkah. Yung mga lahat ng kapunta ng Kaaba, makikita nila, may mga tao doon na talagang nakasabit doon sa nakabalot sa Kaaba. Either nahablosan nila o mismo hawakan nila o mismo sa itim na bato sa Hajar al-Aswad o doon sa Rukn al-Yamani na hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So ginagawa nila yon dahil akala nila yun yung kumbagay, ihingi sila ng tulong doon sa telang nakabalot sa Kaaba o doon sa Blackstone o doon sa yung isang sulok ng kwadradong Kaaba na tinatawag na Rukn al-Yamani sa pag-akala nilang makakabuti ang bagay na yun. Hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat natin tandaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghalik sa Blackstone at paghaplos doon sa Rukn al-Yamani, ginagawa ng isang tao yon, isang Muslim, isang nagsasagawa ng tawaf, bilang pagsunod lamang sa sunnah o ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi bilang upang humingi ka ng tulong doon sa bato, hindi upang humingi ka ng tulong doon sa telang nakasabit sa Kaaba, kundi upang bilang pagsunod yon sa ginawa ng Propeta Muhammad sa kanyang sunnah, sa makaninawa ang kapayapaan at pagpapala. So kaya si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, pangalawang khalifa ng propeta, noong hahalikan niya yung Blackstone, yung Hajar al-Aswad, sinabi niya na inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa walawla anni ra'itu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Sabi ni Umar bin al-Khattab, sabi niya, katotohanan aking batid na ikaw ay bato lamang. Hindi ka nakakapinsala at hindi ka nakabubuti kung hindi ko lamang nakita ang sugo ng Allah sa kanya naman pagpapala ng Allah at ang kanyang kapayapaan na ikaw ay hinahalikan, hindi na rin kita hinalikan. So ibig sabihin, hinalikan ni Umar bilang pagsunod lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi bilang upang hingi ng biyaya o tulong doon sa Blackstone. So, dapat alam natin ito mga kapatid at sana makarating ito sa mga ating mga kapatid. Sa pananampalatayang Islam, na mali ang kanilang pag-aakala. Ika-anim ay ang pagpapabiyaya sa pook na tinatawag na Makam Ibrahim. Doon pagkatapos mong matapat doon sa nagkakamali, pagkatapos mong matapat doon sa Blackstone, madadaanan mo yung Makam Ibrahim, kung saan makikita mo doon na nandoon yung katulad yung sukat ng paa ni Abraham nung itayo nila ang Kaaba. Okay. So, ang Makam Ibrahim, may mga taong Muslim na pumupunta doon, hinahaplosan yung salamin upang sa kanilang pag-aakala ay upang humingi ng biyaya doon sa Makam Ibrahim, doon sa bagay na yon, upang magpapabiyaya o bilang paghangad ng pagpapala. So, hindi po ganun ang katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Wattakhidhu min Makam Ibrahima musalla," at inyong ituring ang kinatatayuan ni Abraham bilang isang puok ng dalanginan. So yung kinatatayuan ni Abraham, kung saan siya nakatayo, yung Makam Ibrahim na yun, ang katuruan pala ay doon ka magdadasal. Gagawin mong pagitan mo yon at ang Kaaba. So doon ka magdadasal ng sunnah pagkatapos ng tawaf. So yun ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. At yun ang katuruan mismo ng pananampalatayang Islam. So hindi yung ginagawa ng ibang mga Muslim na pagdaan doon, iiyak, hahaplos, yung iba pa nga may tela na haplos, ihaplos sa mukha, ang akala nila ay dahil doon, magkakaroon sila ng biyaya o pagpapala. So yun po ay maling paniniwala. Ikapitong mga labag sa pananampalatayang Islam, labag sa paniniwala ng Islam sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah, ay yung ginagawa ng ibang mga Muslim na sadyang nagtatakda sila ng pagdalaw doon sa bundok ng Hira at Tor at pagpapakahirap sa pag-akyat dito. Yung pag-akyat or yung pagdalaw doon, wala namang problema. Pero yung paniniwala na kailangan pumunta doon at meron kang pagpapala, meron kang biyaya na matatanggap pag nakapunta ka doon, wala po yun sa katuruan ng pananampalatayang Islam dahil wala itong pinagkaiba sa ibang kuweba o sa ibang bundok, sa ibang lugar. Okay, ikawalong mga o ikawalong labag sa paniniwala sa Islamikong paniniwala o sa paninindigan ng Islam o paniniwala sa pananampalatayang Islam sa pagsasagawa ng Umrah at sa Hajj ay ang pagpapakahirap sa pag-akyat sa bundok ng Arafah. Okay, yung mga nakapagsagawa na ng Hajj ay alam nila kung saan ang bundok ng Arafah. Kung saan pagsapit ng ikasiyam ng Dhulhijjah, lahat ng nagsasagawa ng Hajj ay nandoon sila sa puok na tinatawag na Arafah. Dahil yun ay haligi ng Hajj. So meron doon, may bundok doon, na yun yung talagang nagpapakahirap yung mga tao nagsasagawa ng Hajj. At akyat doon, yung iba pa nga, nag-aaway, nagtutulakan, may mga namamatay, may mga nasasaktan upang yung iba, basta lang makaakyat doon sa taas dahil akala nila sinong nakaakyat doon ay ganap ang kanyang Hajj, kumpleto ang kanyang Hajj. Kung sino hindi nakaakyat doon, hindi kumpleto ang kanyang Hajj. So yun ay maling paniniwala. Dahil mismo propeta, nung magsagawa siya ng Hajj, hindi po siya doon nanatili. Doon po siya sa baba at hindi siya umakyat doon sa bundok na yun. So yung pagpapakahirap mo para lang makapunta doon, makaakyat doon sa bundok na yun, ayun ay maling paniniwala. At meron pa nga poste doon na paniniwala ng ibang mga Muslim, isusulat mo doon yung pangalan ng kapatid mo o yung kamag-anak mo hindi pa nakapagsagawa ng Hajj, or tatawagin mo kung sino matawag mo, kung sino ang kasulat mo ng pangalan niya doon sa poste na yun, doon sa bundok na yun, ay ipagkakalaob sa kanya ng Panginoong Allah sa susunod na panahon o taon na makapag-hajj siya. So maling paniniwala po yun. Okay? Maling paniniwala po yun. At kapag ginawa mo yun, in the same time, meron kong nasaktang tao, dagdag kasalanan pa yun sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kabilang sa mga labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj, ay yung takdang, yung pag-uugnay ng pagdalaw sa Madina sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah. Sa maraming mga Muslim na akala nila, kapag nagsagawa ka ng Hajj, kailangan pumunta ka ng Madina. Kailangan dalawin mo ang Madina, yung libingan ng Propeta Muhammad, lalo-lalo yung libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat yung paniniwala na yun ay wala po sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin na nag-hajj ka at hindi ka nakadalaw sa Madina, ay hindi kumpleto, hindi ganap ang hajj mo, so maling paniniwala yun. Dahil kapag nakumpleto ang hajj mo, yung haligi, yung mga obligasyon, mga kondisyon na gawa mo, tumpak at tama, kahit hindi ka na pupunta ng Madina, walang problema. So, yung pag-uugnay ng mga ibang tao sa pagdalo sa Madina, kala nila kasama sa hajj yun, so yun po ay maling paniniwala. Okay? At ang ikasampung labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at umrah ay ang sadyang paglakbay upang dalawin ang puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga taong akala nila dapat kang pumunta ng Madina upang madalaw mo ang puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun po ay maling paniniwala sapagkat ang dapat lang itakda na paglalakbay upang dalawin ay ang tatlong masjid lamang. Yung Masjid al-Haram, yung sa Makkah, yung Masjid al-Nabawi, yung sa Madina, masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung Aqsa doon sa Palestine. So maliban doon, hindi ka pwedeng sadyang magtakda ng paglalakbay upang madalaw. So yung puntod ng Propeta, hindi ka pwedeng magtakda ng paglalakbay para lamang dalawin ang puntod ng Propeta dahil yun ay wala sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit kung gusto mong madalaw, so ang gagawin mo na lang, ang pagtatakda doon, ay yung pagdalaw sa masjid ng Propeta. Ngayon, isama mo na lang. Pag nandoon ka na sa masjid, isama mo na lang yung pagdalaw sa puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang pinakahuling labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at sa umrah ay ang paghaplos doon sa puntod mismo. Pag nandoon ka na sa masjid and then dadalaw ka sa puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ka makikita doon ng mga Muslim na nag-iiyakan, naghaplos sila doon sa libingan o puntod ng o doon sa bakod ng libingan o puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humihingi sila ng tulong sa Propeta, umiiyak sila, hindi na natin alam kung ano mga sinasabi ng iba. So yun po ay wala sa katuruan ng Islam. Ang sunna doon ay dadalaw ka doon, mag-alay ka ng bati sa Propeta, magsasalam ka sa kanya, and then kay Abu Bakar, and then kay Umar, and then tapos, yun na, hanggang doon lamang. So hindi tulad ng ginagawa ng iba, maliban pa sa naghahaplos sila, nagsasagaw pa sila ng tawaf, umiikot sila doon sa punto ng Propeta, which is isa sa mga mabibigat na kasalanan o pagtambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, sana makarating ito sa mga kapatid natin na magsasagaw ng hajj sa taong ito at sana'y naging mabuti at kapakipakinabang ang ating paksa ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito mga kapatid ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, at magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon nang ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Ayah 48 ng Surah Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, Balighu anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal.
Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo, sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ayn o obligado sa bawat isang pagdadawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wasallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito, ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah, lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasakasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wasallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمَرِ النَّعَمْ أو كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan,
kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira, ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na din sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa, mga kapatid. Hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

Sura al-Fil, ang elepante. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Hindi mo ba napagmasdan kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang mga hukbong may kasamang elepante? Ang kasaysayan ng hukbo ng elepante ay nangyari sa taon ng pagsilang ng Propeta Muhammad. Si Abraham al-Asram ay gobernador ng Yemen na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Ethiopia. Ang Yemen ay bahagi ng kaharian ng Ethiopia noon. Siya, Abraha, ay nagbalak na magtayo ng tahanan sa Sana'a, ang kabisera ng Yemen, tulad ng Kaaba sa Maka, upang anyayahan ang mga Arabo na magsagawa ng Hajj sa Sana'a kaysa Kaaba al-Bait al-Haram sa Maka na may layuning ibahin ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. Iminungkahin niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang-ayon naman sa kanyang balak. Kaya ang tahanan ay itinayo at pinangalanang Al-Hulyais. Wala gayong dambana na katulad niyaon noon. Minsan, may isang tao mula sa angkan ng Quraysh na nagtungo roon at siya ay naggalit sa kanyang nakita. Kaya sa kanyang galit, siya ay umihi at dumumi sa mismong dambanang ito. Nang makita ito ni Abraha, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nagtawag siya ng mga kawal upang lupigin ang Maka at wasakin ng tuluyan ang Kaaba. Sa kanyang kawal, sila ay mayroong 13 elepante at kabilang na rito ang pinakamalaking elepante na kung tawagin ay Mahmud. Kaya sila ay nagpatuloy patungo sa Maka. Walang sino mang umarang na hindi pinapatay. Nang makarating sila sa karatig pook ng Maka, sila ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Abraha al-Asram at pinuno ng Quraysh Abdul Muttalib bin Hashim, ang lolo ni Propeta Muhammad, na pagkasunduan na lahat ng kamelyo ni Abdul Muttalib ay ibabalik ni Abraha at pagkatapos magpapasya si Abraha kung ano ang gagawin niya tungkol sa Kaaba. Inutusan ni Abdul Muttalib ang taong bayan na lumikas patungo sa bundok na kasama ang kani-kanilang mga pamilya kung sakaling ang mga mananakop at maminsala sa kanila. Kaya ang mga kawal ni Abraha ay nagtungo hanggang makarating sila sa lambak ng Muhasir. Habang ang mga kawal ay papalapit na sa Maka, bigla silang sinalubong ng mga kawan ng mga ibon na may daladalang batong matitigas. Bawat batong tumatama sa katawan ng mga kawal ni Abraha ay nakamamatay, kaya sila ay napuksang lahat. Tumakas si Abraha habang ang laman ng kanyang katawan ay pumuputok dahil sa paghagis ng baton ng mga ibon. Siya ay namatay habang patungo pabalik sa Yemen. Ito ang isang tagumpay na ipinagkaloob ng Allah sa mamamayan ng Maka. At ito ang pangangalagang ginawa niya para sa kanyang banal na tahanan sa Maka. Tafsir Ibn Kathir, pahina 851, volume 10. Hindi ba niya ginawang bigo ang kanilang masamang tangka upang wasakin ang Kaaba na naging sanhi ng kanilang pagpanaw? At siya ay nagpadala ng mga kawan ng ibon laban sa kanila na nagpupuko sa kanila ng bato, sijil, yari sa pinatigas na luad. At sila ay nagmistulang sinalantang mga tuyong dayami.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang nais kong talakayin sa mga oras na ito ay may kinalaman sa mga kababaihan. Sa mga babaeng Muslim, dapat alam nila kung ano ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalagayan. So nais kong talakayin ngayon sa mga ng buod o sa maikling panahon ay may kinalaman sa regla. So mga babaeng Muslim, dapat meron silang sapat na kaalaman tungkol sa regla upang sa ganun alam nila kung ano lang anong ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kanilang dapat iwasan kapag sila ay nasa regla. Ang regla, alam natin na ito ay dugo lumalabas sa babae sa panahon, sa natatanging panahon at sa panahon na nasa magandang kalusugan ang babae. Ibig sabihin, ang paglabas ng dugo na ito ay hindi sa sanhi ng sakit dahil ibang usapin na yon. At ang dugong ito ay hindi dahil sa panganganak. Dahil kapag panganganak, ito ay tinatawag sa wikang Arabic na nifas. So, kapag ito ay nasa magandang kalusugan ng babae, wala siyang sakit, at hindi ito sanhi ng panganganak, ito yung tinatawag na regla, at malamang karamihan o halos lahat ng babae, alam nila ang ibig sabihin ng regla. mga kapatid, ang regla, kung titingnan natin yung mga sa mga kasaysayan or sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin sabihin na usually ang pagkakaroon ng regla ng babae ay pwedeng mangyari mula sa edad na ikasiyam na taon. So, ibig sabihin, from 9 years old, yung babae, pwede siyang datnan ng, may mga babae na dinadatnan ng kanyang edad na ay 9 years old. 9, 10, 11, 12, pataas. So, ayon sa maraming scholar, la hayda kabla tamam tis asinin. So, ayon sa maraming scholar, sabi nila, hindi nagkakaroon ng regla ang batang babae na ang kanyang edad ay mas mababa sa siyam na taong gulang. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa ikasiyam na taong gulang pataas. At ganun din sa pagtatapos naman ng regla ay kumbagay usually yung madalas na nangyayari hindi na siya lalampas sa ikalimampung taong gulang ng isang babae. So ibig sabihin, pag dumating ang isang babae sa 50 years old na siya, fil ghalib ala sahih, kumbaga pinakatumpak, ang madalas na nangyari, hindi na siya dadatnan ng regla. Okay? Ayon sa hadith na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, idha balagatil mar'atu 50 sana, kharajat min haddil hayd. Sabi ni Aisha, kapag lumampas na, ha? Kapag lumampas na ang isang babae sa 50 taong gulang, lumabas na siya o lumampas na siya sa limitasyon ng pagkakaroon ng regla. So ibig sabihin noon matatapos or wala na siyang, hindi na siya magkakaroon ng regla, yung tinatawag nilang menopause. Okay, ito ay naiulat ni Ibn
pudama sa kanyang aklat na Al-Mughni. At ang dami naman o ang kung gaano o ilang araw na mamalagi ang haid o ang pagregla ng babae, usually ito ay nangyayari ng isang linggo. Either na 6 days, 6 na araw o 7 araw. So ibig sabihin, ang madalas na nangyayari, ito ng pinakamahabang regla. 6 na araw o 7 araw. So, pwede magkaroon ng isang araw, dalawang araw, tatlo. So, hanggang 6 or 7. Ito na yung pinakamadalas ayon sa mga scholar na 6 or 7 araw ang regla ng isang babae. Okay. So, ngayon, babasahin natin or tatalakayin natin, babanggitin natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ha? Anong mga bagay na ipinagbabawal sa babaeng Muslim sa panahon ng kanyang regla, sa panahon na siya ay may regla. Una, pagtatalik. So, ibig sabihin, ang babaeng Muslim na may asawa, habang siya ay nasa buwan ng dalaw, hindi siya pwedeng talikin, hindi siya pwedeng makipagtalik sa kanyang asawa. So, walang mangyayaring pagtatalik sa pagitan ng mag-asawa kapag ang babae ay nasa regla. Ikalawa, at talak. So, hindi rin maaring hiwalayan ng lalaki ang babae, ang kanyang asawa, ang babaeng Muslim, habang siya ay nasa buwan ng dalaw. So, kailangan hintayin nung lalaki. Kung gusto niyang hiwalayan, kailangan hintayin niya matapos yung regla ng kanyang asawa bago niya pwedeng maring hiwalayan o talak. Ang ikatlo, asala. Ipinagbabawal sa babaeng Muslim na magsala o magdarasal habang siya ay nasa buwan ng dalaw. Ikaapat ay fasting, saum o pag-ayun sa buwan ng Ramadan. Actually mga kapatid, meron ito bawat usapin ito, mayroong mga dalil, may mga basihan, pero hindi na natin binabanggit upang sa ganun ay hindi hahaba yung talakay natin. So, babanggitin na lang natin yung bagay na hindi dapat gawin ng isang babaeng Muslim habang siya nasa regla. Okay, ikaapat, fasting o pag-ayun sa buwan ng Ramadan. Ikalima at tawaf. Ibig sabihin, kapag pupunta ang isang babaeng Muslim sa Makkah upang mag-umra o mag-hajj, kapag siya'y dinatnan ng regla, hindi siya maaring magtawaf. Hindi siya maaring magsagawa ng tawaf. Ang ibig sabihin ng tawaf, yung pag-ikot, ipitong ikot doon sa Kaaba. Ika-anim na pinagbabawal sa babaeng may regla ay Qira'atul Quran o pagbasa ng Quran ayon sa maraming mga scholar mula sa mga sahaba at tabi'in. At maliban pa, iba pang mga scholar mula sa kanila. At ayon man sa ibang scholar, maliban kung gusto niyang i-review ang na-memorize niya dahil nangangamba siyang makalimutan niya, so walang problema ang i-review niya. So balit hanggat maari, hindi kailangan magbasa ng Quran ang babaeng Muslim na nasa regla. Ikapito, mashul mushaf, ibig sabihin yung paghaplos, paghawak ng mushaf. Ang mushaf, yung Quran na puro Arabic, yung hindi translation, yun ang tinatawag na mushaf. Ikawalo ay pagpasok at pananatili sa masjid. So, ibig sabihin, hindi maring manatili sa masjid ang isang babae, hindi maring manatili o pumasok sa masjid ang isang babaeng may regla o may buwan ng dalaw. Ipagpapatuloy lang natin, inshallah, naway marami tayong natutunan sa ating talakayan ngayon, lalo-lalo na ukol sa mga usapin na may kinalaman sa ating mga kapatid na mga kababaihan, mga Muslim. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy pong muli sa ating mga naunanang natalakay, sa mga talakayin sa Ramadan, ang talakayin pong ito ay nakalaan bilang bago pong panghuli, ika-29 na aralin. At ang pamagat po nito ay ang paghihikayat, pag-i-encourage sa mga tao upang gumawa ng kabutihan at ang pagbibigay pagpapatuloy sa paggawa nila ng kabutihan. Sabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa marating mo ang yakin, hanggang sa marating mo ang tinatawag na katiyakan. Ang katiyakan, ayon na rin sa pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ay ang kamatayan. Ibig sabihin, ang isang tao na nabubuhay bilang isang Muslim ay marapat sa kanya na isang inaisaalang-alang ang paggawa ng kabutihan. Hindi lang sa mga espesyal na mga pagkakataon, hindi lang sa mga lugar na kung saan pinagdadausan ng mga kabutihan, kung hindi kahit saan man siya magpunta at sa anumang pagkakataon, nararapat sa kanya na gumawa ng kabutihan. Paano mo sasambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinayo niya sa iyong sambahin mo siya hanggang sa marating mo ang katiyakan, kung ang iba naman sa atin ay nagfa-fasting lang siya sa buwan ng Ramadan o hindi kaya gumagawa lamang siya ng kabutihan sa buwan ng Ramadan? Makikita mo siyang nagdarasal, kita mo siyang nagdarasal sa buwan lamang ng Ramadan, pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay hindi

afwaja. Nung binabasa niya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na bubuksan niya na ang Makkah at ikaw siya ay papasok doon at makukuha niya ang Makkah. Hindi lang basta-basta doon ang inutos sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi pagkatapos doon na maraming taong nagsimuslim, tagumpay ng isang Muslim. Anong inutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kabutihan. Pagkatapos ng kabutihan, titigil tayo ng kasamaan, titigil tayo sa paggawa ng kabutihan? Hindi. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pagkatapos magkaroon ng kabutihan at mga tagumpay na nagawa, ang utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbih, purihin, pagsamba pa rin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Purihin mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Ibig sabihin, ang kabutihan ay susundan ng kabutihan. At hindi yung kagaya ng ginagawa ng mga kapatid natin na way gabayan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag nakagawa ng kabutihan, ang akala ay okay na, titigil at gagawa naman ng hindi kabutihan. Allahumma staan. Hindi po ito ang sunna at pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga isa sa mga nabanggit sa isang hadith pagkatapos natin na magsagawa ng Ramadan, hindi tayo titigil doon. Bagkus, nandun pa yung magsagawa tayo ng Eid at in-encourage pa tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sundan yung pagbibigay ng pagfasting sa buwan ng Ramadan ng pagfasting ng 6 na araw pagkatapos nito. Bakit? Bilang pag-i-encourage sa atin na hindi natatapos doon ang ating ginagawang kabutihan. May mga taong sumasamba lamang sa Ramadan. Bakit? Ang kanila bang sinasamba sa Ramadan ay ibang Diyos? Pagdating naman sa ibang buwan ay hindi na yun yung Diyos na sinasamba nila? Hindi, kapatid. Kung meron man tayong ginawa na pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan, ito ay dahil sa itong buwan na ito ay buwan ng pagpapala. Ito ay buwan na kung saan sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na ang bawat gabi na sa buwan ng Ramadan ay may pinapatawal si Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang mga alipin na papasok sana sa impyerno at papatawarin niya at papasok niya sa paraiso. Isang malaking gantimpalang ibinibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa isang na dinivide, ang unang first 10 days nito ay ang tinatawag na awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang second 10 araw nito ay tinatawag na magfira, kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinakahuli ay etkun minan nar, ang pagbibigay ng kalayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na galing sa impyerno at binibigay niya ng patawad. So, hinihikayat po natin ang ating mga sarili na hindi lamang po tayo gagawa ng kabutihan at hindi lamang po tayo gagawa ng magagandang bagay sa buwan ng Ramadan. Of course, idinidiin natin na kinakailangan sa buwan ng Ramadan, at least kahit papano, dahil sa tulong na rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi niya kapag buwan ng Ramadan, binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diba? Binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso. Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul janna, wa ghulliqat abwaabun nar, wa suffidatus syayatin. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, pag dumating na yung buwan ng Ramadan, bilang encouragement sa atin, binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso. Isinisarado niya ang pintuan ng mga impyerno. At bilang tulong sa atin, kinakadena niya para makagawa tayo ng kabutihan. Kinakadena niya ang mga satanas. So, ano pa ba ang dahilan para tayo hindi makagawa ng kabutihan? Maaaring ang mga satanas na mula sa mga jin ay nakagapos. Maaaring sila ay hindi makagawa ng pinsala sa atin. Pero natitirang satanas ay yung mga satanas na galing mismo sa ating lahi, ang mga tao. Kasi hindi lang naman jin ang satanas. At meron pa rin satanas na kung saan mula sa ating mga lahi. Huwag po nating ito silang hayaang manaig sila sa ating mga sarili na makagawa tayo ng kasamaan dahil sa kanila. Kaya ipinapayo po natin sa ating mga sarili na ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawang kabutihan. Ang ating mga salafus salih, ang kanilang minhaj, ang kanilang pamamaraan sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan, ang bago dumating ang buwan ng Ramadan, 6 months bago dumating ang buwan ng Ramadan, ay hinihiling nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, O Allah, ibigay mo po sa amin ang Ramadan. O Allah, paabutin mo pa kami sa buwan ng Ramadan. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan at nakaabot sila na sa buwan ng Ramadan, tumitigil sila.
tumitigil siya sa panalangin kay Allah? Hindi. Bagkus ang natitirang anim

0: na buwan pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ipinapanalangin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, tanggapin mo po. Tanggapin mo po. Tanggapin mo po ang aming mga ginawang kabutihan sa Ramadan. Kaya ang isang taong lugi, ang isang taong naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya nagbago. Ang isang taong lugi, naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang taong lugi. Sapagkat walang dahilan, kapatid sa pananampalataya, na hindi ka makakagawa ng kabutihan at hindi mo magagampanan ang mga bagay-bagay na yan. Isang kabutihan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sa isang narration pa sabi niya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sa isang narration ng hadith, kung sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan na may paniniwala kay Allah at paghahangad ng gantimpala, patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Sino man ang tumayo para magdasal sa sala sa buwan ng Ramadan, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Ano pa ba, kapatid sa pananampalatayang Islam? So, uulitin kong muli, kinakailangan ang ating mga ginagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay hindi mapuputol at hindi magtatapos doon lamang. Bagkos kinakailangan ito ay sundan pa natin ng kabutihan sa kabutihan hanggang insyaallah subhanahu wa ta'ala matupad natin ang sinabi ni Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo si Allah hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Maraming salamat pong muli at insyaallah subhanahu wa ta'ala abangan niyo po ang pinakahuli po nating aralin na tatalakayin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nabda bil qism al-awwal al-masail al-arba'a.
2: Ngayon ay tayong sisimula sa unang bahagi, ang tatlong usapin o apat na usapin.
1: Labud awwalan an nata'allam qabla an na'mal wa qabla an nad'u.
2: Kailangan nating mag-aral muna bago tayo magsimula sa pagdadawa.
1: Na'am. Fa idha ta'allamna labud an na'mal bi hadha alladhi ta'allamna.
2: Kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman, kailangan nating isabuhay ang kaalaman na ito.
1: Hatta yajtami' al-'ilm 'ala al-'amal.
2: Nang sa gayon ay magsama ang kaalaman at pagkasabuhay nito.
1: Idha ta'allamna wa 'amilna labud an nad'u ila hadha alladhi ta'allamna wa 'amilna bihi.
2: At kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman at sinabuhay natin ang kaalaman na ito, nararapat na tayo ay magsagawa ng pagdadaawa tungo dito.
1: Na'am, wala bud an nasbir. Nasbir ala madha?
2: At kailangan natin magsabar sa mga bagay na ito.
1: Nasbir awalan ala al-ilm, ala at-ta'allum.
2: Una tayo magsabar o magtiis sa paghahanap ng kaalaman.
1: Thumma nasbir ala al-amal.
2: Pagkatapos ay magtiis tayo sa pagkasabuhay nito.
1: Thumma nasbir ala ad-da'wa.
2: At pagkatapos ay tayo magsasabar o magtitimpi o magtitiis sa pagdadaawa.
1: Sala'na hadha fi ad-dunya bi idhnillah nujib an as'ilat al-qabr.
2: At kapag ating sinabuhay dito sa mundong ito, tayo makakasagot sa mga katanungan sa libingan.
1: Hadhihi al-masail al-arba'a ad-dalil 'alayha fi surah al-'Asr.
2: At ito ang apat na usapin na kung saan tumutukoy dito ang isang sura sa Quran, ang Surah Al-Asr.
1: La ahad yurid al-khasara hatta min al-kafirin. Falladhi la ati bi hadhihi al-arba'a wallahu huwa min al-khasirin kama akhbar Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ang lahat ay hindi nagnanais na mapabilang sa mga magiging talunan. Kaya naman, kung gagawin mo ito, ikaw ay mapapabilang sa mga makakaligtas mula sa mga pagiging talunan.
1: Yuqassim al-ulama as-sabr ila thalathati aqsam.
2: Ang mga ulama ay binahagi ang sabar sa tatlong bahagi.
1: Sabr ala ta'atillah hatta tu'adda kas-sabr ala as-salah ala as-siyam.
2: Ang pagtitiis sa pagsasabuhay o pagsunod sa mga pinag-uutos ng Allah.
1: Al-thani as-sabr an ma'siyatillah hatta tujtanab kas-sabr an al-muharramat an ash-shirk.
2: At ang pangalawa, ang pagtitiis sa pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan.
1: Al-thalith as-sabr ala qadarillah ma yuqaddir Allah al-'abd marad aw faqr aw ibtila.
2: At ang pangatlo ay ang pagtitiis sa lahat ng mga itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Idhan labud an nujahid anfusana bimadha bil-'ilm wal-'amal wad-da'wa was-sabr wallahu a'lam.
2: So nararapat nating gawin isabuhay ang mga bagay na ito, ang pag-aap ng kaalaman, ang pag-isabuhay sa kaalaman at ang pagdadawa sa kaalaman at ang pagsasabar sa lahat ng bagay na ito.
3: Surah Al-Hijr. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ang mga talata ng aklat at isang maliwanag na Quran. Marahil ang mga hindi sumasampalataya ay nagnanais na sila sana ay naging mga Muslim. Sila na nagsuko ng kanilang sarili sa kalooban ni Allah sa pananampalataya sa kanyang kaisahan sa araw ng muling pagkabuhay. Nang kanilang napagmalas ang mga nagkasalang Muslim, napapalabas na sa impyerno patungo sa paraiso. Hayaan sila na kumain at magpakasaya, at hayaan sila na maging abala sa huwad na pag-asa. Katiyakang ito ay kanilang mapag-aalaman. At hindi namin winasak ang isang bayan, malibang may natakdaang kautusan tungkol dito. Walang bansa o pamayanan ang makakaasam ng natataningang panahon na ito ay mauna o maantala kaya. At sila ay nagsasabi, "Ikaw o Muhammad, na pinagpahayagan ng dhikr, ang Quran, katotohanang ikaw ay isang baliw. Bakit hindi ka magpadala ng maanghel sa amin kung ikaw ay isa sa mga nagsasabi ng katotohanan? Hindi namin isinusugo ang maanghel maliban na sila ay may dalang katotohanan, alalaong baga tungkol sa kaparusahan." At sa gayong pangyayari o kalagayan, sila ang mga hindi sumasampalataya ay hindi bibigyan ng palugit. Katotohanan kami ang nagpapanawag ng dhikr, ang Quran, at buong katiyakan na ito ay aming pangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian. At katotohanang nagsugo kami ng mga sugo na una pa sa iyo o Muhammad sa lipon ng mga sekta o mga pamayanan noong panahong sinauna. At walang isa mang sugo na dumatal sa kanila ang hindi nila tinuya. Sa ganitong paraan, aming hinayaan na makapasok ang kawalan ng pananampalataya sa puso ng mujrimun, mga buhong, buktot, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah dahilan sa kanilang panunuya sa mga sugo. Sila hindi sasampalataya rito, ang Quran. At nangyari na ang halimbawa ng kaparusahan ni Allah sa mga unang tao na hindi nananampalataya ay sumapit sa kanila. At kahit nabuksan namin ang tarangkahan mula sa langit at doon sila magpatuloy na umakyat. Katiyakang sila ay magsasabi, "Ang aming mga mata ay nalilito na katulad ng pagkalango." Hindi. Katotohanan kami ay mga tao na ginagaway ng mga mangkukulam. At katotohanang ibinitin namin sa kalangitan ang malalaking bituin. At ginawa namin ito na marikit sa mata ng mga nagmamasid. At katotohanang binabantayan namin ang mayaon sa bawat isinumpang Satanas upang hindi makalapit doon maliban sa kanya na demonyo na nakakarinig ng balita sa pamamagitan ng pagnanakaw, kaya't siya ay tinutugis ng maliwanag na apoy na nagniningas. At aming nilatag ang kalupaan at kami ay naglagay dito ng matatatag na kabundukan at hinayaan namin na magsitubo rito ang lahat ng uri ng mga bagay sa ganap na sukat. At naglagay kami rito ng lahat ng panggagalingan ng ikabubuhay para sa inyo at para sa kanila, iba pang nilikha, na hindi kayo ang tagapagtaguyod. At walang anumang bagay, maliban na ang kanyang panustos o kinalalagyan ay nasa aming karunungan. At hindi namin ipinanawag ito, maliban na ayon sa isang batid o natatakdaang sukat. At ipinadala namin ang hangin na nagtatanim ng tubig sa mga ulap, kahit aming ibinuhos mula sa alapap ang ulan. At ibinigay namin ito sa inyo bilang inumin. At hindi kayo nagmamay-ari ng kanilang pinagkukunan. Alalaong baga, wala tayong kapangyarihan na magbigay ng ulan sa sinumang ating naisin o ipagkait ito sa sinumang ating naisin. At katotohanan kami ang tagapagbigay ng buhay at bumabawi ng buhay, at kami ang tagapagmana ng kalupaan at ng lahat ng bagay na nasa kalupaan. At katotohanan batid namin ang inyong mga unang henerasyon na nagsipanaw, at walang pagsala na nababatid namin ang inyong kasalukuyang henerasyon ng sangkatauhan, gayon din ang darating na mga henerasyon. At katotohanan ang inyong Panginoon ang magtitipon sa inyo ng sama-sama. Katotohanan siya ang tigib ng karunungan at ganap na maalam. At katotohanan nilikha namin ang mga tao mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. At ang jin ay aming nilikha noong panguna mula sa lagablab ng apoy ng walang usok. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay nangusap sa mga anghel, ako ay lilikha ng isang tao, si Adan, mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa. Kahit kapag ito ay aking natapos ng ganap at matapos na aking maihinga sa kanya, kay Adan ang kaluluwa na aking nilikha para sa kanya. Kayo na mga anghel ay lumuhod at magpatira pa sa kanya bilang paggalang at hindi pagsamba. Kaya't ang mga anghel ay nagpatira pa o nagbigay galang sa kanya. Silang lahat ng sama-sama, maliban kay Iblis, si Satanas, siya ay tumanggi na magpatira pa. Siya, si Allah, ay nagwika, "O Iblis, ano ang iyong dahilan upang ikaw ay hindi sumama sa mga nagpatira pa?" Siya, si Iblis, ay nagsabi, "Hindi ako dapat magpatira pa sa isang tao na inyong nilikha mula sa putik, mula sa hinubog na maitim at madulas na lupa." Siya, si Allah, ay nagsabi, "Kung gayon, ikaw ay lumayas dito sapagkat katotohanan ikaw ay rajim o isang isinumpa o itinaboy. At katotohanan ang sumpa ay isa sa iyo hanggang sa araw ng paghuhukom, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay." Siya, si Iblis, ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay bigyan ninyo, kung gayon, ng palugit hanggang sa araw na sila, ang mga patay, ay ibabangon." Siya, si Allah, ay nagwika, "Kung gayon, katotohanan ikaw ay isa sa mga pinalugitan. Hanggang sa araw ng natatakda ang panahon," siya, si Iblis, ay nagsabi, "O aking Panginoon, dahilan sa ako ay inyong iniligaw, katotohanan aking gagawing marikit ang landas ng kamalian para sa kanila na sangkatauhan sa kalupaan, at tiyak na sila ay aking ililigaw ng sama-sama, maliban sa inyong mga alipin sa kanilang lipon na lubhang matatapat sa inyo." Siya, si Allah, ay nagwika, "Ito ang tuwid na landas na patungo sa akin, alalaong baga, ito ay aking malinaw na kautusan. Katotohanan, ikaw ay walang kapangyarihan sa aking mga alipin, maliban sa mga sumusunod sa iyo, O Iblis, na mga lumilihis, na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga nangaligaw, buktot, kriminal, mapaggawa ng kamalian. At katotohanang impyerno ang nakalaang lugar para sa kanilang lahat. Ito, ang impyerno, ay may 7 tarangkahan, at sa bawat isa sa mga tarangkahan ito ay may natatanging uri ng nakatalaga para sa kanila. Katotohanan, ang muttaqun o mga matintiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah ay mapapagitna sa mga halamanan at mga bukal ng batis o sa paraiso. At sa kanila ay pagbabadya, magsipasok kayo sa loob ng paraiso, sa kapayapaan at katiwasayan. At aming pinali sa kanilang puso ang anumang nararamdamang hinanakit o masamang hangad o malisya bilang magkakapatid. Sila ay magsisipahingalay sa mga supa o upuan sa paraiso na magkakaharap sa isa't isa. Walang bahid ng pagkapagal ang sasapit sa kanila, at gayon din naman sila ay hindi pagsasabihan na lumisan dito. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa aking maalipin, katotohanang ako ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain, at ang aking pagpaparusa ay katotohanang pinakamatinding parusa. At isalaysay mo sa kanila ang tungkol sa mga panauhin ni Abraham. Nang sila ay magsituloy sa kanya na nagsabi, "Salaman, sumainyo ang kapayapaan." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Tunay na kami ay natatakot sa inyo." Sila na mga anghel ay nagsabi, "Huwag kang matakot. Kami ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang anak na lalaki na ipagkakaloob sa iyo, na nagtataglay ng maraming kaalaman at karunungan." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Ako ba ay binibigyan ninyo ng magandang balita ng isang anak na lalaki kung ang katandaan ay sumapit na sa akin? Sa anong dahilan kung gayon ang inyong balita?" Sila na mga anghel ay nagsabi, "Kami ay nagbigay sa iyo ng magandang balita ng may katotohanan. Kaya't huwag kang maging isa sa mga nawala ng pag-asa." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "At sino naman ang nawawala ng pag-asa sa habag ng kanyang Panginoon, maliban na lamang sa mga napapaligaw sa tuwid na landas?" Siya, si Abraham, ay nangusap muli, "Ano baga kung gayon ang inyong sadya kung bakit kayo ay naparito, o mga sugo?" Sila na mga anghel ay nagsabi, "Kami ay pinadala sa mga tao ang pamayanan ni Loto na mujrimun o mga kriminal, buktot, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o makasalanan, na aming wawasakin. Maliban sa pamilya ni Loto, sapagkat sila ay tiyak naming ililigtas sa pagkawasak, maliban na lamang sa kanyang asawa na aming itinakda o pinagpasyahan na papabilang sa mga parurusahan, alalaong baga, siya ay wawasakin. Kahit nang ang aming mga sugo na mga anghel ay dumatal sa pamilya ni Loto at kay Loto, siya, si Loto, ay nagsabi, 'Katotohanan, kayo ay mga tao na hindi ko kilala.' Sila ay nagsabi, 'Hindi, kami ay naparito sa iyo na may dalang kaparusahan na kanilang pinag-aalinlanganan, at dinalamin sa iyo ang katotohanan, ang balita ng pagkawasak ng inyong pamayanan, at katiyakan na kami ay nagsasaysay ng katotohanan. Kaya't maglakbay ka na kasama ang iyong pamilya na naniniwala sa iyo sa ilang bahagi ng gabi, at ikaw ay lumagay sa kanilang likuran, at huwag hayaan ang sinuman sa inyo ay tumingin pabalik o sa likuran. Subalit tumungo kayo kung saan kayo ay pinag-utusan, at aming ipinarating sa kanya ang pag-utos na silang mga makasalanan ay papalisin o wawasakin sa kinaumagahan o sa madaling araw." At dumating kay Lot ang mga naninirahan sa lungsod na nangagagalak sa balitang mayroong panauhin ni Lot na mga binata. Siya, si Lot, ay nagsabi, "Katotohanang sila ay aking mga panauhin, kaya't ako ay huwag ninyong bigyan ng kahihiyan. At pangambahan ninyo si Allah, at ako ay huwag ninyong alisan ng karangalan o kapurihan." Sila ang mga tao ng lungsod ay nagsabi, "Hindi baga pinagbawalan ka na namin na mga laga sa alinman sa aalamin o mga tao ng banyaga, mga naiiba mula sa amin?" Siya, si Lot, ay nagsabi, "Sila ang kababaihan ng pamayanan ay aking mga anak na babae na maaari ninyong pakasalan kung inyong nais. Ako, si Allah, ay nanunumpa sa iyong buhay, O Muhammad. Katotohanang sila nga, sa kanilang pagkalango, ay nagpapalibot-libot na bulag o nasisilaw. Kahit ang tili o hiyaw ng kaparusahan ay sumakmal sa kanila sa oras na sumisikat na ang araw, at aming itinaob ang bayan ng Sodom sa Palestina, na pabaligtad, at pinaulan namin sa kanila ang mga bato na yari sa hinurnong putik. Katotohanan, naririto ang mga tanda sa mga tao na nakakaunawa o nakakakuha ng aral sa mga tanda ni Allah. At katotohanan, ang mga lungsod na ito ay nasa tabi lamang ng paunahing daan, mula sa Makkah hanggang sa Syria. Alalaong baga, ang lugar kung saan naroon ngayon ang mga patay na dagat. Katotohanan, tunay na naririto ang isang tanda sa mga sumasampalataya. At ang mga naninirahan sa kakahuyan, alalaong baga ang pamayanan ng Midian kung saan si Propeta Shuaib ay sinugo ni Allah, ay saring zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, tampalasan, mapaggawa ng kamalian. Kahit kami ay naghiganti sa kanila, ang pamayanan ni Lot at pamayanan ni Shuaib, sila ay kapwa na sa pangunahing daan na madaling makita. At katotohanan, ang mga naninirahan sa Al-Hijr, ang mabatong lambak, ang pamayanan ni Thamud, ay nagtakwil sa mga sugo. At ibinigay namin sa kanila ang aming mga tanda, datapot sila ay tutol o salungat dito. At sila noon pa man ay tumatabtab o bumabaak o muukit ng kanilang tahanan sa mga bundok at nag-aakala sa kanilang sarili na sila ay ligtas. Kahit ang tili o hiyaw ng kaparusahan ay sumakmal sa kanila sa madaling araw, sa ikapat na araw ng kanilang natatakdang kaparusahan, at ang lahat ng kanilang kinita ay hindi nakatulong sa kanila. At hindi namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan, at ang nasa pagitan nito maliban sa katotohanan, at ang oras ay walang pagsalang daratal. Kahit suklian mo, O Muhammad, ang kanilang kamalian ng maraming pagpapatawad. Ito ay bago pa ang pag-utos ng jihad, ang banal na digmaan, alang-alang kay Allah. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay siyang manlilikha na lubos na nakakaalam. At tunay nga na aming ipinagkaloob sa iyo ang 7 al-Mathani, ang 7 talata na laging inuulit o dinadalit, alalaong baga ang Surah al-Fatiha o pambungad na kabanata. At ang dakilang Quran, huwag mong pagmasdan ng may paghangad ang mga bagay na kapwa naming ipinagkaloob sa kanila, ang mga hindi sumasampalataya. Gayun din ay huwag kang magdadalamhati sa kanila at ibaba ang iyong pakpak sa mga sumasampalataya, maging magalang, mabait at mapagbigay sa iyong kapwa mananampalataya. At ipagbadya, O Muhammad, ako ay tunay na isang lantad o malinaw na tagapagbabala. Katulad ng aming ipinahayag, ang mga kasulatan sa mga mapaghiwalay, lalong-lalo na ang mga Hudyo at mga Kristiyano na humiwalay o lumisan sa mga turo ng kanilang mga propeta na gumawa sa Quran sa maraming bahagi, alalaong baga naniniwala sa ilang bahagi nito at hindi naniniwala sa iba. Kahit ako si Allah ay nanunumpa sa iyong Panginoon, O Muhammad, katiyakang silang lahat ay aming tatawagin sa pagtutuos. Sa lahat nilang ginagawa, kahit iyong ipagbadya ng hayagan ang mensahe ni Allah, ang Islam, na sa iyo ay ipinag-utos at talikdan ang mushrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano naniniwala sa mga imahen, walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah at makasalanan. Katotohanan, kami ay gagabay sa iyo laban sa mga mapangutya na nagtuturing ng ibang Diyos maliban pa kay Allah. Tunay nga na mapag-aalaman nila. Katotohanang batid namin na naninikip ang iyong dibdib dahilan sa kanilang sinasabi. Kahit iyong ipagbunyi ang mga papuri ng iyong Panginoon at maging isa sa mga nagpapatira pa ng kanilang sarili o sa kanya. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa sumapit sa iyo ang natatakdang oras, alalaong baga ang kamatayan. Surah An-Nahl. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Naitakda na ni Allah ang huling oras at ang kaparusahan ng mga hindi nananampalataya at ito ay tiyak na magaganap. Kaya't huwag ninyong harangin na madaliin ito. Tunay na kapuri-puri si Allah at higit siyang dakila sa lahat ng mga karibal na itinatambal nila sa Kanya. isinusugo niya ang mga anghel na may taglay na inspirasyon sa kanyang pag-utos, sa kaninuman sa kanyang maalipin na kanyang maibigan na nagsasabi, bigyan ng babala ang sangkatauhan na wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa akin. Kahit pangambahan ako sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kasalanan at masasamang gawa. Nilikha niya sa katotohanan ang mga kalangitan at kalupaan. Siya ay higit na mataas at malayo sa lahat ng iniakibat nila na mga katambal sa kanya. Nilikha niya ang tao mula sa notufa o magkahalong similya ng lalaki at babae. Ngunit pagmasdan, ang tao ring ito ay naging isang lantad na kaaway. Ang mga bakahan o mga hayop na katulad ng kamilyo, baka, kambing at iba pa, kanyang nilikha ang mga ito para sa inyo. Inyong matatagpuan sa kanilang balat na ginagawang damit, ang init at maraming kapakinabangan, at sila ay inyong pagkain. At kayo ay mayroong tinatamasa na kasiyahan at pagkalugod sa kanilang bigkas at ganda. Kung sila ay inyong ihapon sa gabi at kung sila ay inyong ihayo sa pastulan sa umaga. At dinadala nila ang inyong mga dalahin sa lupaing hindi ninyo marating. Maliban na may malaking paghihirap sa inyong sarili, katotohanan, ang inyong Panginoon ay puspos sa kabaitan, ang pinakamawain. At kanyang nilikha ang mga kabayo, mga mula at asno, upang sila ay inyong masakyan at bilang palamuti sa angkin nilang bigkas at ganda. At kanyang nilikha ang iba pang mga bagay na wala kayong kaalaman at nasa paghahawak ni Allah ang katungkulan na ipinaliwanag sa inyo ang tuwid na landas at may mga landas na lumiliko mula rito tulad ng paganismo, judaismo, kristyano. At kung kanya lamang ninais, magagawa niyang mapatnubayan kayong lahat na sangkatauhan. Siya ang nagpamalisbis ng tubig o ulan mula sa alap-ap. Mula rito kayo ay umiinom at mula rin dito ay tumutubo ang mga pananim. At dito ay inyong isinusuga ang inyong bakahan upang manginain ng masagana. Sa pamagitan nito na tubig, ay pinahihintulutan niyang tumubo at lumaki ang mga pananim, ang oliba, ang palmera, ang maubas, at lahat ng uri ng prutas. Katiyakang nasa sa mga ito ang tanda para sa mga taong nagmumuni-muni. At nilikha niya para sa inyo ang gabi at araw o maghapon, ang araw at buwan, at ang mga bituin ay nasa ilalim ng kanyang pag-uutos. Katiyakang nasa mga ito ang mga tanda para sa mga taong nakakaunawa. At ang ano pa mang bagay na kanyang nilikha para sa inyo sa lupaing ito na may iba't ibang kulay at katangian ng pananim at mga bungang kahoy o mga panghalaman at mga hayop o mga panghayupan. Katiyakang nasa sa mga ito ang tanda para sa mga taong nakakaalaala. At kanyang nilikha para sa inyo ang karagatan upang magsikain kayo rito ng sariwa at malambot na laman, alalaong baga ang isda. At mula rin dito ay makakakuha kayo ng mga palamuti na may susuot katulad ng mga perlas at mutya. At napagmamasdan ninyo ang barko na sumusuyo dito upang kayo ay magsihanap ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagdadala ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar at upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At tinilapat niya sa kalupaan ang mga kabundukan na matatag na nakatayo. Kung hindi, maaari itong mawalan ng balanse o mauga o gumiwang nakasama ninyo. At nilikha niya ang mga ilog upang kayo ay uminom dito at ang mga daan upang mapatnubayan ang inyong sarili. At nilikha niya ang mga tanda sa lupa sa oras ng maghapon at mga bituin sa oras ng gabi. Sila ang sangkatauhan ay makagagabay sa kanilang sarili. Siya kaya na lumilikha ay katulad ng isa na walang nilikha. Hindi ba ka kayo makakaalaala? At kung inyong bibilangin ang mga pagpapala o biyaya ni Allah, kailanman ay hindi ninyo ito makakayang bilangin. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At si Allah ang nakatatalos ng lahat ng inyong inililingid at kung ano ang inyong inilalantad. At yaong mga Diyos-Diyosan na kanilang pinananalanginan o sinasamba maliban pa kay Allah ay walang nilikha ni anuman, bagkus sila ang mga nilikha. Ito ay mga patay, walang buhay at hindi nila batid kung kailan ibabangon ang mga taong sumasamba sa kanila. Ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang, si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Kahit ang mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, ang kanilang puso ay nagtatakwil sa pananalig sa kaisahan ni Allah at sila ay mga palalo. Katotohanan, nababatid ni Allah kung ano ang kanilang inililingid at kung ano ang kanilang ipinapahayag. Katotohanan, hindi niya naibigan ang mga palalo. At kung ito ay pinagtuturing sa kanila, ano ba gaya ang ipinarating ng inyong Panginoon kay Muhammad? Sila ay nagsasabi, mga katangkwento lamang ng mga tao ng panahong sinauna, upang sa gayon ay kanilang dalhin ng ganap ang kanilang mga pasanin o kasalanan sa araw ng muling pagkabuhay, at gayon din ang mga pasanin o kasalanan ng iba na kanilang iniligaw gayong sila ay salat sa karunungan. Katiyakang kasamaan ang kanilang tatamasahin. Sila na nauna sa kanila ay katotohanang nagsipagbalak ng pakana laban sa kanilang mga propeta. Natapwat si Allah ang gumiba ng balangkas at mga haligi ng kanilang gusali. At ang bubong ay gumuho sa kanila mula sa itaas nila. Alalaong baga, hindi sila nagtagumpay. At ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila mula sa mga sulok na hindi nila napag-aakala. At sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay kanyang dudustain at sa kanila ay pagbabadya na sanang mati na tawag ninyong katambal sa akin na siyang dahilan ng inyong pagtutol o hindi pagsunod sa mga propeta at pakikipagtalo sa mga sumasampalataya. Sila na may kaalaman ng katotohanan ay magsasabi, katotohanan, ang kahihiyan o kadustaan sa araw na ito at kapighatian ay isa sa kanila na mga walang pananalig. Yung mga tao na binawian ng buhay ng mga anghel habang sila ay gumagawa ng kamalian sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kawalan ng pananalig at pag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba kay Allah at sa pagsasagawa ng lahat ng uri ng mga kasalanan at katampalasanan. Sa gayon, nang kanilang mapagmasdan ang kamatayan, sila ay ganap na sumuko at nagsabi, hindi na kami gumagawa ng kasamaan. Ang maanghel ay magsasabi, oo, katotohanan si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. Kahit magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. At katotohanan, pagkasama-sama ng gayong tahanan sa mga palalo. At nang ito ay pagbadya sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah, ano ba ang bagay na ipinadala ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi, ang kabubuti o patnubay. Sa mga nagsigawa ng kabutihan sa mundong ito, ay may mabuting gantimpala o tagumpay. At ang tahanan ng kabilang buhay sa paraiso ay higit na mainam. At tunay na karangal-rangal ang magiging tahanan ng muttaqun, alalaong baga ang mga matimtiman ay papasok sa paraiso. Mga paraisong walang hanggan o Jannatu Adn ang kanilang tutuluyan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naroroong lahat ang kanilang bawat naisin. Kahit sa ganito si Allah ay nagbibigay ng gantimpala sa muttaqun ang mga matintiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah. Yaong mga tao na binawian ng buhay ng maanghel habang sila ay nasa banal na kalagayan, alalaong baga, malinis sa kasalanan at sumasamba lamang kay Allah, sa kanila ay pagbabadya, Salamun alaykum! Sumainyo ang kapayapaan. Magsipasok kayo sa paraiso dahilan sa kabutihan ng inyong ginawa. Mayroon pa ba silang hinihintay na mga hindi sumasampalataya? Maliban pa sa mga anghel na dumating sa kanila upang kunin ang kanilang kaluluwa o ang kautusan, alalaong baga ang kaparusahan ng inyong Panginoon ay dumatal sa kanila. Gayon din ang ginawa noong nauna sa kanila at sila rin ay pinarusahan at si Allah ay hindi napalungi sa kanila datapot ipinalungi nila ang kanilang sarili. Kahit ang masamang bunga ng kanilang mga gawa ay sumakmal sa kanila at yaong dati nilang nililibak ay pumaligid sa kanila. At sila na nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah ay nagsasabi, kung ninais lamang ni Allah kami, gayon din ang aming mga ninuno ay wala sanang sasambahin pang iba maliban sa kanya. At hindi rin naman namin ipagbabawal ang anuman kung wala ang pag-utos mula sa kanya. Gayon din ang ginawa noong mga nauna sa kanila. Kaya nga, ang mga sugo kaya ay kailangan pang gumawa ng iba maliban lamang na iparating ang malinaw na mensahe. At katotohanan kami ay nagsugo sa bawat umma o bansa o pamayanan ng isang sugo na nagpapahayag. Sambahin lamang si Allah at iwasan o layuan ang lahat ng tagut o lahat ng mali o huwad na sinasamba maliban kay Allah. At ang ilan naman sa kanila ay naitakda para sa kanya ang pagkaligaw ng may karampatan. Kaya't magsipaglakbay kayo sa kalupaan at malasin kung ano ang kinahinatnan ng mga nagtakwil sa katotohanan. Kung ikaw o Muhammad ay naghangad sa kanilang patnubay, kung gayon, katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa sinumang nais niyang mapaligaw o walang sinuman ang makapamamatnubay sa kanya na binayaan ni Allah na maligaw at sa kanila ay walang makatutulong. At sila ay nanumpa kay Allah ng matitinding sumpa na si Allah ay hindi makapagbabangon sa kanya na namatay na. Tunay nga, kanyang ibabangon sila, isang pangako sa katotohanan na marapat niyang tuparin datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. Upang kanyang maipaliwanag sa kanila ang katotohanan na kanilang pinagkakahiduan at upang sila na hindi na nanampalataya sa muling pagkabuhay at sa kaisahan ni Allah ay makakaalam na sila ay mga sinungaling. Katotohanan, ang aming salita, kung kami ay magnais ng isang bagay, ito lamang ay aming wiwikain. Mangyari nga at ito ay magaganap. At sa mga lumilikas ng tirahan tungo sa kapakanan ni Allah, matapos na sila ay dumanas ng pang-api, katotohanan aming gagawaran sila ng magandang pananahanan sa mundong ito. Datapot katiyakan, ang gantimpala sa kabilang buhay ay higit na mainam kung kanila lamang nalalaman. Sila ang nananatiling matiisin sa mundong ito dahil sa kapakanan ni Allah at nag-alay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon kay Allah lamang. At hindi kami nagsugo ng una pa sa iyo o Muhammad, maliban na mga lalaki na aming binigyang inspirasyon upang mangaral at mag-anyaya sa sangkatauhan na manampalataya sa kaisahan ni Allah. Kaya't inyong tanungin sila na nakakaalam ng kasulatan o mga pantas ng tura o mga batas at ebanghelyo kung hindi ninyo nalalaman. Nang maliliwanag na tanda at aklat na aming ipinadala sa mga sugo at ipinanawag din namin sa iyo o Muhammad ang paalaala at patnubay ang Quran upang iyong may paliwanag ng mahusay sa mga tao kung ano ang ipinahayag sa kanila upang sila ay magbigay ng pagmumuni-muni. Sila baga na nagsasagawa ng masamang balakin ay nakadarama ng pagiging ligtas. Kung si Allah ay magbabaon sa kanila sa ilalim ng lupa o kung ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila mula sa mga sulok na hindi nila napag-aakala o kaya kanyang hulihin sila sa gitna ng kanilang pagpaparoot parito sa kanilang mga gawain upang hindi sila magkaroon ng matatakasan sa kaparusahan ni Allah. O kaya kanyang hulihin sila ng unti-unti sa pamagitan ng pag-aaksaya ng kanilang kayamanan at kalusugan. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay katiyakang puspos ng kabaitan ang pinakamawain. Hindi ba kanila napagmasdan ang mga bagay na nilikha ni Allah? Kung paano ang kanilang anino ay humihilig sa kanan at sa kaliwa na nagsasagawa ng pagpapatira pa kay Allah at sila ay mga hamak. At kay Allah ay nagpapatira pa ang lahat ng anumang nasa kalangitan at kalupaan. Ang lahat ng mga buhay at gumagalaw na nilikha at ang mga anghel at sila ay hindi mga palalo. Alalaong baga, sinasamba nila ang kanilang Panginoon na si Allah nang may kapakumbabaan. Pinangangambahan nila ang kanilang Panginoon na nasa itaas at sila ay tumatalima sa anumang sa kanila ay pinag-utos. At si Allah ay nagwika o sangkatauhan. Huwag kayong sumamba sa dalawang Diyos. Katotohanan, siya si Allah ang tanging Diyos lamang. Kaya't ako, si Allah lamang ang inyong pangambahan. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan at nasa Kanyang nakalaan ang palagi ang pagsamba. Pangangambahan ba ninyo ang iba pa maliban kay Allah? At kung anuman ang biyaya at magagandang bagay na nasa inyo, ito ay mula kay Allah. At kung ang kasamaan o kapinsalaan ay dumatal sa inyo, kayo ay sa Kanya naninikluhod ng tulong. At matapos ng Kanyang pawiin ang kapinsalaan sa inyo, ang iba sa inyo ay nagtatambal ng iba pa sa pagsamba sa kanilang Panginoon na si Allah. Upang kanilang maitakwil ng walang pasasalamat ang mga biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila, kaya't magsipagsaya kayo sa inyong sarili, sa maigsi ninyong pananatili rito sa mundo. Katiyakang inyong mapag-aalaman ito nang may pagsisisi. At sila ay nag-aalay ng ilang bahagi ng aming ipinagkaloob sa kanila. Sa mga huwad na Diyos-Diyosan, narito sila ay walang kaalaman. Ako si Allah ay nanunumpa. Katotohanan kayo ay tatanungin sa lahat ng inyong mga kabulaanan. At sila ay nagsasabi na ang maanghel ay mga anak na babae ni Allah. Siya ay maluwalhati at higit na malayo sa lahat ng mga itinatambal sa Kanya. At mapapasa kanilang sarili kung ano ang kanilang ninanasa. At kung ang balita ng pagsilang ng isang sanggol na babae ay ipinarating sa sinuman sa kanila, ang kanyang mukha ay nagiging madilim o malungkot. Ang kanyang kalooban ay napupuspos ng pagkapuot. Ikinukubli niya ang kanyang sarili sa mga tao dahilan sa kasamaan ng ibinalita sa kanya, na nag-iisip na kanya bang pananatilihin ang batang babae na nagbigay ng kahihiyan sa kanya o kanyang ililibing siya sa lupa. Katotohanan karumal-dumal ang kanilang pasya. At sa mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, sa kanila ang masamang katangian at kay Allah ang dakilang mabuting katangian. At siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At kung si Allah ay sasakmal sa sangkatauhan dahilan sa kanilang kamalian, siya ay hindi mag-iwan dito sa kalupaan ng isang buhay na nilalang. Datapwat ipinagpapaliban niya ito sa isang natataningang panahon, at kung ang kanilang kamatayan ay sumapit na, hindi nila ito magagawang antalahin maging sa isang oras o isang saglit. Gayon naman, ito ay hindi nila maaaring pangunahan. Kanilang iniakibat kay Allah ang bagay na hindi nila naibigan sa kanilang sarili at ang kanilang dila ay nagsasabi ng kasinungalingan na ang mabuting hantungan ay mapapasa kanila. Walang alinlangan na para sa kanila ang apoy at sila ay iiwan dito na pinabayaan. Ako si Allah ay nanunumpa. Katiyakang isinugo namin ang mga sugo sa mga bansa o pamayanan ng una pa sa iyo o Muhammad, datapat ginawa ni Satanas na ang kanilang mga gawa na masasama ay nakararahuyo. Kaya siya, si Satanas, ang kanilang wali o tagapagtangkilik sa ngayon. Alalaong baga sa mundong ito at sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. At hindi namin ipinanaog ang aklat, ang Quran sa iyo o Muhammad, maliban lamang ng iyong maipaliwanag sa kanila ng malinaw, yaong mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. At bilang patnubay at habag sa mga tao na sumasampalataya, at si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap, at kanyang binuhay ang kalupaan sa pamamagitan nito, matapos na maging tigang. Katotohanan, naririto ang isang tanda o malinaw na katibayan para sa mga tao na nakikinig o sumusunod kay Allah. At katotohanan, sa mga bakahan o hayupan, ay mayroong isang aral sa inyo. Aming binyayaan kayo ng inumin kung ano ang nasa kanilang tiyan o puson mula sa pagitan ng dumi at dugo, ay may dalisay na gatas na malinamnam sa dila ng mga umiinom. At mula sa mga bunga ng palmera o datilis at ubas, kayo ay nakakakuha ng matapang na inumin. Ito ay bago ang pag-uutos na ipinagbabawal ang nakalalasing na inumin. At isang mabuting panustos na ikabubuhay. Katotohanan, naririto ang isang tanda para sa mga tao na may pangunawa at ang iyong Panginoon ay nagbigay ng inspirasyon sa bubuyog na nagsasabi, gawin mong tahanan ang kabundukan, ang mga punong kahoy at anumang kanilang itinatayo. At matapos ay iyong kainin ang lahat ng mga bungang kahoy o prutas at sundin ang mga pamamaraan ng iyong Panginoon na ginawa niyang magaan para sa iyo. Sa kalaunan ay may lalabas sa kanilang tiyan o puson na isang inumin na may iba't ibang kulay o pulot pukyutan na naroroon ng panglunas sa karamdaman ng mga tao. Katotohanan, naririto ang isang tanda sa mga tao na may pag-iisip. At si Allah ang lumikha sa inyo at pagkaraan ay papangyarihin niya ang inyong kamatayan. At ang ilan sa inyo ay hahayaan hanggang sa umabot sa kahabag-kahabag na katandaan o pagiging ulyanin upang siya ay magiging walang anumang nalalaman matapos na siya ay magtamo ng kaalaman. Katotohanan, si Allah ang ganap na maalam ang may kapangyarihan. At si Allah ang nagtalaga sa ilan sa inyo na maging higit sa iba sa kayamanan at ari-arian, alalaong baga may mayaman at may mahirap. At sila na binyayaan ng higit ay hindi magpapamana ng kanilang kayamanan at mga ari-arian sa kanilang mga alipin upang sila ay maging kapantay nila sa gayong kalagayan. Sila ba ay nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah? At si Allah ay nagkakaloob sa inyo ng mga asawang babae mula sa inyong uri. At kanyang ginawaran kayo mula sa inyong mga asawang babae, ng mga anak at mga apo at nagbigay sa inyo ng mabuting panustos na ikabubuhay. Sila baga ay naniniwala sa mga huwad na Diyos-Diyosan at nagtatatwa sa kagandahang loob ni Allah sa pamamagitan ng hindi pagsamba sa Kanya. At sila ay sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah. Sa mga katulad nila na hindi makapagtatamo at makapag-aangkin ng anumang panustos na ikabubuhay para sa kanila mula sa mga kalangitan at kalupaan. Kaya't huwag kayong magtambad ng mga paghahambing kay Allah sapagkat walang anuman ang katulad niya. Gayon din naman, siya ay walang nakakahawig. Katiyakan si Allah ang nakababatid at kayo ay hindi. Si Allah ay nagtambad sa halimbawa ng dalawang tao, isang sumasampalataya at isang hindi nananampalataya. Ang isang alipin na walang pananampalataya na nasa pagmamay-ari ng iba, siya ay walang anumang kapangyarihan, at ang isa naman, ang tao na sumasampalataya, na sa kanya ay aming ipinagkaloob ang isang mabuting panustos na ikabubuhay mula sa amin, at kanyang ginugugol ito ng lingid at hayagan. Sila ba ay magkapantay? Sa anumang kaparaanan ay hindi. Ang lahat ng mga pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah. Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. At si Allah ay nagtambad ng isa pang halimbawa ng dalawang tao. Ang isa na walang pananampalataya sa kanila ay pipi at walang kapangyarihan sa anumang bagay, at siya ay isang pabigat sa kanyang amo. Kahit sa anumang paraan na siya ay turuan, siya ay walang nagagawang mabuti. Ang gayong kayang tao ay kapantay niya ang isa na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at nagpapatupad ng katarungan, at siya sa kanyang sarili ay nasa matuwid na landas. At kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nakalingid sa mga kalangitan at kalupaan, ang kapasyahan tungkol sa huling oras o katapusan ng mundo ay isa lamang kurap ng mata o maaaring kagyat pa. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At si Allah ang nagpalabas sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong ina habang kayo ay walang muwang. At kanyang ginawaran kayo ng pandinig, paningin at puso upang kayo ay magbigay pasalamat kay Allah. Hindi ba kanila namamasdan ang mga ibon na nakapaibabaw o lumilipad sa gitna ng alapap? Wala nang iba pang naghahawak sa kanila maliban kay Allah. Walang nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makalipad maliban kay Allah. Katotohanan, naririto ang mga maliwanag na tanda para sa mga tao na nananampalataya sa kaisahan ni Allah. At si Allah ang gumawa ng inyong mga tahanan na inyong pahingahan na maging tahimik para sa inyo, at gumawa para sa inyo mula sa mga balat ng bakahan o hayupan ng mga tirahan, alalaong baga, ang mga tolda o mga kulandong na madaling bitbitin kung kayo ay naglalakbay at kung kayo ay nagpapahingalay sa inyong paglalakbay. At gumawa para sa inyo mula sa kanilang balahibo, balat at buhok, balahibo ng tupa, balat ng kamelyo at buhok ng kambing, ng pampalamuti, alalaong baga, ang mga alpombra, kumot at iba pa na inyong napapakinabangan sa pansamantalang kaginhawahan. At si Allah ang gumawa para sa inyo ng malilim mula sa bagay na kanyang nilikha, at gumawa para sa inyo ng mga puok katulad ng mga yungib na mapagkakandungan sa mga kabundukan, at ginawa niya para sa inyo ang mga kasuotan upang pangalagaan kayo laban sa init at lamig, at mga kasuotan, baluti o kutamaya na nangangalaga sa inyo sa pakikipaglaban. Kaya't sa ganito ay pinaging ganap niya ang kanyang biyaya sa inyo upang kayo ay magsuko ng inyong sarili sa kanyang kalooban sa Islam. At kung sila ay tumalikod, ang iyong tungkulin o Muhammad ay upang may parating lamang ang mensahe sa maliwanag na paraan. Nababatid nila ang pagpapala ni Allah. Datapot itinatatwa nila ito sa pamamagitan ng pagsamba sa mga iba, tangi pa kay Allah. At ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At alalahanin ang araw na aming ititindig sa bawat bansa o pamayanan ang isang saksi, ang kanilang sugo, at sila na hindi sumasampalataya ay hindi bibigyan ng pagkakataon na magtanghal ng mga dahilan ng pag-iwas o palusot. Gayun din sila ay hindi pahihintulutan na makabalik sa mundo upang humingi ng kapatawaran ni Allah. At kapag sila na nagsigawan ng kamalian, ang mga hindi sumasampalataya ay makamamasid ng kaparusahan at ito ay hindi pagagaanin para sa kanila. Gayun din, sila ay hindi bibigyan ng

sasabi, "Katiyakan, kayo ay tunay na mga sinungaling." At sila ay magtatanghal ng kanilang ganap na pagsuko kay Allah sa araw na iyon at ang mahuwad na Diyos-Diyosan na kanilang kinata. Ang lahat ng kanilang pinanalanginan maliban pa kay Allah, alalaong baga, ang maimahin, mga banal na tao, mga pari, mga munako, maanghel, mga jin, si Anghel Gabriel at mga sugo ay maglalaho sa kanila. Sila na hindi sumasampalataya at humahad lang sa mga tao tungo sa landas ni Allah para sa kanila. Kami ay magdaragdag ng kaparusahan sa ibabaw ng isang kaparusahan, sapagkat sila ay nagsipagkalat ng katampalasanan o kabuhungan. At alalahanin ang araw na aming ititindig sa bawat bansa o pamayanan ang isang saksi mula sa kanilang lipon ng laban sa kanila. At ikaw o Muhammad ay aming itatanghal bilang isang saksi laban sa mga ito. At aming ipinanawag sa iyo ang aklat, ang Quran, bilang paghahantad ng lahat ng bagay, isang patnubay, isang habag, at mabuting balita para sa kanila na nagsuko ng kanilang sarili kay Allah bilang mga Muslim. Katotohanan si Allah ay nagtatagubili ng karunungan at mabuting asal o mabuting pag-ugali at pagbibigay ng tulong sa mga kamag-anak at nagbabawal ng al-fahsya, alalaong baga, lahat ng masasamang gawa katulad ng bawal na pakikipagtalik, pagsuway sa magulang, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsisinungaling, pagsaksi ng walang katotohanan, pagpatay ng buhay ng walang kapamahalaan. At al-munkar, alalaong baga, lahat ng mga bawal sa batas ng Islam, lahat ng uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kawalan ng pananalig, at lahat ng uri ng kasamaan. At al-baghi, alalaong baga, ang lahat ng uri ng pagmamaliit at pang-aapi. Ay kanyang pinaalalahanan kayo upang kayo ay makaalaala, umakinig at sumunod. At inyong tuparin ang kasunduan ni Allah nang kayo ay makipagkasundo. At huwag ninyong labagin o sirain ang inyong mga sumpa o pangako matapos na inyong pagtibayin ito. At katiyakan kayo ay nagtalaga kay Allah bilang inyong tagapanagot o tagapaggarantiya, katotohanan, talastas ni Allah ang inyong ginagawa. At huwag sirain ang inyong kasunduan na katulad ng isang babae na tumatastas ng kanyang sinulid matapos na ito ay mahigpit na naked kid sa pamamagitan ng inyong panunumpa bilang isang paraan ng pandaraya sa pagitan ninyo sa dahilan na ang isang pamayanan ay higit na marami kaysa ibang pamayanan. Si Allah ay sumusubok lamang sa inyo sa pamamagitan nito, alalaong baga, siya na sumusunod kay Allah at tumutupad ng kasunduan ni Allah, at siya na sumusuway kay Allah at sumisira sa kasunduan ni Allah. At sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakan na kanyang gagawing maliwanag sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At kung niloob lamang ni Allah, kanyang magagawa kayong lahat na maging isang bansa. Datapot hinahayaan niya ang sinuman na kanyang maibigan na mapaligaw, at pinapatnubayan niya sa tamang landas ang sinuman na kanyang mapusuan. At katiyakan kayo ay tatawagin upang magsulit ng inyong ginawa. At huwag ninyong gawin ang inyong mga sumpa bilang paraan ng panlilinlang sa pagitan ninyo, sapagkat kayo ay magkakasala na. Katulad ng isang paa na nadulas matapos na may tindig ng matatag, at kayo ay lalasap ng masamang kaparusahan sa mundong ito dahilan sa inyong paghadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah. At sasa inyo ang matinding kaparusahan ng impyerno sa kabilang buhay. At huwag ipagpalit o ipagbili ang kasunduan ni Allah sa maliit na halaga o pakinabang. Katotohanan, kung ano ang nakalaan mula kay Allah ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Kung ano man ang nasa inyo, ito ay mapaparam o mauubos. At kung ano man ang nasa kay Allah, ito ay mananatili. At katiyakang sila na matityaga ay aming babayaran ng gantimpala nang ayon sa pinakamainam na kanilang ginawa. Sino man ang gumagawa ng kabutihan,
maging lalaki man o babae.

0: habang sila ay isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, katotohanan sa Kanya ay gagawad namin ang isang mabuting buhay sa mundong ito at katiyakan na aming babayaran sila ng gantimpala nang ayon sa pinakamainam sa kanilang ginawa, ang paraiso sa kabilang buhay. Kaya't kung nais ninyong dalitin o basahin ang Quran, manikluhod kayo ng kalinga ni Allah. Alalaong baga, bigkasin ang a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Iadya nawa ako ni Allah sa isinumpang si Satanas laban kay Satanas ang isinumpa. Katotohanan, siya si Satanas ay walang kapangyarihan na makapapanaig sa mga nananampalataya at naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon na si Allah. Ang kanyang kapangyarihan ay para lamang sa mga tumatalima at sumusunod sa kanya at sa mga nag-aakibat ng katambal kay Allah. At kung aming palitan ang isang talata ng Quran, alalaong baga, ang pawalang bisa o baguhin ang pag-utos nito sa halip ng iba at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang pinakamainam sa kanyang ipinapahayag. Siya ang mga hindi sumasampalataya ay nagsabi, "Ikaw o Muhammad ay isa lamang sinungaling. Ito ay hindi totoo, datapot ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Ipagbadya o Muhammad ang Ruhul Qudus, si Anghel Gabriel ang nagdala nito, ang Quran ng pababa mula sa iyong Panginoon nang may katotohanan upang tumatag at lumakas ang pananalig ng mga sumasampalataya at isang patnubay at mabuting balita sa mga Muslim. At katiyakang aming nababatid na sila na mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga pagano ay nagsasabi, isa lamang tao ang nagturo sa kanya kay Muhammad. Sila ay nagsisinungaling sapagkat ang dila o salita ng tao na kanilang tinutukoy ay banyaga. Samantalang ito ang Quran ay isang maliwanag na dilang salitang Arabic. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda ni Allah. Si Allah hindi mamamatnubay sa kanila at sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila lamang na hindi nananampalataya sa ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda ni Allah at sila na kumakata ng kabulaanan, sila ang mga sinungaling. Sino man ang magtakwil sa pananampalataya matapos na siya ay manampalataya, siya nga ang sinungaling. Maliban sa kanya na sa pilitang pinagawa nito at ang puso ay nakasadlak sa pananalig, subalit sila na naglantad ng kanilang dibdib sa kawalan ng pananalig, sasapit sa kanila ang puot ni Allah at sa kanila ang matinding kaparusahan. Ito'y sa dahilang higit na minahal at tinais nila ang buhay sa mundong ito ng higit sa kabilang buhay at si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na hindi nananampalataya. Sila yaong ang kanilang puso, pandinig o mga tainga at mga mata o paningin ay tinakpan ni Allah at sila hindi nakikinig at sumusunod. Walang alinlangan sa kabilang buhay, sila ang magiging talunan. At katotohanan, ang iyong Panginoon, sila na nagsilikas. Matapos na sila ilagay sa pagsubok at pagkaraan, sila ay nakipaglaban sa kapakanan ni Allah at naging matiisin, matiyaga. Katotohanan, ang iyong Panginoon, matapos ito ay laging nagpapatawad sa kanila ang pinakamawain. Alalahanin, ang araw na ang bawat isa ay tatambad sa pakikipag-usap sa kanyang sarili upang mga tuwiran at ang bawat isa ay babayaran ng ganap na ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. At si Allah ay nagdanghal ng halimbawa ng isang pamayanan sa Makka na naninirahan ng panatag. At may kasiyahan, ang mga panustos na kabuhayan ay dumarating dito ng sagana mula sa lahat ng lugar. Datapot ito ang pamayanan na nagtatwa sa mga pagpapala o kagandahang loob ni Allah sa kawalan ng damdamin ng pasasalamat. Kaya't hinayaan ni Allah na lasapin nito ang matinding gutom o salot at pangamba dahilan sa kanilang ginagawang kasamaan. Alalaong baga ang pagtatakwil kay Propeta Muhammad. At katotohanan, dumatal sa kanila ang isang sugo na si Muhammad mula sa kanilang lipon, datapot kanilang itinakwil siya, kaya't ang kaparusahan ay sumakmal sa kanila habang sila ay zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, buhong o buktot. Kaya't kumain kayo ng pinahintulutan at mabuting pagkain na ipinagkaloob ni Allah sa inyo at magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa mga pagpapala o biyaya ni Allah kung siya ay inyong sinasamba. Kanyang ipinagbawal lamang sa inyo ang karne ng patay na hayop, ang dugo ng laman ng baboy, at anumang hayop na kinatay bilang isang alay o sakripisyo sa mga iba maliban pa kay Allah, o kinatay para sa mga imahin o Diyos-Diyosan. O rito ang pangalan ni Allah ay hindi binanggit habang ito ay kinakatay. Datapot kung sino man ang napilitan dahil sa matinding pangangailangan ng walang pagnanais na sumuya at hindi lumalabag sa hangganan ng pagsuway, kung gayon, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At huwag kayong mangusap ng kabulaanan na itinatambad ng inyong dila. Ito ay pinahihintulutan at ito ay pinagbabawal upang kayo ay makakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah. Katotohanan, sila na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi kailanman magtatagumpay. Isang pansamantalang kasiyahan na lumilipas ang sasa kanila, datapwat sasa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan, at sa kanila ng mga Hudyo, aming ipinagbawal ang gayong mga bagay na aming binanggit sa iyo, O Muhammad, noon pang una. At hindi kami ang nagpariwara sa kanila, datapwat ipinariwara nila ang kanilang sarili. At katotohanan, ang iyong Panginoon, sa mga gumagawa ng kasamaan, mga nagugumon sa kasalanan at palasuway kay Allah sa kawalan ng kaalaman, at matapos ay nagtika at gumawa ng mga kabutihan, katotohanan ang iyong Panginoon makaraan ang gayong bagay ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan si Abraham ay isang umma o isang pinuno na may taglay ng lahat ng mabubuting katangian o isang bansa o pamayanan. Masunurin kay Allah, isang hanifan na lalaong baga, sumasamba lamang kay Allah, at siya ay hindi isang musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, at mga nag-aakibat ng mga katambal sa kanya. Siya, si Abraham, ay may pasasalamat sa kanyang mga biyaya. Kanyang si Allah, pinili siyang bilang isang dakilang sugo na malapit sa kanya. At kanyang pinatubayan siya sa matuwid na landas, sa kaisahan ni Allah, sa Islam at hindi Hudaismo o Kristiyano. At aming pinagkalooban siya ng mabuti sa mundong ito at sa kabilang buhay. Siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. At pagkaraan, ikaw o Muhammad ay aming binigyan ng inspirasyon na nagsasaysay. Sundin mo ang pananampalataya ni Abraham, na hanifan ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah, at hindi siya kabilang sa musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, at mga nag-aakibat ng mga katambal sa kanya. Katotohanan, ang araw ng Sabado ay tinalaga lamang bilang isang banal na araw sa kanila ng mga Hudyo na may pagkakahidwa tungkol dito. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay hahatol sa pagitan nila sa araw ng muling pagkabuhay hinggil sa bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Anyayahan mo, O Muhammad, ang sangkatauhan sa landas ng iyong Panginoon, alalaong baga sa Islam, nang may hikma o karunungan at mahusay na pamamaraan at makatuwirang pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila sa paraan ng higit na mainam. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang higit na nakababatid kung sino ang napaligaw sa kanyang landas at siya ang ganap na nakakaalam kung sino ang napapatnubayan. At kung inyong parusahan ang inyong kaaway, inyong parusahan sila ng katumbas ng kanilang ginawa sa inyo. Datapot kung kayo ay magbata ng may pagtitiyaga, katotohanan, ito ay higit na mainam sa mga matitiyaga. At ikaw, O Muhammad, ay maging matimtiman sa pagtitiyaga at ang iyong pagtitiyaga ay para kay Allah. At huwag kang magdalamhati sa kanila ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga pagano. At huwag kang magkaroon ng lumbay dahilan sa kanilang binabalak. Katotohanan, si Allah ay tagapagtangkilik ng mga nangangamba sa Kanya at ng muhsinun o mga gumagawa ng kabutihan.
1: Ang ilan sa mga katangian ng isang munafik o mapagkunwari ay ating matutunghayan sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafiq thalathun, idha haddatha kadab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Muttafaqun alayh. Sa hadith na ito, isiniwalat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga katangian at palatandaan ng isang taong munafik. Ang ibig sabihin ng munafik, ito ay isang salitang Arabic, ay mapagkunwari. Ang ibig sabihin ito, itinatago niya ang kasamaan at inilalantad niya ang kabutihan. Kaya nga, sa parte ng Islam, inilalantad niyang siya ay isang Muslim. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay hindi Muslim. Una, sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhab. Kapag ka siya ay nagsasalita o nangungusap, ay nagsisinungaling. Halimbawa, sa pagbebenta, siya ay kalabisang nagsisinungaling. Ganun din kung siya ay nanunumpa. Kahit hindi totoo, siya ay nanunumpa, nagsisinungaling. Ang pangalawang palatandaan na nabanggit dito ay sinabi niyang wa idha wa'ada akhlaf. At kapag siya ay nangako, hindi tumutupad ng pangako. Ibig sabihin nito, halimbawa katulad pagka sinabi niyang mamaya magkikita tayo sa hapon, inshallah, magsasabi pa ng inshallah. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya tutupad. Sa pagsabi pa lang na makikipagkita sa hapon, halimbawa, alam na niyang hindi siya sisipot. Kaya yun ang ibig sabihin ng di pagtupad sa usapan. Sinisira ang kasunduan. At yung ikatlo naman, na sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha tumina khan. At kapag siya ay pinagkatiwalaan, siya ay nagtataksil, hindi na pagkakatiwalaan. Halimbawa, kung sinabi mo sa kanya na ito'y tayo-tayo lang ang nakakaalam nito, kaya kung maaari, walang makakaalam nito na iba. Pero sinasabi niya, hindi na pagkakatiwalaan. Walang lihim na naipagkakatiwala sa kanya. Walang bagay na naipagkakatiwala sa kanya. E pinatago mo sa kanyang isang bagay, niwala niya o ibinenta niya. Hindi niya na ibabalik ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Sa sinabi niyang min alamatil munafiq, ang ilan sa mga palatandaan ng isang munafiq, ibig sabihin ito, hindi lamang ito, itong tatlo na ito, ang siyang palatandaan at katangian ng mga taong ito. Kundi, marami pa, maging sa banal na Quran, matutunghayan din sa Suratul Nisa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسِ. Na ibig sabihin ito, kapag ka sila'y nagsasagawa ng sala, sila ay tinatamad at nagpapakita sa mga tao. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga isiniwalat ng Allah subhanahu wa ta'ala na palatandaan ng mga tao mapagkunwari, ginagamit ang Islam, na sila'y tamad na tamad kapag ka oras na sinasagawa nila ang pagdarasal. At hindi lamang yun, kundi wala itong katapatan sa Allah, bagkus ito'y pakitan tao lamang. Kaya, kung bakit isinawalat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga katangiang ito upang tayo mga Muslim ay makapangilag sa mga ganitong napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan ang mga ganitong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, innal munafikina fid dirkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Waliyadu billah. Sila ay ilalagay sa pinaka mailalim, pinaka ilalim ng imperno, dahil doon ay iginagawad ang napakatinding parusa sa kanila. Sa kadalilan ng napakalaki ang naidudulot nilang kasiraan sa sambayan ng Muslim. Kaya, tayong mga Muslim, kinakailangang mangilag tayo sa mga ganitong katangian, dahil kapag ito ay nalubos sa atin, waliyadu billah, magiging ganap ang pagiging munafik ng tao.

Katotohanan na ang kaligayahan ay mayroong pintuan. At ito ay mabubuksan lamang ng dalawang susi. Ang unang susi ay ang tumingin sa iyong itaas, sa kalangitan, at anumang mayroong dito, ang mga bituin, araw at buwan. At tumingin sa iyong paligid, mga karagatan, kabundukan, mga ilog, mga hayop, mga ibon at mga isda. Hindi ba mayroong batas na sa mga ito ay nangangasiwa? Ang mag-isip sa iyong sarili at kaayusan sa iyong katawan kung papaanong nagtutulungan para sa iyong kalusugan. Sino ang naglikha sa mga dakilang nilikha na ito? At sino ang nangangalaga sa atin sa lugar na ito? Meron na bang umangkin na siya ang naglikha ng mga ito? Katotohanan na may isang dakilang naglikha sa mga ito at tunay na may kakayahan ang maawain. Katotohanan na ang unang susi ay nasa iyong kamay kung ikaw ay mapapanatag lamang sa tunay na Diyos at sa Kanya ay sasamba. Ang pangalawang susi, ang maalaman na ang tunay na Diyos na naglikha ng lahat ay inuutusan tayong tumahak sa landas na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Katotohanan na ito ay landas ng Islam na kung sino man ang tatahak dito ay magtataglay ng tunay na kaligayahan sa buhay at ganap na kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Islam ay reliyon ng kapayapaan at kapanatagan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa kasama ang kanyang tagapaglikha sapagkat siya ay naging masunuring sa kanya at dahil dito kapayapaan pagkaraan ng kamatayan. Ang Muslim ay nabubuhay ng mapayapa sa kanyang sarili sapagkat ang kanyang puso ay nakilala ang kanyang tagapaglikha. Ang Muslim ay nabubuhay sa kapayapaan kapiling ng mga tao sapagkat siya ay nakikitungo ng may katapatan. Isang pagbati mula sa nagnanais sa iyo ng kabutihan dito sa Badia Islamic Center.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang nais kong talakayin sa paksang ito ay ang tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Tamattu'. Ang Hajj at Tamattu' ay isa sa mga uri ng Hajj na siyang pinaka mainam sa lahat ng uri ng Hajj ayon sa nakakarami sa mga scholar. Ang Hajj at Tamattu, ito ay ang pagsasagawa ng Umrah sa buwan ng Hajj. Tulad halimbawa ng buwan ng Shawwal, Dhulqa'dah, at sa siyam na araw na Dhulhijjah. At ang pamamaraan ito kapag ang tao ay nagpasya ng magsagawa ng Hajj na Tamattu, unang-una kinakailangan nga isa puso niya ang taos puso niyang pag-aalay sa dakilang saligan ng Islam na ito. Ang siyang ikalimang haligi ng Islam, lalong-lalo na kung ito ay sa unang pagkakataon, sapagkat para sa kanya ito ay obligado. At kinakailangan ang kayamanang igugugol niya sa pagsasagawa ng Hajj na ito ay mula sa malinis na kayamanan. Ngayon kapag ka nakahanda ng maglakbay ang tao patungo sa Makka upang isagawa ang mga ritual ng Hajj, ang unang gagawin niya kapag ka siya ay sumapit na sa mikat, ang mikat ay isa sa mga himpilan na kung saan doon magsisimulang pumasok ang isang tao sa kalagayan ng Umrah o Hajj. At dito sa mikat na ito, siya ay maglilinis, mas mainam na maligo, mag-ahit ng mga buhok o balahibo na kailangan niyang alisin upang makaiwas sa mga ipinagbabawal sa kanya habang siya ay nasa kalagayan ng Hajj. At maaari din siyang gumamit ng pabango. At pagkatapos nito, kapag ka siya nakapaglinis na at nakapagligo na, siya ay magsasagawa ng sala. Kung ito ay sa oras ng sala na obligado, at kapag ka natapos na niyang isagawa ito, mas mainam na dito niya itatakda ang kanyang layunin sa pagsasagawa ng Hajj. O kung hindi naman oras ng obligadong sala, maaaring ito ay sala na kusang loob. Maaaring pagkatapos niya magsagawa ng wudu, siya ay mag-aalay ng sala na binubuo ng 2 raka'ah. At pagkatapos nito, ay doon niya itatakda ang kanyang layunin sa pagpasok sa kalagayan ng Hajj. At dahil nga sinabi natin na ang nais nating ipaliwanag dito ay tungkol sa Hajj tamadto, isa sa puso niya, kalakip ang pagbigkas niya ng labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Matapos niyang mabigkas ito ay siya ay nasa kalagayan na ng muhrim. Una, nasa kalagayan na siya ay nagsasagawa na ng Hajj o Umrah. At magsisimula sa mga sandaling ito ang lahat ng mga ipinagbabawal sa kanya. Katulad halimbawa sa mga kalalakihan, gayon din sa mga kababaihan, ang paggamit ng babango, pagputol ng kuko, maging sa kamay at taa, at pag-ahit o pagputol, pagbunot sa mga buhok o balahibo sa katawan. Para sa mga kalalakihan, hindi ipinapahintulo sa kanila na may nakabalo sa kanilang ulo at magsuot ng mga kasuotan na tinahi, katulad halimbawa ng pantalon. Ito ay pinagbabawas sa mga kalalakihan, gayon din yung kamiseta o ano paman na isusuot ito ayon sa pagkakatahi nito. At para naman sa mga kababaihan, ipinagbabawas sa kanilang magsuot ng niqab at saka ng guantes. Samantala, ang tungkol naman sa ihram ng babae ay walang limitasyon. Maaari siyang magsuot ng anumang ihram na nais niya hanggat hindi ito nakatawag ng pansin sa mga kalalakihan. Tulad halimbawa ng mahigpit, hindi kaya manipis, o kakaiba ang kulay, yung mga kulay na kaakit-akit para sa mga kababaihan. Ito yung siyang dapat na isaalang-alang ng isang nagsasagawang Hajj na kinakailangan niyang iwasan ang lahat ng ito. Sapagkat hindi, siya ay mag-aalay ng fidya bilang kabayaran sa mga pagkakasalan ito. At ngayon, kapag ka nagsimula ng magtalbiya ang isang nagsasagawa ng Hajj, katulad nito, Hajj tamatto, mananatili siyang magtalbiya hanggang sa pagdating niya sa Makkah. At kapag ka siya ay nasa Makkah na, mas mainam na maglinis siya muli, maligo. Huwag lang gumamit ng mga pabango, ng sabon, ng mabango. Nang sa gayon ay malinis siya sa pagpasok niya sa Al-Masjid al-Haram. At kapag ka siya ay pumasok na sa Al-Masjid al-Haram, sa Makkah, tulad ng mga ginagawa sa ibang mga masjid na kailangan niyang iuna ang kanang paa sa pagpasok at kasabay na bibigkasin niya ang zikr na itinatagubilin sa pagpasok sa masjid. Katulad halimbawa ng Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. At pagkatapos nito ay tuloy-tuloy na siyang papasok sa masjid. At kapag nakita niya nga sa harapan niya ang Kaaba. Dito magsisimulang ititigil niya ang pagbikas niya ng talbiya. At siya ay magsisimulang magsasagawa ng tawaf sa palibot ng Kaaba. At sa kanya'y itinatagubilin na mag-uumpisa sa may Al-Hajar al-Aswad. Sinasabi nilang yung itim na bato na ang Kaaba ay magiging sa bandang kaliwa niya. At dito ay tatapat siya kasabay ang pagbigkas niya ng Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdikan bi kitabik, wa wafaan bi ahdik, wa tibaan li sunnati nabiyik Muhammad. Magsisimula siyang iikot hanggang sa makarating siya muli sa kung saan ang kinarunan ng Al-Hajar al-Aswad. Ito ay isang pag-ikot. Gagawin niya ito ng 7 beses na pag-ikot. Sa pagkakataong ito, para sa mga kalalakihan, itinatagubilin din sa kanila ang isagawang al-ibtiba. Ang ibig sabihin ito, ilalagay ang balabal o di kayang rida na suot ng lalaki sa ilalim ng kanyang kilikili ang kalagitnaan nito. At yung dalawang dulo ng balabal o rida ay ilalagay niya, ipapatong niya sa kaliwang balikat niya. Gagawin niya ito hanggang sa matapos ang 7 pag-ikot. At pagkatapos nito, hindi na niya ito gagawin ulit. Sapagkat ito ay tinatagubilin lamang na gagawin sa unang pagsasagawa ng tawaf. Gayon din naman ay tinatagubilin sa mga kalalakihan na tinatawag na ramal, yung bang mabilis na paglalakad habang maliliit ang hakbang sa 3 pag-ikot hanggang sa 3 lang at hindi sa 7 pag-ikot. Sa pagtawag sa Kaaba, walang partikular na mga adhkar o sinasambit maliban sa pagitan ng Ar-Rukdul Yamani at ng Al-Hajar al-Aswad. Dito ay binibigkas ang Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sa tuwing matatapat sa Al-Hajar al-Aswad, itinatagubilin ang halika nito. At kung hindi kaya, ito ay haplusin. At kung hindi pa rin kaya dahil sa tindi ng siksikan, maaring itataas lamang ang kanang kamay habang binibigkas ang Bismillah, Wallahu Akbar. At gayon din naman sa Ar-Rukdul Yamani, itinatagubilin din na ito ay haplusin. Subalit, kapag ka ito hindi nakayanan, hindi ipinaintulot ang magtaas ng kamay dito para bilang hudyat, sapagkat ang tanging ipinaintulot na ginagawa dito ay ang paghaplos nito ng walang takdang zikr o adhkar. Kapag natapos na ang 7 pag-ikot, mas mainam na magsigawa ng dalawang raka sa likod ng Makam Ibrahim. Binubuo ng dalawang raka. At kung hindi naman kaya, maaaring dahil sa tindi ng siksikan ng tao sa dami, maaari niyang isagawa ang sunna na ito na binubuo ng dalawang raka alinman sa loob ng Al-Masjid al-Haram. At pagkatapos, itinatagubilin din na uminom siya ng tubig ng zamzam o kung kaya, maari ay maligo. Pagkatapos ng sala sa Makam Ibrahim ay magdua siya. Lahat ng nais niyang ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay tumungo na siya sa As-Safa wal Marwa. At kapag ka siya ay malapit na sa As-Safa, dahil dito naman siya mag-aalay ng As-Sa'i, bibigkasin niya ang aya na sinasabing kapag ka siya ay malapit na sa As-Safa, Inna As-Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima, faman tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Pagkatapos nun ay umakyat na siya sa itaas ng As-Safa, at kapag ka siya nandoon na sa itaas ng bundok ng As-Safa, haharap siya sa kibla at itataas ang kanyang mga kamay at bibigkasin niya ang La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. At pagkatapos ay manalangin siya ng ayon sa kaya niyang sambitin na panalangin. At pagkatapos ay ulitin niya ito sa ikalawang pagkakataon hanggang sa ikatlo. At kapag ka natapos niyang sambitin ito ng tatlong beses, siya ay bababa at pupunta sa Al-Marwa. Mayroon doon na dalawang poste na kulay berde. Sa mga kalalakihan ay itinatagubilin na tumakbo ang hindi naman gaanong matulin at iwasan ang makapinsala sa mga tao makasakit. At kapag ka siya'y sumapit na sa kabilang poste na kulay berde, titigil siya at babalik siya sa pangkaraniwang paglalakad hanggang sa makaabot siya sa Al-Marwa. Kapag ka siya'y dumating sa tuktok ng bundok ng Al-Marwa, gagawin niya ulit yung ginawa niya sa As-Safa, maliban doon sa aya na binanggit, dahil hindi na yung babanggitin ulit. Ang tanging babanggitin niya ay ang La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Pagkatapos ay magdua siya, manalangin, at gagawin niyo yun ng tatlong beses. Yun ay isang pag-ikot na tinatawag sa'i. At kapag ka siya'y pumunta sa Al-Marwa, yun ay pangalawa. Hanggang sa maisagawa niya ang pitong paglalakad, isa mula sa As-Safa patungong Marwa at mula sa Marwa patungong Safa, dalawa. Nagsimula siya sa As-Safa at magtatapos siya sa Al-Marwa. Yun ang pitong paglalakad sa pagitan ng As-Safa wal Marwa. Wala ring partikular at itinakdang adkar o panalangin Bagkos malayang magbasa ng Quran, magbasa ng adkar, dua, ang nagsasagawa ng umrah o nagsasagawa ng hajj. At pagkatapos nito ay magsasagawa siya ng pagpuputol ng buhok o pag-ahit. Mag-ahit siya ng buhok para sa mga kalalakihan. Mas mainam ang pag-ahit kaysa pagpuputol. Para naman sa mga kababaihan, itinatagubilin sa kanila ang magputol ng buhok sa dulo ng kanila mga buhok ng 1 pulgada. At kapag ka naisagawa na ang paggupit, dito magtatapos ang pagsasagawa ng umrah na kaugnay sa hajj at tamattu. Dito ay itinatagubilin sa kanya na hubarin ang kanyang ihram at magpalit ng pangkaraniwang kasuotan, at dito magsisimula na ipinaintuloy sa kanya ang lahat ng mga ipinagbabawas sa kanya habang siya ay nasa kalagayan ng ihram. At pagkatapos nito, malaya siyang manirahan o manatili sa Makka. Huwag lang siyang lalabas ng Mika. At kapag ka dumating ang 8th araw sa Dhul-Hijjah, dito ay magsusuot siya ulit ng ihram kung saan man siya naroroon, sa bahay, sa masjid, o kahit saan. Sasabitin niya ang labbaik Allahumma hajjan. Ito na yung tinatawag na hajj at tamattu. Unang isinasagawa yung umrah, at kapag ka dumating ang 8th araw ng Dhul-Hijjah, papasok naman siya sa kalagayan ng hajj. At kapag ka ito nabigkas niya, siya naman ay pumasok sa kalagayan ng hajj, na kung saan magsisimula naman sa kanya ang dati ipinagbabawa sa kanya habang siya ay nagsasagawa ng umrah, ng tulad ng mga nabanggit natin kanina. At pagkatapos ay tumungo siya sa Mina. Sa Mina, mananatili siya doon hanggang sa pagsikat ng araw, sa araw ng Arafah, sa 9th araw. At sa Mina, isasagawa niya ang 5 sala, ang duhur, ang asar, ang maghrib, at ang isya, at ang fajr. Ang mga sala na binubuo ng 4 na raka ay isinasagawa ng 2 raka. Mananatiling 2 raka ang fajr at 3 raka ang maghrib, nang hindi ito pinapagsama. Ang bawat sasalang ito ay sinasagawa sa takdang oras nito. At kapag ka sumikat ng araw sa 9th araw, sa araw ng Arafah, siya ay tumungo sa Arafah. At kapag ka siya ay dumating na sa Arafah, mas mainam na huwag mo na siyang pumasok sa hangganan ng Arafah hanggat hindi lumilihis ang araw sa kalagitnaan ng tanghali. At kapag ka lumilihis ng araw, siya ay papasok na sa Arafah. At dito naman ay itinatagubilin sa kanya ang isagawa ang duhur at ang asar ng jama' taqdim, pagsamahin ang duhur at ang asar ng 2 raka na may pagitan ng ikama. Sa mga sandaling ito habang siya nasa Arafah, itinatagubilin sa kanya ang lubos-lubos sa inyong panalangin at dua, pagbasa ng Quran, pakikinig sa mga lectures, mga kapakipakinabang na Kapupulutan niya ng aral habang siya'y nasa Arafah. Gayun din naman na walang partikular na mga binibigkas o sinasambit. Pagkos malaya ang taong mag-alay ng anumang uri ng pagsamba sa Allah sa pagkakataong ito, hanggang sa lumubog ang araw. Kapag ka lumubog ang araw, kinakailangang lumisan siya sa Arafah at tumungo siya sa Muzdalifah. At pagdating niya ng Muzdalifah, doon ay magsasagawa siya ng Salatul Maghrib at ng Salatul Isya, Jamaat Akhir, na binubuo ang Maghrib ng 3 raka at ang Isya ay 2 raka. At doon mas mainam na gagawin niya ay ang matulog, magpahinga. Nang sa gayon ay sa kinabukasan ay malakas ang kanyang katawan at masigla. Kapag ka siya ay makapagsagawa na ng Salatul Fajr at bago sumikat ang araw, kinakailangan tumungo siya sa Mina. Yun na yung 10th araw sa Dhulhijjah. At pagdating niya sa Mina, ang unang gagawin niya ay ang magbato sa Jamarat, sa pinaka malaking Jamarat, yung malapit sa Makkah, Al-Jamratul Aqaba. Gagawin niya na mas mainam na nasa kaliwa niya yung Makkah at nasa kanan niyang Mina. Babatuhin niya ito ng 7 maliliit na bato, 7 beses, at pagkatapos ay hindi siya magsasagawa ng dua. Maaring siya ay mag-alay na ng kanyang hadi. Kakatayin niya ang kanyang hadi at maggugupit. Kapag ka nagawa niya ito, ay ipinahintulot na sa kanya ang mga ipinagbabawal habang siya nasa kalagayan ng Hajj. Ito tinatawag na at-tahallul al-awwal, maliban sa mga kababaihan. Ibig sabihin sa asawa, hindi pa niya malayang makipag-ugnayan sa kanyang asawa, bagkos kinakailangan siya magsagawa ng tawaf al-ifada. At kapag siya ay nakapagsagawa ng tawaf al-ifada sa al-Masjid al-Haram, ng katulad ng sa una, magsasagawa siya ng sa'i pagkatapos ng tawaf, dahil yung unang sa'i niya ay para sa umra, at pagkatapos noon ay pinahintulot na sa kanya ang lahat, maging ang kanyang asawa, at dito ay lubos-lubos na siya ay magsusuot na ng pangkaraniwang kasuotan, at ipinahintulot na sa kanya ang lahat ng mga ipinagbabawal sa kanya habang siya ay nasa kalagayan ng ihram. At pagkatapos noon, manatili siya sa Mina sa 11, 12. Magsasagawa siya ng arami. Una, babatuhin niya ang yung asugra, yung maliit sa bandang bahagi ng Mina ng 7 bato. At magdudua siya pagkatapos ng kanyang pagbato. Isusunod niya ang alwusta ng 7 ulit na pagbato. Gayun din magdudua siya. At pagkatapos ang aljabratul akaba, ang pinakamalaki, maghagis siya ng 7 bato. Subalit pagkatapos ng paghagis ay hindi siya magdudua. Itong paulit-ulit na gagawin niya sa 11, 12. At kung siya'y nagmamadali, maaari na siyang pumunta sa Al-Masjid al-Haram upang magsagawa ng tawaf al-wida. Ito sa tawaf al-wida, ito ang huling isinasagawa ng nagsasagawa ng Hajj. Sa kondisyon na hindi siya abutan ng paglubog ng araw sa Mina, dahil kung inabutan siya ng paglubog ng araw sa Mina sa 12 araw ng Dhulhijjah, kinakailangang kumplituhin niya ang 13. At ang pinakuling gagawin niya, tulad ng sinabi natin, ay ang tawaf al-wida,

0: هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: Sura Al-Ala. Ang kataas-taasan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Luwalhatiin mo ang ngalan ng iyong Rab, ang kataas-taasan. Siya lumikha ng lahat, nagbigay ng ganap na hubog, at siyang nagtakda sa lahat ng bagay at nagpatnubay sa kanilang patunguhan. At siyang nagpasibol sa mga damuhan, at pinapangyari niyang ito ay mga lanta. Ituturo, ipapabasa namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran, upang hindi mangyaring ito ay iyong malimutan. Maliban sa naisin ng Allah, katotohanan, batid niya ang mga nakahayag at nakalihim, at gagawin naming magaang sa iyo upang sundin ang maginhawang landas. Kaya't ipaalala mo sa mga tao kung makabubuti ang paalaala sa kanila. Ang paalala ay susundin ng sino mang may takot sa Allah, subalit ito ay iiwasan ng mga taong sawimpalad, na sila'y papapasukin sa malaki at malawak na apoy, na doon ay hindi siya mamamatay at hindi rin mabubuhay. Katotohanan, magtatagumpay ang sino mang nagpakadalisay at nakaalaala at nagbibigay pagpupuri sa ngalan ng kanyang Rab at nananalangin. Subalit, pagmasdan, higit ninyong pinili ang buhay sa mundong ito. Bagamat, ang kabilang buhay ay higit na mabuti at walang hanggan. Katotohanan, ito ay nakasaad sa mga naunang kasulatan, sa mga kasulatan ni Abraham at ni Moises.

ng Quraysh. At sa kanilang kapakanan sa pangangalakal ay amin silang binigyang daan ang kanilang paglalakbay sa taglamig at taginit. Kaya't hayaan silang sumamba sa Allah, Rab, ng tahanang kaba na ito. Siya na nagpakain sa kanila laban sa gutom at nagbigay katiwasayan laban sa takot o pangamba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa mahasinul Islam. Ibig sabihin ay mga kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam. So dyan napakarami ang mga kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Subalit, kahit ilan lamang dito ang bibigkasin natin o babanggitin natin ngayon. Una, ang pinakauna sa kabutihan at kagandahan ng pananampalatayang Islam ay ang Islam ay siyang pananampalataya lamang sa Panginoon. Siyang pananampalataya lamang na tinatanggap ng Panginoong Allah. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, "Inna ad-din 'inda Allahil Islam." Katotohanan, ang tanging pananampalataya lamang, relihiyon lamang sa Allah ay ang pananampalatayang Islam. Sinabi pa sa ibang talata, "Waman yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ang sino pa mang maghangad, maghanap ng iba pang pananampalataya liban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya ng Panginoong Allah. Bagos, pagdating ng araw ng paghukom, mapabilang siya sa mga taong tarunan. Islam, which is ang kahulugan nito ay pagsamba, pagsunod, pagtalima, pagsuko sa nag-iisang Panginoong Allah lamang. Ang pangalawang kagandahan at kabutihan ng Islam ay ang Islam ay tinuruan tayong huwag maminsala sa sarili man natin o sa iba. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La darara wa la dirar." Isa sa mga kahulugan ng hadith na ito ay huwag kang maminsala sa iyong sarili at sa iba. At sinabi pa sa ibang hadith, ibang salita o ibang salawikain o katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi aw kama qal." Ang tunay na muslim ay ang siyang ligtas ang mga muslim mula sa kamandag ng kanyang dila at kanyang kamay. Ang pangatlong kagandahan at kabutihan ng Islam ay ang Quran, kung saan ibinigay sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang maluwalhating Quran na nandito ang ating patnubay, nandito ang ating gabay, nandito ang ating batas. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran mismo, sabi niya, "Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum." Tunay na dumating sa inyo ang napakagandang payo mula sa inyong Panginoon. "Wa shifa'un lima fis sudur." At lunas sa mga puso, sa anumang bagay o karamdaman sa mga puso, wahuda at patnubay, warahmatul lil mu'minin at gabag o awa para sa mga mananampalataya. Ang ikaapat na kagandahan o kabutihan ng ating pananampalatayang Islam ay ifsha'us salam. Ibig sabihin ay pagpapalaganap ng pagbabatian ng kapayapaan. Sinabi ng propeta

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabinya la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok ng paraiso maliban na kayo ay maniwala. Wala tu'minu hatta tahabbu, at hindi kayo magiging tunay na maniniwala o mananampalataya maliban na kayo ay magmamahalan. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababdum. Ituturo ko sa inyo, sabi ng propeta, ang isang bagay na kapag ginawa nyo ay magmamahalan kayo. Siyang magdudulot sa inyo ng pagmamahalan sa pagitan ninyo. Afshus salama bainakum, at ipalaganap ninyo ang pagbabatian ng kapayapaan sa inyong mga pagitan. So tinutukoy natin dito ng pagbabatian ng kapayapaan ay kapag nasalubong mo ang iyong kapatid, ay sa babatiin mo siya ng assalamu alaikum o assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, at ang isasagot naman ng taong binati ng ganun ay wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. At ang pinakahuling babanggitin natin ngayon, mula sa napakaraming kagandahan at kabutihan ng ating pananampalatayang Islam, ay ang pagtuturo sa atin ng ating pananampalatayang Islam na tuparin ang mga pangako. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْفُوا بِالْأَهَدِ إِنَّ الْأَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا, at tuparin ninyo ang kasunduan, at tuparin ninyo ang kasunduan, sapagkat tunay na ang kasunduan ay itatanong ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghukom. Aking mga kapatid, naway maraming kabutihan o mabuting aral ang ating napulot sa ating magandang paksa ngayon. Hanggang sa muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ang ilan sa mga katangian ng isang munafik o mapagkunwari ay ating matutunghayan sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafik thalathun, idha haddatha kadab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Muttafaqun alayh. Sa hadith na ito, isiniwalat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga katangian at palatandaan ng isang taong munafik. Ang ibig sabihin ng munafik, ito ay isang salitang Arabic, ay mapagkunwari. Ang ibig sabihin ito, itinatago niya ang kasamaan at inilalantad niya ang kabutihan. Kaya nga, sa parte ng Islam, inilalantad niyang siya ay isang Muslim. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay hindi Muslim. Una, sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhab. Kapag ka siya ay nagsasalita o nangungusap, ay nagsisinungaling. Halimbawa, sa pagbebenta, siya ay kalabisang nagsisinungaling. Ganun din kung siya ay nanunumpa. Kahit hindi totoo, siya ay nanunumpa, nagsisinungaling. Ang pangalawang palatandaan na nabanggit dito ay sinabi niyang wa idha wa'ada akhlaf. At kapag siya ay nangako, hindi tumutupad ng pangako. Ibig sabihin nito, halimbawa katulad pagka sinabi niyang mamaya magkikita tayo sa hapon, inshallah, magsasabi pa ng inshallah. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya tutupad. Sa pagsabi pa lang na makikipagkita sa hapon, halimbawa, alam na niyang hindi siya sisipot. Kaya yun ang ibig sabihin ng di pagtupad sa usapan. Sinisira ang kasunduan. At yung ikatlo naman, na sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha tumina khan. At kapag kasiya pinagkatiwalaan, siya ay nagtataksil, hindi na pagkakatiwalaan. Halimbawa, kung sinabi mo sa kanya na ito'y tayo-tayo lang ang nakakaalam nito, kaya kung maaari, walang makakaalam nito na iba. Pero sinasabi niya, hindi na pagkakatiwalaan. Walang lihim na naipagkakatiwala sa kanya, walang bagay na naipagkakatiwala sa kanya. E pinatago mo sa kanyang isang bagay, niwala niya o ibinenta niya, hindi niya na ibabalik ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Sa sinabi niyang min alamatil munafik, ang ilan sa mga palatandaan ng isang munafik, ibig sabihin ito, hindi lamang ito, itong tatlo na ito, ang siyang palatandaan at katangian ng mga taong ito. Kundi, marami pa, maging sa banal na Quran, matutunghayan din sa suratun Nisa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qamu ila salati kamu kusala yuraunan nas. Na ibig sabihin nito, kapag ka sila ay nagsasagawa ng sala, sila ay tinatamad at nagpapakita sa mga tao. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga isiniwalat ng Allah subhanahu wa ta'ala na palatandaan ng mga taong mapagkunwari, ginagamit ang Islam, na sila'y tamad na tamad kapag ka oras na sinasagawa nila ang pagdarasal. At hindi lamang yun, kundi wala itong katapatan sa Allah, bagkus ito'y pakitang tao lamang. Kaya, kung bakit isinawalat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga katangiang ito,
upang tayo mga Muslim ay makapangilag sa mga ganitong napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan ang mga ganitong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Waliyadu billah. Sila ay ilalagay sa pinakamailalim, pinakailalim ng imperno, dahil doon ay ginagawad ang napakatinding parusa sa kanila. Sa kadalilanang napakalaki ang naidudulot nilang kasiraan sa sambayan ng Muslim. Kaya, tayong mga Muslim, kinakailangang mangilag tayo sa mga ganitong katangian, dahil kapag ito ay nalubos sa atin, waliyadu billah, magiging ganap ang pagiging munafik ng tao.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kwento o mga kasaysayan ng mga naunang mga mabubuting mga Muslim ay kailangan ng isang mananampalataya upang makinabang sa kanilang landas na tinahak, sa kanilang mga pagtitiis, kung paano nila isinagawa ang mga kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at kung gaano kaganda at kaayos ang kanilang mga pamamaraan. Paano ang kanilang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May isang kwento na kung saan mismo ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang nagsalaysay. Ito ay ayon sa ulat ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa pagsasalaysay ni Al-Bukhari at saka si Muslim at sa iba pang mananalaysay tulad ni Abu Dawud, Ahmad at iba pa. Kung saan ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may tatlong kalalakihan na sila ay pumunta sa isang lugar. Ang lugar na ito ay may mga malalaking bato, may mga kuweba. And then, sa kanilang paglalakad, dumating sa kanila ang malakas na ulan. Dahil sa malakas na ulan na ito, sila ay pumasok sa loob ng kuweba upang sa ganun ay doon na magpalipas ng ilang oras hanggang sa matapos ang ulan. Nung pumasok sila sa kuweba, dahil sa pagkakapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkaroon ng parang landslide, nahulog yung malaking bato, dambuhalang bato, and then doon nahulog sa butas ng kuweba. Sa makatuwid, nasaraduhan yung kuweba na pinasukan nila, nasara, hindi sila makalabas. So ngayon ito ang problema nila kung paano sila lalabas. So nung makita ng tatlong taong ito na parang wala na silang pag-asang makalabas sa mula sa kuwebang ito na kanilang pinasukan, sabi ng isa sa kanila, sabi nila, wala tayong magawa kundi manalangin na lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating gagawin. Bawat isa sa atin ay babanggitin niya ang kanyang mabuting nagawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then, pagkatapos natin banggitin kung anong ating nagawa ay manalangin tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung ang gawaing ito eh ginawa natin, hindi natin ginawa kundi alang-alang lamang sa Kanya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway iligtas tayo at pahintulutan niyang tayo ay makalabas mula sa kuwebang ating napasukan. Okay, ang nauna, isa sa kanila ang nauna, ang naalala niyang nagawa niyang kabutihan, sabi niya, ako noon ay ang aking nakagawian, nakaugalian, ay pagdating ko sa bahay, pinapainom ko ng gatas ang aking mga magulang at aking mga pamilya. At dahil sa aking pagmamahal sa aking mga magulang, hindi ko muna pinapainom ng gatas ang aking mga anak kahit na umiiyak sila bago ang aking mga magulang. Ibig sabihin, dapat mauna ang mga magulang. So, inuuna ko, sabi niya. Ganun na ang aking nakaugalian. And bilang pananampalataya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isang araw, sabi niya, dumating ako, tulog ang aking mga magulang. And then yung mga bata, gutom na gutom sila. At uhaw. Kailangan nila ng gatas. So, pagdating ko, natutulog yung mga magulang ko, hindi ko kayang gisingin yung mga magulang kong tate at saka nanay ko. Sabi niya, hindi ko kayang gisingin sapagkat ayokong maalimpungatan sila o magkaroon ng sama ng loob dahil sa
kasarapan ng tulog ay ginigising ko sila. So, yun, ganun ko ginagalang aking mga magulang. So, sabi niya, hinintay ko sila sa kanilang, sa bandang ulo ng kanilang, ano, malapit sa kanilang higaan, hinintay ko hanggang sila ay magising. At ang aking mga anak ay umiiyak at talagang pinipilit na nila akong uminom. Pero sabi ko, huwag muna kayong uminom dahil uunahin ko yung mga yung lola at saka lolo ninyo. So, hinintay ko, sabi niya. Hanggang sa nagising na aking mga magulang, hindi, pinainom ko sila, saka ko pinainom ang aking mga anak. Sabi ng lalaking ito, O Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, kung itong gawain na ito ay mabuti, at hindi ko tigunawa, kundi alang-alang lamang sa iyo, O Allah, naway iligtas mo kami at pahintulutan mo kaming makaligtas mula sa kubay na ito at matanggal yung batong na nakalagay doon sa labasan ng kuweba. So pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nito na matanggal, nagalaw yung bato, nagkaroon ng butas pero hindi pa rin sila makalabas. May butas na maliit pero hindi talaga sila makalabas. Hindi, maliit lamang at hindi sila kasya. Okay, yung pangalawang lalaki, sabi ng pangalawang lalaki, ang aking naalalang nagawang mabuti na para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay meron akong pinsan, anak na babae ng aking tiyuhin. Ang babaeng ito ay, ang aking pinsan ito ay gustong gusto ko siya, mahal na mahal ko siya at dahil nais ko siyang makasama. Isang araw sabi niya, sinabi ko sa kanya na gusto kita. And then hanggang sa ang ginawa ko ay nag-ipon ako ng pera at ibinigay ko sa kanya ang 100 dinar. Kung hindi ako nagkakamali, 100 dinar. Hanggang sa dumating isang araw na magkasama na kami, dalawa lang kami at gusto ko nang gawin yung ginagawa ng lalaki sa babaeng nagugustuhan niya o minamahal niya. Pagkatapos na, nung gagawin ko na ang masamang balak ko, sinabi sa akin ng babae na to, ittaqillah, matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala o Abdullah. So nung sabihin niya, bigla akong tumayo at naalala ko ang Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon ako ng takot at iniwan ko ang babaeng mahal na mahal ko. So sabi niya, O Allah, kung ito ay hindi ko ginawa kundi para lamang sa iyo, naway pahintulot mo na kami ay makalabas mula sa kuwebang ito at naway kami ay makaligtas. Pagkatapos ng panalangin ng pangalawang lalaki, nagalaw naman yung bato na nakasara, nakalagay doon sa labasan, and then nadagdagan yung laki ng butas nung yung labasan sa kuweba. Subalit, hindi pa rin sila makalabas. Kumbaga, bahagya lamang. Yung katlong lalaki, sabi niya, ang aking nagawa na alam kong mabuti at ito'y para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron isang lalaki na pinagtrabaho ko sa akin at binabayaran ko upang babayarin ko. At ibabayaran ko siya, usually binabayaran ko siya ng takdang halaga na bigas or palay. So isang araw, ay hiniling niya sa akin ang bayad niya. Sabi niya, kailangan ko ang aking bayad. So, tumanggi ako at hindi ko na pinansin. Hanggang siya ay nagalit. Nung magalit siya, umalis siya. And then yung dapat na ibigay ko sa kanya, lumago. And then binili ko ng mga baka at mga iba pang hayop na napapakinabangan. Hanggang sa bumalik ang isang lalaking ito. Nung bumalik, sabi ng lalaki ito, kailangan ko ang bayad ko, yung sahod ko. Sabi niya, pumunta ka sa lugar na ito, kung nakikita mo yung mga hayop, yung mga baka, yung bakahan, kunin mo lahat dahil yan na yung sahod mo. Sabi niya, huwag mo akong biru, huwag kang magbiru ng ganyan. Oo. So sabi niya, hindi ako nagbibiro. Kunin mo dahil yung dapat na sahod mo na bibigay ko sa'yo, lumago siya at hindi ko ginamit, hindi ko kinain. At yan na siya. So, kinuha ng lalaki, umalis. Ginawa ko ito, sabi niya, O Allah subhanahu wa ta'ala, alang-alang lamang sa'yo. Kaya, kung ito ay isang mabuting gawain na para lamang sa'yo, O Allah, naway makaligtas kami dito sa kuwebang ito at ipahintulot mo na kami ay makalabas ng ligtas. So, pagkatapos nun,
natanggal yung bato at nakalabas sila. Alhamdulillah. So, napakagandang kwento ng propeta. Ang propeta mismo, sallallahu alayhi wasallam, ang nagkwento at nagsalaysay sa atin kung saan maraming aral na mapupulot natin dito sa hadith, kung saan yung mga ganong gawain na ginawa ng mga kalakihan na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalaking bagay pala. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, maaaring ipakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala. Yun ay hindi pa yun ang pinakagantimpala niya. How much more sa kabilang buhay? Yun ang pinaka-final, pinaka-magandang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghuhukom sa mga mabuting ginawa mo alang-alang lamang sa Kanya. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Naway nakinabang tayo sa kwento ng Propeta Muhammad SAW at inshallah tayo'y gagawa ng mga mabuting gawain alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito mga kapatid ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna anil munkar, wa ula'ika humul muflihun. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, at magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon nang ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin, ayah 48 ng sura Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, Balligu anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal.
Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo, sallallahu alayhi wa sallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ayn o obligado sa bawat isang pagdadawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wa sallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ أو كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan,
kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira. Ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na rin sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa, mga kapatid. Hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid, tayo ay nasa ating programa ngayon na pagtalakay sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pananampalatayang Islam. Sa oras na ito, ang aking nais talakayin ay patungkol sa tatlong kasalanan, malaking kasalanan na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, kung saan dapat nating iwasan ang tatlong kasalanan na ito. Ang kasalanan sa Diyos, sa Allah, ay napakarami. Subalit ang tatlong bagay na aking babanggitin ngayon ay isa ito sa mga major sin na napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan, kapag ginawa ito ng tao, siya ay nasa panganib na kalagayan dahil napakalaki ang kasalanan kanyang ginagawa. Ito ayon sa hadith ni Abu Bakr. An Abi Bakr radiyallahu anhu, kala kunna inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqal, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan, al-ishraku billah, wa uququl walidain, wa shahadatul zur, wa qawlul zur, wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an, fajalas, fama zala yukarriruha hatta qulna, laytahu sakat, muttafaqun alayhi. Ang hadith na ito ay naiulat ng isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakr. Si Abu Bakr, ayon sa kanya, isang araw sabi niya, kami ay nandoon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, at kanyang sinabi ng sugo, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Nais ba ninyong ipabatik ko sa inyo? Sabihin ko sa inyo, ipaalam ko sa inyo ang mga malalaking kasalanan bagos pinakamalaki sa mga kasalanan. So sinabi ito ng propeta ng salasan tatlong ulit. Ngayon, iniisa-isa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tatlong bagay na ito. Mga kapatid, unawain natin ng maayos. Dahil upang maiwasan natin. Una, al-ishraku billah. Ano ang kahulugan ng al-ishraku billah? Ito yung tinatawag nilang shirk. Pagtatambal sa Allah, kung saan sasamba ka bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, lahat ng kasalanan ay maaari pang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang sa isa. Ito ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag kang umasa na patawarin ka ng Allah pagdating ng araw ng paghukom kung kinamatayan mo ang pagtatambal sa Kanya. At huwag kang kumpiyansa kung kilala mo ang Diyos, si Allah, o sinasamba mo siya, subalit in the same time, meron ka pa rin dinadakila at sinasamba bukod sa Kanya. So, ibig sabihin, yung pagtatambal sa Kanya, either nasasamba ka bukod sa Kanya at hindi mo siya kilala, o kilala mo ang Diyos, sinasamba mo rin siya, pero mayroon ka rin sinasamba bukod sa Kanya. So, shirk pa rin yun, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa, verse 48? Sabi niya, inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinapatawad ang pagtatambal sa Kanya. Kailanman hindi niya pinapatawad ang taong nagtatambal sa Kanyang kaisahan. Ganun pa man, maliban dito,
maaring patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Maliban sa pagtatambal sa kanya, maaring patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. لِمَنْ يَشَى. Para sa sinumang kanyang naising patawarin. So, ibig sabihin, kapag kinamatayan mo na, namatay ka na sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْإِيَادُ بِاللَّهِ. Wala ka ng pag-asang patawarin ng Allah. Ipagkakait sa iyo ng Allah ang kanyang paraiso. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, siguraduhin nating wala tayong o walang bahid na pagtatambal, shirk ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo mamatay. Ang ikalawang malaking kasalanan ay ukukul walidain. Ang ibig sabihin, yung pag-abuso, pagsuway sa mga magulang. Allahu Akbar. Mga kapatid, alam natin ng ating mga magulang ay sila ang isa sila sa pinakamahalagang tao sa atin dito sa mundo. Bakit? Dahil silang naging dahilan kung bakit na tayo nandito. Kung bakit tayo napunta dito sa mundo o paano tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang ginawa ng Allah na dahilan para tayo iluwal dito sa mundo. So, utang na loob natin yun sa kanila. So, nakakalungkot na may mga Muslim mula sa kanyang kamusmusan ng pag-iisip hanggang sa paglaki, sinusuway ang mga magulang. Hindi ba niya alam kung paano nagbagod ang kanyang ina at ang kanyang ama upang siya ay hubugin, upang siya ay alagaan? Silang nag-aruga sa kanila, sa kanya. Wala silang inisip kundi ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos nito, paglaki niya, susuwayin niya ang kanyang mga magulang. Aabusuhin niya ang kanyang mga magulang. So, nakakapagtaka, may mga tao na maaaring kaya pa nilang saktan ang kanilang mga magulang. So, sa pananampalatayang Islam, isa itong malaking kasalanan, major sin, mabigat na kasalanan, na kung saan kapag hindi nagbalik loob ang tao mula sa kasalanan ito, napakabigat ang kanyang kaparusahan, ang kanyang makakamit na kaparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Sa Quran, sa Suratul Isra, verse 23, anong sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Itinakda ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'budu. Ipinag-utos ng Allah na huwag kayong sumamba illa iyahu. Maliban sa kanya lamang, huwag kayong sumamba bukod sa kanya. Wabil walidain ihsana, at pakitunguhan ng maayos, mahusay at mabuti ang mga magulang. So tingnan mo, yung pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pagsamba, pananampalataya, pagsamba lamang sa kanya, isinunod niya agad ang ating pagsunod, pangangalaga, mahusay na pakikitungo sa ating mga magulang. Ganong kahalaga ang ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating pananampalatayang Islam. At ang ikatlong malaking kasalanan ay shahadatu zur o qawlu zur, yung pagsasalita ng kasinungalingan o pagsasaksi ng walang katotohanan. Huwag na pagsasaksi. Huwag na pananalita. So huwag kang sumaksi ng hindi totoo. Maraming mga tao sa panahong ito na kapag binayaran mo, pwede na siya maging witness. Pwede na siya maging saksi kahit na alam niya na nagsisinungaling yung taong sinasaksihan niya. So sa Islam, isa itong mabigat na kasalanan at may inilaan ang Allah subhanahu wa ta'ala na mabigat na kaparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, ang tatlong bagay na ito ay iwasan natin. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat natin pag-aralan ang ating pananampalataya dahil marami tayong dapat malaman sa ating pananampalataya, at ito'y malalaman natin sa pamamagitan ng pag-aaral.
At sa mga ganitong pamamaraan, panonood ng ganitong mga talakayan, isa na itong paraan ng pag-aaral kung saan yung mismong pag-aaral mo, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anyway, huwag natin kalimutan yung tatlong bagay na malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatambal sa Kanya, pag-abuso sa mga magulang, at huwad na pagsaksi o huwad na pananalita. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa pagbabawal ng Islam sa Al-Gish. Anong ibig sabihin ng Gish? Ang Gish ay pandaraya o pandadaya sa iba. Ito yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya manggasya falaysa minni, o sa ibang riwaya manggasya na falaysa minna. Okay, sabi niya, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang mandaya ay hindi kabilang sa akin, o sinuman ang mandaya sa amin hindi kabilang sa amin. Ang hadith na ito, kaya nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa isinalasay ni Imam Muslim at Tirmidhi, kung saan ulat buhat kay Abu Huraira radiyallahu anhu, sabi niya, katotohanan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napadaan sa isang lalaking nagtitinda, nagbibenta ng pagkain. Marra ala subrati ta'amin faadkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan. Napadaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaking nagtitinda ng pagkain. So, nadaanan niya isang bunton ng tinitindang pagkain at ipinasok niya ang kanyang kamay sa bunton na ito. Fanalat asabi'ahu balalan. So, meron siyang nahaplos na basa. Meron siyang nasapo na basa sa bunton na ito ng itinitindang pagkain. So faqala ma hada ya sahib at-ta'am. So nung maramdaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong basa sa itinitindang pagkain, sabi niya ma hada ya sahib at-ta'am. Ano ito o ikaw na may-ari ng pagkain? Qala asabathu as-samaa ya Rasulullah. So sagot ng lalaking nagtitinda ng pagkain, sabi niya naulanan po o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ng propeta, afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahun nas. Sana sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sana inilagay mo yung nabasa sa ibabaw. Huwag mong ikubli, huwag mong ilagay sa ilalim. Sana sabi ng propeta, inilagay mo sa ibabaw ng bunton ng pagkain nang sa gayon makita ng mga tao. Manggasya falaysa minni, rawahu Muslim wa Tirmidhi. Ang sinumang mandaya ay hindi kabilang sa akin. Okay. Sa hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin yung pagsusumikap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makita yung kalagayan ng kanyang umma, ng mga Muslim. And then nagsusumikap siya na sila'y magabayan at ilayo sila sa mga kasalanan o mga bagay na pinagbabawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at nais niyang turuan yung mga Muslim kung ano ang tama sa pananampalatayang Islam. Isa na rito ang nangyaring ito kung saan nahawakan o nasapo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang basa sa pagkain at sinabi niya na ilagay mo sa ibaba upang makita ng mga tao. So, nangangahulugan mga kapatid na kapag ikaw ay nagbebenta, ipinagbabawal sa iyo bilang isang Muslim na dayain mo ang mga customer mo, ang mga namimili. So ito yung problema natin mga kapatid sa mga pamilihan, napakaraming mga mandaraya. Maliban lamang sa mga talagang hindi nandadaya, pero marami talaga mga kapatid, sad to say, o ipagpaumanhin nyo na aking sinasabi ito, dahil mismo sa realidad nakikita natin na talagang mayroong maraming mga nagbebenta na nandadaya o dinadaya nila ang kanilang mga customer. Sinasabi ng kanilang ibinebenta na pagkain o bagay ay maayos. Ngayon, bibilihin mo, mahihikayat ka,
At bibilihin mo pagdating mo sa bahay, hindi pala maayos, may sira pala. Sa pananampalatayang Islam, ipinagbabawal. Matinding ipinagbabawal ito. Okay? Matinding ipinagbabawal ito sapagkat ito ay pandaraya, panlilinlang na nagdudulot ng hidwaan, alitan sa pagitan, puot sa pagitan ng mga mananampalataya, sa pagitan ng mga Muslim. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang obligasyon o ang obligado o nararapat sa isang Muslim na nagbebenta ng isang bagay, sabihin niya kung ito man ay may kapintasan, may problema, sabihin niya doon sa namimili. Ngayon, maaring ang sasabihin ng mga tao, kung sasabihin ko na may problema ito, paano kung may bibenta? Okay? So kapatid, anong gusto mo? May ibibenta mo ang bagay na yan na may kasamang kasalanan, or sasabihin mo ang katotohanan, which is paggalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya dahil sa pagsasabi mo ng katotohanan, dahil ipinagdapat mo, mas lalo pang mayroong baraka. Mali mo, mas marami pang baraka at biyaya ang ibibigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na nabanggit sa ibang hadith kung saan kapag naging makatotohanan ang nagbibenta at ang bumibili, okay, naging makatotohanan sila dalawa, ay magkakaroon ng baraka at biyaya sa bagay na kanilang ibinenta o binili, yung kanilang transaksyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pananampalatayang Islam ay laging itinuturo sa atin ang mabuting pakikitungo sa ibang tao, katulad ng pagbibenta. And then, nais ng pananampalatayang Islam na ilayo tayo sa panlilinlang, pandaraya, at pagsisinungaling, lalo na sa mga mamimili. Pinagbabawal ang pandaraya o pandaraya sa lahat ng uri ng pakikipag-ugnayan dito. So lahat ng uri ng pandaraya, pinagbabawal ng pananampalatayang Islam, at sadyang pinaglaanan ng matinding parusa ang sinumang gumagawa ng pandaraya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway ito ay makarating sa ating mga kapatid na ito ang kanilang kalakalan, ito ang kanilang gawain, transaksyon kung saan nagsasagawa sila ng pagbebenta at kahit sa pamimili na may kasamang pandaraya, panlilinlang, ito ay pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Kaya, kung tunay kang mananampalataya, iwasan mo ngayon na. Ngayon na, kailangan mo nang iwasan at iwan, talikuran ang mga ganitong ipinagbabawal na transaksyon. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ang lahat ng papuri na may kasamang pagmamahal at pagdadakila ay tanging sa dakilang lumikha lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. At si Muhammad ang huling sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang magiging huwaran nila, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan mula sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mga mahal na tagapanood at tagapakinig, meron po kaming mahalagang bagay na nais ipagkaloob sa inyo sa programang ito. Ang paksa na napakahalaga sa buhay ng tao, na ito'y dadaanin natin sa patanong. Ang paksang ito po ay tumutukoy sa pagkatao natin. Bakit tayo

Napag-alaman mo na ba ang hiwaga na nakabalot sa iyong pagkakaroon? Napag-alaman mo na ba kung sino ang lumikha na siyang humubog sa iyong pagkatao? Mga katanungan na nangangailangan ng masusing pangunawa at mataimtimang pag-iisip. Ganun din ang malinaw na kasagutan. Tunay na kinakailangan nating malaman ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Sapagkat nang dahil sa mga kadahilanan na kung saan nangangailangan lamang na alamin natin kung anong dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ibabaw. Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Kung paano ito nilikha ng dakilang lumikha. Kung gaano ito kaganda. Tingnan mo ang kalangitan. Kung paano ito itinaas ng walang pundasyon. At ang kabundukan, kung paano ito itinatag ng dakilang lumikha. At ang kalupaan, kung paano ito ikinalat. Tunay na napakahiwaga ng pagkalikha ng dakilang lumikha. Napakaganda. Mangyari ba na ang lahat ng bagay na nasa ating paligid ay itong ating mga nakikita? Mangyari ba na ang mga ito ay basta lamang nagkaroon ng walang anumang layunin, ng walang anumang dahilan kung bakit ito nilikha? Tunay na nasa likod ng lahat ng nilikha ay mayroong kadahilanan. Merong layunin ito kung bakit nilikha ng dakilang lumikha. At lalong-lalo na tayo na pinakamataas na uri ng nilikha ng dakila, ng kataas-taasan, mas mahalaga ang ating pagkalikha. Mas mataas ang ating uri. Mas malalim, mahiwaga, na kung kaya nararapat lamang nating alamin ang layunin ng ating pagkalikha. Gaano kahalaga ang paksa na ating bibigyang linaw? Napakahalaga po ng paksa na ating tatalakayin. Kung bakit napakarami ang kasamaan na lumalaganap sa ating paligid. Napakaraming nalulong sa paggawa ng masama, pagsasayang ng oras. Ganun din, laganap sa ating kapaligiran ang nakawan, patayan, pangangalunya, at iba pa. Ganun din ang pagmamalabis, pang-aapi sa kapwa ay talamak na sa ating lipunan. Sapagkat napakarami sa mga tao ang hindi nila nauunawaan kung bakit sila nilikha, kung bakit sila naririto sa mundong ibabaw. At kapag napag-alaman nila ang dahilan ng pagkalikha sa kanila, dito natin mabibigyan ng solusyon. Dito natin magagamot ang sakit na lumalaganap sa ating lipunan. Sabi ng Allah sa maluwalhating Quran, "Apahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turji'un?" Inaakala ba ninyo o kayong mga

0: tao o aking mga nilikha. Nanilikha lamang kayo na parang laro lamang, walang kabuluhan. Tunay na kayo ay magbabalik sa amin. Tunay na lahat tayo ay magbabalik sa dakilang lumikha at tayo huhusgahan kung paano natin ginugol ang ating panahon dito sa mundong ibabaw. Kung paano natin ginamit ang ating sarili. Kung ito ba ay inilagay natin sa dapat nitong kalagyan o di kaya ay inilagay natin sa hindi dapat na paglagyan. Ngayon, ating aalamin ang kasagutan sa tanong na ating binitawan. At ang kasagutan, mga mahal naming tagapanood, ay nararapat lamang na manggagaling din sa kung sino ang lumikha sa atin. At ang kasagutan ay kanya ring ipinagkaloob sa atin. Sa maluwalhating Quran, ang huling mensahe na ipinadala ng dakilang lumikha sa kanyang huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sasambahin nila ako. Napakalinaw na kasagutan na ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha nang sa ganun hindi tayo maligaw. Nang sa ganun hindi tayo mahirapan na alamin ang nakakubling hiwaga na nakabalot sa ating pagkatao. Ito ang kasagutan na nilikha lamang tayo ng dakilang manlilikha ang kataas-taasan para lamang sambahin natin siya at wala ng iba pa. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Ayon sa ating mga eskolar, kanilang sinabi na ang pagsamba ay pangkalahatang katawagan sa anumang bagay, maging ito man ay galaw o salita ng kalugod-lugod sa dakilang lumikha, ito man ay lingid o hayagan, ito yon tinatawag na pagsamba. Kaya't kung ano man ang ginagawa mo na sangayon sa dakilang lumikha, kalugod-lugod sa kanya, ito'y kanyang ipinag-uutos o ito ay kanyang hinihikayat na gawin ng mga alipin niya, ito ay tinatawag na pagsamba. At ang pinakamainam na uri ng pagsamba na magagawa ng alipin ng dakilang lumikha ay iyong ibaba niya ang kanyang noo sa lupa. Yaong magdarasal tayo, yung sasambahin natin siya, na nag-iisa lamang, walang katambal. Hindi tayo sasamba sa sinumang anghel na malapit sa kanya, o sinumang mga sugo na matakutin sa kanya, o ano pa mang nilikha na walang kakayahan, bagkus ang ating sasambahin lamang ang makapangyarihan, ang kataas-taasan, ang siya mismong lumikha sa atin, humubog sa atin, mula nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang hanggang sa lumabas tayo dito sa mundong ating ginagalawan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paksa at sa inyong pagtitiis na pakinggan at panuorin ang paksang ito. Nawa, magkaroon ng linaw sa mga naghahangad ng katotohanan ang paksang ito. Nawa, na ibahagi namin sa inyo ang malinaw na kasagutan sa tanong na madalas na bumabalakid sa ating pagkatao. Nawa, tanggapin din ng nakilang lumikha ang aming pagsusumikap na maibahagi sa inyo ang kanyang mensahe na ipinadala sa kanyang mga sugo at sa huling sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulit-muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat at sana po maraming pagkakataon pa na kami makapaglingkod sa inyo. Hanggang dito na lamang, pagpalain ng dakilang lumikha ang lahat ng naghahangad ng katotohanan. Salamat po.
1: Silang mga tagapagbalita, ang ilan sa kanila ay aming hinirang na maging higit sa iba. Sa ilan sa kanila, si Allah ay nakipag-usap, ang ilan ay kanyang itinas sa antas. At kay Jesus na anak ni Maria ay aming ibinigay ang maliwanag na mga himala at siya ay pinatatag namin ng banal na espiritu. At kung pinayagan lamang ni Allah, sila ay hindi magkipaglaban-laban sa isa't isa. Datapwat si Allah ay gumawa ng kanyang maibigan. O kayong nagsisisampalataya, gumugol kayo ng ilan sa mga ipinagkaloob namin sa inyo. Bago sumapit ang araw, narito ay walang pakikipagtawaran. Gayun din ang pakikipagkaibigan at pamamagitan. At ang mga hindi nananampalataya, sila ang zalimun, mga gumagawa ng kamalian, tampalasan, buktot, buhong, pagano at iba pa. Si Allah, la ilaha illa hu, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat. Pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, ang may walang hanggang kapangyarihan, ang antok at pagkaidlip ay hindi maaaring makapanaig sa Kanya. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makakapamagitan sa Kanya malibang Kanyang pahintulutan? Talastas niya kung ano ang nangyayari sa Kanyang mga nilikha sa mundong ito at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila hindi makakapagtamo ng anuman sa Kanyang karunungan maliban sa Kanyang naisin. Ang Kanyang korse, luklukan, ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan, at siya hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Walang pamimilit sa pananampalataya, katotohanan, ang tamang landas ay naiiba sa maling landas. Sino man ang hindi manampalataya sa tagut, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, ano pa mang sinasamba, maliban pa kay Allah, tulad ng anghel, banal na tao, propeta, satanas, bato, libingan, Jesus na anak ni Maria, krus at iba pa, at manalig kay Allah, ay nakasakmal lang tunay na mapagkakatiwalaang tangan na hindi masisira at si Allah ang nakakarinig at nakababatid ng lahat ng bagay. Si Allah ang wali, tagapangalaga o tagapangtangkilik ng mga nananampalataya mula sa kailanman ng kadiliman ay kanyang ginabayan sila tungo sa liwanag. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya, ang kanilang awliya, kapanalig, kawaksi, at tagatangkilik ay tagut, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, mga likhang bagay na sinasamba at iba pa. Silang mga tagut ang naghahantong sa kanila. Mula sa liwanag tungo sa kadiliman, sila ang mananahan sa apoy magpakailanman. Mayroon ka na bang nakita, O Muhammad, na higit na kataka-taka sa taong nakikipagtalo kay Abraham tungkol sa kaisahan ng kanyang Panginoon, sapagkat si Allah ay nagkaloob sa kanya ng kaharian? At nang si Abraham ay nagsabi, ang aking Panginoon ay siyang nagkaloob ng buhay at naggagawad ng kamatayan, siya na nakikipagtalo ay nagsabi, ako rin ay magkakaloob ng buhay at maggagawad ng kamatayan. Si Abraham ay nagsabi, katotohanan, si Allah ang nagpapasikat ng araw mula sa silangan. Ikaw baga ang nakakapangyari na mapasikat ito mula sa kanluran? Kaya't siya na nakikipagtalo, na walang pananampalataya, ay napatigagal. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zolim, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, buktot at iba pa. O katulad siya, bilang paghahambing na napadako sa isang bayan, naganap na nasalanta, siya ay nagsabi, o papaano kayang maibabalik ito ni Allah sa pagkabuhay, matapos na ito ay mamatay? Kaya't pinapangyari ni Allah na mamatay siya ng 100 taon. At siya ay muling ibinangon. Siya, si Allah ay nagwika, gaano katagal na nanatili ka na walang buhay? Siya, ang tao ay nagsabi, marahil ako ay nanatiling walang buhay ng 1 araw o bahagi ng 1 araw. Si Allah ay nagwika, hindi, ikaw ay nanatili na walang buhay sa loob ng 100 taon. At tingnan mo ang iyong pagkain at inumin. Ito ay hindi kakikitaan ng pagbabago. Tingnan mo ang iyong asno, patay na kalansay na lamang. At sa ganitong paraan, ikaw ay ginawa naming 1 tanda sa mga tao. Pagmasdan mo ang mga buto ng asno. Kung paano namin ito bubuuin, bubuhayin at babalutan ng laman. At nang ito ay maliwanag na, nalantad sa kanya, siya ay nagsabi, batid ko na si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At nang si Abraham ay nagsabi, aking Panginoon, ipamalas ninyo sa akin kung paano kayo nagbibigay ng buhay sa patay. Si Allah ay nagwika, hindi ka ba naniniwala? Si Abraham ay nagsabi, tunay, ngunit upang maging malakas ang aking pananalig. Si Allah ay nagwika, ikaw ay kumuha ng 4 na ibon, talian mo sila, at katayin at hatiin mo sila sa maraming piraso, at iyong ilagay ang bawat piraso sa bawat burol. At pagkaraan, sila ay iyong tawagin, sila ay magmamadali na paparoon sa iyo. At iyong maalaman na si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang nakakatulad nila na gumugugol ng kanilang kayamanan. Sa landas ni Allah ay katulad ng 1 butil. Ito ay tumubo at lumaki ng 7 busal. At ang bawat busal ay may 100 butil. At si Allah ang nagpaparami ng kanyang mga biyaya sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay puspos ng panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha ang ganap na maalam. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah at hindi naghihintay ng kasunod na ang kanilang bigay ay mararapat na alalahanin. Maging ang pagpaparinggan, ang kanilang magiging ganti ay nasa kanilang Panginoon. At sila ay walang dapat pangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mabuting salita at pagpapaumanhin. Sa pulubyo ang pagtatakip sa mga kamalian ay higit na mainam sa kawang gawa na sinusundan ng pagpaparinggan. Si Allah ay masagana at siya ang pinakamapag-umanhin.
2: O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong bayaan na mawalang saysay ang inyong kawang gawa sa pamamagitan ng pagpapatanaw ng utang na loob sa tumanggap at pagpaparinggan, pagpapaalaala na masakit sa tainga sa inyong pagiging mapagbigay na magdudulot sa kanila ng kasahulan. Na katulad niya na gumugugol ng kanyang kayamanan bilang pagpapakitang tao. At siya hindi nananampalataya kay Allah, gayon din sa huling araw.
1: Ang kanyang kawangki ay katulad ng isang makinis na bato. Narito ay may bahagyang alikabok, ngunit dito ay bumuhos ang malakas na ulan at naiwan nito na linis na linis. Sila hindi magtatamo ng anumang gantimpala sa anuman na kanilang ginugol. At si Allah hindi namamatnubay sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At ang nakakahalin tulad ng mga gumugugol ng kanilang kayamanan na naghahangad ng kasiyahan ni Allah at ng katatagan ng pananampalataya sa kanilang sarili ay tulad ng isang halaman sa ibabaw ng burol. Ang malakas na ulan ay bumuhos dito at ito ay nagbunga ng higit na maraming ani. Datapwat kung ito man ay hindi tumanggap ng malakas na ulan, ang hamog nito ay sapat na. Si Allah ang ganap na nakamamasid sa anumang inyong ginagawa. Mayroon ba sa inyo ang maghahangad na magkaroon ng halamanan na sagana sa mga palmera at ubasan na may mga ilog na nagsisidalo sa ilalim nito at ang lahat ng uri ng mga bungang kahoy para sa kanya ay naririto na siya ay sumasapit na sa katandaan at ang kanyang mga anak ay mahina na at hindi makapangalaga sa kanilang sarili at nangyari na ang isang ipo-ipo na may apoy na humaplit sa halamanan at ito ay nasilaban. Kaya't sa ganito, ipinapaliwanag ni Allah ang kanyang ayat, mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagdidili-dili. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbigay kayo ng mabubuting bagay ng inyong kinita at ng mga bungang halaman mula sa kalupaan na aming pinatubo sa inyo at huwag gumugol ng kawang gawa mula sa masama. Ngunit maging kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap maliban na lamang kung nakapikit ang inyong mga mata at inyong maalaman na si Allah ay masagana ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. Si Satanas ay nananakot sa inyo ng karalitaan at nag-uudyok sa inyo ng kasalanan. Natapwat si Allah ay nangangako sa inyo ng pagpapatawad mula sa kanya at ng kasaganaan. At si Allah ay may sapat na panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha ang may ganap na kaalaman. Siya ang nagkakaloob ng karunungan sa sinumang kanyang maibigan. At siya na pinagkalooban niya ng karunungan ay tunay namang nakatanggap ng kapakinabangan na nag-uumapaw. Datapwat walang sinuman ang tatanggap ng pag-aalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. At anuman ang inyong gugulin sa kawang gawa o anumang pangako ang inyong ginawa, katiyakang si Allah ay nakababatid nito. At ang mga mapaggawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong sa kabilang buhay. Kung inyong ipamalas ang inyong kawang gawa, ito ay kasiya-siya. Datapwat kung ito ay inyong ilingid at ilimos ito sa mahihirap, ito ay higit na mainam sa inyo. Ay si Allah ay magpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ang ganap na nakatatalos ng anumang inyong ginagawa. Hindi katungkulan sa inyo, O Muhammad, ang kanilang patnubay. Datapwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang mapusuan. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, ang kapakinabangan ay sa inyong sarili. At kayong nananampalataya ay hindi magbibigay, maliban na kayo ay naghahanap ng kasiyahan ni Allah. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, kayo ay bibigyan ng ganap na katimpala para rito, at kayo ay hindi gagawaran ng kawalang katarungan. Ibigay ang inyong kawang gawa sa mga may hirap. Sila na alang-alang sa kapakanan ni Allah na napipigilan ng pakikipaglaban at hindi makapaglakbay sa kalupaan upang makapaghanap buhay. Ang isang hindi nakakakilala sa kanila ay nag-aakala na sila ay hindi nangangailangan ng tulong o kawang gawa. Dahilan sa kanilang kakimian, sila ay mapagkikilala ninyo sa kanilang mga tanda. Sila ay hindi namamalimos sa kaninuman. At anumang mabuting bagay ng inyong ipagkaloob, katotohanan ito ay batid ni Allah. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa gabi at araw, lingid man o hayag, ay mayroong pabuya mula sa kanilang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mga kumakain ng riba, nagpapatubo ng salapi o interes, ay hindi titindig sa kanilang libingan sa araw ng muling pagkabuhay. Maliban ng pagtindig ng isang tao na hinataw ni Satanas na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw, sapagkat sila ay nagsasabi, ang pangangalakal ay tulad din ng riba, pagpapatong ng tubo sa salapi o interes. Datapot si Allah ay nagpahintulot ng pangangalakal at nagbawal ng riba, pagpapatubo sa salapi o interes. Kaya't sinuman ang tumanggap ng paalaala mula sa kanyang Panginoon at tumigil sa pagpapasasa sa riba ay hindi parurusahan sa anumang nakaraan. Ang kanyang kahatulan ay nasa kay Allah. Datapot kung sino man ang magbalik sa hanap buhay na may riba, muling magpatubo o kumita ng tubo sa salapi, sila ang magsisipanahan sa apoy, mananatili sila rito magpakailanman. Si Allah ay hindi magkakaloob ng anumang biyaya sa riba, pagpapatubo ng salapi. Datapot magbibigay siya ng higit pang biyaya sa mga gawa ng pagkakawang gawa. Si Allah hindi nagmamahal sa hindi nananampalataya at sa makasalanan. Ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan at nagsasagawa ng palagiang pagdarasal ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka katungkulang kawang gawa ay mayroong gantimpala mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah at inyong ipagparaya ang anumang natira sa tubo ng inyong pautang kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At kung ito ay hindi ninyo gagawin, magsipaghanda kayo sa isang digmaan mula kay Allah at ng kanyang tagapagbalita. Datapwat kung kayo ay magbalik loob kay Allah, kunin ninyo ang puhunan ng inyong ipinautang, huwag kayong makitungo ng walang katarungan, at kayo rin naman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. At kung ang nagkakautang ay nasa kagipitan, inyong gawaran siya ng palugit hanggang sa maging madali sa kanya ang pagbabayad. Datapwat kong ipatawad ninyo ito at ibigay sa kanya bilang kawang gawa. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At pangambahan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik kay Allah. Ang bawat kaluluwa ay gagantimpalaan ng ayon sa kanyang ginawa at sinuman ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nangutang na may takdang panahon ang pagbabayad nito, ilagay ninyo ito sa kasulatan Hayaan ang isang tagasulat ay magtala nito ng makatarungan, ng magkabilang panig, at huwag hayaan na ang tagasulat ay tumanggi na magsulat sa paraan ng ipinag-utos ni Allah sa kanya. Kaya't hayaan siya na magsulat at hayaan ang may pagkakautang na siya ang magdikta at dapat niyang pangambahan si Allah na kanyang Panginoon at huwag niyang bawasan ang anumang kanyang nautang. Kung ang panig ay may pananagutan ay hangal o mahina o hindi niya kaya ang magdikta, hayaan ang kanyang tagapangalaga ang magdikta ng makatarungan. At kayo ay kumuha ng 2 saksi mula sa inyong kalalakihan. At kung wala ng 2 lalaki, kung gayon ay 1 lalaki at 2 babae na inyong mapili bilang mga saksi, upang kung ang isa sa kanila ay malitang, ang isa ay makapagpapaalaala sa kanya. Ang mga saksi ay hindi marapat na tumanggi kung sila ay tawagin. At huwag hayaan na maging tamad na isulat ang inyong kasunduan. Sa natatakdang panahon, kahimat ito ay maliit o malaki, ito ay higit na makatarungan sa paningin ni Allah, at higit na akmang katibayan, at higit na maginhawa upang maiwasan ang pag-aalinlangan, maliban na lamang kung ito ay isang pakikipagkalakalan, na ngayot ngayon din na pinagkasunduan sa pagitan ninyo. Kung gayon, ito ay hindi isang kasalanan sa inyo kung ito ay hindi ninyo naisulat. Datapwat kayo ay laging kumuha ng mga saksi sa anumang oras na kayo ay gumawa ng kasunduan sa pakikipagkalakalan. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya ng kapinsalaan. Kung kayo ay gumawa, ito ay isang kabuktutan mula sa inyo. At inyong pangambahan si Allah sapagkat si Allah ang magtuturo sa inyo. At si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. At kung kayo ay naglalakbay at hindi makatagpo ng tagasulat, kung gayon, hayaan na ang isang sanla ay kunin. Datapwat kung kayo ay nagtitiwala sa isa't isa, hayaan siya na ang pinagkatiwalaan ay magpahalaga sa ipinagkatiwala sa kanya at marapat niyang pangambahan si Allah, ang kanyang Panginoon. Huwag maglingid ng katibayan sapagkat kung sinuman ang maglingid nito, ang kanyang puso ay nabahiran ng kasalanan. At si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. Kahimat inyong ilantad ang nasa inyong sarili. O ikubli ito, si Allah ay magsusulit sa inyo tungkol dito. Siya ang nagpapatawad sa sinumang kayang maibigan at nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan, sapagkat si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang tagapagbalita at ang mga sumasampalataya ay nananampalataya sa anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Ang bawat isa ay nananampalataya kay Allah, sa kanyang maanghel, sa kanyang mga kasulatan, at sa kanyang mga tagapagbalita. Sila ay nagsabi, kami ay hindi nagtuturing sa sinuman sa kanyang mga tagapagbalita ng pagtatangi-tangi, at sila ay nagsabi, kami ay nakinig at kami ay tumalima. O aming Panginoon, patawarin ninyo kami at sa inyo kami ay magbabalik. Walang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pansin na hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan na kanyang nagawa at magdurusa rin naman sa bawat masama na kanyang nagawa. O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami ay nakalimot o nasadlak sa kamalian. Aming Panginoon, huwag ninyong ipapasan sa amin ang pabigat na inyong iniatang sa mga nangauna sa amin. Aming Panginoon, huwag ninyong iatang sa amin ang pabigat na higit sa aming makakaya. Patawarin ninyo kami at pagkalooban kami ng pagpapatawad. Kami ay inyong habagan. Kayo ay aming maula, tagapangalaga, tagapagbantay, tagapagtaguyod. Kami ay gawaran ninyo ng tagumpay laban sa mga tao na hindi sumasampalataya.
3: Surah Al-Imran. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa huwa. Si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang may walang hanggang buhay, ang tanging isa na nagtataguyod at nangangalaga sa lahat ng mga nilalang. Siya ang nagpapanawag ng aklat sa iyo ng may katotohanan na nagpapatotoo sa mga ipinahayag noong panguna, at siya ang nagpapanawag ng Taurat at ng Injil. Noong panguna, bilang patnubay sa sangkatauhan, at pinanawag niya ang pamantayan ng paghatol sa pagitan ng matuwid at mali, ang Quran. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah. Sa kanila ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. At si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang ganap na nakapangyayari sa pagpaparusa. Katotohanan, walang nalilingid kay Allah maging sa kalupaan at sa mga kalangitan. Siya ang humubog sa iyo sa sinapupunan ng ina sa kanyang maibigan. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagpapanawag sa iyo ng aklat. Dito ay may mga talata na muhkamat, ganap na maliwanag. Ito ang mga pangunahing haligi ng aklat. At ng mga iba pa na mutashabihat, hindi lubhang maliwanag, kahit sa mga iba, na sa kanilang puso ay mayroong pagkalihis. Sa katotohanan, sila ay sumusunod sa mutashabihat, mga talata na hindi lubhang maliwanag ang kahulugan, na naghangad ng al-fitna, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagsubok, at naghanap sa Kanya ng mga nalilingid na kahulugan, tatapwat walang sinuman ang nakababatid ng mga ito maliban kay Allah. Ang mga matatatag sa pananangan sa karunungan ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya rito. Sa kabuuan nito ay may nagmula sa aming Panginoon. At walang sinuman ang nakakatanggap ng paalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. O aming Panginoon, huwag hayaan na ang aming puso ay lumihis matapos na kami ay inyong patnubayan. At kami ay gawaran ninyo ng habag mula sa inyo. Katotohanan kayo ang tagapagkaloob. Aming Panginoon, katotohanan kayo ang magtitipon sa sangkatauhan ng sama-sama sa araw ng walang alinlangan. Katotohanan si Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Katotohanan sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang mga ari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay hindi makakatulong sa kanila sa anumang paraan laban kay Allah, at sila ang magiging panggatong sa apoy. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng mga tao ni Paraon at ng mga nangauna sa kanila. Sila ay nagpasinungaling sa aming ayat, mga aral, tanda, katibayan, kapahayagan at iba pa. Kaya't sinakmal sila ni Allah dahil sa kanilang kasamaan, at si Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya. Kayo ay magagapi at titipunin ng sama-sama sa impyerno. At tunay namang kasuklam-suklam ang pook na ito upang panahanan. Mayroon na naging tanda sa inyo sa dalawang pangkat ng sandatahan na nagkatagpo. Ang isa ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, at ang iba
4: ay mga hindi sumasampalataya. Sila na mga sumasampalataya ay nakamalas sa kanila na hindi sumasampalataya sa kanilang sariling mga mata na dalawang ulit na higit na marami ang kanilang bilang. Si Allah ang nagbibigay ng tulong na kalakip ang kanyang tagumpay sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanang naririto ang mga aral sa mga tao na may pangunawa. Ginawang kahali-halina sa mga tao ang pagmamahal sa mga bagay na kanilang hinahangad, mga babae, mga anak, higit na maraming mga ginto at pilak, mga magagandang kabayo, mga bakahan, at mga sakahing lupa. Ito ang kaligayahan ng pangkasalukuyang mundo. Natapot si Allah ay may mahusay na sukli na nasa sa Kanya. Ipagbadya, ipaalam ko ba sa inyo ang mga bagay na higit na mainam dito? Para sa al-muttaqun, mga matimtiman, mabubuti at masunurin kay Allah, ay mayroong mga halamanan sa kanilang Panginoon na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naririto ang kanilang walang hanggang tahanan at mga dalisay na asawa. At si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila at si Allah ang ganap na nakamamasid sa mga alipin. Sila na nagsasabi, "O aming Panginoon, katotohanan kami ay sumasampalataya kaya't kami ay patawarin ninyo sa aming mga kasalanan at iligtas kami sa kaparusahan ng apoy." Ang matimtiman sa pagtitiyaga, ang mga tapat sa pananampalataya sa salita at gawa, ang masunurin na may matapat na debosyon sa pagsamba kay Allah, ang mga gumugugol na nagbibigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at mga tulong sa kapakanan ni Allah, at mga nananalangin, at humingi ng kapatawaran ni Allah sa mga huling oras ng gabi, si Allah ang nagpapatutuo ng La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At ang mga anghel at sila na mayroong karunungan, pinapanatili ang kanyang karunungan sa kanyang manilikha. La ilaha illa huwa. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanan ang relihiyong tatanggapin ni Allah ay Islam. Ang mga pinagkalooban ng kasulatan ay hindi nagkakahidwa. Maliban ng pagkaraang dumatal sa kanila ang kaalaman sa pamamagitan ng pananaghili at pagkapuot sa isa't isa. At sinuman ang hindi manampalataya sa ayat ni Allah, kung gayon, katiyakang si Allah ay maagap sa pagtawag sa pagsusulit. Kaya't kung sila ay nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, iyong ipagbadya, ako ay nagsuko ng aking sarili kay Allah. At ang mga sumusunod sa akin, at iyong sabihin sa kanila na pinagkalooban ng kasulatan at sa mga mangmang, kayo rin ba ay nagsusuko ng inyong sarili kay Allah sa Islam? Kung sila ay gumagawa nito, sila ay matuwid na napapatnubayan. Datapot kung sila ay tumalikod, ang iyong tungkulin ay parating lamang ang kapahayagan at si Allah ang ganap na nakamamasid ng mga alipin. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah at pumapatay sa mga propeta ng walang katwiran at pumapatay sa mga tao na nagtuturo ng makatarungang pakikitungo. Pahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila na nawala ng saysay ang kanilang mga gawa sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sa kanila ay walang makatutulong. Hindi ba ganinyo na pagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng kasulatan? Sila ay inanyayahan sa aklat ni Allah upang pagpasyahan ang kanilang hindi pagkakasundo. Pagkatapos, may 1,000 sa kanila ang tumalikod at sila ay tumututol. Ito'y sa dahilang sila ay nagsasabi, ang apo ay hindi didila sa amin maliban lamang sa ilang araw. At ang mga nakahiratihan na nilang gawin tungkol sa kanilang pananampalataya ay luminlang sa kanila. Paano kung sila ay aming tipunin sa araw ng walang alinlangan? At ang bawat tao ay gagawaran ng gantimpala ng ganap sa anumang kanyang nagawa. At sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Ipagbadya, O Muhammad! O Allah! Ang nag-aangkin ng kaharian. Kayo ang nagkakaloob ng kaharian sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang bumabawi sa kaharian sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang nagagawad ng karangalan sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang magpapaaba sa sinumang inyong maibigan. Na sa inyong kamay ang kabutihan. Katotohanan kayo ay makagagawa ng lahat ng bagay. Inyong ginawa na ang gabi ay pumasok sa araw. At inyong ginawa na ang araw ay pumasok sa gabi. At inyong pinalabas ang nabubuhay mula sa patay, at inyong pinalabas ang patay mula sa nabubuhay. At kayo ang nagkakaloob ng inyong biyaya, at panustos na walang pagbibilang sa sinumang inyong maibigan. Huwag hayaan na ang mga sumasampalataya ay tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga, katulong, kaibigan, sa halip ng mga sumasampalataya. At sinuman ang gumawa ng gayon ay hindi kailanman tutulungan ni Allah sa anumang paraan, maliban na lamang kung kayo ay katotohanang nangangamba sa panganib mula sa kanila. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanilang sarili. At kay Allah ang huling pagbabalik. Ipagbadya, kahimat ninyong ikubli kung ano ang nasa inyong puso. Lilantad ito. Si Allah ang nakakatalos nito, at batid niya kung ano ang nasa kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan. At si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Sa araw na kakaharapin ng bawat tao ang lahat ng mabuti na kanyang ginawa at ng lahat ng masama na kanyang ginawa, siya ay maghahangad na mayroong sanang malaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang kasamaan. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanyang sarili. At si Allah ay puspos ng kabaitan sa kanyang mga alipin. Ipagbadya, kung minahal ninyo si Allah, kung gayon ako ay inyong sundin, si Allah ay nagmamahal sa inyo at nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipagbadya, sundin ninyo si Allah at ang sugo, datapwat kung sila ay tumalikod, kung gayon si Allah ay hindi nagmamahal sa mga hindi sumasampalataya. Si Allah ang humirang kay Adam, kay Nuh, at sa pamilya ni Ibrahim, at sa pamilya ni Imran, nang higit sa lahat ng mga nilalang, mga supling na magkakasunod. At si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakababatid. Nang ang asawa ni Imran, ina ni Maria, ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nangako sa inyo na ang nasa sinapupunan ko ay iialay ko tungo sa paglilingkod sa inyo. Kaya't tanggapin ninyo mula sa akin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At nang kanyang maipanganak siya, ang batang si Maria, siya ay nagsasabi, O aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang sanggol na babae, at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak, at ang lalaki ay hindi katulad ng babae, at aking pinangalanan siya ng Maryam, at ako ay humingi ng pagkalinga mula sa inyo para sa kanya at sa kanyang magiging supling laban sa kasamaan ni Satanas ang itinakwil. kahit ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa kanya nang may mabuting pagtanggap at hinayaan niya na siya ay lumaki sa kagandahang asal at siya ay tinagubilin sa ilalim ng pangangalaga ni Zacarias. Sa bawat sandali na siya ay pumapasok sa al-mihrab, isang silid dasalan o pribadong silid, upang bisitahin siya, kanyang natatagpuan siya na maraming pagkain. Siya ay nagsabi, "O Maryam, saan mo ba nakikita ang mga ito?" Siya ay nagsabi, "Mula kay Allah." Katotohanan si Allah ay nagkakaloob ng ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan nang walang pagbibilang. At sa sandaling ito, si Zacarias ay nanikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi, "O aking Panginoon, ako ay gawaran mula sa inyo ng isang mabuting supling. Katotohanan kayo ang ganap na nakakarinig ng panawagan." At di naglaon, ang mga anghel ay tumawag sa kanya habang siya ay nakatindig sa pananalangin sa loob ng al-mihrab na nagsasabi, "Si Allah ay naghahati sa iyo ng masayang balita tungkol kay Yahya na magpapatotoo sa salita mula kay Allah. Siya ay marangal na nananatiling malayo sa pakipag-ulayaw sa mga babae at isang propeta na kabilang sa mga matutuwid." Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, paano akong magkaroon ng anak na lalaki? Gayong ako ay lubhang matanda na at ang aking asawa ay baog." Si Allah ay nagwika, "Si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin." Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, gumawa kayo ng tanda para sa akin." Si Allah ay nagwika, "Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay hindi makakapangusap sa mga tao sa loob ng 3 araw, maliban lamang sa sinyas. At labis mong alalahanin ang iyong Panginoon. At lualhatiin mo sa hapon at sa umaga." At nang ang mga anghel ay magbadya, "O Maryam, katotohanan si Allah ay humirang sa iyo, nagpadalisay sa iyo, at ikaw ay hinirang ng higit sa lahat ng mga babae ng alamin. O Maryam, isuko mo ang iyong sarili nang may pagtalima sa iyong Panginoon at magpatira pa ka at ikaw ay umukod na kasama ng mayumuyukod. Ito ay bahagi ng balita ng al-ghaib, ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Na aming ipinahayag sa iyo, ikaw ay wala sa lipon nila nang sila ay magsipaghagis ng mga palaso at magpalabunutan kung sino sa kanila ang nararapat ng bigyang katungkulan sa pangangalaga kay Maria, at wala ka rin ang sila ay nagsisipagtalo nang ipagbadya ng mga anghel, "O Maryam, si Allah ay naghahati sa iyo ng masayang balita ng isang salita, mangyari nga, at ito ay naganap, alalaong baga si Jesus na anak ni Maria mula sa kanya. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas, si Isa, anak ni Maryam, na itinampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay, at magiging isa sa mga malalapit kay Allah. Siya ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata. Siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, papaano akong magkakaroon ng anak gayong wala pang lalaki na sumaling sa akin?" Si Allah ay nagwika, "Ito ay magaganap sapagkat si Allah ay lumilikha ng kanyang maibigan kung siya ay magtalaga ng isang bagay. Siya ay magwika lamang ng mangyari nga, at ito ay magaganap. At siya ay magtuturo sa kanya ng aklat at al-hikma alalaong baga ang sunna, mga gawa, ang salita ng mga propeta na walang kamalian ang karunungan, at ng Taurat at ng Injil. At kanyang hihirangin siya na isang sugo ng angkan ng Israel. Ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon, aking hubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik. Nakatulad nito ang isang hugis ng isang ibon, at aking hihipan ito at magiging isang ibon. Sa kapahintulutan ni Allah at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag. At ang may kitong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay sa kapahintulutan ni Allah, at ipaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananali. At ako ay pumarito na nagpapatotoo kung ano ang nakapaloob sa Tura, mga batas noong panguna, at upang gawing tumpak sa inyo ang ilang bahagi na nasa inyo ay pinagbabawal. At ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon, kaya't pangambahan ninyo si Allah, at ako ay inyong sundin. Katotohanang si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't siya lamang ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, "Sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyun, mga disipulo, ay nagsasabi, ang mga tagatangkilik katulong ni Allah. Kami ang mga tagatangkilik ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah, at ikaw, Jesus, ay magbigay saksi na kami ay mga Muslim. O aming Panginoon, kami ay naniniwala sa anuman na inyong ipinanaog, at kami ay sumusunod sa sugo, kaya't itala kami sa mga lipon ng nagbibigay patotoo sa katotohanan." At sila ay nagbalak na patayin si Jesus, at si Allah ay nagbalak din. At si Allah ang pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. At nang winika ni Allah, "O Jesus, ikaw ay aking kukunin, at aking itataas sa aking piling, at ikaw ay aking dadalisayin sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumasampalataya, na ikaw ay anak ng Diyos, at aking gagawin ang mga sumusunod sa iyo, na higit na mainam kaysa mga walang pananampalataya, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at pagkaraan kayo ay magbabalik sa akin. At ako ang hahatol sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong kinahiratihan na hindi pinagkakasunduan. At sa mga hindi sumasampalataya, sila ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang makakatulong. At ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, si Allah ay maggagawad sa kanila ng ganap na gantimpala, at si Allah ay hindi nagmamahal sa zalimun. Mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at mapaggawa ng kabuktutan. Ang mga bagay na ito na aming dinadalit sa iyo ay kabilang sa mga talata at ganap na paalaala. Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at kanyang winika sa kanya, mangyari nga, at siya ay nalikha. Ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga nag-aalinlangan. At sinuman ang makipagtalo sa iyo tungkol sa kanya, matapos ang lahat ng kaalaman, ito ay dumatal sa iyo. Iyong ipagbadya, Halina kayo at tawagin natin ang ating mga anak at yung mga anak ng aming kababaihan at inyong kababaihan, ng aming sarili.

An, halina kayo sa isang salita na makatarungan sa pagitan namin at ninyo. At huwag tayong sumamba maliban kay Allah. At huwag tayong magbigay ng anumang katambal sa Kanya. At huwag nating itakda ang ilan sa atin bilang Panginoon maliban kay Allah. At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin, maging saksi kayo na kami ay mga Muslim. O angkan ng kasulatan, bakit kayo nagsisipagtalo tungkol sa pananampalataya ni Abraham? Gayong ang Taurat at Injil ay hindi ipinahayag hanggang pagkaraan niya. Wala ba kayong pangunawa? Katotohanan kayong nakikipagtalo sa isang bagay na mayroon kayong kaalaman? Paano kayong nakikipagtalo sa isang bagay na wala kayong kaalaman? At si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang kaalaman. Si Abraham ay hindi Hudyo, gayon din naman siya ay hindi Kristiyano. Datapot siya ay tunay na Muslim na Hanifa na nanalig sa pananampalatayang Islam na walang dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At siya ay hindi kabilang sa mushrikun, mga nagtatambal ng anuman sa pagsamba kay Allah. Katotohanan sa lipon ng sangkatauhan, ang may karapatan sa pag-aangkin kay Abraham ay sila na nagsitalima sa kanya at sa propetang ito at sila na nagsisampalataya, mga Muslim. At si Allah ang wali, tagapangalaga at tagapagtangkilik ng mga sumasampalataya. May isang pulutong sa angkan ng kasulatan. Ang nagnanais na ihantong kayo sa pagkalinaw, datapot hindi nila magagawang maligaw ang sinumang maliban sa kanilang sarili. At ito ay hindi nila nadarama. O angkan ng kasulatan, bakit hindi kayo nananampalataya sa ayat ni Allah habang kayo ay sumasaksi nito? O angkan ng kasulatan, bakit nyo binabahiran ang katotohanan ng kasinungalingan at naglilingid sa katotohanan gayong ito ay inyong nababatid? At ang isang pulutong sa angkan ng kasulatan ay nagsasabi, maniwala sa umaga sa mga bagay na ipinahayag sa mga sumasampalataya. At inyong itakwil ito sa dulo ng araw upang sila ay tumalikod. At huwag maniwala sa sinuman maliban sa kanya na sumusunod sa inyong pananampalataya. Ipagbadya, katotohanan ang tunay na patnubay ay ang patnubay ni Allah. At sila ay nagsasabi, huwag maniwala na kahit sinuman ay makakatanggap ng katulad ng inyong natanggap. O may kakayahang makipagtalo sa inyo sa harap ng inyong Panginoon. Ipagbadya, ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ni Allah. Siya ang nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay may ganap na kasapatan sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Ang ganap na maalam. Siya ang pumili tungo sa kanyang habag, sa sinumang kanyang naisin. At si Allah ang nagmamay-ari ng malaking biyaya. Sa lipon ng angkan ng kasulatan ay mayroon na kung siya ay mapagkatiwalaan ng tintor, isang malaking kayamanan, walang pag-atubili na ito ay kanyang babayaran. At sa lipon nila ay mayroon sa kanila na kung pagkatiwalaan ng isang piraso ng sinsilyong pilak ay hindi magbabayad nito maliban na ikaw ay paulit-ulit na maningil sa kanya. Sapagkat sila ay nagsasabi, walang maisisisi sa amin kung aming ipagkaluno at kunin ang mga ari-arian ng mga mangmang. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at ito ay kanilang nababatid. Tunay nga, sinumang tumupad sa kanyang pangako at labis na mangamba kay Allah, katotohanan si Allah ay magmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na tao na nananampalataya kay Allah. Katotohanan ang mga bumibili ng maliit na pakinabang bilang halaga

ng kasunduan kay Allah at sa kanilang mga pangako, sila ay walang magiging bahagi sa kabilang buhay. Si Allah hindi mangungusap sa kanila, gayon din ay hindi titingin sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din ay hindi niya dadalisahin sila at sila ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. At katotohanan, sa kanilang lipon ay may isang pulutong na nagbabago ng aklat sa pamamagitan ng kanilang dila. Upang inyong mapag-akala na ito ay bahagi ng aklat, datapot ito ay hindi bahagi ng aklat at sila ay nagsasabi, ito ay mula kay Allah, subalit ito ay hindi mula kay Allah. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at ito ay kanilang nababati. Hindi nararapat sa sinumang tao na pinagkalooban ni Allah ng aklat at al-hukm, kaalaman at pangunawa sa mga batas ng pananampalataya at pagkapropeta at pagkatapos ay mangusap sa mga tao, kayo ay maging tagapagsamba sa akin sa halip ni Allah. Datapot maging Rabbaniyun kayo, mga maalam na tao na nananampalataya at nagsasagawa ng kanilang nalalaman at nangangaral sa iba. Sapagkat kayo ay nagtuturo ng aklat at ito ay inyong pinag-aaralan. Gayon din naman, siya ay hindi mag-uutos na tangkilikin ninyo ang mga anghel at mga propeta bilang Panginoon. Ipag-uutos ba niya sa inyo na mawalan kayo ng pananalig matapos na kayo ay tumalima sa pag-uutos ni Allah at nang kunin ni Allah ang kasunduan ng mga propeta na nagsasabi, tanggapin ninyo ang anuman na aking ibigay sa inyo na kabilang sa aklat at al-hikmah, pangunawa sa mga batas ni Allah, at pagkaraan ay mayroong darating sa inyo na isang sugo na magpapatotoo kung ano ang nasa inyo. Nararapat na kayo ay maniwala sa kanya at tulungan siya. Si Allah ay nagwika, kayo ba ay sumasang-ayon? At inyo bang kukunin ang aking kasunduan? Sila ay nagsasabi, kami ay sumasang-ayon. Siya ay nagwika, kung gayon, kayo ay magpatotoo at ako ay inyong kasama na sumaksi para rito. At sino man ang tumalikod pagkaroon nito, sila ang fasiqun, mga mapaghimagsik, mga nagtatakwil sa pagsunod kay Allah. Sila baga ay naghahanap ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyon ni Allah. Samantalang sa kanya ay tumatalima ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan, ng bukal sa kalooban at hindi bukal sa kalooban. At silang lahat sa kanya ay magbabalik. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa anumang ipinanawag sa amin at sa anumang ipinanawag kay Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob at Al-Asbat na mga supling ng 12 anak na lalaki ni Jacob at sa mga ipinagkaloob kay Moises, Jesus at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa kanila ng pagtatangi-tangi sa bawat isa sa kanila at sa kanya kami ay tumatalima bilang mga Muslim. Sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. Paano baga papatnubayan ni Allah ang mga tao na tumangging sumampalataya matapos na sila ay manampalataya at matapos na sila ay magbigay saksi na ang sugo ay katotohanan at ang maliliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila. At si Allah ay hindi namamatnubay sa zalimun, mga tampalasan at mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila ang kanilang kabayaran
ay sa kanila ang sumpa ni Allah, ng maanghel, at lahat ng sangkatauhan. Sila ay mananatili roon sa impyerno. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin, gayon din naman ito ay hindi aantalahin o ipagpapaliban. Maliban sa mga nagsisisi, matapos siyaon at gumawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya, matapos na sila ay manampalataya. At pagkatapos ay patuloy na tumitindi ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi tatanggapin. At sila ang mga nangaligaw sa tuwid na landas. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay hindi nananampalataya. Ang kalupaan na tigib ng ginto ay hindi tatanggapin. Kahit kanino man mula sa kanila, kahit na ito ay alay bilang isang pantubos, para sa kanila ay isang kasakit-sakit na kaparusahan, at sa kanila ay walang makatutulong.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y pagpapatuloy sa ating pagtatalakay patungkol sa buwan ng Ramadan o pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Sang napaka mapalad ang sinumang inabutan ang buwan na ito sapagkat meron siyang pagkakataon na samantalahin ang buwan na ito araw sa araw at gabi na paramihin ang kanyang mga gawaing mabuti o mabubuting gawain at mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa mukhalafatun takaumin ba'da sa'imin. Ibig sabihin, yung mga pagkakamali na nagagawa ng ilang or nagagawa ng ilang mga nag-aayuno. Kaya natin dapat pag-usapan to dahil may mga kapatid tayo, mga Muslim, na ang kanilang akala ay ang gawain na yaon ay tama. Ang mga gawain na kanilang nakasanayan ay tama at walang sala, walang problema. Dahil walang nakakapagsabi sa kanila na ito ay mali pala. So dahil nakasanayan nila, akala nila yun ang pinaka maganda o pinakamabuti para sa kanila o sa kanilang pag-akala okay lang yun. So isang obligasyon natin na ipalaganap natin ang katotohanan at katuruan ng ating pananampalatayang Islam upang sa ganun ay ang ating pananampalataya ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi na natin patagalin yung introduction natin. Bibigkasin natin or sasabihin natin agad yung una na nagagawa ng maraming Muslim na kung saan ito'y taliwas sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Una, ta'akhiru sala'an waqtiha. May mga Muslim, alhamdulillah, nagfa-fasting sila sa buwan ng Ramadan. Ang problema ngayon, ipinagpapaliban nila ang pagdarasal, yung pagsasala. Nagsasala sila, subalit, ito ay huli na. Hindi sa takdang oras. Hindi sa takdang oras na itinakda ng pananampalatayang Islam. So, ang pananampalatayang Islam, mga kapatid, meron tayong alituntunin na dapat sundin. Pamamaraan ay binigay sa atin ng Quran, binigay sa akin natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sinabi ng Panginoong Allah, so dapat nating sundin yan. Kaya, sabi dito, فَبَعْدُ الصَّائِمِينَ يَنَامُ بَعْدَ تَنَاوُلِ وَجَبَتِ السَّحُورِ فَلَا يَسْتَيْقَدُ لِسَلَاتِ الصَّبَحِ كَمَا أَنَّ بَعْدَهُمْ يَجْتَهِدْ فِي الْأَيَّامِ الْأُولَى وَيَعْتَرِيهِمُ الْفُطُورِ فِي آخِرْ رَمَضَانِ. So, may mga kapatid na nagfa-fasting o ilan sa kanila ay pagkatapos kumain ng almusal, yung sahur. Ibig sabihin ng sahur, yung kinakain ng taong nag-aayuno bago ang oras ng fajr. Which is, ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang tinatawag na sahur. So may mga Muslim na pagkatapos nila kumain ng sahur, natutulog sila. Allahu Akbar. Natutulog sila. So, hindi sila nagigising kundi umaga na. Ngayon, mas mahalaga pa sa kanila yung sahur, which is sunnah lang yon, kesa salatul fajr, which is wajib yon. So, na iuna nila yung sunnah kesa yung voluntaryo at yung obligado. Hindi obligado ang pagkain ng sahur, pero yung pagdasal mo ng fajr,
ay obligado po yun. So, wag nating gagawin na magsasahur tayo, pagkatapos ng sahur, matutulog, syempre nagpuyat eh. Either na pinagod ang sarili sa walang kabuluhan, or anong pamang kadahilanan, pagkatapos nun, kumain ng sahur at napagod siya, matutulog siya. And then, hindi na siya nakakapagsala ng fajr. So, masama po yun at hindi po pwedeng gawin ng isang Muslim yon. Dahil ito isang pagkakamali na nagagawa ng ilang mga Muslim na nagfa-fasting. Okay, maliban doon, may mga Muslim na sa unang bahagi ng Ramadan, mashallah, active na active sila. On time yung kanilang pagdarasal, yung kanilang fasting, talagang masigasig at masipag, nagsusumikap na maisagawa ang fasting sa maayos na paraan. Subalit, pag kalagitnaan na ng Ramadan or sa huling bahagi ng Ramadan, wala na, tamad na sila. Yun yung sinabi niya dito sa wikang Arabic na waya tarihumul futur fi akh Ramadan. Tamad na sila pagkataas ng Ramadan. So, dapat tuloy-tuloy yun. Kung gaano ka-active nung unang bahagi ng Ramadan, ganun din sa huling bahagi ng Ramadan. Okay, maliban doon, pangalawa or pangatlo na, at-takhalluf an salatil jama'ah. So may mga Muslim na nagsasala sila, mashallah, nagsasala sila on time. Ang problema ngayon, sa bahay lang nagsasala. Hindi sila nagsasala sa masjid, hindi sila nagsasala sa jama'ah. So, hindi po pwede yun. Marami tayong hadith. Kung may oras lang tayo, marami tayong hadith na pwedeng banggitin na kung saan sinabi ng propeta na dapat ang tao ay magdasal ng salatul jama'ah. Isa nga sa nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi niya, yung mga taong hindi nagdadasal ng jama'ah, pupuntahan ko, susunugin ko sila. Ha? Kumbagay, na pumasok yun sa isipan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninais niya na gawin yun, pero hindi natuloy yun. Okay, pero sinasabi ng propeta na gusto niya sunugin ang mga tao o bahay ng mga taong hindi nagdadasal ng jama'ah. Ikatlong dapat ingatan ng mga taong nagfa-fasting ay al-fahash wal-bada fil lisan wasair al-maasi al-ukhra. So, habang nagfa-fasting ang isang tao, dapat iwasan natin makapagsalita tayo ng masama. Sapagkat mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa bila'an. Sabi ng propeta, o sabi ng mga kasamahan niya, ang propeta hindi siya palamura. At hindi masama yung kanyang mga pananalita, hindi bastos, siya nagsasalita ng mga malalaswa. Kumbagay, iwasan natin yung mga lahat ng masasamang salita na labag sa pananampalatayang Islam, ay hindi natin pwedeng sabihin yon, lalong-lalo na sa Ramadan. Pero hindi lang sa Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, ganun pa rin dapat iiwasan natin yung mga masasamang salita. At usair al-maasil ukhra at iba pang mga kasalanan dahil ito ay makakasira sa ating pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Maaring masasayang lang ang ating pagod sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga iba pang mga pagkakamali na malimit na ginagawa ng mga Muslim ay ipapaliwanag lang natin, tatalakayan na lang natin inshallah sa mga susunod na session ng ating pagpapaliwanag. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kung sila ay nakinig sa mga ipinanaw sa sugo na si Muhammad. Mapagmamalas mo ang kanilang mga mata na binabalungan ng luha dahilan sa katotohanan na kanilang napagkilala. Sila ay nagsasabi, "Aming Panginoon, kami ay nananampalataya, kaya't kami ay inyong itala na kabilang sa mga saksi." At bakit baga kami ay hindi mananampalataya kay Allah at sa anumang bagay ng katotohanan na dumatal sa amin at aming ninanais na ang aming Panginoon ay tatanggapin sa amin sa paraiso sa araw ng muling pagkabuhay at aming ninanais na ang aming Panginoon ay tatanggap sa amin sa paraiso sa araw ng muling pagkabuhay na kasama ang mga matutuwid na tao, si Propeta Muhammad at ang kanyang mga kasamahan. Kaya't sila ay ginantimpalaan ni Allah ng halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy dahilan sa kanilang sinabi. Sila ay mananahan dito magpakailanman at ito ang gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan. At ang mga hindi sumasampalataya at nagpabulaan sa aming ayat, sila ang maninirahan sa apoy. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong ipagbawal ang tayyibat na ginawa ni Allah na pinahihintulutan sa inyo. At huwag kayong magmalabis sa paglabag sa mga hangganan. Katotohanan si Allah ay hindi nagmamahal sa mga lumalabag sa hangganan at kumain ng mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa inyo na pinahihintulutan at mabuti at pangambahan si Allah na sa Kanya kayo ay nananampalataya. Si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na hindi ninyo sinasadya. Datapot siya ay magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na inyong sinasadya. At para sa kabayaran ng sinadyang panunumpa o pangako, kayo ay magpakain ng 10 mahirap sa sukat na kung ano ang katamtaman na inyong ipinapakain sa inyong sariling pamilya o sila ay bihisan ninyo o bigyan ng kalayaan ang isang alipin, datapwat kung sinuman ang walang kakayahan dito. Kung gayon, sila ay nararapat na mag-ayuno ng 3 araw. Ito ang kabayaran sa mga panunumpa kung kayo ay nakapanumpa. At pangalagaan ninyo ang inyong mga sumpa. Sa ganito ay ginagawa ni Allah ang maging maliwanag sa inyo ang kanyang ayat upang kayo ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat. O kayong nagsisisampalataya, ang mga nakalalasing o lahat ng uri ng inuming may alkohol at iba pa na nakapagbibigay ng lambong sa kaisipan tulad ng ipinagbabawal na gamot, droga, damong marijuana at iba pa, ang pagsusugal, al-ansob, kung saan naroon ang mga imahin o mga batong altar na sa paligid nito ay nihahandog ang mga sakripisyo o alay. At al-azlam, mga busog o palaso sa paghahanap ng swerte o kapasyahan, ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. Kaya't mahigpit na talikdan ang lahat ng mga gayong kasuklam-suklam na bagay upang kayo ay maging matagumpay. Si Satanas ay naghangad lamang na pasiglahin ang pagkagalit at pagkamuhi sa pagitan ninyo sa pamagitan ng mga bagay na nakalalasing at pagsusugal. At humahad lang sa inyo sa pag-aalala kay Allah at sa pagdarasal. Kaya nga, kayo ba ay handa nang magsitigil at sundin ninyo si Allah at ang sugo na si Muhammad at maging maingat at kung kayo ay magsitalikod, inyong maalaman na ang tungkulin ng aming sugo ay may parating lamang ang kapahayagan sa pinakamaliwanag na paraan. At sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, hindi isang kasalanan kung anuman ang kanilang kinain. Noong una, bago pa ito may pagbawal. Kung sila ay nangamba ngayon kay Allah sa pamagitan ng paglayo sa mga bagay na kanyang ipinagbabawal at sumasampalataya sa kanya at gumawa ng kabutihan at muli sila ay nangamba kay Allah at sumasampalataya sa Kanya, at muli pa sila ay nangamba kay Allah, at nagsigawa ng kabutihan na may ihsan, o lantay na gawa,
at si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. O kayong nagsisisampalataya, si Allah ay katiyakang magbibigay sa inyo ng pagsubok sa pamagitan ng mga hayop na inyong hinuhuli sa pangaso. Nang darating ng malapit sa inyo na maaabot ng inyong mga kamay at mga sibat upang mapag-alaman ni Allah kung sino ang tunay na nangangamba sa Kanya kahit na siya ay hindi ninyo nakikita. Kahit sinuman ang lumabag, makaraan ito, sa Kanya ang kasakit-sakit na kaparusahan. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong pumatay ng hayop habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram o sa hajj o sa umrah. At sinuman ang pumatay nito nang may pananadya, ang kabayaran ay isang pag-alay na dinala sa Kaaba ng isang maaaring kainin na hayop tulad ng tupa, kambing o baka na katumbas ng kanyang napatay na pinagpasyahan ng dalawang makatarungang lalaki sa inyong lipon o magbigay ng kabayaran. Ito ay pagpapakain ng 10 mahirap o katumbas nito ay pag-ayon upang kanyang malasap ang kabigatan ng kanyang gawa. Si Allah ay nagpapatawad kung anuman ang nakaraan at sinuman ang muling gumawa nito. Matapos na ito ay pagbawal, si Allah ay gaganti sa kanya at si Allah ay sukdol sa kapangyarihan ang nag-aangkin ng pagganti o pagpaparusa. Pinahintulutan sa inyo ang paghuli ng isda sa karagatan at ang kinakain nito para sa kapakinabangan ng inyong sarili at ng mga naglalakbay, datapwat ipinagbabawal sa inyo ang pangangaso ng hayop sa katihan habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram o sa hajj o sa umrah. At inyong pangambahan si Allah, kayo sa Kanya ay muling titipunin. Si Allah ang gumawa ng Kaaba, ang sagradong tahanan bilang isang kalinga o kanlungan ng katapangan at ng hajj at umrah para sa sangkatauhan at ng mga banal na buwan at ng mga hayop na hadi o pang-alay sa hajj at ang mga itinalaga o inilaan na mga hayop na minarkahan sa pamagitan ng mga kulyar upang inyong maalaman na si Allah ay nakababatid kung ano ang nasa kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan at si Allah ay ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ang katungkulan ng sugo na si Muhammad ay upang maiparating lamang ang kapahayagan at si Allah ang nakakaalam ng lahat ng inyong inilalantad at lahat ng inyong inililingid. Ipagbadya, O Muhammad, hindi magkatulad ang masama at mabuti hinggil sa lahat ng mga bagay, gawa, paniniwala, tao, pagkain at iba pa, kahimat ang karamihan ng kasamaan ay makaganyak sa inyo. Kaya't lubos ninyong pangambahan si Allah o umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan na kanyang ipinagbawal at magsagawa ng lahat ng uri ng kabutihan na kanyang ipinagutos. O kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay magsipagtagumpay. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong magtanong sa mga bagay na kung ipinaliwanag sa inyo ay magbibigay sa inyo ng kaguluhan, datapwat kung kayo ay magtatanong tungkol dito habang ang Quran ay pinahahayag, ito ay gagawin na maging maliwanag sa inyo. Si Allah ang nagpapatawad sa mga ito at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamapagpaumanhin. Nung una pa sa inyo, isang pamayanan ang nagtanong ng gayong mga tanong. At dahilan sa gayong pangyayari, sila ay naging hindi mananampalataya. Si Allah ay hindi nagutos na ang kamilyo o kaori nitong hayop ay ialay sa mga imahin o Diyos-Diyosan. Kahit ito ay bahira o saiba o wasila o ham, ito ay sinasagawa ng mga paganong Arabo bago pa dumating ang Islam sa kanila. Datapwat ang mga hindi sumasampalataya ay kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah
at ang karamihan sa kanila ay walang pangunawa. At kung ipagbadya sa kanila, halina kayo sa mga ipinahayag ni Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, sila ay nagsasabi, sapat na sa amin ang gayong bagay na nakita naming sinusunod ng aming mga ninuno, kahimat ang kanilang mga ninuno ay walang kaalaman at walang patnubay. O kayong nagsisisampalataya, pangalagaan ninyo ang inyong sarili, o gumawa ng kabutihan at umiwas sa lahat ng uri ng kasamaan. Kung kayo ay sumusunod sa tamang patnubay, walang anumang kapinsalaan ang daratal sa inyo mula sa kanila na nasa kamalian. Ang pagbabalik ninyong lahat ay kay Allah, at sa inyo ay papaalam niya ang hinggil sa lahat ninyong ginawa. O kayong nagsisisampalataya, kung ang kamatayan ay dumatal sa inyo at kayo ay gumawa ng wasiya o testamento ng pagpapamana o huling habiling yaman, kung gayon kayo ay kumuha ng pagpapatibay ng 2 matuwid na lalaki mula sa lipon ninyo, mga Muslim, o ng 2 iba na hindi mga Muslim mula sa labas kung kinakailangan. Kung kayo ay naglalakbay sa kalupaan at ang sakuna ng kamatayan ay sumapit sa inyo, sila ay kapwa pigilan matapos ang pagdarasal. Kung kayo ay may pag-aalinlangan, hayaan sila na kapwa manumpa kay Allah. Kami ay hindi naghahangad ng anumang makamundong pakinabang dito, kahimat siya ay aming malapit na kamag-anak. Hindi namin inililingid ang pahayag ni Allah, sapagkat kung magkagayon, kami ay mapapabilang sa mga makasalanan. At kung ang 2 ito ay mapag-alaman na napatunayang may pagkakasala, hayaan ang 2 iba pang saksi mula sa lipon ng mga kamag-anak ay tumindig sa halip nila. At manumpa kay Allah, kami ay nagpapatibay ng aming pahayag ay higit na matapat sa kanilang 2. At kami ay hindi nagsilabag sapagkat katiyakang kami ay magiging tampalasan. Ito ay higit na kikiling na sila ay magbigay ng kanilang pagsaksi ng ayon sa tunay nitong layunin. O di kaya sila ay mangangamba na ang iba pang pagsumpa ay maaring kunin bilang karagdagan sa kanilang pagsumpa. At inyong pangambahan si Allah at makinig. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na fasikun, mga mapaghimagsik at palasuway. Sa araw na titipunin ni Allah ang mga sugo ng sama-sama at ipagsaysay sa kanila, ano ang tugon na inyong tinanggap? Sila ay magsasabi, kami ay walang kaalaman kung ano ang kanilang ginawa makalipas ang aming panahon. Katotohanan kayo ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nakalingid. Kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Jesus na anak ni Maria, iyong alalahanin ang aking kagandahang loob sa iyo at sa iyong ina, nang ikaw ay aking patatagin sa pamagitan ng Ruh al-Qudus, si Anghel Gabriel, upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan at sa iyong paglaki, at alalahanin ng ikaw ay aking tinuruan ng pagsulat ng al-hikma o ang kapangyarihan ng pangunawa at karunungan, ng tura o mga batas, at ng Injil o Ebanghelyo, at ng iyong gawin mula sa malakit na putik ang kasintulad sa hugis ng isang ibon. Sa aking kapahintulutan at hinihingan mo ito, at ito ay naging ibon sa aking kapahintulutan. At iyong pinagaling ang mga bulag at mga kitungin sa aking kapahintulutan, at ng iyong ibalik ang malay ng patay sa aking kapahintulutan, at nang aking pigilan ang angkan ng Israel tungo sa iyo, nang ikaw ay dumatal sa kanila na may maliliwanag na katibayan, at ang mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ay nagsabi, ito ay wala ng iba kundi isang malinaw na salamangka. At nang aking ipagkaloob sa puso ng Hawariyun o mga disipulo na manampalataya sa akin at maniwala sa aking sugo na si Jesus,
Sila ay nagsabi, "Kami ay sumasampalataya sa inyo at kayo ay maging saksi na kami ay tumalima." Nang ang mga disipulo ay nagsabi, "O Hesus na anak ni Maria, maaari bang ang iyong Panginoon ay magpapanaog sa amin ng isang dulang na may pagkain mula sa langit?" Si Hesus ay nagbadya, "Pangambahan ninyo si Allah kung kayo ay tunay na sumasampalataya." Sila ay nagsabi, "Kami ay nagnanais na kumain dito at upang maging matatag ang aming pananalig at upang aming maalaman na katiyakang ikaw ay nagsabi sa amin ng katotohanan at kami sa aming sarili ay maging mga saksi." Si Hesus na anak ni Maria ay nanikluhod, "O Allah, aming Panginoon, ipadala ninyo sa amin mula sa langit ang isang dulang na may pagkain upang maging isang pagdiriwang para sa una at huli sa amin, at isang tanda mula sa inyo at pagkalooban ninyo kami, O Allah, ng ikabubuhay, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga tagapagtustos." Si Allah ay nagwika, "Ako ay magpapanaog nito sa inyo, datapwat sinuman sa inyo, makaraan nito ang bumalik sa kawalan ng pananampalataya. Kung gayon, siya ay aking parurusahan ng isang kaparusahan na hindi ko pa nagawa sa sinuman sa lahat ng mga nilalang. At kung si Allah ay magwiwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Hesus na anak ni Maria, iyo bang ipinahayag sa mga tao na sambahin ako, si Hesus, at ang aking ina na si Maria, bilang dalawang Diyos bukod pa kay Allah?" Siya, si Hesus, ay magsasabi, "Luwalhatiin kayo, hindi isang katampatan sa akin ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan. Kung aking binigkas ang gayong bagay, katotohanang ito ay inyong mababatid. Talos ninyo kung ano ang nasa aking kalooban, datapwat hindi ko nalalaman ang nasa inyong kalooban. Katotohanang kayo lamang ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nakalingid. Kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, maliban na lamang kung ano ang inyong ipinag-utos sa akin na sabihin. Sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. At ako ay isang saksi sa kanila habang ako ay nabubuhay na nasa kanilang lipon. Datapwat nang ako ay inyong kaunin, kayo ang tagamasid sa kanila at kayo ang saksi sa lahat ng bagay. Kung sila ay inyong parurusahan, sila ay inyong mga alipin, at kung sila ay inyong patatawarin, katotohanan kayo lamang ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan." Si Allah ay magwiwika, "Ito ang araw ng paghuhukom na ang mga matatapat sa kanilang pananampalataya sa kaisahan ni Allah ay makikinabang sa kanilang katapatan. Sa kanila ang mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sila ay mananahan dito magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay nalulugod sa kanya. Ito ang dakilang tagumpay. Si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Siya ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay." Surah Al-An'am. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah. Siya ang tanging isa na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at gumawa ng kadiliman at liwanag. Datapot ang mga hindi sumasampalataya ay nagturing sa iba pa bilang kapantay ng kanilang Panginoon. Siya ang lumikha sa inyo mula sa malagkit na putik at pagkatapos ay nagtakda ng isang natataningang panahon. At mayroon ding nasa sa kanya na isang natataningang panahon. At matapos, kayo ay nag-aanlinlangan. At siya si Allah ang tanging dapat na sambahin lamang sa mga kalangitan at kalupaan. Talastas niya kung ano ang inyong inililingid at inyong inilalantad. At batid niya kung ano ang inyong ginagawa, mabuti man o masama. At hindi kailanman ang isang ayah ay dumatal sa kanila mula sa ayat
ng kanilang Panginoon na hindi nila ito tinalikuran. Katotohanan na kanilang itinakwil ang katotohanan o ang Quran at si Propeta Muhammad nang ito ay dumatal sa kanila, datapwat tiyak na mapag-aalaman nila ang katotohanan ng kanilang tinutuya at pinagtatawanan. Hindi baga nila napagmasdan kung gaano karaming henerasyon na una pa sa kanila ang aming winasak. Mga henerasyon na aming itinindig sa kalupaan na may katatagan na hindi namin iginawad sa inyo. Sa kanila ay aming pinamalisbis ang saganang ulan mula sa alapap at nagbigay sa kanila ng mga ilog na umaagos patungo sa kanilang mga tahanan. Datapot sila ay aming winasak dahilan sa kanilang mga kasalanan. At kami ay lumikha pagkaraan nila ng ibang mga henerasyon. At kahit na ipanaog namin sa iyo, O Muhammad, ang isang aklat o mensahe na nasusulat sa papel upang ito ay mahipon ng kanilang mga kamay, ang mga hindi sumasampalataya ay tiyak na magsasabi, ito ay wala ng iba maliban sa isang salamangka. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang isang anghel ay hindi ipinadala sa kanya upang magpatotoo sa kanya? At kung kami ay nagsugo ng isang anghel, ang pangyayari ay mapagpapasyahan ngayon din. At walang palugit ang igagawad sa kanila. At kung kami ay magsugo sa kanila ng isang anghel, gagawin namin siya na mag-anyo bilang isang tao at sa gayon, higit pa silang mag-aanilangan sa kanya. At katotohanan, marami ng mga sugo ang tinuya at pinagtawanan ng una pa sa iyo. Datapwat ang kanilang manunudyo. Datapwat ang kanilang manunudyo ay napapaligiran ng pinakatampok na bagay o kaparusahan na kanilang pinagtatawanan. Ipagbadya, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong malasin kung ano ang kinahinatnan ng mga nagsipagtakwil ng katotohanan. Ipagbadya, O Muhammad, sino baga kaya ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan? Ipagbadya, si Allah, kanyang itinalaga sa kanyang sarili ang batas ng habag. Katotohanan kayo ay titipunin niya ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay ng walang alinlangan. Ang mga nagwawasak sa kanilang sarili ay hindi mananampalataya. At siya ang nag-aangkin ng anumang nananatili sa gabi at araw, at siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. Ipagbadya, O Muhammad, akin bagang tatangkilikin bilang isang wali, O Panginoon o tagapangalaga, ang iba pa maliban kay Allah, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, at siya ang nagbibigay ng ikabubuhay na pagkain, datapwat siya ay hindi nangangailangan upang pakainin. Ipagbadya, katotohanan ako ay pinag-utusan na manguna sa mga nagsusuko ng kanilang sarili kay Allah bilang mga Muslim. At ikaw, O Muhammad, ay huwag mapabilang sa lipon ng mushrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipagbadya, ako ay natatakot sa kaparusahan ng dakilang araw o ang araw ng muling pagkabuhay. Kung aking susuwayin ang aking Panginoon, sino man ang hindi maparusahan sa araw na yaon, tunay ngang siya ay pinagpala ni Allah. At ito ang malinaw na tagumpay. At kung si Allah ay magkaloob sa iyo ng kapinsalaan, walang sino man ang makapag-alis nito maliban sa Kanya. At kung naisin niya na gawaran kayo ng mabuti, kung gayon, siya ay makagagawa ng lahat ng bagay. At siya ay hindi matututulan ang higit na mataas sa kanyang mga alipin. At siya ay tigib ng karunungan, ang ganap na nakakaalam sa lahat ng bagay. Ipagbadya, O Muhammad, anong pagsaksi ang higit na may halaga sa katibayan? Ipagbadya, si Allah ay saksi sa pagitan natin. Ang Quran na ito ay pinahayag sa akin upang kayo ay aking mabigyan ng babala at sa kanino man na darat na nito.
kayo ba ay katotohanang magbibigay patotoo na maliban pa kay Allah ay may iba pang Diyos? Ipagbadya, ako ay hindi sumasaksi sa inyong paniniwalang Diyos. Ipagbadya, katotohanan, siya, si Allah ang tanging nag-iisang Diyos. At katotohanang ako ay walang kaalaman sa anumang itinatambal ninyo sa pagsamba sa Kanya. Sila na aming pinagkalooban ng kasulatan ay nagkakakilala sa Kanya. Nakagaya ng pagkakilala nila sa kanilang mga anak, ang mga nagwawasak sa kanilang sarili ay hindi mananampalataya. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa Kanya, na kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah o nagtatakwil ng Kanyang ayat? Katotohanan, ang mga zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian ay hindi kailanman magtatagumpay. At sa araw ng muling pagkabuhay, na sila ay aming titipunin ng sama-sama, aming wiwikain sa kanila na gumagawa ng shirk o pagtatambal ng iba pang Diyos sa pagsamba kay Allah, na saan ang inyong sinasamba na inyong pinaggigiitan bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah. Sa gayon, wala na silang anumang dahilan o pangungusap maliban na sila ay magsasabi, si Allah na aming Panginoon, kailanman ay hindi kami nagkaakibat sa inyo ng anumang Diyos. Pagmalasin kung paano sila nagsinungaling laban sa kanilang sarili at ang kabulaanan na kanilang kinata ay maglalaho sa kanila. At sa lipon nila ay may nakikinig ng Quran mula sa iyo. Datapwat kami ay naglagay ng mga lambong sa kanilang puso upang sila ay hindi makaunawa. At nang pagkabingi sa kanilang mga tainga, at kung kanila makikita ang bawat isa sa ayat, sila ay hindi sasampalataya rito hanggang sa puntong sila ay lumapit sa iyo upang makipagtalo. Ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, ito ay wala ng iba kundi mga katang-isip lamang ng mga tao noong panahong sinauna. At kanilang hinahadlangan ang mga tao na sumusunod sa kanya. At sila rin ay naglalayo ng kanilang sarili sa kanya. Datapwat winawasak lamang nila ang kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-akala. At kung iyo lamang mapagmamalas, O Muhammad, kung sila ay patitindigin na sa apoy o ng impyerno, sila ay magsasabi, mangyari sana na kami ay muling ibalik sa mundo at hindi na namin itatakwil ang ayat ng aming Panginoon at kami ay magiging mananampalataya. Hindi, datapwat na lantad na sa kanila kung ano ang kanilang ikinukubli noon at kung sila ay babalik muli sa mundo, katiyakang sila ay babalik na muli sa mga bagay na ipinagbabawal sa kanila at katotohanan sila ay mga sinungaling. At sila ay nagsabi, wala nang iba pang buhay maliban sa aming pangkasalukuyang buhay sa mundong ito at kailanman kami ay hindi muling ibabangon sa araw ng muling pagkabuhay. At kung iyo lamang mamamasdan, O Muhammad, kung sila ay patitindigin na sa harapan ng kanilang Panginoon, siya, si Allah ay magwiwika, hindi baga ito ang katotohanan, ang muling pagkabuhay at ang pagsusulit. Sila ay magsasabi, tunay nga, O aming Panginoon, siya, si Allah ay muling magwiwika. Kaya't lasapin ninyo ngayon ang kaparusahan dahilan sa kayo ay hindi nananampalataya. Katotohanan, kasawian sa kanila na hindi naniwala na kanilang makakadaupang palad si Allah hanggang sa di kaginsa-ginsa ang huling oras o mga tanda ng kamatayan ay sumapit na sa kanila at sila ay magsasabi, ah, kasawian sa amin na kami ay nagpabaya. Sapagkat kanilang dadalhin ang pasanin o mga kasalanan sa kanilang likod at tunay na kasamaan ang mga pasanin na kanilang dadalhin. At ang buhay sa mundong ito ay wala ng iba kundi isang paglalaro lamang at paglilibang. Datapot higit na mainam ang tahanan sa kabilang buhay para sa mga matutuwid.
hindi baga kayo makakaunawa. Tunay naming batid, ang dalamhatin ay dinudulot ng kanilang mga salita sa iyo, O Muhammad. Katotohanang hindi ikaw ang kanilang itinatakwil. Ngunit ang mga talata ng Quran ni Allah ang itinatakwil ng zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Katotohanang marami na sa mga sugo ang itinakwil ng una pa sa iyo, O Muhammad. Datapwat sa pamagitan ng pagtityaga, sila ay nagbata sa kanilang pagtatakwil at sila ay nasaktan o napahamak hanggang sa aming tulong ay dumatal sa kanila. At walang sinuman ang makakapagpabago sa mga salita o mga pangako ni Allah. Katotohanang dumatal na sa inyo ang balita hinggil sa mga sugo na nauna pa sa iyo. Kung ang kanilang pag-ayaw ay mabigat o mahirap para sa iyo at ikaw ay hindi matimtiman sa kanilang pananakit sa iyo. Kung magkagayon, kung ikaw ay makatagpo ng isang guwang sa lupa o isang hagdan sa langit upang ikaw ay makapagdala sa kanila ng isang tanda, kung gayon ay gawin mo. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niyang tipunin sila ng sama-sama tungo sa isang tunay na patnubay. Kaya't huwag kang maging isa sa al-jahilun o mga mangmang na naninimdim sa kanila. Sila lamang na nakikinig sa mensahe ni Propeta Muhammad. Ang tatalima rito, datapwat sa mga patay, si Allah ang magpapabangon sa kanila. At sa kanya, sila ay magbabalik. At sila ay nagsabi, bakit kaya ang isang tanda ay hindi pinanawag sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, walang pagsala na si Allah ay makakapagpanawag ng isang tanda, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. At walang isa mang gumagalaw o nabubuhay na nilalang sa kalupaan. Gayun din ang isang ibon na lumilipat sa kanyang dalawang pakpak, maliban na sila ay mga pamayanan na katulad ninyo. Wala kaming nakaligtaan sa aklat at sa kanilang Panginoon. Silang lahat ay titipunin. Sila na nagtatakwil sa aming ayat ay mga bingi at pipi sa kadiliman. Sino man ang naisin ni Allah ay kanyang ihahantong sa pagkaligaw. At sino man ang kanyang maibigan ay kanyang papatnubayan sa tuwid na landas. Ipagbadya, O Muhammad, sabihin ninyo sa akin kung ang kaparusahan ni Allah ay sumapit sa inyo o ang oras ay dumatal sa inyo, kayo ba ay maninikluhod sa iba pa maliban kay Allah? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, datapwat sa kanya lamang kayo manalangin. At kung kanyang kagustuhan ay kanyang papawiin, ang gayong kapighatian na siyang dahilan ang inyong paniniklohod sa kanya at inyong malilimutan sa sandaling yaon, ang anumang mga katambal ng inyong iniaakibat sa kanya sa pagsamba. Katotohanan kami ay nagpadala ng mga sugo sa maraming pamayanan nang una pa sa iyo, O Muhammad. At sila ay aming sinakmal ng matinding kahirapan o pagkakawala ng kanilang kayamanan at paglala ng kanilang kalusugan na kasama ang mga kapinsalaan upang sila ay magsisampalataya o manikluhod ng may kapakumbabaan. At nang ang aming kaparusahan ay sumapit na sa kanila, dapat sana sila ay nananampalataya ng may kababaang loob. Datapot ang kanilang puso ay naging matigas at ginawang nakagaganyak ni Satanas sa kanila ang kanilang mga ginagawa. Kahit nang kanilang nalimutan kung saan sila ay pinaalalahanan, aming binuksan para sa kanila ang mga tarangkahan ng bawat nakalulugod na bagay hanggang nang sila ay nagkakasayahan sa mga ipinagkaloob sa kanila. Aming sinakmal sila ng walang kaabog-abog at sila ay tandisang nasa kalagayan ng kawalang pag-asa. Kaya't ang mga tao na nagmalabis sa pagsuway ay ganap na nalipol.
at ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya, anong sa palagay ninyo kung kunin ni Allah ang inyong pandinig at inyong paningin at takpan niya ang inyong puso? Sino pa ba kaya rito ang ilah o Diyos maliban pa kay Allah? Ang makapagpapanumbalik ng mga ito para sa inyo. Tingnan mo, O Muhammad, kung paano namin sa maraming paraan ipinapaliwanag ang ayat, datapwat sila ay nagsitalikod pa rin. Ipagbadya, ano sa palagay ninyo kung ang kaparusahan ni Allah ay dumatal sa inyo nang walang kaabog-abog? O nang lantad, mayroon pa ba kayang mawawasak maliban sa zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian? At hindi namin isinugo ang mga sugo maliban na sila ay tagapagbigay ng magandang balita at bilang tagapagbabala. Kahit sinuman ang manampalataya at gumawa ng kabutihan, sa kanya ay walang sasapit na pangamba, gayon din sila ay hindi malulumbay. Datapot sila na nagtatakwil ng aming ayat, ang kaparusahan ay dadapo sa kanila dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay hindi nagsasabi sa inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah. Gayon din na aking nalalaman ang mga bagay na nakalingid. At gayon din, ako ay nagsasabi sa inyo na ako ay isang anghel. Sinusunod ko lamang kung ano ang ipinahayag sa akin sa pamagitan ng inspirasyon. Ipagbadya, sila ba ng mga bulag ay katulad nila na nakakakita? Hindi ba ka kayo magkakaroon ng pagdidili-dili at bigyan ng babala sa pamamagitan ng talata ng Quran, yaong mga nangangamba na sila ay titipunin sa harapan ng kanilang Panginoon, na roon ay wala silang magiging tagapangalaga at tagapamagitan maliban sa kanya, upang sa gayon ay kanilang pangambahan si Allah. At huwag mong itaboy, O Muhammad, ang mga naninikluhod sa kanilang Panginoon sa umaga at hapon na naghahanap ng kanyang pagkalugod. Ikaw ay walang pananagutan sa kanila sa anuman at sila ay walang pananagutan sa inyo sa anuman upang sila ay iyong itaboy. At kung magkagayon ay magiging isa sa zalimun. Kahit aming sinubukan ng ilan sa kanila sa pamamagitan ng iba upang sila na mga hindi sumasampalataya ay makapagsabi, sila ba ang mga dukhang sumasampalataya na higit na binyayaan ni Allah sa aming lipon? Hindi baga talastas na mabuti ni Allah kung sino ang mga may damdamin ng pasasalamat? At kung ang mga sumasampalataya sa aming

ng habag na kung sino man sa inyo ang nakagawa ng kamalian dahilan sa kawalang kaalaman at matapos ito, siya ay nagsisi at nagtuwid sa kanyang sarili. Sa pagsunod kay Allah, kung gayon, katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat. Sa masusing paraan upang ang landas ng mujrimun o mga kriminal mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay maging maliwanag. Ipagbadya o Muhammad, ako ay pinagbawalan na sambahin niya ang mga pinapanalanginan ninyo, maliban pa kay Allah. Ipagbadya, hindi ko susundin ang inyong walang kabuluhang pagnanasa. Kung ito ay aking gawin, ako ay mapapaligaw ng landas at ako ay hindi magiging isa sa mga matuwid na napapatnubayan. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay nasa maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon. Datapot inyong ikinaila ang katotohanan na dumatal sa akin mula kay Allah. Kung anuman ang inyong hinahanap na madaliin, ito ay wala sa aking kapangyarihan. Ang pasya ay tanging na kay Allah lamang. Siya ang nagpapahayag ng katotohanan at siya ang pinakamahusay sa lahat ng mga hukom. Ipagbadya, kung ako lamang ay may kapangyarihan na madaliin na inyong hinihiling upang ang pangyayari ay mapagpasyahan na sa pagitan ko at ninyo. Datapot si Allah ang tunay na nakakaalam kung sino ang zalimun. At siya ang nag-aangkin ng mga susi ng al-ghaib o lahat ng bagay na nakalingid tulad ng kaluluwa, kabilang buhay at iba pa. Walang sinuman ang nakakaalam ng mga ito maliban sa kanya. At talastas niya kung anuman ang nasa kalupaan at nasa karagatan. Wala ni isa mang dahon ang malalaglag ng hindi niya batid. Wala ni isa mang butil sa kadiliman ng kalupaan. Gayon din ang anumang bagay na sariwa o tuyo na hindi nakatala sa isang malinaw na talaan. Siya ang kumukuha ng inyong kaluluwa sa gabi kung kayo ay natutulog at may lahat ng kaalaman sa lahat ng inyong ginawa sa maghapon at kanyang ibinabangon o ginigising kayong muli upang ang isang natataningang panahon o haba ng inyong buhay ay matupad. At pagkatapos, sa kanya ang inyong pagbabalik at kanyang ipapaalam sa inyo kung ano ang inyong ginawa. Sila ay hindi mapapasubalian na nakakapangyari sa kanyang mga alipin. At siya ay nagsusugo ng mga tagapangalaga para sa inyo. Hanggang ang kamatayan ay dumatal sa isa sa inyo, ang anghel ng kamatayan. At kanyang mga kawaksi ay kukuha ng kanyang kaluluwa. At sila hindi nakakalimot sa kanilang tungkulin. At pagkaraan, sila ay ibabalik kay Allah, ang kanilang maula o ang tunay na Panginoon. Katotohanan nasa kanya ang pagpapasya at siya ay maagap sa pagsusulit. Ipagbadya, O Muhammad, sino ang nagliligtas sa inyo mula sa kadiliman ng kalupaan at ng karagatan? Nang manikluhod kayo sa kanya sa kababaang loob at sa lihim na nagsasabi, kung siya, si Allah ay magliligtas lamang sa amin sa ganitong kapahamakan, kami ay tunay na magkakaroon ng pagtanaw ng utang na loob. Ipagbadya, O Muhammad, si Allah ang nagliligtas sa inyo sa ganito at gayon din sa lahat ng kapahamakan, datapot kayo ay nagbibigay pa rin ng katambal sa pagsamba sa kanya. Ipagbadya, siya, si Allah ay may kapangyarihan na magparating ng kaparusahan sa inyo mula sa itaas o sa ilalim ng inyong mga paa o lambungan kayo ng kalituhan sa alitan ng inyong pangkat at gawin niya na inyong malasap ang karahasan sa isa't isa. Pagmasdan kung paano namin ipinapaliwanag sa maraming paraan ang ayat upang sila ay magkaroon ng pangunawa. At ang iyong pamayanan, O Muhammad, ay nagtakwil dito sa Quran, bagamat ito ang katotohanan

pagbadya. Ako ay hindi ninyo tagapamahala sa kapakanan ninyo. Sa bawat balita ay mayroong katotohanan, alalaong baga, sa bawat bagay ay mayroong natataningang panahon. At ito ay inyong mapag-aalaman. At kung ikaw o Muhammad ay nakamamasid sa kanila, naabala sa bulaang pakikipag-usap, hinggil sa aming mga talata o ang Quran, sa pamamagitan ng pagtuya sa mga ito, manatiling malayo sa kanila hanggang sa sila ay magbago sa kanilang pinag-uusapan. At kung ginawa ni Satanas na kayo ay makalimot, kung gayon, huwag kayong makiupo o makihalubilo sa kanila sa lipon ng mga tao na zalimun. Matapos na kayo ay makaalaala sa gayong maling bagay. Ang mga masunurin kay Allah at umiiwas sa kasamaan ay walang pananagutan sa kanila na mga hindi sumasampalataya sa anumang paraan. Datapwat ang kanilang tungkulin ay paalalahanan sila na kanilang iwasan ang gayong panunuya sa Quran upang sila ay magkaroon ng pangangamba kay Allah. At yung hayaan na mag-isa sila na nagtuturing sa kanilang pananampalataya bilang isang laro at paglilibang at nalinlang ng buhay sa mundong ito. Datapot sila ay iyong paalalahanan sa pamamagitan ng Quran. Baka ang tao ay masadlak sa pagkawasak sa bagay na kanyang kinita. Kung kanyang mamasdan sa kanyang sarili na siya ay walang tagapangalaga o tagapamagitan maliban pa kay Allah, at kahit na siya ay mag-alok ng lahat ng kabayaran, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Sila ang mga tao na isinadlak sa pagkawasak dahilan sa kanilang kinita o mga ginawa. Sa kanila ang inumin ng kumukulong tubig at isang kasakit-sakit na kaparusahan dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya o Muhammad, at tinbagang paninikluhuran ang mga iba, maliban pa kay Allah, sila na hindi nakapagbibigay sa atin ng anumang mabuti o pinsala, at kami ba ay magtatalikod ng aming sakong matapos na siya ay mamatnubay sa atin. Nakatulad niya na isinadlak ng mga diablo na mapaligaw na nalilito sa kalupaan. Ang kanyang kasamahan ay tumatawag sa kanya tungo sa patnubay na nagsasabi, "Pumarito ka sa amin." Ipagbadya, katotohanan ang patnubay ni Allah ang tangi lamang patnubay. At kami ay pinag-utusan na magsuko sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At mag-alay ng solah o takdang panalangin ng mahinusay. At maging masunurin kay Allah at pangambahan siya. At sa kanya kayong lahat ay titipunin. Siya, si Allah, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Alalaong baga, siya, si Allah, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa katotohanan. Alalaong baga, ang mga araw ng muling pagkabuhay, siya ay magwiwika, mangyari nga, at ito ay magaganap. Ang kanyang salita ay katotohanan. Ang kanyang naisin ang makapangyarihan sa araw na ang tambuli ay hihipan. Siya ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga nakalingid at nakalantad. Siya ang tigib ng karunungan, ang pinakamaalam sa lahat ng bagay. At alalahanin ng sabihin ni Abraham sa kanyang amang si Azar, "Inyo bagang tinatangkilik ang mga imahin bilang Diyos? Katotohanan ang aking nakikita na kayo at ang inyong pamayanan ay nasa maliwanag na kamalian o pagkaligaw. Sa ganito, aming ipinamalas kay Abraham ang kaharian ng mga kalangitan at kalupaan upang siya ay mapabilang sa mga tiyak na pananalig. Nang ang kadiliman ng gabi ay lumambong sa kanya, siya ay nakamalas ng isang bituin. Siya ay nagsabi, "Ito ang aking Panginoon." Datapwat ng ito ay lumubog. Siya ay nagturing, "Hindi ko naibigan niya ang lumulubog." Nang mapagmasdan niya ang buwan na sumisikat, siya ay nagsabi, "Ito ang aking Panginoon."
Datapwat nang ito ay lumubog, siya ay nagturing, kung ako ay hindi papatnubayan ng aking Panginoon, katiyakang ako ang mapapabilang sa lipon ng mga tao na naliligaw sa kamalian. Nang mapagmalas niya ang araw na sumisikat, siya ay nagsabi, "Ito ang aking Panginoon." Ito ay higit na dakila, datapwat nang ito ay lumubog, siya ay nagturing, "O aking pamayanan, katotohanan ako ay malaya sa lahat ng mga iniaakibat ninyo na katambal sa pagsamba kay Allah. Katotohanan aking ibinaling ang aking mukha tungo sa Kanya na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan bilang isang hanifan o nananampalataya sa nag-iisang Diyos na si Allah. At ako ay hindi kabilang doon sa mga sumasamba sa iba maliban pa kay Allah. Ang kanyang pamayanan ay nakipagtalo sa kanya. Siya ay nagsabi, "Kayo ba ay nakikipagtalo sa akin hinggil kay Allah? Samantalang ako ang pinatnubayan niya at hindi ko pinangangambahan ang mga itinatambal ninyo sa pagsamba kay Allah. Walang anumang mangyayari sa akin, maliban kung ang aking Panginoon, si Allah, ay magpahintulot ng isang bagay. Ang aking Panginoon ay nakatatalastas mula sa kanyang kaalaman ng lahat ng bagay. Hindi ba ka kayo makakaala-ala? At bakit ko pangambahan ang mga bagay na itinatambal ninyo sa pagsamba kay Allah? Bagamat sila ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan o kasahulan. Datapot hindi nyo kinatatakutan na kayo ay nagtatambal sa pagsamba kay Allah sa mga bagay na siya ay hindi nagpapanaog sa inyo ng katibayan. Datapot hindi nyo kinatatakutan na kayo ay nagtatambal sa pagsamba kay Allah sa mga bagay na siya ay hindi nagpapanaog sa inyo ng katibayan. Kaya't sino sa dalawang pangkat ang may higit na karapatan sa kapanatagan kung inyo lamang nalalaman? Sila na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at wala nang sinasamba na iba pa maliban sa Kanya, at hindi inihahalo ang kalituhan sa kanilang paniniwala ng may kamalian. Sa kanila lamang ang kapanatagan at sila ay napapatnubayan. At yaon ang aming katibayan na aming ibinigay kay Abraham laban sa kanyang pamayanan. Aming itinataas ang antas ng sinuman na aming maibigan. Katotohanan ang iyong Panginoon ay tigib ng karunungan, ang ganap na maalam. At iginawad namin sa kanya si Isaac at Jacob, at ang bawat isa sa kanila ay aming pinatnubayan. At nung una pa sa kanya, aming pinatnubayan si Noah at ang kanyang mga supling na sina David, Solomon, si Job, si Joseph, si Moises at si Aaron. Sa ganito namin ginagantimpalaan ang mga mapaggawa ng kabutihan. At si Zacarias at si Juan at si Jesus at si Elias, ang bawat isa sa kanila ay nasa lipon ng mga matutuwid. At si Ismail at si Elisha at si Jonas at si Lot, ang bawat isa sa kanila ay aming kinasihan ng higit sa lahat ng mga nilalang. At gayon din ang ilan sa kanilang mga ama at kanilang supling at kanilang mga kapatid. Sila ay aming hinirang at sila ay aming pinatnubayan sa tuwid na landas. Ito ang patnubay ni Allah, kanyang ginagabayan ang sinumang kanyang mapusuan sa kanyang mga alipin, datapot kung sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. Ang lahat ng kanilang mga ginawa ay walang maibibigay na kapakinabangan sa kanila. Sila ang aming pinagkalooban ng aklat ng al-hukm upang unawa sa batas ng pananampalataya at ng pagkapropeta. Datapot kung sila ang mga hindi sumasampalataya ay hindi nananalig dito sa mga talata ng Quran. Kung gayon, katiyakang aming ipinagkatiwala ito sa isang pamayanan, ang mga Ansar at Muhajirun, na hindi nagtatakwil nito. Sila yung mga propeta na hinirang ni Allah na mapatnubayan, kaya't sundin mo ang kanilang patnubay, ipagbadya. Walang anumang sukli ang aking hinihingi sa inyo rito.
Ito ang Quran ay isa lamang paalaala sa lahat ng mga nilalang. Sila ay hindi nagpalagay o nagturing kay Allah ng isang pagpapalagay o pagtuturing na nararapat sa Kanya. Nang sila ay mangusap, si Allah ay hindi nagpapanawag ng anuman sa isang tao sa pamamagitan ng inspirasyon. Ipagbadya o Muhammad, sino kung gayon ang nagpapanawag ng aklat na dinala ni Moises? Isang ilaw at patnubay sa sangkatauhan na inyong ginawa sa magkakahiwalay na mga pahina ng papel na naglalantad sa ilan nito at naglilingid sa karamihan nito. At kayo ay tinuruan sa pamamagitan ng Quran na kahit kayo, gayon din ang inyong mga ninuno ay hindi nakakaalam. Ipahayag, si Allah ang nagpapanawag nito. At hayaan sila na maglaro sa kanilang walang saysay na pag-uusapan. At ito ang maluwalhating aklat, ang Quran, na aming ipinanawag sa iyo, O Muhammad, na nagpapatotoo sa kapahayagan na dumatal ng una pa rito, upang iyong mabigyang babala ang ina ng mga bayan. At lahat ng nakapalibot dito, ang mga sumasampalataya sa kabilang buhay ay nananalig dito sa Quran, at sila ay nananatili sa pangangalaga ng kanilang pagdarasal. At sino pa kaya ang higit na walang katarungan maliban sa kanya na kumakata ng mga kabulaanan laban kay Allah o nagsasabi ng ako ay tumatanggap ng inspirasyon datapot siya ay hindi pinapahayagan ng anuman at siya na nagsabi aking ipananaog ang katulad ng Quran na ipinanaog ni Allah. At kung iyo lamang mamamasdan, O Muhammad, kung ang zalimun ay nasa kasakit-sakit na daing ng kamatayan habang ang mga anghel ay humahatak sa kanilang mga kamay na nagsasabi, ilabas na ninyo ang inyong kaluluwa sa araw na ito, kayo ay babayaran ng kaparusahan ng pagkaaba dahilan sa inyong sinasambit hinggil kay Allah at taliwas sa katotohanan at kayo ay nahirati sa pagtatakwil ng kanyang ayat ng walang paggalang. At katotohanan, kayong lahat ay dumating sa amin na nag-iisa. Katulad ng kayo ay aming likhain sa pasimula. Iniwan ninyong lahat ang mga bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Hindi namin namalas sa inyo ang inyong mga tagapamagitan na inyong inaangkin na mga katambal ni Allah. Ngayon, ang lahat ng relasyon sa pagitan ninyo at nila ay pinutol na. At lahat ng inyong ipinangangalandakan ay naglaho sa inyo. Katotohanan, si Allah ang nagpapangyari na ang butil at buto ng bungang kahoy tulad ng palmera ay mabiyak at magusbong. Pinapangyari niyang ang buhay ay magmula sa patay. At siya ang nagpapangyari na ang patay ay magmula sa may buhay. Siya si Allah. Kung gayon, paano kayong napaligaw sa katotohanan? Siya si Allah ang nagpapamanaag ng pagsikat ng araw mula sa kadiliman. Ginawa niya ang gabi sa pamamahinga at kapanatagan at ng araw at buwan sa pagbibilang. Ito ang kanyang paraan ng pagsukat, ang sukdul sa kapangyarihan, ang ganap na maalam. Siya si Allah ang nagtalaga sa inyo ng mga bituin upang inyong mapatnubayan ang inyong landas sa pamamagitan ng ilaw nito sa gitna ng kadiliman sa kalupaan at karagatan. Katiyakan, aming ipinaliwanag sa masusing paraan ang aming ayat sa mga tao na may kaalaman. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa isang tao, si Adan, at nagkaloob sa inyo ng lugar na pananahanan at ng lugar ng inyong kahihimpilan. Katotohanan, aming ipinaliwanag sa masusing paraan ng aming kapahayagan ang Quran. Sa mga tao na may pangunawa, siya si Allah ang nagpapamalisbis sa inyo ng ulan mula sa alapap. At dito sa kalupaan ay aming pinasibol ang lahat ng uri ng mga halaman. At mula rito ay aming pinalabas ang maluntiang pasyok. At mula rin dito ay aming pinalitaw ang makapal at kumpol-kumpol na mga butil. Na mula rin dito ay aming pinalitaw ang makapal
at kumpol-kumpol na mga butil. At mula sa palmera at sa kanyang talulot ay lumabas ang mga kumpol ng bunga na mababang nakabitin at abot kamay at mga halamanan ng ubas, oliba at granada. Ang bawat isa ay magkatulad, datapwat magkaiba sa karamihan at lasa. Pagmasdan ng kanilang mga bunga nang sila ay nagsimula ng mamunga at ang kanilang pagkahinog, katotohanan na sa mga bagay na ito ang mga tanda sa mga tao na may pananampalataya. At sila ay nag-akibat sa mga jin bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah. Bagamat siya ang lumikha sa kanila at sila ay nagturing ng mga anak na lalaki at mga anak na babae kay Allah sa kabulaanan. Narito sila ay walang kaalaman, luwalhatiin siya. Siya ay higit na mataas sa lahat ng kanilang iniaakibat sa kanya. Siya ang pinagmulan ng mga kalangitan at kalupaan. Paano siya magkakaroon ng anak gayong siya ay walang asawa? At siya ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya si Allah, ang inyong Panginoon. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang manlilikha ng lahat ng bagay, kaya tanging sambahin siya. At siya ang wakil o tagapamahala, ang tagapagtupad ng lahat ng mga pangyayari, ang tagapagbantay sa lahat ng bagay. Siya ay hindi maabot ng paningin, datapot abot niya ang lahat ng paningin. Siya ang pinakamabanayad at pinakamapitagan, ang puspos ng kaalaman sa lahat ng bagay. Katotohanan ang mga katibayan ay dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. Kaya't sinuman ang makamalas at magsagawa nito ay para sa kapakanan ng kanyang sarili, at sinuman ang maghatid ng pagkabulag sa kanyang sarili ay nagsasagawa nito sa kanyang sariling kapahamakan. At ako, si Muhammad, ay hindi tagapagbantay sa inyo. Kaya't sa ganito namin ipinapaliwanag ang mga talata sa masusing paraan upang sila ay mangusap, ikaw, o Muhammad, ay nakapag-aral ng mga aklat ng angka ng kasulatan o natutuhan mo ito mula sa iba. At upang magawa namin ang mga bagay-bagay na maging maliwanag sa mga tao na may karunungan. Sundin mo kung ano ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At yung talikdan sila na nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. Kung ninais lamang ni Allah, hindi nila magagawa na mag-akibat pa ng iba sa pagsamba maliban pa kay Allah. At ikaw ay hindi namin ginawa na kanilang tagapagbantay. Gayon din, ikaw ay itinalaga sa kanila upang pamahalaan ang kanilang ginagawa. At huwag ninyong insultuhin yaong sinasamba ng mga hindi nananampalataya maliban pa kay Allah. Baka ay kanilang insultuhin si Allah sa kamalian dahilan sa kawalan nila ng kaalaman. Kaya't ginawa naming kalugod-lugod sa bawat tao ang kanyang sariling gawain at sa kanilang Panginoon ang kanilang pagbabalik at siya ang magpapahayag sa kanilang lahat ng kanilang ginawa. At sila ay nanunumpa ng kanilang pinakamatibay na pangako kay Allah na kapag may dumating sa kanila na isang tanda o himala, katiyakang dito sila ay sasampalataya. Ipagbadya ang mga tanda o himala ay natatangi lamang kay Allah. At inyong maalaman na kahit na ito ay dumatal, sila pa rin ay hindi mananampalataya. At aming ibabaling ang kanilang puso at kanilang paningin ng malayo sa patnubay. Upang sa gayon ay hindi nila mapakinabangan ang ganitong mga tanda. Katulad ng kanilang pagtanggi na manalig dito noon pamanguna at sila ay aming hahayaan sa kanilang paglabag upang sila ay gumalagala na tila bulag.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga lukas pagalin na misya kan wag amislam ya kung galinyan magbityala sa niya bagay sa makampat po abityala na napantag sa Ashura nimba ipintaloa Ashura arin na to na nagkakinag o kanakalan sa kita no iuman moma sa Muharram na anong gakinag na may Ashura ya pintaloa Ashura. Ashura niya na basa na Arab siya kinandot sa basa atawa kakantalo asyir atawa ka ikasapulo nando ya maana atawa kaya bentinduan ama ana atawa ka nang niaba bitiala asyura ba niya ya maana niaba bitiala na naso ikasapulo mismo so ikasapulo gay ay ikasapulo kanu ulan-ulan ng Muharram sa Hijra kalendar. Ashura niya ataw kay kasapulo gay ay kasapulo kan Muharram na masalay niya agay kabugkurmatan ng mga Muslim apya mismo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinto ikinakurmating kanun niya agay. Ashura niya ataw ka ikasapulo gay ay kasapulo kan Muharram na niyaba sugay kinalepas Allah subhanahu wa ta'ala kanu Nabi Allah Musa kapag so apag o mga na mangunutong kano mga Banu Israel o gatanudan tano aso Musa alayhi salam na naangunadang makadadil siya kanulagat na nanakandua kan Allah subhanahu wa ta'ala sa makaligta sila na tawaka malupas sila kano kanupangan at tawaka yan manan ang tuba kanupangan ni Firaon apag mga sundalo nin. Bali yan ang gula na nalalapas yun na nakalinta sila. Bali si Fir'aun na pag mga sundalo rin na nalad sila sa lagat. Nanyabas ang bayan to Ashura at awa kanyaba gay na ng gula sa ikasapulo at awa gagay ikasapulo sa Muharram. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang gunas ka rin makauma sa Madina na naisayin niya sa nairinin abang galbagkan ng mga Yahudi yung manana na mismo sa mga Yahudi na abubwasa silang kanunya agay. Bali na kaidza ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa nimbe niya ba nini dukun ka mga Yahudi niya na abubwasa silang sa ikasapulo niya agay sa Muharram. Yan nakasumpat silang kanun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigilan o Muhammad sunya agay na masala agay sa kami. Kagina niya ba sugay at kinalupas o Allah subhanahu wa ta'ala kanun mga Banu Israel kanu Fir'aun na balian ng gula na sumismo sa Musa na bumpuasanin sa niya baagay bilang bangin kabangin sukuranin kanu Allah subhanahu wa ta'ala balis kami na bumpuasanan na muso niya baagay. Kagina kami ito na yan ang talong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tagin sa akila mas labi sa akila mas labi abagunot kan ukit ukit o Musa alayhi salam kamagidzang kami ang Nabi na nandu isa'y agama nami kabadzimba sa Allah subhanahu wa ta'ala bu kuminsa lakano ang mga Yahudi. Kagina kami ito na napimpuasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunya agay nandu isugun yung mamukan ng mga tagapadanin nung kanulangan ng mga Muslim ibuasan sunya ba agay ataw kagay na syurah. Yan ang pinakamapya galibagkan kanunya bagay ng tuba kapwasa kanunya bagay ng Ashura. Saya kakalbihan atau kakapyanan nunya bagay kay ng Ashura. Naubwasa ka kanunya bagay na naampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kadusanan ka mga kadusanan ka kanudalan mo sa lagun. Kanudalan mo nepos a lagun. So dalan mo sa lagunan to kanunepos sa lagun na bagampunan no Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kadusan ka. Yan ang talong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingin wasyam mo asyur yawm asyura ahtasibu lallahi ayyum kafir sanat allati qablahu rawahu Muslim. Tingin so ndo so kabwasa kanu asyura ikasapulo kagay as kasapulo kanu Muharram na tingin yak tingin kapanganay pakandua kanu Allah subhanahu wa ta'ala na ampunanin. So, mga kadusang kanundalan sa Lagun, kanunepos Lagun. So, mismo sa Ibn Abbas radiyallahu anhuman, yan yung nagdalo na dapat yung tagimeli sa Rasulullah sa yan man na natinto kinormatin, nandotinto pinsalasanin sa kinabwasa agay asalako kanugay no Ashura, nando ulan-ulan, asalako kanulan-ulan no Ramadan. Mga lusod namin sa tiyan at tanan ng palitiya kanu Allah subhanahu wa ta'ala, yaro kita kabwasa sa Ashura niya, na nalabitin niya ng mga ulama tanong siya kanu mga nanguna, mga ulama sa yan man na adem mambo kanilang dalil ang nalabit nagtaon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan man na upama na na ya ukit kabupuasa kanunya agay na na kabupuasan ka so ikasapulo kanu gen Muharram bali ibagangon ka so gay ikasyaw ataw ka ibagangon ka so gay ikasapulo ng isa yawmun kablahu o yawmun ba'dahu ikasyaw ataw ka ikasapulo ng isa emana na jaliw busayan ka buwasan na ikasyaw ikasapulo ataw ka ikasapulo ndo ikasapulo ng isa bali isa pang ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani nagdala na tingin lain bakito ila kabilin la asuman nagtasa upamatingin ka masot ko pan so mumaalagong tingin na yamu ko patingin buwasa so ikasyaw igay ay ikasyaw ka ng Muharram kagina nukun kanto nagdalo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagina sa mga Yahudi na nayani lang buwasan ay kasapulo na na ya ka yan mana na ya kasuguan sa kita ng mga gamata no na na yan mana na na makasalakaw sa so, kita ng ukit kan ukit ng mga Yahudi bali yadam nalabit ng mga ulama kapundin ka ng mga ulama alimabit na si Ibn Qayyim yan yung nalabit na yan pinakamapya yan ang pinaka talutog na nakabuwasan ka sa tulugayan to. So ikasyaw, ikasapulo, nando, so ikasapulo, isa. Ugen, na naupama kasutaw, upama sa Muslim, na di ka rin pagkagaga magpuwasa, yata ba na yan ang gagaga magpuwasa no, sa sagay mo, so ikasapulo mo, na inshallah, nando na nabundaliman mo, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, nando, masampinin mo sa pahala, anto pahala ng Ashura ampunan sa karino Allah subhanahu wa ta'ala so kadusanin kanudal mo sa Lagun kanunepo sa Lagun bali ya siya pinakalas pinakamuli din abitiyara na yatan mo siya yan manan na deta pagsabutan na nalabit tanong to ang mga kadusan bagang puno ng Allah subhanahu wa ta'ala kanudal mo sa Lagun nantungo sa mga kadusan amanot a kadusan kagina sa mga masala kadusan na dilo pakalagit ato kadi pakaamulo kagina sa mga masala kadusan na yain to ya gadzawapan akaampun lun no Allah subhanahu wa ta'ala na may mana na may kadobatan ka to may kaampun no Allah subhanahu wa ta'ala may kadobatan ka yung mana na nasisita ikadobatan ka mismo so masala kadusan yain upaman na upaman sa ka na di kabadzambayan na namasala po nito akadusan na naapya uman Ashura kadzambayan ka na hindi rin tumagaga na puwasa na Ashura. O gaya, kanyayal makagaga na dawbat ka rusa Allah subhanahu wa ta'ala nando jasambayan ka sa kumplito makalima kanudalam usagay. Balintuba, imana na kinagdaluan to sa mga kadusan. Imana na manot na kadusan. Balisya utaman, wallahu alam, pangitan sa Allah subhanahu wa ta'ala na namasala ibunan ng kuwatan ng kanubitaya tersaguna apantag sa Ashura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan, mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zaka, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyina, verse 5. Matatagpuan po natin to na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa at itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zaka. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zaka ay inubliga po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin noong mga nakaraan nating mga aralin, nakapag sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin, at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, na ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangang marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawanggawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka ayon na rin sa mga pantas natin ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon ngayon ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran, sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang na hindi na ibibigay ang tamang zakah sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zakah ay wala na siyang mapagbigyan ng zakah at wala nang tumatanggap ng zakah niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zakah dito. Ang mga pinagkukunan ng zakah ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zakah, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zakah. Pangalawang kukuhanan natin ng zakah ay yung mga hayop. At ang nabanggit po na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zaka ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zaka ay ang pangatlo dito yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zakah. Kapag ang isang tao nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zakah. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas, o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo ay bumabalik po ito sa tinatawag na urul tijara o yung paninda niyang pang negosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zaka o labasan ng zaka ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zaka sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalun min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman, Hanggang dito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po ang share ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah at patawarin ng ating mga kasalanan at ibigay nawa ang kanyang habag at biyaya sa lahat ng kanyang mga aliping mananampalataya. Mga kapatid na mga Muslim, ang paksang tatalakayin po natin ngayon sa maiksing panahon lamang ay patungkol sa pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Alam natin na ngayon ay napakalapit na ang buwan ng Ramadan. Ilang araw na lang darating ang buwan ng Ramadan, biidnillah. So, tayo mga Muslim, tayo mga mananampalataya, dapat lang na alam natin kung paano natin sasalubungin ang ating panauhin. Ang buwan ng Ramadan ay itinuturing nating dakilang panauhin, kung saan isang beses lamang dumarating sa loob ng isang taon. Ang buwan ng Ramadan ay napakadakila at mabiyaya at napaka mapalad ang mga taong aabutan nila ang buwan na ito. Kaya ang mga sahaba, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag malapit ng Ramadan, ipinapanalangin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay aabot sa buwan ng Ramadan. At kapag inabutan nila ang Ramadan, masayang-masaya sila dahil sa kanilang pagfa-fasting at dahil inabutan nilang buwan ng Ramadan. At pagkatapos naman ng buwan ng Ramadan, magduduan naman sila ulit na darating pa sila o aabutan pa nila ang susunod na mga buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, napaka-halaga pong malaman natin yung mga dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Tatandaan natin na ang buwan ng Ramadan ay dito inutos sa atin ng Panginoong Allah na mag-ayuno sa buong buwan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sabi niya ayon sa pag-ulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alay. Sabi ng propeta, ang sino man mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, imanan na may pananampalataya, wa ihtisaban at paghahangad ng gantimpala mula sa Allah, mula kay Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Patatawarin sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanya mga naunang kasalanan. Allahu Akbar. O kita mo kapatid, so ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo na kung gusto mo ng kapatawaran, kung gusto mo magbalik loob sa Panginoon, ito na ang pinaka magandang pagkakataon sa buwan ng Ramadan. Ngayon, aking mga kapatid, ito yung katanungan, kaifa nastakbilo shahr Ramadan? Paano natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan? Medyo mabilis na pagpapaliwanag dahil kulang tayo sa oras. Unang-una, sasalubungin natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng tawbah. Ang ibig sabihin ng tawbah ay pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sa buwan ng Ramadan, napakaraming mga taong ito ang naging daan o ito ang nagiging dahilan upang magbalik loob sila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang bumalik sila sa paglilingkod, bumalik sila sa pagsamba sa tunay na Panginoon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa taong nagbabalik loob sa Panginoong Allah, sabi niya, ang taong nagbabalik loob sa kanya ay nasisiyahan sa kanya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lugod at pagiging masaya ng Panginoong Allah para sa kanya ay mas mahigit at mas mainam kaysa taong nawala sa disyerto. Meron siyang kasamang kamelyo. Meron siyang kasamang kamelyo at nandun ang pagkain niya. Natulog siya, pagkagising niya, wala na yung kamelyo niya at daladalang kanyang pagkain. So, disyerto yon, walang mga tao, walang makakain. So, nawalan siya ng pag-asang makakain at iniisip niya na mamamatay na siya ng sa gutom. Maya-maya, bumalik ang kanyang kamelyo, daladala ang kanyang pagkain. So, sa tindi ng kanyang saya, ay nagpasalamat siya sa Panginoon at nabaliktad yung kanyang sinabi. Sabi niya, salamat sa Panginoon, tunay na ikaw ay aking alipin at ako ang iyong Panginoon. So, nabaliktad dahil sa kanyang kasiyahan. So, doon sa kasiyahan ng taong yon, kapag nagbalik loob, ang alipin ng Allah ay mas mahigit pa doon ang kasiyahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong bumalik sa kanya. Allah Akbar. Kaya, sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga nadaya ang sarili, nakagawa ng mga kasalanan, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga pamamaraan ng ating pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay pagsisikap natin na magiging taimtim ang ating pananampalataya at malinis ang ating intensyon sa lahat ng ating ginagawa. Okay? Lalo-lalo na sa pag-fasting, pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Dahil dapat natin malaman na sa lahat ng uri ng pagsamba at pananampalataya, kailangan isinasagawa natin ito ng may malinis na layunin. Anong layunin? Layunin na ginagawa mo ito para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ginagawa yung fasting na para lang makita ng tao, para lang malaman ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, o para lang malaman o mabatid ng amo mo o boss mo, manager mo na ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, o ang asawa mo. Hindi. Ginagawa mo ang pag-aayuno bilang pananampalataya at bilang pagtupad sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw ay mapabilang sa mga taong matatakotin sa Panginoong Allah. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo mga mananampalataya, iniutos or iniatas sa inyo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan katulad ng pag-atas sa mga taong nauna sa inyo upang sa ganun kayo ay magiging matatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga pamamaraan, magandang paraan na pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay pagsisikap na maitaguyod ang gabi ng Ramadan. Okay? So ito ay malawak na usapin pero magbibigay tayo ng ilang halimbawa lamang. Ang tinutukoy natin sa pagtaguyod sa gabi ng buwan ng Ramadan ay tulad ng maliban doon sa mga obligadong dasal, ay tulad ng pagdarasal ng mga sunna, tulad ng tarawih, qiyamul layl, tahajjud. So, ang mas mainam sa taong mananampalataya. Na siya sa araw, nagfa-fasting siya, at sa gabi ay sinisikap niya itaguyod ang gabi ng buwan ng Ramadan. So ganitong ganito ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. So hindi katulad yung ginagawa ng mga ibang tao na sa araw nagfa-fasting nga siya, alhamdulillah nagfa-fasting, pero sa araw tulog siya buong araw, minsan hindi nakakapagdasal, nakakalungkot, hindi nakapagsasala. So buong araw tulog siya, sa gabi nagpupuyat siya, hindi natutulog. Pero anong ginagawa? Either na nakikipagkwentuhan lamang, naglilibak, or naglalaro. So hindi nila ginagamit yung kanilang oras sa para sa pagsamba o mga mabuting gawain kung saan yun ang dapat na ating gawin, dahil ang buwan ng Ramadan isang buwan lamang, napaka-iksi lamang. So pag dumaan ito sa atin, ay hindi natin alam kung sa susunod na Ramadan ay maabutan pa natin. Okay mga kapatid, kabilang sa mga magagandang gawain bilang pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan ay taftir sa'imin. Ibig sabihin ay pagpapakain sa mga taong nag-aayuno. Ang tinutukoy natin na pagpapakain, hindi yung kahit nagfa-fasting pinapakain mo, hindi. Ibig sabihin, tinutukoy natin ay sa oras na kumakain na, sa oras ng iftar, kumakain na yung mga nagfa-fasting paglubog ng araw, ay magbibigay ka ng kawanggawa, pagkain, dates, tubig, pagkain, kanin, manok, na makakain ng mga taong nagfa-fasting. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually napakalaking bagay ito dahil kawanggawa at napakalaki ang gantimpala nito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajr sawmihi ghair annahu la yanqusu min ajr as-sa'imi shay. Yung ang sinumang magpakain ng taong nag-aayuno ay magkakaroon siya ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng taong pinakain niya, na hindi makukulangan yung gantimpalang pinakain niya ng kahit bahagya. So magkatulad sila, iba yung sa taong pinakain niya, iba rin sa kanya, hindi nakukulangan yun. So madodoble yung mga taong bukas palad pagdating ng araw ng paghukom ay doble-doble ang kanilang makukuhang gantimpala sa buwan ng Ramadan. Kaya makikita natin mga Muslim, yung mga Arabo dito sa Saudi Arabia, sa mga ibang bansa, alhamdulillah sa buwan ng Ramadan ay talagang kitang-kita natin kung gaano sila ka bukas palad. So mga kapatid, marami pa tayong dapat banggitin dito, pero dahil tapos tayo sa oras, maraming salamat na way nagkaroon ng malaking saysay ang ating pagpapaliwanag, at maganda yung ano natin, yung pagsalubong natin sa Ramadan. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang aralin tungkol sa Ramadan, ito po ay ika-27 aralin. At ang tatalakayan naman po natin dito ay ang may kinalaman sa tinatawag na Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr at ang mga alituntunin dito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gaya ng ating nasabi ng mga nakaraang mga aralin, ang zaka ay inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Ito po ay walang pagdududa na nasulat sa Quran at sa kasasunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at natagpuan natin sa athar ng sa bakas ng ating mga mapagkakatiwalaan at mapipitagang mga sahaba at hanggang sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon. Isa pong uri ng zaka na isinasagawa ng isang tao ay yung zaka na ibinibigay niya kapag katapos na ng Ramadan. Ano po ba ang ibig sabihin ng Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr, ito yung isinasagawa na zaka ng isang tao bago pa magsagawa ng sala ang isang tao sa araw ng Eid. Sa Eid mismo, sa sala ng Eid natin, kinakailangan mailabas ng isang tao ang kanyang zaka para sa mga mahihirap na mga Muslim. Sa isang, siyempre ang hatol dito ay inuobliga. Inuobliga o di kaya obligado mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang tao na magbigay ng zakatul fitr, ang isang taong matanda.

malaki, malaya man o alipin ay inobliga niya na magbigay ng zakatul fitr. Ang pagbibigay ng zakatul fitr, ito po ay unang-una, ano po ba ang ibibigay natin na zakatul fitr sa isang taong mahirap? Ang isang taong pagkatapos niya mag-fasting ay inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng zakatul fitr, at ang ibibigay niyang zakatul fitr ay isang sa mula sa kutul balad. Ibig sabihin, isang sa po ito, isang uri ng panukat noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin natin gantang, na ito ang sukatan na kung saan ibibigay mo sa mga tao mula sa mga pagkain na kinakain nung lugar din mismong yaon. Halimbawa, katulad sa atin sa Pilipinas, ang ating kinakain ay bigas o di kaya yung palay na niluluto natin, pagkain. Ito ang ibibigay natin. So ang katumbas nito sa pagkakataon natin, sa panahon natin ngayon ay kung ang isang sa katumbas nito ay isa ay dalawat kalahating kilo. Dalawang kilo at kalahati ng bigas na ibibigay mo para sa mga mahihirap na Muslim. Ang ibig sabihin, ang batas po na isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa pagkain. Kaya naman hindi po marapat na magbigay ng zakah bukod dito. Hindi po pwedeng ibigay kapalit ng pagkain ang pera o di kaya ang ginto, sapagkat hindi taliwas po ito sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung halimbawa ang isang lugar ang pagkain nila ay dates o di kaya ang jatiles, sumula po sa jatiles na yon ay magbibigay siya ng zakah ng 2 kilo at kalahati o isang sa ayon na rin sa sukatan ng mga pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang isang taong magbibigay ng zakatul fitr ay meron siyang dapat tandaan. Unang-una dito, ang pagbibigay ng zakatul fitr, ay meron siyang oras. Ang obligadong oras nito ay siyempre pagka dumating na yung mismong araw ng Eid, yung kinagabihan ng Eid bago mag-umaga, so yun ang obligado mong sabihin kinakailangan bago magsagawa ng Salatul Eid. Ang isang tao, kailangan makapagbigay siya ng zakatul fitr. Ayon na rin sa na iulat mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kaaya-aya po dito na pagbibigay ay maaari siyang magbigay ng zakatul fitr isang araw o dalawang araw bago pa maisagawa yung tinatawag na zakatul fitr. Sapagkat ayon na rin po sa narration ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang zakah na intended para sa zakatul fitr ibinigay pagkatapos na ng sala ng Eid sa araw na yaon, ang magkalalabasan po ng kanyang zakah na ito ay magiging sadaka mula sa mga ordinaryong sadaka na lamang ang kanyang magiging reward. So ito ay obligasyon ng isang tao na meron siyang pananagutan. Ang padre de pamilya ang siyang may responsibilidad na magbigay nito sa kanyang mga nasasakupan. Maliban na lamang kung halimbawa ang kanyang anak ay, o di kaya ang kanyang mga kamag-anakan ay sabi nilang kaya namin magbigay ng zakatul fitr, so hindi mo na kailangan ibigay sa kanilang zakatul fitr o labasan sila ng zakatul fitr. Bagkos kinakailangan, sa sarili mo muna at yung mga nasasakupan mo. Pero kung meron silang kakayanan, yun po ang mabuti nating gagawin na ibigay natin ng zakatul fitr para sa ating sarili, kasi yun po ang purpose ng pagbibigay ng zakatul fitr. Yung ating sarili, linisin natin, sapagkat ang isa sa mga wisdom nito, dahil meron tayong mga ginawa o mga nagawa na mga pagkakamali o hindi lang natin napansin na mga pagkakasala, na malilit na pagkakasala, na kung saan dahil sa zakatul fitr na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala ay magiging malinis ang ating mga nagawang yaon sa buwan ng Ramadan. So ulitin ko pong muli, ito po ay inilalabas bago po magsagawa ng Salatul Eid ang zakatul fitr, at ito po ay 2 kilo at kalahati mula sa kinakain ng isang bansa, katulad po sa atin ay ang bigas.
At ito po ay inubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng Muslim, lalaki man o babae man, bagkus ang isang narration ng hadith

0: faith o ang athar ng isang mga sahaba natin na inilalabasan niya pa nga yung buntis pa lamang. Sabihin yung sanggol na sinapupunan pa lamang ng isang tao ay nilalabasan niya na ng zaka. Pero hindi ito obligado. Kung gusto niya, ay maaari siyang magbigay ng zaka dito sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Yung halimbawa yung anak niya, yung kanyang anak na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Hindi ito inuobliga bagkos ito ay ini-encourage o di kaya mas mainam, kaaya-aya kung gagawa niya ng zaka. Ito ay bilang pagpapaliwanag sa atin kung gaano inubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng zakatul fitr. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating pagdamutan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng zakatul fitr dahil ito ay isang bagay na babalik din sa atin at makikita natin ang reward nito at inshallah gantimpala nito sa kabilang buhay. So maraming salamat pong muli, hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Sa Islam, walang Eid maliban sa dalawa. Ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Batay sa naiulat ni Anas, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinabi niya nga, Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata walahum yawmani yal'abuna fihima. فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر رواه أبو داود والنسائي بإسناد sahih. Na ang ibig sabihin nito, ayon sa pagkakaulat ni Anas, dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina na may dalawang araw na ipinagdidiriwang ng mga ansar ang dalawang araw na ito sa pamagitan ng pagsasaya, paglalaro. Kaya sinabi ng propeta, ano ang dalawang araw na ito? May nagsabi sa kanila, ito ay nakaugalian naming ipinagdiriwang ang dalawang araw na ito sa kapanahunan ng kamangmangan. Kaya muli nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ito'y pinapalitan ng Allah sa inyo nang higit na mas mabuti kaysa dalawang ito. At ito ay ang Eidul Adha at Eidul Fitr. Bago natin tatalakayin ang ganap na kahulugan ng sinasabi nating walang Eid sa Islam maliban sa dalawa, ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha, nais ko munang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng Eid. Al-Eidu huwa ismun likulli ma yu'tadu wa ya'udu wa yatakarrar. Na ang ibig sabihin nito, ang Eid, ito ay isang katawagan sa lahat ng mga nakaugalian na pabalik-balik at paulit-ulit. Sa pamamagitan ng kahulugan ng Eid na ito, malalaman natin kung bakit dadalawa lang ang Eid na siyang ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating ipagdiriwang. At ang liban dito ay kanyang ipinagbabawal at walang batayan sa Islam. sa sinabi niya nga, ito ay paulit-ulit at pabalik-balik. Nang ibig sabihin, ang mga ipinagdiriwang na minsanan lang ipinagdiriwang ay hindi nasasaklawan ito. Ang tinutukoy natin na ipinagbabawal na pagdiriwang ay yung paulit-ulit. Kaya, nung matagpuan ng propeta sa Islam ang mga Ansar sa Madina, na mayroon silang nakaugaliang ipinagdiriwang ng paulit-ulit, ito'y pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang Eid. Ang tanging Allah ang sang nagtatakda ng mga batas at ng mga katuruan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng Eidul Fitr at ang Eidul Adha, ito lamang ang paulit-ulit taon-taon na dapat ipagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo. At ang liban dito na siyang paulit-ulit at dumarating taon-taon ay ipinagbabawal sa Islam. Katulad halimbawa ng bagong taon, may mga pamayanan na ipinagdidiriwang nila ang bagong taon. At katulad din halimbawa ng tinatawag nilang Christmas, araw ng kapanganakan ni Jesus. Gayun din, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng tao, tinatawag nitong birthday. At yaong anniversary ng kasal. At ang kaarawan ng kamatayan ng tao. Ang lahat ng ito ay ipinagbabawal sa Islam sapagkat hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ipinag-utos at hindi ginawa ng mga kanyang kasamahan, ng mga sahaba, ng mga al-khulafa ur-rashidun, ng mga tabi'un, tabi'ut tabi'in, ng mga sinaunang ninuno. Kung ito ay kabilang sa Islam, ang dapat nangunguna dito ay ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sila ay nag-uunahan sa pagsasabuhay at pagpapatupad sa lahat ng ipinag-uutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang lahat ng aking nabanggit kanina ay marapat lamang na ating talikuran at huwag natin ipagdiriwang dahil tayo ay nakakagawa ng malaking kasalanan at pagsalungat sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga nabanggit kanina, ito ay nagaya lamang ng mga Muslim sa ilang mga pamayanan na hindi natin dapat sila tinutuluran sa mga ganitong okasyon o pagdiriwang, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Hibban. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang tumulad at gumaya sa isang pamayanan o sambayanan, siya ay kabilang nila. Nang ibig sabihin, siya ay hindi mapapabilang sa lipon ng mga Muslim. Kaya isabuhay natin ang mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Patungkol naman sa mga okasyon, pagdiriwang na minsanan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay hindi pinagbabawal. Tulad halimbawa ng pagdiriwang sa graduation, minsanan lang dumarating at walang katakdaan. Gayun din yung araw ng kasal, araw ng pagpapakasal, walang taong nakakaalam at walang takdang panahon kung kailan ikakasal ang tao. Ito'y hindi pinagbabawal kung sakaling magdiriwang ang tao. Sa madaling sabi, bibigyan natin ng dalawang uri ito mga okasyon na ipinagdidiriwang may takdang panahon at walang takdang panahon. Ang lahat ng may takdang panahon na ipinagdiriwang paulit-ulit taon-taon, wala sa Islam maliban sa dadalawa, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. At yun namang walang takdang panahon at hindi pa ulit-ulit, hindi taon-taon, minsan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay walang masama at hindi tinutuligsa, hindi ipinagbabawal. Kaya panatili natin na isabuhay natin ang anumang mga ipinagutos sa atin ng Allah at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, at masugid nating iwasan, talikuran ang lahat na mga ipinagbabawal sa Islam, maging ito man ay sinasabing pagdiriwang okasyon ng walang batayan sa Islam, nang sa gayon makamit natin ang kaligayahan, katiwasayan, kapanatagan ng buhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

Sura Al-Kalam, ang panulat. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Nun. Nun. Ito ay isang titik ng wikang Arabic na itinuturing bilang bahagi ng himalang nakaugnay sa pagpapahayag na banal na Quran. Tanging ang Allah lamang ang nakakatalos sa ganap na kahulugan nito. Isinumpa ko sa panulat. Si Ibn Abi Hatim ay nagtala mula kay Al-Walid bin Ubada bin As-Samit na nagsabi, "Ang aking ama ay tumawag sa akin nang siya ay naghihingalo at sinabi niya, 'Katotohanan, narinig ko ang sugo ng Allah na nagsabi, katotohanan, ang unang nilikha ng Allah ay ang panulat. At sinabi niya sa panulat, magsulat ka. Ang panulat ay nagsabi, O aking Rab, ano ang aking isusulat? Siya ay nagsabi, isulat mo ang tadhana at anumang pinahihintulutan habang panahon. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 526. At kung ano ang isinulat ng mga anghel sa talaan ng gawa ng tao, ikaw sa pagpapala ng iyong Raab ay hindi isang baliw. At katotohanan, nakalaan para sa iyo ang isang gantimpalang walang katapusan. At katotohanan, ikaw ay nasa ipinagkakapuring antas ng kagandahang asal. Si Sa'di bin Hisham ay nagtanong kay Aisha tungkol sa asal o ugali ng sugo ng ala. Kaya siya ay sumagot, "Hindi mo ba binasa ang Quran?" Si Sa'di ay sumagot, "Binasa ko." Kaya siya ay nagsabi, "Katotohanan, ang asal o ugali ng sugo ng Allah ay ang Quran." At Tabari, versikulo 23, kapitulo 529. Hindi magtatagal iyong makikita at ganoon din kanilang makikita. Kung sino nga sa inyo ang maftun, inaalihan ng kabaliwan. Katotohanan, ang iyong Raab ang higit na nakababatid kung sino ang naligaw mula sa kanyang landas at nababatid niya kung sino ang napatnubayan. Kaya huwag mong sundin yaong mga nagtatakwil sa pananampalataya sa Allah. Silang walang pananalig sa kapahayagan ng Quran at sa kanyang sugo. Sila ay naghangad na ikaw ay makipagsundo ukol sa rehiliyon bilang paggalang sa kanila upang sa gayon sila ay makipagkasundo rin sa iyo. At huwag kang sumunod sa bawat halaf, taong labis na sumusumpa, mahin, taong sinungaling at walang silbi. Ang isang hamas, mapanirang puri. Si Imam Ahmad ay nagtala na si Hudhaifa ay nagsabi, "Aking narinig ang sugo ng Allah na nagsabing ang mapanirang puri ay hindi makapapasok sa paraiso." Ahmad, versikulo 5, kapitulo 382, na naglilibot sa mga tao upang maghatid ng kasinungalingan. Humahadlang sa mga gawang kabutihan, lumalabag sa hangganan, makasalanan. Utol, malupit
mabagsik at higit pa doon, siya ay isang zanin, anak sa labas. Siya ay nagkaganoon sapagkat siya ay mayroong yaman at mga anak. At ng aming ayat, ito ay salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas at aral, at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras, ay binigkas sa kanya. Siya ay nagsabing, ito ay mga kwentong kasinungalingan ng mga tao ng nagdaang panahon. Siya ay aming tatatakan bilang tanda sa kanyang ilong. Katotohanan, siya ay aming sinubukan katulad ng pagsubok namin sa mga mamamayan na nagmay-ari ng hardin. Nang sila ay mangakong pitasin ang mga bunga sa umaga, kahit walang pasabi ng Isha Allah kung ipahihintulot ng Allah. Pagkaraan ay dumating ang dalaw mula sa iyong Raab sa oras ng gabi at ito ay nasunog habang sila ay natutulog. Kaya't kinaumagahan, ito ay mistulang isang as-sarin. As-sarin. Ayon kay Ibn Abbas, ito ay katulad ng dilim ng gabi. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 544. Sina At-Tawri at Sudi ay nagsabi, katulad ng pananim, na kapag natapos ang anihan, ito ay nalanta at natuyot. Nang sumapit ang umaga, sila ay nagtawagan, magtungo sa inyong mga taniman sa umaga kung kayo ay mamimitas. Kaya't sila ay humayong nagsilakad at palihim na nag-uusap sa mahinang tinig. Walang isang miskin, dukha o mahirap ang maaring pumasok sa inyo sa araw na ito. At sila ay umalis ng maaga upang hindi nila makasama ang mga mahihirap na may matibay na hangarin na kanilang inakala na sila ay may kapangyarihan. Ngunit nang kanilang mapagmasdan ang hardin, sila ay nagitlang nagsabi, katotohanan, kami ay sadyang naligaw ng landas. At muli, sila ay nagsabi, hindi ito, tunay na tayo ay pinagkaitan ng mga bunga. At ang mabuti sa kanila ay nagsabi, hindi ba aking sinabi sa inyo, bakit hindi kayo nagbigay papuri? Sinabi nina Muhajid, Asudi at Ibn Jurail, ang kahulugan ng bakit kayo nagbigay papuri sa Allah ay bakit hindi ninyo sinabi ang Isha Allah kung ipinahintulot ng Allah. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 551, at Adur al-Matur. Versikulo 8, kapitulo 253. Sila ay nagsabi, luwalhati sa aming Raab, katotohanan, kami ay napabilang sa Zalimum. Zalimum, ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil
na umalipin sa mga mahihinang tao. At pagkaraan, sila ay bumaling sa isa't isa at ibinunton ang paninisi sa bawat isa sa kanila. Sila ay nagsabi, "Kapighatian sa amin, katotohanan, kami ay mga taghin, mapaghimagsik at palasuway sa kautusan ng Allah. Kami ay umaasa na maaring ang aming Raab ay magbibigay sa amin ng kapalit na mas higit na mabuti kaysa dito. Tunay na kami ay nagbabalik loob sa aming Raab. Yaon ay isang parusa sa buhay na ito, ngunit katotohanan ang parusa sa kabilang buhay ay higit na masidhi kung batid lamang nila ito.

0: Katotohanan sa mutakun. Mutakun. Sila ay mga taong tunay na may takot sa ala. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan upang makamta nila ang kasiyahan ng ala. Gayun din, sila ay umiiwas sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging daan upang magkasala. Minamahal nila ang ala nang higit sa anumang bagay. Sila ang mga tao na kahandang ihandog ang yaman at buhay sa paglilingkod sa dakilang ala. Ay hardin ng kagalakan, kapiling ng kanilang Rab. Dapat ba naming pakitunguhan ang mga taong Muslimum katulad ng pakikitungo namin sa mga makasalanan? Mujrimum. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan, walang pananalig sa Allah at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Paano ba kayo humusga ng kasinungalingan? O, mayroon ba kayong aklat na doon ay inyong napag-aaralan? Na dito ay inyong matutunghayan ang lahat ng nais ninyong pagpilian. O, kayo ba ay mayroong mga kasunduan mula sa amin na umaabot hanggang sa araw ng pagkabuhay muli na kung ano ang sa inyo ay siyang inyong ihuhusga? Tanungin nga nila kung sino sa kanila ang makapagbibigay katiyakan para sa gayon? O sila ba ay may katambal na Diyos maliban sa Allah sa makatuwid? Hayaan silang dalhin ang kanilang katambal kung sila nga ay makatotohanan. Alalahanin ang araw kung ang Sakyu, si Abu Sa'id ay nagsasalaysay, aking narinig ang sugo ng Allah na nagsabing, ang Sakyu, lulod ng Allah ay ilalantad. At pagkaraan, ang mga mananampalatayang mga lalaki at mga babae ay magpapatirapa sa kanyang harapan. Ngunit mayroong mananatiling nakapatirapa. Sila yaong nagpapatirapa sa mundong upang ipakita lamang sa tao at upang magkaroon lamang sila ng dangal sa ibang tao. At mayroon namang magtatangkang magpatirapa, ngunit ang kanyang likuran ay magiging isang buto lamang ng kanyang likuran. Sa makatuwid, hindi niya makakayang magpatirapa. Sahih Bukhari, Volume 6, Hadith bilang 441. Sifat ula, ang mga katangian ng ala. Lahat ng ipinahayag sa banal na Quran tungkol sa sifat, katangian ng ala, ang kataas-taasan tulad ng kanyang mukha, mga mata, mga kamay, Sakyu, lulod, ang kanyang pagdating, ang kanyang pagtayo sa kanyang luklukan, at iba pa, o ang lahat ng sinabi ng sugo ng ala tungkol sa kanya batay sa mapa na naligang hadit, halimbawa ang kanyang pagpanaog o pagtawa at iba pa. Ang mga maalam na iskolar ng Quran at Sunna ay naniniwala sa mga katangian ng Allah at kanilang pinatunayan na ang mga ito ay tunay na kanyang mga katangian na walang tawil, pagpapaliwanag sa kanilang mga kahulugan sa ibang bagay. O kaya ay tashbih, pagbibigay ng kahalintulad o pagkahawig sa anumang kanyang mga nilikha o kaya naman ay tatil, ganap na pagtakwil sa mga katangian ng Allah. Ang mga katangiang ito ay angkop lamang sa kanya at hindi siya nakakatulad ng sino mang kanyang mga nilikha, sapagkat ang ala ay nagsabi sa banal na Quran, walang anumang bagay ang makakatulad sa kanya, at siya ang ganap na nakaririnig, ang ganap na nakakakita. Sura, versikulo 42, kapitulo 11. Walang makakatulad sa kanya. Sura, versikulo 112, kapitulo 4. Ay ilalantad sa araw ng pagkabuhay muli, at sila ay tatawagin upang magpatirapa sa ala. Ngunit sila na mga mapagkunwari ay hindi magagawang magpatirapa. Ang kanilang paningin ay ibababa, ang pigati ay babalot sa kanila, na sila ay laging inaanyayahan na magpatirapa sa pagdarasal habang sila ay malulusog at matitikas, subalit hindi nila ito tinangkang gawin. Magkagayon, hayaang ako ang makitungo sa mga taong nagtakwil sa mensaheng ito. Amin silang parurusahan ng unti-unti mula sa mga dakong hindi nila mamamalayan. At akin silang gagawaran ng palugit. Katotohanan, ang aking balak ay matibay. O ikaw ba, Muhammad, ay humihingi sa kanila ng kabayaran upang sila ay magkaroon ng mabigat na pasanin ng pagkakautang? O nasa kanila bang mga kamay ang gaib, mga bagay na di nakikita, upang ito ay kanilang maisulat? Kaya maghintay ng may pagtitiis sa pasiyan ng iyong Rab, at huwag kang tumulad sa kasamahan ng isda, Yunus ibn Mata. Yunus ibn Mata. Siya ay si Propeta Jonas, anak ni Mata, na nilulon ng malaking isda, subalit nang dahil sa kanyang matibay na pananalig at pagbabalik loob sa ala, muli siyang iniluan ng isda at dinala sa tabing dagat. Nang siya ay tumangis sa pagsusumamo habang siya ay makzum, nasa gitna ng ligalik. At marahil, kundi lamang dumating sa kanya ang pagpapala ng kanyang Raab, tunay na siya ay mananatili sa tiyan ng isda, ngunit siya ay aming pinatawad, kaya siya ay iniluwa sa tabi ng dalampasigan, samantalang siya ang dapat bigyang sisi. At saka, siya ay hinirang ng kanyang Raab at ginawa siyang isang taong matuwid. At katotohanan, yaong nagsipagtakwil ay halos ikaw ay lusawin sa kanilang mga mata, sanhin ang kanilang puot at paninibugho sa iyo. Kung kanilang naririnig ang babala at sila ay nagsabi, katotohanan siya ay isang taong baliw. Ngunit ito ay walang iba maliban sa ang Quran ay babala sa alamin sa lahat ng mga nilikha.
1: Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Saddam Muhammad Said. Mula sa tanggapan ng Rawda Islamic Center, ay nais po namin magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At insyaallah, ito po ay magbibigay sa atin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at upang maging mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pasimula, ang aking pong tatalakayin ay 11 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa mga ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng salah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ang sala o ang pagdarasal, ito ay pangalawang haligi ng Islam. At inobliga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki. At kung sino man nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya kabilang sa mga nanampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at ang mga di nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-iwan ng sala. Kaya naman, kung sino nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nararapat sa bawat Muslim na pahalagahan niya ang sala, sapagkat ang sala ay ang pinakadakila at pinakamahalaga at pinakamahalagang gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay makakamit niya ang tagumpay sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'aqarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan sa araw ng paghukom. At kung sino man hindi nagpahalaga sa sala, ay hindi mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan, at sa kabilang buhay ay makakasama niya sina Karun, Fir'aun, Haman at Ubay bin Khalaf. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay magbanggit tayo ang ilan sa mga kamalian na pangkaraniwang nagagawa natin minsan, na pangkaraniwang nakikita natin sa mga ibang Muslim, upang sa ganon ay maiwasan natin at masundin natin ang pamamaraan, ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, ito po ay pagbigkas ng layunin o intensyon na malakas. Ayon kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat ila akhir al-hadith wa hadha al-hadith fi sahih Bukhari wa Muslim. Ayon kay Umar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagsabi, narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakasalalay sa intensyon o layunin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ay isa sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi nararapat bigkasin dito ang intensyon, bagkos ito ay isa puso lamang. Bagkos ito ay isa puso lamang sapagkat ito ay salungat sa tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagbigkas na malakas na takbir. Ay ang pagbigkas na malakas na takbir ng ma'mum. Ang ma'mum, ito po ang nagdarasal sa likuran ng imam. O pagbabasa ng malakas na dua o panalangin at pagbabasa ng malakas sa Quran, ang pagbabasa ng Quran na malakas. Dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran, ay mangyaring makinig at manahimik kayo upang sa ganun ay mapasa inyo ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, mula sa mga kamalian ng salah, ito po ay pangungunan ng ma'mum sa imam sa pagbigkas ng amin. Pangatlo. At ang pang-apat ay pangungunan ng ma'mum sa imam o pagsabay sa mga pagkilos sa salah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa malapit na kahulugan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang imam ay ginawang pinuno upang siya ay sundin at huwag ninyo siyang suwain. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pangungunan ng ma'mum sa imam, sabi niya, la tarqa'u hatta yarqa'ah wa la tasjudu hatta yasjudah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong yumuko hangkat hindi siya yumuko at huwag din kayong magpatirapa hangkat hindi siya nagpatirapa. At dahil dito, nagbabala sa atin ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi niya, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hindi ba natatakot ang nangunguna sa imam sa pag-angat ng ulo bago ang imam napapalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulo ng kabayo? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sa mga matinding babala sa mga nangunguna sa imam. At ang panglima, mga kapatid sa Islam, ito po ay paggawa ng bagong linya bago makumpleto ang unang linya na nauna rito. Ibig sabihin, kapag ang isang ma'mum ay hindi narapat sa kanya na magsagawa siya ng bagong linya, kapag hindi niya punuin o kumplituhin ang unang linya na nauna sa kanya. At ang pang-anim ay ang pang-anim, mga kapatid sa Islam, ay ang pagsasagawa ng sala na nag-iisa sa likuran ng linya o sa likuran ng imam. So dahil dito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na nakikita niya na nagsasala, na nag-iisa sa likuran ng imam, sa likuran ng linya, sabi niya, istakbil salatak fa innahu la salata lil munfaridin khalfas saf. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulitin mo ang iyong sala, tunay na walang sala na nag-iisa sa likuran ng imam. So, mga kapatid sa Islam, ito po ay ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng sala. So, narapat sa atin na pag-aralan ang mga ito upang sa ganon ay masunod natin ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad na sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli, mag-isagawa ninyo ang sala tulad ng nakikita ninyo kung paano ko ito isinagawa. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo ngayon ay nasa 15 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po sa inyong lahat, ito po ay patungkol sa kahigtaan ng dua o panalangin at ang kanyang mga kaasalan. Ang dua, ang panalangin, mga kapatid sa Islam, ito po ay ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dua o panalangin ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panalangin, mga kapatid sa Islam, ito po ay sandata ng isang nanampalataya. Ito po ay sandata ng isang nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Propeta Ayyub alayhi salam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Ayyub, noong siya ay tumawag sa kanyang Panginoon, "Anni massaniya ad-durru," tunay na ay nadapuan ako ng sakit, at ikaw o Allah ang pinakamahabagin sa mga mahabagin. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at aming tutugunin ang kanyang panalangin, at inalis namin ang hapis na nasa kanya. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Propeta Yunus alayhi salam, "Wadhannuni idhaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayh fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." At si Propeta Yunus alayhi salam, noong siya ay umalis at may poot, at inakala niya na hindi namin siya susubukan. So noong siya ay nasa kadiliman, ng tiyan, ng isda, ay tumawag siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, "Alla ilaha illa ant." Tunay na walang ibang Panginoon maliban sa iyo. Tunay na ako ay nakagawa ng kasalanan. Tunay na ako ay nakagawa ng kamalian. At ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Fastajabna lahu. Fastajabna lahu wa najjaynahu.

inililigtas namin ang mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan lamang mula sa mga talata sa Quran na ang tunay na ang panalangin o ang dua ay pinakamalakas na sandata ng isang nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, karapat dapat sa atin na magkaroon ng trust kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, inshallah, ay magbabanggit po ako ang ilan sa mga kaasalan sa panalangin, sa dua, upang sa ganun, inshallah, ay maging katangkap-tangkap ang ating panalangin. Una rito, mga kapatid sa Islam, ay ang pagkaroon ng dalisay at ganap na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa mga kondisyon. Ito ay isa sa mga pangkalahatang kondisyon para katanggap-tanggap ang ating mga gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man gumawa ng kabutihan mula sa mga kababaihan at kalalakihan at siya ay may dalisay na paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ay bibigyan namin siya ng magandang buhay at tutungbasan namin ang gagantimpalaan namin siya ng mabuting ng pinaka mainam na gantimpala pagdating sa araw ng paghuhukom. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay tatanungin, O Muhammad, kung ikaw ay tatanungin ng aking mga alipin patungkol sa akin, tunay na ako ay malapit sa kanila. Tunay na ako ay malapit sa kanila at aking tutugunin ang kanilang panalangin. At aking tutugunin kung sino man ang dumalangin sa akin. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, pero dapat sundin nila ako. Sundin nila ang aking ipinag-uutos sa kanila. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, at dapat magkaroon sila ng dalisay na paniniwala sa akin upang sa ganon ay mapatnubayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, at ito po ang pinakamahalagang kaasalan ng panalangin ay ang pagkaroon ng ikhlas. Na sapagkat ang dua, katulad ng nabanggit natin kanina, na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang dua ay ibada, ay pagsamba. At ang pagsamba ay hindi katanggap-tanggap ang ating pagsamba kapag walang ikhlas o taos puso na alang-alang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga naunang tao, patungkol sa mga Hudyo at ang mga Kristiyano, sinabi ni Allah, hindi sila inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sambahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala na may ikhlas, na may taos pusong pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan lamang sa mga kaasalan sa dua. Inshallah,
So baybayan ninyo po ang susunod naming serye. Hanggang dito na lang po. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating maikling paksa sa ngayon ay patungkol sa pagpapakamatay o pagpapatiwakal. Sa panahon ngayon, napakarami tayong naririnig na mga balita, nakakalungkot na balita, kung saan napakaraming nagpapakamatay, Muslim man o hindi, mananampalataya man o hindi. Subalit, mas marami tayong nababalita ang nagpapakamatay sa mga tao hindi mga Muslim. Ang pagpapakamatay sa pananampalatayang Islam ay isang malaking kasalanan. Ito ay isang bagay o isang gawain na labag sa kautusan ng Panginoong Allah o labag sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, labag sa batas ng pananampalatayang Islam. May sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kung saan talagang matinding ipinagbabawal niya ang pagpapakamatay, pagkitil ng buhay. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surat al-Furqan, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladina la yada'una ma'allahi ilahan akhar, wala yaktuluna nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. At silang mga taong hindi nananawagan, hindi nananalangin kasama ng Allah ng iba, o hindi nagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila kumikitil ng buhay, hindi sila pumapatay ng buhay na ipinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa karapat-dapat. Wala yaznun, at hindi sila gumagawa ng bawal na pagtatalik o pangangalun niya. Kaya sino man ang gumawa ng mga ito, yung mga nabanggit natin, yung pagtatambal sa Panginoong Allah, pagkitil ng buhay, at pangangalun niya, ay magkakaroon ng kasalanan o magkakasala siya sa Panginoong Allah. Yuda'af lahu al-adabu yawm al-qiyama, at pag-ibayuhin sa kanya, dodoblihin sa kanya ang kaparusahan pagdating ng araw ng muling pagkabuhay, وَيَخْلُدَ فِيهِ مُحَانَا, at siya'y mananatili doon ng kahiyahiya or hiyang-hiya siya sa kanyang mga gawain o nagawa na ating nabanggit. Sinabi pa sa ibang talata, sinabi rin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَلَا تَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ, at huwag ninyong kitilin ang inyong mga buhay. Huwag ninyong patayin ang inyong mga buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating buhay, ito ay isang pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay amana, pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah. Kung saan dapat ingatan po natin ito. Hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na makakasira sa ating buhay, makakasira sa ating sarili. Dahil ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya patungkol sa pagpapakamatay, sabi niya, man taradda min jabalin faqatala nafsahu, sino mang tumalon mula sa bundok at napatay niya ang kanyang sarili, fa huwa fi nar jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fihi abada. So pagdating ng araw ng paghukom doon sa impyerno, yun ang mangyayari sa kanya, tatalon at tatalon siya mula sa bundok bilang kaparusahan sa kanyang ginawang pagpapakamatay dito sa mundo. At karugtong noon, sabi niya, وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمْهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا. Yung sino mang iinom ng lason at napatay niya ang kanyang sarili, ibig sabihin nagpakamatay siya sa pamamagitan ng lason. So pagdating ng araw ng paghukom, ang laso na yun ay mananatili sa kanyang kamay at yun ay lagi niyang iinumin bilang kaparusahan sa kanyang ginawa, at yun ay lagi niyang gagawin sa impyerno habang buhay. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang kanyang salita o sa isang hadith, sabi niya, man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya udhiba bihi yawm al-qiyamah. Ang sino mang pinatay ang sarili o kinitil ang buhay Ibig sabihin, nagpakamatay siya. Sa pamamagitan ng isang bagay dito sa mundo, ang bagay na yun ay yun din ay ipaparusa sa kanya pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkapapakamatay ay napakaraming kadahilanan. Ayon sa pag-aaral, ito ay napakaraming bagay na nagdudulot ng pagpapakamatay. Kabilang na dito ang matinding problema, matinding pagkabalisa, at mahirap na buhay. So kung saan ang tao na magpapakamatay, sa kanya wala nang halaga ang kanyang buhay, kaya gusto na niyang tapusin ito upang makatakas sa malalaking problema. So tulad ng sinabi natin, ito ay madalas na nangyayari sa mga taong hindi mga Muslim, at ito ay nangyayari din sa mga kapatid ng mga Muslim, lalo na yung mga taong mahina ang kanilang pananampalataya. May sinabi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Sabi niya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ang sino mang tumalikod sa aking kapahayagan, sa aking kautusan, ay magkakaroon siya ng mahirap na buhay. So kaya mga kapatid, para hindi tayo magkaroon ng napakahirap na buhay, ay huwag tayong tumalikod sa kapahayagan at kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Pagdating ng araw ng paghukom, o ibabangon namin siya, sabi ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghukom o sa araw ng muling pagkabuhay na isang bulag. Qala rabbi lima hashartani a'ma, at sasabihin niya, o aking Panginoon, bakit mo ko ibinangon dito ng isang bulag? At sasabihin sa kanya, waqad kuntu basira. Sabi niya, bakit mo ko ibinangon ng isang bulag na ako noon sa mundo ay hindi bulag? So sasabihin sa kanya, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Yan ay dahil sa dumating sa iyo ang aming kapahayagan, aming kautusan, pero kinalimutan mo, kaya ngayong araw ikaw ay tatalikuran at kakalimutan rin dito sa araw ng paghukom. At kabilang din sa mga dahilan kung bakit nagpapakamatay ang ilan o maraming tao ay dahil din sa paggamit ng mga bawal na gamot, kung saan ito ay nakakasira ng pag-iisip. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway nagkaroon tayo ng magandang aral mula sa ating paksa ngayong araw. Maraming salamat, hanggang sa muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sadyang napakaraming mga Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya nga naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpabaya sa pagbigay ng pahalintulad sa pagkakalikha kay Jesus. Matutunghayan natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Ang dahilan ng pagkapahayag ng talatang ito ay nung isang araw, dumating ang mga tao mula sa lungsod ng Najran. Ito ay isa sa mga lungsod ng Saudi Arabia sa dakong timog nito. Kanilang inuusisa ang propeta sa Islam at tinanong. Sinabi nilang, "Ano ba itong pinagsasabi mo tungkol sa aming kasamahan?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Sino ba ang inyong kasamahan?" Sinabi nilang, "Si Jesus." "Sinasabi mong siya'y alipin ng Diyos?" Ang sabi ng propeta sa Islam, "Oo." Muli silang nagtanong, "At bakit? Meron ka bang nakitang katulad ni Jesus sa pagkakalikha na walang ama?" Hindi nakapagsalita ang propeta sa Islam sa pagkakataong ito. Kaya nung sila ay lumabas, dumating si Anghel Jibril at sinabi niya sa propeta sa Islam, "Kapag ka sila ay bumalik, sabihin mo sa kanila." Ang talatang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun." Nang ibig sabihin nito, katotohanan ang kahalintulad ni Jesus sa paningin ng Allah ay katulad ni Adan. Siya ay nilikha niya mula sa lupa at pagkatapos ay sinabi niyang kun, mangyari at mangyayari nga. Bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag ang talatang ito upang sa gayon ay mabigyan ng kaliwanagan ang mga kababayan natin, mga Kristiyano, at gayon din ang mga kapatid nating Muslim, na malaman nila ang katotohanang umiikot sa pagkatao ni Jesus. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus ay kahalintulad ng pagkakalikha kay Adan. Na ibig sabihin nito ay may mga bagay na sila ay magkatulad. Una, sila ay kapwang propeta. Propeta si Adan at propeta rin si Jesus. Pangalawa, ang pagkakalikha sa kanila ay may kababalaghan, katakataka. Bakit? Nilikha si Adan mula sa lupa at nilikha si Jesus ng walang ama. Ito ang nais nating linawin dito, ang pagbibigay pag-alintulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalikha sa kanilang dalawa. Na siyang pinapatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus na walang ama ay hindi dahil sa upang igiit at ipagbigay alam na si Jesus ay anak ng Diyos, na Diyos na rin. Bagkus, ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay upang ipahayag ang ganap na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang lumika sa anumang paraan na nais niya. Ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan
ay higit na mas mahirap, mas kahanga-hanga, mas matindi kaysa sa pagkakalika kay Jesus. Si Jesus nilikha na walang ama at nagmula sa sinapupunan ng isang babae. Samantala, si Adan ay nilikha mula sa lupa. Ito yung sinabi niyang kalakahumintura, nilikha niya mula sa lupa. Ibinigay niyang patutuo na kung papaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay walang ama, mas higit na dapat paniwalaan si Adan na anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha mula sa sinapupunan ng isang babae, ng ating ina. Ito ay isang napaka-simple nga paraan ng pagkakalikha sa tao. Ito ang siyang kalikasan. Samantalang pagkakalikha kay Adan ay higit na kahanga-hanga at katakataka. Nilikha mula sa lupa, walang pinagmulan na lalaki at walang babae. At sinunod niyang likahin si Eva mula sa tadyang ni Adan. Walang babae na sangkot. Kaya ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay nais lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipaalam, ipahayag na siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Sa sinabi niyang na thumma qala lahu kun fayakun, at pagkaraan ay sinabi niyang na kun, mangyari at mangyayari nga, lahat ng nililikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmumula sa kanyang salitang kun o sa pamamagitan ng kanyang salitang kun, mangyari. Nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng kanyang salita na kun, gayon din si Eva, gayon din si Jesus, gayon din ang lahat ng nilalang. Kaya, walang dapat pag-alilangan sa pagkakalikha kay Jesus na siya ay isang ganap na tao na hindi dapat sinasamba. Sa Islam, tunay na makatarungan ang ibinibigay kay Jesus. Ilagay natin siya sa tunay na kanyang kinalalagyan. Si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta, sugo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat As-Saf, sinabi niya nga, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat, wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ito ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan ng nagpapatotoo sa pagkatao ni Jesus. Nang ibig sabihin ito, tandaan, nang sabihin ni Jesus na anak ni Maria o angkan ng Israel, katotohanan, ako ay isang sugo mula sa Diyos para sa inyo. Bilang patotoo sa nauna sa akin na aklat, ang Torah, at bilang nagbibigay ng magandang balita sa isang propeta o sugo na darating pagkatapos ko na ang pangalan ay Ahmad. Subalit, nang may parating nito ang mga maliliwanag na katibayan, sila ay nagsabi, iyan ay maliwanag na salamangka o panggagaway. Sadyang ang mga walang pananampalataya, anuman ang iparating ng mga katibayan, ay talagang hindi nila tatanggapin ito at kusa silang tatalikod sa katotohanan.
ang nais nating sabihin dito sa talatang ito, sa sinabi niya nga, sinabi ni Jesus, Inni Rasulullahi ilaykum, katotohanan ako ay isang sugo ng Allah sa inyo. Hindi humigit sa isang sugo si Jesus. Kaya, ilagay natin siya sa tamang antas sa kanyang kinalalagyan. Ang antas ng Diyos, ang Allah, siya lang ang nag-iisang may antas nito. Si Jesus, ilagay natin sa tamang kinalalagyan, siya ay nasa antas ng mga propeta at sugo na katulad ni propeta Abraham, ni Noah, ni Moses, ng iba pa mga propeta. Kaya, inaanyayaan namin ang mga kababayan namin Pilipino na buksan natin ang ating puso't diwa, ang pag-unawa, na sana ay mabigyan tayo ng higit na kaliwanagan patungkol kay Jesus na siya ay isang tao na sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah.

0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan at mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po ang pangalawang o ikalawang aralin mula sa serye ng ating mga aralin sa Ramadan. At ang pamagat po nito ang mga alituntunin ng pag-aayuno. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ito po ay matatagpuan natin sa suratul Baqarah verse 183. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasampalataya, kutiba alaykumus siyam, inubliga sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno gaya ng pag-uubliga niya nito sa mga taong nauna sa inyo. Kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Ito pong ayang ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na katibayan na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno para sa mga taong mananampalataya. At ang dahilan kung bakit niya ito inubliga ay hari naway magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mapagtatanto rin natin sa ayang ito na inubliga din ni Allah ang pag-aayuno hindi lamang sa atin, sa umma natin ngayon, kundi sa umma rin na mga nauna sa atin. Ang pag-aayuno ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay walang pagdududa na kinakailangang sundin at gampanan ng isang taong siya ay nag-aangking isang Muslim. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Bunyal Islam ala khams. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinayo o na itatag ang Islam sa pamamagitan ng lima na limang halige. Ang una dito ay ang syahada na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nag-iisang Diyos at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo. At ang pagsasagawa ng dasal, pagdarasal, ang pagbibigay ng zaka at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pagsasagawa ng hajj sa sinumang may kakayanan nito. Dito sa hadith na ito ay makikita natin na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkos ito ay kabilang sa limang haligi ng Islam. Limang haligi ng Islam na hindi tatayo ang ating pananampalataya maliban na lamang kung sasagawa natin at gagampanan natin itong limang ito. At kabilang dito ang pang-apat ay ang pagsasagawa ng ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado mula sa Quran at Sunnah at napagkasunduan ng ating ummah na ito ay kinakailangan gampanan ng isang tao. Sa isang taong nag-aayuno ay masisira lamang ang kanyang pag-aayuno kung magagawa niya o di kaya makukuha sa kanya ang tatlong kondisyon na ito. Ang unang kondisyon na magiging sira ang kanyang pag-aayuno kapag siya ay nakagawa nito, ay kung halimbawa, unang kondisyon ay alam niya. Alam niya na ang gawain ito kapag kanyang ginawa ay makakasira. Ang ibig sabihin, kapag ang isang nag-aayuno, nakagawa siya ng isang bagay na nakakasira nito ng pag-aayuno at hindi naman niya pala alam na ito ay nakakasira, sa pagkakataong ito, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. So kinakailangan ng kaalaman, yun ang una. Para masabi nating sira ang pag-aayuno ng isang tao, kinakailangan alam niya. Pangalawa, meron siyang tinatawag na kamalayan. Ibig sabihin siya ay alam niya yung ginagawa niya sa pagkakataon na yun sapagkat kapag ang isang tao nakalimot, alam niya pero nakalimot siya, katulad halimbawa magsasagawa siya ng uminom siya o hindi kaya siya ay kumain ng ang pagkain na yun. Alam niya nakakasira, ngunit wala siyang kamalayan at nakalimutan niyang nakainom siya, dito rin po ay hindi magiging sira ang kanyang pag-aayuno. So ito yung pangalawa. Ang pangalawa ay ang kamalayan. Kinakailangan, alam niya na ang ginawa ng niyaon sa pagkakataong yun ay nakakasira at batid niya sa pagkakataong yaon at hindi siya nakalimot. Pangatlo ay yung may kalayaan. Ang ibig sabihin ng kalayaan at hindi siya pinilit dito at hindi siya ibig sabihin ipinagawa sa kanya ng pilit sapagkat kung isang taong pinilit sa kanya ang makagawa ng isang bagay na makakasira sa pag-aayuno ay hindi siya inuobliga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na bayaran niya ito ulit o di kaya ito ay kanyang pag-ayunuhan ulit sapagkat siya ay pinilit. So ito yung tatlo, kinakailangan yung kaalaman, kondisyon para masira, kung halimbawa para masira ang isang taong ang pag-aayuno ng isang tao, una diyan ay alam niya, pangalawa siya ay may kamalayan, pangatlo siya ay may kalayaan. Ito mong tatlong ito kapag nakita ng isang tao sa kanyang ginawa na nakakasira ng pag-aayuno ay nasisira po ang kanyang pag-aayuno at kinakailangan niya po itong palitan. Ang ibig sabihin, kapag ang isang tao nakagawa ng isang gawain na nakakasira ng pag-aayuno, ay kinakailangan niyang pag-ayunuhan ito pagkatapos ng Ramadan. Sapagkat ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ang pagsira ng pag-aayuno ng sadya ay hindi katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na sino man sa inyo makainom ng hindi niya sadya ay ipagpatuloy niya ang kanyang isinagawang pag-aayuno sapagkat tunay na hindi nasira ang kanyang pag-aayuno bagkos magpasalamat siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung halimbawa pag inom niya ng tubig hindi niya alam na nagpa-fasting pala siya sapagkat siya ay pinainom ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, maging maingat ang isa sa atin sa ating gagawing pag-aayuno sapagkat ang pag-aayuno natin ay ang nakakaalam lamang nito ay tayo sa ating mga sarili at ang siyempre si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya anumang mga bagay na makakasira dito ay kinakailangan nating layuan at dapat natin na pagsumikapan sa abot ng ating makakaya. Kasi ang pag-aayuno ay hindi lamang sa pamamagitan ng paglayo natin sa mga makakain o maiinom. Magkos ang isa sa mga wisdom ng pag-aayuno ay lumayo rin tayo sa mga makakasama sa atin. Katulad halimbawa, kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan nung hindi pa buwan ng Ramadan, o syempre ang paggawa ng kasamaan ay hindi lamang dapat tigilan o pagsisihan ng isang tao sa buwan ng Ramadan, bagkos ay sa lahat ng pagkakataon. Pero sa buwan ng Ramadan ay mas lalong pinapaigting dapat ang paggawa ng kabutihan ng isang taong mananampalataya sapagkat sa buwan na ito hindi niya alam kung siya ay makakarating pa sa susunod pang buwan. Kaya inshallah Subhanahu wa Ta'ala, pagsumikapan po ulit natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na magampanan natin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay tanggap na tinatanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya marami pong salamat. Hanggang dito na lang inshallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay ikatlong aralin mula sa aralin na ating tinatalakay, seri ng mga aralin na ating tinatalakay na may kinalaman sa buwan ng Ramadan. At ang pamagat po ng ikatlong aralin natin ay ang mga bagay na hindi nakasisira sa pag-aayuno. Of course, ang isang nag-aayuno ay nabanggit natin sa nauna nating aralin na kinakailangan niyang pangalagaan sapagkat may mga bagay na nakakasira dito gaya ng pag-inom, ng sadya, pagkain ng sadya at makikipagtalik ng sadya. At may mga bagay naman na hindi nakakasira dito. At insyaallah Subhanahu wa Ta'ala ay babanggitin natin ng iilan sa abot ng ating makakaya sa mga hindi nakakasira dito. Unang-una dito yung tinatawag na
0: ang paglalagay ng isang tao ng kuhol sa kanyang pilik mata. Di ba? O yung tinitina niya ang kanyang pilik mata, tinilalagyan niya ng tina ang kanyang pilik mata, ito po ay hindi nakasisira sa kanyang pag-aayuno. At katulad din po ng paggamit ng siwak, ang iba sa atin ay naguguluhan kung gagamit ba siya ng siwak o hindi, sapagkat maaaring may malunok siya dito o mula sa kanyang mga laway, sa kanyang laway kasama ng siwak. Ang hadith po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay sa atin na hindi talaga ito nakakasira sa pag-aayuno. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salah." Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa narration o di kaya ayon sa salaysay ni Abu Hurairah, na kung hindi lamang siya nangangamba para sa kanyang umma, na baka mahirapan ang kanyang umma, ay utusan niya ito na magsagawa ng siwak sa bawat pagdarasal. So ang siwak po ay hindi nakakasira. Ang paggamit po ng siwak, bagkos ito ay sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang siwak ay ito yung ginagamit na parang yung stick ng kahoy na ginagamit panlinis ng ngipin. Ito po yung siwak na tinatawag, at hindi po ito nakakasira sa pag-aayuno. Ang isa pa po na hindi rin nakakasira sa pag-aayuno ay yung tinatawag na ang pagmumug. Diba? Ang pagmumug po, pagpapasok ng isang tao ng tubig sa kanyang bunganga nang hindi niya ito ninulunok. Of course, kapag ninulunok niya, magkakaroon po nung pag pumasok na sa kanyang lalamunan hanggang makapasok sa kanyang dyan, ay masisira po ang kanyang pag-aayuno. Kaya naman, hindi po ito makakasira. Sabi pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, baligh fil istinshaq ma lam takunu sa'iman. Sinabi ng isang narration sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palabisin ninyo ang inyong pagmumug maliban na lamang, 'di ba? Maliban na lamang kung kayo ay nag-aayuno, yung pagmumug at saka yung pagsinghot ng tubig sa ilong natin, kasi pagsinghot ng tubig sa ilong natin, maaari din po itong pumasok sa ating lalamunan. So huwag po nating palabisin ang pagsinghot at ang pagmumug natin kapag tayo ay nagsasagawa ng pagfa-fasting. Ipinahihintulot din po sa buwan ng Ramadan ang gumawa tayo ng mga hakbang. Gumawa tayo ng mga hakbang upang maibsan ang ating init na nararamdaman. Katulad halimbawa, kapag ang Ramadan ay nataon sa summer, maaaring ang isang tao ay gumawa siya ng mga paraan na makakapagpalamig sa kanya. Katulad halimbawa ng pagpapaligo. Ang pagpapaligo ay kabilang po sa mga bagay na hindi makakasira. Hindi makakasira sa pagfa-fasting o pag-aayuno ng isang tao. Katulad din po halimbawa ng siya ay manatili sa isang kwarto na malamig, na maiibsan yung kanyang nararamdamang init, ay hindi po ito makakasira sa kanyang pag-aayuno. At kabilang din po sa hindi makakasira o pinahihintulot na gawin ng isang tao kapag siya ay nasa buwan ng nag-aayuno, sa buwan ng Ramadan, ay yung paghalik at yung paglalambing ng diretso o direkta sa kanyang asawa. Hanggat hindi po, at masisigurado niya sa kanyang sarili, na hindi walang lalabas sa kanyang anumang likido. Sapagkat ayon na rin kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humahalik sa kanyang asawa, at naglalabing siya ng direkta, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may kakayanan na pigilan ang kanyang sarili kaysa sa atin. So ibig sabihin, kapag ang isang bagay na gagawin ng isang tao katulad ng paglalambing sa kanyang asawa ay kaya niyang kontrolin at walang lalabas na likido mula sa kanyang maselang bahagi ng katawan, ay maaari niyang gawin ito. Pero kung siya ay nangangamba, natatakot na kapag siya ay ginawa niya ito, ay maaari maaaring lumabas ang likido sa kanyang maselang bahagi ng katawan o magkaroon ng mas malalim pa na bukol dong sa paghalik, eh mas malayo pa ron ang mararating ng magagawa niya, ay layuan niya po ito. Ay layuan niya po ito. At kagaya din po ng pagtikim ng anumang lutuin, para sa mga kababaihan, isa pong concern ito sa mga kababaihan na kapag ang isang babae ay nagluluto, halimbawa sa kanyang bahay ng pagkain, ay maaari niya po itong tikman sa kondisyon na hindi niya dapat ito kinakailangan na ilunukin o ipasok sa kanyang lalamunan. Titikman lang sapagkat ang panlasa ay nasa dila lang ng isang tao yan. At kapag natikpan niya na kung ito ay maalat o hindi matabang, iluluwa niya ito at siya ay maghugas sa kanyang magmumug siya. Pagkatapos nun, ay hindi po ito masisira. Hindi po makakasira ito sa kanyang ginawang pag-aayuno. At hindi rin po nakakasira sa gagawing pag-aayuno ng isang tao, yung tinatawag na pagsinghot ng pabango o di kaya yung pag-amoy ng pabango at yung usok halimbawa. Diba? Bibili ng isang tao ng pabango at aamuyin niya kung ito ba ay mababango sapagkat hindi naman ito makaka-apekto sa kanyang pag-aayuno, hindi naman niya ito kakainin o iinumin sapagkat ito ay sisinghutin lang naman niya. At hindi rin nakakasira yung paglabas ng punlay nang hindi niya ginusto, katulad halimbawa ang isang taong nanaginip o yung wet dream, yung ihtilam na tinatawag. Kapag ang isang tao na naginip sa gabi at pagising niya sa umaga may lumabas mula sa kanyang maselang bahagi ng katawan, ay hindi po ito nasira ang kanyang pag-aayuno sapagkat isa ito sa mga bagay na ipinagpaumanhin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat wala ito sa kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, kapag siya ay nagkaroon ng wet dream sa gabi, pagising niya sa umaga, ipagpatuloy niya yung kanyang pagpa-fasting. At yung mga bagay na halimbawa dinidikta ng ating mga sarili na hindi naman natin sadya sapagkat ito ay pinagmula sa mga ipinagpaumanhin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na hindi makakaapekto yung hindi natin sadya, hindi yun isusulat ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi natin yun sinasabi at hindi natin ginagawa. At isa rin po sa mga hindi makakasira sa pag-aayuno ay yung paglabas ng dugo saan halimbawa ng sugat, yung pag ikaw ay nasugatan magkaroon ng dugo hangga't hindi ito napakaraming dugo halimbawa na lalabas sa iyong katawan na makakaapekto sa iyong kalusugan. So yung konting dugo lamang na masusugatan ka ay hindi po ito makakasira. Katulad din po halimbawa ng paglilinis sa sugat ng isang taong may sugat o di kaya halimbawa siya ay may sakit kinakailangan niyang patakan ng gamot ang kanyang mata, ay hindi rin po ito makakasira. May kinalaman sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan ng isang tao. Maliban na lamang po kapag ang gamot na iyong gagamot sa sarili mo ay may kinalaman halimbawa sa pag-inom, ito po ay makakasira sa kanyang pag-aayuno. Pero kapag halimbawa pinatakan lamang ng gamot para sa mata, ang kanyang mata, ay hindi po masisira. So ito po ay dapat nating ingatan ang ating mga gawain sapagkat alam naman po natin na minsan lang ang Ramadan dumarating sa ating buhay at dapat maging sigurado tayo. Kung hindi tayo sigurado sa isang bagay kung makakasira ba ito sa ating pag-aayuno o hindi, ay mas mainam na magtanong po tayo sa mga nakakaalam sa atin at huwag po nating ipagsapalaran yung ating gagawing pag-aayuno sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na hindi mo alam kung nakakasira o hindi nakakasira. So hanggang dito na lang po, maraming salamat at abangan nyo po ang susunod pong serye ng ating mga aralin mula sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وَبِهِ نَسْتَعِينَ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعَدْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamay-ari sa araw ng paghukom. Sa Kanya tayo nagpapakupkup at humihingi ng tulong dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasakanyang sugo, sallallahu alayhi wa sallam, mapasakanyang pamilya at sa kanyang mga kasama, at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli ang inyong kapatid ay magtatalakay ng katuloy pa rin ng mga aralin sa Ramadan. At ang tatalakay nating paksa ay ika-23 ng pamagat ay ang pagbisita sa libingan ayon sa batas Islamiko at ang pagitan nito kumpara sa bid'a o ang mga taliwas na gawain o labag sa Islam. Ang pagbisita sa libingan, mga kapatid, ay sunna muakkada sa mga kalalakihan. Ang sunna muakkada ay itong kanais-nais na gawin o sunna na kanais-nais. Na kapag ito ay hindi natin nagawa, wala tayong magiging kasalanan. Ngunit kung ito ay may sasagawa natin, ay aani tayo inshallah ng maraming kabutihan. At ang pagbisita sa libingan ay pinagbawal din sa mga kababaihan sa kahulugan ng isang hadith ng sugo sallallahu alayhi wasallam na isinumpa ng sugo ang babaeng bumisita sa libingan at ang mga nagtatayo ng gusali at sumasamba roon o naglalagay ng ilaw doon. Kaya naman mga kapatid, buhat sa araling ito kahit na napakaliit na paksa sa ating palagay, ngunit kung mayroon man tayong pagkakamali dati o salat o tayo ay gahol sa kaalaman hinggil dito noon, ngayon ay mayroon na tayong basihan at ibasi natin sa katotohanan ang ating mga gawain. Ang propeta sallallahu alayhi wasallam ay sinagawa niya ang pagbibisita sa libingan maging ang kanyang mga kasama na hindi sila lumampas sa kung anuman na idinadagdag ngayon ng mga tao. Kaya naman, nagpaalala ang sugo sallallahu alayhi wasallam hinggil sa pag-aalala sa libingan ayon kay Abu Huraira. Ang sugo sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, "Zurul kabura fa innaha tudhakkirukumul akhirah." Aw kama kala nabi sallallahu alayhi wasallam, kayo ay bumisita sa mga libingan sapagkat ang pagbisita ninyo ay nagpaaalala o ipinaaalala sa inyo ang araw ng paghukom o ng huling araw. Mayroon tayong makukuha mga kapatid sa pagbisita sa libingan. Una-una, ito ay ipaaalala sa atin ang araw ng paghukom o ang huling araw. Kapag tayo ay bumibisita sa libingan ay tataas ang ating iman o ang ating pananampalataya sapagkat sa pagbisita natin sa libingan ay mapapansin natin o maaalala natin na isang araw ay darating din tayo doon sa sinabi ng kataas-taasan sa kanyang kahulugan na lahat ng mayroong buhay ay makakaranas din ng kamatayan at lahat ng bagay dito sa mundo ay maglalaho rin. Pangalawang makukuha natin ay ang kabutihan kung saan ipananalangin natin ang mga kapatid na Muslim, partikula ating mga kamag-anak, mga kaibigan at lahat ng mga Muslim sa kondisyon na mga Muslim lamang sila sapagkat hindi ipinahihintulutan ng batas Islamiko na ipanalangan natin ang mga kapatid o mga kamag-anak man o hindi Muslim na nauna nang namatay na. Kung gayon, ang makukuha nating aral dito ay huwag tayong lalampas sa kung ano ang pinahintulutan o ginawa ng propeta sallallahu alayhi wasallam katulad na nangyayari sa mga hindi mananampalataya na sila ay isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagmalabis sila at gumawa na sila ng hindi kanais-nais hanggang sa humantong na sila sa pagsamba sa anumang huwad na sinasamba ng dahil sa kanilang pagmamalabis sa libingan. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, La'nahullahul Yahuda wal Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Kristiyano na sila ay ginawa nilang sambahan ang kanilang, ang libingan ng kanilang mga propeta. Ginawa nilang dalanginan ang libingan ng kanilang mga monghe at mga pare. Ito ay iniiwasan, ito ay binigyan tayong babala ng propeta sallallahu alayhi wasallam upang hindi natin sila pamarisan. Kaya naman sa pag-aakala natin kahit na maliit lamang na talakayin ito, ngunit kung hindi natin alam ang hinggil dito ay tiyak na mapupunta tayo, mahahantong tayo sa mga kasalanan. Kaya naman mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa inyo na mag-aral tayo, alamin natin ang katotohanan hinggil sa kahit man lamang dito sa pagbisita sa libingan, dahil ayaw natin sumamba sa ibang diyos-diyosan o ayaw nating mahantong sa pagsamba sa huwad na sinasamba. At nagsabi ang kataas-taasan, Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut tagut. Ayah 36 ng Sura An-Nahl. Nagsabi ang kataas-taasan, at kami ay nagpadala ng propeta o sugo sa bawat henerasyon o bawat pamayanan na upang siya ay magsabi sa mga tao na sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala at umiwas sa pagsamba sa anumang huwad na sinasamba. Mga kapatid ko sa Islam, kailangan po natin pag-aralan at alamin ang aral hinggil sa pagbisita sa libingan para hindi tayo masadlak sa kasalanan o sa kamalian. At ang mga araling ito, insha'Allah, ay makapagbibigay ng aral sa atin. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan ng araling ito o ng topic natin na paksa na ito ay makukuha natin, nakuha natin yung katotohanan, yung aral na nais natin mapagtanto ng sa ganun ay magawa natin yung tamang-tama na nagawain hinggil sa pagbisita sa libingan, na huwag nating gayain ang mga hindi mananampalataya na sila ay magkakatay pa ng hayop o magdadalangin doon o sumamba doon, at huwag nating gawin ang mga yaon sapagkat binalaan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na ang kataas-taasan sa mga nabanggit nating hadith at ang aya ay sapat na upang makita natin ang katotohanan. Alhamdulillah, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito. At nais kong sabihin na ito'y hindi isang lecture. Sa tingin ko, hindi ako handang mag-lecture. Kundi ito ay parang payo sa aking sarili. Sapagkat nakikita ko ang aking sariling nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung nasaan kayo ngayon. Anumang nasyonalidad, hindi yun mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahong yun, ako ay isang taong hindi nakakaalam sa layunin ng buhay. Kaya sa puntong yun, ako ay makikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo. Hindi isang talakayang lecture. Ang impormasyong nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak kung iisipin ninyo ang kapasidad ng utak ng tao at ang dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain. Sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pasanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa ng ating pag-uusap ngayon. Ano ang layunin ng ating buhay? At itanong din kung ano ang nalalaman ninyo tungkol sa Islam. Ang ibig ko sabihin ay ano ba talaga ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano yung inyong nakita mga gawain ng ilang mga Muslim. Kundi ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais kong magsimula ng pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at makinig na bukas ang puso at isipan. Sa mundong puno ng mapaminsalang paghusga at kulturang mapamuri o cultural conditioning, napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para mag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatuwiran. Ang subuking marating ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamang palad, kapag tinanong mo ang karamihan ng mga tao sa katanungang ano ang layunin ng ating buhay, na kung saan ay isang pangunahin at mahalagang tanong, hindi nila sasabihin sa inyo kung ano ang kanilang napagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analytical na pangangatwiran. Sa karamihang sitwasyon, tiyak, nasasabihin nila kung ano ang sinabi ng ibang tao. O kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng ministro ng aking simbahan ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng aking guro sa eskwelahan, ang sabi ng kaibigan ko. Kung tatanungin ko ang sinuman tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o iba pa, para sa nutrisyon. Sapagkat ang nutrisyon ang nagbibigay buhay. Kapag tinanong ko ang sinuman kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila, dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at mabigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sinuman kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong ng daan-daang mga katanungan at makatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot galing kaninuman sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo. Simple, bakit ganoon? Kapag itinatanong ang katanungang ano ang layunin ng buhay, ay maraming iba't ibang kasagutan ang ating nakukuha. Iyan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi nila talaga alam. Sila ay nangangapa sa dilim. At sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay magbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin ito. Ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon na ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungang yan. Ang ilang mga tao ay nakikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan. Walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala ng ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakhang mundo kasama ang lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating. At sila ay nakipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman sa lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong magbanggit

nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo, inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Sa mga talatang ito, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa paglikha sa ating sariling katauhan, ang iba't ibang postura ng katawan ng tao, ang iba't ibang ugali ng mga tao. Ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan, sa pagsasalita ng gabi at araw, ang papawirin, ang mga bituin, ang mga konstelasyon, at saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo nito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. At isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas pa sa sarili nating imahinasyon at pagtantya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holen at nilagyan mo sila ng mga bilang mula 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at inilagay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag at saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatlong bilang nang nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano ang pagkakataon? 26 milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at mga kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at iniayos sa kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga panauhin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakakita ka ng isang tulay o gusali o isang sasakyan, agad mong iisipin ang tao o ang kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng isang eroplano o isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaanong nakakamangha ang sasakyang iyon. Kapag nakakita ka ng isang plantang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang international na palipara na puno ng lahat ng kagamitan, at kung iisipin mo rin ang iba pang mga estrukturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit, ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao? Kasama ng mga napakalawak, massive at komplikadong sistema nagpapagana dito o control system. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-iisip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi, mag-ipon ng impormasyon, makakilala at uriin ang impormasyon sa mahigit 1 segundo. Palagi ang ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ay ang utak na gumagawa ng mga kotse, sasakyang pangkalawakan, sa mga barko at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung sino ang gumawa nito. Isipin ang puso. Paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagdala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan? Isipin mo ang mga bato o kidney. Anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila? Ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nagsasagawa ng daan-daang pagsusuri, chemical analysis ng sabay-sabay at nagpapanatili ng level ng dumi sa dugo. Kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay kulay ng kusa, ang natural na pagtanggap at pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang nagpakadalubhasa niyan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi.

0: ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo, ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating kalawakan, isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan. At mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yun. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nagtakda sa kanilang paggalaw? At ang mga tao ba ang nangangalaga sa pagpapanatili ng pagiging perpekto nito? Hindi. Siyempre, hindi sila. Isipin ang mga karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya, mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alituntunin na sinusunod. Ang lahat ba ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon, at walang hanggang bilang, nagkataon lang bang nangyari ang mga ito? At ang mga bagay ba na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumami at nagpapanatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang isipin yon ay kahangalan at walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo ay sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pagpapanatili ng lahat ng ito. Sa makatuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar nang walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa gayunpaman, paano naman ang inyong mga mata, mga bato, ang inyong utak, ang inyong hininga, ang inyong mga anak, paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo ng mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na inyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito. Sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran, talata 51 hanggang 56. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at magpasalamat sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha, ang isuko ang ating mga sarili sa tagapaglikha at ang mga alituntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anuman ang gawin natin, pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nalikha para sa pagsamba. At iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong siyentipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin yan. Maaring sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban. Pero yan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon, sa ikalawang bahagi ng ating usapin. Ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang mga nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad sa kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may mga anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yan, hindi siya maituturing na mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalintulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan sa aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang information na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita. At inaamin ko na ang isang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingang ito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanac o sa iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon na nais ninyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam, ang katotohanan tungkol sa Islam? Kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay incheck na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga incheck sa mundo. Isa sa 5 tao ay incheck. Kung kaya ay alam natin ang panghiyografiko, panlipunan, pang-ekonomiko, pampolitika, pilosopiko, pangkasaysayan ng mga bagay tungkol sa China at mga incheck, paanong nangyari hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkalahatang kaayusan, universal configuration, na humahantong sa pangkaraniwan na kapatiran? Paano nangyari na ang isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea na naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid at galing sa Italy, Greece, Poland, Austria, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may iba't ibang pinanggalingang kultura at pag-uugali, ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsama-sama sa amin sa isa't isa't bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian na hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan. Pero sa karagdagang ito, katulad ng nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang inyong isipan at puso. Sapagkat kung babaliktarin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa. Bagkos, ang pinagsama-samang pagtitimpi, mitiin at ang kakayahang magpahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y inyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop, at pagsunod. Pagsuko, pagpapasakop, at pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Maari mong sabihing Allah, maari mong sabihing ang tagapaglikha, maari mong sabihing ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon o Almighty ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the Almighty Dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, he's the greatest. Ngunit hindi ito tama, kundi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa iisang lumikha ng lahat ng mga ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggaling sa salitang ugat na salama, na ang ibig sabihin ay ang maging mapayapa. Sa makatuwid, ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang Allah ay naglalarawan ng kaparehong pag-uugali at asal ng lahat ng mga dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sina Adan, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ishmael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggaling sa iisang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan. At sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain. At kayo ay gagantimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Huwag gawin itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila, yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin ninyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kaninumang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ang nagsabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi ninyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga Salmo ni David, hindi ninyo makikita ito sa anumang aklat, hindi ninyo makikita sa pananalita ng sinumang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng inyong Biblia at sinisigurado ko sa inyo, hindi ninyo makikita ito kahit minsan. Kahit saan. Kaya saan ba ito nanggaling? Iyan ang kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inialay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon at nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautusan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham. Ano yun? Ang mga salmo ni David. Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon. Ano ang sinabi niya? Ang ebanghelyo ni Kristo. Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinag-utusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah, na magbigay sa kanya ng taos-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya, na magsagawa ng palagi ang pagdarasal, na magsagawa ng palagi ang pagkakawang gawa, at iyan ang relihiyong tama at matuwid. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya, at ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa isang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag. Bagkos isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayon pa man, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat ng nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yon? Ito ay isang Muslim. Kapag umikot ang araw sa orbit nito, ano yon? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umikot sa palibot ng araw, ano yon? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yon? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng nagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsasalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinusuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan ito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabis sa istorya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na. Bilang isang Kristiyano noon, nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim. At hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan, ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa. Ang amo o master, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay ni Moises, hindi niya pinahintulutan ang sinuman na sumamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat na may 48 taon sa pagitan at wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung binigyan kita ng cheque para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at isinulat ko ang aking pangalan sa cheque at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang cheque yon? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng isang pulis at hiningan ka ng mga pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin ba niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang ibinigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang isang kasulatan? Saan? Wala saan man. Maliban sa bagong tipan. At paano mo ibabatay ang isang pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelyido? At saka, pagkatapos ng apat na mga ebanghelyong ito, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng isang taong nagtraidor na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano, at tapos sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naatasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at irinagdag ang mga ito sa Torah, ito ba ay mayiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi! Hindi ninyo tatanggapin yon. Kaya't paanong ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelyido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao at ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag na tao. At ang unang pagkakataon ang Panginoon ay tinawag na tatlo. At ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin ninyo yun. Hindi natin pagtataluhan ang puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat ninyong pag-isipan. Ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong relihiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nagaangkin nito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sinumang dumating at tumulong sa kanyang magsulat ng Quran. At walang sinuman ang nakipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon at nasa atin ang Quran na ito na pinangangalagaan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Mayroon bang ibang aklat dito sa mundo na alam ninyo na pinangalagaan kung paano ito inihayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag ninyong ibatay ang aking mga pananalita ang paniniwala ninyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silidaklatan at tingnan ninyo kung anong sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang American Encyclopedia o kahit na anong iba pang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam, sa Quran at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng di mga Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at ang pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. at ang bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Sa Quran, ang mga propetang ito, ang kanilang banal na mga kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ay nakipagkita ba sa kanila? Nakipag-usap ba sa kanila? Kumain kasama nila at nakipagtulungan sa kanila para sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yon. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangaunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinumang kalalakihan sa inyo, kundi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang siyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatang baguhin ang pangalang Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moises, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob ay hindi mga Jacobites. O ang mga taong sumunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian o Davidians. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya't paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesukristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang narinig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung gayon, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sariling mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ay tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung gayon, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na revelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maikse, ngunit puno ng laman na pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ng ganap ang inyong relihiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap ninyong pamamaraan ng buhay. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam. Sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan pa, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri na ng husto at sinubukan ng manihuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ito ay naging Islam. Ito ay naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit hindi ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos galing sa Panginoon, hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng nauna kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat isaisip ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, hindi katulad ng kanyang mga nahalili. Hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sariling mga tao lamang. Hindi. Sa mga tuwid, ang Islam ay hindi isang relihiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propeta Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, ay ipinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag sa wikang Arabic. Iniwaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, kundi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nilikha. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva. At ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo. At hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Ni hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi. Maliban sa kababaang loob at mabuting gawa sa gayon. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta at sugong na nauna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako ay sumasangguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ito ay bunga ng banal na revelasyon na iyon ay ipinabatid ng Panginoong makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah na sinabi niyang ito'y anuman sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga idea o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman, kundi ito ay isang revelasyon na inihayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan, una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng ganoong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito. At nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sinapupunan ng kanyang ina? Mayroon ba siyang teleskopyo? Mayroon ba siyang sistoskopyo? Mayroon ba siyang parang X-ray vision? Papaano niya nakuha ang mga kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayun din, paano niya nalaman na ang karagatan ay mayroong harang sa pagitan nila upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya sa dalawang karagatan, uri ng tubig. Ang isa ay matabang at sariwa, at ang isa naman ay maalat at mapait. At nilagyan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Paano niya nalaman ang mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao. At ganoon din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay. At nilikha niya ang araw, shams o sun, bilang tanda ng umaga. At nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak, orbit o ligiran na nakalutang. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na iniayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25 o 30 taon. Ang teknolohiya at siyensya, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito'y kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan na nabuhay sa nakaraang mahigit 1,500 taon. Isang mangmang na nagpapastol at walang pinag-aralan na lumaki sa disyerto na walang alam sa pagsusulat o pagbasa Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay, bago o pagkatapos, ang isang bagay na kailan lang natuklasan? Imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis sa bansang Arabia, Arabian Peninsula, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang mga paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka kung hindi pa ito sapat, hayaan ninyong banggitin ko na ang Quran ay mayroon 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroon daan-daang mga tao sa panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na isinaulo ang buong aklat. Paanong nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan? Walang sino man ang nakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroong milyon-milyong mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi nang iilan, kundi karamihan. Ilang mga Kristiyano na ba ang nakilala ninyo sa buong buhay ninyo na nakapagsaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagsaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit 700 na sekta at mayroong halos 39 na iba't ibang mga bersyon ng Biblia, kasama ng iba't ibang mga aklat at iba't ibang mga bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata, at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ay ilan lang ng mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinangangalagaan ng husto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat. Isang taong ibinabahagi ang impormasyong ito sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim. At nasa sa inyo na ito. Isipin niyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ba kayo ng aklat na ito ay dakila at natatangi kahit papaano? Kayo ba ay magiging tapat para sabihin yon? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat. Sa inyong kalooban, kailangan ninyong makarating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga tao tulad nina Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte at Winston Churchill, para magbanggit ng ilan. Marami pang iba at maaari akong magpatuloy at tuloy-tuloy. At nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumula ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayon, naiayos na natin ang usapin tungkol sa pagiging tunay ng Quran. Pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran, ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, mga kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha. At kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayang ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe at ang kanilang kabuuang misyon. ang paggiit sa pagsunod sa huli at pandaigdigang halimbawa ni Muhammad sa makanyang kapayapaan, tanda ng mga propeta at sugo. Nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos dito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan. Hindi sinasabing mamayang gabi, kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwan ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan. Tanggapin nyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon, pupunta kayo doon at ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pinagsabihan kahit ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto at ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan itong tiyaking may epekto. Hindi ka nagpupunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi bayaran. Hindi ka magtatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho nang hindi umaasa sa suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ang mangangahulugang ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman, o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga ang Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangangatwiran, ang Quran ay dumadaan sa napakahaba at di may paliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maaamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan, celestial bodies at ng daigdig, mga isda at mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan. At paano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto na lumaking walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa? Paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinakanatatanging aspeto ng Quran ay ang ito ang nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan. At pagkatapos suriin ng relihiyon ng Islam, kailangan mong magpasya na maging isang Muslim. Hindi mo kailangang isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong relihiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong relihiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itatapon ang iyong kasuotang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka, gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap, baguhin mo ito dahil gusto ko itong kasuotan na ito. Gayun din sa iyong pananampalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan.
1: Ngunit may gagawin kang pagbabago sa kung saan alam mong ang katotohanan ay naihayag sa'yo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi na walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi na ang iyong ama ay ang iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama, ang aking anak ay ang aking anak, ang aking asawa ay ang aking asawa, ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinlangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa at ang makapangyarihang Panginoon ay iyong Diyos at iyong tagapaglikha? Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay maluwalhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay naguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung meron kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama ng inyong konsensya at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung meron kang pagkakataon na tanungin ang Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung meron kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mong ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng mga propeta? Hindi ka mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad sa mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali. At syempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok mo sa ulo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at masasakit na tuhod at mga siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba nung ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro na walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw bukas. Kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos. Ang nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng paghahayag ng mga revelasyon sa mga propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinukuha ang mga buhay ng mga iniutos ng Panginoon na mamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay mga taong mabubuti at na sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanang mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisukat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay at ang bawat bahay ay kinakailangang itayo ng may pundasyon at mga haligi na susuporta sa isang bahay. Mga haligi at pundasyon. At kailangan mong magtayo ng isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay ang mga batas. At kung magtatayo ka ng iyong bahay, ay dapat mong sundin ang mga batas. Ang mga pangunahing tungkulin na nakaatas sa bawat Muslim ay simple at pinaikse sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi
0: ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka o abuloy, pag-aayuno at paglalakbay sa Maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinuman kasama ng Panginoon, ang hindi pagsamba sa kahit na anuman kasama ang Panginoon, ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitang mga pari o ministro o mga santo, ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatang sabihin, ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala, ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatang sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaaring hatulan mo ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso o hatulan mo ang iyong sarili ng pagkalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinahatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag itinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin, oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili na susunod sa tanong, ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyariang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim at hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng mga pagbabago sa kung ano ka dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isang tapat at direktang katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang magpahayag ng shahada, ang pagsaksi ng isang pagpapahayag sa paniniwala sa kaisahan ng Diyos at ang pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos.
2: La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah.
0: Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadl Salat Al-Witr. Ang magiging paksa natin ngayon sa aral na ito ay ang tungkol sa kahalagaan o kabutihan ng Salatul Witr. Ito ay isa sa mga kusang loob na sala na marapat sa isang Muslim ay itaguyod niya ito sa pang-araw-araw na buhay niya. Sapagkat ang tanda ng pagiging mahalaga nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, maging siya ay nasa paglalakbay, hindi niya ito kinakaligtaan. Bagkos lagi niyang isinasagawa ang Salatul Witr. Kaya sadyang napakahalaga ito sa buhay ng isang Muslim. Isa-isanin natin ng mga alituntunin na nauukol dito. Una, ang patunay o patotoo na ito ay isang kaaya-ayang gawain sa Islam o lehitimo. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu salah ba'da al-fariida Salatul Layl. Akhrajahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan, tapos ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Allah

Ang pinakamainam na oras nito ay isagawa ito sa huling bahagi ng gabi. At ang pinakamababang bilang nito ay isang raka. At ang pinakamaraming raka naman ito na siyang napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay 11. Sinabi ni Aisha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha, kanan nabiyo sallallahu alayhi sallam yusalli billayl 11 raka'a yutiru minha biwahida. Nang ibig sabihin nito na siyang sinabi ni Aisha na kaugalian ng propeta sallallahu alayhi sallam na magsagawa ng sala sa gabi nang 11 na raka. Ito ang siyang pinakamaraming raka na siyang lagi nang isinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa madaling salita, ang Salatul Witr ay binubuo sa mga ganitong bilang. Maaring isagawa ito ng isang raka. Maaring isagawa ng 3 raka. Maaring din namang isagawa ng 5 raka. O di kaya 7 raka. 9 na raka. 11. Ibig sabihin, ang mga bilang nito ay patlang na bilang. Kung ito ay isasagawa ng 3 raka, may 2 paraan. Maaring isagawa ito ng una, 2 raka at magsasagawa ng taslim, pagkatapos ay 1 raka at magsasagawa rin ng taslim. Maaring din namang isagawa ito ng buo. 3 raka, subalit isang taslim lang sa bandang uli. At yun naman sa pamamaraan ng pagsasagawa ng 5 raka, ito ay maaaring din namang isagawa ng tigda 2 raka at sa huli ay 1 raka. Maaaring din namang isagawa ng buo. Subalit, iisang taslim lamang sa 5 raka. Maaaring din namang itong isagawa ng 7 raka, tigda 2 raka, at ang 7 ay magtataslim. O di kaya, isagawa ng tuloy-tuloy, buo, kaya lang sa 6 na raka magtasyahod at gayon din sa 7 raka. Gayon din naman ang binubo na 9 na raka, maaari din itong isagawa ng tigda 2 raka at sa huli 1 raka. Sa bawat 2 raka ay magtataslim at sa 1 raka ay magtaslim. Maaari din naman na isagawa ito ng buo, iisang taslim lang, subalit 2 tasyahod. Ang unang tasyahod sa 8 at ang huling tasyahod ay sa 9. Patungkol naman sa 11 na raka, ito ay tigda 2 raka. Magtataslim at sa huli, 1 raka. Ito ang siyang paraan na siya napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam na isinigawa niya nung siya ay nabubuhay pa. At tungkol naman doon sa mga nakakaligtaan na sala, at kabilang na rito yung Salatul Witr na kuminsan ay nakakalimutan o di kaya nakatulugan. Ang sinabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, man nama an witrihi aw nasiyahu
فَلْيُسَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. Na ibig sabihin ito, kapag ka nakatulugan ng isang tao, ang sala sa witr, o di kaya nakalimutan niya, isasagawa niya ito sa oras na kanyang naalala. Nang ibig sabihin, kung nagising ng tao at mataas ng araw, at isa sa kanyang mga nakaugalian, sinasabi natin nakaugalian dahil lagi nang isinasagawa ang Salatul Witr. Pagkatapos ng Salatul Isha. At kung sakaling ito'y nakaligtaan niya at nakatulugan niya, nagising siyang mataas ng araw, maaari niyang bayaran ito. Dahil sa kahalaga ng sala na ito. Kaya lang, ito ay isasagawa niya ng tigda 2 rak'ah. Halimbawa, kung ang nakasanayan niya o nakaugalian niya ay 1 rak'ah, isasagawa niya ito ng 2 rak'ah. Kung ang nakasanayan niya ay 3 rak'ah, isasagawa niya ito ng 4. O di kaya 5, isasagawa niya ito ng 6. O di kaya 7, isasagawa niya ng 8. O di kaya 9, isasagawa niya ito ng 10. O di kaya 11, isasagawa niya ito ng 12. Sa bawat 2 rak'a ay magtatasling. Itong siyang kabuuan ng aral natin sa ngayon na siyang napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. At upang masundan natin ang mga yapak ng propeta sa kanyang pagsamba sa Allah, at nawa ay bigyan tayo ng lakas ng pangangatawan at tibay ng pananalig upang tuloy-tuloy natin maitaguyod ang mga nakaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay hindi obligado, subalit sadyang pinahalagaan ng propeta alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga tagasunod upang makamit natin ang kagalakan ng Allah dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa nakaraang talakayan natin, ating tinalakay kung anong uri ng babae ang dapat pakasalan ng isang Muslim. Pagkaraan ng ating paliwanag sa usaping ito, maraming mga sisters na nagtanong kung anong uring lalaki naman ang aking mamahalin. Anong uring lalaki ang aking tatanggapin kapag ako ay pinakasalan? Ito'y madalas na tanong ng mga sisters sa pananampalatayang Islam. So, tayo nagpapasalamat sa mga sisters na nagtanong sapagkat isa lamang itong pinapatunayan lamang nito na sila ay pinapahalagahan nila ang kanilang pamilya kapag sila ay magkakaroon ng pamilya. Ibig sabihin, meron talaga silang pananampalataya dahil gusto nila ng tamang lalaki, tamang asawa, kaya sila ay nagtanong. At narito ang ating kasagutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananampalatayang Islam ay ganap at kumpleto. Perpekto, binigyan tayo ng gabay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa mga sister o mga kapatid na nagtanong, ang sagot nito ay ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, pakinggan niyo dahil ito yung kasagutan. Kung ano yung basihan upang tanggapin ng babae ang isang lalaking gustong pakasalan siya. Tinatawag ng miyar ikhtiyari zawj. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha khataba ilaykum, wa fi riwaya idha ata ilaykum, man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa hassanahu al-Albani. Ang hadis na ito ay nagmula kay Abu Huraira radiyallahu anhu, kung saan kanyang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kapag dumating sa inyo ang isang lalaking gustong mag-asawa sa inyong kababaihan, either na anak mo yan, kapatid mo, o relasyon na nasa pagitan nyo, kamag-anak mo. So, ang pinaka point ng pag-ano ng propeta, kanyang pagbigay ng kautusan, tinutukoy na dito ay mga wali o awliya. Yung mismong ama. Kung wala man, yung susunod na kumbagay kinaukulan, yung responsibilidad, yung responsible person doon sa babae. Sabi niya, kapag dumating sa inyo ang lalaking gustong mag-asawa at ang lalaking ito ay naiibigan nyo o nahahabagan nyo, nagugustuhan nyo ang dalawang bagay sa kanya. Ano yung dalawang bagay na ito na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Which is ito yung dapat mong piliin, o sister, o kapatid na babae Muslim. Ito yung titingnan mo sa lalaki na dapat mong tanggapin na gustong pakasalan ka. Sabi ng propeta, man tardo na dinaho. Yung pananampalataya niya. Pangalawa, wahulukaho, at ang kanyang asal, kanyang magandang paraan, magandang ugali, magandang asal. Fazawijuhu. Kung ano sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ganito ang katangian ng lalaking ito na gustong mag-asawa,
Fazawijuhu. Ipakasal ninyo. Kasalin ninyo. Illa taf'alu. Sapagkat sabi ng propeta, dahil kung hindi nyo gagawin, takum fil ardi fit, takum fitnatum fil ard, magkakaroon ng sakuna sa lupa. Fitna wa fasadun arid, at katiwalian, malaking katiwalian, malaking mangyayaring masamang bagay o pagsuway sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay sahih at or hasan, mabuting hadith ayon kay Imam Al-Albani. Ngayon, mga kapatid, sa pagpili ng asawa, dapat ang pagpili mo ay bago ka pa magmahal ng lalaki. May mga sister na nagtatanong, yung asawa ko ginagawa akong punching bag sa gabi. Anong gagawin ko? So, although hindi pa huli ang lahat, pero dapat bago pa kayo makasal, kinilala mo na siya. Dahil wala sa kanya yung pananampalataya, wala sa kanya yung magandang ugali. So, dalawang bagay napakahalaga, yung kanyang pananampalataya at kanyang magandang pag-uugali. Kaya sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Baqarah, sa verse 221, sabi niya, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khayrun min musyriki walau a'jabakum. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong ipakasal ang inyong mga anak na babae, ang inyong kababaihan, alipin man yan o malaya, ang inyong kababaihan, sa mga lalaking hindi mananampalataya. Wala abdum mu'minun, kahit na ang tao o ang lalaki ay alipin pa yan, basta mu'min, mananampalataya, khayrun min musyrik. Mas mainam sa lalaking, kahit gano'n man yung kagwapo, kahit gano'ng kagandang lalaki, pero musyrik, walang pananampalataya, mapagtambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, mas mainam yung Muslim, yung mu'min na alipin. Walau aajab akum, kahit gusto pa ninyo yung musyrik na yun, huwag na huwag niyong tatanggapin. Ula'i kayadauna ilan nar. Sapagkat yung mga musyrik, sila tinatawag kanila patungo sa impyerno. Aakayin kanila, hihikayatin kanila patungo sa impyerno. Dahil mapagtambal sila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, napaka-importante. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, marami tayong nababalitaan na babaeng Muslim na kapag-asawa ng hindi Muslim. Allahu Akbar, malaking kasalanan ito. Ha? Kaya nakakalungkot na may mga babae tayong mga Muslim na tumatanggap ng lalaking hindi Muslim. Or Muslim man, pero hindi naman ginagawa ang pananampalataya ng Islam. Hindi niya sinasabuhay. Masama pang ugali. Lasenggo or adik, ano man dyan. So, dapat ikaw na may anak na babae, kilalanin mo rin kung sino yung lalaking gustong pakasalan ng iyong anak. So, narito na yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa, pananampalataya at ang kanyang magandang pag-uugali. Ngayon, pag hindi mo ipakasal, hindi ni pakasal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaroon ng fitna. So maraming kumagay paliwanag sa fitna na to. Either na magkakaroon ng mga babaeng walang asawa, kasi kung pipiliin mo lang na ipasawa mo sa gwapo o may pera, so paano yung mga mahirap, wala silang maasawa, or pag hindi mo tinanggap, baka gagawa ng kasalanan yung lalaki at saka babae, tulad na nangyari sa mga panahon ito, minsan nagtatanan at ibang mga fitna. So, dapat kung yan ang lalaking kumbagay qualified, yung gustong pakasalan ng anak mo, tanggapin mo. Ang mahalaga, pananampalataya. Tingnan nyo yung sinabi ng propeta, inuna nyo yung pananampalataya. Mantarado na dinahu, wakulukahu, ang kanyang pananampalataya at ang kanyang ugali. So, priority pa rin talaga yung pananampalataya. Pero gaano man yung kayaman, gaano man kagwapo, kung wala siyang pananampalataya, huwag na huwag niyong tanggapin. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, ang nais kong talakayin sa mga oras na ito ay may kinalaman sa mga kababaihan. So mga babaeng Muslim, dapat alam nila kung ano ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalagayan. So nais kong talakayin ngayon sa mga ng buod o sa maikling panahon ay may kinalaman sa regla. So mga babaeng Muslim, dapat meron silang sapat na kaalaman tungkol sa regla upang sa ganun alam nila kung ano lang anong ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kanilang dapat iwasan kapag sila ay nasa regla. Ang regla, alam natin na ito ay dugo lumalabas sa babae sa panahon, sa natatanging panahon at sa panahon na nasa magandang kalusugan ng babae. Ibig sabihin, ang paglabas ng dugo na ito ay hindi sa sanhi ng sakit dahil ibang usapin na yon. At ang dugong ito ay hindi dahil sa panganganak. Dahil kapag panganganak, ito ay tinatawag sa wikang Arabic na nifas. So, kapag ito ay nasa magandang kalusugan ng babae, wala siyang sakit, at hindi ito sanhi ng panganganak, ito yung tinatawag na regla, at malamang karamihan o halos lahat ng babae, alam nila ang ibig sabihin ng regla. mga kapatid, ang regla, kung titingnan natin yung mga sa mga kasaysayan or sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin sabihin na usually ang pagkakaroon ng regla ng babae ay pwedeng mangyari mula sa edad na ikasiyam na taon. So, ibig sabihin, from 9 years old, yung babae, pwede siyang datnan ng, may mga babae na dinadatnan ng kanyang edad na ay 9 years old. 9, 10, 11, 12, pataas. So, ayon sa maraming scholar, la hayda kabla tamam tis asinin. So, ayon sa maraming scholar, sabi nila, hindi nagkakaroon ng regla ang batang babae na ang kanyang edad ay mas mababa sa siyam na taong gulang. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa ikasiyam na taong gulang pataas. At ganun din sa pagtatapos naman ng regla ay kumbagay, usually, yung madalas na nangyayari, hindi na siya lalampas sa ikalimampung taong gulang ng isang babae. So, ibig sabihin, pag dumating ang isang babae sa 50 years old na siya, fil ghalib ala sahih, kumbaga pinakatumpak, ang madalas na nangyari, hindi na siya dadatnan ng regla. Okay? Ayon sa hadith, na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ. Sabi ni Aisha, kapag lumampas na, ang isang babae sa 50 taong gulang, lumabas na siya o lumampas na siya sa limitasyon ng pagkakaroon ng regla. So, ibig sabihin nun, matatapos or wala na siyang, hindi na siya magkakaroon ng regla, yung tinatawag nilang menopause. Okay, ito ay naiulat ni Ibn Qudama sa kanyang aklat na Al-Mughni.
At ang dami naman o ang kung gaano o ilang araw namamalagi ang haid o ang pagregla ng babae, usually ito ay nangyayari ng isang linggo. Either na 6 days, 6 na araw o 7 araw. So, ibig sabihin, ang madalas na nangyayari, ito ng pinakamahabang regla. 6 na araw o 7 araw. So, pwede magkaroon ng 1 araw, 2 araw, 3. So, hanggang 6 or 7. Ito ng pinakamadalas. Ayon sa mga scholar, na 6 or 7 araw ang regla ng isang babae. Okay. So, ngayon, babasahin natin or tatalakay natin, babanggitin natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ha? Anong mga bagay na ipinagbabawal sa babaeng Muslim sa panahon ng kanyang regla? Sa panahon na siya ay may regla. Una, pagtatalik. So, ibig sabihin, ang babaeng Muslim na may asawa, habang siya ay nasa buwan ng dalaw, hindi siya pwedeng talikin, hindi siya pwedeng makipagtalik sa kanyang asawa. So, walang mangyayaring pagtatalik sa pagitan ng mag-asawa kapag ang babae ay nasa regla. Ikalawa, at-talak. So, hindi rin maaring hiwalayan ng lalaki ang babae, ang kanyang asawa, ng babaeng Muslim, habang siya ay nasa buwan ng dalaw. So, kailangan hintayin nung lalaki. Kung gusto niyang hiwalayan, kailangan hintayin niya matapos yung regla ng kanyang asawa bago niya pwedeng maring hiwalayan o talak. Ang ikatlo, asala. Ipinagbabawal sa babaeng Muslim na magsala o magdarasal habang siya ay nasa buwan ng dalaw. Ikaapat ay fasting, saum o pag-ayun sa buwan ng Ramadan. Actually mga kapatid, meron ito bawat usapin ito, mayroong mga dalil, may mga basihan. Pero hindi na natin binabanggit upang sa ganun ay hindi hahaba yung talakay natin. So, babanggitin na lang natin yung bagay na hindi dapat gawin ng isang babaeng Muslim habang siya nasa regla. Okay, ikaapat, fasting o pag-ayun sa buwan ng Ramadan. Ikalima at tawaf. Ibig sabihin, kapag pupunta ang isang babaeng Muslim sa Makkah upang mag-umra o mag-hajj, kapag siya'y dinatnan ng regla, hindi siya maaring magtawaf. Hindi siya maaring magsagawa ng tawaf. Ang ibig sabihin ng tawaf, yung pag-ikot, ipitong ikot doon sa Kaaba. Ika-anim na pinagbabawal sa babaeng may regla ay qira'atul Quran o pagbasa ng Quran ayon sa maraming mga scholar mula sa mga sahaba at tabi'in at maliban pa iba pang mga scholar mula sa kanila at ayon man sa ibang scholar maliban kung gusto niyang i-review ang na-memorize niya dahil nangangamba siyang makalimutan niya, so walang problema ang i-review niya. So balit hanggat maari, hindi kailangan magbasa ng Quran ang babaeng Muslim na nasa regla. Ikapito, mashul mushaf, ibig sabihin yung paghaplos, paghawak ng mushaf. Ang mushaf, yung Quran na puro Arabic, yung hindi translation, yun ang tinatawag na mushaf. Ikawalo ay pagpasok at pananatili sa masjid. So, ibig sabihin, hindi maring manatili sa masjid ang isang babae, hindi maaring manatili o pumasok sa masjid ang isang babaeng may regla o may buwan ng dalaw. Ipagpapatuloy lang natin insyaAllah, naway marami tayong natutunan sa ating talakayan ngayon, lalo-lalo na ukol sa mga usapin na may kinalaman sa ating mga kapatid na mga kababaihan, mga Muslim. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: مؤصدة في عمد ممددة.
1: سورة الهمزة ang mapanirang puri. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin ang maawain. Kasawian sa bawat mapangutya at mapanirang puri, humaza at lumaza. Humaza, si Ibn Abbas ay nagsabi, ang humaza, lumaza, ay isang taong nanlilibak at naninirang puri sa iba. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 576, si Mujahid ay nagsabi, ang humaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng kamay at mata, samantalang ang lumaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng bibig. Sa ibang paliwanag mula sa Tafsir Ibn Kathir, ang hamaz ay tumutukoy tungkol sa paninirang puri sa pamamagitan ng salita, at ang lamaz ay paninira sa pamamagitan ng gawa. Siya na naglilikom ng kayamanan at nagtatago nito kaysa gugulin ito sa landas ng ala. Inaakala niyang ang kanyang kayamanan ay makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan, walang pagsala. Siya ay itatapon sa hutama, nananakmal at nandudurog na apoy. Hutama, ito ay isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. Ito ay dumudurog sa lahat ng bagay na naroroon. Sinusunog nito ang lahat hanggang sa umabot sa puso ng tao. Al-Qurtubi, versikulo 20, kapitulo 185. At ano nga ba ang makapagpapaliwalag sa iyo kung ano ang hutama, nananakmal at nandudurog na apoy? Ito ay nangangagalit na apoy ng ala na tumatagos at nanunuot sa puso ng tao. Tunay, ito ay apoy na magpipinid sa kanila. Sa mga nagtatayugang haligi ng apoy,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, may nagtanong sa atin kung ano ba ang katotohanan tungkol sa katangian ng Panginoon, tungkol sa Diyos, dahil sinasabi sa ibang pananampalataya ang kanyang katangian ay katulad ng kanyang nilikha, katulad ng tao. At marami din nagsasabi na mayroon daw anak ang Diyos, mayroon daw anak ang Panginoon, o ang Panginoon ay ipinanganak, mayroon siyang ama. Ito ang katanungan napakahalagang sasagutin natin. At sa katunayan, ito'y nasagot na para sa taong nagtanong na yun, subalit nais nating ibahagi. Baka sakaling marami pang mga tao, lalong-lalo na mga Kristiyano, na hanggang ngayon ay hindi pa nila naririnig, hindi pa nila nalalaman kung ano ang katayuan ng Islam tungkol sa paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos o si Jesus ay Diyos na nagkataong tao. O ano ang paniniwala ng pananampalatayang Islam sa paniniwalang ang Diyos daw ay may anak? Kahit sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon din mga Kristiyano sa mga Arabo. Katunayan nga, sa Madina, may mga Kristiyano at saka Hudyo. At meron din mga sahaba na dating Kristiyano, sila'y pumasok sa pananampalatayang Islam. Kaya sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itatanong din ng mga Kristiyano kung ano ang pagkakaiba ng Islam at saka Kristyanismo. At bakit ang katuruan ng Islam ay isa lang ang Diyos, isa lang ang dapat sambahin. Pero ngayon ang mahalaga, mga kapatid, ang sasagutin natin ay patungkol sa katanungan, mayroon ba talagang anak ang Panginoon? Mayroon ba talagang anak ang Diyos? Uunahin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa Quran, kung saan napakatagal na itong ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung buhay pa siya, nabubuhay pa siya, so matagal na yun dahil mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. So hanggang ngayon, ito ay tinatalakay pa rin upang sa ganun makarating sa mga taong patuloy na ang kanilang paniniwala ay mayroon daw anak ang Panginoon o mayroong Panginoong nagkatawang tao ayon sa kanilang paniniwala. Ang aya o ang sura na ito, ang sinabi ng Allah o salita ng Diyos, na tinutukoy ko ay sa Suratul Ikhlas mula sa Quran. Ang Quran ay ang siyang pinakahuling kapahayagan na ipinahayag sa pinakahuling sugo at propeta ng Diyos na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya ipinahayag ang maluwalhating Quran. So mula sa Quran na to, may tinatawag na kabanata ng Ikhlas. At ang bilang nito ay, kung hindi ako nagkakamali, ika-112, kung hindi ako nagkakamali. Ika-112 na sura sa Quran. Babasahin ko sa wikang Arabic at ipapaliwanag ko mamaya ayon sa aking kakayahan sa pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mga kapatid na sumusubaybay sa aming programang ito, ang pinakamalapit na kahulugan ng salita ng Diyos sa wikang Arabic, ang pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog ay ganito. Qul huwallahu ahad.
sabihin mo o Muhammad. So syempre, kaya pinapasasabi ng Allah kay Muhammad dahil ang ayah na ito, o ang verse, o ang sura na ito, chapter na ito, ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Sabi ng Panginoon, Kul huwallahu ahad, sabihin mo, O Muhammad, na si Allah ahad, nag-iisa. Nag-iisa. Was na sinasabi nating nag-iisa, wala siyang kahati sa kanyang pagka-Panginoon at pagka-Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Siya lamang ang lumikha sa lahat ng nilalang. Nag-iisa lamang siyang Panginoon. Nag-iisa lamang siyang Diyos na dapat sambahin. Tungkol sa mga Diyos-Diyos na sinasamba ng tao, bukod sa kanya, itong lahat ay hindi karapat dapat sambahin at huwad na Diyos-Diyosan. Wala silang kakayahan lumikha kahit nalangaw. Kahit na napakaliit na nilikha, wala silang kakayahan. So bakit natin sasambahin sila? Bakit hindi na lang sasambahin mo yung nag-iisang Panginoon at Diyos? Okay. Ang susunod na sinabi ng Allah, sabi niya, Allahu Samad. Si Allah ay samad. Ang ibig sabihin ng samad, ganap. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Lahat ganap. Wala siyang pangangailangan sa kanyang nilikha. Wala siyang pangangailangan sa kanyang mga alipin. Bagkos ang mga nilikha, ang silang may pangangailangan sa Diyos. Silang may pangangailangan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Kahit lahat ng nilikha, kahit lahat ng tao maniwala sa kanya, hindi madadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Kahit lahat naman ay tumalikod sa pananampalataya, kahit lahat ng tao susuway sa kanya, susuway sa Panginoon, hindi mababawas ng kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan. Allahu Samad. Tayong mga nilikha ang may pangangailangan sa kanya. Kaya, doon ka humingi sa kanya ng tulong. Siya ang sambahin mo. Huwag kang sumamba sa bagay na hindi nagdudulot ng kabutihan at hindi nagdudulot ng kasamaan. Ni mga pagsalita, hindi nakakapagsalita, hindi makakasagot, ni mga ribulto, mga santo, hindi nakakapagsalita. Bakit mo sasambahin? Ikaw ang umukit, ikaw ang gumawa, tao ang gumawa, ibinibenta, tapos sasambahin mo. Ganun ba ang Panginoon? Okay. Ang susunod na verse, sabi ng Panginoong Allah, sabi niya doon sa una, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Hindi siya nagkaanak. So ito na ang sagot, tuwirang kasagutan sa mga nag-aangkin na meron daw anak ang Panginoon. Wal-iyadu billah. Nagsasabing may anak ang Diyos. So wala. Sinabi mismo

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nandito tayo sa ibang bahagi ng ating talakayan tungkol sa mga nakakasira at hindi nakakasira ng pag-aayuno. Dahil tayo ngayon ay nasa buwan ng Ramadan, so mas mainam talaga na talakayan natin yung mga bagay na may kinalaman sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ngayon ay sasagutin natin ang ilang mga napakahalagang katanungan ng mga brothers and sisters sa Islam na kung saan madalas nilang itinatanong kung ito ba ay nakakasira o hindi nakakasira ng pag-aayuno. Unang-unang sasagutin natin ay tungkol sa paggamit ng toothpaste. Marami nagtatanong kung pwede po ba gumamit ang isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan ng toothpaste. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan namin ang bawat isa na gumamit ng toothpaste, magsipili at gumamit ng toothpaste sa gabi bago sumapit ang Fajr. Mas mainam para makatiyak na hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon ang tanong, kung sakaling nakagamit ng toothpaste, nagsipili ang isang taong nag-aayuno at nakagamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan, kung ito ba ay nasira, inshallah hindi nakakasira ang paggamit ng toothpaste sa araw ng Ramadan kapag may kasamang pag-iingat, ganap na pag-iingat upang hindi makapasok sa loob ng tiyan ng tao ang toothpaste na ito at hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Ito ay katulad lamang ng siwak na kung saan maaaring gamitin ng isang taong nag-aayuno sa araw ng Ramadan. Basta hindi makapasok, hindi malunok ng tao, ang toothpaste na ito ay hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Pangalawang katanungan, dito ang tanong ay madalas din tinatanong ng mga brothers and sisters sa Islam na kung saan sila ay minsan kumakain sa hapon na akala nila lumulubog na ang araw o lumubog na ang araw. Ngayon pagkatapos nilang kumain, sabi niya, pagkatapos kong kumain, may nakapagsabi na hindi pa daw lumubog ang araw. Ngayon napagtanto ko na totoo na hindi pa talaga lumubog ang araw. Okay, ang sagot dyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ganitong pangyayari ay may dalawang kalagayan o dalawang sitwasyon, dalawang uri. Tandaan natin. Una, kapag ang isang taong nag-aayuno ay sa kanyang paniniwala, tiyak siya sa kanyang paniniwala na wala ng araw, lumubog ng araw. Kumbaga, tiyak siya sa kanyang sarili. Wala ng pag-anilangan na lumubog ng araw. At kumain siya. Pagkatapos niyang kumain, may nakapagsabi na hindi pa lumulubog ang araw at napagtanto niya na talagang hindi pa lumulubog ang araw. Ngayon, ang pagkain niya na yun ay hindi po nakasira ang kanyang pag-fasting o pag-ayuno. Ibig sabihin, ituloy niya, stop niya yung pagkain kung habang siya ay kumakain may nakapagsabi or tapos na siyang kumain, ituloy lang niya ang kanyang pag-fasting at paglumubog ng araw nang tiyak mag-iftar siya ulit ng yun ang final na iftar niya. Okay. Sa ganitong sitwasyon, ang taong itong nagkamali siya kasi tiyak, sa kanyang sarili, tiyak siya na lumubog ang araw, pero nagkamali siya. Ito ay katulad ng taong nakalimot. Katulad siya ng taong nakalimot na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Sabi niya, Man nasiya wa huwa sa'im, fa akala aw shariba, falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Sino man ang nakalimot, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya nag-aayuno. Kaya siya'y nakakain at nakainom. Falyutimma sawmahu. Ituloy lang niya ang kanyang pag-aayuno, sabi ng propeta. Kumpletuhin niya ang kanyang pag-aayuno sapagkat ito ay biyaya sa kanya ng Allah. Ang nagkaloob sa kanya nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya makakain at makainom. Ang ibig sabihin, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Ngayon, yung nakalimot, katulad nung tanong na tiyak siya sa kanyang sarili, pero nagkamali siya. Nagkamali siya dahil hindi pa pala lumubog ang araw. Tandaan natin yung una. Pangalawa, may pagkakahuwig. Kailangan malinaw sa bawat isa.
may pagkakahawig. Yung pangalawa, hindi po siya tiyak. Nag-aalinlangan lamang siya, nagdududa siya. Hindi siya siguradong lumubog ang araw. Ngayon, sabi niya, lumubog na ba ang araw o hindi? At kumain siya. Akala lang niya, pero nagdududa, hindi siya tiyak sa kanyang sarili. Sa ganitong pagkakataon, sira ang kanyang pag-aayuno. Kailangan niyang pagbayaran. Kailangan niyang pagbayaran ang araw na yaon. Dahil nasira ang pag-aayuno niya, dahil bakit siya nag-break ng fasting na hindi siya tiyak, nag-aanilangan lamang siya. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na kaida fiqhiya na nagsasabing, al-yakinu la yazulu bishak. Ang katiyakan ay hindi nawawala sa pamamagitan ng pagdududa o pag-aanilangan. So ang katiyakan dito ay hindi pa lumubog ang araw. Kaya hanggat hindi ka nakakatiyak na lumubog ang araw, huwag kang kumain. So ang pagdududa dito ay kung lumubog na ba o hindi. Kaya huwag mong pansinin yung pagdududa. Tiyakin mo muna. Okay. Kumbagay, sa anumang paraan ng pagtitiyak. So yun po yung kasagutan sa tanong na may dalawang kalagayan. Unang kalagayan, siya'y tiyak sa kanyang sarili na lumubog pero naggamali siya. Pangalawa, nagdududa lamang siya. Okay. Pangatlong katanungan na napaka-importante at lagi ring itinatanong ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nila, Ustads, kung inabutan ako ng adhan, ng fajr, habang ako ay kumakain, nung abutan ako ng fajr, nasira ba ang aking pag-aayuno? Ang tamang, nakikita natin tamang hatol at opinion, hindi na natin kailangang banggitin ang mga opinion ng mga scholar, subalit ang tama, para hindi kayo malito, ang tama, hindi po nasira ang iyong pag-ayuno, aking kapatid na nagtatanong. So, ibig sabihin, kung inabutan ka ng adhan, ituloy mo lang yan, bilisan mo na lang, tapusin mo ang pagkain mo habang nag-aadhan, at inshallah, tuloy ang fasting, hindi po nasisira ang iyong fasting. At ang ating pinanghahawakan sa ating sagot na hindi nasira ang iyong pag-ayuno ay ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa pag-uulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda. Sabi niya, kala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud wa lahu turuqun kathiratun wa shawahid. Ibig sabihin, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag narinig ng isa sa inyo ang pagtawag ng adhan sa masjid, ng fajr, nasa kanyang kamay ang sisidlan or halimbawa baso, so hindi niya kailangang iwan ang baso. Sabi ng propeta, hindi niya kailangang ibaba ang baso hanggat hindi niya natatapos ang kanyang pangangailangan doon. Okay, so ibig sabihin, pag hawak-hawak mo ang baso, nag-aadan, tapusin mo na, tapusin mo ang pag-inom mo habang nag-aadan, at inshallah tuloy ang fasting, hindi po nasira. Subalit, huwag nating hayaang hanggang sa pagkatapos ng adhan ay kumakain pa rin tayo. Hindi yun maari. So habang nag-adhan, pag inabutan ka ng adhan, bilisan mo na makatapos ng pagkain habang nag-adhan, at inshallah hindi po masisirang yung pag-ayuno. Yan ay kung titingnan natin ang dalil na napatunayan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan naman natin, pag-aaralan natin ang pagsikat ng bukang liwayway o fajr, ang pagsikat ng fajr o bukang liwayway, hindi po yan isahan na pag sumikat yan, lahat na kumbagay sabay-sabay yung liwanag ng fajr. Paisa-isa, paunti-unti po yan sumisikat ang liwanag ng fajr. Ibig sabihin, kapag ipinakita mo ang silangan, kapag pinakita mo ang silangan sa dalawang tao, sa oras na yun na pagsisimula ng fajr, marahil magkakaiba sila. Baka sabi ng isa, wala pang fajr. Baka sabi ng isa, meron na. So ibig sabihin, hindi pa masyado malinaw. So ang utos sa atin ng Panginoong Allah sa Quran, sa Suratul Baqara, sabi niya, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. At magsikain kayo at uminom hanggang sa maging malinaw, maging lantad sa inyo ang puting hibla ng fajr mula sa itim na hibla ng kadiliman ng gabi. So ngayon, sa pagsisimula, hindi pa malinaw.
So ang pagtitigil natin, ang pagtitiis natin ay ibabase natin doon sa Fajr at hindi sa Adhan. Okay, hindi sa Adhan. Lalong-lalo na yung mga kalendaryo na ginagamit sa mga masjid. Halimbawa dito sa Saudi Arabia, nagsasabi mga sa ministry nung mga nakaraang taon na yung oras ng Fajr sa kanilang kalendaryo ay advance ng 2 to 3 minutes. At yung iba, baka umaabot pa ng 5 minutes yung advance. So, ibig sabihin, hindi pa talaga tiyak na yung oras na yon malinaw ang Fajr. Kaya, walang problema, hindi dapat higpitan ang tao sa usaping ito. Lalong-lalo na, yung mga sahaba at mga tabiin, marami sa kanila ang hindi naghihigpit sa ganitong usapin na ibig sabihin ay pag inabutan ng tao ay sinasabing mong siraan ang pag-ayuno mo dahil inabutan ka ng adhan. Hindi po ganun. So ibig sabihin, pag inabutan ka ng adhan, bilisan mo nang tapusin ang iyong pagkain. Ang pinakahuling tanong na ating sasagutin, na nakakatuwang tanong, sabi niya, Ustads, nakakasira ba ng pag-ayuno ang pag-iyak? So, brother or sister sa Islam, kapatid sa Islam, ang pag-iyak or pagtawa, hindi po ito nakakasira ng pag-ayuno. Masisira lang pag-ayuno kung ang luha mo pumasok sa loob na inom mo or pumasok sa loob ng tiyan mo, yun, masisira ang pag-ayuno mo. Hanggang dito na lamang. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid na sa pananampalatayang Islam, ngayon ay ipapaliwanag natin sa maikling panahon o papaliwanag natin kung paano ang pagpapakumbaba ng mga salaf o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pagpapakumbaba, lalong-lalo sa pananampalataya, ito'y napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At mayroong isang hadis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito o ukol dito na ang taong nagpapakumbaba ay iniaangat ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito ang katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon tunghayan natin ang mga ayaw taludtod na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung saan ito ay tumutukoy sa mga katangian ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y matatagpuan natin sa Suratul Mu'minun sa verse 57 hanggang 61. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mu'minun, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Katotohanan, sila yaong mga nababagabag sa takot mula sa kanilang Panginoon. Walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. At silang mga naniniwala sa kapahayagan ng kanilang Panginoon. Walladina bi rabbihim, walladina hum bi rabbihim la yushrikun. At sila yaong mga taong hindi nagtatambal ng ano pa man sa kanilang Panginoon. Walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. At silang mga nagbibigay at naghahandog sa kawang gawa samantalang ang kanilang puso ay may takot, may pangamba sa kanilang mga puso at katotohanan na sila'y babalik sa kanilang Panginoon. O katotohanan, sila'y babalik sa kanilang Panginoon. Ulay kayo sariuna fil khairat, sila yung mga taong maagap sa mga kabutihan. Maagap sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Wahum laha sabikun, at sila'y nag-uunahan dito o sa mga kabutihan bagay. Sa ayan na ito o sa mga taludtod na ito na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mu'minun, makikita natin kung gaano pagpapakumbaba ng mga sahaba o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ganun pa man ang taas ng antas ng kanilang pananampalataya, pero hindi, kumbaga, hindi maiwasang mayroon sa kanilang puso ang pangamba at takot na hindi tanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mabubuting gawain. Ngayon, si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa isa sa mga aya na ating nabanggit. Sinabi ni Aisha, sabi niya, o sugo ng Allah, ang aya ba na ito, yung walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, silang mga taong nagbibigay sa kawang gawa samantalang may pangamba sa kanilang mga puso, may takot sa kanilang puso, sila ba yung mga taong umiinom ng alak

Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganun ka tindi yung takot nila sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagpapakumbaba na rin sa kanilang mga nagagawang mabuting bagay. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, sila yung mga taong maagap sa paggawa ng mga kabutihan. Maagap sila sa mga paggawa ng mga kabutihan o sa mga bagay na siyang kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng kanilang pagsisikap na may sakatuparan ang mga kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at may sagawa ang mga mabubuting bagay, nandoon pa rin sa kanilang takot. Hindi sila nagmamataas. Hindi sila nagmamayabang dahil nagagawa nila ang kautusan ng Panginoong Allah. Bagkus, nandoon pa rin ang takot nila na hindi tatanggapin sa kanila ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. So ganun sila. Kaya isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pangalan ay si Abu Darda. Si Abu Darda radiyallahu anhu, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya la'in a'lam anna Allah taqabbala minni rak'ataini ahabbu ilayya minad dunya ma fiha. Sabi ni Abu Darda, kung alam ko lang, kung sigurado lang ako, batid ko lang 100%, siguradong-sigurado na tinanggap ng Panginoong Allah mula sa akin ang dalawang raka lamang, dalawang unit lamang ng pagdarasal, ay iyon ay mas mainam, mas kaaya-aya sa akin kaysa mundo at sa mga nilalaman nito. Sapagkat sabi niya, sapagkat kala Allah Subhanahu wa Ta'ala, kala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sapagkat sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, tinatanggap lamang ng Panginoong Allah mula sa mga taong matatakutin. So ganun yung pagpapakumbaba ng mga salaf at ang kanilang takot mula sa kanilang Panginoon, mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, ayon kay Ibn al-Qayyim, yung komentaryo ni Ibn al-Qayyim sa ayan na ito, sabi niya, ito'y taliwas sa ibang tao, ibang mga kapatid na Muslim, na kapag binigyan mo siya ng payo, pag pinayuhan mo siya, kapag pinayuhan mo siya tungkol sa mga mabubuting bagay, sasabihin na parang sasabihin sa iyo na walang problema dahil kami naman ay mas mainam sa kanila, nagdarasal kami, gumagawa kami ng kabutihan. Yung pagsabi niya ng ganon, na para bagang ipinagmamayabang niya na siya ay gumagawa ng kabutihan, nagdarasal, nagpapafasting, samantalang ang ibang tao ay gumagawa ng kasalanan. So, hindi po ganon, dahil parang lumalabas na sigurado ka na lahat ng mga mabuting gawain ay tinatanggap na sa iyo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dapat nandoon pa rin sa atin yung pagpapakumbaba kahit na nagawa natin at naisakatuparan natin ang kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan siya rin katangian, tulad ng sinabi natin at tulad din ng binanggit ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, na katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus, mang mismong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinaka mainam, pinaka mataas, may mataas na antas sa sangkatauhan, mismo siya nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba. Isang araw, may isang lalaki na dumating sa propeta at tinawag ang propeta. Sabi niya, ya khairal bariyah. Sabi niya, ikaw na pinaka mainam na tao sa sangkatauhan. Anong sagot ng propeta? Sabi niya, Zaka Ibrahim alayhis salam. Sabi niya, ang pinakamainam na tao ay si Abraham, sa mga kanya nawa ang kapayapaan. So, which is alam natin na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamainam sa sangkatauhan, subalit nandoon sa kanya yung pagpapakumbaba. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapanalangin natin sa Panginoong Allah na biyayaan tayo ng pagpapakumbaba at tunay na takot sa kanya. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, isa sa mga maiinit na isyu o usapin sa panahong ito ay patungkol sa death penalty o ang parusang kamatayan. Nagkakaiba o magkakaiba ang mga bansa sa buong mundo sapagkat may mga bansa na ayaw sa death penalty, ibig sabihin hindi nila ito isinasagawa. At mayroon din namang mga bansa na nagpapataw ng parusang kamatayan. At ang karamihan sa mga bansang ito ay mga bansang Muslim, kabilang na ang Saudi Arabia at Indonesia at iba pa. Sa ating bansang Pilipinas, hanggang ngayon ay pinagdidibatihan pa rin ang tungkol sa parusang kamatayan at hindi rin nagkakasundo ang mga mambabatas. Mga kapatid, ang parusang kamatayan o death penalty ay isa ito sa batas ng Diyos. Ngayon, kung mahalaga sa tao ang batas ng Diyos at hindi ang batas ng tao, hindi na kailangan itong pinagdidibatihan. Dahil ito ay batas ng Diyos, na ang Diyos ay tigib ng karunungan at kaalaman. Alam niya kung anong nakakabuti sa kanyang mga alipin, kung ano ang nakakabuti sa mundo, kung ano nakakabuti sa sangkatauhan. Lahat ng bagay na ipinag-utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ay siyang nakakabuti para sa kanila. At lahat ng bagay na pinagbabawal niya sa mga tao ay ibig sabihin kapag ginawa nila ito ay makakasira sa kanila. Sa pananampalatayang Islam, isa sa pinangangalagaan ng Islam ay ang buhay ng tao. Sa makatuwid, napakahalaga ang buhay ng tao sa pananampalatayang Islam dahil kapag pumatay ka ng sadya na hindi naman karapat dapat patayin, sabi ng Panginoong Allah, fakaan na makatalan na sa jami'a. Katulad ng parang pinatay mo ang lahat ng sangkatauhan. So ganun kabigat ang kasalanan ng taong papatay o kikitil ng buhay. So dahil sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ang buhay ng tao. Isa ito sa fundamental goals of Islam, maqasidu sharia, o isa ito sa mga pangunahing layunin ng batas ng Islam. Preservation of life. Ibig sabihin, pangalagaan ang buhay. Kaya ang pananampalatayang Islam, mayroon sa batas ng Islam, sa sharia, Islamiya, ang parusang kamatayan. May sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa chapter 2. Sa Suratul Baqara sa verse 179. Sabi niya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. La'allakum tattaqun. Sabi ng Panginoong Allah, makakamit ninyo ang matiwasay na pamumuhay, mapamayapang pamumuhay sa pamamagitan ng inyong pagsasakatuparan, ayon sa pagpapaliwanag, sa pamamagitan ng inyong pagsasakatuparan ng kisas o mga tao na may tamang pag-iisip. La'allakum tatakun, upang kayo ay magiging o upang kayo magiging matakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab. So ang ibig sabihin ng kisas sa verse na ito, yun yung paglapat ng parusang kamatayan sa taong pumatay ng sadya na magkakaparehas. O kahit hindi niya naman napatay, kumbaga yung kisas ay mas malawak ang kahulugan kaysa parusang kamatayan. Dahil halimbawa, kung nabulag mo ang iyong isa pang mananampalataya, nakabulag ka ng isang tao,
So dapat paparusahan ka ng parehas. Bubulagin ka rin niya o bubulagin ka rin ng hukom. Yun ang tinatawag na kisas at saklaw nito ang parusang kamatayan. Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, nauna nang sinabi, mas nauna sa verse na to, sa verse 178, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qisas. O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang kisas, yung paglapat ng parusa, parusang kamatayan, sa taong pumatay ng sadya, ng magkaparehas. Wala. Kutiba alaykumul qisas fil qatla al-hur bil hur sa para sa taong malaya sa katumbas ng kapwa niya malaya wa wal abdu bil abd at yung alipin sa alipin wal unsa bil unsa at babae sa babae faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan. Ngayon kapag ang pamilya ng namatayan ay pinatawad nila yung nakapatay at hingin nila ang diya, yung diya yung kaukulang halaga, yung tinatawag na blood money, kaukulang halaga upang ibigay doon sa namatayan bilang kapalit doon sa kisas, bilang kapalit doon sa kisas o doon sa paghihiganti. Fattiba'un bil ma'ruf. So, sisingilin nila ng may magandang pag-uugali, magandang pamamaraan, wadaon ilahi biesan, at yung nakapatay naman, dapat ibigay ito ng magandang pamamaraan. At walang labis, walang kulang, at hindi niya ito umagay sa takdang oras. Dhalika takhfifun min rabbikum. Ngayon, ang layunin doon ay bilang pagpapagaan mula sa inyong Panginoon warahma at bilang habag. Faman i'tada ba'da dhalik falahu adhabun alim. Ngayon, pagkatapos patawarin ng pamilya ng pinatay at pagkatapos may bigay ang blood money, yung diya, faman i'tada ba'da dhalik at papatay pa rin, magiganti pa rin yung nakatanggap ng blood money, falahu adhabun alim. Makakalasap siya ng matinding parusa pagdating ng araw ng paghuhukom at papataon pa rin siya ng parusang kamatayan. Dahil binigyan na nga siya ng humingi na nga siya ng blood money, pinatawad na nila yung nakapatay, sa pagkatapos nun maghihiganti pa rin sila. So malaking kasalanan yon. Sapagkat yung kisas, yung death penalty na ipapataw doon sa nakapatay, isa sa mga layunin ay upang hindi na makapaghiganti yung pamilya ng kanilang namatay dahil nakisas na, napatay na yung taong mismong pumatay sa kanilang kamag-anak o sa kanilang pamilya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang parusang kamatayan ay tulad ng sinasabi ko, isa ito sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kung titingnan mo, isa itong napakalaking bagay sa isang bansa, sapagkat maaring kapag walang kisas, walang parusang kamatayan sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen, ay maaring papatay at papatay pa rin sila. Papatay sila, ngayon makukulong, and then lalabas, magbibigay ng piyansa or magbibigay ng ano, tapos papatay at papatay pa rin. Ngayon, hindi mo masusugpo yung ganung krimen. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dun sa nauna nating sinabing aya, walakum fil kisasi hayatu ya ulil albab. Yun yung layunin dun sa kisas o yung parusang kamatayan ay yung taong kriminal ay mas pipiliin nating patayin siya bilang kisas, bilang parusa sa kanya, para hindi na siya makapatay ulit. Dahil pag hindi mo pinatay yun, hindi mo paparusahan, papatay at papatay ulit at mas lalong marami ang mapapatay. Kaya, paparusahan siya ng kamatayan upang mabigyan mo ng buhay yung mas nakakarami.
Kapos na po tayo sa oras, mga kapatid. Actually, ito'y malawak na usapin. At naway, kahit papaano naintindihan natin kung ano ang pananaw ng pananampalatayang Islam sa parusang kamatayan, which is ito ay batas ng Diyos na dapat sundin ng mga mananampalataya at dapat isa batas or dapat isa katuparan ng mga mananampalataya. Kaya kung titingnan natin, pag-aaralan natin, yung mga tao, yung mga bansang meron nito, halimbawa tulad ng Saudi Arabia, meron ng krimen pero hindi naman ganun kalala tulad sa ating bansa sa Pilipinas. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: At sinuman sa inyo ang maging matimtiman at masunurin kay Allah at sa kanyang sugo at gumagawa ng kabutihan at katuwiran. Sa kanya ay aming ipagkakaloob ang gantimpala ng dalawang ulit at aming inihanda sa kanya ang nag-uumapaw na panustos at kasaganaan ang paraiso. O kayong maasawa ng propeta, kayo ay hindi katulad ng ibang mga babae. Kung kayo ay nangangamba kay Allah, huwag kayong maging malambing sa inyong pagsasalita sa mga lalaki. Baka kaya siya na ang puso ay may sakit, alalaong baga, may hangarin ng kalasuan, pagkukunwari, pakikiapid ay magnasa ng kahalayan. Datapot mangusap kayo sa kanila ng salitang makatwiran at kayo ay manatili sa inyong tahanan at huwag kayong gumawa ng nakakaakit na paglalantad ng inyong sarili na kagaya noong panahon ng kamangmangan at magsipag-alay kayo ng sala o takdang pagdarasal o magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo. Hinahangad lamang ni Allah na mawala sa inyo ang pagkapahamak o kasamaan at kasalanan o kayong mga kapamilya ng propeta at gawin kayong dalisay at walang bahid dungis at inyong alalahanin o kayong mga kapamilya ng propeta ang mga talata ng Quran na dinadalit sa inyong mga tahanan at ang hikma o karunungan. Katotohanan si Allah ay ganap na mapitagan at lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Katiyakan ang mga Muslim na lalaki at mga Muslim na babae, ang mga sumasampalatayang lalaki at mga sumasampalatayang babae, ang mga masunuring lalaki at mga masunuring babae kay Allah, ang mga matatapat na lalaki at mga matatapat na babae na nagsasabi ng katotohanan sa kanilang pananatili at gawa, ang mga matsitsagang lalaki at mga matsitsagang babae sa pagsasagawa ng lahat ng mga tungkulin na iniatas ni Allah at pag-iwas sa lahat ng kanyang ipinagbabawal, ang mga mapagkumbabang lalaki at mga mapagkumbabang babae sa harapan ng kanilang Panginoon na si Allah, ang mga mapagkawanggawang lalaki at mga mapagkawanggawang babae na nagbibigay ng katungkulang kawang gawa, ang zaka, gayon din ang voluntaryong kawang gawa tulad ng limos o tulong, ang mga mapag-ayunong lalaki at mga mapag-ayunong babae na nag-ayuno ng katungkulang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at mga voluntaryong pag-ayuno o nawafil, ang mga malilinis na lalaki na nangangalaga sa kanilang masilang bahagi ng katawan at mga malilinis na babae na gumagawa ng gayon o nagpapanatili ng kanilang kalinisan sa mga bawal na pakikipagtalik at mga lalaki na lagi nang nag-aalaala kay Allah at mga mapag-alaalang babae na gumagawa ng gayon labis na nag-aalaala kay Allah sa pamagitan ng kanilang mga dila at puso habang nakaupo, nakatayo at nakahimlay at dumadalit ng mga pagpupuri at pagluwalhati sa kanya. Sa kanila ay inihanda ni Allah ang pagpapatawad at malaking gantimpala, alalaong baga ang paraiso. Hindi marapat sa isang nananampalatayang lalaki o isang nananampalatayang babae na kung ang isang bahagi ay napagpasyahan na ni Allah at ng kanyang sugo na magkaroon pa sila pagkaraan nito ng anumang pamimilian tungkol sa kanilang pasya. At sinuman ang sumuhay kay Allah at sa kanyang sugo, katotohanan siya ay napaligaw sa maliwanag na kamalian. At alalahanin mo, O Muhammad, nang iyong sabihin sa kanya, kay Zaid ibn Haritha, na nakatanggap ng biyaya mula kay Allah sa pamagitan ng patnubay sa kanya sa Islam at ng inyong paglingap sa kanya, panatilihin mo sa iyo ang iyong asawa na si Zainab at pangambahan mo si Allah habang iyong ikinukubli sa iyong sarili ang bagay na nais na ilantad ni Allah. Alalaong baga, ang pag-utos ni Allah sa propeta na kanyang pangasawahin si Zainab matapos na siya ay diborsyuhin ni Zaid ibn Haritha at iyong pinangambahan o Muhammad ang mga tao na maaari nilang sabihin o isipin samantalang si Allah ay mayroong higit na karapatan na siya ay iyong pangambahan. Kahit nang si Zaid ay wala ng pagnanais o pangangailangan sa kanya kay Zainab at kanyang pawalang bisa ang kanilang kasal sa pamagitan ng diborsyo ay aming pinangasawa ka sa kanya upang sa gayon sa mga darating na panahon ay wala nang maging pag-aatubili sa mga sumasampalataya tungkol sa pag-aasawa na naging mga asawa ng kanilang mga ampong lalaki. Kung sakaling sila ay hindi na nagnanais o nangangailangan sa kanila o napawalang bisa na ang kanilang kasal o na-diborsyo na at ang pag-utos ni Allah ay marapat na maganap. Hindi isang kasalanan sa propeta ang anumang bagay na ginagawang legal o pinahintulutan ni Allah sa kanya. Ito ang pamamaraan ni Allah sa mga tao o mga propeta ng panahong lumipas. At ang pag-utos ni Allah ay isang kasasapitan na napasyahan na. Si Allah ay pumupuri sa kanila na nangangaral ng mensahe ni Allah at nangangamba sa kanya at walang ibang kinatatakutan maliban kay Allah at si Allah ay sapat na bilang tagapagsulit. Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyo, datapot siya ang sugo ni Allah at tsaga o panghuli sa lahat ng mga propeta at si Allah ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin niyo si Allah ng may higit na pag-aalaala at luwalhatiin siya sa umaga at hapon, ang pang-umagang pagdarasal o fajr at panghapong pagdarasal o ang asr. Siya ang nagpapadala ng kanyang mga biyaya sa inyo. Gayun din ang kanyang mga anghel na nananawagan kay Allah na patawarin at basbasan kayo upang kayo ay kanyang may ahon mula sa kadiliman o kaulan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa kaliwanagan o tamang pananampalataya. At siya ay lagi ng puspos ng habag sa mga sumasampalataya. Ang pagbati nila sa araw ng kanilang pakikipagtipan sa kanya ay salam, kapayapaan. At inihanda na niya sa kanila ang isang nag-uumapaw na gantimpala, ang paraiso. O Propeta Muhammad, katotohanan ikaw ay sinugo namin bilang isang saksi at tagapaghatid ng masayang balita at tagapagbabala. At bilang tagapag-anyaya kay Allah, ayon sa kanyang kapahintulutan at bilang isang nagluluningning o nagliliwanag na ilaw. Kaya't ipagbadya ang magandang balita sa mga sumasampalataya na sasakanila mula kay Allah ang nag-umapaw na biyaya at huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya at mga munafik o mapagkunwari. Ngunit sila ay huwag mong saktan o pahirapan at magtiwala ka kay Allah sapagkat sapat na si Allah bilang mapagkakatiwalaan o tagapagpaganap ng lahat ng mga pangyayari. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong pinakasalan ang mga sumasampalatayang babae at sila inyong diniborsyo bago pa ninyo sila sipingan, hindi kinakailangan na kayo ay magpalipas ng idda o panahon ng paghihintay para sa kanila. Sila ay gawaran ninyo ng regalo at inyong palayain o diborsyohin sila sa magandang paraan. O Propeta Muhammad, ginawa naming halal o legal sa batas sa iyo ang iyong mga asawa matapos na sila ay iyong gawaran ng mahar o duty o handog at gayon din ang mga angkin ng inyong kanang kamay mula sa ibinalik sa iyo ni Allah na mga bihag ng digmaan at mga anak na babae ng inyong mga amain sa ama at mga anak na babae ng inyong mga tiyahin sa ama at mga anak na babae ng inyong mga amain sa ina at mga anak na babae ng inyong mga tiyahin sa ina at nagsilikas mula sa Makka na kasama ka at sinuman sa mga sumasampalatayang babae na nag-alok ng kanyang sarili sa propeta at ang propeta ay nais na pakasalan siya. Ito ay tanging karapatan para sa iyo lamang at hindi sa lahat ng mga sumasampalataya. Katotohanan aming nababatid ang aming itinalaga sa kanila ang kanilang maasawa at ang maangkin ng kanilang kanang kamay, mga aliping babae, upang sa gayon ay hindi magkaroon ng sagabal sa iyo at si Allah ay lalagi ng nagpapatawad ang pinakamawain. At ikaw o Muhammad ay maaaring magpaliban sa natatakdaang sunuran kung sino sa kanila sa iyong maasawa ang inyong nais at maaari mong tanggapin kung sino sa kanila ang iyong maibigan. At kung sino man ang iyong maibigan sa kanila ng takdang sunuran ay iyong ibinukod muna. Hindi isang kasalanan sa iyo kung tanggapin mo siyang muli. Ito ay higit na mabuti upang sila ay makadama ng kaginhawahan at huwag manimdim. At silang lahat ay masyahan sa anumang ibigay mo sa kanila. Nababati ni Allah ang nasa iyong puso at si Allah ang ganap na nakakaalam ang lubos na mapagpaumanhin. Hindi pinahintulutan sa iyo, O Muhammad, ang mag-asawa pa ng ibang babae matapos ito, alalaong baga, bukod sa iyong maasawa o palitan sila ng ibang asawa. Kahit na nga ang kanilang kagandahan ay nakakaakit sa iyo, maliban na lamang sa kanila na ang kinang iyong kanang kamay, alalaong baga, ikaw ay malaya na magpakasal sa kanila at si Allah ang lagi nang nagmamasid sa lahat ng bagay. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong pumasok sa mga bahay ng propeta, maliban na lamang kung kayo ay pinahintulutan upang kumain, na hindi kayo naghihintay sa paghahanda ng pagkain hanggang sa maluto. Datapat kung kayo ay nanyayahan, kayo ay tumuloy, at kung matapos na kayong kumain, kayo ay lumisan. At huwag nang umupo tungo sa pag-usap. Katotohanan, ang kayong pag-ugali ay nakayayamot sa propeta, at siya ay nahiyang magsabi na umalis na kayo. Datapat si Allah ay hindi nakikimi na sabihin sa inyo ang katotohanan, at kung nais ninyong magtanong sa kanyang maasawa ng anumang inyong naisin, mangusap kayo sa kanila sa likod ng lambong o may takip sa inyong pagitan. Ito ay higit na magpapadalisay sa inyong puso, gayon din sa kanilang puso, at hindi isang katumpakan. Sa inyo na inyong yamutin ang sugo ni Allah o inyong pangasawahin ang kanyang maasawa matapos na siya ay yumao. Katotohanan, ang ganitong bagay sa paningin ni Allah ay isang kakilakilabot na kasamaan. Kahit na inyong ilantad ang anumang bagay o ito ay inyong ilingid, katotohanan si Allah ang lalagi ng ganap na may kaalaman sa lahat ng bagay. Hindi isang kasalanan sa kanila sa mga asawa ng propeta kung sila ay magpakita na hindi nalalambungan sa harapan ng kanilang ama o ng kanilang maanak na lalaki o ng kanilang mga kapatid na lalaki o sa mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid na lalaki o sa mga anak na lalaki ng kanilang kapatid na babae o ng kanilang sumasampalatayang kababaihan o mga babaeng alipin na angkin ng kanilang kanang kamay at pangambahan ninyo si Allah. Katotohanan si Allah ang lubos na saksi sa lahat ng bagay. Katiyakang si Allah ang naggagawad ng kanyang biyaya o karangalan, habag, basbas sa propeta Muhammad, gayon din ang kanyang mga anghel ay nananawagan kay Allah na gawin sa kanya ang gayon. O kayo na nagsisampalataya, manawagan kayo kay Allah na igawad sa kanya ang kanyang biyaya at pagpapala, at manawagan kayo kay Allah na pagkalooban siya ng kapayapaan. Katotohanan, ang mga nangyayamot kay Allah at sa kanyang sugo, si Allah ay sumusumpa sa kanila sa mundong ito at sa kabilang buhay, at kanyang inihanda sa kanila ang isang kahiyahiyang kaparusahan. At sa mga nangyayamot sa mga sumasampalatayang lalaki at babae, at ito ay hindi nararapat, at binibigyan nila ng pabigat ang kanilang sarili sa kasamaan ng paninirang puri at lantad na kasalanan. O propita, sabihin mo sa iyong maasawa at mga anak na babae at sa mga sumasampalatayang babae na iladlad nila ang kanilang sarili, ang kanilang panglabas na kasuotan, alalaong baga, ganap nilang balutin o takpan ang kanilang katawan ng kulambong at balabal, maliban lamang sa mga mata upang kanilang makita ang daan kung sila ay lumalabas ng bahay. Ito ay higit na magaan na sila ay maalaman bilang malinis at kagalang-galang ng kababaihan upang sila ay hindi abusuhin, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Kung ang mga mapagkunwari at sila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng pag-aalinlangan, masamang pagnanasa sa laman, paangalunya, at sila na mapagkalat ng kasinungalingan sa mga tao sa Madina, kung sila ay hindi magsisitigil, katotohanan ang aming hahayaan na inyong madaig sila at sila ay hindi makapananatili rito bilang inyong kapitbahay, kundi sa maigsing panahon lamang na sila ay sinumpa saan man sila matagpuan. Sila ay sasakmalin at papatayin ng isang kakilakilabot na pagpatay. Ito ang pamamaraan ni Allah sa kaso ng mga pumanaw na noon pang una, at kayo ay hindi makatatagpo ng pagbabago sa pamamaraan ni Allah. Ang mga tao ay nagtatanong sa iyo tungkol sa huling oras, iyong ipagbadya. Ang kaalaman dito ay kay Allah lamang. Ano ang inyong nalalaman? Maaring ang oras ay malapit na. Katotohanan si Allah ay sumumpa sa mga hindi sumasampalataya at kanyang inihanda sa kanila ang naglalagablab na apoy, ang impyerno, upang sila ay manahan dito magpakailanman. Sila ay hindi makakahanap dito ng tagapagtanggol o tagapangalaga o isa mang katuwang. Sa araw na ang kanilang mukha ay bibiling ng paikot sa lahat ng panig ng apoy, sila ay magsasabi, "Kasawian sa amin, datapwat sana ay sumunod kami kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad." At sila ay magsasabi, "Aming Panginoon, katotohanan kami ay sumunod sa aming mga pinuno at aming mga dakilang tao, at sila ang nagligaw sa amin sa tamang landas. Aming Panginoon, inyong gawaran sila ng dalawang ulit na kaparusahan at inyong sumpain sila ng matinding panunumpa. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong tumulad sa mga nananakit ng kalooban ni Moises. Datapwat si Allah ang nagpatunay ng kanyang kawalang kasalanan sa mga ibinibintang sa kanya, at siya ay karangal-rangal sa paningin ni Allah. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah at mangusap kayo ng mga salita na may karampatang katarungan. Sa gayon, kanyang babaguhin para sa inyo ang inyong mga gawa at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan, at sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay katiyakang nakapagtamo ng malaking tagumpay. Alalaong baga, siya ay maliligtas sa apoy ng impyerno at tatanggapin sa paraiso. Katotohanang aming inihandog ang amana, ang tiwalang lagak o pagtanggap ng mga tungkulin at pagsunod kay Allah sa kalangitan at kalupaan at sa kabundukan. Datapwat tumanggi sila na dalhin ito, at sila ay nangangamba rito. Alalaong baga, sila ay natatakot sa parusa ni Allah at ang tao ay nagpasan nito. Katotohanang siya ay hindi makatarungan at walang muwang. Kahit si Allah ang magpaparusa sa mga munafik o mapagkunwari, mga lalaki at mga babae, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan na mga lalaki at babae, at si Allah ang magpapatawad o tatanggap ng pagsisisi ng mga sumasampalataya, mga lalaki at babae, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Surat Saba. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah. Tanging siya ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Siya ang nag-aangkin ng papuri at pagpaparangal sa kabilang buhay. At siya ay tigib ng karunungan, ang puspos ng kaalaman. Talastas niya kung ano ang pumapasok sa kalupaan at lumalabas mula rito. Kung ano ang mga nananaog sa alapap o kalangitan at pumapanhik doon. At siya ang pinakamawain, ang malimit na nagpapatawad. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, "Ang huling oras ay hindi sasapit sa amin. Ipagbadya, tunay nga, ako ay nanunumpa sa aking Panginoon. Ito ay katiyakang daratal sa inyo. Si Allah, ang ganap na nakakaalam ng nalilingid, hindi makakaligta sa kanyang karunungan na maging ang timbang ng isang atomo o anumang bagay na maliit pa rito o malaki sa kalangitan at kalupaan, bagkus ang mga ito ay nasa loob ng isang maliwanag na talaan, Lawh al-Mahfuz, o pang kanyang magantimpalaan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. At nagsisigawa ng katuwiran at kabutihan sa kanila ang pagpapatawad at panustos na nag-umapaw, alalaong baga ang paraiso. At sila na nagsisikap na kalabanin ang aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan o aral, na naghahanap na makapagdulot ng pagkabigo upang pahinain ang kanilang pagkamatapat at magapi ang propeta para sa kanila ay may isang kasakit-sakit na kaparusahan na lubhang matindi. At sila na pinagkalooban ng kaalaman ay nakakakita na ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon ay siyang katotohanan. At namamatubay tungo sa landas ng suktol sa kapangyarihan ang higit na kapuri-puri. Ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, "Amin ba kayong patutunguhin sa isang tao, si Muhammad, na magsasabi sa inyo na kung ang inyong mga buto ay malansag na at maging abo, at magsikalat sa kalaunan, kayo ay muling ibabangon sa pagkalikha. Siya ba si Muhammad ay kumata o naggawa-gawa ng kasinungalingan laban kay Allah? O mayroon bang pagkabaliw sa kanya? Hindi, datapuat sila na hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ay tahasang. Ang kanilang sarili ay nasa tunay na kaparusahan at nasa kamalian na lubhang malayo. Hindi ba kanila na pagmamasdan kung ano ang nasa harapan nila at kung ano ang nasa likuran nila ng alapap o kalangitan at kalupaan? Kung aming naisin, magagawa namin lagumin sila ng kalupaan o hayaang ang bahagi ng alapap o kalangitan ay bumagsak sa kanila. Katotohanang naririto ang mga tanda sa bawat tagapaglingkod na nagbabalik loob sa pagsisisi kay Allah. At katiyakang aming iginawad noon pang una ang biyaya kay David mula sa amin na nagsasabi, O kayong kabundukan, luwalhatiin ninyo si Allah. Nakasama siya, gayon din kayong mga ibon. At ginawa namin ang bakal na malambot sa kanya, na nagtuutos sa kanya, gumawa ka ng pulidong baluti o kotamaya at iyong sumahin ng tumpak ang mga kawing ng baluti at magsigawa kayo o mga tao ng kabutihan. Katotohanan ako ang ganap na nakamamasid ang lahat ninyong ginagawa. At kay Solomon ay aming ipinailalim ang hangin na maging masunurin sa kanya. Ang pang-umaga nitong paglalakbay ay katumbas ng isang buwan at ang panghapon nitong paglalakbay ay katumbas ng isang buwan. At hinaya namin na umagos para sa inyo ang batis o bukal ng tunaw na tanso at mayroong mga jin na nagtatrabaho sa kanya sa pahintulot ng kanyang Panginoon at sinuman sa kanila ang sumuway sa aming pag-utos ay hahayaan namin na lasapin niya ang kaparusahan ng alimpuyo ng apoy. Sila ay nagtrabaho sa kanya kung ano ang kanyang ninais na paggawa ng mga nakataas na silid na maaring mga palasyo, tirahan o lugar ng pagdarasal, mga istatwa o imahen na hindi pinagbabawal hanggang nang dumating si Propeta Muhammad, mga tason na tulad ng imbakan at hindi natitinag na mga pakulo ang kaldero. Magsipagtrabaho kayo o angkan ni David ng may pasasalamat at ang ilan sa aking mga tagapaglingkod ay may pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At nang igawad namin sa kanya, kay Solomon, ang kanyang kamatayan, walang anuman ang ipinahiwatig sa kanila ng mga jin tungkol sa kanyang kamatayan maliban sa isang nilikha na maliit na ood o anay sa kalupaan na patuloy na maharang, ngumangat-ngat ng kanyang tungkod. Kahit nang siya ay mapahandusay, ay naging maliwanag sa mga jin na kung nalalaman lamang nila ang mga nakalingid na bagay, sila sana ay hindi na natili sa kahiyahiyang kaparusahan.
1: Katotohanan sa tribo ni Saba o Sheba ay mayroong tanda sa kanilang pananahanan, dalawang bukirin ng mga halamanan sa kanan at sa kaliwa, at sa kanila ay pinagbadya, magsikain kayo mula sa panustos ng inyong Panginoon at tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa kanya. Isang mabuting lupa ang inyong tinatamasa at isang Panginoon na lagi nang nagpapatawad. Datapwat sila ay tumangging sumunod kay Allah. Kaya't ipinadala namin laban sa kanila ang Sail al-Arim o baha na sanhi ng pagkakaroon ng lamat o biyak na prensa o dam o ang rumaragasang baha. At aming pinalitan ang kanilang dalawang bukiri ng halamanan ng mapapait na bungang kahoy at tamarisko at ilang matitinik na punong luti. Ito ang ganti na aming ibinigay sa kanila sapagkat sila ay hindi sumasampalataya. At hindi kami nagpaparusa ng sinuman maliban sa mga walang pagtanaw ng utang ng loob ng pasasalamat. At inilagay namin sa pagitan nila at sa mga bayan ang mga ito sa ngayon ay ang bahaging timog ng Syria at ang Palestina na aming binyayaan, ang maraming langtad na bayan. At ginawa namin ang paglalakbay sa kanilang pagitan na maginhawa na nagsasabi, magsipaglakbay kayo sa pagitan nito ng ligtas sa gabi at araw. Datapot sila ay nagsabi, Aming Panginoon, pahabain ninyo ang haba o layo ng distansya sa pagitan ng aming mga paglalakbay. At ipinahamak nila ang kanilang sarili sa pagkakamali. Kahit sila ay aming ginawa na mga kwento sa kalupaan, nakapupulutan ng mga aral o halimbawa at aming itinaboy silang lahat na ganap na nakakalat. Katotohanang naririto ang tunay na mga tanda sa mga taong matityaga at may utang na loob ng pasasalamat. At katotohanang si Iblis o si Satanas noon pa man ay nag-aakala sa kanila na mga tao na sila ay kanyang naililigaw sa tamang landas. At ito ay pinapatunayan nila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kanya, maliban lamang sa isang lipon ng mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah. At siya, si Iblis, ay walang kapamalaan sa kanila, maliban na aming masubukan ang tao na sumasampalataya sa kabilang buhay mula sa kanya, na may pag-aalinlangan tungkol dito, at ang iyong Panginoon ang tagapagtangkilik sa lahat ng bagay, alalaong baga, siya ang nagtatangan ng talaan ng bawat isang tao hinggil sa kanyang mga gawa at siya ang magbibigay ng gantimpala sa kanila ayon sa kanilang ginawa. Ipagbadya o Muhammad sa kanila, inyong tawagan sila na inyong inaangking bilang mga Diyos maliban pa kay Allah. Sila hindi nagtataglay ng kapangyarihan kahit na ito ay isang timbang lamang ng atomo o isang maliit na langgam sa kalangitan at kalupaan. At dito sila ay walang anumang pakikipagsosyohan o pakikitambal sa kanya. Gayun din ay walang isa man sa kanila ang kanyang katulong. At ang anumang pamamagitan sa kanya ay hindi magbibigay ng kapakinabangan maliban sa kanila na binigyan niya ng pahintulot at sila ay naghihintay sa ganito. Hanggang kung ang pangamba ay mawaksi sa kanilang mga puso, sila na mga anghel ay magsasabi, ano nga ang sinabi ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi, ang katotohanan, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Ipagbadya o Muhammad, sino ang nagbigay sa inyo ng panustos mula sa kalangitan at kalupaan? Ipagbadya, si Allah. At katiyakan na kami o kayo ang nasa panig ng tamang patnubay o nasa maliwanag na kamalian. Ipagbadya o Muhammad, kayo ay hindi tatanungin hinggil sa aming mga kasalanan. At gayon din kami ay hindi tatanungin tungkol sa inyong ginawa. Ipagbadya, ang ating Panginoon ang magtitipon sa atin ng sama-sama sa araw ng muling pagkabuhay at pagkatapos siya ang hahatol sa atin sa katotohanan o katarungan at siya ang tanging hukom na tigib ng kaalaman. Ipagbadya o Muhammad, ipakita ninyo sa akin sila na inyong iniakibat bilang mga katambal sa kanya. Hindi, walang siyang katambal sa anumang kaparaanan. Datapwa tanging siya si Allah, ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ikaw o Muhammad, ay hindi namin isinugo maliban na tanging para lamang sa buong sangkatauhan na magbibigay ng masayang balita at tagapagbabala sa kanila, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. At sila ay nagsasabi, kailan ba matutupad yaong ipinangako mo sa amin, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Ipagbadya o Muhammad, para sa inyo ang pakikipagtiyap sa takdang araw na hindi ninyo maaaring iurong kahit na sa isang oras o isang sandali lamang at hindi rin ninyo maaaring gawin na maaga. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsasabi, kami ay hindi naniniwala sa Quran o sa anumang kasulatan na una pa rito, datapot kung inyong mapagmamasdan ang zalimun, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at makasalanan kung sila ay haharap na sa kanilang Panginoon kung paano sila magpapalitan ng salita na nagsisisihan sa isa't isa. Ang mga mahihina o tagasunod ay magsasabi sa kanila na mga palalo o pinuno, kung hindi dahil sa inyo, kami sana ay mga mananampalataya. Sila na mga palalo o pinuno ay magsasabi sa mga mahihina o tagasunod, kami ba ay humadlang o pumigil sa inyo sa pagtanggap ng patnubay matapos na ito ay dumatal sa inyo? Hindi. Datapot kayo ang mujirimun, mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, nagtatakwil lang pananampalataya at kriminal. At sila na may hina o tagasunod ay magsasabi sa mga palalo o pinuno, hindi, bagkos ito ang inyong sabwatan o pakana sa gabi at araw nang kayo ay patuloy na nag-uudyok sa amin na huwag manampalataya kay Allah at magtambal ng iba pang Diyos sa Kanya bilang Kanyang kapantay. Ang bawat isa sa kanila ay mapupuspos ng pagsisisi kung kanilang mamamalas ang kaparusahan. At magpupulupot kami ng kadinang bakal sa leeg ng mga hindi sumasampalataya. Hindi baga sila babayaran maliban sa anumang bagay na kinahiratihan na nilang ginagawa. At wala kaming isinugo na isamang tagapagbabala sa isang bayan maliban na ang mga ginawaran ng kayamanan at karangyaan sa buhay na ito ay nagsasabi ng hindi kami naniniwala sa mensahe na ipinadala sa inyo. At sila ang maaalwan, tangi na ang mga taga-Makka, ay nagsasabi, kami ay may higit na kayamanan at mga anak na lalaki kaysa mga sumasampalataya at kami ay hindi mapaparusahan. Ipagbadya o Muhammad, katotohanan ang aking Panginoon, ang nagpaparami at naghihigpit ng panustos sa sinumang kanyang maibigan, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. At hindi ang inyong mga kayamanan o mga anak na lalaki ang magdadala sa inyo upang mapalapit kayo sa amin. Ngunit sila lamang na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsisigawa ng kabutihan, sila ang gagantimpalaan ng marami o ng dalawang ulit dahilan sa kanilang ginawa at sila ay malalagay sa matataas na mga gilid ng paraiso na ligtas at napapangalagaan. At sila na nagsisikhay na mabuti, nahadlangan o labanan ang aming mga kapahayagan o tanda at katibayan upang bigyan sila ng pagkabigo, sila ay dadalhin o ihahantong sa kaparusahan upang manatili. Ipagbadya, katotohanan ang aking Panginoon ang magpaparami at naghihigpit ng panustos sa sinumang kanyang naisin sa kanyang mga alipin. At anumang bagay ang inyong gugulin tungo sa kapakanan ni Allah, katiyakang ito ay kanyang pinapalitan sapagkat siya ang pinakamainam sa lahat ng nagbibigay ng panustos. At alalahanin ang araw na kanyang titipunin silang lahat at sasabihin sa mga anghel, kayo ba ang mga sinasamba ng mga taong ito? Sila na mga anghel ay magsasabi, ang kaluwalhatian ay sa inyo. Kayo ang tunay naming wali o Panginoon, tagapangalaga at tagapagtanggol at hindi sila. Hindi, sila ay sumamba sa mga jin. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala sa kanila na mga jin. Kahit sa araw na yaon, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay, walang sinuman sa inyo ang may kapangyarihan na magbigay ng kapakinabangan o kapinsalaan sa bawat isa at aming ipagbabadya sa zalimun, alalaong baga. Sila na sumamba sa iba pa, tulad ng mga anghel, jin, propeta, banal na tao, santo, espiritu, krus, imahen at iba pa maliban pa kay Allah. Lasapin ninyo ang kaparusahan ng apoy na inyong itinatakwil. At kung ang aming maliliwanag na mga talata ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, siya, si Muhammad, ay isa lamang tao na nagnanais na hadlangan kayo sa pagsamba sa kinagisnan ng inyong mga ninuno. At sila ay nagsasabi, ito ay isa lamang kasinungalingan na kinata. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, laban sa katotohanan nang ito ay dumatal sa kanila. Ito ay wala ng iba maliban sa maliwanag na salamangka o mahika. At sila ay hindi namin pinadalhan ng mga kasulatan na kanilang mapag-aaralan. Gayun din kami ay hindi nagsugo sa kanila ng tagapagbabala bago pa sa iyo o Muhammad. At sila na nauna sa kanila ay nagpasinungaling sa katotohanan. Sila ay hindi nagsitanggap maging ng ikasampung bahagi ng mga iginawad namin sa kanila noong una. Datapot sila ay nagpabulaan sa aking mga sugo, kaya't pagmasdan kung gaano katindi ang aking kaparusahan. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, kayo ay aking pinaalalahanan sa isang bagay lamang, na kayo ay magsitindig sa harapan ni Allah, maging kayo ay dalawa o nag-iisa, at magsipagmuni-muni kayo. Ang inyong kasama, si Muhammad, ay hindi nababaliw o inaalihan ng demonyo. Siya ay hindi hihigit pa sa isang tagapagbabala sa inyo tungkol sa isang kasakit-sakit na kaparusahan. Ipagbadya, O Muhammad, wala akong hinihiling na gantimpala sa inyo, at kung mayroon man, ito ay para sa inyo. Ang aking gantimpala ay mula kay Allah lamang, at siya ang saksi sa lahat ng bagay. Ipagbadya, O Muhammad, katiyakan ang aking Panginoon ang nagpapamalas ng katotohanan. Siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng nalilingid. Ipagbadya, O Muhammad, ang katotohanan, ang Quran, ay dumatal na, at ang kabulaanan o kasinwalingan ay hindi makagagawa ng anuman o makapagbabalik ng buhay ng anuman. Ipagbadya, kung ako man ay naliligaw, ako ay maliligaw lamang sa kapariwaraan ng aking sariling kaluluwa. Datapot kung ako ay patuloy na napapatnubayan, ito ay dahilan sa inspirasyon na ipinagkaloob sa akin ng aking Panginoon. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig at malapit. Kung iyo lamang mapagmamasdan, O Muhammad, sa sandaling sila ay magimbal, sa pagkatakot ng kanilang matunghayan ang kaparusahan sa kabilang buhay, datapot sila ay walang matatakasan at sila ay sasakmalin mula sa malapit na lugar. At sila ay magsasabi sa kabilang buhay, kami ay sumasampalataya na ngayon, datapot paano nilang matatanggap ang pananampalataya sa pook na lubhang malayo, alalaong baga, ang muling makabalik sa dating buhay sa mundo. At katotohanan, sila ay nagtakwil sa pananampalataya sa kaisahan ni Allah, sa Quran at kay Muhammad ng lubusan noong sa mundong ito. At sila ay nagpapalagay ng haka-haka o tungkol sa mga bagay na nakalingid sa malayong lugar. Alalaong baga, sila ay nagsasabi ng ang kabilang buhay o impyerno, paraiso, o muling pagkabuhay, at ang pangako ni Allah ay pawang kabulanan. At isang hadlang o pamigil ang ilalagay sa pagitan nila at sa kanilang ninanasa, alalaong baga, ang pagnanais na makapagbalik loob kay Allah, na katulad din ng ginawa noong una sa mga tao na kanilang kauri. Katotohanang sila ay nasa malaking pag-aalinlangan, alalaong baga, pagtatakwil. Surat Fatir. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng pagluwalhati at pasasalamat ay kay Allah, ang tanging nagpasimula ng paglikha sa kalangitan at kalupaan, na lumikha sa mga anghel na tagapagbalita na may pakpak, dalawa o tatlo o apat na magkakatambal. Siya ang nagdaragdag sa paglikha sa sinumang kanyang maibigan. Katotohanan siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Anumang maibigan ni Allah mula sa kanyang habag o kabutihan na nais niyang ipagkaloob sa sangkatauhan, walang sinuman ang makapipigil. At anumang kanyang pigilan, walang sinuman ang makapagkakaloob liban sa kanya. At siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O katotohanan, alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah na ipinagkaloob sa inyo. Mayroon pa bang ibang manlilikha maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo mula sa kalangitan at kalupaan ng panustos na ulan, pagkain at iba pa? Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Bakit kayo lumalayo sa Kanya? At kung ikaw o Muhammad ay kanila mang itinakwil, katotohanan ang mga sugo na nauna sa iyo ay tinakwil din ng kanilang pamayanan. At kay Allah magbabalik ang lahat ng pangyayari upang pagpasyahan. O sangkatauhan, katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay. Kaya't huwag hayaan na ang makamundong buhay na ito ay makapagligaw o makalinlang sa inyo. At huwag ding hayaan na kayo ay madaya tungkol kay Allah ng isang punong mandaraya, alalaong baga si Satanas. Katotohanan si Satanas ay inyong kaaway, kahit ituring siya na kaaway. Inaanyayahan lamang niya ang kanyang pangkat o mga tagasunod upang sila ay magsipanirahan sa naglalagablab na apoy. Sa mga nagtatakwil kay Allah, sasaka nila ang kasakit-sakit na kaparusahan at ang mga sumasampalataya kay Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay gagawaran ng kapatawaran at kamanghamanghang gandimpala, alalaong baga ang paraiso. Kung gayon, siya kaya na ang kasamaan ng kanyang mga gawa ay ginawang kabighabighani sa kanya, kahit itinuring niya ang mga ito na mabuti ay katulad ng isang matuwid na napapatnubayan. Katotohanan si Allah ang nagliligaw sa sinumang kanyang maibigan at namamatnubay sa sinumang kanyang naisin. Kahit huwag mong pahirapan ang inyong sarili sa pamimighati sa kanila, katiyakang si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. At si Allah ang nagpapadala ng hanging habagat upang maitaas nito ang mga ulap at itinaboy namin ang mga ito sa tigang na lupa. At aming binuhay ang kalupaan pagkaraang mamatay o maging tigang. Ganito ang mangyayari sa muling pagkabuhay. Sino man ang maghanap ng karangalan at kapangyarihan, kung gayon, si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng karangalan at kapangyarihan, at siya ay magkakamit lamang ng karangalan sa pamamagitan ng pagtalima at pagsamba kay Allah. Sa kanya ay pumapanhik ang lahat ng mabubuting salita at ang matutuwid na gawa, ang nagtataas sa mga ito, alalaong baga, upang matanggap ito ni Allah, ang matutuwid na gawa, ang nagpapatunay, ang katibayan ng anumang sinasabi ng kanyang dila. At sila na nagpapakana ng kasamaan, sasa kanila ang kahindik-hindik na kaparusahan. At ang pagpapakana nila ay walang patutunguhan. At si Allah ang lumikha sa inyo mula sa alabok, at sumunod ay mula sa notufa, o magkahalong similya ng lalaki at babae sa kanyang mga supling, at kanyang ginawa kayo na magkapares, lalaki at babae, at walang babae ang magbubuntis o maanganak ng hindi niya batid, at walang sinumang may edad na tao o matanda na ang pagkakalooban ng mahabang buhay o binawasan ng bahagi ng kanyang buhay o ng buhay ng iba pang tao, ang hindi na sa isang takdang talaan o lawh al-mahfuz, katotohanan ito ay magaan lamang kay Allah. At ang dalawang dagat o ori ng tubig ay hindi magkatulad, ang isa ay may inom at manamis-namis sa panlasa, at ang isa naman ay maalat at mapait sa panlasa.

ay dinadagdag sa mga oras ng gabi at ipinailalim niya sa kanyang kapangyarihan at batas ang araw at buwan. Ang bawat isa sa kanila ay umiikot o tumatakbo sa takdang daan. Sa natataningang panahon, siya si Allah, ang inyong Panginoon. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng kaharian at kapamahalaan. At ang inyong sinasamba maliban pa sa kanya ay hindi man lamang nag-aangkin kahit nasa isang kitmir o isang manipis na hibla ng buto ng palmera. Kung sila ay inyong tinatawagan, sila ay hindi nakakarinig sa inyong panawagan. At kung sila man ay makakarinig, sila ay hindi makakasagot o makapagbibigay sa inyo ng paniniklohod. At sa araw ng muling pagkabuhay, ay kanilang itatatwa ang inyong pagtatambal sa kanila sa pagsamba kay Allah. At walang sinuman o Muhammad ang makapagbibigay sa iyo ng kaalaman na katulad ng tanging isa na ganap na nakakaalam ng lahat ng mga pangyayari. O sangkatauhan, kayo ay nangangailangan ng tulong ni Allah. Datapwat si Allah ay hindi nangangailangan ng tulong ninuman, ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. Kung kanyang naisin, kayo ay mawawasak niya at makagagawa siya ng ibang nilikha at ito ay hindi mahirap kay Allah. At walang sinumang may sala ang maaring magdala ng sala ng iba. At kung ang nabibigatan at tumatawag siya ng iba upang dalhin ang kanyang pasan, kahit na ang isang maliit na bahagi nito ay hindi maaring dalhin ng iba, maging ito man ay malapit sa kanya o kamag-anak, ikaw o Muhammad ay makapagbabala lamang sa kanila na nangangamba sa kanilang Panginoon na hindi nila nakikita at nagsasagawa ng salah o takdang pagdarasal. At sinuman ang nagpapadalisay sa kanyang sarili o sa lahat ng mga kasalanan ay nagpapadalisay lamang sa kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang kaluluwa. At ang huling hantungan ng lahat ay kay Allah. At ang bulag o walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa Islam. At ang nakakakita o nananampalataya kay Allah at sa Islam ay hindi magkatulad. Gayun din, hindi magkatulad ang kadiliman o kawalang pananalig at liwanag o pananampalataya. Gayun din, hindi magkatulad ang lilim at sikat ng araw. Gayun din, hindi magkatulad ang mga buhay ng mga sumasampalataya at mga patay o walang pananampalataya. Katotohan ang magagawa ni Allah na makarinig ang sinumang kanyang maibigan, datapot hindi mo magagawa na makarinig ang mga nakalibing sa kanilang puntod. Ikaw o Muhammad ay wala ng iba maliban sa isang tagapagbabala. Alalaang baga, ang iyong tungkulin ay may parating. Ang mensahe ni Allah sa sangkatauhan, datapot ang patnubay ay nasa kamay ni Allah. Tunay ngang ikaw o Muhammad ay sinugo namin ng may katotohanan bilang isang tagapagdala ng magandang balita at bilang isang tagapagbabala at walang pamayanan ang hindi pinadalhan ng tagapagbabala. At kung ikaw man ay tinakwil nila, gayon din ang kanilang mga ninuno noong una na nagpabulaan sa dumatal na mga sugo sa kanila na may maliwanag na mga tanda, mga kasulatan at aklat na nagbibigay ng kaliwanagan. At pagkaraan ay aking pinarusahan ang mga nagtakwil ng pananampalataya at pagmalasin kung gaano katindi ang aking pagpaparusa. Hindi mo ba namamasdan na si Allah ang nagpapamalisbis ng tubig o ulan mula sa alapap? Sa pamagitan nito ay nilabas namin ang iba't ibang uri ng bunga ng punong kahoy o prutas na sari-sari ang kulay. At sa kabundukan ay mayroong mga landas, puti at pula sa magkakaibang klase ng kulay. At ang iba ay lubhang maitim. At sa mga tao sa mga nilikhang may buhay na gumagalaw. At sa mga bakahan ay mayroong iba't ibang kulay na magkakatugma. Ang tunay na nangangamba kay Allah at sa kanyang mga alipin ay yaong may karunungan. Katotohanan si Allah ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamapagpatawad.
katotohanan sila na

0: Dumadalit ng aklat ni Allah ang Quran at nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal at gumugugol sa kawang gawa mula sa mga biyaya na aming ipinagkaloob sa kanila. Nang hayagan at lingid ay tunay na makakaasa sa isang transaksyon, alalaong baga, tubo o pakinabang na hindi kailanman maglalaho. Upang maibigay niya ng ganap sa kanila ang kanilang gantimpala at paramihin ng higit pa para sa kanila ang mga ito mula sa kanyang kasaganaan. Katotohanan siya ang pinakamapagpatawad at higit na nagbibigay pahalaga sa mabubuting gawa. At yaong aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, sa aklat ang Quran ay isang katotohanan na nagpapatotoo sa ipinahayag noon panguna. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam at lubos na nakamamasid sa kanyang mga alipin. At aming iiginawad ang aklat o Quran bilang pamana sa aming mga alipin na aming pinili, ang mga tagasunod ni Muhammad, datapot ang ilan sa kanila ay nagbigay kamalian. Di naging makatarungan sa kanyang sarili, ang ilan sa kanila ay masinop o di makapag-aksaya at matipid. At ang ilan sa kanila ay nangunguna sa pag-unahan sa paggawa ng mga kabutihan sa kapahintulutan ni Allah. At ang pagmamana ng Quran, katiyakang ito ay isang dakilang biyaya. Para sa kanila ay mga halamanan ng walang hanggan sa paraiso. Rito sila ay magsisipasok at sila ay papalamutihan ng mga pulseras na ginto at perlas, at dito ang kanilang kasuotan ay sutla at sila ay magsasabi ng Alhamdulillah. Ang kaluwalhatian at pasasalamat ay kay Allah na siyang nag-alis sa amin ng lahat ng kapighatian. Katotohanan ang aming Panginoon ay pinakamampagpatawad at higit na nagbibigay pahalaga sa mabuting gawa, na siya mula sa kanyang habag ay naglunsad sa amin sa tahanan na hindi magmamaliw sa paraiso. Rito ay walang anumang kapaguran ang sasaling sa amin, at dito ay walang anumang pagkapagal ng isipan ang sasaling sa amin. At sila na nagtatakwil kay Allah sa kanyang kaisahan at sa Islam, sa kanila ang apoy ng impyerno, ang ganap na kamatayan ay hindi itinakda sa kanila upang sila ay mamatay. Alalaong baga, kahit na sila ay pinaparusahan, sila ay hindi mamamatay. Gayun din, ang kaparusahan sa kanila ay hindi magbabawa. Sa gayong paraan namin ginagantihan ang bawat isa na walang damdamin ng pasasalamat. Dito sila ay magsisitaghoy ng malakas sa paghihingi ng tulong. O aming Panginoon, kami ay ibalik ninyo muli sa buhay sa mundo. Kami ay magsisigawa ng kabutihan at hindi nang magawain na kahinatnan namin noon. Si Allah ay magwika. Hindi baka kayo ay binigyan namin ng mahabang buhay upang kung sino man ang nais makatanggap ng paalaala ay makatatanggap nito o makakaalaala, at ang tagapagbabala ay dumatal sa inyo, kaya't lasapin ninyo ang kaparusahan ng inyong mga gawa at sa zalimun, mga mapaggawa ng kamalian at mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sila ay walang magiging katuwang. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nalilingid sa kalangitan at kalupaan. Katotohanan siya ang may ganap na kaalaman kung ano ang nasa puso ng mga tao. Siya si Allah ang naggawad sa inyo na maging tagapagmana sa maraming salit-saling lahi sa kalupaan. Kahit sino man ang hindi manampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam, sa kanya ang kanyang kawalang pananalig, at ang kawalang pananalig ng mga hindi sumasampalataya ay hindi nakapagdaragdag sa kanila sa paningin ng kanilang Panginoon, maliban sa kanyang pagkamuhi. At ang kawalang pananalig ng mga hindi sumasampalataya ay hindi nakapagdaragdag sa kanila maliban sa pagkalugi. Ipagbadya, O Muhammad, inyo bagang isinaalang-alang. Alalaong baga, sabihin ninyo, ipaalam sa akin ang mga tinatagurian ninyo ng mga katambal na inyong tinatawagan maliban pa kay Allah. Ipakita ninyo sa akin kung ano ang kanilang nilikha sa mundo o mayroon ba silang bahagi o parte sa kalangitan? O pinagkalooban ba namin sila ng aklat kahit sila ay nananangan? Sa katibayan ang galing doon. Hindi, ang zalimun, mga mapaggawa ng kamalian at mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang ipinapangako sa bawat isa sa kanila maliban sa mga panlilin lang. Katotohanan si Allah ang nagtatangan sa kalangitan at kalupaan. Kung hindi, ang mga ito ay hindi makapagpapatuloy na makapanatili. At kung sila ay hindi makapagpatuloy na makapanatili, walang sinuman ang makapagtataguyod sa mga ito na makapanatili sa kanilang kinalalagyan, maliban sa kanya. Katotohanan siya ang pinakamahinahon, ang lagi nang nagpapatawad. At sila ay nanunumpa kay Allah sa kanilang pinakamabuklod na sumpa na kung ang isang tagapagbabala ay dumatal sa kanila, sila ay higit na mapapatnubayan kaysa sa anumang bansa o pamayanan na nauna sa kanila. Datapwat ang isang tagapagbabala, si Muhammad, ay dumatal sa kanila. Ito ay walang naidagdag sa kanila, maliban sa pagtutol sa katotohanan. Sila ay tumalilis dahilan sa kanilang kapalaluan, sa kalupaan, at sa kanilang pagpapakana ng kasamaan. Datapwat ang masasamang pakana ay sumasakop lamang sa kanya na gumagawa nito. Ngayon, sila ba ay makakaasa ng anumang pagkikitungo maliban kung paano pinakitunguhan ang mga tao noong una? Datapwat kayo ay hindi kailanman makakatagpo sa pamamaraan, alalaong baga, nakagawian ng palakad o paraan ni Allah ng anumang pagbabago, at kayo ay hindi kailanman makakatagpo ng pamamaraan ni Allah, alalaong baga, ang kanyang pagpaparusa sa mga nagtatakwil sa mga propeta ng anumang pagbabago. Hindi baga sila nagsipaglakbay sa kalupaan at kanilang namalas kung ano ang kinasapitan nila na mga nanguna sa kanila, bagamat sila higit na malakas sa kanila at kay Allah. Walang ano pa mang nasa kalangitan at kalupaan ang makakaalpas o makasisiphayo sa kanya. Katotohanan siya ang ganap na maalam, ang pinakamakapangyarihan. At kung parurusahan ni Allah ang sangkatauhan ng ayon sa kanilang ginawang kasalanan, hindi siya mag-iiwan sa ibabaw ng kalupaan ng kahit ng isang nabubuhay o gumagalaw na nilikha. Datapwat kanyang binigyan sila ng palugit sa natataningang panahon. Ngunit sa pagsapit ng kanilang takdang taning ay dumating na ang panahon ng kanilang kamatayan. Katotohanan si Allah ang ganap na nagmamasid sa lahat niyang mga alipin. Surat Yasin. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Yasin. Ako si Allah ay nanunumpa sa Quran na tigib ng karunungan, alalaong baga, hitik sa mga batas, katibayan at aral. Katotohanan ikaw o Muhammad ay isa sa mga sugo sa tuwid na landas. Ito ay isang kapahayagan na ipinadala niya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain, upang iyong mapaalalahanan ang isang pamayanan na ang mga ninuno ay hindi napaalalahanan, kaya't sila ay hindi sumunod sa mga aral ni Allah. Katotohanan, ang salita ng kaparusahan ay ganap na naging totoo laban sa kanila, kaya't sila ay hindi sasampalataya. Tunay nga, kami, si Allah ay naglagay sa kanilang leeg ng mga tanikalang bakal na umaabot hanggang sa kanilang baba upang ang kanilang ulo ay hindi makatungo. At kami ay naglagay ng hadlang o panakip sa harapan nila at hadlang o panakip sa likuran nila, at sila ay aming tinakpan upang sila ay hindi makakita. Magkatulad lamang ito sa kanila kahit na sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi mananampalataya. Mapapaalalahanan mo lamang siya na sumusunod sa tagubilin ng Quran at may pangangamba sa pinakamahabagin na si Allah, na kung saan ay walang nakamamasid. Ibigay mo sa kanya ang magandang balita ng pagpapatawad at nag-uumapaw na gantimpala sa paraiso. Katotohanan, kami ang nagbibigay buhay sa mga patay, at kami ang nagtatala kung ano ang kanilang ginawa at kung ano ang kanilang iniwanan na mga bakas, at ang lahat ng bagay ay aming isinulit sa maliwanag na aklat o Lawh al-Mahfuz. At iyong ihantad sa kanila bilang halimbawa ang kasaysayan ng mga naninirahan sa bayan nang may dumatal sa kanila na mga sugo. Nang aming suguin sa kanila ang dalawang sugo, sila ay kapwa nila tinakwil. Kahit aming pinalakas sila sa pamamagitan ng pangatlong sugo na nagsasabi, katotohanan kami ay mga sugo na isinugo sa inyo. Sila na mga tao sa bayan ay nagsasabi, kayo ay katulad lamang namin na mga tao at ang pinakamahabagin na si Allah ay hindi nagpadala ng anumang kapahayagan. Kayo ay gumagawa lamang ng mga kasinungalingan. Ang mga sugo ay nagsabi, ang aming Panginoon ang nakababatid na kami ay mga sugo na isinugo sa inyo. At ang aming tungkulin ay pahayag sa inyo ang maliwanag na mensahe. Ang mga tao sa bayan ay nagsabi, para sa amin, nakikita namin na kayo ay may dalang kamalasan, kaya't kung kayo ay hindi titigil, katotohanan kayo ay babatuhin namin at isang kasakit-sakit na pagpaparusa ang malalasap ninyo sa amin. Sila na mga sugo ay nagsabi, ang iyong kamalasan o kasamaan ay nasa inyong sarili. Tinatawag ba ninyo na kamalasan o kasamaan ito kung kayo ay pinapaalalahanan? Hindi, kayo ay mga tao na sumusuway sa lahat ng hangganan ng paglabag at nagsisigawa ng malalaking kasalanan. At mayroong isang lalaking dumating na tumatakbo mula sa malayong bahagi ng bayan na nagsasabi, o aking pamayanan, sundin ninyo ang mga sugo. Inyong sundin sila na hindi nanghihingi ng anumang kapalit at pabuya mula sa inyo. Sila na tuwid na napapatnubayan. At bakit ako ay hindi sasamba sa kanya, kay Allah, na siyang lumikha sa akin at kayong lahat sa kanya ay magbabalik? Ako ba ay magtuturing pa sa pagsamba maliban sa kanya ng iba pang Diyos kung ang pinakamahabagin na si Allah ay magnais sa akin ng kapinsalaan? Ang kanilang pamamagitan ay walang magiging silbi sa anumang kaparaanan. Gayon din ako ay hindi nila maililigtas. Katotohanan, kung magkagayon, ako ay masasadlak sa maliwanag na kamalian. Katotohanan, ako ay sumasampalataya sa Panginoon ninyong lahat. Magsipakinig kayo sa akin. At dito ay pinagbadya sa kanya na pinatay ng mga hindi sumasampalataya. Pumasok ka sa halamanan sa paraiso. Siya ay nagsabi, ah, kung nalalaman lamang ito ng aking pamayanan, ng aking Panginoon na si Allah ay nagkaloob sa akin ng kapatawaran at ako ay tinalagan niya na mapabilang sa mga ginawaran ng karangalan.
1: Sino ba ang may mataas na antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang bawat isa sa atin ay naghangad ng mataas at matayog na katayuan sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hujurat, kung sino ang mas malapit at may mataas na antas sa kanya, sinabi niyang sa banal na Quran, inna akramakum inda Allah atqakum. Katotohanan, ang pinakamarangal, ang pinakamataas na antas sa inyo, sa paningin ng Allah, ay kung sino sa inyo ang may malaking takot sa kanya. Sinuportahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang talatang ito sa sinabi niyang nang siya ay tanungin kung sino ang pinakamarangal sa mga tao at kung sino ang may mataas na antas sa paningin ng Allah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi akram, kala akramuhum andallahi atqahum. Nang ibig sabihin ito, nang siya ay tanungin, ang pinakamataas na antas at marangal sa paningin ng Allah ay kung sino sa kanila ay may ibayong pagkatakot sa kanya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng at-taqwa? Na siyang mag-aatid sa atin kung paano natin mahigtan ang kapatid natin sa pananampalataya. Sinabi rin kasi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ikhwa. La fadla li ahadin ala ahad illa bittaqwa. Ang ibig sabihin nito, na sinabi ng propeta sa Islam, ang mga Muslim ay magkakapatid. Sila sa isa't isa ay hindi nakakahigtan, nakakalamang, maliban sa takwa. Ito ang siyang mag-aatid sa atin sa napakataas na antas ng ating pagkatao, ang takwa. Anong ibig sabihin ng at-takwa? Ito ay ang pagsunod sa mga ipinag-utos ng Allah sa abot ng ating makakaya at ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Gayun din naman na ang pagsamba natin sa Allah ng alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang takwa ang siyang tanging pinagkikinlalan ng isang tunay na Muslim na may mataas na antas. Tunay nga makatarungan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ginawa niyang pamantayan ay may karapatan ang lahat ng kanyang mga alipin. Hindi sa kanyang angkan, sa katayuan sa buhay o anumang uri ng katungkulan, maging babae man o lalaki, ay may karapatang makamit ang antas na ito. Habang siya ay nag-iibayong itinataguyod ang mga ipinag-utos ng Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ang sino man sa kanila ang may masigasig sa mga ito, siya ang may mataas na antas sa paningin ng Allah.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang mga seri ng mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay pagpapatuloy at bilang ito po ay bilang pito. Ika-pitong aralin na ang pamagat po nito ay ang kondisyon o mga kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain. Sa Islam ay mahalagang mahalaga na malaman ng bawat Muslim na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang gawain maliban na lamang kung kompleto at napapaloob dito ang mga kondisyon upang tanggapin niya ang gawain ng isang Muslim. At hindi po lahat ng ginagawa ng mga Muslim na hindi na pinapahalagahan ang mga kondisyon na ito ay tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos, may mga ginagawa ang mga tao na wala silang nakukuha kundi pagod at hirap lamang. Kaya marapat po sa atin na siguraduhin natin ang mga kondisyon na ito na nakakamit natin, na nakukuha natin upang hindi maging walang saysay ang ating mga gagawin. Unang-una po, ang kondisyon para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ay yung tinatawag na al-ikhlas o yung pagiging dalisay ng ating mga gawain. Ang pagiging dalisay ng ating mga gawain, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na popular na hadith, ang sabi niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng gawain ay alinsunod sa kung ano ang kanyang nilayon dito. Itong hadith na ito ay napaka-popular at halos kapag tinignan natin ang mga libro ng ating mga pantas ay inuuna nila itong hadith na ito dahil sa kahalagahan. Bakit? Kapag ang isang tao gumawa ng isang gawain na hindi dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ikhlas. Ang ibig sabihin ng ikhlas, hindi dalisay, hindi puro. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pagpapakita ang tao halimbawa o mayroong mga espesyal o di kaya mga nakatagong mga dahilan, maaaring hindi tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang gawa ay katulad halimbawa na ang isang tao magdarasal, na kinakailangan sa pagdarasal lang yan, ang unang kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan ay para lamang sa kanya. Dahil kung magkakaroon pa ng ibang intensyon, katulad halimbawa ng pagpapakitang tao, ang isang tao, kaya ito gagawin, ang pagdarasal, tunay po na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang kondisyon, ang unang kondisyon ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung ikhlas, ang kadalisayan, pagiging sinsiro ng isang tao sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa po ang tinatawag na al-mutaba'ah. Ang ibig sabihin ng al-mutaba'ah, ito po yung pagsunod sa kung anuman ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa po natin kanina ay ang sala. Kapag ang isang tao nagsala na ayon di kay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, well, nakuha niya yung unang kondisyon. Ngunit yung pangalawang kondisyon na ayon sa o alinsunod sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titingnan natin ano ba ang salang kanyang gagawin o kailan niya gagawin yung sala o ano yung pamamaraan na gagawin niya. Kung ito ay alinsunod, katulad halimbawa ng pagdarasal natin ng 5 beses sa loob ng isang araw, kapag tayo ay nagsagawa ng sala na sa loob ng isang beses ng 5 beses sa loob ng isang araw, ayon sa ginawa ng Propeta Muhammad, halimbawa yung Fajr, yung Dhuhr, Asr, Maghrib at Isha, kung paano ginawa sa oras at paano ginawa sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, tanggap po yung ating gagawing sala sapagkat para kay Allah at ayon sunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun bang ibig sabihin nito? Ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon na rin kay Aisha radhiyallahu ta'ala an, Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Ito po ang katibayan o dalil ng mutabaa na dapat natin sundin kung ano man ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad na ayon kay Aisha, sino man ang gumawa ng isang gawain na ang gawain ito ay hindi kabilang sa amin, ibig sabihin hindi kabilang sa Islam, fahuwa rad. Ibig sabihin ng rad, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya katanggap-tanggap. Sa isang hadith din na kakahalintulad ng kahulugan nito, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang gumawa ng mga bagong gawain na wala ito sa mga gawain namin sa Islam, fahuwa rad. Ang gawain niyang yan ay hindi tanggap, hindi katanggap-tanggap sa Islam. Kaya naman, ang unang batayan natin sa mga gawain ay ang puso ng isang tao. At ang ating batayan ay ang ikhlas. Kumbaga ito yung timbangan. Timbangan ng mga naunang gawain natin na ang gagawin mo ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung lingid. Samantalang ang timbangan naman natin para sa mga bagay na lantad ay yung mutaba'a. Kung papaano ito ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya din ng sinabi natin kanina na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay nakadepende ang ibibigay sa kanyang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano niya ito nilayon at kung siya ba ay sumunod sa mga ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman insyaallah subhanahu wa ta'ala pilitin po natin o pagsikapan po natin na sa bawat gawain natin ay nasusunod po natin ang dalawang kondisyon na ito na kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. At uulitin kong muli, ang dalawang kondisyon na ito ang al-ikhlas at al-mutaba'a. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat at subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng ating mga aralin sa Ramadan. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang isa sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ang huling salita na nababanggit ng tao bago siya malagutan ng hininga, ang La ilaha illallah. An Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud wa hassanahu Al-Albani. Si Mu'adh ibn Jabal, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, ay nag-ulat kanyang sinabi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang ang pinakahuling salita bago siya malagutan ng hininga ay ang La ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Isang napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin at mananampalataya. Sapagkat ang salitang La ilaha illallah ay ang pinakapangunahin sa lahat ng uri ng pagsamba at nasa pinakamataas na antas. Ito ang unang ipinahayag sa ninuno nating si Adan, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang La Ilaha Illallah. At ito rin ang inihabilin sa atin ng ating mahal na propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinakailangang isabuhin natin ang La Ilaha Illallah, at hindi lamang sa pagbigkas kundi upang isabuhay ang mga katuruan nito at mga kahilingan. Sapagkat kung ito ang siyang maging huling salita ng tao na mananampalataya sa Allah, katiyakang siya ay makakapasok sa paraiso. Dahil sa hadith na ito, ang mga scholar ay naging dalawang salita na kanilang naipahayag patungkol sa hadith na ito. Ang una sa kanila, sinasabi nilang walang pag-adilangan na ang sino mang namatay at ang huling nasambit niya ay ang La Ilaha Illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Kaya lang, kung siya ay nagkasala, maaring ito ay pagdusahan muna niya sa impyerno bago siya makapasok sa paraiso. O di ka naman, maaring palampasin na sa kanya ang mga nagawa niyang kasalanan. Subalit, ang pinakahuli, siya ay papasok na papasok sa paraiso. At ang ikalawang pahayag na siyang sinasabi ng mga ikalawang grupo ng mga scholar, ito ay isang malaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maaring ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa taong binigyan ng pagkakataong mabanggit ang La Ilaha Illallah bago siya malagutan ng hininga. At ang patunay nila dito ay ang naiulat ni Abu Dhar, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, sinabi ng propeta sa Islam, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq ala ragmi anfi Abi Dharr." Hada hadithun mujma'un ala sihhati. Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang isang tao na kapag ka nasabi niya ang La Ilaha Illallah at ito ay hanggang sa ikamatay niya, nang ibig sabihin ang siyang huling salita na kanya nabanggit bago siya mamatay, maliban na siya ay makakapasok sa paraiso. Ang nasabi ko, sabi ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw, ang propeta ay nagsabi, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw. Muli kong tinanong ang propeta, ang sabi ni Abu Dhar, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw? Muling sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw. At sa ikatlong pagkakataon muling nga, tinanong ni Abu Dharr, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw? Muling sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa siya ay nakiapid at nagnakaw, na kahit pa tututol si Abu Dharr. Ibig sabihin ng hadith na ito, na siyang ikalawang pahayag ng mga scholar, kung ang tao ay namatay at ito ang huling nabanggit niya ang La ilaha illallah, kahit pa siya ay may mga nagawang kasalanan, ay mapapatawad dahil sa dakilang habag at biyaya ng Allah sa taong ito. Sapagkat hindi naman ito madaling nagagawa ng tao kung hindi nandudoon talaga ang patnubay at habag ng Allah. Maging sa kasaysayan, sa mga balita, sa mga kapahayagan, halos wala tayong naririnig na ang isang Muslim ay nakapagbanggit ng La ilaha illallah bago siya malagutan ng hininga. Kaya, sa sinasabi ng mga scholar na ito, ito ay isa sa mga palatandaan na napakagandang palatandahan, katapusan ng tao na kapag ka nabanggit niya ang La ilaha illallah sa huling sandali ng kanyang buhay, mapapalampas sa kanya ang mga pagkakamali at kasalanan na gawa niya sapagkat siya ay makakapasok sa paraiso. Ang unang pahayag na siyang ipinahayag ng unang grupo, ang kanilang patunay naman ay ayon sa naiulat ni Abu Huraira, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, fa innahu man kana akhira kalimatihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-janna yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asabah. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi. Nang ibig sabihin ng hadith na ito, siyang sinabi ng propeta sa sallam, ipabigkas nyo ang La ilaha illallah sa mga mamamatay sa inyo, sapagkat ang sino mang ang huling salita niya ay ang La ilaha illallah sa kanyang kamatayan, siya ay makakapasok ng paraiso sa natatakdaang panahon. At kahit pa siya ay dadaan sa mga pagdurusa o kaparusahan na kanyang nagawa. Ang ibig sabihin nito na siyang pinanindigan ng mga unang grupo na nagpapahayag na ang taong makapagbanggit ng La ilaha illallah sa huli sandali ng buhay niya ay makakapasok sa paraiso, kaya lang maaring kung siya ay nagkasala, papasok muna ng imperno at pagdusaan niya yun bago siya tuluyang makapasok sa paraiso. At kung siya naman ay masaklawan ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaring ito ay hindi na niya pagdudusahan at siya ay makakapasok sa paraiso. Ito ang siyang kadakilaan ng pagsambit ng La ilaha illallah sa huling sandali ng buhay ng tao. Kaya, dapat lang nating araw-arawin, lagi nang sambitin ang banal na salitang ito at isabuhay ang mga kahilingan at mga katuruhan nito upang sa gayon maging sa huling sandali ng buhay natin ay ipagkakaloob sa atin ang dakilang pagpapalang ito na mabigkas natin ang La Ilaha Illallah upang makamit natin ang ganap na kaligtasan sa kabilang buhay.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y batay sa ulat ni Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: Man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Rawah Muslim. Ito'y ulat ni Abu Huraira, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sinumang manalangin ng pagpapala para sa akin ng isang beses ay pagpapalain siya ng Panginoong Allah ng 10 beses. Isinalasay ni Muslim. Sa hadith na ito, ipinahayag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kabutihan at kadakilaan ng panalangin ng pagpapala para sa propeta. Sapagkat isang beses lang ng panalangin mo, salawat, ng pagpapala para sa propeta, tinutumbasan ito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses. So paano pa kaya kung nanalangin ka ng pagpapala para sa propeta ng 2 beses, 3, 10 o mas marami? So mas marami ka pang matatanggap na pagpapala mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. So kaya kinakailangan sa isang mananampalataya na dalasan niya ang panalangin ng pagpapala para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat tulad ng ating sinabi, tinutumbasan ito ng Panginoong Allah ng maraming pagpapala. So, ang panalangin ng pagpapala para sa propeta ay hindi na nangangailangan ng pagod, hindi na nangangailangan ng oras dahil napakadali at napakagaan. Kaya dalasan natin ang panalangin ng pagpapala para sa kanya. At ito isinasagawa ng mananampalataya ayon sa kanyang kalagayan. Nag-iisa at walang sinusunod na particular na pamamaraang sama-samang pagsasagawa nito. Ang pagdalas o pagiging madalas na panalangin ng pagpapala para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga tanda ng pagmamahal sa kanya. Isa na sa tanda ng pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpupunyagi sa kanya. Dahil kaya kung talagang mahal mo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalasan mo ang panalangin para sa kanya. Ang panalangin ng pagpapala para sa propeta, lalo na pag ito ay madalas, ay isang kadahilanan ng pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng habag, pagpapala at kadakilaan at kabutihan sa tao, sa taong nagsasagawa nito. Kaya sikapin nating sa loob ng isang araw magagawa natin ito minimum pinaka-konti yung 1 beses. Pero pinaka-maliit na yon yung 1 beses. Napakadali lamang, so kahit ilang beses kakaya natin gagawin to dahil napakagaan lamang. Ngayon, ang pagsasagawa ng pagpapala para sa panalangin ng pagpapala para sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailangan nakabatay alinsunod sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa mga hadith niya o mga ulat na napatunayan sa kanyang mga hadith. Katulad halimbawa ng ating pagsabi ng Allahumma salli ala Muhammad, maiksi yun, o pwede mong sabihin yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ang mga kapatid, hanggang dito na lamang, naway meron tayong napulot na magandang aral sa ating paksa ngayon. Lalo pat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na pinaka madamot na tao ay yung maririnig ang aking pangalan ay hindi man lang siya manalangin ng pagpapala para sa akin. Hindi man lang siya maghandog ng salawat. So, dalasan natin at ugaliin nating magawa ito inshallah. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Qiyamah, ang pagkabuhay muli. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ako ay sumusumpa sa araw ng pagkabuhay muli, at ako ay sumusumpa sa kaluluwang nagsisi sa tunay nga na kayo ay bubuhayin muli. Inaakala ba ng tao yaong mga di nananampalataya na hindi namin maibabalik muli ang kanyang mga buto? Ngunit aming maibabalik sa dating ganap na ayos maging ang dulo ng kanyang mga daliri. Bawat tao ay mayroong sariling tatak ng kamay na hindi maaring maging katulad ng sino paman. Ito ay isang patunay na ang ating Panginoon, ang Allah, ay ganap na dakilang tagapaglikha ng lahat ng bagay sa makatuwid. Wala bang dapat pagukulan ng tapat na pagsamba maliban sa Kanya? Ngunit, ang tao ay tumatanggi na maniwala sa araw ng pagkabuhay muli at sa araw ng pagtutuos, kung kaya nagnanasa sa patuloy na paggawa ng kasalanan kahit sa kanyang harapan. Siya ay nagtanong, kailan ba ang pagsapit ng araw ng pagkabuhay muli? Kaya kung ang paningin ay matuliro, manghilakbot sa kanyang natambad na tanawin. At kung ang buwan ay mangulimlim, at ang araw at buwan ay magsanib sa isa't isa, sa araw na yaon, ang tao ay magsasabi, saan ba ako? Magtungo upang takasan at makaligtas sa pangyayaring ito. Katiyakan, walang ibang landas na patutunguhan. Tanging sa inyong Raab, Panginoon lamang ang madudulugan o puok ng pahingaan sa araw na yaon. Sa araw na yaon, ipababatid sa tao kung ano ang kanyang naipadala at kung ano ang kanyang naiwan. Ngunit ang tao ay saksi laban sa kanyang sarili sapagkat ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan, balat, mga kamay, mga paa at iba pang magsasalita hinggil sa kanyang mga gawa. Kahit pa siya ay maglahad ng walang katotohanang katuwiran upang ikubli ang kanyang masamang gawa. Huwag mong igalaw, O Muhammad, ang iyong dila hinggil sa Quran upang ito ay iyong madaliin. Katotohanan, nasa amin ang pagtitipon nito at pagbibigay sa iyo, Muhammad, ng kakayahan ng pagbasa sa Quran na ito. Kaya, kung amin binigkas ito sa iyo, sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, sa makatuwid, iyong sundin ang pagbigkas nito. Pagkaraan ay sa amin ang pagbibigay linaw nito para sa iyo. Katiyakan nga, ngunit kayo, o mga tao, ay higit ninyong minamahal ang buhay sa mundong ito at kinaligtaan ang kabilang buhay. Ang ibang mukha sa araw na yaon ay nadira, magniningning at magliliwanag na nakatingin sa kanilang Raab, Ala. At sa araw ding yaon, ang ibang mukha ay magiging basira, maninimdin at may hapis. Nararamdaman nilang may matitinding kapighatian ang kanilang sasapitin. Katiyakan, kung ang kaluluha ay umabot na sa buto sa gawing batok sa dulong bahagi ng lalamunan upang lumabas, at sasabihin nila, sino bang dalubhasa sa paggawa ng rak? Rak, ayon kay Ikrima na nagsasalaysay na sinabi ni Ibn Abbas na ang ibig sabihin ng rak ay taong mahusay sa pagdadalit ng panalangin upang mapagaling ang may sakit. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 276. Ang rak ay tumutukoy rin sa mga taong mahusay sa panggagayuma o mga albularyo na gumagamit ng mga litanya ng dasal o mga panalangin. At siya na nasa bingit na paghihingalo ay mababatid na ito na ang mga oras ng paglisan, pamamaalam sa daigdig upang harapin ang kamatayan. At ang matinding paghihirap
ng paghihingalo ay mapapatungan ng pagkahalintulad ng paghihirap. At sa iyong Rab lamang ang patutunguhan sa araw na iyon.

sapagkat siya ay walang paniniwala sa Quran at sa mensahe ng Propeta Muhammad o di nagdarasal sa kanya. Sa kabila nito, kanyang pinabulaanan ang Quran at ang mensahe ng Propeta Muhammad at siya ay tumalikod. Pagkaraan, siya ay taas noong humayong lumakad pabalik sa kanyang mag-anak, lipos na pagmamalaki, kapalaluan at paghanga sa kanyang sarili. Kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananampalataya. At muli pa, kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananampalataya. At muli pa, kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananalig. At muli, kapighatian at kasawian sa iyo o taong walang pananalig. Inaakala ba ng tao na siya ay hahayaan lamang na hindi parurusahan o gagantipalaan sa pagsasakatuparan ng tungkulin ipag-utos sa kanya ng kanyang Rab? Hindi nga ba na siya ay isang hamak na nufta lamang, pinaghalong similya ng lalaki at babae? Pagkaraay, naging alaka, isang namuong kimpal ng dugo, pagkaraan ay binigyang hubog ng ala at inanyuhan sa angkop na sukat at ginawa siya sa dalawang kasarian, isang lalaki at isang babae. Hindi ba siya ang ala ang may kapangyarihang magbigay buhay sa patay? Tunay,

lalo na sa mga mananampalataya. Sapagkat binuksan niya sa kanila ang pintuan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa anumang sandaling kanilang pagsisihan ang mga kasalanang kanilang nagawa. Tunay na ang tao ay nilikha na may kalikasang masadlak sa kasalanan. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. At ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali ay silang mga nagsisisi. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marrah o kama qal. O mga tao, magbalik-loob kayo sa kanya, sa Panginoong Allah, at humingi ng kapatawaran sa kanya. Sapagkat ako nga ay nagbabalik-loob sa kanya ng 100 beses sa araw. At sinabi pa rin ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, watubu ila Allah jami'a. Watubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. At magbalik-loob kayong lahat sa Allah, o kayong mga mananampalataya, nang makamit ninyo ang tagumpay. Ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang agaran o dagli ang pagbabalik-loob at pagsisisi sa mga nakaraang kasalanan, sa mga kasuwailan, sa mga pagkakamali. Ito ang kautosan sa atin ng Panginoong Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautosan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Sa makatuwid, ang pagsisisi at pagbabalik-loob sa kanya ay siyang nagiging dahilan upang nagiging karapat-dapat ang kapatawaran at habag ng Allah sa mga gawain. Datapwat ang mga kasamaan at kasuwailan ay dahilan ng pagtataboy at pagtatakwil, samantalang ang mga gawaing pagsunod sa Allah ay dahilan ng pagpapalapit at pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Muhammad, sabi niya, katotohanan ang Allah ay naghihinakit. At ang paghihinakit ng Allah ay sa pagsasanay ng tao sa kanyang ipinagbabawal, sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aking kapatid, pinapayuhan ko ang lahat, una ang aking sarili, na magbalik-loob tayo sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga nakaraang kasalanan at magsisisi sa lahat ng ito. Kapatid, tandaan natin na ang pagsisisi ay may mga kondisyon. Ang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Panginoong Allah ay nangangailangan ng kondisyon upang tanggapin ng Allah ang pagbabalik-loob na ito. Ito ay binubuo ng 6 na kondisyon. Kaya kailangan natin tandaan ang 6 na kondisyon na ito, upang sa ganun ay kailangan natin maitaguyod at nang tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pagbabalik-loob at pagsisisi sa kanya o sa mga nakaraang kasalanan natin. Una, ang unang kondisyon ay ang paggalas sa mga kasuwailan, mga kasamaan na gawain at pag-iwan dito. Ikalawa ay ang pagsisihan ang mga nakaraang kasalanan. So kung tunay na nagbabalik-loob ka sa kanya, kailangan mong pagsisihan

nakaraang kasalanan mo. At ikatlo ay ang tunay at tugas na pagpapasya na hindi mo na uulitin ito. Hindi mo na uulitin. So kailangan mayroong kang wagas na pagpapasya na hindi mo na ito uulitin. Ang ikaapat na kondisyon ng pagsisisi upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagbabalik loob sa Kanya, kung ito ay may kinalaman o ito ay may kinalaman sa mga pagkakasala sa tao, ay kailangan ang kanyang paghingi ng paumanhin mula sa mga taong kung saan siya nagkasala. Kailangan niyang paghingi o dapat niyang ayusin ito. Dapat niyang ayusin at hingin ang kanilang paumanhin. Ito man ay may kinalaman sa pera, sa dangal, o iba pa. Ang ikalimang kondisyon upang tanggapin ng Allah ang ating pagbabalik loob sa Kanya ay ito'y kailangang bago maghihingalo ang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang Allah ang makapangyarihan at maluwalhati ay tinatanggap ang pagsisisi ng kanyang alipin, ang kanyang lingkod, hanggat hindi ito naghihingalo. Ang pinakahuling kondisyon upang tanggapin ng Allah ang ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya ay kailangan ito ay bago sumikat ang araw sa kanluran. Dahil kapag naggagayon, wala nang saysay ang pagsisisi. Ito ay batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi niya, katotohanan, iniaabot ng Allah ang kanyang kamay sa gabi upang makapagsisi ang sinumang nakagawa ng masama sa araw. At iniaabot niya ang kanyang kamay sa araw upang makapagsisi ang sinumang nakagawa ng kasalanan o masama sa gabi. At ito ay kanyang ginagawa hanggat hindi pa sumisikat ang araw sa kanluran na siyang tanda ng pagwawakas ng mundo. Aking kapatid sa pananampalatayang Islam, magbalik loob tayo sa Panginoong Allah. Huwag nating isipin na hindi tayo patatawarin ng Allah dahil sa laki ng ating nagawang kasalanan. Nagkakamali ang karamihan o ilang tao, lalong-lalo na ang mga taong nadaya nila ang kanilang mga sarili. Naging malaki ang kanilang kasalanan. Kanilang sinasabi na hindi ko na kaya magbalik loob sa Allah. Paano pa kaya ako patatawarin ng Allah sa laki ng aking nagawang kasalanan? Kapatid, nagkakamali po kayo. Ano pa man yan, gaano man kalaki ang iyong nagawang kasalanan, ay halika at magbalik loob sa Panginoong Allah. Kahit mas malaki pa sa bundok ang iyong nagawang kasalanan, o kahit umabot pa sa ulap, kahit umabot pa sa langit, ang iyong kasalanang nagawa, nalabag sa Panginoon. Kung tunay na ikaw ay nagbabalik loob, kung tunay na ikaw ay nagsisisi, ay tatapatan ito ng Panginoong Allah ng mas higit pang kapatawaran. Ang Allah ay mahabagin at mapagpatawad. Kaya, ngayon na mismo, simulan mo na ang pagsisisi at magkaroon ng wagas na pagpapasya na hindi mo na ito uulitin. Maski sila mismo silang mga taong nagtatambal sa kanyang kaisahan,
sumasamba bukod sa kanya, bukod sa Allah. Kapag sila ay nagbalik loob, kapag sila ay nagmuslim, pinapatawad ng Panginoong Allah ang kanilang mga nakaraang kasalanan. Ikaw pa kaya na nasa puso mo rin ang paniniwala na isa lang ang Panginoon, si Allah. Subalit, nagkakamali ka at nagkagawa ka ng kasalanan. So, mayroon kang napakalaking pag-asa na tanggapin ng Allah habang ikaw ay nabubuhay. Mayroon kang pag-asa na tanggapin at patawarin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga nakaraang kasalanan. Ngayon na, magsimula na po kayong magsisi at magbalik-loob sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid na manonood, nawa ay malaki ang napulot nating aral mula sa paksa natin ngayon, dahil ang pagtatawba o pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah ay ito ang pinakamalaking o pinakamalaking bagay na gawain ng mga mananampalataya. Mismo mga mananampalataya, sinisikap nila ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah. Mismo ang mga propeta, sugo ng Allah, lagi-lagi ang kanilang paghihingi ng kapatawaran kahit na sila ay sugo at propeta ng Panginoong Allah. Tayo pa kaya na alipin ng Allah na lagi tayo nagkakasala, so tayo ang dapat na mas karapat dapat tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sana ay huwag mong kalimutan ang mga payo na ito, na kapag ginawa mo ito, ay siya ng pinakamagandang mangyayari sa iyong buhay. At dahil doon, makakamit natin ang tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang karugtong ng ating paksa tungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagtanong sa mga taong hindi mananampalataya. Meron siyang salaysay sa Quran kung saan sa pamamaraan ng pagtatanong, which is hindi ito kayang sagutin ng mga hindi mananampalataya. Sabi niya sa Suratul A'raf, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ أَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Sa Suratul A'raf, verse 185. Sabi ng Allah, sila ba ay hindi sumusulyap sa malawak na kaharian ng mga kalangitan? Allahu Akbar. Kung titingnan mo yung kalangitan, yung mga bituin, mga planeta, yung bituin lamang din natin kayang bilangan. Kung gaano kaganda yung kaharian ng kalangitan. Nilikha ng Diyos at hindi ito kayang nilikhain ng mga sinasamba ng mga taong mapagtambal sa Diyos, mapagtambal sa Allah. Hindi ba sila sumusulyap sa malawak na kaharian ng kalangitan at kalupaan at sa lahat ng bagay na nilikha ng Allah? At hindi rin ba sila nag-iisip ng malalim na marahil ang wakas ng kanilang buhay ay nalalapit na? May mga tao siyempre na patuloy sa paggawa ng kasalanan, sa pagpapakaligaya dito sa mundo sa pamamagitan ng mga bawal na bagay. Hindi na nila naiisip, nakakalimutan na nila na malapit na pala sila mamatay. Malapit na pala ang kanilang matapos ang kanilang buhay. Kaya ano kayang pahayag o mensahe pagkatapos nito, pagkaraan nito, ang maari pang kanilang paniwalaan? Kanilang maari pang paniwalaan. So, maliban sa mga tanda at palatandaan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo, ano pa kaya ang paniniwalaan mo, o kapatid, na hanggang ngayon ay hindi pa mananampalataya? Pagmasdan mo ang mga kabundukan, napakaganda. Mga karagatan, kagubatan, mga ilog, at mga lawa. Kalikasang napakaganda. Isipin natin kung sinong may likha ng mga bagay na ito. Kahit yung mga scientists, yung mga taong bihasa sa pagdiscovery ng mga bagay, hindi nila kakayanin ito. Imposible. Mismo sa sarili natin, sa sarili mo, kung aking kapatid, pagmasdan mo yung bahagi ng iyong mga katawan, buhok mo, ulo mo, mata mo, paningin, pang-amo, yung kaluluwa, yung hininga mo, perpekto. Binigyan ka ng Panginoong Allah ng napakagandang katawan, itsura, magandang paningin, magandang salita, magandang pandinig. Kaya ba ito ng mga sinasamba liban sa Kanya? Walang sino mang may kakayahang gumawa o lumikha ng ganitong bagay na napakaganda maliban sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Mismo sa inyong mga sarili, sabi ng Panginoong Allah, na palatandaan ng Panginoong Allah, palatandaan o tanda ng kaisahan ng Panginoon, tanda ng kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ni Allah, hindi ba ninyo nakikita? Allahu Akbar. Hada khalqullah. Ito ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aruni mada khalaqa alladhina min dunihi balil zalimuna fi dalalim mubin. Sa surat Luqman verse 11. Ito ang nilikha ng Allah. Kaya inyong ipakita sa akin ang anumang nilikha niyaong inyong mga sinasamba bukod sa kanya. Ngunit ang mga mapaggawa ng kamalian ay nasa hayag na pagkaligaw. Kung ikaw ay sumasamba sa rebulto, tingnan natin kung anong nalikha ng inyong sinasamba. Ang lahat ng ating nabanggit na nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kayang likhain ni Jesus. Hindi kayang likhain ni Muhammad. Hindi kayang likhain ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto o demonyo o mga anghel. Walang sino mang may kakayahang lumikha ng mga bagay nito liban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Allahu Akbar. Kaya sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga taong nagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagamit nila ang kanilang tamang pag-iisip at kanilang talino. Pagkatapos noon ang kanilang sinasabi, Ashhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. O ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako rin sumasaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinakahuling aya, actually ang paksang ito ay malawak. Hindi natin kayang pag-usapan kahit kalahating oras o kahit ilang oras. Pinakahuling verse na bibigay ko sa inyo ngayon ay sinabi ng Panginoong Allah sa Surat Al-Furqan. Sabi niya, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Ang pagpapala ay sa kanya, kay Allah, na naglagay sa kalangitan ng mga naglalakihang mga bituin. Allahu Akbar. At naglagay doon ng nagliliyab na lampara. Ito ang araw na maningning na buwan. Allahu Akbar. Kahit ito lang ang pag-iisipan natin, magmumuni-muni tayo, sapat na upang tayo maniwala na isa lang ang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura Al-Adiyat. Ang mga rumaragasa. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa mga kabayong rumaragasa at humihingal. Sa pagtakbo ng mga paa ay nagdudulot ng tilamsik ng apoy. At walang kapaguran ang pananalakay sa madaling araw. At nagdudulot ng makakapal na alikabok ang kanilang paglusob pansumandali. At sumasalakay hanggang kalagitnaan sa kinaroroonan ng kaaway ng sama-sama. Katotohanan, ang tao ay kanud, walang utang na loob sa kanyang Rab. Kanud, sina Ibn Abbas, Mujahid, An-Nakhal, Abu al-Jawza, Abu al-Aliyah, Qatada, Al-Rabi bin Anas at Ibn Zaid ay nagkaisa na nagsabing ang kanud ay kawalan ng pasasalamat at utang na loob. Si Al-Hasan ay nagsabi, ang kanud ay isang tao na binibilang ang mga masasamang pangyayari na dumating sa kanya at nakalimutan naman niya yaong lahat ng mabubuting pagpapala na ipinagkaloob sa kanya ng ala. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 566. At katotohanan, sa gayong asal, siya rin ang saksi. At katotohanan, siya ay gahaman sa pagmamahal sa kayamanan. Hindi ba niya batid kung kailan iluluwa ang mga laman ng libingan? At anuman ang nilalaman ng nasa dibdib ng tao ay mabubunyag. Katotohanan, sa araw na yaon, ang kanilang Rab ay ganap na nakababatid sa kanila.
1: بعد هذا نأتي إلى الأصل الثاني السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك.
2: Pagkatapos nun tayo ay ngayon talakayin natin ngayon ang pangalawang katanungan sa libingan.
1: ما دينك؟
2: Ano ang iyong reliyon?
1: تقول الإسلام ديني.
2: Sabihin mo ang iyong reliyon ay ang Islam.
1: قد يسألك سؤال هل أنت مسلم؟
2: Maaaring may magtanong sa'yo, ikaw ba isang Muslim?
1: تقول نعم أنا مسلم.
2: Sabihin mo ikaw ay isang Muslim.
1: يقول ما هو الإسلام؟
2: Sabihin mo ano ang Islam?
1: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أن تسلم وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية الألوهية الأسماء والصفات.
2: Sabihin mo ang kahulugan ng Islam ay ang ganap na pagsuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagbubukod-tangi sa kanya sa tatlong uri ng tauhid.
1: والانقياد له بالطاعة المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي.
2: At kailangan mong sumunod sa lahat ng mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi maaari para sa iyo na sumuway dito.
1: Insan la yusalli, taqul anta muslim? Yaqul na'am. Idhan labud an tusalli, labud an tanqad lan Allah Subhanahu wa Ta'ala amara bi ada' as-salawat.
2: Maaaring meron kang makita na isang muslim, nagsasabi na siya ay isang muslim ngunit hindi siya ay nagsasala. Ngayon, paano mo sasabihin na siya ay isang muslim at hindi ka nagsasala? So, nararapat na magsagawa ng mga pagsamba upang masabi na ikaw ay totoong muslim.
1: Na'am. والمسلم لابد أن يبرأ من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح.
2: At ang isang Muslim kailangan niyang lumayo mula sa mga bagay na ipinagbabawal.
1: نعم. إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد.
2: At ang Islam ito ang ganap na pagsuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagbubukod-tangi sa tauhid.
1: والانقياد له بالطاعة.
2: At pagsunod sa kanya.
1: والبراءة من الشرك وأهله.
2: At paglayo mula sa mga shirk at lahat ng mga ipinagbabawal nito at mga gumagawa nito.
1: الدين الإسلامي مراتب ثلاثة درجات ثلاثة.
2: Ang Islam ay mayroong tatlong antas.
1: المرتبة الأولى الإسلام.
2: Ang unang antas ay ang Islam.
1: وأعلى منها الإيمان. At المرتبة الثانية.
2: At ang pangalawa, ang pangalawang antas ay ang iman.
1: والمرتبة الثالثة الإحسان.
2: At ang pangatlong antas ay ang ihsan.
1: أركان الإسلام خمسة.
2: Ang Islam ay mayroong limang bahagi.
1: Wa arkan al-iman sita.
2: At ang iman ay mayroong anim na haligi.
1: Wal ihsan ruknun wahid wallahu a'lam.
2: At ang ihsan ay mayroong isang haligi.
3: At walang gumagalaw ng lilikha ang naririto sa kalupaan na ang ikinabubuhay ay hindi nanggaling kay Allah at nababatid niya ang kanilang pinananahanan at ang kanilang pinaglulunggaan. Alalaong baga sa sinapupunan ng ina bago ang kanilang pagsilang at sa libingan matapos ang kanilang kamatayan, ang lahat ay nasa maliwanag na aklat. na al-Lawh al-Mahfuz ang aklat ng mga kautusan na hawak ni Allah. At siya ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa anim na araw. At ang kanyang arsh o trono o luklukan ay nasa ibabaw ng tubig upang kanyang masubukan kayo kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa pag-uugali. Datapwat kung iyong sasabihin sa kanila, katotohanan kayo ay ibabangon pagkatapos ng kamatayan. Ang mga hindi sumasampalataya ay walang pagsala na magsasabi, ito ay wala ng iba, maliban sa isang lantad na salamangka. At kung inaantala namin para sa kanila ang kaparusahan hanggang sa natatakda ang panahon, katiyakang sila ay magsasabi, ano ang bumibinbin dito? Alalaong baga, bakit hindi pa ito dumaratal? Katotohanan sa araw na ito ay sasapit sa kanila. Walang anupaman ang makapagpapaalis nito sa kanila. At sila ay ganap na mapapaligiran nito na noon ay lagi nilang tinutuya. At kung iginawad namin sa tao, nalasapin ang habag mula sa amin at matapos ay alisin sa kanya ito, katotohanan siya ay nawawalan ng pag-asa at walang utang na loob ng pasasalamat. Datapot kung aming hayaan siya na lasapin ang magandang biyaya, pagkaraang ang kasamaan o kahirapan at kasiphayuan ay dumapo sa kanya, walang pagsala na siya ay magsasabi, ang kamalasan at kasahulan ay lumisan sa akin. Katotohanan, siya ay tandisang galak na galak at nagmamayabang o walang utang na loob ng pasasalamat kay Allah. Maliban sa kanila na matityaga at gumagawa ng mga kabutihan, sila ang magkakamit ng kapatawaran at malaking gantimpala sa paraiso. Marahil o Muhammad, ikaw ay nakadarama ng pagkahilig na iyon ang ipagwawalang bahala, ang bahagi ng anumang ipinahayag sa iyo at ng iyong dibdib ay naninikip dito sapagkat sila ay nagsasabi, bakit kaya hindi ipinanawag sa kanya ang kayamanan o di kaya ang anghel ay dumatal sa kanya? Datapot ikaw ay isa lamang tagapagbabala at si Allah ang wakil, ang tagapamahala ng mga pangyayari o tagapagkupkup sa lahat ng mga bagay. O di kaya sila ay magsasabi, siya si Propeta Muhammad ay nag-imbinto nito ng Quran. Ipagbadya, magdala kayo kung gayon ng 10 sura o mga kabanata na katulad nito ng mga naimbento. At tawagin ninyo kung sino man ang ibig ninyo, maliban pa kay Allah, upang tumulong sa inyo kung kayo ay nangungusap ng katotohanan. At kung sila ay hindi tumugon sa inyo, inyong maalaman na ang Quran ay pinahayag sa pamamagitan ng karunungan ni Allah at wala ng iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Hindi baga kayo magiging mga Muslim o ang mga tumatalima sa Islam? Sino mang maghangad ng buhay sa mundong ito at sa kanyang kinang o maririlag na bagay at mga palamuti, sa kanila ay aming babayaran ng ganap ang kanilang mga gawa rito at dito ay walang mababawas. Sila yaong walang makakamtan sa kabilang buhay maliban sa apoy at dito ay walang kabuluhan ang kanilang mga gawa at walang halaga ang kanilang ginagawa noon. Sila ba na mga Muslim na tumatanggap ng maliliwanag na tanda ang Quran mula sa kanilang Panginoon ay katumbas ng mga hindi sumasampalataya at sinundan ng isang saksi na si Anghel Jibril o Gabriel mula sa kanya. At bago pa rito ay dumating ang aklat ni Moises, isang patnubay at habag, sila ay nagsipaniwala rito. Datapot yung mga sekta na mga Hudyo, Kristiyano at lahat ng mga di-Muslim na bansa o pamayanan na nagtatakwil dito sa Quran, ang apoy ang tagpuan na ipinangako sa kanila. Kaya't huwag kayong mag-aalinlangan tungkol dito, alalaong baga sa mga pahayag na dala ni Muhammad at nagmula kay Allah, katiyakang sila ay papasok sa impyerno. Walang pagsala, ito ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. Datapwat ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi nananampalataya. At sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng mga kasinungalingan laban kay Allah? Sila ang dadalhin sa harapan ng kanilang Panginoon. At ang mga saksi ay magsasabi, sila nga ang nagpasinungaling sa kanilang Panginoon. Walang alinlangan, ang sumpa ni Allah ay nasa zalimun. Mga buhong, buktot, makasalanan, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mapang-api. Sila na humahadlang sa mga iba tungo sa landas ni Allah sa pagiging tanging isa niya. At sa Islam, at humahanap ng kalikuan dito, at sila ay hindi nananalig sa kabilang buhay. Hindi, sa ano pa mang kaparaanan, sila ay hindi makatatakas sa parusa ni Allah sa kalupaan. At wala rin kapangangalaga sa kanila maliban kay Allah. Ang kaparusahan nila ay dudublihin. Hindi nila magawa na pakinggan ang mga nangangaral ng katotohanan. At sila ay nasanay na hindi nakikita ang katotohanan dahilan sa kanilang mariing pag-ayaw, kahimat sila ay mayroong pandinig at pangmasid. Sila nga ang nagpalungi sa kanilang sarili at ang kanilang mga huwad na Diyos-Diyosan ay maglalaho sa kanila. Walang pagsala, sila nga ang magiging lubos na talunan sa kabilang buhay. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng mga kabutihan at nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa pagsisisi at pagsunod sa harapan ng kanilang Panginoon. Sila ay magsisitahan sa paraiso at mananatili rito magpakailanman. Ang nakakahalin tulad ng dalawang pangkat, ang pangkat ng mga Muslim at pangkat ng mga kafir o mga hindi nananampalataya, ay tulad ng bulag at ng bingi, at ng nakamamasid, at ng nakakarinig. Sila ba ay magkatulad? Kung paghambingin, hindi ba kayo mapagsasabihan o mapapangaralan? Katotohanang isinugo namin si Nuwah sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi, ako ay dumating sa inyo bilang isang lantad na tagapagbabala na huwag sumamba maliban kay Allah. Katotohanan, pinangangambahan ko para sa inyo ang kasakit-sakit na kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa kanyang pamayanan ay nagsabi, ikaw ay namamasdan namin bilang isang tao na katulad namin at hindi rin namin nakikita ang sinuman na sumusunod sa iyo maliban sa pinakahamak sa amin. At sila ay sumusunod sa iyo na hindi gumagamit ng kanilang pag-iisip. At wala kaming nakikita sa inyo na mahalaga ng higit pa sa amin. Sa katotohanan, kayo ay aming itinuturing ng mga sinungaling. Siya ay nagbadya, o aking pamayanan, kayo ba ay nagsaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon? At isang habag o pagkapropeta at iba pa ang dumatal sa akin mula sa kanya. Datapot ang gayong habag ay nakukubli sa inyong paningin. Kayo ba ay pipilitin namin natanggapin ito, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah, habang kayo ay tutol dito? At o aking pamayanan, hindi ako naghihingi sa inyo ng gantimpala hinggil dito. Ang aking pabuya ay wala ng iba maliban lamang na mula kay Allah. Hindi ko itataboy ang mga sumasampalataya. Katotohanang makakatipan nila ang kanilang Panginoon. Natapot aking napagmamalas na kayo ay mga hangal na tao. At o aking pamayanan, sino ang makakatulong sa akin laban kay Allah kung sila ay aking itaboy? Hindi ba kayo mapapangaralan? O hindi ba kayo nagsasaalang-alang? At ako ay hindi magsasabi sa inyo na nasa akin ang mga kayamanan ni Allah. At gayon din naman, hindi ko nababatid ang ghaib o mga bagay na nakalingid tulad ng mga anghel, ang impyerno o kaluluwa at iba pa. At hindi ko rin sinasabi na ako ay isang anghel. At hindi ko rin sasabihin sa inyo na mga minamaliit ang mga aba na nanampalataya na kayo ay hindi pagkakaluban ni Allah ng mabuting gantimpala. Lubos na nababatid ni Allah kung ano ang nasa loob ng kanilang kaluluwa o sarili. Kung magkakagayon, ako ay katiyakang mapapabilang sa zalimun o makasalanan at mapangapi. Sila ay nagsabi, O Noah, ikaw ay nakipagtalo sa amin at labis mong pinahaba ang pakikipagtalo mo sa amin. Ngayon na, dalhin mo sa amin ang iyong ipinananakot. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, siya ay nagsabi, Si Allah lamang ang makapagbibigay nito, ang kaparusahan sa inyo, kung ito ay kanyang naisin, at kayo ay hindi makatatalilis. At ang aking pagpapaalaala o pagpapayo ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa inyo, kahit na aking naisin na bigyan kayo ng mabuting payo, kung loobin ni Allah na manatili kayong naliligaw. Siya ang inyong Panginoon at kayo sa Kanya ay magbabalik. O sila kaya na mga pagano ng Makka ay nagsasabi, Siya si Muhammad ay kumathan nito ang Quran. Ipagbadya, kung ako ang kumathan nito, na sa akin ang mabigat kong kasalanan, na tapat ako ay walang muwang sa mga pagkakasala na inyong ginagawa. At ang inspirasyon ay ibinigay kay Noah, alalaong baga, ipinaalam sa kanya ni Allah, walang isa man sa iyong mga tao, maliban sa mga nagsipanalig na, kaya't huwag kang malumbay dahilan sa kanilang mga ginagawa na kamalian. At iyong itindig ang barko o arko sa ibabaw ng aming paningin at pangangalaga at ang aming inspirasyon at ako ay huwag mong pakiusapan hinggil sa kapakanan ng mga gumawa ng kasalanan o hindi sumasampalataya, walang pagsala na sila ay malulunod. At habang siya ay nagtatayo ng barko, kailanmat ang mga pinuno ng kanyang pamayanan ay nagdaraan sa harapan niya. Sila ang kumukutya sa kanya. Siya, si Noah, ay nagsabi, Kung kayo ay tumutuya sa amin, gayon din naman, kayo ay aming kukutyain na kagaya ng inyong pagkutya sa amin. At mapag-aalaman ninyo kung sino ang makakatanggap ng parusa na tatakip sa kanya sa kahihiyan at kung sino ang magkakamit ng walang hanggang sakit. Kahit nagpatuloy ang gayong pangyayari hanggang sa sumapit ang aming pag-uutos at ang bangan ay umagos, ang tubig na tila mga dalisdis sa kalupaan, aming ipinag-utos kay Noah. Isakay ninyo dito, alalaong baga sa barko, ang bawat isa sa mga lalang na hayop na paris sa bawat uri ay dalawa, lalaki at babae. At ang iyong pamilya, maliban sa kanila na ang pag-uutos o kasasapitan ay naitalaga, na nasilyuhan o natatakan na, alalaong baga, ang pamilya ni Noah na sumuway. At iyong isakay ang sinumang nananampalataya at walang naniwala sa kanya maliban sa iilan. At siya si Noah ay nagsabi, Magsisakay kayo sa barko sa ngalan ni Allah. Ito ay gagalaw o uusad sa ngalan ni Allah. Ito ay dadaong o aangkla. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Kaya't ang barko ay naglayag na kasama nila sa gitna ng gabundok na mga alon. At si Noah ay tumawag sa kanyang anak na lalaki na humiwalay sa kanila. O aking anak, sumakay ka sa amin at huwag kang mapabilang sa mga hindi sumasampalataya. Ang kanyang anak na lalaki ay tumugon, Aakyat ako sa bundok. Ito ang magliligtas sa akin sa tubig. Si Noah ay nagsabi, Sa araw na ito ay walang makapagliligtas sa pag-utos. O kaparusahan ni Allah, maliban sa kanya na ginawaran niya ng kanyang habag at ang malaking alon ay dumaan sa pagitan nila kahit ang kanyang anak ay napasama sa mga nalunod. At dito ay pinag-utos, O kalupaan, lagumin mo ang iyong tubig at o kalangitan, pahintuin mo ang iyong ulan. At ang tubig ay bumaba o kumati at ang kautusan ni Allah ay natupad. Alalaong baga, ang pagkawasak ng mga tao ni Noah at ang barko ay pumundo sa bundok ng Judi at dito ay pinagsulit na palis na ang mga tao na zalimun, mga buktot, sa kasamaan at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At si Noah ay nanikluhod sa kanyang Panginoon at nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking anak na lalaki ay kabilang sa aking pamilya. At walang pagsala, ang iyong pangako ay katotohanan, at kayo ang pinakamakatarungan sa lahat ng mahukom. Siya si Allah ay nagwika, O Noah, katotohanan siya ay hindi kabilang sa iyong pamilya. Katotohanan, ang kanyang mga gawa ay hindi katampatan. Kaya't huwag kang magsumamo sa akin sa bagay na wala kang kaalaman. Ikaw ay aking pinaalalahanan. Kung hindi, baka ikaw ay maging isa sa mga hangal. Si Noah ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nagpapakalinga sa inyo dahilan sa aking paniniklohod sa inyo hinggil sa bagay na wala akong kaalaman. At malibang ako ay inyong patawarin at kahabagan, katotohanan ako ay magiging isa sa mga mapapahamak. Dito ay pinagbadya, O Noah, ikaw ay bumaba mula sa barko nang may kapayapaan mula sa amin at sumayo ang mga biyaya at sa mga tao na kasama mo at kanilang mga anak, datapot mayroon pang ibang mga tao sa kanila ang aming pagkakaluban ng kasiyahan ng pansamantala. Subalit sa katapusan, isang masaklap na kaparusahan ang sasapit sa kanila mula sa amin. Ito ang balita na nakalingid na ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad, maging ikaw o ang iyong pamayanan ay hindi nakababatid nito bago pa rito. Kaya't ikaw ay maging matyaga, katotohanan, ang mabuting wakas ay nasa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At sa mga Ad ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Hud. Siya, si Hud, ay nagsabi, O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan, wala kayong ginagawa, kundi ang kumatha ng mga kasinungalingan. O aking pamayanan, ako ay hindi nanghihingi sa inyo ng pabuya sa mga mensaheng ito. Ang aking gantipala ay mula lamang sa Kanya na lumikha sa akin. Hindi ba kayo nakakaunawa? At aking pamayanan, dumulog kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at magbalik loob kayo sa Kanya. Pamamalisbisin niya mula sa alapap ang saganang ulan at daragdagan niya ng lakas ang inyong lakas. Kahit huwag kayong magsitalikod na tulad ng mujrimun o mga buhong o walang pananalig sa kaisahan ni Allah mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay nagsasabi, O Hud, wala kang katibayan na inihantad sa amin at hindi namin tatalikuran ang aming mga Diyos na sinasamba dahil lamang sa iyong pangangaral at kami ay hindi maniniwala sa iyo. Ang amin lamang masasabi ay, ang ilan sa aming mga Diyos o mga huwad na sinasamba ay sumakmal sa iyo sa kasamaan. Siya, si Hud, ay nagsabi, Tinatawagan ko si Allah na sumaksi at kayo ang makapagpapatotoo na ako ay malaya sa lahat ng mga itinatambal ninyong mga kaakibat sa pagsamba sa Kanya si Allah. Kaya't magbalak kayo laban sa akin, kayong lahat, at huwag na ninyong ipagpaliban o bigyan ako ng palugit. Ipinapaubay ako ang aking pagtitiwala kay Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Wala ni isa mang gumagalaw o may buhay na nilikha ang hindi niya hawak ang kanyang palawit na buhok. Alalaong baga na sa kanyang kapangyarihan, katotohanan, ang aking Panginoon ay sa matuwid na landas, ang katotohanan. Kahit kung kayo ay magsitalikod, gayon paman, ay akin nang naiparating sa inyo ang kanyang mensahe kung bakit ako ay sinugo sa inyo. Ang aking Panginoon ay maghahalili sa inyo ng ibang mga tao at hindi kayo makapamiminsala sa Kanya kahit nakatiting. Katotohanan, ang aking Panginoon ay tagapangalaga ng lahat ng bagay at ang aming pag-uutos o pagpaparusa ay sumapit sa Kanila. Iniligtas namin si Hud at yaong mga nagsipaniwala sa Kanya sa pamamagitan ng habag na mula sa amin at iniadya namin sila sa kasakit-sakit na kaparusahan. At sila yaong Aad, itinakwil nila ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda ng kanilang Panginoon at sinuway nila ang kanyang mga sugo at sinunod nila ang pag-utos ng bawat palalo at sutil o mga sumalansang sa katotohanan at sila ay tinugis ng sumpa sa mundong ito at puot ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Walang alinlangan, katotohanan, ang tribo ng Aad ay hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon. Kaya't palisin ang lahi ng Aad, ang tauhan ni Hud. At sa mga Thamud ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagbadya o aking pamayanan. Sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong ibang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Kanyang ginawa at itinanghal kayo mula sa lupa at dito ay Kanyang itinira kayo. Kaya't humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at bumaling kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon ay laging malapit sa lahat sa pamamagitan ng Kanyang kaalaman, ang maasahan o tagapagtanggap ng kahilingan. Sila ay nagsabi, O Saleh, ikaw ay nasa aming piling bilang isang pinagkukunan ng pag-asa bago pa rito. At naghangad kami para sa iyo na ikaw ay aming maging pinuno. Ngayon ay inyong pinagbabawalan kami na sambahin ang sinasamba ng aming mga ninuno. At sambahin lamang ang iyong Diyos, si Allah, at katotohanan na kami tungkol sa bagay na kami ay iyong inanyayahan ay lubhang nag-aalinlangan tungkol sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. Siya ay nagbadya o aking pamayanan. Inyo bagang isinaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon at may dumatal sa akin na habag ang pagkapropeta mula sa Kanya. Sino baga kaya ang makakatulong sa akin laban kay Allah kung ako ay susuway sa Kanya? Kaya't ako ay hindi ninyo mapag-iibay maliban sa pagkaligaw. Gayun din o aking pamayanan, itong babaeng kamilyo ni Allah ay isang tanda para sa inyo. Kaya't inyong hayaan siya na nanginginain sa kalupaan ni Allah at siya ay huwag ninyong saktan. Kung hindi, baka ang isang napipintong kaparusahan ay sumunggab sa inyo. Ngunit kanilang pinatay siya, ang babaeng kamilyo, kaya't siya, si Saleh, ay nagbadya. Magpakasaya kayo sa inyong mga tahanan sa loob ng 3 araw. Ito ay isang pangako, alalaong baga, o isang banta na hindi mapapasinwalingan. Kahit nang ang aming pag-utos o kaparusahan ay dumatal, iniligtas namin si Saleh at ang nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng habag mula sa amin. At iniligtas namin sila sa kahihiyan sa araw na yaon. Katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang tanging ganap na malakas ang sukdol sa kapangyarihan. At ang nakasisindak na tili o hiyaw o pagsabog mula sa kalangitan ay sumakmal sa mga buktot, kaya't sila ay nakahandusay na patay na nakalugmok sa kanilang mga tahanan. Nawari bang sila ay hindi nanirahan doon? Katotohanan ang lahi ng Thamud ay hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon, kaya't palisin ang lahi ng Thamud. At katotohanan may dumatal kay Abraham na mga sugo o mga anghel mula sa amin na may magandang balita. Sila ay nagsibati ng salam o kapayapaan. Sila ay tumugon, salam o kapayapaan. At nag-aapura siya sa pag-aasikaso sa kanila sa paghahanda ng litsong baka. Datapwat ng mamasdan niya na ang kanilang mga kamay ay hindi bumabaon. Sa pagkain, siya ay nakadama ng pag-aanlinlangan sa kanila at siya ay nagkaroon ng pangangamba. Sila ay nagsabi, huwag kang matakot. Kami ay sinugulaban sa mga tao ni Loto at ang kanyang asawa ay nakatindig dito at siya ay natawa. Maaring dahil sa ang mga sugo ay hindi kumain sa kanilang pagkain o siya ay nasiyahan ng malamang, mawasak ang mga tao ni Loto. Datapat inihatid namin sa kanya ang magagandang balita tungkol kay Isaac at ang magiging kasunod ni Isaac na si Jacob. Siya ang asawa ni Abraham ay nagsabi nang may pagkamangha, "Sa aba ko, ako baga ay magdadalang tao pagayong ako ay isa ng matandang babae at narito ang aking asawa, isang matandang lalaki. Katotohanan, ito ay isang katakatakang bagay." Sila ay nagwika, "Ikaw baga ay namamangha sa pag-utos ni Allah, ang habag ni Allah at kanyang mga biyaya ay sumainyo, o pamilya ni Abraham. Katotohanan, siya si Allah ay puspos ng karangalan, ang tigib ng kaluwalhatian." At nang ang pangangamba ay mapawi sa isipan ni Abraham at ang mabuting balita ay umabot sa kanya, siya ay nagpasimulang mag-usisa at mangatwiran sa amin na mga sugong anghel para sa kapakanan ng mga tao ni Loto. Katotohanan si Abraham ay matiisin at lagi nang tumatawag kay Allah nang may kapakumbabaan at mapagsisi kay Allah sa lahat ng oras ng paulit-ulit. O Abraham, kalimutan mo ito, ang paniniklohod para sa kapakanan ng mga tao ni Loto. Katotohanan, ang pag-utos o kaparusahan ng iyong Panginoon ay sumapit na. Katotohanang daratal sa kanila ang kaparusahan na hindi mapapasubalian. At nang aming masugo o anghel ay dumatal kay Loto, siya ay nalumbay sa kanilang salisay at nakadama siya ng panliliit para sa kanila, na baka ang mga tao sa bayan ay lumapit sa kanila at gumawa ng sodomiya sa kanila. Siya ay nagsabi, "Ito ay isang nakakahapis na araw." At ang kanyang mga tao ay dumating sa kanya na rumaragasa, at noon pa mang una sila ay hiratina sa paggawa ng mabibigat na kasalanan o sodomiya. Siya ay nag-alok, "O aking mga tao, naririto ang aking mga anak na babae, alalaong baga ang mga anak na babae ng aking lahi. Sila ay dalisay para sa inyo kung sila ay inyong pakakasalan ng ayon sa batas, kahit pangambahan ninyo si Allah, at ako ay huwag ninyong hamakin sa harapan ng aking mga paunahin. Wala ba sa lipon ninyo kahit na isa ang may matuwid na pag-iisip?" Sila ay nagsabi, "Katiyakan na iyong ganap na batid na kami ay walang pagnanasa o pangangailangan sa iyong mga anak na babae. At tunay na batid mo kung ano ang aming nagugustuhan." Siya ay nagsabi, "Sana ay mayroon akong lakas o mga tao na makakatulong upang kayo ay aking magapi, o di kaya ay makapanangan ang aking sarili sa isang makapangyarihang tulong upang mahadlangan kayo." Sila ang maanghel ay nagwika, "O Lot, katotohanan kami ay mga sugo mula sa iyong Panginoon. Ikaw ay hindi nila maaabutan o matutugis, kaya't maglakbay ka na kasama na iyong pamilya sa ilang bahagi ng gabi. At huwag bayaan ang sinuman sa inyo na lumingon sa likuran, maliban lamang sa iyong asawa, sapagkat siya ay maiiwan. Katotohanan, ang kaparusahan na igagawad sa kanila ay matitikman niya. Katiyakan, ang umaga ang kanilang takdang oras, hindi baga ang umaga ay malapit na. Kahit nang ang aming pag-utos o kaparusahan ay sumapit, ay ginawa naming ang pinakamataas na bahagi ng mga bayan ng Sodom sa Palestina na pinakamababa, alalaong baga, winasak at pinatag. At pinaulan namin sa kanila ang mga hinurnong putik na bato na nakakalat ng patong-patong na minarkahan mula sa iyong Panginoon, at sila ay hindi malayo sa zalimun o mga buhong sa kasamaan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa pamayanan ng Madian o Midian ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Shuaib. Siya ay nagsabi, "O aking pamayanan, sambahin si Allah. Wala na kayong ibang ilan o Diyos maliban sa Kanya. At huwag magbigay ng kapos na sukat o timbang. Kayo ay aking nakikita sa pananagana. At katotohanan, aking pinangangambahan para sa inyo ang kaparusahan ng araw na sumasakop. O aking pamayanan, magbigay ng hustong sukat at timbang ng may katarungan at huwag bawasan ang mga bagay na nararapat sa mga

0: salay nag-uutos na aming talikdan ang sinasamba ng aming mga ninuno o kaya ay aming talikuran ang nais naming gawin sa aming ari-arian. Katotohanang ikaw ay matiisin at may tamang pag-iisip. Ito ay sinasabi nila ng may panunuya. Siya ay nagbadya. O aking pamayanan, inyo bagang isinaalang-alang kung ako ay mayroong maliwanag na katibayan mula sa aking Panginoon. At binyayaan niya ako ng mabuting panustos mula sa kanyang sarili. Pasasamain ko ba ito? Sa pamamagitan ng paghahalo rito ng hindi pinahihintulutang salapi o illegal na kita, hindi ko nais bilang pagsalansang sa inyo na aking gawin ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Hinahangad ko lamang ang pagbabago o pagpapabuti para sa inyong kapakanan sa abot ng aking makakaya. At ang aking patnubay ay hindi nanggagaling sa iba pa maliban lamang kay Allah. Sa Kanya ako ay nananalig at sa Kanya ako ay bumabaling sa pagsisisi. O aking pamayanan, huwag hayaang ang aking pagsalungat o pagkapuot dahil sa inyong kawalan ng pananalig kay Allah at sa inyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang maging dahilan upang tamuhin ninyo ang kinahinatnan ng mga tao ni Noah o ni Hud o ni Saleh at ang mga tao ni Lut ay hindi malayo sa inyo. At humingi kayo ng pagpapatawad sa inyong Panginoon at bumaling kayo sa Kanya sa pagsisisi. Katotohanan, ang aking Panginoon ay pinakamawain, ang pinakamapagmahal. Sila ay nagsabi, O Shu'aib, hindi namin nauunawaan ang karamihan ng inyong sinasabi. At nakikita namin na ikaw ay mahinang tao sa amin. Sinasabi rito na siya ay isang bulag. Kung hindi lamang sa iyong pamilya, katiyakang ikaw ay binato na namin. Sapagkat para sa amin, ikaw ay hindi kagalang-galang. Siya ay nagbadya, O aking pamayanan, ang aking pamilya baga ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay Allah. At siya ay lubusan ninyong ipinagwalang bahala sa pagkalimot at pagpapabaya. Katotohanan, ang aking Panginoon ay lubos na nakababatid sa lahat ng inyong ginagawa. O aking pamayanan, magsigawa kayo ng ayon sa inyong kakayahan at paraan at gagawin ko ang aking paraan. Hindi magtatagal ay inyong mapag-aalaman kung sino ang sasapitin ng kaparusahan na kadusta-dustang babalot sa kanya at kung sino ang sinungaling. At magmanman kayo, katotohanan, ako rin ay nagmamasid o naghihintay na kasama ninyo. At nang ang aming pag-uutos o kaparusahan ay dumatal, iniligtas namin si Shu'aib at ang mga tao na nagsipaniwala sa kanya sa pamamagitan ng habag mula sa amin. At ang nakasisindak na tili o hiyaw o pagsabog mula sa kalangitan at kalagim-lagim na panaghoy ay sumakma sa mga buktot kaya't sila ay nakahandusay na patay na nakalugmok sa kanilang mga tahanan. Nawari bang sila ay hindi nanirahan doon kaya't palisin ang lahi ng Madyan o Midyan kung paanong ang lahi ng Samud ay pinalis. Ang lahat ng mga bansa o pamayanang ito ay winasak. At katotohanang isinunggo namin si Moises na taglay ang aming ayat o mga kapahayagan, aral at alituntunin at ang malinaw na kapangyarihan o mga himala kay Paraon at sa kanyang mga pinuno datapwat sinunod nila ang pag-utos ni Paraon at ang pag-utos ni Paraon ay hindi katumpakan. Siya ay mauuna sa kanyang mga tao sa araw ng muling pagkabuhay at kanyang aakahin sila sa apoy at katiyakang kasamaan ang lugar na kanilang patutunguhan. Sila ay tinugis ng isang sumpa sa mapangling lang na buhay ng mundong ito at gayon din sila ay tutugisin ng isang sumpa sa araw ng muling pagkabuhay at kahapis-hapis ang kantimpala na igagawad sa kanila sa kabilang buhay. Ito ay mga kasaysayan o balita ng mga bayan o pamayanan na aming isinalaysay sa iyo, O Muhammad, ang iba ay nakatindig pa, ang kanilang bakas o guho ay namamasdan pa. At ang iba ay gapas na, o putol na, o inanina na ang palay. At iba pa, sa lilig ng panahon, alalaong baga, naglaho na ang kanilang guho. Hindi namin sila ipinalungi. Datapot ipinalungi nila ang kanilang sarili, kaya't ang kanilang mga Diyos maliban pa kay Allah, na sila nilang pinananalanginan, ay hindi nagbigay ng kapakinabangan sa kanila nang dumatal ang pag-utos o kaparusahan ng inyong Panginoon. At hindi rin ito nakapagdagdag ng anuman sa kanilang kinasadlakan, maliban sa pagkapariwara. Ganito ang pagdaklot o pagpaparusa ng inyong Panginoon, ng kanyang sakmalin ang pamayanan ng bayan habang sila ay gumagawa ng kamalian. Katotohanan ang kanyang pagdaklot ay masakit at masidhi. Katotohanan, sa mga ito ay mayroong tiyak na aral sa mga may pagkatakot sa kaparusahan sa kabilang buhay. Ito ang araw na ang sangkatauhan ay titipunin ng sama-sama. At ito ang araw na mangyayaring masaksihan, alalaong baga, ang lahat ng mga naninirahan sa kalangitan at kalupaan ay naroroon upang sumaksi. At inaantala lamang namin ito hanggang sa sandali na noon pa ay tinakda na. Sa pagsapit ng araw na ito, walang sinumang kaluluwa ang makapangungusap malibang sa pahintulutan ni Allah. Ang iba sa kanila ay mga sawing palad at ang iba ay mga pinagpala. Kaya't sila na natatakdang masawi sa kaparusahan, sila ay mapapasaapoy. Para sa kanila, sila ay magdaranas ng maraming buntong hininga at pagtahoy o paghinga na palabas at paghinga na papasok ang kanilang buntong hininga at paghagulgul na waribang katulad ng pag-iingay ng asno. Sila ay mananahan dito sa buong panahon habang ang kalangitan at kalupaan ay nananatili. Malibang naisin ng inyong Panginoon, katotohanan, ang inyong Panginoon ang tagagawa ng kanyang maibigan. At sa mga pinagpala, sila ay nasa loob ng paraiso at sila ay mananahan dito sa buong panahon habang ang kalangitan at kalupaan ay nananatili. Malibang naisin ng inyong Panginoon, isang kantimpala na walang hanggan, kaya't huwag kang mag-alinlangan, O Muhammad, sa mga bagay na sinasamba ng mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o mga pagano. Wala silang sinasamba maliban sa mga sinasamba ng kanilang mga ninuno noon pang una. At katotohanan, ganap naming babayaran o gagantihan sa kanila ang kanilang bahagi ng walang bawas. Katotohanang ibinigay namin kay Moises ang aklat, datapot ang pagkakahidwa o mga pagtatalo-talo tungkol dito ay nangyari. At kung hindi lamang sa salita na winika, tadhanang itinalaga noon pa mula sa iyong Panginoon, ang hatol sana ay napagpasyahan na sa pagitan nila. At katotohanang sila ay nag-aalinlangan tungkol dito sa Quran. At katotohanan, ang iyong Panginoon sa bawat isa sa kanila ay magbabayad ng ganap sa kanilang mga gawa. Katotohanang siya ang lubos na nakakaalam ng lahat nilang ginagawa. Kahit manatili kang matimtiman, O Muhammad, sa tuwid na landas, kung paano ka pinag-utusan at ng iyong mga kasamahan na bumabaling kay Allah sa pagsisisi at huwag mong labagin ang mga pag-utos ni Allah, katotohanang siya ang ganap na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At huwag kayong kumiling tungo sa mga tao na gumagawa ng kamalian o mapang-api sapagkat baka ang apoy ay dumila sa inyo. At wala kayong magiging tagapangalaga maliban pa kay Allah at pagkatapos kayo ay hindi mabibigyan ng tulong. at ikaw ay mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng ganap sa dalawang dulo ng maghapon at sa ilang oras ng gabi, alalaong baga ang limang takdang pagdarasal sa maghapon. Katotohanan, ang mabubuting gawa ay nakapapalis ng masasamang gawa. Alalaong baga ang mga maliliit na kasalanan. Ito ay paalaala o isang tagubilin sa mga may pagmumuni-muni na tumatanggap ng payo. At maging matyaga, katotohanan si Allah hindi nagpapawalang saysay sa gantimpala ng mga mapaggawa ng kabutihan. Kung mayroon lamang sa karamihan ng nakaraang salit-saling lahi na nauna sa inyo na matutuwid ng mga tao na nagbabawal sa kanila sa paggawa ng mga kabuktutan, alalaong baga, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng uri ng krimen at kasalanan dito sa kalupaan. Ngunit wala, maliban lamang sa ilan sa kanila na iniligtas namin sa kapinsalaan, sila na nagsigawa ng kamalian ay tumugis sa kasayahan ng mabubuting bagay sa makamundong buhay na ito at sila ay naging mujrimun o mga buhong tampalasan, walang pananalig kay Allah o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa mga bayan nang walang katarungan, habang ang mga taong naninirahan dito ay matutuwid. At kung ninais lamang ng inyong Panginoon, katotohanang magagawa niyang likhain ang sangkatauhan sa iisang umma o isang bansa o pamayanan na sumusunod lamang sa isang relihiyon, alalaong baga ang Islam. Datapot sila ay magpapatuloy sa kanilang di pagkakasunduan. Maliban sa kanya na ginawaran ng iyong Panginoon ng kanyang habag, ang tagasunod ng katotohanan at ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. At sa dahilang ito ay kanyang nilikha sila. At ang salita na itinakdang tadhana ng iyong Panginoon ay tapos na. Katotohanan, aking pupunuin ang impyerno ng mga jin at mga tao ng sama-sama. At ang lahat ng mga isinalaysay namin sa iyo o Muhammad na mga balita o kasaysayan ng mga sugo ay katumpakan upang magawa namin na maging malakas at matatag ang iyong puso. At dito sa kabanata ng Quran ay dumatal sa iyo ang katotohanan. Gayun din ang isang pagpapayo at paalaala sa mga sumasampalataya. At ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya, magsigawa kayo ng ayon sa inyong kakayahan at paraan, kami rin ay gumagawa ng ayon sa aming paraan. At kayo ay maghintay, kami rin ay naghihintay. At kay Allah, ang pag-aangkin ng nakalingid sa mga kalangitan at kalupaan at sa kanya ang pagpapasya sa lahat ng mga bagay. Kaya't o Muhammad, iyong sambahin siya at ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa kanya at ang iyong Panginoon ang nakatatalos ng anumang iyong ginagawa. Surat Yusuf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Ra. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat, ang Quran, na nagbibigay ng kaliwanagan sa mga legal at illegal na bagay, mga batas o isang patnubay at biyaya. Katotohanang ipinanaog namin ito sa wikang Arabic ng Quran. Alalaong baga, nababasa sa wikang Arabic upang ito ay inyong maunawaan. Isinilaysay namin sa iyo, O Muhammad, ang pinakamagagandang kasaysayan sa pamamagitan ng aming mga pahayag sa Quran. At bago pa ang pahayag na ito, ikaw ay kabilang sa kanila na walang kaalaman hinggil dito ang Quran. Alalahanin ng sabihin ni Yusuf o ni Josep, O aking ama, katotohanang ang aking namasdan sa panaginip ang labing isang bituin at ang araw at ang buwan. Nakita kong nagpapatira pa sila sa akin. Siya, ang ama ay nagsabi, "O aking anak, huwag mong ipaalam ang iyong napanaginipan sa iyong mga kapatid na lalaki, dahil baka sila ay magbalak ng pakanal laban sa iyo." Katotohanan si Satanas ay isang lantad na kaaway ng tao. Kahit ang iyong Panginoon ang hihirang sa iyo at magtuturo sa iyo ng kahulugan ng iyong mga panaginip at ang iba pang bagay, at gaganapin niya ang kanyang paglingap sa iyo at mga angkan ni Jacob kung paano niya ginanap ito sa iyong mga ama. O salit-saling lahi, kay Abraham at Isaac, noon pang panahong sinauna, katotohanan, ang iyong Panginoon ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan, kay Yusuf at sa kanyang mga kapatid ay may ayat o mga tanda, aral, katibayan at kapahayagan sa mga naghahanap ng katotohanan ng kanilang sabihin, katotohanan si Yusuf at ang kanyang kapatid si Benjamin ay higit na minamahal ng aming ama kaysa sa amin. Subalit kami ay malakas na pangkat, katotohanan ang aming ama ay nasa lantad na kamalian. Iyong patayin si Yusuf o itapon siya sa ibang lupain upang ang pagtangkilit ng inyong ama ay kanyang ipagkaloob lamang sa inyo. At may sapat na panahon para sa inyo na maging matuwid pagkaraan nito. Ang isa sa kanila ay nagsabi, "Huwag ninyong patayin si Yusuf, ngunit kung inyong gagawin, siya ay hagis ninyo sa ilalim ng balon upang siya ay madampot ng ilang nagdaraang karaban ng mga manlalakbay." Sila ay nagsabi, "O aming ama, bakit hindi ninyo ipagkatiwala sa amin si Yusuf? Katiyakang kami sa kanya ay matapat na mga tagapayo. Siya ay pasamahin ninyo sa amin bukas upang masihan siya at maglaro. Katotohanan siya ay pangangalagaan naming mabuti." Siya, si Jacob, ay nagsabi, "Katotohanan ako ay nalulungkot na siya ay inyong isasama. At nangangamba ako na baka siya ay silain ng asong ligaw habang kayo ay nagpapabaya sa kanya." Sila ay sumagot, "Kung ang asong ligaw ay sisila sa kanya, gayong kami ay malakas, nakaanak niya. Kung gayon, katiyakang kami ay mga talunan." Kaya't nang siya ay kanilang dalhin, sila ay nagkaisa, naitapon siya sa ilalim ng balon, at siya ay binigyan namin ng inspirasyon. Katotohanang, darating ang araw na ipapaalam mo sa kanila ang pangyayaring ito sa panahong ikaw ay hindi nila napag-aakala o nakikilala. At sila ay umuwi sa kanilang ama nang maggagabi na, na tumatangis. Sila ay nagsabi, "O aming ama, kami ay nagpapaligsahan sa takbuhan at iniwan namin si Yusuf na magbantay ng aming mga gamit, ngunit sinila siya ng asong ligaw. Subalit hindi kayo maniniwala sa amin kahit na kami ay nagsasabi ng katotohanan at ipinakita nila ang kanyang damit na nababahiran ng huwad na dugo." Siya, si Jacob, ay nagsabi, "Datapot ang inyong masasamang kaluluwa ang tumukso sa inyo na gumawa ng gayong bagay. Alalaong baga, kayo sa inyong sarili ang naggawa-gawa o kumata ng ganitong dahilan, kahit para sa akin, ang pagbabata ay mabuti at higit na naaangkop, at si Allah lamang ang maaari kong mahingan ng tulong sa bagay ng inyong pinangangatwiranan. At may isang dumating na karaban ng mga manlalakbay at inilabas nila ang kanilang lalagyan ng tubig at inilawit ito sa balon Siya ang isa sa kanila ay nagsabi, "Anong magandang balita? Narito ang batang lalaki, kahit kanilang itinago siya bilang paninda o isang alipin. At si Allah ang lubos na nakababati ng kanilang ginagawa. At siya ay kanilang ipinagbili sa murang halaga, sa ilang dirham lamang, alalaong baga, sa ilang sinsilyong pilak. At sila ay nagturing sa kanya na walang halaga. At siya, ang tao na mula sa Ehipto na bumili sa kanya, ay nagsabi sa kanyang asawa, 'Iyong gawin na ang kanyang pananatili rito ay maging maginhawa. Maaring magbigay siya ng kapakinabangan sa atin o siya ay aamponin natin bilang anak.' Kahit sa ganito namin pinamalagi siya sa kalupaan upang maituro namin sa kanya ang kahulugan ng mga pangyayari. At ang kalooban ni Allah ay lagi nang nangyayari o nasusunod. Datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. At nang siya, si Joseph, ay sumapit na sa hustong gulang o ganap ng binata, ay ginawad namin sa kanya ang karunungan at kaalaman o ang pagkapropeta. Sa gayon namin ginantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. At siya na isang babae na sa kanyang bahay siya ay namamalagi, ay nagbalak na siya ay akitin upang gumawa ng masamang bagay. Inilapat niya ang mga pintuan at nagsabi, "Halika, angkinin mo ako." Siya ay nagsabi, "Ako ay nagpapakanlong sa tukso kay Allah. Tunay nga, ang iyong asawa ay aking amo. Pinahintulutan niya ang aking pananatili rito. Kaya't hindi ko siya kailanman maaaring dayain. Katotohanan, ang zalimun o mga buhong o makasalanan o mapaggawa ng kamalian ay hindi magtatagumpay. At tunay ngang siya ay pinagnanasaan niya na babae. At maaaring marahuyo na siya sa kanyang pagnanasa kung hindi lamang niya nakita ang katibayan o palatandaan ng kanyang Panginoon na si Allah. At upang sa gayong paraan ay aming mailayo siya sa kasamaan at imoralidad o bawal na pakikipagtalik. Katotohanan siya ay isa sa aming matatapat na alipin o hinirang na sugo." Kaya't kapwa sila tumakbo patungo sa pintuan at pinunit niya ang kanyang damit sa likuran. Kapwa nila nakita ang kanyang amo. Alalaong baga, ang asawa ng babae sa pintuan. Siya na babae ay nagsabi, "Ano ang kaparusahan sa kanya na nagtangka ng masama sa iyong asawa? Maliban na siya ay ikulong o lapatan ng masakit na kaparusahan." Siya, si Joseph, ay nangusap, "Siya ang nagtangkang akitin ako." At isang saksi mula sa kanyang pamamahay o kasambahay ang nagpatotoo na nagsasabi, "Kung ang kanyang damit ay napunit sa harapan, kung gayon ang kanyang salaysay ay totoo." At siya, si Joseph, ay isang sinungaling. "Datapot kung ang kanyang damit ay napunit sa likuran, kung gayon." Siya na babae ay nagsabi ng kasinungalingan. At siya, si Joseph, ay nagsasabi ng katotohanan. Kahit nang makita niya ang asawang lalaki na ang kanyang damit ay napunit sa likuran, ang asawa ay nagsabi sa babae, "Tunay nga, ito ay iyong patibong o pakana. O ikaw na babae, katotohanang malakas o mapusok ang iyong patibong o pakana. O Yusuf, lumayo ka rito. O babae, humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Katotohanang ikaw ay isa sa mga makasalanan." At ang mga kababaihan sa lungsod ay nagsabi, "Ang asawa ni Aziz ay nagnais na tuksuin ang kanyang aliping binata. Tunay ngang mapusok ang kanyang pagmamahal sa kanya. Katotohanang siya ay nakikita namin sa lantad na kamalian. Kahit nang marinig niya ang babaeng nanukso, ang kanilang pagpaparatang ay kanyang inanyayahan sila ang kababaihan at kanyang ipinaghanda sila ng piging. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng kutsilyo upang ipanghiwa sa pagkain. At tinawag niya si Yusuf, lumantad ka sa harapan nila. Kahit nang kanilang makita si Yusuf, sila ay namangha sa kanyang kakisigan at sa kanilang pagkamangha ay nahiwa nila ang kanilang kamay o daliri. Sila ay nagsabi, si Allah ay lubos at ganap. O huwag nawang pahintulutan ni Allah. Wala pang ang ganitong lalaki. Ito ay wala ng iba pa maliban sa isang napakarikit o kagalang-galang na anghel. Siya, ang babaeng nanukso ay nagsabi, siya ang binata ng inyong isinisisi sa akin dahil sa aking pag-ibig at aking tinangha na siya ay akitin. Datapwat tumanggi siya. At ngayon, kung siya ay tatanggi na sundin ang aking pag-utos, walang pagsala na siya ay tatapon sa kulungan at mapapabilang sa mga mawawalan ng karangalan. Kanyang ipinagbadya, o aking Panginoon. Ang kulungan ay higit kong mamatamisin kaysa bagay na ako ay kanilang inanyayahan. Malibang inyong hadlangan ang kanilang hangarin sa akin, ako ay mahihilig na marahuyo sa kanila at mapapabilang sa mga mangmang. Kaya't ang kanyang Panginoon ay duminig sa kanyang panalangin at inilihis niya ang kanilang pakay sa kanya. Katotohanan siya ang lubos na nakakarinig ng lahat ng bagay, ang ganap na maalam. Kahit napagtanto nila, pagkaraang mamalas nila ang katibayan ng kanyang kawalan ng muwang sa gayong kasalanan, napansamantala siyang ibilanggo sa ngayon. At doon ay may dalawang bilanggong binata na nakasama niya sa loob ng kulungan. Ang isa sa kanila ay nagsabi, tunay nga, namasdan ko ang aking sarili sa panaginip na nagpipiga ng alak. At ang isa naman ay nagsasabi, tunay nga, namasdan ko ang aking sarili sa panaginip na nagsusunog ng tinapay sa aking ulo. At ang mga ibon ay nagsisikain dito. Silang dalawa ay nagsabi, ipaalam mo sa amin ang kahulugan nito. Katotohanang itinuturing namin na ikaw ay isa sa muhsinun o mga mapaggawa ng kabutihan at katuwiran. Siya si Joseph ay nagsabi, bago ang anumang pagkain ay dumatal sa inyo sa inaasahang paraan upang pakainin ang sinuman sa inyo. Katotohanang ipagtatapat ko sa inyo ang totoo at ang kahulugan nito. Ito nga ang itinuro sa akin ng aking Panginoon. Tunay na aking tinalikdan ang pananampalataya ng mga tao na hindi sumasampalataya kay Allah at walang pananalig sa kabilang buhay. Alalaong baga, yaong kaaniyun ng Ehipto na mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng araw, huwad ng mga Diyos at iba pa. At aking sinunod ang relihiyon ng aking mga ninuno, si Abraham, si Isaac at Jacob, at kami ay hindi kailanman nag-aakibat ng ano pamang katambal kay Allah. Ito ay mula sa biyaya ni Allah sa amin at sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa mga tao ay walang pagpapasalamat. Alalaong baga, sila ay walang paniniwala kay Allah o hindi sumasamba sa Kanya. O dalawa kong kasama sa kulungan, ang marami kaya at iba't ibang Panginoon o Diyos ay higit na mabuti o si Allah ang tanging isa ang hindi mapapangibabawan. Ang anumang sinasamba ninyo maliban sa Kanya ay wala ng iba kundi mga pangalan lamang ng inyong kinatha. Kayo at ang inyong mga ninuno, narito si Allah ay hindi naggawad ng kapahintulutan o katibayan. Ang pagpapasya ng kalhatulan ay kay Allah lamang at wala ng iba Kanyang pinag-utusan kayo na sambahin lamang siya ang kanyang pagiging tanging isa. Ito ang tunay na matuwid na relihiyon, ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. O dalawa kong kasama sa kulungan, sa isa sa inyo, siya bilang isang tagapaglingkod ay magbubuhos ng alak sa kanyang Panginoon o hari o amo upang uminom. At sa isa naman, siya ay bibitin sa cross at ang mga ibon ay magsisitoka sa kanyang ulo ang bagay na kanilang inusisa o tinatanong ay naitakda na. At kanyang sinabi sa isa na batid niya ang maliligtas, "Banggitin mo ako sa iyong Panginoon, alalaong baga sa iyong hari upang ako ay makalabas ng bilangguan." Datapot ginawa ni Satanas na kanyang malimutan na banggitin ito sa kanyang Panginoon o si Satanas ay nagbuyo kay Josep upang kalimutan ang pag-aalala niya sa kanyang Panginoon. Si Allah upang humingi ng kanyang tulong kaysa iba pa. Kaya't si Yusuf o si Josep ay nagtagal sa kulungan ng ilan pang taon. At ang hari ng Ehipto ay nagsabi, "Katotohanang namalas ko sa panaginip ang pitong matabang baka na sinisila ng pitong payat na baka at ang pitong lunti ang puso ng mais at pitong iba pang mais na lanta. O kayong mga taong tanyag, ipaliwanag ninyo sa akin ang aking panaginip. Kung kayo nga ang makapagpapaliwanag ng aking mga panaginip." Sila ay nagsabi, "Mga huwad na panaginip na pinaghalo-halo at kami ay hindi bihasa sa pagpapaliwanag ng mga panaginip." At ang isang lalaki na pinalabas sa kulungan, ang isa sa dalawang tao na nakakulong, na sa katagalan, ngayon ay nakaalaala kay Josep at nagsabi, "Sasabihin ko sa inyo ang kahulugan. Kahit ipadala ninyo ako kay Josep." Siya ay nagsabi, "O Yusuf, ang taong makatotohanan, ipaliwanag mo sa amin ang tungkol sa pitong matabang baka na sinisila ng pitong payat na baka at ang tungkol sa pitong lunti ang puso ng mais at ang tungkol sa pitong iba pang mais na lanta upang ako ay makabalik sa mga tao at kanilang mapag-alaman ang tungkol dito." Si Josep ay nagsabi, "Sa sunod-sunod na pitong taon, kayo ay magtatanim tulad din ng dati at ang ani na inyong aanihin ay iiwanan ninyo sa mga busal. Maliban lamang sa kakaunting ilan na inyong kakainin. At pagkaraan nito ay darating sa inyo ang pitong may hirap na taon na lalamon sa anumang inyong inimbak o nanakalaan sa hinaharap para sa kanila maliban sa kakaunti na tangin ninyong inimbak. At pagkaraan nito ay darating ang taon na ang mga tao ay magkakaroon ng saganang ulan. At dito sila ay magpipiga ng mga oliba at ubas." At ang hari ay nagsabi, "Inyong dalhin siya sa akin." Subalit nang ang isinugo ay pumunta sa kanya, kay Josep, siya ay nagsabi, "Magbalik ka sa iyong Panginoon at iyong itanong ano ang nangyari sa mga babae na nahiwa ng kutsilyo ang kanilang mga kamay. Katotohanan ang aking Panginoon na si Allah ay higit na nakababatid ng kanilang balak." At ang hari ay nagsabi sa mga babae, "Ano ang inyong suliranin nang tangkain ninyong akitin si Yusuf?" Ang mga babae ay nagsabi, "Huwag nawang ipahintulot ni Allah. Wala kaming alam na masama laban sa kanya." Ang asawa ni Aziz ay nagsabi, "Ngayon, katotohanan ay naging malinaw sa lahat
1: Ako ang nagtangkang umakit sa kanya. At katotohanan siya ay isa sa nagsasabi ng katotohanan. Kaya't si Yusuf ay nagsabi, ako ay nagtanong sa ganitong pag-uusisa upang kanyang maalaman na siya ay hindi ko pinagtaksilan ng lihim. At katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa pakana o patibong ng mamanlilin lang umandaraya at taksil.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, nandito na naman po tayo upang magbahagi at magbigay ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalataya upang sa ganon ay mas mapalakas pa natin ang ating paniniwala, ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang aking tatalakayin po ngayon sa inyo, at ito po ay ikalabing walong aralin. At ito po ay patungkol sa mga pinanggagalingan, mga pinanggagalingan ng kaalaman at ang mga gawain. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya tayo. Nilikha niya ang mga tao upang sila ay subukan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala. Sabi ni Allah, siya ang naglikha ng buhay at kamatayan upang kayo ay subukan kung sino sa inyo na may mas mainam na gawain. So dahil dito mga kapatid sa Islam, ay obligado sa ating lahat na malaman kung saan pinanggalingan ng ating kaalaman, ng ating gawain, ng ating mga gawain, at lalong-lalo na ang ating pananampalataya. Una, at ito ang unang pinanggalingan ng ating kaalaman, ng ating mga gawain, ng ating pananampalataya, ay walang duda ay ang Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Quran ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad SAW bilang babala at bilang paalala sa lahat ng mga tao, sapagkat ang Quran ang siyang naggabay sa atin ay ang siyang naggabay sa atin sa matuwid na landas, ang siyang naggabay sa atin sa liwanag. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, dhalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, yaong aklat na ang Quran, walang duda na ito ay gabay o patnubay sa mga taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong sumusunod kay Allah at umiwas sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa buwan ng Ramadan ay ibinaba ang Quran, ay gabay o patnubay sa sangkatauhan, ay gabay o patnubay sa sangkatauhan, at may malinaw na kapahayagan at pamantayan ng tama at mali. Ang Quran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nasa pangangalaga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At walang halong o walang bahid na kamalian. Walang bahid na kamalian. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ang Quran ay walang bahid na kasinungalingan. Walang halong kamalian. Maging sa unahan at likuran nito. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Tunay na ay binaba namin ang Quran at tunay na ito ay nasa pangangalaga namin. So, ang Quran ay nasa pangangalaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ang pinaka, ito ang kahuli-hulihang revelasyon, kahuli-hulihang aklat na ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito, mismo si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nag-aalaga sa Quran. So, kaya naman ito ang pinakadakilang pinakadakilang milagro na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nagmula pa sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dumating sa panahon natin ngayon, mga kapatid sa Islam, ay walang nagbabago po. Walang nagbabago po, kahit isang letra, kahit isang titik, kahit isang salita, ay walang nagbabago sa Quran, sapagkat ito ay nasa pangangalaga mismo ang tagapaglikha sa lahat, ang makapangyarihan, si Allahu Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawang pagkukunan natin ng kaalaman at gawain, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay walang duda, ay sunnah. Sunnah o ang mga katuruan sa lawikain, gawain, at lahat ng mga ipinapahintulot ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. O kayong mga nanampalataya, sabi ni Allah, o kayong mga nanampalataya, sundin ninyo si Allah at sundin ninyo ang kanyang sugo at ang mga pinuno mula sa inyo, at kung anumang bagay na hindi ninyo pinagkasunduan, isang gunin ninyo ito. Kanino? Isang gunin ninyo ito kay Allah at ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum syai'an, tunay na nag-iwan ako sa inyo ng dalawang bagay. Kung ito ay pinanghawakan ninyo, tunay na ay hinding-hindi kayo maliligaw. At ano ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kitabullahi wa sunnati, ang aklat ni Allah at ang aking sunnah. Ang aklat ni Allah at ang aking sunnah. At ang sino man sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ay mapapasa kanya ang paraiso, katulad na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, ang lahat ng aking pamayanan, ang lahat ng aking umma ay makakapasok sa paraiso, maliban na lamang sumusuway dito. At tinanong siya ng kanyang mga kasamahan, ya Rasulullah, sino ba ang palasuay, sino ba ang taong sumusuway? Sabi ng propeta, kung sino man sumunod sa akin, siya ang makakapasok sa paraiso, at kung sino man sumuway sa akin, ay hinding-hindi siya makakapasok sa paraiso. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, at ito ang ating tatandaan, ay ang tinatawag na al-ijma. Ito po ay kasunduan ng ating mga pantas sa Islam. Dahil dito, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, at kaya ginawa ko kayong pamayan umma na makatarungan upang kayo ay maging saksi sa mga tao. Ibig sabihin, maging saksi sa mga gawain sa paghahatol, sa mga gawain ng mga tao sa paghahatol sa kanila. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang aking umma ay inilayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa pagkakaisa sa pagkaligaw. At ang pang-apat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay tinatawag na al-qiyas, ang paghahambing sa paghahatol sa dalawang bagay, katulad ng ipinagbabawal sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-inom ng alak, sapagkat ang pag-inom ng alak, kung saan ito po ay nakakasira sa ating pag-iisip, sa ating kalusugan, dahil dito ay ipinagbabawal sa atin ang lahat ng mga nakakasira sa ating kalusugan, katulad ng pagsisigarilyo. Tandaan natin, mga kapatid sa Islam, apat na bagay na pinanggalingan ng ating kaalaman ng ating mga gawain at lalong-lalo na ang pananampalataya natin sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una ay ang Quran, pangalawa ang Sunnah, pangatlo ay ang Ijma, ang pagkaisaha o ang napagkaisahan ng ating mga pantas sa Islam, at ang pang-apat ay tinatawag na kiyas, ang paghahambing sa paghahatol sa dalawang bagay. So hanggang dito na lang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa na naman ngayon ay patungkol sa kahalagahan ng pagpaparating ng mensahe ng Islam. Pagpaparating ng mensahe ng Islam kung saan mismo ang mga sahaba, mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam. Pagpaparating nila sa mga tao kung ano ang katuruan ng pananampalatayang Islam. Magbabanggit tayo ngayon ng isang napakahalagang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan makikita natin, matutunghayan natin sa hadith na ito kung gaano kahalaga sa mga sahaba, sa mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gaano kahalaga sa kanilang mga sarili, sa kanilang puso, ang pananampalatayang Islam na ito. Kung gaano kahalaga sa kanila ang pagpaparating ng Islam sa mga tao. So, matutunghayan natin sa Sahih al-Bukhari at Muslim mula sa kay Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng digmaan sa Khaybar. Digmaan sa Khaybar. Ito ay isa sa mga tanyag ng digmaan na naganap sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa karamihan sa mga scholar, ayon sa mga scholar ng kasaysayan, sabi nila ang tama ay naganap ang digmaan nito sa 7th taon ng Hijra calendar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito, sabi niya, la'u'tiyanna hadhihi ar-raya ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Ang kahulugan ng sinabi ng propeta na ito, kung saan may magandang balita sa pangungusap na ito, sabi niya, bukas, mayroong isang tao, may isang lalaki na bibigyan ko ng watawat, bibigyan ko ng sagisag ng pamumuno, watawat na sagisag ng pamumuno, kung saan mamumuno siya sa isang digmaan. Na ang taong ito, ang lalaking ito, ay pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang digmaan na to, mananalo, mananaig ang digmaan na to sa pamamagitan niya. Ang pananaig na yun at tulong ay mula sa Allah at ito sa pamamagitan ng taong ito. Yun ang unang magandang balita. Pangalawang magandang balita para sa taong mabibigyan ng watawat, yuhibbullaha wa rasula, mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Allahu Akbar. Mahal niya si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong magandang balita na katangian ng taong ito, ng lalaking ito na mabibigyan ng watawat, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, at mahal siya ng Allah at ang kanyang sugo. Yun ang isa sa pinakamagandang balita na makakamit ng taong ito. So, nung marinig ng mga sahaba, nung marinig ng
mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat sila ninais nila, hinangad nila na sila mabibigyan, kahit mismo si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya sa ibang riwaya ayon kay Imam ang Muslim, sabi niya, hindi ko hinangad ang magiging pamumuno maliban sa araw na yaon. Eh syempre, may tatlong, kahit mga malalaking sahaba, si Abubakar, si Umar, at iba pang mga tanyag na sahaba, kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga magigiting na sahaba, talagang ninais nila na sila mabibigyan sa watawat na yon. Dahil, inuulit natin, may tatlong balita, magandang balita. Sa hadis nito, sabi niya, mananaig ang digmaan na yon, pananaigin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya. Pangalawa, mahal niya si Allah at ang kanyang sugo. Pangatlo, mahal siya ni Allah at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng sahaba, hinahangad nila na sa kanila may bigay ang watawat na yun, ang pamumuno na yun sa digmaan na yun. So, sa kinaumagahan, siyempre nag-usap-usap yung tao kung sino kaya ang mabibigyan. So, nang dumating ang umaga, pumunta ang mga tao, mga sahaba sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun ay bilang hangarin na isa sa kanila ang mabibigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno sa digmaan na yon. So, itinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Aina Ali bin Abi Talib?" Saan si Ali bin Abi Talib? Kung saan si Ali bin Abi Talib, isa sa magigiting na sahaba, manugang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pinsang buo, isa sa mga naunang naniwala sa Islam, naniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga taong nagtanggol, nagpalaganap ng pananampalatayang Islam radiyallahu anhu wa arda. Sabi ng mga sahaba, sabi nila, may problema si Ali. Meron siyang problema sa kanyang mata, meron siyang sore eyes. So, sabi ng propeta, papuntahin niyo dito. So, nung papuntahin nila si Ali, nung dumating si Ali, ay nilawayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mata, and then agad-agad natanggal at nawala, nalunasan yung sakit ng kanyang mata mismong yaon. Kung saan sa hadis na ito nagpapatunay na isa iyon sa mga miracles, milagro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroong barakah, mayroong biyaya, mayroong miracles ang kanyang laway. So ibig sabihin, ang nabigyan ng raya, ang nabigyan ng watawat sa gisag ng pamumuno ay si Ali bin Abi Talib. Allahu Akbar. So, ang mga sahaba, lahat sila ay hinangad ang yon, and then, naibigay kay Ali, napakalaking bagay yung para kay Ali dahil nasa kanya yung tatlong magandang katangian na yon. So, ngayon, nung maibigay kay Ali bin Abi Talib, tinanong siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kung sa digmaan, anong gagawin ko at anong dahilan kung bakit natin sila didigmain. So, ngayon ay sinabi ng propeta, pinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Ha? Hikayatin mo sila sa pananampalatayang Islam. Uduhum ilal Islam. Ibig sabihin, dapat mauuna pa rin talaga ang pagpaparating ng mensahe ng pananampalatayang Islam sa mga taong hindi mga Muslim. Kung saan, sa digmaan na to ang mga taong kanilang pupuntahan ay mga Hudyo. So, yun pa rin sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaliwanag ng propeta. And then doon sa dulo ng hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng hadith na to, kung saan ito yung pinakamagandang balita sa mga taong nagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
O Ali, sabi niya, sapagkat kung mayroong magagabayan sa pananampalatayang Islam, mayroong gagabayan ng Allah na isa lamang na tao mula sa kanila. Sa pamamagitan mo, khairun laka min humurin na'am. Yung gantimpalang ibibigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa sa pulang kamelyo. So, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pulang kamelyo sa hadis na ito sapagkat sa panahon na yon ang pinakamahalaga, may pinaka-precious, pinakamahalagang kayamanan sa panahon na yon ay pulang kamelyo. Kumbaga, sa panahon natin, kung ano yung pinakamahalaga, yon ay, kumbaga, mas mahalaga pa doon yung gantimpala ng mga taong nagpapalaganap ng Islam and then magmumuslim yung mga tao sa pamamagitan niya o dahil sa kanyang pagpapalaganap ng Islam. So how much more kung hindi lang isang tao ang nagmuslim sa iyo? Kung hindi lang isang tao ang nahikayat mo or kahit dati na siya Muslim pero ginabayan siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa siya ay Muslim, sa kanyang paniniwala siya isang Muslim, subalit hindi siya nagsasala, hindi nagfa-fasting or gumagawa ng mga labag sa Islam. Ngayon, dahil sa paghihikayat mo sa pananampalatayang Islam, paghihikayat mo sa kanya, ay nagbago siya, nagtoba siya, nagbalik-loob siya sa Panginoong Allah. Sa pamamagitan mo, ganun din ang gantimpala mo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapos na tayo sa oras. Sana ay meron tayong magandang aral na napulot sa hadis na ito kung saan makikita natin kung gaano kahalaga ang pagpapalaganap ng Islam sa puso, sa sarili ng mga sahaba ng Propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Hasir, ang pagtitipon. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Lumuwalhati sa Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. At ang Allah ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagtaboy sa kafirun na kabilang sa angkan ng kasulatan. Ang mga Hudyo ng tribu ng Banu An-Nadir. Mula sa kanilang mga tahanan sa unang pakikipagtagpo, hindi nyo akalain na sila ay makakalayas. At sila ay nag-aakala na ang kanilang tanggulang muog ay makapagtatanggol sa kanila mula sa Allah. Ngunit ang parusa ng Allah ay umabot sa kanila nang hindi nila inaasahan, at kanyang inihasik ang sindak sa kanilang mga puso upang wasakin ang kanilang mga sariling tahanan mula sa kanilang mga sariling kamay at sa mga kamay ng mga mananampalataya. Kaya't magsilbing aral ang babalang ito sa inyo, o kayong may mga mata. At kung hindi lamang na itinakda ng Allah na sila ay itapon, katiyakang sila ay naparusahan niya sa mundong ito at sa kabilang buhay, makamta nila ang parusa ng apoy. Ito ay sanhi ng kanilang pagsuway sa Allah at sa kanyang sugo. At sino man ang sumaway sa Allah, katotohanan ang Allah ay maigpit sa kanyang parusa. Anuman ang inyong tinigpas sa mga puno ng datiles ng inyong mga kaaway, o di kaya ay hinayaang nakatindig sa kanilang mga puno. Ito ay kapahinuntulutan ng Allah, upang sakali ay bigyan niya ng kahihiyan ang fasikun, mga taong mapaghimagsik at suwail sa Allah, at anuman ang ipinagkaloob ng Allah bilang fa'i. Ang fa'i ay binubuo ng lahat ng bagay na maaring kuhanin sa mga kaaway ng Muslim na hindi naman humantong sa pakikipagdigmaan. Sa kanyang sugo, mula sa kanila, ito ay sa dahilang hindi kayo magkakaroon ng pakikidigma sa pamamagitan ng paggamit ng mga kabayo o kamelyo. Ngunit ang Allah ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga sugo ng higit sa sino mang kanyang naisin. At ang Allah ay may ganap na kakayahang gawin ang lahat ng bagay.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness, and we seek refuge in Allah most high from the evils of our own selves and from our wicked deeds. Whomsoever has been guided by Allah, none can misguide him. And whomsoever Allah will not guide, none can guide him. I bear witness that there is no God worthy to be worshipped except Allah alone, without partner, without associate. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal and the last of all prophets and messenger. And may the peace and blessings of Allah be upon the last of Allah's prophet and messenger, upon his good and noble family, and upon all those companions of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to those who will follow his teaching up to the end of time. Fellow Muslims, Filipinos, Christians and friends, in behalf of Islamic Dawah and Guidance Center, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia, once again allow me to greet you by the most beautiful greetings in Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon us all. Sa aking pagsisimula ay nais kong basahin ang Quran sa translation of the meaning sa chapter 3 verse 59 up to 63 na ganito ang nakalagay. In the name of Allah, most gracious, most merciful. The similitude of Jesus before Allah is that of Adam. Allah created him from dust, then he said to him, "Be," and he was. The truth comes from the Lord alone, so be not of those who doubt. If anyone disputes in this matter with thee, now after full knowledge had come to thee, say, "Come, let us gather together our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves. Then let us earnestly pray and invoke the curse of Allah on those who lie." This is the true account. There is no God except Allah, and Allah, He is indeed the exalted in power, the wise. But if they turn back, Allah hath full knowledge of those who do mischief. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. The truth comes from thy Lord alone, so be not of those who doubt. Today, what I am going to present to you is one of the most controversial teaching in Christianity, the doctrine of the Trinity. The Trinitarian doctrine is one of the most shocking controversy in Christendom. The nature of this doctrine is so mysterious that as we try to comprehend light on it, we fell into more darker part of confusion. This mysterious doctrine of the Trinity came into being many years after Jesus Christ, may peace be upon him, was taken up into heaven. Jesus never preached the Trinitarian doctrine, nor did any of his selected apostles, nor any prophets in the entire book of the Bible. It is a later innovation of church councils And it has nothing to do with the actual teaching of Jesus Christ, alayhi salam. In this lecture, I only select to expose into light some fundamental facts and controversy about the mysterious doctrine of the so-called Trinity, the doctrine that led many into utter destruction of their soul, because believing on this doctrine, man-made doctrine, is a sin against God that He will never forgive. Allah Ta'ala said in the Quran, chapter 4, verse 48, Allah forgives not that partner should be set up with Him in worship, but He can forgive anything else to whom He pleaseth. To set up partners with Allah is to devise a sin, most heinous indeed. It is my earnest prayer that this lecture about the facts and controversy of the Trinitarian doctrine will enlighten the minds of those who really seeking the truth among the people of the book, meaning Christians and Jews. And I pray to Allah Ta'ala to make this lecture useful to all those who really want to worship God alone. Today, I am going to uncover the following area of controversy in connection to the so-called development of Trinitarian doctrine. Meron akong apat na may mga bagay akong tatalakayin. Ito ay anim na area na iisa-isahin kong ipaliwanag sa inyo. Anim na area ng controversy na siyang nagpatatag sa doktrinang ito. Una ay ang influensya ni Pablo sa doktrina ng Trinidad. Ang ikalawa, ang influensya ni Constantine sa doktrina ng Trinidad. Ang ikatlo, ang influensya ni Athanasius sa doktrina ng Trinidad. Ang ikaapat, ang mga fabricated Bible verses regarding the Trinity. At ang pang-anim, what the Quran says about the Trinity. Ang aking paglalahad ay hindi echo ng mind ng sino mang Muslim. Hindi ito opinyon na galing sa akin. Ang aking lalahad ay kinuha ko, hinabi ko sa mga sumusunod na libro, at kung gusto nyong pag-aralan further ang issue na ito, para tiyakin ko ako ay nagsasabi ng katotohanan o ako ay nagdadagdag sa aking binasa sa loob, ay maaari nyong kunin ang libro. Una, kinuha ko ang aking discourse o lecture sa araw na ito mula sa the interpretation of the meaning of the Noble Quran in English language. Also, the Holy Quran English translation of the meaning and commentary. Kinuha ko rin ang ilang bahagi ng aking lecture sa Dead Sea Scrolls, the Gospel of Barnabas, and the New Testament by M.A. Yusef. Ito'y galing din sa Holy Blood and the Holy Grail by Bajent Leigh Lincoln, The Fundamentals of Tauhid by Bilal Phillips, Let the Bible Speak by Ali Muksin, What is Christianity by M.T. Usmani, Oneness of God by M.P. Mabaya, The Truth About Jesus Christ by Dr. Ali Al-Khuli, The New American Standard Bible Version, and the King James Version of the Bible. Ito ang mga librong aking ginamit at pinagkuhanan ng aking presentasyon sa araw na ito na tumatalakay sa doktrina ng Trinidad at kung ano ang naging evolution nito hanggang sa ngayon. Number one, the influence of Paul on the doctrine of the so-called Trinitarian doctrine.
1: Sino man ang magbabasa ng bagong tipan ay magkakaroon siya ng awareness. Yung talagang masusing nagbabasa, ha? Hindi yung basa lang ng basa na para nagbabasa ng comics. Yung talagang masusing nagbabasa, inaalam ang mga area, lalo na yung tinatawag na mga hidden arguments sa loob, yung mga under the table agenda ng writer, pag-aaralang maigi, becomes aware of the fact that it deliberately exemplifies Paul as a chosen perfect apostle of Jesus Christ. Ito ang makikita natin sa interior 27 books of the New Testament, ay mapapansin ng talagang masusing nagsasaliksik ng teaching sa loob na itong 27 books na ito ay talagang pinabricate para lumabas na si Pablo ay isang perpektong apostol na pinili ni Kristo. It is also a fact that mapapansin ng isang masusi na nag-aaral ng Biblia na ang pakikipagpaligsahan ni Pablo sa mga napiling apostoles ni Jesus ay maliwanag na madidetect mo sa Biblia, sa New Testament. Merong mahigpit na kaaway si Pablo sa loob ng librong New Testament na hindi niya pinangalanan, hindi niya binanggit ang pangalan nila. Tinago ng writer kung sino ang grupo na ito, sapagkat ito ang isang elemento ng fabrication at elemento ng twist ng doktrina ang gusto nilang pairalin. Maraming kaaway si Pablo dito, pero dun sa mga hindi gaanong nag-aaral ng masusi sa Biblia, aakalain niya kaagad na ang kaaway ni Pablo ay yung mga Hudyong naging kaaway ni Kristo. Hindi yan ang totoo. Oo, meron sa kanyang tumutugis ng mga tao mula sa grupong yon. Pero hindi kinlir sa libro na mauunawaan ng pangkarniwang reader na yung mga kaaway ni Pablo, mas malaki ang bilang doon sa mga mananampalatayang dating sumunod na kay Kristo sa Jerusalem, sa pamumuno ng mga pinili niyang apostoles. Ito ang kaaway ni Pablo na hindi pinangalanan sa libro, higit sa lahat sa mga sulat ni San Pablo, maging sa Ebanghelyo at sa Book of Acts na isinulat naman ng kanyang paboritong estudyante na si Lucas. It is also a fact that every foundation of Christianity today emerged through the great influence of Paul and his followers, because in two of Paul's separate epistles, he clearly testified that what he preached was his own. Tinatotohanan ito ni Pablo na ang kanyang pinagtututuro, yung aral na kanyang dala at ng kanyang mga paboritong estudyante, si Lucas, si Timoteo, si Titus at marami pang iba na naniwala sa kanya na siya ay tinawag. Ito ang mga teaching na namumutawi sa kanilang bibig. Ang teaching na mula kay Pablo. At dalawa dito ang gusto kong basahin. Ang una ay ang kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 2, verse 16, na ganito ang sinabi ni Pablo bilang patotoo na ang kanilang gospel na dala-dala ay gospel ni Pablo. Winika niya, "On the day when according to my gospel," sabi ni Pablo, "God will judge the secrets of men through Jesus Christ." Gospel niya ang gagamitin. Pero nakalagay sa Biblia na sabi na si Jesus Christ, pagkatapos niya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, tinukso siya ng demonyo, at pagkatapos niyang tuksohin ng demonyo, ay bigla siyang nangaral ng kanyang ebanghelyo. Nasaan yung ebanghelyong iyon na ipinangaral ni Jesus? Hindi natin pwedeng sabihin itong hawak-hawak ng mga Christian ngayon. Sapagkat naisulat yan, wala na si Jesus. Hindi dala-dala ni Jesus Christ sa kilikili niya yung mga yan, yung Gospel of Luke, Mark, and Matthew, and John. Hindi niya dala yan. Hindi niya dala sa kanyang mga kamay ang sinulat ni Pablo. So ang tinatanong natin, asaan yung gospel na sinasabing ipinreach ni Jesus Christ pagkatapos niyang mag-fasting ng 40 days and 40 nights at pagkatapos niyang tuksohin ang demonyo, nangaral siya ng kanyang ebanghelyo, maliwanag na hindi ito yung ebanghelyo ang binabanggit ni Pablo sa Romans chapter 2, verse 16. Ganon din naman, sabi niya kay Timothy, sa kanyang sulat, sa 2 Timothy chapter 2, verse 8, remember Timothy, Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, according to my gospel. Si Jesus Christ, sabi niya, na nabuhay sa mga patay, ayon sa aking ebanghelyo. So, madalit sabi sa ebanghelyo ng mga apostoles, hindi ito ang nakasulat. Hindi siya nabuhay doon sapagkat hindi siya namatay. Pero sa ebanghelyo ni Pablo, nabuhay si Jesus at si Jesus ay namatay. Ito ang kanyang ebanghelyo. Iba sa ebanghelyo ng mga apostoles, iba sa ebanghelyo ni Pablo, ang kanilang itinuturo. Paul of Tarsus is a very mysterious character. Ang kanyang buhay, ang istorya ng kanyang buhay, ay balot ng mga unauthentic accounts. Miski ang kanyang mga historian, kung ako i-challenge ko ang mga Christians ngayon, wala silang alam sa istorya ng buhay ni Pablo. Napakarami ko na nakadebate, nakasam, nakausap, nakadialog ng mga Christian. Tinatanong ko sa kanila, nabasa mo ba ang biography ng iyong pinaniniwalaan? Ako naniniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta ng Diyos. Tanong mo sa akin ang biography? Oo, hindi ko masasabi sa iyo ang totalidad at wala maaari magsabi noon. Pero masasabi ko sa iyo kung ano ang nakalagay sa libro na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Sasabihin ko to sa iyo sapagkat nabasa ko ang kanyang talambuhay. At alam ko ang kanyang talambuhay, pinaniniwalaan ko ang kanyang talambuhay, at itinuturo ko ang kanyang talambuhay sapagkat alam ko, ayon sa librong binasa ko, it is an authentic narration ng kanyang buhay mula sa bibig ng kanyang mga sahaba, kung ano talaga ang nangyari sa kanya, kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang inutos, kung ano ang kanyang pinahintulot, kung ano ang kanyang pinagbawal, ay nakalagay sa librong yon at yon ang aking pinag-aralan. Kaya alam ko ang buhay ng aking propeta o ang huling propeta ng Allah sa sangkatauhan. Kaya ang tanong sa kanila, ngayon naniniwala kay Pablo, gusto kong malaman ano ba ang istorya ng buhay ng pinaniniwala mo. 100% sa 100% na nakausap ko, wala silang alam sa buhay ng leader nila. An authentic narration ng buhay ni Pablo ang nababasa miski ng mga scholars nila. Church historian wrote different contradicting events about the life of Paul. Magkakaibang contradicting event ang isinulat nila hinggil kay Pablo. Maaari natin mapag-aralan ng kaunti o pahapyaw na takbo ng buhay ni Pablo kung ang ating gagamitin ay ang an authentic Bible also. May mga ilang istorya ng buhay si Pablo sa loob at ito man ay nakapagdududa at hindi natin mapangahawak ang first-hand report. Bagamat ito'y mababasa natin sa Biblia, higit sa lahat sa Book of Acts na isinulat ni Luke na paboritong estudyante ni Pablo. Si Luke ang nagsusulat ng mga istorya ng buhay ni Pablo. Pag pinag-aralan nyo ang Book of Acts, na kung saan ay tinalakay ng gusto at pinakita na si Pablo ay isang superstar na apostoles daw ni Kristo, ito'y nasa loob ng Acts, doon talaga inikot, hinubog ang buhay ni Pablo ng kanyang paboritong estudyante ni si Lucas. Paul was, according to Acts, in the beginning, a diehard Pharisee. Sinasabi nila na si Pablo ay isang Pariseo. Jews of the tribe of Benjamin, and his original name was Saul. Pero kung pag-aaralan natin ang interior book of Acts, nagkataon isang pangyayari ang naganap nang siya ay pumuntang pabalik sa Jerusalem, ay nagkaroon ng tinatawag na riot, hinuli si Pablo. At pagkatapos hulihin si Pablo, dinala siya sa matataas na pinuno ng mga Pariseo. At pagkatapos, kinausap siya ng puno ng Pariseo at sumagot siya ng pabalang-balang at sabi ng mga tao na kaharap niya, "Hindi mo ba kilala ang iyong kausap? Siya ang pinakapuno ng Pariseo." Ang sabi ni Pablo, "Kung kilala kong siya nga ang puno ng mga Pariseo, hindi ko sasabihin sa kanya ito." Kaya kung pag-aaralan natin ang account, ang sabi ni Pablo, siya ay isang diehard Pharisee, Pharisee of Pharisee, from the tribe of Benjamin. Pero nakapagtataka, kung Pharisee o Pharisee siya, ba't hindi niya kilala ang puro ng Pariseo? Pag-aralan niyo maigi ang Book of Acts. Hindi tayo nagbibintang. Ito ang discrepancy at an authentic account, miskin ang Book of Acts, hinggil sa buhay ni Pablo. Paano nangyari na siya ay Pharisee of Pharisee kung hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseo? Buklatin niyo uli ang Book of Acts, lalutigit sa last part nito, sa last chapter. Makikita niyo kung saan na dinampot si Pablo at doon niya sinabing hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseo. Pero ano ang dahilan at gusto nilang palabasin na sinabi niya na siya ay isang Pariseo, so ito ay walang katotohanan, ayon na rin sa Book of Acts. The Book of Acts narrates that Paul was a radical enemy of the disciples and followers of Jesus. Ito yung totoo. Siya ay radical na kaaway ng mga tagasunod ni Jesus at ni Jesus. Dahil galit ka sa tagasunod, nalutigit, galit ka doon sa nagpapasunod. And Paul vowed to do anything he can to destroy this group. Sumumpa si Pablo. Nagagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para wasakin ang grupong ito. At ang kanyang sumpang ito ay inirecord sa Book of Acts chapter 26 verse 9 and 10. Ganito ang sumpang binitiwan ni Pablo laban sa iglesyang itinatag ni Kristo sa Jerusalem. Paul confessed, "I verily thought with myself that I have to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth." Many things, ha? Maraming bagay. "Which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest." You see, tinanggap daw niya yung authority sa chief priest, pero nung kausap niya, hindi niya kilala. "And when they were put to death, I gave my choice or my voice against them. And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them," ito ang sabi ni Pablo, "and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities." I have to do many things. Maraming bagay na ginawa si Pablo. To do many things against the name of Jesus Christ. Why? Because of being exceedingly mad against them. Sobra ang galit niya kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Inasmuch as many true followers of Jesus are being killed through the leadership of Paul, the great dispersion takes place known as the diaspora. Dahil sobra na ang persecution sa mga followers ni Jesus Christ alayhi salam sa pangunguna ni Pablo, so nagkaroon ng tinatawag na diaspora, meaning dispersion, na disperse ang mga believers ni Jesus Christ alayhi salam ng oras na yon. Many migrated to other places and cities. Thus, this gave Paul a big problem to fulfill his mission of destroying the entire believer of Jesus Christ, alayhi salam. Dahil sa diaspora, sa dispersion, nagkalat ang mga believer kung saan sa mga syudad at mga sinagoga, mga towns, mga probinsya. Nagkaroon ng problema si Pablo. Bakit kanyo? Sapagkat napakaraming lugar na ang pupuntahan niya at mahihirapan siya at mauubos ang oras niya para tugisin ang mga ito. Sapagkat galit siya sa mga followers ni Jesus Christ na pumapasok sa sinagoga. Ayaw niya magsipasok ang mga ito sa sinagoga. Sapagkat ang paniniwala niya, bawal ang aso sa loob. Sapagkat ang tawag nila sa mga hindi Hudyo ay aso. So kinakailangan magplano si Pablo ng panibagong strategy kung paano niya wawasakin ang grupong ito ni Kristo. Sapagkat sinasabi niya, being exceedingly mad against them to do many things against the name of Jesus and his follower. So, sobrang galit niya, nasira ang kanyang unang plano na tugisin at patayin ang mga ito. So ang ginawa niya, in order for him to carry out his all-out war against Jesus and his follower, he devises another plan, and these are to be among the believers. Sabi nga, for if he cannot destroy them physically, he will destroy them mentally, which is to teach them another gospel and another Jesus. Ito ang second strategy niya. Kung hindi kayo makukuha sa santong paspasan, kukunin ko kayo sa santong dasalan. Kung hindi ko kayo kayang sirain externally, sisirain ko kayo internally, sasali ako sa inyo at tuturuan ko kayo ng panibagong doktrina, panibagong gospel, panibagong Kristo. Ito hindi pagbibintang, sapagkat ito ang mismong patotoo ni San Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, sinabi niya ang ganitong strategy, for the walk in the flesh, we do not wage war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Napakaganda ng kanyang deklarasyon. We are destroying speculations and every exalted things raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought. We are taking every thought. Kaya nga mentally na ang attack niya. Hindi na physically. We are taking every thought captive to the obedience of the Christ, meaning to his own fabricated Christ. Pasusukuin niya doon sa kanyang sariling ginawang Kristo, sa kanyang sariling ginawang Jesus, sa kanyang sariling ginawang gospel, ang mga miyembro ng tunay na iglesia ang itinagtag ni Kristo. This is the new strategy of Paul to destroy the real followers of Christ mentally, internally. So Paul joined their group claiming a divinely meeting with Jesus on the road to Damascus. Gumawa na siya ng kanyang drama na nasalubong niya daw si Jesus sa daan ng Damascus isang tanghaling tapat. And eventually, he succeeds in leading the believers go astray on the right way taught by Jesus Christ, alayhi salam, that is, to worship God alone without partner, without associates. Paul of Tarsus takes every mind captive to the obedience of Christ, obedient to different Christ that Paul introduces, not obedient to the only God known by Jesus Christ. Inilayo niya to doon sa talagang Diyos na dapat nabigyan ng obedience ng mga tao. Except you verses attributed to Jesus Christ alayhi salam, most of the more than 2,000 verses of false letter are his own fabrication. Pag-aralan nyo maigi, ang mahigit 2,000 verses na isinulat ni Pablo, maliit na maliit ang patungkol kay Kristo, at ang lahat ay fabricated doctrine na nilikha ni Pablo. Ang nakapagtataka, matapos patayin ni Pablo, kaladkarin ni Pablo sa sinagog, sa mga syudad, ang mga tagasunod ni Kristo, at nagkaroon ng diaspora sa halos ginagawa niyang pagpatay, pagtugis, pagpapahirap sa mga tao, bigla siyang nagkaroon ng problema at gumawa siya ng sarili niya, o umimbento siya ng isang drama, at ang kanyang stage ay ang daan ng Damascus. Sinabi niyang nakausap niya si Jesus doon, at sinasabing susunod siya dapat kay Jesus, at bigla-bigla sinabi niya sa mga tao, hindi na tayo magkaaway ngayon, peace na, sapagkat ako'y katulad nyo na tagasunod ni Kristo. Automatic yun. Finish lahat. Magkakampi na sila. Ganun ba kasimple yun? Bakit kanyo? Ano na ang nangyari doon sa mga pinatay niya, yung mga magulang nung pinatay niya, o yung mga anak nung pinatay niya, yung mga asawa ng pinatay niya, yung mga kapatid na pinapatay niya, hindi na nagreklamo. Ganun ba lang yun? Kakalimutan na nilang lahat ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay dahil si Pablo ay naniwala na kay Kristo? Ganun ba kasimple yung eksena na yon? Walang tinalakay si Lucas sa kanyang Book of Acts hinggil sa area na ito. Hindi niya binigyan ng anumang pahayag. Ano na ang nangyari sa mga pinagpapatay o pinapatay ni Pablo? Ano na ang nangyari sa mga pinakaladkad niya sa kabayo? Ano na? Kung totoong na pagkatapos ni Pablo magdeklara na nakausap niya si Jesus, ay biglang-biglang napali sa isip ng mga taong ito ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi ko alam kung ang mga taong ito ay ano ang damdamin. Pero ang alam natin, hindi ganun kadali na alisin mo sa puso mo ang ginawa sa iyo. Ang pagdududo ay nandudoon sapagkat ang nawala sa iyo ay mahal mo sa buhay. Pero walang account na isinulat, tahimik ang Biblia, tahimik ang New Testament, tahimik ang mga writer ni Pablo tungkol sa area na ito. Ang ipinakita agad-agad siya tinanggap ng mga tagasunod ni Kristo, at siya ngayon ang naging superstar na tagapagpalaganap ng Kristyanismo, at nawala sa eksena ang mga tinawag na 12 apostoles ni Kristo. The letter of Paul to the Romans was in fact serves the foundation of today's Christianity. Martin Luther, the founder of Protestantism, asserts that the fulling of Holy Epistle to the Romans is the most important document in the New Testament. Martin Luther said that the book of Romans is the gospel in its purest form. A sample of false letter that greatly influences the Trinitarian doctrine is written in Romans chapter 9 verse 5. Ang sabi ni Pablo, "Whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all God blessed forever." Ito ang isa sa influensya ni Pablo sa Trinitarian doctrine. Paul boastfully proclaimed that he was specially chosen by God to preach the gospel to the Gentiles, but the gospel that he preached is his self-made dogma. Sabi niya, tinawag ako ng Diyos. Ngayon, napakarami nagsasabing tinawag ako ng Diyos. Kung sinabi ng isang taong tinawag siya ng Diyos, maaaring may katotohanan ito. Sapagkat si Moses, nung dumating siya sa eksena, ang sabi niya sa mga tao at kay Pero, tinawag ako ng Diyos. Pwede yun. Nung dumating ang ilang mga propeta, masasabi natin si Jesus Christ, sabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos. Si John the Baptist na mangaral, sinabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pinadala ako ng Diyos. So pwede natin tanggapin na si Pablo ay pinadala ng Diyos, provided na dadaan siya sa isang masusing pag-aaral gaya ng nangyari kay Moses na pinag-aralan siyang maigi. Kaya nga sabi ni Moses, pagpunta ko doon, paniniwalaan ba ako ng mga tao? Kaya binigyan siya ng miracle ng Diyos na kakayahang gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Si Jesus Christ alayhi salam, ganun din, siya ay binigyan ng kakayahang gumawa ng maraming miracle na hindi kayang tapatan ng tao para mapatotohanan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng Allah ng isang outstanding miracle para mapatunayan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Hindi lang tayo dapat tumigil doon sa mga miracle, sapagkat sinabi naman ni Jesus Christ alayhi salam na may mga demonyo o kampo ng mga demonyo o mga false prophet na maaari din gumawa ng miracle. So hindi dapat tayong tumigil doon. Una, kinlaim niyang tinawag siya ng Diyos, pinadala siya ng Diyos. Ikalawa, kinakailangan prove ng miracle, pero hindi dapat tumigil doon. Ikatlo, kinakailangan, pinakamataas sa lahat, yung ikatlo, kahit pa meron kang dalawang naunang claim at miracle, kinakailangan hindi ka lumagpas dito na ang iyong tinuturo, kinakailangan hindi nag-a-against sa turo ng mga ibang propeta. Ibig sabihin, ang lahat ng propeta ay isang mensaheng dala. Kapag ka ang mensaheng dala mo ay against sa mga sinabi ng propeta, take ka. Kahit sinasabi mong ikaw ay pinadala ng Diyos, kahit sinasabi mo o nagpapakita ka ng mga kababalaghan, kapag ka ang teaching mo ay against sa teaching ng mga propetang pinadala, sapagkat ang kanilang teaching ay merong pagkakaisa, may harmony, may unison. Pag bigla kang lumihi sa teaching nila, lalabas na ikaw ay fake, kahit mas malalakas na miracle pa ang iyong ginawa. Si Pablo, kinlaim niya na siya ay tinawag ng Diyos. Pwede natin tanggapin yung kanyang unang claim. Ikalawa, meron siya mga miracle. Ang ikatlo, bumagsak siya doon sapagkat ang teaching niya ay hindi umaayon sa teaching. Higit sa lahat nung sinasabi niyang Panginoon. Against sa teaching ni Jesus Christ, ang teaching ni Pablo. So, hindi ka agad kasunod na siya nga ay tunay na tinawag ng Diyos sapagkat doon sa panghuling kategorya ng tunay na tinawag ay uma-against sa unison ng doctrine na dala ng lahat ng mga propeta miskin nung kanyang sinasabing Panginoon. Paul claimed a self-divine inspiration that it was recorded in the book of Galatians. Ito yung kanyang mga self-proclamation na siya'y tinawag ng Diyos. Galatians chapter 1 verse 11 to 12, Paul said, "For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to men." Sabi niya, hindi to galing sa tao. "For I neither receive it from men," hindi ko tinanggap ito kahit kaninong tao, "nor was I taught it, but I receive it through a revelation of Jesus Christ." Ha? Hindi niya tinanggap sa mga apostoles. Bakit ang sabi ni Jesus Christ sa mga apostoles sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20? Sabi ni Jesus Christ doon sa account, "All authority in heaven and on earth has been given to me all." Sabi niya, lahat na. Pagkatapos may nakalimutan pa siya. Kay Pablo, yun daw ay tinuro niya. At hindi na ituro sa mga apostoles. Maari, sapagkat hindi authentic ang libro. At isa pa, maari, sapagkat sinabi ni Jesus, "I have many things yet to say unto you." Pwede niyong gamitin yan. Kaya lang, kinakailangan hindi nag-a-against. Tulad na sinasabi ko, yung panibagong teaching na binibigay ni Jesus, hindi maaari mag-against sa una niyang teaching. Kapag ka nag-against na, meron na itong tinatawag na lawful contradiction, error. Sapagkat hindi maaaring ang una niyang teaching ay magkaroon ng contradiction sa kanyang final revelation. Ito ang kanyang self-claim na tinanggap niya to kay Kristo. This self-claimed divine revelation of all greatly influenced Saint Luke, his diehard follower. And Luke, because of his inspiration sa mga pinagkukwento ni Pablo, ay sumulat nga ng librong Book of Acts at ang Gospel according sa name ni Lucas. At sinasabi niya na totoo ang kanyang teaching at in-include niya doon sa kanyang mga sinulat ang may kinalaman sa Holy Spirit para tumibay-tibay ng konti yung doktrina ng Trinidad. Luke wrote this famous line to strengthen the doctrine of Trinity in the book of Acts chapter 5 verse 3 and 4. Sinulat ni Lucas, Ananias, wika daw ni San Pedro kay Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Ito yung mga sundot ni Lucas para mapatatag ang doktrina ng Holy Spirit as part of the Godhood. Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? You have not lied to men, but to God. Ito ang sabi. Hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa banal na Espiritu na Diyos. We must not forget that Luke never saw Jesus Christ, peace be upon him, nor speak to him in his lifetime. Even Paul, hindi niya nakausap si Jesus Christ nang si Jesus Christ ay nandirito pa. Pero magkontemporary ang mga yan, magkakasing tanda sila. Kung si Pablo talaga ay Pharisee o Pharisee, kilala niya na si Jesus Christ noon pa na nandito si Jesus Christ sa kanyang panahon. Magkakakontemporary sila, magkakasing edad sila. Bakit hindi siya lumabas doon sa eksena noon? At pagtutugisin niya si Jesus Christ, alayhi salam. At biglang-bigla, after 10 years na wala na si Jesus Christ, at saka lalabas siya sa eksena, at ipapangaral niya na nakausap niya si Jesus. Bakit hindi siya tinawag kagad ni Jesus? Kung siya nga ay Pharisee o Pharisee, o bakit hindi niya alam ang unang account ni Jesus at aantayin niya pang magkita sila sa daan ng Damascus. Indeed, Paul was an avowed enemy of Jesus and his followers. This should give Christians courage to doubt the doctrine of Trinity, a human innovation of the worst kind. Allah Ta'ala said in the Quran, chapter 6, verse 93, who can be more wicked than one who invented a lie against Allah or said, I have received inspiration when he had received none? Ito ang sabi ng Allah. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng inspiration. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng revelation. Ang sabi ng Allah Ta'ala, who can be more wicked than one who invented a lie against Allah or said, I have received inspiration when he had received none? Ito ang sabi ng Allah sa chapter 6 ng kanyang banal na Quran, verse 93. Number 2, the influence of Emperor Constantine on the doctrine of Trinity. Emperor Constantine had played a major role on the doctrine of Trinity. Ito ang isa sa nagkaroon ng malaking papel sa evolution ng Trinidad. Millions of Christians, past and present, are not aware that the doctrine of Trinity started its controversy during the reign of Constantine. Many Christians only know that Constantine is a hero, but the real stories of Constantine are unknown to many Christians, especially his so-called conversion to Christianity. Ang alam lang ng mga Kristiyano, nag-embrace ng Christianity si Constantine at pagkatapos lumaki na ang Kristyanismo. It is worth mentioning that Constantine was himself a dictator and criminal who murdered his own wife his own son, and many more because of his burning desire for political power. Hindi alam ito ng mga Christian na si Constantine ay isang kriminal at worse criminal, sapagkat minarder niya ang kanyang sariling asawa at minarder niya ang kanyang sariling anak, sapagkat itong kanyang asawa at itong kanyang anak ay threat sa kanyang political career. One testimony about this states simply that Constantine put to death his son and wife. Ito ay mababasa natin sa Encyclopedia. Hindi ko to sariling opinion. Sa Encyclopedia ko to kinuha ang account na ito. After the murder of Empress Fausta, the wife of Constantine, Constantine fled to Byzantium, later named Constantinople, where he met the church leaders. Pagkatapos niya patayin ang kanyang asawa, tumakbo siya papuntang Byzantium na ngayon ay Constantinople, at doon sa Constantinople na yon nakadaupang palad niya, wika nga, ang mga church leaders. The church leaders offered Constantine forgiveness. Yung kanyang murder na ginawa sa kanyang asawa at anak ay pinatawad completely ng mga pari. Although only God can forgive those serious sin. So pinatawad nila, biglang-bigla. Wala ka ng kasalanan, Constantine. Pinatatawad ka namin sa kala ng anak, sa ngala ng ama pala, ng anak at ng espiritu. So biglang-bigla si Constantine, nabuhayan ng dugo. Dahil pinatawad siya sa pamamagitan lang ng konting wisik ng tubig. Wala na lahat yung kanyang mga ginawang kriminal na isang brutal na pagpatay sa kanyang asawa at anak. Dahil sa magsasalita, pinatatawad ka na namin. Tapos na kagad ang istorya. So in return, Constantine gave the church leaders imperial protection, and by virtue of political consideration and his good control over the Christian leaders, he accepted their offer of leading the church that would be loyal to him. Dahil napatawad siya ng kanyang kasalanan, wala na siyang kasalanan, yung ginawa niya napatawad na ng Diyos, yung pagpatay niya sa kanyang asawa at sa kanyang anak napatawad na ng Diyos, dahil doon binigyan naman niya ng pabor ang mga Christian ng protection, imperial protection, sapagkat yung mga Christian noong araw tinutugis eh. Ngayon wala nang tugisan, magkakampi na kayo dahil napatawad niyo na sa kalokohan niya si Constantine. At ang nangyari, si Constantine na ngayon ang direct na kumokontrol ng interior Christianismo sa panahon na yon. So Constantine in his later years declares that the Roman Sunday as the Christian Sabbath. Nilipat ni Constantine yon. Roman Sunday, Christian na, replacing Christian Sabbath. O yung Jew, o Sabbath na mga Jew. And 25th of December as the birthday of Jesus Christ. Binigyan niya na ng birthday si Jesus Christ. Isipin mo yung Diyos nila, binigyan ng birthday ni Constantine, which reflect his true pagan faith, sapagkat siya ay dating membro na tinatawag na Sol Invictus, na kung saan na si yung Diyos ng kanilang reliyon ay ipinanganak ng December 25. Parehas. In AD 325, Constantine ordered the First General Council of Nicaea. Ito na yung tinatawag na fabrication ng Nicene Creed. Sino ang nagpatawag? Si Constantine. He ordered in AD 325 the First General Council at Nicaea. This council was attended by 300 bishops. 300 bishops lang ang dumating noong oras na yon. Dahil yung ibang bishop ayaw nila. Ayaw nila magpailalim kay Constantine. So 300 bishops lang ang dumating, meaning hindi lahat ay naniniwala kay Constantine. Hindi lahat ay nakikisa sa kanyang pagiging liderat, ang kanyang lideratura, pamamahala, pagbibigay ng mga decree tungkol sa paniniwalaan ng iglesia. So 318 bishops lang ang umaten. Sa council na ito ay ginawa nilang official na Holy Week, yung tinatawag nilang Easter Day. Ito ay around March and April, mga around ganyan, paikot-ikot lang dyan. March, April. Ang tawag nila dito sa Tagalog, sa Pilipinas, Mahal na Araw, o Holy Week, o Easter Sunday, o Easter's Day. In-establish ito sa unang General Council at Nicaea sa pangunguna ni Constantine. Hindi si Jesus Christ ang nag-establish nito. Si Constantine at ng kanyang 318 bishops. This council also officiated or officially declared that Trinitarian concept dito sa Nicaea o sa Council of Nicaea, in-establish ng council na ito sa pangunguna ni Constantine ang doctrine ng Trinity as the official doctrine of the church. Ang sino mang hindi naniniwala dito, papuputol nila ang ulo. This council also made official the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, and the book of John as the only canonical gospel. Hindi ang Diyos ang nag-authorize ng apat na ito. Ang nag-authorize ng apat na ito ayon sa history. Basahin nyo ang encyclopedia. Ang nag-authorize na ito lang ang gospel na kinasihan ng banal na espiritu na pinili ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Sapagkat ayon sa history, naging official lang itong apat na libro na ito bilang canonical, official book ng Biblia sa pangunguna ni Constantine at ng kanyang 318 bishops. Hindi lahat ng bishops ang ayon dito. Likewise, the council approved that all gospels written in Hebrew to be burned. Doon sa council na yon, diniklara na lahat ng mga aklat na nakasulat sa Hebrew, sa original, many of them are from eyewitnesses' account, ay kinakailangan sunugin at sinunog nga nilang lahat. Kaya nga, walang original text ngayon na mababasa ang sino mang Kristiyano sapagkat pinasunog lahat ni Constantine at ang kanyang itinira ay ang mga pinagsusulat ni Matthew, ni Mark, ni John at ni Luke. By AD 381, the Council of Constantinople is ordered. This is the second general council sa pangunguna ni Constantine.

0: hindi sinusuri, hindi tinitimbang, hindi ninanamnam yung pinagsasasabihin ng kanilang leader. Basahin yung maigi, basahin yung muli ang kanyang sinabi at makikita nyo, bubulaga sa inyo ang katotohanan kung ano talaga ang kanyang paniniwala at posisyon sa doktrina ng Trinidad. If the Christians will only open their mind and eyes, they will clearly understand why Athanasius wrote this creed. Because on the last part of it, Athanasius says, "So we are forbidden by the Catholic religion. We are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or there are three lords." Pinagbabawalan kami ng Catholic religion na sabing mayroong tatlong Diyos o mayroong tatlong Panginoon. Sino nagbabawal? Hindi ang Diyos, kundi ang Catholic religion, sabi ni Athanasius. Yes, he was only forbidden by the church, not by Jesus Christ or by God. In this connection to this phrase, Saint Augustine, a well-known Christian theologian and philosopher. Iba si Athanasius kay Saint Augustine. Merong isang santo na naman na lumabas at matalino at lumabas na naman at nagtuturo. Siya, ang pangalan niya ay Augustine. At ang sabi niya, siya na isang well-known theologian and philosopher. Siya ay nabuhay noong 3rd century. In-explain niya sa kanyang libro ang liwanag ng sinabi ni Athanasius at ng lahat ng mga naunang mga church leaders. Ang sabi ni Saint Augustine, "All those Catholic expounders of the divine scriptures, both old and new, whom I have been able to read, who have written before me concerning the Trinity of God, who is God, have proposed to teach, and therefore that they are not three gods, but one God. This is also my faith," says Saint Augustine. "This is also my faith, that there are not three gods, but one God. This is my faith, since it is the faith of the Catholic." You see? Sabi niya, ito na rin ang aking pananampalataya, kasi ito ang pananampalataya ng Catholic. Ang sabi naman ni Athanasius, "So hindi ka pwede magsalita na tatlong Diyos at tatlong Panginoon dahil bawal yan, sabi ng Catholic." Ang sabi naman ni Saint Augustine, "Ito ang paniniwala ng Catholic, so ito na rin ang paniniwala ko." Anong klaseng posisyon ito? Dahil ba sinabi ng Catholic, dahil sinabi ng Iglesia, sinabi ng Church, hindi mo man lang binigyan ng pag-iisip kung ito nga ay galing kay Kristo, kung ito nga ay galing sa Diyos. Alam mo ang history, galing to kay Constantine. Alam mo ang history, galing to sa mga nagpabricate ng Trinity. Pagkatapos sasabihin mo, naniniwala ka na dahil ito ang paniniwala ng grupo mo. "This is also my faith." Ito rin ang sinasabi ng mga Christians sa ngayon, "since it is the Catholic faith." This is the basis of Christian belief. They believe in the Trinity just because it is the Catholic faith. Even though Jesus did not mention anything about it in the entire Bible, most of Catholic theologians and even Protestants have openly refused to solve this mysterious fabricated doctrine. Kapag ka na naiipit mo na sa balag ng alanganin ang mga teachers, lecturers, propagators ng Christianity o particularly ng dogma ng Trinity, basta sinasabi nila, naniniwala na lang kami. Kung di ka naniniwala dyan, bahala ka, sasabihin sa'yo. Basta kami naniniwala. Inatanong ko nga sa'yo, explain mo sa akin para maniwala din ako. Nung una sinasabi mo, ganito, ganito, ganito. Ngayon, nung maubusan ka na ng explanation, nasabihin mo na lang, basta naniniwala ka. Anong klaseng doktrina ito? Pag hindi mo kayang patunayan, nasabihin mo na lang, naniniwala ka. Para bang nangyayari, na sinasabi mo na ng kausap mo, "Brother, yung bang building na yan, dinaanan natin kanina? Alin building? Ito. Abay, ewan ko, hindi ko ito nakita kanina. Siguro kanina pag-ikot natin, ginawa nila. Kaya pagbalik natin, nandiyan na yan." Sabihin niya, "Maniwala ako sa iyo." "Oo nga, mahirapan ka maniwala sa akin, pero maniwala ka." Ganun ba yun? Dahil hindi mo kayang i-explain, maniwala ka na lang. Hindi maaari mangyari isang bagay na hindi aabuti ng isip ng tao. Sapagkat, paano nangyari kaninang dumaan tayo, wala, ngayon meron na? Magic? O miracle? Imposible yan, sapagkat hindi ganyan ang ating pagkaunawa ng mga bagay na may kinalaman sa misteryo. Ang misteryo, ganun pa man, kinakailangan, kung hindi maintindihan ng tao, sasabihin sa atin ng Diyos, "Huwag na tayong magtalo-talo sapagkat hindi natin aabutin ito sapagkat ito'y limitado sa isip ng tao." Tapos na! Hindi na tayo magtatalo-talo pa. The Christians maintained that 3-in-1 and 1-in-3 is a mystery that we are unable to understand. But if we gather the statements of Jesus Christ alayhi salam, if we gather his sayings in the entire book of the New Testament, we will find that he did not explain this doctrine even once in his lifetime. Never did he say that God is composed of three persons and the three is one. If the theory of the Trinity was part of Jesus' gospel, if the doctrine of the Trinity is part of Jesus' good news, then was it not incumbent on his part to explain it to the people? Kung sa ibang mga parabola ay ini-explain ni Jesus ang meaning, tulad halimbawa ng meaning ng maghahasik na nagtanim at bumagsak sa dawagan ang ilang mga buto, at ang iba ay bumagsak sa batuhan, at ang iba ay bumagsak sa daan, at ang iba ay bumagsak sa mayabong o magandang lupa, in-explain ni Jesus Christ ang meaning sapagkat hindi maintindihan ng kanyang mga apostoles. Kung totoo ang Trinidad ay isang doktrina ng hindi aabuti ng apostoles at ng kanyang mga tagasunod, i-explain din ni Jesus Christ dahil mas mahalaga ito kaysa doon sa batong na laglag sa daan, sa batuhan, sa dawagan at sa daan. Kung in-explain ni Jesus Christ ang tungkol dito, higit na i-explain niya ang dogma ng Trinidad. If Jesus was truly God incarnate, then he will surely know in advance that this puzzle regarding the doctrine of Trinity will give great problem and trouble to his so-called follower. If this is the real issue, then it is only incumbent, it only follows that the only thing that Jesus will do to save his followers for more serious problem is to say just a few words to clear the truth in it. Para maklear ang issue, kaprasong salita lang, isang istansa lang ang kinakailangan sabihin ni Jesus. For example, just to say, "Don't argue about the issue of the Trinity. We are three in Godhood. You cannot understand it. Finish." Yun lang naman ang ilalagay sa Biblia. Tapos na, hindi na tayo magtatalo-talo. So by this statement, everything about the issue of the Trinity will be closed. Tapos. This theory is only false own innovation, false own invention, as was recorded in his letter to the Colossians. Invention lang ito ni Pablo. At ito'y nakarecord sa Colossians, hindi ito pagbibintang. Basahin natin ang Colossians chapter 2 verse 9, na ganito ang sinabi ni Pablo. "For in him," meaning Jesus, "the whole fullness of deity dwells bodily." Yung Ama, Anak at Espiritu nasa kanya raw. Kaya nga may mga doktrina sa Kristyanismo sa Pilipinas, hindi natawag nilang oneness. Si Jesus ang Ama, si Jesus ang Anak, si Jesus ang Espiritu. Sapagkat ang sabi nila, for in Him, Jesus, the whole fullness of deity dwells bodily. Kaya nga sabi nila, pag bininyagan nila sa pangalan ni Jesus, finish. Sapagkat si Jesus ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Hindi na kinakailangan daw gamitin na binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Tama na daw yung sa pangalan lang ni Jesus sapagkat nandun na yung tatlo. The nature of this creed has for centuries been so controversial and mysterious that even its own author, Athanasius of Alexandria, failed to understand. Athanasius himself confessed that whenever he forced his understanding to meditate on the divinity of the Logos, his difficult and unveiling effort drove back on them. That the more he wrote, the less capable was he of explaining his thought. Ito ang nakalagay sa kanyang autobiography. The only reason that they cannot understand and solve their own theory, it is because this is not from God. This is only a fabricated lie against God. Allah Ta'ala said in the Noble Quran, "Udat more wrong than such as forge a lie against Allah or deny His signs, but never will prosper those who sin." Ito ay nakasulat sa chapter 10, verse 17. In another verse of the Noble Quran, Allah Ta'ala said in chapter 18, verse 103 to 104, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kul hal nunabi'ukum bil aksarina amala, alladina dala sayuhum fil hayati dunya wahum yaksabuna annahum yuksinuna zun'a. Meaning, say, shall we tell you of those who lost most in respect of their deeds, those whose effort have been wasted in this life while they thought that they were acquiring good by their works? Yun ang sinasabi ng Allah. Nasabihin ko ba sa inyo yung mga taong talunan hinggil sa kanilang mga pinagagawa? Yung mga taong ang kanilang mga pinaghirapan ay mawawalan ng saysay. Yung mga pinaghirapan nila sa buhay na ito, lahat na yun ay mawawalan ng saysay, sabi ng Diyos. Yung mga taong na sa kanilang akala ang kanilang pinagagawa ay tama at nagkakaroon sila ng mga biyaya mula sa kanilang pinagagawa. Ang sabi ng Allah, sila yung mga taong hindi sa akin nag-alay ng pagpupurit, pagsamba. Yun ang wika ng Allah. Because who that more wrong than such as forge a lie against Allah, who deny His signs but never will prosper those who sin. Number 4, fabricated biblical verses about the Trinity. The Trinitarian dogma was merely deducted from 1 John chapter 5 verse 7, na ganito ang nakasulat. Ito ay mula sa King James version ng Biblia. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ito ang nakasulat sa King James Version. Pero kung babasahin natin ang nakasulat sa New American Standard Version, sa 1 John chapter 5 verse 7 ay iba ang nakalagay. For there are three that bear witness, the Spirit, the water, and the blood. And these three are in agreement. Sa King James Version na nakalagay, the Father, the Word, and the Holy Ghost. dito sa New American Standard Bible, the Spirit, the water, and the blood. Question: is the word Father the same as Spirit? Question: is the word the same as water? Maaaring yung Father tsaka yung Spirit, pwede sabihin nyo, oo. Eh yung salita at yung tubig, parehas ba? Nakalagay dito. The word and the water, are they the same? Pipilitin explain to ng mga taong try hard, ang sabi nga. Pipilitin explain na magkaparehas yung water and word. Eh, miskin na yung salita lang, di natin pwedeng pagdikitin eh. Word and water, magkaparehas yan? Lalo tigit yung isa pa. The Holy Ghost and the blood. Do sa isa, the Holy Ghost. Do sa isa, the blood. Magkaparehas ba yung Holy Ghost and blood? Alam natin, yung ghost walang blood. Na paano nangyari yan? Moreover, Christian scholars of the Bible later found that this dogma was an interpolation in the King James Version of the Bible. Napatunayan nila na ito'y dagdag. Sabi ng mga Christian scholar, hindi Muslim ang nagsabi niyan. Yan ay ayon sa pagkakatuklas ng mga recent scholars na wala sa matandang salin o sa mga naulang salin yung salita na yan sa 1 John chapter 5 verse 17. Wala yan doon sa loob. Ano't inilagay nila? Ito ang sinasabi natin, pagdadagdag sa salita daw ng Diyos at sasabihin. Yun ang sabi ng Allah, "Would that more wrong than such as purge a lie against Allah?" Sino talaga ang gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan kundi yung mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan hinggil sa Diyos? At sasabihin nilang ito'y galing sa Diyos, samantalang mismong scholar Kristiyano nagsasabi na ito ay wala sa matandang salin ng Biblia. Ang 1 John chapter 5 verse 7. In fact, no less than a group of 32 Christian scholars of highest eminence, advised by a board of 50 representatives of various denominations, came up in 1946 with a revised standard version of the New Testament. Tinanggal ito ng 32 Christian scholars of highest eminence. Pinatunayan nilang wala ito. Sila ay advisor ng 50 representatives ng board ng bawat denominations. Tinanggal nila ito sapagkat sabi nila fabricated ito. Ito'y tinanggal nila noong 1946. And in 1952, this same advisory board composed of 32 Christian scholars representing 50 different denominations revised again the whole Bible. Ni-revise na naman noong 1952 nitong 30 Christian scholars na ito of the highest eminence ang buong Biblia, and they eliminate, they take out this passage, 1 John 5:7. Because they discover that this passage is an insertion and cannot be found in any ancient manuscript. Napatunayan nila nung 32 Christian scholar of highest eminence. Likewise, Reverend Dr. Charles A. Poster, a renowned Christian scholar, stated that this verse in 1 John chapter 5 verse 7 is a forgery, a deliberate interpolation. Well known ito si Dr. Charles Poster, Christian scholar. Sinabi niya, 1 John chapter 5 verse 7 na kung saan dineduce ang dogma out ng Trinity, yun ang ginagamit ng mga Christian ngayon, hanggang ngayon, kasi hindi niya alam ang history ng libro niya, ginagamit pa rin niya bilang patunay ng Trinidad. Kaya kayong mga nagtuturo ng Trinidad, balikan nyo ang history. Wala yan sa ancient manuscript, at sinabi yan ng 32 Christian scholars ninyo na wala yan, tinanggal nila yan sa Biblia. At itong si Dr. Charles Poster, a renowned Christian scholar, mas magaling to sa inyo, sinabi niyang ito ay forgery, ito ay deliberate interpolation. Recognized as such, it was eliminated by the English revisers in 1881. By Moffat, tinanggal to. By Godspeed, tinanggal to. And the edition of recent revised standard version, tinanggal nila ito. ang problema, but with no reason, they brought, restore it back on their newest publication. Ito ang problema. Sa kanilang makabagong salin, ibinalik na naman nila yung tinanggal ng 32 Christian scholars nila. Ibinalik ulit nila. Both the Reims Catholic and King James Version retained this forgery in their text. Catholic at ang King James Version. But the new Scofield Reference Edition of the King James Version in its commentary admits the untrue nature of 1 John chapter 5 verse 7 and John chapter 5 verse 13. The Confraternity Episcopal Catholic Version, though it too retains it in its text, does make the following admission, yung footnote, nilalagay nila sa footnote. According to the evidence of many manuscripts and most of the commentators, the verse should be not included in this book. Pero bakit nila in-include? Anong klaseng sakit meron sila? Sinasabi nila na ito ay kinakailangan tanggalin dito, pero bakit nila pinanatili sa loob? Anong klaseng sakit? Matindi pa sa AIDS ang sakit ng mga ito. Walang kagalingan. So why they still included? 1 John chapter 5 verse 7 and chapter 5 verse 13 in their recent publication. Simply because they are blind, mute, hindi nila makita ang katotohanan, hindi nila marinig ang katotohanan, at hindi nila masabi ang katotohanan sapagkat wala silang katotohanan sa kanilang puso't isipan. Karagdagan pa dito sa aking exposition, sinasabi ng mga modern day scholars, ito yung mula sa Catholic Encyclopedia, sinasabi nila that the doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament, Catholic Encyclopedia. Another, theologians today agree that the Hebrew Bible does not contain the doctrine of Trinity, the Encyclopedia of Religion. Another, the word Trinity is not found in the Bible. It did not find a place formally in the theology of the Church till the 4th century. Hanggang sa 4th century, wala yan doctrine yan. Ito ay galing sa Illustrated Bible Commentary. Another, admission o acceptance ng mga modern-day scholars regarding Trinity. Trinity is not directly and immediately the Word of God. Ito ay mababasa natin sa New Catholic Encyclopedia. This is an open testimony from those people who believe in this man-made doctrine. Itong mga taong nagsalita mula sa Catholic Encyclopedia, the Encyclopedia of Religion, the Illustrated Bible Dictionary, New Catholic Encyclopedia, nagsasabi na ito ay wala sa Old Testament, wala ito sa entirong Biblia, pero bakit? Naniniwala sila. Anong klaseng sakit meron ng mga taong ito? But what is the main reason for them to continue believing in this fabricated, innovative doctrine of the Trinity? Isa lang ang sagot. Allah Ta'ala said in the Noble Quran, chapter 2, verse 79, "Then woe to those who write the book with their own hands and then say, 'This is from Allah,' to traffic with it for a miserable price. Woe to them for what their hands do write, and for the gain they make thereby." Woe to them, sabi ng Allah. Susulat sila ng libro sa pamamagitan ng sarili nilang kamay at ng kanilang isip, at sasabihin nilang ito'y galing sa Diyos para lang kumita ng malaki sa libro ang kanilang pinagsusulat. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang Biblia ay tinranslate sa different versions. Why different versions? Sapagkat different versions, iba-iba ang customer na Biblia. Dumako naman tayo sa kung ano ang sinabi ng Allah sa banal na Quran hinggil sa issue ng Trinidad. Para maunawaan nating maigi, ay pag-aralan natin ang mga ilang bagay na may kinalaman sa paniniwala ng mga Muslim. Number one is the term taghut. Taghut actually means anything that is worshipped along with Allah or instead of Allah. Ito yung taghut. Sa Arabic terminology, pag sinabi na taghut, ito ay anything that is worship along with Allah or instead of Allah. Sa area ng worship, hindi lang yung magbaw ka, hindi lang yun ang paniniwala ng Muslim sa terminology ng worship. Miskin na yung area ng pag-ibig, ito ay maitatranslate mo sa area ng worship. Because love is a form of worship which in its perfection should only be directed to Allah. Yung tunay mong pagmamahal, yung dalisay na pagmamahal, yung pinakamataas na uri ng pagmamahal, kinakailangan sa Allah lang. Diba ang pagmamahal sa magulang at sa kapatid? So in Islam, the love of God is expressed by total obedience to Him. Ito na ang pag-express natin ng tunay na pag-ibig sa Diyos, total obedience to Allah. And total obedience to Allah is to abide by the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat sinasabi ng Allah, say to them, O Muhammad, if you love Allah, obey me. Kung talaga mahal natin ang Diyos, sundin natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang worship ay hindi lang nakakumpine sa tinatawag ng mga ritual movement o action, kundi ito ay interyong lahat ng ginagawa ng isang tao in by saying, by action, at kanyang pinaniniwalaan sa kanyang puso't isipan. Ang pag-ibig, it is the action of the heart. Mahal mo ang Diyos. So kinakailangan nating iukol lang sa Diyos ang bagay na ito, yung pinakamataas. Ganon din naman, it is not the type of love which man naturally feels towards creation. Yung pag-ibig na yon na inuukol mo sa Diyos ay hindi maaari maging kasing tulad ng pag-ibig na inuukol mo sa iyong bayan o sa iyong mga mahal sa buhay. Like pag-ibig sa iyong ina at ama, sa iyong kapatid, sa iyong asawa o sa iyong anak. Hindi maaaring yan ay katulad ng pagmamahal na iuukol mo sa Diyos. Iba yung pagmamahal na inuukol sa Diyos. To direct this type of natural human love toward God is to lower God to the level of His creation that is seen by humanization. So kung ang pag-ibig mo sa iyong Diyos ay kahaling tulad ng pag-ibig mo sa tao, so lumalabas na ito ay isang kasalanan sapagkat ibinababa mo ang Diyos sa kategorya ng kanyang ginawa at ito ay seen by humanization. Love that is worship is the total surrender to one's will to God. Kahit pa yung isang bagay na pinagbawal ng Diyos ay gusto mo, kapag pinagbawal niya, kinakailangang ayawan mo. Kapag naman sinabi ng Diyos sa iyong gustuhin mo ang isang bagay o ang isang tao, kahit ayaw mo pa yung tao na yon o ayaw mo pa yung bagay na yon, pag sinabi ng Diyos na mahalin mo, kailangan mahalin mo sapagkat ito ang mataas na uri ng pagmamahal, hindi nananaig ang sarili mo, kundi ang gusto ng Diyos ang pinananaig mo. Allah Ta'ala says in the Noble Quran, Chapter 7, verse 194, those on whom you call besides Allah, meaning the unbelievers, are only slaves like yourselves. So hindi natin sila dapat mahalin gaya ng pagmamahal natin sa Allah. Gaya ng pagmamahal natin sa Allah, hindi natin pwedeng ipantay ang pagmamahal natin kay Jesus. Kung mahal natin si Jesus, hindi maaaring kapantay ng pagmamahal natin sa Allah. Sapagkat sabi ng Allah, those on whom you call besides Allah are only slaves like yourselves. Yung pagmamahal natin sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mga Muslim sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maaaring katulad ng pagmamahal namin sa Allah. Magkaiba ang pagmamahal na ito. Sinasabi ng Allah sa chapter 2 verse 165, hinggil sa mga Christians na nagmamahal sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga santo, sa kanilang mga patrons, ang sabi ng Allah sa chapter 2 verse 165, yet there are men who take for worship others besides Allah as equal with Allah. They love them as they should love Allah. So nandito na yung area ng pag-ibig, sapagkat ito ay bahagi ng worship. They love them as they should love Allah. In chapter 39, nababasa natin ito sa banal na Quran, binika ng Allah. When Allah alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the hereafter are filled with disgust. But when the gods other than He, other than Allah, are mentioned, behold, they are filled with joy. Ito naman ang sabi ng Allah sa chapter 39, Az-Zumar. Kapag ka daw na may mention lang ang pangalan ng Allah, ang puso ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya ay masyadong napipil na filled ng disgust. Ngunit, wika ng Allah, kapag ka ang nababanggit na yung kanilang mga Diyos-Diyosan, yung kanilang mga patron, yung kanilang mga santo, behold, sabi ng Allah, they are filled with joy. Mas mahal pa nila. They love them as they should love Allah. But remember, those on whom you call besides Allah are only slaves like yourselves, wika ng Allah. Since everything besides Allah is His creation, therefore, the greatest sin in His sight is the worship of others beside Him or along with Him. God is opposed to the worship of creation, either directly or indirectly, and this includes the belief in the innovated doctrine of the so-called Trinity. Allah Ta'ala said in the Noble Quran, He condemned this clearly, the doctrine of Trinity in the Noble Quran, chapter 5, verse 73. Allah Ta'ala said, they disbelieve who say Allah is one of three in the Trinity. For there is no God except one God. If they desist not from their word of blasphemy, verily a grievous chastisement will befall the disbelievers among them. And if they do not give up this claim, all who have disbelieved among them shall be subjected to painful chastisement. This is indeed a serious warning from the Lords of the Worlds. In another verse, Allah Ta'ala said, O people of the book, commit not excesses in your religion, nor say of Allah but the truth. Christ Jesus, the Son of Mary, was no more than a messenger of Allah. And His word, which He bestowed on Mary, and a spirit proceeding from Him. So believe in Allah and believe in His messengers. Say not three, this is. It will be better for you, for Allah is one God. Glory be to Him, for exalted is He above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is Allah as a disposer of affairs. Ito ay nakalagay sa chapter 4, verse 171 ng Banal na Quran. The expressions people of the book refers to the Jews and Christians. The error of the Jews was that they had exceeded the limits of dignity in rejecting and opposing Jesus Christ, may peace be upon Him. Ito naman ang kanilang natawag na nag-exceed sila dito ang mga Jew ng kanilang sabing si Jesus Christ ay isang sinungaling na tao. Whereas, the error of the Christians was that they had gone beyond the proper limits in their love and devotion to Jesus Christ, alayhi salam. Any sincere seeker of truth who acknowledges the unique attributes of Allah will never associate anything to Him. Ito ang katotohanan, mga kababayan kong Pilipino, na kapag naunawaan nyo ang tunay na katangian na nag-iisang Diyos, ay hindi kayo maglalagay ng kapartner sa Kanya. Winika ng Allah sa chapter 2, verse 255, Allah, there is no God but He, the living, the self-subsisting supporter of all. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is the can intercede in His presence except as He permitted? He knoweth what appeareth to His creatures as before or after or behind them, nor shall they compass any of His knowledge except as He willeth. His throne that extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them, for He is the Most High, the Supreme in glory. In chapter 23, verse 92, the book said, He knows what is hidden and what is open. Too high is He for the partners they attribute to Him. Another in chapter 16, verse 36, Allah Ta'ala said, Surely we have sent to every nation a messenger saying, Worship Allah and avoid taghut, avoid the false gods. Therefore, for one to attain salvation, he has to firmly believe that there is no God worthy to be worshipped but Allah, without partner, without associates. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, two things yield inevitable results. The person said, Allah's messenger, what these two things are? He said, he who died associating anything with Allah would definitely enter into hellfire. Sino man ang mamatay na merong siyang sinasamba katabi ng Allah, definitely papasok siya sa impyerno, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he who died without associating anything with Allah, he is in fact entitled himself to go into paradise. This is compiled by Muslim. So in conclusion, the Trinitarian dogma is nothing but a product of political and personal manipulations by such men as Paul, Constantine, Athanasius, and Augustine. The doctrine of the Trinity is human and not divine in nature. We may conclude that Jesus becomes God by a decree, and the Holy Ghost became God by another decree. We may also conclude that the Trinity was a negotiated settlement. It was the outcome of the dictated voting of councils under dictatorial threats of rulers, unanimously agreed upon by 186 bishops only. They made a compromise, they say, God is one to please the monotheists. God is three to please the polytheists. The final outcome was three in one to please no one, three in one to displease no one. Their motto is, choose whatever you want. One, if you want that God is one, choose three, if you want Him three, and choose one in three, if you wish, or three in one, if it please. Ito ang kanilang compromise, agreement. God is one to please the monotheists. God in three to please the polytheists. And the final output was three in one to please no one. Three in one to displease no one. Their motto, choose whatever you want. Choose one if you want Him one. Choose three if you want Him three. And one in three if you wish, or three in one if it please. The Trinitarian doctrine is a triple lie. This is the truth. The Trinitarian doctrine is a triple lie. Lie against God, lie against Jesus Christ, and lie against the Spirit. This is the truth. The Trinitarian doctrine is a Trinitarian lie. Lie to God, lie to Jesus, and lie to the Spirit. The Trinity is the worst innovation that has ever been fabricated by human. There was nothing new in a Holy Trinity. There was nothing new in a God begetting a Son. There was nothing new in salvation by blood. All these doctrines were prevalent in the pagan cults in the Eastern Mediterranean before the coming of Jesus Christ and during His lifetime. What was new? What was strange and what was revolting was to grant these myths on the very man who came to abolish them. Ito ang bago. Ito ang strange. Ito ang revolting na ibigay mo kay Jesus ang doktrinang ito na siya mismo ang bumabasag. The time is right for the rest of Christians who really want to follow the truth. Open your heart and mind. Submit yourselves to the will and lordship of Allah alone. Worship Him alone without partner, without associates. Get out of any confusion underlying the man-made Trinitarian belief. You only need to use your objectivity and rational thinking, the best instrument given by God for every human being. Gamitin nyo, isip ninyo, sapagkat ito ang the best thing na binigay ng Allah sa inyo, ang isip, gamitin nyo yan. To do the will of God is the eternal duty of every man. And in this lies the righteousness for this mortal life and salvation for the life to come which knows no mortality. Allah Ta'ala said in chapter 2 verse 22, then do not set up rivals unto Allah in worship while you know that He alone has the right to be worshipped. Uulitin ko, Allah Ta'ala said, then do not set up rivals unto Allah in worship while you know that He alone has the right to be worshipped. To complete my lecture, I would like to invite everyone of you to respond to the call of the Almighty Allah to worship Him alone and declare with sincerity La ilaha illallah, meaning there is no God but Allah, there is no God worthy to be worshipped except Allah alone. Kung talagang kayo naniniwala na ang Allah lang ang dapat sambahin, kinakailangan paniwalaan yung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling propeta ng Allah na nagdala sa atin ng kanyang huling mensahe na dapat nating paniwalaan at sundin. Kaya kung kayo ay handa na magbalik Islam, wala kayong gagawin kundi ideklara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bear witness that there is no God worthy to be worshipped except Allah. And I bear witness that Muhammad is his last prophet and messenger. By this, I invite you to open your mind and heart and soul to the truth that the doctrine of Trinity is a great falsehood. Obey Allah, obey His last prophet and messenger for us, and finally declare that you believe that there is no God worthy to be worshipped except Allah. Submit to Him, worship Him alone, because this is the life na nais niyang ibigay sa atin. Para sa mga tao naghahanap ng katotohanan, kayo iniimbita ko na patuloy na magsaliksik, makinig sa mga aral Islamiko dito sa aming center sa Damam, Islamic Dawah Guidance Center. Meron kami dito ang regular Tagalog lecture every Tuesday para sa mga lalaki, regular lecture para sa mga babae every Monday, at merong English lecture every Thursday. So meron kami library kung gusto nyo pa magsaliksik. Free kayo na pumunta dito, magbasa sa aming library, at hanapin natin ang totoo at magsama-sama tayo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa atin. Ito ang maiwanan ko sa inyo, mga kapwa ko Pilipino, mga Kristiyano na naghahanap ng katotohanan. Isa ang Diyos na dapat sambahin, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: At inyong maalaman ng anumang labing yaman ng digmaan na inyong napakinabang. Katotohanan, ang isang lima, one-fifth nito ay nakatalaga kay Allah at sa sugo at sa mga malalapit na kamag-anak ng sugo na si Muhammad, at gayon din sa mga ulila, sa mga naghihikahos na nagpapalimos, at sa mga naglalakbay na kinapos ng panustos sa daan. Kung kayo ay nagsisampalataya kay Allah at naniwala sa mga bagay na aming ipinanawag sa aming alipin na si Muhammad sa araw ng pamantayan, sa pagitan ng tama at mali, at sa araw ng ang dalawang lakas o pangkat ay magtagpo sa digmaan ng Badr, at si Allah ay may kapangyarihang gumawa ng lahat ng bagay. At gunitain ng kayo na mga sandatahang Muslim ay nasa gilid ng lambak na malapit sa Madina, at sila na mga kaaway ninyo ay nasa kabilang ibayo, at ang mga pulutong ng naglalakbay na nangangalakal na pinamumunuan ni Abu Sufyan ay nasa lugar na mababa sa inyo, sa banda ng pulang dagat o sa Red Sea. Kahimat kayo ay gumawa ng magkasanib na pagtatagpo upang magkita. Katiyakan kayo ay mabibigo sa inyong pakikipagtagpo dahil kayo ay hindi magkikita. Datapot kayo ay nagtagpo upang maisa katuparan ni Allah ang bagay na naitalaga na sa kanyang karunungan. Nayaong mga naglaho dahilan sa kanilang pagtatakwil sa pananampalataya ay maglaho ng salig sa maliwanag na katibayan, at yaong mga namuhay sa pananampalataya ay mamuhay ng salig sa maliwanag na katibayan, at katiyakan si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. At gunitain ng sila na mga kaaway ay pamalas ni Allah sa iyo sa pamamagitan ng iyong panaginip na kakaunti lamang ang kanilang bilang, upang kayo ay magkaroon ng lakas ng loob. Kung kanyang ipinakita sila na marami, katiyakan kayo ay mawawalan ng lakas ng loob, at katiyakan kayo ay magtatalo-talo sa paggawa ng pasya na ituloy ang digmaan. Datapwat iniligtas kayo ni Allah, katiyakan siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang nasa mga dibdib o puso. Siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang nasa mga dibdib. At kunitain ng inyong makatagpo ang mga sandatahan ng mga hindi sumasampalataya sa araw ng digmaan ng Badr. Kanyang ipinakita sila sa inyo na kakaunti lamang sa inyong paningin at ginawa rin niya na kakaunti kayo sa kanilang paningin upang may isa katuparan ni Allah ang isang bagay na naitakda sa kanyang kaalaman na mangyayari at kay Allah ang lahat ng mga bagay ay magbabalik upang pagpasyahan. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong makatagpo ang pangkat ng mga kaaway, tumindig kayo ng matatag laban sa kanila at alalahanin ng higit ang pangalan ni Allah o kapwa sa dila at isipan upang kayo ay maging matagumpay. At sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo at huwag kayong makipagtalo sa isa't isa. Baka kayo ay mawalan ng tapang at inyong lakas ay mapalis at maging matiyaga. Katotohanan si Allah ay kakampi ng mga matsitsyaga na nananampalataya. At huwag maging katulad ng mga tao, ang mga musyrik o pagano, na lumabas sa kanilang tahanan o bayan nang may pagmamataas at upang mamasdan lamang ng mga tao at upang humadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah. At si Allah ay ganap na nakatatalo sa lahat ng kanilang ginagawa. At gunitain nang si Satanas ay gumawa na ang kanilang masasamang gawa ay magiging kalugod-lugod sa kanila at nagsabi, walang sinuman sa sangkatauhan ang makakapanaig sa inyo sa araw na ito sa digmaan ng Badr at katotohanan ako ang inyong tagapangalaga. Datapot nang ang dalawang puwersa o sandatahan ay mangkamala sa isa't isa. Siya ay tumalilis at nagsabi, katotohanan ako ay walang kinalaman sa inyo. Katotohanan ng aking nakikita ay hindi ninyo nakikita. Katotohanan, ako si Satanas ay nangangamba kay Allah sapagkat si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Nang ang mga mapagkunwari at sila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng pagmamataas at kawalan ng pananalig ay nagsabi, ang mga taong ito na Muslim ay nadaya ng kanilang pananampalataya. Datapot ang hindi nila batid. Sino mang maglagay ng kaniyang pagtitiwala kay Allah, katiyakang si Allah ay sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. At kung inyo lamang mapagmamasdan, kung ang mga anghel ay kumukuha ng kaluluwa ng mga hindi sumasampalataya sa kanilang kamatayan, sila ay humahampas sa kanilang mukha at likuran na nagsasabi, lasapin ninyo ang kaparusahan nang naglalagablab na apoy. Ito'y dahilan sa mga ginawa ng inyong mga kamay at katotohanan si Allah ay makatarungan sa kanyang maalipin. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng mga pag-uugali ng mga tao ni Paraon at ng mga nauna sa kanila. Kanilang itinakwil ang ayat o mga katibayan, tanda, kapahayagan o aral ni Allah. Kaya't pinarusahan sila ni Allah dahilan sa kanilang kasalanan. Katotohanan si Allah ay ganap na malakas ang mahigpit sa kaparusahan. Ito ay sa dahilang hindi babaguhin ni Allah ang pabor o biyaya ng kanyang ipinagkaloob sa isang lipon ng mga tao hangkat hindi nila binabago kung ano ang nasa kalooban nila. At katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng pag-uugali ng mga tao ni Paraon at ng mga nangauna sa kanila. Sila ay nagpabulaan sa ayat o mga katibayan, talata, aral, tanda o kapahayagan ng kanilang Panginoon. Kahit aming winasak sila dahilan sa kanilang kasalanan at aming nilunod ang mga tao ni Paraon sapagkat silang lahat ay zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian o buktot. Katotohanan, ang pinakamasama sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa paningin ni Allah ay mga hindi sumasampalataya. Sa kaisahan ni Allah na sumasamba sa iba maliban pa sa Kanya, nagtatakwil sa mga sugo at hindi naniniwala sa kasulatan. kaya't sila ay hindi na mananampalataya. Sila yao na inyong ginawa ng kasunduan, datapot sinisira nila ang kanilang kasunduan sa bawat panahon, at sila ay hindi nangangamba kay Allah. Kaya't kung

doon sa inyong pagitan, ikaw at sila. Katotohanan si Allah hindi nalulugod sa mga traidor. At huwag mag-akala ang mga hindi sumasampalataya na sila ay makakalampas o makakatakas sa kaparusahan. Katotohanan hindi nila magagawang iligtas ang kanilang sarili sa kaparusahan ni Allah. At magsipaghanda kayo para sa kanila na hindi nananampalataya ng lahat ninyong magagawa ng inyong lakas. Kasama ang mga kabayo ng digmaan, kasama ang iba pang mapamuksang sandata upang takutin ang kaaway ni Allah at inyong kaaway at mga iba pa na hindi ninyo nalalaman subalit na babatid ni Allah at ang anumang inyong gugulin sa kapakanan ni Allah ay babayaran sa inyo at kayo ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Datapot kung sila ay humilig sa kapayapaan. Humilig din kayo rito at inyong ilagay ang pagtitiwala kay Allah. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. At kung sila ay magnais na kayo ay dayain, kung gayon, katotohanan si Allah ay sapat na bilang tagapangalaga para sa inyo. Siya ang nagtataguyod sa iyo sa pamamagitan ng kanyang tulong, gayon din sa mga sumasampalataya. At kanyang pinag-isa ang kanilang mga nananampalataya at kanyang pinag-isa ang kanilang puso upang maging malapit sila sa isa't isa sa pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakapatiran. At kung iyumang gugulin ang lahat ng nasa kalupaan, hindi mo magagawa na pag-isahin ang kanilang puso, datapwat si Allah ang nagbibigay ng pagkakaisa sa kanila. Katiyakang siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O Propeta Muhammad, sapat na sa iyo si Allah, gayon din sa kanila na sumusunod sa iyo ng mga sumasampalataya. O Propeta Muhammad, papag-alabin mo ang mga sumasampalataya na makipaglaban. Kung mayroong 20 matimtiman o matityaga at matatag sa lipon ninyo, kanilang magagapi ang 200 sa lipon nila. At kung mayroong 100 matimtiman o matityaga at matatag, kanilang madadaig ang 1,000 hindi sumasampalataya sapagkat sila na hindi sumasampalataya ay mga tao na hindi nakakaunawa ng tulong at pagtataguyod na ipinagkaloob ni Allah sa mga sumasampalataya. Sa gayon, ay pinagaan ni Allah ang iyong tungkulin sapagkat batid niya na may kahinaan sa inyo. Kaya't kung mayroon sa inyo na 100 matimtiman o matityaga at matatag, kanilang madadaig ang 200 na hindi sumasampalataya. At kung mayroong 1,000 sa inyo, kanilang madadaig ang 2,000 sa lipon nila sa kapahintulutan ni Allah. At si Allah ay kasama ng mga matimtiman sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at pagtataguyod sa kanila. Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag, ng digmaan at pakawalan dahil sa pantubos hangga't siya ay hindi nakakagawa ng malaking pagpatay sa lipon ng kanyang mga kaaway sa kalupaan. Kayo o mga Muslim ay naghahangad ng makamundong bagay, alalaong baga ang salapi bilang pantubos sa pagpapalaya ng mga bihag. Datapot si Allah ay naghahangad sa inyo ng kabilang buhay at si Allah ay sukdol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Kung ito, alalaong baga ang pagpapalaya ng bihag matapos magbayad ng pantubos ay hindi lamang dati ng pinagpasyahan o itinadhana ni Allah. Isang matinding kaparusahan na sana ang daratal sa inyo dahilan sa inyong ginawa. Kaya't inyong gamitin o pakinabangan kung ano man ang inyong nakuhang labing yaman ng digmaan bilang mabuti at pinahihintulutan at mangamba kayo kay Allah. Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O propeta, sabihin mo sa mga bihag na nasa pag-ingat ng iyong kamay tungkol sa mga pantubos na nakuha sa kanila. Kung mababatid ni Allah ang anumang mabuti sa inyong puso
siya ay magkakaloob sa inyo ng bagay na higit na mabuti kaysa mga nakuha sa inyo. At kanyang patatawarin kayo, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At kung sila ay nagnanais na ikaw o Muhammad ay pagkaluno, noon pa mang una ay pinagkaluno na nila si Allah. Kaya't ikaw ay binigyan niya ng lakas o tulong na matalo sila, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan ang mga nagsisampalataya at lumikas o ng ibang bayan sa Makka at nakipaglaban sa pamamagitan ng kanilang ari-arian at ng kanilang buhay o sarili sa kapakanan ni Allah, sila ang mujrimun o mga nagsilikas. Gayun din ang mga nagbigay sa kanila ng silungan o matitirhan at tulong, sila ang mga ansor sa Madina. Sila ang magkakapanalig sa isa't isa. At ang mga nagsisampalataya na hindi nagsilikas, nakasama ka o Muhammad, ikaw ay walang pananagutan sa kanila, na pangalagaan sila hanggat sila ay hindi lumilikas, datapwat kung sila ay nananawagan sa inyo sa pananampalataya upang sila ay tulungan. Ito ay inyong katungkulan na tulungan sila, maliban na lamang kung ito ay laban sa mga tao na mayroon kayong pinagkasunduan ng pakikianib. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. At ang mga hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa't isa. At kung kayo o mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig ay hindi gumawa nito, alalaong baga, hindi naging magkakaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang khalifa o isang pinunong Muslim sa buong mundo ng mga Muslim. Nagawing magtagumpay ang pananampalataya ni Allah at ipagbubunye ang kanyang kaisahan, ay magkaroon ng fitna o pagsamba sa Diyos-Diyosan o digmaan, labanan, pang-aapi, kasiphayuan at pagsubok sa kalupaan at isang malaking kabuktutan at kasamaan ng paglitaw ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila na nagsisampalataya at lumikas o ng ibang bayan sa Makka at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah, gayon din ang mga nagbigay sa kanila ng masisilungan at tulong, ang mga ansar o Muslim sa Madina. Sila nga ang tunay na nanampalataya sa kanila ang kapatawaran ni Allah at masaganang panustos sa paraiso. At sila na nagsisampalataya pagkaraan nito, ang unang paglikas ng mga Muslim at lumikas at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah na kasama ninyo, sila ay kabilang sa inyo. Datapot yung magkakamag-anak sa dugo ay higit na may karapatan hinggil sa pamana ayon sa kautusan na itinalaga ni Allah. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Suro at Tauba. Ito ay isang pagpapahayag ng kalayaan o kawalan ng pananagutan sa lahat ng mga katungkulan mula kay Allah at sa kanyang sugo, sa mushrikun o mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah, na sa kanila, kayo mga Muslim ay gumawa ng kasunduan. Kaya't magsipaglakbay kayo ng malaya o mushrikun sa loob ng 4 na buwan ayon sa inyong nais sa buong kalupaan, datapot inyong maalaman na kayo ay hindi makatalilis sa kaparusahan ni Allah, at si Allah ay magpapawalang dangal sa mga hindi sumasampalataya. At isang pagpapahayag mula kay Allah at ng kanyang sugo sa sangkatauhan sa araw ng mas dakilang pilgrimahe, ang 10 ng Dhulhijjah, ang 12 ng kalendaryong Islamiko, na si Allah at ang kanyang sugo ay malaya, walang pananagutan sa lahat ng mga katungkulan sa mushrikun o mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, alalaong baga, si Allah at ang kanyang sugo ay nagpapawalang saysay ng kasunduan sa mga pagano,
Kahit kung kayo o musyrikun ay magsipagtika, ito ay higit na mabuti sa inyo datapwat kung kayo ay magsitalikod. Kung gayon, inyong maalaman na kayo ay hindi makakatalilis sa kaparusahan ni Allah at magbigay ng balita o Muhammad sa mga hindi sumasampalataya ng isang kasakit-sakit na kaparusahan. Maliban sa musyrikun na mayroon kayong kasunduan at hindi nagbigay sa inyo ng pagkabigo sa anuman, gayon din sila ay hindi nagtaguyod sa sinuman na laban sa inyo. Kahit inyong toparin ang inyong kasunduan sa kanila hanggang sa katapusan ng takdang araw, katiyakan si Allah ay nagmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman, at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kung ang sagradong buwan, ang una, pampito, panlabing isa, at panlabing dalawang buwan ng kalendaring Islamiko ay matapos, kung gayon, inyong patayin ang musyrikun kahit saan ninyo matagpuan sila. Inyong bihagin sila at salakayin, at maghanda kayo para sa kanila sa lahat at bawat lugar ng pagtambang, datapwat kung sila ay magtika at mag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawanggawa, kung gayon hayaang sila ay humayo sa kanilang patutunguhan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sino man sa musyrikun o mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah ang humingi ng inyong pangangalaga, kung gayon, inyong gawaran siya ng pangangalaga upang kanyang marinig ang salita ni Allah, ang Quran. At iyong samahan siya sa lugar na siya ay magiging ligtas sapagkat sila ay mga tao na walang kaalaman. Paano baga magkakaroon ng isang kasunduan kay Allah at sa kanyang sugo sa musyrikun o mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano, hindi nananalig sa kaisahan ni Allah? Maliban sa kanila na gumawa ng kasunduan sa inyo roon sa Masjid al-Haram o bahay dalanginan sa Makkah noong panahon ng kasunduan sa Hudaybiyah, habang sila ay matapat sa inyo, maging matapat din kayo sa kanila. Katotohanan si Allah ang nagmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman, at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Paano kayang magkakaroon ng gayong kasunduan sa kanila? Dahil sa nang kayo ay magahis nila, sila ay hindi nagsaalang-alang sa inyong pinagsamahan, maging ito man ay sa pagkakamag-anak o sa kasunduan sa inyo. Sa mga gandang salita na galing sa kanilang bibig, ay kanilang napapahinuhod kayo, datapwat ang kanilang puso ay umaayaw sa inyo, at ang karamihan sa kanila ay fasiqun o mapaghimagsik at palasway kay Allah. At kanilang ipinagpalit ang ayat, mga katibayan, talata, aral, tanda, kapahayagan at iba pa ni Allah sa isang maliit na pakinabang, at hinadlangan nila ang mga tao tungo sa kanyang landas. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Hindi nila pinahahalagaan ng sumasampalataya sa alang-alang ng pagsasamahan, maging ito man ay sa pagkakamag-anak o sa kasunduan, sila nga ang mga lumalabag. Datapwat kung sila ay magsisi at mag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawanggawa, kung gayon, sila ay inyong mga kapatid sa pananampalataya. Sa gayong paraan ay aming ipinapaliwanag ang ayat o mga katibayan, talata, aral, tanda o kapahayagan at iba pa ng masusi sa mga tao na nakakaalam. Datapwat kung sila ay sumira sa kanilang mga pangako o sumpa matapos ang kasunduan at tuligsain ang inyong pananampalataya o relihiyon ng may pag-ayaw at pamimintas, kung gayon, inyong labanan ang mga pinuno na walang pananalig o mga pinuno ng Quraysh o mga pagano ng Makkah,
sapagkat katiyakan ang kanilang pangako o sumpa ay walang halaga sa kanila upang sila ay tumigil sa masasamang gawa. Hindi ba nga ninyo lalabanan ang mga tao na sumira sa kanilang pangako o mga pagano ng Makka at naghahangad na ipatapon ang sugo samantalang una silang sumalakay sa inyo? Natatakot ba kayo sa kanila? Si Allah ay may higit na karapatan na siya ay inyong pangambahan kung kayo ay nananampalataya. Makipaglaban kayo sa kanila upang si Allah ay magparusa sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga kamay at pawalang dangal sila at kayo ay gawaran niya ng tagumpay laban sa kanila at upang bigyang kasiyahan ang dibdib ng mga tao na sumasampalataya. At upang mapawi ang pagkagalit ng mga sumasampalataya sa kanilang puso, at si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng sinumang kanyang naisin. Si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Napag-akala ba ninyo na kayo ay hahayang nag-iisa samantalang hindi pa nasusubukan ni Allah ang mga nasa lipon ninyo na nakikipaglaban at hindi kumuha ng mga katulong, tagapayo at kasangguni mula sa mga hindi sumasampalataya o mga pagano, maliban pa kay Allah at sa kanyang sugo at ng mga sumasampalataya, si Allah ay ganap na nakatatalos ng inyong ginagawa. Hindi isang katampatan sa mushrik o mapagsamba sa Diyos-Diyosan o pagano ang mga laga ng mga masjid o tahanan ni Allah. Alalaong baga, ang magdasal at sumamba kay Allah dito ay mga siwa sa kalinisan at mga gusali rito, habang sila ay saksi sa kanilang sarili ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang mga gawain nila ay walang saysay at sapoy sila mananahan. Ang mga masjid o tahanan ni Allah ay pangangasiwaan lamang ng mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw na nagsisipag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawanggawa at walang pinangangambahan maliban lamang kay Allah. Sila ang mga inaasahan na nasa tunay na patnubay. Napag-akala ba ninyo ang pagbibigay ng tubig na may inom sa nagpipilgrimahe o nagpipiregnasyon at naangasiwa sa Al-Masjid al-Haram, tahanan ni Allah sa Makka, ay katumbas sa halaga ng mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw at nakikipaglaban sa kapakanan ni Allah? Sila ay hindi magkatulad sa paningin ni Allah at si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, buktot at tampalasan. Sila na sumasampalataya at nagsilikas at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay ay higit na mataas antas sa paningin ni Allah at sila nga ang matatagumpay. Ang kanilang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng masayang balita ng isang habag mula sa kanya at siya ay nalulugod sa kanila at sa kanila ang halamanan o paraiso. Naririto ay walang hanggang ligaya. Magsisipanirahan sila rito magpakailanman. Katotohanan na kay Allah ang malaking gantimpala. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya o tagapagtaguyod at tagapagtangkilik ang inyong ama at inyong mga kapatid kung kanilang higit na pinahahalagaan ang kawalan ng pananalig kaysa pananampalataya. At sinuman sa inyo ang tumangkilik sa kanila, kung gayon siya ay isa sa zalimun, mapaggawa ng kamalian, buktot o buhong. Ipagbadya kung ang inyong ama, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang kayamanan na inyong kinita, ang mga kalakal na pinangangambahan ninyo ang pagkalugi, at sa mga tahanan na labis ninyong kinagigiliwan, ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay Allah at sa kanyang sugo at ang pakikipaglaban sa kanyang kapakanan, kung gayon kayo ay maghintay hanggang sa ibaba ni Allah ang kanyang kapasyahan o pagpaparusa.
at si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na al-fasiqun, mga mapaghimagsik, palasway kay Allah. Katotohanan si Allah ay naggawad sa inyo ng tagumpay sa maraming labanan. At sa araw ng labanan sa Hunain, nang kayo ay magbubunyi sa marami ninyong bilang, datapot kayo ay walang napakinabang na anuman, at ang lupain sa kanyang ganap na kalawakan ay makitid para sa inyo. At makaraan, kayo ay nagsiurong na tumatalilis. At pagkaraan nito ay pinanawag ni Allah ang kanyang sakina o kahinahunan, kapayapaan, katahimikan at kaaliwalasan sa kanyang sugo na si Muhammad at sa mga sumasampalataya. At nagpapanawag siya ng puwersa, mga anghel na hindi ninyo nakikita, at pinarusahan nila ang mga hindi sumasampalataya. Ito ang kabayaran ng mga hindi sumasampalataya. At pagkaraan nito, si Allah ay tatanggap ng pagtitika o pagbabalik loob sa kanya ng sinumang kanyang mapusuan, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O kayong nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad, katotohanan ang mga mushrik, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa pahayag ni Muhammad, ay najasun o hindi dalisay, kaya't huwag silang hayaan na makalapit sa Al-Masjid Al-Haram, tahanan ni Allah sa Makkah. Matapos ang taong ito, alalaong baga, huwag silang hayaan na magsagawa rito ng Hajj at Umrah. At kung kayo ay nangangamba sa kahirapan, si Allah ang magbibigay ng yaman sa inyo kung kanyang naisin mula sa kanyang kasaganaan. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Makipaglaban kayo sa kanila na hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at sa mga hindi nagbabawal sa bagay na ipinagbabawal ni Allah at ng kanyang sugo, at sila na hindi tumatanggap sa pananampalataya ng katotohanan, ang Islam, mula sa lipon ng pinagkalooban ng kasulatan, o ang mga Hudyo at Kristiyano, hanggang sila ay magbayad ng jizya o isang ori ng buwis bilang proteksyon sa mga hindi Muslim nang may pagsang-ayon habang sila ay nagpapakumbaba. At ang mga Hudyo ay nagsasabi, si Isra ay anak ni Allah. At ang mga Kristiyano ay nagsasabi, ang Mesiyas ay anak ni Allah. Ito ang ibinabadya ng kanilang bibig. Sila ay nagsisigaya sa mga sinasabi ng mga hindi nananampalataya noong panahong sinauna. Ang sumpa ni Allah ay sa kanila. Paano silang napaligaw ng malayo sa katotohanan? Sila ang mga Hudyo at Kristiyano ay tumangkilik sa kanilang mga Rabbi, maalam na tao sa relihiyon, at kanilang mga munako o pare bilang kanilang Panginoon, maliban pa kay Allah, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila sa mga bagay na ginawa nilang pinahihintulutan o hindi pinahihintulutan ayon sa kanilang pagnanasa na hindi ipinag-utos ni Allah. At sila rin ay magtataguri bilang kanilang Panginoon, ang Mesiyas, ang anak ni Maria, samantalang sila na mga Hudyo at Kristiyano ay pinag-utusan sa Torah, mga batas at Ebanghelyo na tanging sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay sa Kanya, higit siyang dakila sa lahat ng mga katambal na itinataguri sa pagsamba sa Kanya. Sila ang mga hindi sumasampalataya, ang mga Hudyo at Kristiyano ay nagnanais na palisin ang liwanag o relihiyon ni Allah sa pamamagitan ng kanilang bibig. Datapot si Allah ay higit na magpapahintulot nito, malibang ang kanyang liwanag o relihiyon ay maging ganap. Kahit na ang kafirun, mga hindi sumasampalataya, ay mamuhi rito. Siya si Allah ang nagsugo ng kanyang sugo na si Muhammad nang may patnubay
at tunay na relihiyon, ang Islam, upang gawin niya itong mangibabaw sa lahat ng mga pananampalataya o relihiyon, kahit na ang mushrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at iba pa, ay mamuhi rito. O kayong nagsisampalataya, katotohanang marami sa mga Hudyong Rabbi, maalam sa relihiyon at mga Kristiyanong munako o pari, ang nagpapasasa sa kayamanan ng sangkatauhan sa pamagitan ng kabulaanan o kawalang katarungan at humadlang sa kanila tungo sa landas ni Allah, alalaong baga sa Islam, at sila ay nagtitinggal ng ginto at pilak, ang alkanz, ang pera na hindi pinagbayad ng zaka o katungkulang kawang gawa at hindi gumugugol nito tungo sa landas ni Allah, ipagbadya sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Nasa araw na ang alkanz, salapi, ginto at pilak at iba pa, na ang zaka, katungkulang kawang gawa rito, ay hindi pinagbayad, ay painitin sa apoy ng impyerno, at ito ay tatatak sa kanilang noo, at sa kanilang tagiliran, at sa kanilang likod, at ipagbabadya sa kanila, ito ang kayamanan ng inyong itinago sa inyong sarili. Ngayon, inyong lasapin ang inyong inimpok. Katotohanan ang bilang ng mga buwan kay Allah ay 12 buwan o 1 taon. Ito ang itinalaga ni Allah sa araw na kanyang nilikha ang mga kalangitan at kalupaan, kabilang dito ang 4 na sagrado o banal, alalaong baga, ang 1, ang 7, ang 11 at 12 at 12 buwan ng kalendaryong Islamiko. Ito ang tunay na pananampalataya. Kaya't huwag ninyong ipalungi ang inyong sarili rito at makipaglaban kayo laban sa mushrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah ng sama-sama. Kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa inyo ng sama-sama, datapat inyong maalaman na si Allah ay kasama o tagapagtangkilik ng muttaqun, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya. Katotohanan ng pagpapaliban o ang paghihigpit sa mga banal na buwan ay isang karagdagan sa kawalan ng pananalig. Nasa pamamagitan nito, yung mga hindi nanampalataya ay lalo pang humantong sa pagkaligaw, sapagkat ginawa nila itong pinahihintulutan o marapat sa 1 taon at hindi pinahihintulutan o hindi marapat sa 2 taon, upang ito ay bumagay sa bilang ng mga buwan na ginawang hindi pinahihintulutan ni Allah, at sa gayon ay maging pinahihintulutan ang ginawa ni Allah na hindi pinahihintulutan. Ang kasamaan ng kanilang mga gawa ay nagiging kalugod-lugod sa kanila, at si Allah hindi namamatnubay sa mga kafir o walang pananampalataya. O kayong nagsisisampalataya, ano ang nangyayari sa inyo nang kayo ay pagsabihan ng pumaroon sa kapakanan ni Allah, alalaong baga, sa jihad, ang banal na pakikipaglaban para kay Allah? Kayo ay mahigpit na kumakapit sa kalupaan. Kayo baga ay nalulugod sa buhay na ito kaysa kabilang buhay. Datapwat kakaunti lamang ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito kung ihahalin tulad sa kabilang buhay. Kung kayo ay hindi paparoon, siya ay magpaparusa sa inyo ng isang kasakit-sakit na kaparusahan at kanyang papalitan kayo ng ibang tao. At siya ay hindi ninyo mabibigyan ng ano pamang kapinsalaan, at si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Kung siya, si Muhammad, ay hindi ninyo tutulungan, ito ay hindi mahalaga, sapagkat katotohanan siya ay tinulungan ni Allah nang ang mga hindi sumasampalataya ay nagtaboy sa kanya sa labas. Ang 2 sa 2 nang sila, si Muhammad at Abu Bakr, ay nasa loob ng nyungib, at kanyang sinabi sa kanyang kasama na si Abu Bakr, "Huwag kang malumbay o mangamba, katotohanan si Allah ay kasama o tagapagtangkilik natin."
at pinanawag ni Allah ang kanyang sakina o kapanatagan, kahinahunan o kapayapaan at katiwasan sa kanya at kanyang tinulungan siya sa puwersa ng maanghel na hindi ninyo nakikita at ginawa niya ang salita ng mga hindi nananampalataya na pinakamababa o walang halaga datapwat ang salita ni Allah ang higit na naging mataas o tampok at si Allah ang sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Magsihayo kayo, kahimat kayo ay magaan, alalaong baga, malusog, bata, mayaman, maginhawa at iba pa, o may kabigatan, alalaong baga, may sakit, matanda, mahirap, hindi madali at iba pa. Kayo ay makipaglaban sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng inyong kayamanan at inyong sarili. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Kung ito ay sa lamang dagliang pakinabang o labing yaman na nasa kanilang harapan at isang maginhawang paglalakbay, sila ay susunod sa inyo. Subalit ang layo ng paglalakbay sa Tabuk ay mahaba o malayo sa kanila. At sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah. Kung kaya lamang namin, katiyakang kami ay sumama na sa inyo. Sila ang nagwasak sa kanilang sarili at nababatid ni Allah na sila ay mga sinungaling. Naway patawarin ka o Muhammad ni Allah. Bakit sila ay iyong pinayagan na manatili at maiwan? Sana ipinagpilitan mo ang tungkol sa iyong ipinag-uutos na sila ay tumungo sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah hanggat hindi naging malinaw sa iyo kung sino ang mga nagsasabi ng katotohanan at iyong maalaman kung sino ang mga sinungaling. Sila na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw ay hindi hihingi ng inyong pahintulot upang sumama sa pakikipaglaban sa jihad sa pamamagitan ng kanilang ari-arian at kanilang buhay. At si Allah ang ganap na nakakaalam ng muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya. Sila lamang na mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at sila na ang puso ay nag-aalinlangan. Ang hihingi ng iyong pahintulot upang hindi makabilang sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah, at sila sa kanilang pag-aalinlangan ay nag-aatubili. At kung sila ay tunay na nagnanais na sumama sa labanan, katiyakang sila ay gagawa ng ilang paghahanda para rito. Datapwat si Allah ay tutol na sila ay isugod. Kaya't kanyang ginawa na maiwan sila. At ito ang winika sa kanila. Maupo kayo na kasama ang mga nakaupo sa kanilang tahanan. At kung sila man ay nagsihayo patungo sa labanan, nakasama ninyo, sila ay walang maidadagdag sa inyo, maliban lamang sa kaguluhan. At sila ay nagsisipagmadali sa gitna ninyo, sa pagkakalat ng kabuktutan, at nagtatanim ng panunulsol laban sa isa't isa sa inyo. At mayroon sa inyong lipon ang mangyayaring makinig sa kanila, at si Allah ang ganap na nakakaalam sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at mapaggawa ng kamalian, tampalasan o buktot. Katotohanan sila ay nagbalak ng panunulsol laban sa isa't isa noon pa man at nagpalala ng mga pangyayari para sa inyo hanggang ang katotohanan ay dumatal at kautusan ni Allah. Alalaong baga, ang tagumpay ay lumitaw habang ito ay kanilang inaayawan. At sa lipon nila na mga munafik ay mayroong nagsasabi, ako ay iyong payagan na manatili sa aking tahanan, alalaong baga, na huwag mapabilang sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah at ako ay huwag mong ilagay sa pagsubok. Walang alinlangan na sila ay nahulog sa pagsubok at katotohanang impyerno ang papaligid sa mga hindi sumasampalataya. Kung ang magandang bagay
ay dumatal sa iyo, O Muhammad. Ito ay nakapagpapalumbay sa kanila, datapwat kong napinsalaan. Ang sumapit sa iyo, sila ay nagsasabi, kami ay gumawa rito noon paman, ng pag-iingat at sila ay tumatalikod na nagagalak. Ipagbadya, kahit kailan, walang anuman ang mangyayari sa amin, maliban lamang sa itinadhana sa amin ni Allah. Siya ang aming Maula, o Panginoon, tagapagtangkilik at tagapangalaga. At kay Allah, hayaan ng mga sumasampalataya ay magtiwala. Ipagbadya, kayo ba ay naghihintay sa amin sa anumang bagay, maliban sa isa sa dalawang pinakamainam na bagay, ang pagiging martir o tagumpay. At kami ay naghihintay sa inyo na si Allah ay maggagawad sa inyo ng kaparusahan mula sa kanyang sarili o ng kaparusahan mula sa aming mga kamay. Kaya't magsipag-antabay kayo, kami ay nag-aantabay sa inyo. Ipagbadya, gumugulman kayo nang may pagkukusa o walang pagkukusa, ito ay hindi tatanggapin ni Allah mula sa inyo. Katotohanan kayo ay mga tao na lagi ng fasikun, mga mapaghimagsik, palasway kay Allah. At ano ang humadlang sa kanilang gastusin o tulong na maging katanggap-tanggap mula sa kanila, maliban lamang na sila na mga munafik ay hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, at sila hindi pumaparoon sa pagdarasal maliban sa kalagayan ng pagiging tamad, at sila hindi gumugugol o nagbibigay ng kanilang tulong maliban lamang na sila ay may pagtutol sa kanilang kalooban. Kaya't huwag hayaan ang kanilang kayamanan o mga anak ay makintal sa iyong isipan, O Muhammad. Sila ay nagnanais lamang na sila ay parusahan. Si Allah ay nagnanais lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito, alalaong baga ang kanilang kayamanan o mga anak sa buhay sa mundong ito, at kanilang kaluluwa ay lumisan sa kanilang kamatayan samantalang sila ay mga hindi nananampalataya. Sila ay nanunumpa kay Allah na katotohanan sila ay kapanalig ninyo samantalang sila ay hindi mula sa lipon ninyo, ngunit sila ay mga tao na mapagkunhuri na natatakot na sila ay inyong mapatay. At kung sila ay makakatagpo ng isang silungan o mga yungib o anumang lugar na mapapasukan bilang kanlungan, sila ay patutungo roon na nagmamadali. At ang ilan sa kanila ay pumupuna sa iyo, O Muhammad, tungkol sa pagbabahagi ng mga limos, sadaka o kawang gawa. Kung sila ay namigyan ng bahagi nito, sila ay nalulugod. Subalit kung sila ay hindi nabigyan nito, inyong pagmalasin, sila ay sumisiklab sa galit. Kung sila lamang ay nagkaroon ng kasiyahan sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ni Allah at ng kanyang sugo, at sila ay nangusap, si Allah ay sapat na sa amin, si Allah ay magkakaloob sa amin ng kanyang kasaganaan at gayon din ng kanyang sugo, ng mga limos o tulong, katiyakang kami ay naghangad kay Allah na pagkalooban niya kami ng kanyang biyaya at kasaganaan. Katotohanan ang as-sadaqa, alalaong baga, ang zaka o katungkulang kawang gawa ay para lamang sa fukara o mga mahihirap at sa masakin o mga nangangailangan at sa mga nagtatrabaho upang malangap at mamahagi nito ang zaka. At sila na ang puso ay marapat maswato o wala ng pagtututol ang mga bagong yakap sa Islam, at sa mga pagpapalaya ng mga bihag o alipin, at sa mga may pagkakautang, at para sa kapakanan ni Allah, alalaong baga para sa mujahidun. Sila na nakikipaglaban sa banal na digmaan at sa mga nababalam na naglalakbay na kinapos ng panggastos at walang ibang maihingan ng tulong. Ito isang katungkulan na itinalaga ni Allah, at si Allah ang pinakamaalam, ang tigib ng karunungan. At sa lipon nila na mga munafik o mapagkunwari ay may mga tao na nananakit sa propeta Muhammad at nagsasabi, siya ay nakikinig sa lahat ng mga balita,
ipagbadya. Siya, si Muhammad ay isang tainga ng kabutihan para sa inyo. Alalaong baga, siya ay naniniwala sa lahat ng kanyang napapakinggan na sumasampalataya kay Allah at mayroong paniniwala sa mga sumasampalataya at isang habag sa kanila na naniniwala sa lipon ninyo. Ngunit sila na nanakit sa sugo ni Allah ay magkakaroon ng kasakit-sakit na kaparusahan. Sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah sa inyo na mga Muslim upang kayo ay malugod sa kanila. Datapwat higit na katampatan na kanilang bigyang lugod si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad kung sila ay nananampalataya. Hindi baga nila nababatid na kung sino man ang tumutol at magpakita ng pagkapuot kay Allah at sa kanyang sugo, katiyakang sasakanya ang apoy ng impyerno upang siya ay manahan dito. Ito ang sukdulang pagkaaba. Ang mga mapagkunwari o munafik ay nangangamba na baka ang isang suro, kabanata ng Quran, ay mahayag na patungkol sa kanila, na nagtatambad sa kanila kung ano ang nasa kanilang puso, o ang panunuya at kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya, mangutya kayo sa inyong nais. Katiyakang si Allah ay magbubunyag ng lahat ninyong pinangangambahan. At kung sila ay tatanungin mo, hinggil dito, sila ay magsasabi, kami ay nag-uusap lamang ng walang katuturan at nagbibiro. Ipagbadya, si Allah ba at ang kanyang ayat o mga talata at kapahayagan at ang kanyang sugo ay inyong kinukutya? Huwag kayong gumawa ng dahilan, kayo ay naging kafir o nawala ng pananampalataya dahilan sa inyong panunuya, matapos na kayo ay manampalataya. Kung aming patawarin ang iba sa inyo na humingi ng kapatawaran sa amin at nagsisi sa kanilang ginawa, aming parurusahan ang iba sa lipon ninyo sapagkat sila ay mujrimun o makasalanan at kriminal. Ang mga lalaking mapagkunwari at ang mga babaeng mapagkunwari ay magkatulad na uri o magkatukayo. Sila ay nanghihikayat sa mga tao ng al-munkar o kawalan ng pananalig at paglabag sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam at nagbabawal sa mga tao tungo sa al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos sa Islam at itinitikom nila ang kanilang mga kamay para pagbigyan at paggugol sa kapakanan ni Allah. Kanilang nakalimutan si Allah kaya't sila rin ay kinalimutan niya. Katotohanan, ang mga munafik o mapagkunwari ay fasikun o mga mapaghimaksik at palasway kay Allah. Si Allah ay nangako sa mga lalaking mapagkunwari at sa mga babaeng mapagkunwari at sa mga hindi sumasampalataya ng apoy ng impyerno at dito sila ay mananatili magpakailanman. Ito ay sapat na sa kanila. Sila ay sinumpa ni Allah at sa kanila ang walang hanggang kaparusahan. Katulad ng mga nangauna sa inyo o mga mapagkunwari, na sila ay higit na malakas sa kapangyarihan at higit na sagana sa kayamanan at mga anak kaysa sa inyo. Sila ay pansamantalang nagsaya sa kanilang bahagi, kaya't pansamantala kayong magpakasaya sa inyong bahagi ng makamundong kasiyahan, na katulad din naman ng mga nangauna sa inyo na pansamantalang nagpakasaya sa kanilang bahagi ng makamundong kasiyahan. At kayo ay nalulong sa paglalaro at pagpapalipas ng oras sa pagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, na katulad din naman kung gaano nila nalulong sa paglalaro at pagpapalipas oras. Sila yaong ang mga gawa ay nawala ng katuturan sa mundong ito at sa kabilang buhay, sila ay mga talunan. Hindi baga nakarating sa kanila ang balita niyaong mga nangauna sa kanila? Ang mga pamayanan ni Noah at mga tribo ni Na'ad at Thamud, ang pamayanan ni Abraham at ang mga nagsisipanirahan sa Madian o Midian at mga bayan na winasak. Alalaong baga ang pamayanan ni Propeta Lot na nagtamo sa kanilang sarili ng kaparusahan ni Allah. Ang kanilang mga sugo ay dumatal sa kanila
na may maliwanag na katibayan. Ngunit kanilang itinakwil ang mga sugo, kaya't sila ay sinakmal ng kaparusahan. At hindi si Allah ang nagpalungi sa kanila, datapwat sila ang nagpalungi sa kanilang sarili. Ang mga lalaking sumasampalataya at mga babaeng sumasampalataya ay mga awliya, tagapagtangkilik, kapanalig, kaibigan o tagapangalaga sa isa't isa. Sila ay nagtatagubilin sa mga tao ng al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos sa Islam at nagbabawal sa mga al-munkar o kawalan ng pananalig at paglabag sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam. Sila ay nag-aalay ng kanilang sola o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sumusunod kay Allah at sa kanyang sugo. Si Allah ay magkakaloob ng kanyang habag sa kanila. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Si Allah ay nangako sa mga lalaking sumasampalataya at sa mga babaeng sumasampalataya ng mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. At magagandang mansyon sa paraiso ng Adin, datapwat ang pinakadakilang kaligayahan, ang mainam na pagkalugod ni Allah, ito ang pinakamatayog na tagumpay. O Propeta Muhammad, makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at sa mga munafik o mapagkunuri at maging mabalasik laban sa kanila. At ang kanilang hantungan ay impyerno at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan. Sila na mga munafik ay nanunumpa sa ngalan ni Allah na sila ay hindi nagsabi ng anuman na pananakit at pangungutya laban kay Propeta Muhammad, datapwat katotohanan sila ay nagsabi ng salita ng kawalan ng pananampalataya at sila ay muling nagbalik sa kawalan ng pananampalataya. Matapos na sila ay umakap sa Islam at sila ay nagpasya. Sa pakana na patayin si Propeta Muhammad na hindi nila naisakatuparan at sila ay hindi makahanap ng anumang dahilan upang gawin niyaon, maliban na si Allah at ang kanyang sugo ay payamanin sila mula sa kanyang kasaganaan. Kung sila ay magtika o magbalik loob kay Allah, ito ay higit na mainam para sa kanila. Datapot kung sila ay magsitalikod, si Allah ay magpaparusa sa kanila ng kasakit-sakit na kaparusahan sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. At walang sinuman para sa kanila sa mundong ito ang kanilang magiging wali o tagapagtaguyod at tagapangalaga at tagapagtangkilik. At ang ilan sa kanila na ang mahihirap sa mga munafik o mapagkunwari ay gumawa ng kasunduan kay Allah na nagsasabi, kung ipinagkaloob niya sa amin ang kanyang kasaganaan, katotohanan kami ay magbibigay ng sadaka o zaka at kausang loob na kawang gawa tungo sa kapakanan ni Allah. At katiyakan kami ay mapapabilang sa lipon ng mga matutuwid. At nang sila ay gawaran niya ng kanyang kasaganaan, sila ay naging lubhang maramot o tumanggi na magbigay ng sadaka o zaka at kusang loob na kawang gawa at tumalikod na tumututol. Kaya't kanyang pinarusahan sila sa pamagitan ng paglalagay ng pagkukunwari sa kanilang puso hanggang sa araw na siya ay kanilang kakaharapin, sapagkat sinira nila ang gayong kasunduan kay Allah na kanilang ipinangako sa kanya at sapagkat sila ay nahirati sa pagsasabi ng kabulaanan. Hindi baga nila nalalaman na nababatid ni Allah ang kanilang inililihim o ikinukubli sa kanilang sarili at ang kanilang najwa, lihim na pagsasanggunyan at si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nalilingid. Sila na mga munafik o mapagkunwari na umuupa sala o pumupuna sa mga nagbibigay ng may kusang loob sa kapakanan ni Allah mula sa lipon ng mga sumasampalataya tungkol sa kanilang mga kawang gawa. At pumupuna sa kanila na hindi makahanap ng anuman upang gugulin sa kawang gawa sa kapakanan ni Allah, maliban na lamang sa kanilang sariling pagpupunyagi. Kaya't sila ay kanilang tinutuya
na mga nananampalataya, si Allah ang manunuya sa kanila at sila ay magtatamo ng kasakit-sakit na kaparusahan. Kahit na ikaw o Muhammad ay humingi ng kapatawaran para sa kanila na mga mapagkunwari o hindi humihingi ng kapatawaran para sa kanila, at kahit na ikaw ay humingi ng 70 ulit para sa kanilang kapatawaran, si Allah ay hindi kailanman magpapatawad sa kanila sapagkat sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na fasikun o mga mapaghimaksik at palasuway kay Allah. Sila na mga munafik o mapagkunwari na nagpaiwan sa pagtungo sa Tabuk na may misyon ng pakikipaglaban ay nagsasaya na sila ay nanatili sa kanilang tahanan at hindi sumama sa sugo ni Allah at umayaw na makipaglaban sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian at kanilang buhay tungo sa kapakanan ni Allah. At sila ay nagsabi, huwag kayong magsitungo paharap sa init. Ipagbadya, higit na matindi ang init ng apoy ng impyerno kung kanila lamang nauunawaan. Kaya't hayaan silang humalakhak ng kakarampot at hindi magtatagal, sila ay lubhang magsisitangis bilang kabayaran sa anumang kanilang ginawa na mga kasalanan. At kung kayo ay muling ibalik ni Allah sa lipon nila na mga mapagkunwari at makaraan ay humingi sila ng inyong pahintulot na pumalaot upang makipaglaban, iyong sabihin, kailanman kayo ay hindi papalaot na kasama ako at kailanman kayo ay hindi lalaban sa mga kaaway na kasama ako. Katotohanan kayo ay nasiyahan na maupo sa inyong tahanan sa una pa mang pagkakataon, kaya't magsiupo kayo ngayon nakasama ng mga nagpaiwan. At huwag kailanman, O Muhammad, na ikaw ay mag-alay ng salah o dasal sa sinuman na namatay sa kanila na mga mapagkunwari. Gayun din ay huwag kang tumindig sa kanilang puntod. Katotohanan sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa kanyang sugo, at sila ay namatay habang sila ay fasikun o mga mapaghimagsig at palasuway kay Allah at sa kanyang sugo. At huwag hayaan ang kanilang kayamanan, gayon din ang kanilang mga anak, ay makintal sa iyong isipan. Si Allah ay nagnanais na parusahan sila sa pamamagitan ng mga ganitong bagay sa mundong ito, at ang kanilang kaluluwa ay pumanaw o namatay habang sila ay mga hindi nananampalataya. At kung ang isang surah o kabanata ng Quran ay pinanawag sa iyo na nagtatagubilin sa kanila na sumampalataya kay Allah at makipaglaban na kasama ang kanyang sugo, ang mga may kayamanan sa lipon nila na mga munafik o mapagkunwari ay humihingi ng iyong pahintulot na manatili sa likuran o magpaiwan at huwag sumama sa jihad ang banal na pakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah at nagsabi, iwanan niyo kami upang makasama sila na nangakaupo sa kanilang tahanan. Sila ay nasisiyahan na nagpaiwan sa kanilang tahanan, nakasama ang mga nagpapaiwan o mga kababaihan, mga bata at may mga karamdaman. At ang kanilang puso ay nasasagkaan upang hindi makaunawa ng lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay. Kaya't sila ay hindi nakakaunawa. Datapot ang sugo na si Muhammad at sila na mga sumampalataya kay Allah, nakasama niya ang nakipaglaban sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at kanilang buhay sa kapakanan ni Allah. Sila yaong sa kanila ay nakalaan ang mga mabubuting bagay at sila ang mga magsisipagtagumpay. Sa kanila ay nihanda na ni Allah ang mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ito ang tunay na rurok ng tagumpay. At sila na may mga pagdadahilan mula sa lipon ng mga biduin o mga naninirahan sa disyerto ay nagsidating sa iyo, O Muhammad, upang sila ay iyong pahintulutan na magpaiwan at hindi maging saklaw na makipaglaban sa digmaan. At sila na nagsinungaling kay Allah at sa kanyang sugo ay nangakaupo sa kanilang tahanan
sa kanila na hindi na nampalataya sa kanilang lipon, isang kasakit-sakit na kaparusahan ang sasakmal sa kanila. Hindi isang kasalanan sa kanila ang hindi nilang pagsama sa jihad. Sila na mga mahihina o may karamdaman o sila na walang kakayahan upang gumugol sa banal ng digmaan o jihad kung sila ay matapat kay Allah at sa kanyang sugo. Walang anumang hinaing sa sinumang magpagawa ng kabutihan o muhsinun. Ang sa kanila ay susumbat at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Gayun din ay walang kasalanan sa kanila na lumapit sa iyo upang mabigyan ng dalahin at iyong sinabi, wala akong matagpuan na anuman para sa iyo upang iyong sakyan. Sila ay lumisan na ang kanilang mga mata ay tigmak sa luha ng pagdadalamhati dahilan sa sila ay hindi makasumpong ng anuman upang gugulin sa jihad o banal na digmaan. Ang may kasalanan ay sila yaong humihingi ng iyong pahintulot na huwag maging saklaw sa pakikipaglaban sa jihad. Samantalang sila ay mga mayayaman, sila ay nasisiyahan na kasama ang mga kababaihan, bata at may karamdaman na mga nagpaiwan o nangakaupo sa kanilang tahanan. At si Allah ay naglalagay ng sagka sa kanilang puso upang hindi makaunawan ng lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay. Kaya't sila hindi nakakaalam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa mga kapatid na mga Muslim at magandang araw din sa mga hindi pa mga Muslim hanggang ngayon. Naway gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hindi pa nagagabayan sa tuwid na landas ng pananampalatayang Islam. Ang aking paksa sa ngayon ay patungkol sa grupo na isa sa mga grupo ng mga Muslim o sinasabing mga Muslim kung saan ang pangalan ng grupong ito ay Sophia. Malamang o marahil marami sa inyo ang nakarinig sa pangalang ito o grupo na ito o tinatawag nila sa wikang Arabic sa ibang katawagan na tasawuf o pagsanib sa grupong tinatawag na Sophia. Ang Sophia, ang kahulugan ng Sophia, actually, ang mga scholar mismo at saka mga mananalaysay, hindi sila nagkaisa kung ano talaga ang tinutukoy sa salitang Sophia. So, umabot sa 7 opinyon. Babanggitin lamang natin yung iba o ilan lamang dito. Una, ayon sa ibang mga scholar, sabi nila, ito'y mula sa salitang suf o damit na yari o gawa sa balahibo o balahibo ng tupa. Sapagkat nung unang panahon, may mga sufi daw na nagsusuot sila ng mga damit na yari sa balahibo ng tupa, which is tinuturing nila ito na isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Pero yung ibang mananalaysay at saka mga scholar, ayon naman sa kanila, ito raw ay hango sa salitang tinatawag sa wikang Arabic na safwa. O ang tinutukoy dito sa safwa na ito, ayon sa kanila, ay mga natatanging tao o piling tao, piniling tao. Ha? Ibig sabihin, mga banal na tao. Yung iba naman, ay ang kanilang kanilang opinyon ay galing daw ito sa

Huling bahagi ng ikatlong siglo ng Hijra. Ikatlong siglo ng Hijra, kung saan ang pinakaunang nagtatag ng monasteryo ng Sufi o Sufiya ay ang pangalan niya ay tinatawag na Abdullah bin Zaid, kung saan isa sa mga kasamahan isa sa kasamahan ni Hasan al-Basri sa Iraq. Okay. So ito yung ayon sa mga scholar. O isa sa mga ibang mananalasay, sabi naman nila, isa sa kasamahan ni Abdul Wahid bin Zaid ang pinakaunang nagtatag ng monasteryo ng Sufi. So ibig sabihin sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panahon ng mga sahaba, ay wala talagang tinatawag na Sufi. So, sa panahong yon, actually, magkaiba kasi yung Sufi na mutakaddimin, yung mga naunang tinatawag na Sufi, at yung mga nahuling, sa huling henerasyon ng Sufi. Dahil sa unang henerasyon ng Sufi, ito'y sa kanilang ano lamang pamamaraan. Sila'y tanyag lamang, kaya tinawag nilang Sufi sila dahil sa kanilang pamamaraan ng pagsamba. So anong pamamaraan ng kanilang pagsamba? Pagmamalabis sa Diyos o sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa ganun kalala yung mga nagagawa nilang bid'ah at shirk. Hindi katulad nung sa huling henerasyon na ng mga Sufi. So halimbawa nito, sa mga naunang mga Sufi, halimbawa, yung iba sa kanila, mga scholar nila, pag nakarinig ng Quran, ay dahil daw sa takot sa Panginoong Allah, ay nawawalan ng malay, natutumba pag nakarinig ng nagbabasa ng Quran. Yung iba pa nga, namamatay pag mayroon silang narinig na nagbabasa ng Quran. So may mga sahaba, dahil yung mga ibang mga sahaba talagang inabutan yung iba at yung mga isa sa mga tabiin na pag nung narinig nila ang ganitong mga pamamaraan, sabi nila hindi ito nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito nangyari sa panahon ng mga sahaba, which is ang pinaka mayroong pinaka mataas ang antas na takot sa Diyos ay ang mga sahaba at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh sila mismo, hindi naman sila ganun na namamatay pag nakarinig sila ng Quran. So ibig sabihin nila ay talagang ang paraan ganito ay pagmamalabis ulo, pagmamalabis sa paraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga Sufiya, mga kapatid, ay iba't iba. Magkakaiba rin ng antas. Hindi rin pare-parehas. Magkakaiba rin sila ng pamamaraan. May mga Sufi na ang kanilang gawa, ang kanilang mga pamamaraan ay mga bid'a, mga panibagong, mga makabagong pamamaraan ng pagsamba. Yung iba naman sa kanila ay nakagagawa ng labag, talagang labag sa Islam kasi wala yun sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, ganun pa man, hindi naman nakakalabas sa hangganan ng pananampalatayang Islam. And ang masaklap pa, yung iba, which is marami sa panahong ito, gumagawa sila ng shirk o pagtatambal sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang mga antas ng Sufi. Bibigyan natin ng buod yung paniniwala nila. Una, kung ano ang paniniwala nila sa Allah. Ito yung problema dahil yung mga gumagawa, nakagagawa ng paniniwalang labag sa Islam ay may naniniwala sa kanila na ang isang Sufi daw ay kailangang maabot ang antas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nun, kailangan nilang maabot ang antas ng Panginoon, ng kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagka-Panginoon. Subhanallah. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Ibig sabihin nun, ang isang Sufi ay pag inabot na niya ang antas ng Diyos, eh talagang parang Diyos na rin siya, parang Panginoon na rin siya. So yun yung tinatawag nating pagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At
na

Naniniwala rin sila sa tinatawag na yung wahdatul wujud. Wahdatul wujud, ibig sabihin ito mga kapatid, ay yung ang sa kanilang paniniwala na dito sa sanlibutan ay isa lang ang tunay. Yung tunay na isa-isa lang yan ang Panginoong Allah. Yung nakikita natin, hindi ito ang real, hindi ito ang tunay. So, sa makatuwid ang ganong paniniwala, parang pinapalabas nila na walang kaibahan ang lumikha at saka nilikha. Dahil isa lang talaga ang umiiral, yun daw yung Panginoon. Yun ang kanilang paniniwala. Ang paniniwala naman nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong naniniwala, sumobra ang kanilang paniniwala sa propeta. Sabi ng propeta, ang pinaka simboryo ng sanlibutan. Yung iba naman, naniniwala sila na ang propeta daw ay ang Panginoong Allah, nilikha ng lahat ng bagay mula sa liwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then yung ibang Sufi naman naniniwala na si Propeta Muhammad ay mababa lang ang taas, mas mataas yung pinuno ng mga Sufi, yung mga wali nila, yung kanilang imam, yung pag ang Sufi ay talagang tumaas ang kanyang antas, mas mataas pa raw ang kanyang antas kaysa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka ibang propeta. Kaya halimbawa nito ay ang sinabi ng isa sa mga scholar nila na si Bastami, sabi niya, kami ay nasisid namin ng karagatan samantalang ang mga propeta ay nasa baybayin lamang. Anong kahulugan ng salaysay niya na ganon? Ang ibig niyang sabihin, yung mga silang mga scholar ng Sufi, mas mataas ang kanilang antas kaysa mga propeta. Subhanallah. So ganon ang pagmamalabis ng mga Sufi. At marami pang ibang paniniwala ang mga Sufi na talagang labag sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin ng mga kapatid, sa panahon ngayon may nagsasabi yung mga Sufi ay tama raw ang kanilang paniniwala. Kaya natin ito nabanggit. Dahil para patunayan natin na mali ang kanilang paniniwala. So dapat obligasyon natin na sabihin sa kanila, baka sakali sila ay makinig at maituwid ang kanilang maling pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Dapat sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kanyang sunna. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Huwag tayong gumawa ng ating sariling gawain. Ang sino mang gumawa ng gawain na hindi kabilang sa kautosan, hindi kabilang sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay tatanggihan, hindi paniniwala o hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyo lahat at naway gabayan tayo ng Panginoon lahat sa tuwid na landas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura Az-Zilzal, ang pagyanig. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang kalupaan at sukdulang mayanig sa kanyang huling paglindol, at kung ang kalupaan ay magluwan ng kanyang mga nilalaman, at ang tao ay magsasabi, ano kaya ang nangyayari sa kanya? Sa araw na yaon, ipahahayag nito ang kanyang kaalaman. Si Imam Ahmad at Tirmidhi at Abu Abdul Rahman An-Nasai ay nagsulat na lahat tungkol sa isang hadith mula kay Abu Huraira. At sa paliwanag ni An-Nasai, ito ay nagsabi na ang sugo ng Allah ay binigkas ang talatang ito, at pagkaraan siya ay nagtanong, alam ba ninyo kung ano ang kanyang kaalaman? Sila ay nagsabi, ang Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakababatid. At sinabi ng sugo ng Allah, katotohanan, ang kaalaman nito ay tungkol sa pagsaksi laban sa bawat lalaki at babae kung ano ang kanilang ginawa sa balat ng lupa. Ito ay magsasabi ng si ganito o si ganoon ay, kaya ito ang kahulugan ng kanyang kaalaman. Sapagkat ang iyong Rab ay magbibigay utos sa kanya upang ito ay magkaroon ng kakayahang magsalita. Ayon kay Ikrima, sinabi ni Ibn Abbas na ang Panginoon, Allah, ay magsasabi o mag-uutos sa kalupaan na, magsalita ka kaya? Ito ay magsasalita. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 548. Sa araw na yaon, ang sangkatauhan ay magsisihangos sa hiwa-hiwalay na pangkat upang ipakita sa kanila ang kanilang mga gawa. Kaya't sino man ang gumawa ng katiting na timbang ng kabutihan, ito ay tiyak na kanyang matutunghayan. Sa Sahih Bukhari, itinala ayon kay Adi na ang sugo ng Allah ay nagsabi, matakot sa apoy, kahit sa pamamagitan lamang ng kalahating bahagi ng datiles ay magkawang gawa, at kahit man lang sa pamamagitan ng isang mabuting salita. At maging sa Sahih Muslim, siya, Adi, ay nagsalaysay mula sa sugo ng Allah na nagsabi, huwag maliitin ang anumang gawang kabutihan, kahit man ito ay pagbibigay ng inuming tubig sa lalagyan ng sino mang umahanap ng maiinuman, o kaya ang pagtanggap sa iyong kapatid na may kaaya-ayang ngiti sa muka. Sahih Muslim, Volume 4, Hadith bilang 2026. At sino man ang gumawa ng katiting na timbang ng kasamaan, ito ay tiyak na kanya matutunghayan. Itinala ni Imam Ahmad mula kay Af bin Al-Harith at Tufail na sinabi ni Aisha sa kanya o naging sinabi sa kanya ng sugo ng Alana, O Aisha, mag-ingat ka sa mga kasalanan na itunuturing na maliit sapagkat tunay na ang mga ito ay binibilang ng Allah. Ahmad, versikulo 6, kapitulo 151.
1: Pagsamba sa tanging nag-iisang Allah ang dahilan kung bakit tayo nandito sa lupang ito, sa mundong ito. Ang dahilan kung bakit nilikha ang mga kalangitan at kalupaan. Ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga sugo, ipinahayag ang mga kasulatan, itinatago, itinatuyo ang mga masjid. Ito ang siyang nag-iisang dahilan kung bakit tayo ay nilikha ng ating Panginoong Allah. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Adh-Dhariyat, sinabi niyang, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jin at ang tao, kundi upang ako ay kanilang sambahin. Kaya napaka liwanag sa talatang ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba lamang sa Kanya. Ngayon, bibigyan natin ng linaw kung ano nga ba ang sinasabing pagsamba. Sa Arabic, ibada. May mga tao kasing akala nilang pagsamba ay itong sala lamang o ang pagdarasal. Hindi. Dahil bibigyan natin dito ng masusi at magaan na kahulugan ayon na rin sa naisalaysay ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, marami ang nagsalaysay at nagpaliwanag sa kahulugan ng ibada. Subalit ito ang pinili natin dahil nga sa maikli at malinaw ang pagkakapaliwanag. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, ng ibada o ang pagsamba sa wikang Arabic, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Nang ibig sabihin ito, ito ay pangkalahatang katawagan na sumasaklaw sa lahat na naiibigan at kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga salita at gawa, maging ito ay lantad o nakatago. Kung susuriin natin ang sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ang ibig sabihin ng ibada, unang pagsamba, ay sumasaklaw sa lahat ng nasasabi at nagagawa ng tao, maging ito ay panloob o panlabas. Ang ibig sabihin, nagawa niya man o hindi, basta't naisa puso niya na sasabihin niya ito o di kaya gagawin niya ito, ito ay maituturing na ibada. Kung ang kadahilanan ay isinaalang-alang ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ibada ang siyang dahilan kung paano natin makamit ang tunay na kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Ang pagsabi mo ng mabuti ay ibada. Napakarami ang ibada. Ang pagharap mo sa kapwa ng maaliwalas na mukha, ibada, pagsamba. Hindi lamang yung pagdarasal, pagkakawanggawa, zakat, pag-aayuno, siyam, o hajj, o ano pa man, pagbasa ng Quran, pagtaguyod ng mga kusang loob ng pagdarasal, hindi lamang ito ang sinasabing ibada. Bagkos, ang lahat ng salita na mabuti at ang lahat ng gawa batay sa kabutihan, gaano man, kaliit, kalaki, ito ay may nakalaan, nagantimpala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maging ito man ay maliit, malaki, mabuti, masama, may nakalaan, nagantimpala. Kaya, sadyang napakalawak ang kahulugan ng sinasabing ibada. Sa madaling salita, halos lahat ng kilos gawa salita ng isang Muslim ay maituturing na ibada. Liban na lamang kung ito ay nasasagla sa kasalanan. Tulad ay imbawa, kapag siya nakagawa ng kasalanan, ito ay magsisilbing kawalan ng pananampalataya. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ang isang taong nagsasanay sa pangangalun niya habang siya ay nagsasanay nito, wala sa kanya ang pananampalataya. na sa madaling sabi, ang gawa ng isang Muslim ay tuloy-tuloy ang kabutihan hanggat hindi siya nakakagawa ng kasalanan. Ang nais ko pang gustong linawin dito, ang sinasabing ibada ay may dalawang kondisyon upang ito ay maging katanggap-tanggap. Dahil kapag ka hindi na isalang-alang ang dalawang kondisyon ito, hindi may matanggap ang isang gawain o isang ibada. Una, ang sinasabing katapatan. Ano mang gawain na nakabatay sa katapatan, ito ay matatanggap. Pangalawa, ang pagiging alinsunod sa katuruan ng propeta sa Islam. Ano mang gawain na alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay matatanggap. Kaya kinakailangan isaalang-alang natin ang dalawang kondisyon nito. Dahil kung isa lamang ang isabuhay natin dito, isaalang-alang, hindi matatanggap. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَوْدِينَ Surat Al-Bayyinah. Nang ibig sabihin nito, at walang ipinagutos sa kanila, kundi upang sambahin ang Allah ng buong katapatan. At batay naman doon sa pagkaalinsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, rawahu Muslim. Ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Kaya kinakailangan may isaalang-alang ang dalawang kondisyon na ito. Dahil kung isa lamang dito ay hindi matatanggap. Tulad halimbawa ng katapatan, maaring ang isang tao ay ibinabaling sa Allah ang kanyang gawain ng ganap na katapatan, subalit hindi alinsunod sa katuruan ng propeta sa Islam. Magbigay tayo ng mga ilang halimbawa lamang. Ang pagsasabuhay ng karamihan sa mga Muslim, ito ay nakakalungkot. Kahit napakaliwanag na ang kabawalan nito sa Islam, napakarami pa rin isinasabuhay nila ang araw ng kanilang kapanganakan. Ito ay matinding ipinagbabawal sa Islam dahil hindi ginawa ng propeta, hindi ginawa ng kanyang mga kasamahan, ng mga khulafa ar-rashidun, ng sambayan ng Muslim, mga sinaunang ninuno, dahil ito ay wala sa Islam. Subalit nakakalungkot na isipin na napakarami pa rin mga Muslim na gumagawa nito. Ito ay wala sa Islam. Kahit paman ang isang tao maging tapat sa Allah na ginagawa niya ito, pero hindi matatanggap dahil hindi nakabatay sa katuruan ng propeta sa Islam. Hindi ginawa ng propeta sa Islam. At yun naman sa pagiging alinsunod sa propeta, tulad halimbawa ng pagdarasal, isa sa gawain niya ito sa tamang pamamaraan, batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, isa gawain niya ang pagdarasal, nang tulad na nakita niyo ang pagsasagawa ko, kaya isa sa gawain ito sa tamang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya lang ito ay may halong pagpapakitang tao. Hindi tapat sa Allah, kaya ito ay hindi matatanggap. Sana maisaalang-alang natin sa lahat ng ating mga ginagawa ang dalawang kondisyon na ito upang maging katanggap-tanggap ang ating mga isinasabuhay na ibada at makamit natin ang kaligtasan.

Ang pananampalataya ng isang tao ay kuminsan ay nadadagdagan at tumataas, at kung minsan naman ay nababawasan at bumababa. Matutunghayan natin sa Surat Al-Fatah na ang Allah ay nagsabi, "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma' imanihim." Na ang ibig sabihin nito, siya ang nagbaba ng kapanatagan sa puso ng mga mananampalataya upang mapag-ibayo nila, madagdagan nila ang kanilang pananampalataya kaalinsabay ng kanilang dating pananampalataya. Pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pananampalataya ay nadadagdagan at tumataas sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa ng mga ipinag-uutos. Kaya nga naman, matutunghayan din natin sa banal na Quran, sa Suratul Anfal, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Na ang ibig sabihin nito, ang tanging tunay na mananampalataya ay yaong kapag ka binanggit sa kanila ang Allah, sila ay nakakaramdam ng takot. At kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata niya, nag-ibayo at nadagdagan ang kanilang pananampalataya. At sila sa Allah ay umaasa lamang at nagtitiwala. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga tunay na mga mananampalataya. Subalit, ang gusto nating linawin dito ay ang sinabi niyang kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata ng Quran ay nag-iibayo at nadadagdagan ang kanilang pananampalataya. Na ang ibig sabihin, kapag ka gumagawa ang isang Muslim ng mga kautusan, maging ito'y sa pamagitan ng salita at gawa, ay nagkakaroon ng ibayo at katatagan ang kanyang pananampalataya. Subalit ang pagtaas at pagdagdag ng pananampalataya ay nagkakaiba ang antas sa bawat mananampalataya. Katulad na lamang halimbawa ng pagbasa ng Quran, iba ang dagdag sa taong nagbasa ng 10 aya at ng isang tao ng 100 aya. Gayon din naman halimbawa sa pagkakaunggawa, iba ang pag-ibayo at pagtaas ng pananampalataya ng isang Muslim sa nagbigay ng 10 riyal sa isa na nagbigay ng 100 o higit pa. Gayon din naman sa taong nagsasagawa ng sala na nagsasapat lang sa 5 obligadong pagdarasal, samantala sa iba naman ay nagsasagawa ng mga karagdagang kusang loob na pagdarasal. Kaya ang pananampalataya ay tunay na tumataas at bumababa. Sa sinabi namang ang pananampalataya ay bumababa, matutunghayan din natin sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya nga, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min,
muttafaqun alay. Na ang ibig sabihin nito, ang isang nagsasanay at gumagawa ng pakikipapid o pangangalunya, habang siya ay gumagawa nito, ay wala sa kanya ang pananampalataya. Hindi siya mu'min. At gayon din naman ang isang gumagawa ng pagnanakaw, habang ginagawa niya ito, sa mga sandaling yon ay hindi siya mananampalataya. Gayon din naman ang umiinom ng alak, sa sandaling ginagawa niya ito, siya ay hindi mu'min, hindi mananampalataya. Bumababa, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. Sa sinabi niyang bumababa, ibig sabihin, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Subalit hindi naman siya tuluyang tumitiwalag sa pananampalatayang Islam hanggat may paniniwala siyang ito ay tunay na ipinagbabawal. Gayon din naman, sa sinabi nating nababawasan at bumababa, ito ay depende rin sa nagagawa ng isang tao kung gaano kalaki at kaliit ang kanyang nagagawang kasalanan. Sinasabi natin may mga malalaking kasalanan, may mga maliliit na kasalanan. Katulad na lamang halimbawa na mga hindi sinasadyang paggawa ng kasamaan o kasalanan, ito ay mga maliliit na kasalanan. At yun namang kusang sinadya na ginawa na kasalanan at batid niyang ito'y makasalanan, masasabi nating ito ay mga malalaking kasalanan. Kasama na roon yung mga nabanggit natin kanina sa naturang hadith. Kaya, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya sa antas na gusto nating manatili rito, ituloy-tuloy natin ang paggawa ng kabutihan maging sa pamagitan ng salita at gawa upang makamit natin hanggang sa huling sandali ng buhay natin ang kaganapan ng ating pananampalataya.

0: Sura Abasa. Nagkunot noo. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Ang propeta ay nagkunot noo at tumalikod. Sapagkat lumapit sa kanya ang isang bulag na si Abdullah ibn Umi na sumabad sa kanya habang siya ay nangangaral sa pinuno ng mga Quraysh. At paano mo nga ba malalaman kung sakaling siya man ay magpakadalisay mula sa kanyang mga kasalanan? O baka sakaling siya ay tumanggap ng katuruan at maging kapakinabangan ito sa kanya? Ngunit sa kanya na nag-aakalang malaya mula sa pangangailangan sa iyo. Siya pa ang pinagkukulan mo ng higit na pansin. At ikaw ay hindi maaring bigyang sisi kung siya man ay hindi magpakadalisay sa sarili. At siya na dumating sa iyo nang humahangos, tapat na nagpapakahirap. At sa kanyang puso ay may takot sa Ala at sa kanyang parusa. Sa kanya, ikaw ay hindi nagbigay pansin, bagkus iba ang pinagtutuunan mo ng pansin. Iyon ay huwag mong ulitin, tunay na ito ay isang paalaala. Kaya't sino man ang magnais, hayaang tumalima, sumunod at makinig sa paalaala. Ito ay nasa mga talaang sadyang dakila, na mataas ang karangalan, ipinagkakapuri at dalisay. Isinulat ng kamay ng mga tagasulat na anghel, na mararangal at matutuwid, kapighatian o sumpa sa tao na nagtakwil sa katotohanan. Paano nga ba at ikaw ay walang utang na loob sa Ala? Mula ba sa anong bagay na siya ay kanyang nilikha? Mula sa nutfa, isang patak ng semilya, siya ay nilikha niya at pagkaraan ay hinubog niya ng maayos. At kanyang ginawang maginhawa ang landas para sa kanya. Pagkaraan, siya ay dinulutan niya ng kamatayan at siya ay inilibing. Pagkaraan, kung kanyang naisin, siya ay muling bubuhayin. Katotohanang hindi tumupad ang tao sa ipinag-utos sa kanya ng Ala. Kaya't dapat bigyang pansin o isipin ng tao ang kanyang pagkain kung papaano namin siya binigyan o tinustusan. Katotohanan, aming ibinuhos ang tubig ng masagana at aming binigyang siwang ang lupa. At pinatubo namin mula rito ang hab. Hab. Ang hab ay tumutukoy sa lahat ng uri ng buto o binhi. Si Ibn Abbas, Katada, Ad-Dahak at Asudi ay nagsabi nito. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. At ang mga ubasan at mga kadbi, damuhan. Kadbi. Ang kadbi ay mga luntiang pananim na herba na pastulan ng mga hayupan. Ito ang paliwanag ni Ibn Abbas. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 364. At mga puno ng oliba at mga datiles. Nakla. Ang nakla ay iba't ibang uri ng datiles tulad ng bala, basor, rutab at tamar niya at matbuk mula sa hilaw, hinog at tuyong bunga ng mga datiles. At mga mayayabong na hardin, halamanan, at mga bungang kahoy at luntiang damo bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong mga hayupan. At kung sumapit na ang saka, as-saka, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang as-sakahahay, nagsabi na ang as-sakaha ay sila sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom na binigyang babala ng Ala para sa kanyang mga alipin. Hinango mula sa Tafsir at Tabari, versikulo 24, Kapitulo 229, si Ibn Jarir ay nagsabi, maaring ito ay pangalan o tawag sa pag-ihip ng tambuli. Si Al-Baghawi ay nagsabi na ang sakha ay ang nakatutulig na sigaw ng araw ng paghuhukom. Ito ay tinawag ng gayong pangalan sapagkat ito ay nakabibingi at tumatago sa pandinig na halos mabingi ang mga tainga. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 449. Sa araw na yaon ay tatakasan at lilisanin ng tao ang kanyang kapatid, at maging ang kanyang ina at kanyang ama, at ang kanyang asawa at kanyang mga anak, bawat tao sa araw. Si Ibn Abi Hatim ay nagsabi mula kay Ibn Abbas na nasabi ng sugo ng Allah na sa araw na yaon ang lahat ay pagtitipunin na nakayapak, ganap na hubad, naglalakad at hindi tuli. Mula sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 367, na yaon ay may sapat na pagkakabalahan sa kanilang mga sariling kaligtasan upang pabayaan ng iba. Sa araw na yaon, may mga mukhang magniningning, nakangiti, nagagalak sa natamong gantimpala ng paraiso. At sa araw na yaon, may mga mukhang may bahid alikabok. Ang kadiliman ay lulukob, babalot sa kanila. Sila yaong kafara, mga nagsipagtakwil sa ala, at kabilang din ang fajara, mga nagsigawa ng mga katampalasan at di makatarungang gawain.
1: Ang mga hangal, katulad nila, pagano, mapagpaimbabaw, ay magsasabi, ano ang dahilan kung bakit sila nagpalit ng kibla, pook na kung saan sila nakaharap sa pagdarasal. Alalaong baga ang mga Jerusalem, na kung saan sila ay nahirati, na sa pagharap sa pag-alay ng sala, takdang pagdarasal. Ipagbadya, O Muhammad, si Allah ang nag-aangkin ng silangan at kanluran. Pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan sa tuwid na landas. Kahit aming ginawa, kayo na isang pamayanan na makatarungan upang kayo ay maging mga saksi sa sangkatauhan, at ang tagapagbalita ay maging saksi sa inyong sarili. At ginawa namin ang kibla, pook ng pagharap sa pagdarasal. Alalaong baga ang Jerusalem na nakagisnan na ninyong doon humaharap. Pagkaraan ay aming pinag-utos na humarap kayo sa Kaaba upang masubukan ang susunod na tagapagbalita, si Muhammad, at ang matatalikod sa kanilang sakong susuway sa tagapagbalita. Katotohanan ito ay mabigat maliban na lamang sa kanila na pinatnubayan ni Allah, at kailanman ay hindi hahayaan ni Allah na ang inyong pananampalataya ay mawala ng saysay. Katotohanan si Allah ay tigib ng kabaitan, ang pinakamaawain. Katotohanan na pagmasdan namin ang pagbaling ng inyong mukha tungo sa kalangitan. Katiyakang ililingon ka namin sa isang kibla na magbibigay kasiyahan sa iyo, kaya't ilingon mo ang iyong mukha patungo ng Kaaba. At kahit saan paman kayo ay naroroon, ilingon ninyo ang inyong mukha sa gayong lugar. Katiyakan, ang angkan ng kasulatan ay ganap na nakakaalam na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. At si Allah hindi nakakalimot sa kanilang ginagawa. kahit na inyong dalhin sa angkan ng kasulatan ang lahat ng ayat, mga tanda, aral, kahapayagan. Hindi nila susundin ang inyong kibla at hindi mo rin susundin ang direksyon kung saan sila humaharap sa kanilang pagdarasal. Gayon din ay hindi nila susundin ang direksyon na hinaharap sa pagdarasal ng bawat isa sa kanila. Katotohanan, kung ikaw ay susunod sa kanilang mga pagnanasa matapos na ikaw ay makatanggap ng kaalaman mula kay Allah na makatotohanan, kung magkagayon, ikaw ay maliwanag na isa sa zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Sila na aming pinagkalooban ng kasulatan ay nakakakilala sa Kanya, na katulad ng pagkakakilala nila sa kanilang mga anak na lalaki. Katotohanang may pangkat sa lipon nila na naglilingid ng katotohanan, bagamat ito ay kanilang nababatid. Katotohanang mula sa inyong Panginoon, kaya't huwag kayong makiisa sa mga nag-aalinlangan dito. Sa bawat pamayanan ay mayroong direksyon kung saan sila binabaling ang kanilang mukha, kaya't magpaligsahan kayo sa paggawa ng mga kabutihan. Kahit saan man kayo naroroon, si Allah ang magtitipon sa inyo sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At kahit saan ka mang puok naroroon, ilingon mo ang iyong mukha tungo sa direksyon ng Masjid al-Haram. Katiyakang ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon. At si Allah ay hindi nakakalimot sa inyong ginagawa. At kahit saan ka mang puok naroroon, ilingon mo ang iyong mukha tungo sa direksyon ng Masjid al-Haram. At kahit saan pa man kayo naroroon, ilingon ninyo ang inyong mukha sa pag-alay ng sala tungo sa gayong lugar upang ang mga tao ay walang may pangatwiran laban sa inyo, maliban sa kanila na mapaggawa ng katampalasan. Kaya't sila ay huwag ninyong pangambahan, datapot ako ang inyong pangambahan. At gaganapin ko ang aking paglingap sa inyo at kayo ay mapatnubayan. Gayun din naman ay aming isunugo sa inyo ang isang tagapagbalita na mula sa inyong lipon na nagpapahayag sa inyo ng aming kapahayagan at nagpapabanal sa inyo at nagtuturo sa inyo ng aklat, ng Quran at ng hikma, karunungan, batas Islamiko, kahatulan at pagpasya at nagtuturo sa inyo ng mga hindi ninyo nalalaman. Sa makatwid, alalahanin ninyo ako sa pamamagitan ng pagdarasal at pagluwalhati. Alalahanin ko rin kayo. Magkaroon kayo ng damdamin ng pasasalamat sa akin. At huwag mawala ng utang na loob sa akin. O kayong nagsisisampalataya, magsihingi kayo ng tulong kay Allah sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pag-aalay ng sala. Katotohanan si Allah ay kasama ng mga mapagtiis. At huwag ninyong sabihin sa mga namatay sa kapakanan ni Allah na sila ay patay. Hindi. Sila ay buhay datapwat hindi ninyo napag-akala. At katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay na tulad ng pangamba at pagkagutom. Ang ilan ay pagkalugi sa hanap buhay o pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay at pagkawala ng bungang kahoy. Datapot magbigay ng magandang balita sa mga matimtiman sa pagbabata At kung sila ay nakakaranas ng kapinsalaan, ay nagsasabi, "Katotohanan kami ay pag-aangkin ni Allah at sa Kanya kami magbabalik." Sila ang mga tumatanggap ng salawat, mga biyaya at kapatawaran, at ng habag mula sa kanilang Panginoon, at sila ang tunay na napapatnubayan. Katotohanan, ang Safa at Al-Marwa, dalawang bundok sa Makkah, ay ilan sa mga tanda ni Allah. Kahit hindi isang kasalanan sa mga nais magsagawa ng Hajj, pilgrimahe, o Umrah, maigsing pilgrimahe, sa banal na tahanan, ang Kaaba sa Makkah, na magsagawa ng Sa'y, ang paglalakad ng 7 ulit sa pagitan nito, ang Safa wal Marwa. At kung sino man ang gumawa ng kabutihan sa kanyang sariling kusa, katotohanan si Allah ang higit na nakakakilala, ang ganap na maalam. Katotohanan ang mga naglilingid ng maliliwanag na katibayan, apat nubay na aming ipinahayag, matapos na ito ay aming ginawa, na maging maliwanag sa angkan ng kasulatan. Sila ang mga sinusumpa ni Allah at isinusumpa ng mga manunumpa. Maliban sa mga nagsisisi at nagsisigawa ng kabutihan at lantad na nagpapahayag ng katotohanan, sila yaon na aking tatanggapin ang kanilang pagtitika, sapagkat ako ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay walang pananampalataya, sa kanila ang sumpa ni Allah, gayon din ang sumpa ng mga anghel at ng sangkatauhan ng sama-sama. Magsisipanatili sila rito sa ilalim ng sumpa at parusa ng impyerno. Magpakailanman ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin. Gayon din naman sila ay hindi bibigyan ng palugit. At ang inyong Panginoon ay isang Diyos lamang. La ilaha illa hu. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katotohanan, sa pagkakalikha sa mga kalangitan at kalupaan, at sa pagsasalita ng gabi at araw, at ang mga barko na naglalayag sa karagatan na rito ay may kapakinabangan sa mga tao. At ang ulan na pinamamalisbis ni Allah mula sa kalangitan, at nakapangyayaring ang kalupaan ay mabuhay mula sa pagiging patay. At ang lahat ng uri na nilikha na rito ay kanyang ikinalat. At ang pag-ihip ng hangin at mga ulap na nakalutang sa pagitan ng lupa at langit ay katiyakang ayat, mga tanda, katibayan, katunayan sa mga tao na may pangunawa na gumagamit ng kanilang katalinuhan. Mayroong mga tao na nagtuturing pa ng iba bukod pa kay Allah bilang katambal. Minamahal nila ito na katulad din ng pagmamahal nila kay Allah. Datapot ang mga nananampalataya ay may nag-uumapaw na pagmamahal kay Allah. At kung nababatid lamang na mga mapaggawa ng kamalian na kanilang mamamasdan ang kaparusahan sa kabilang buhay, na si Allah ang naghahawak ng lahat ng kapangyarihan at si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. At kung sila ay kanilang pinamarisan, ay magpasinungaling sa mga sumusunod sa kanila at kanilang mamamasdan ang kaparusahan. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay mapuputol. At ang mga sumunod sa kamalian ay magsasabi, "Kung mayroon man lang kami kahit na isang pagkakataon na makabalik sa mundo. Aming itatatwa sila kung paano kami ay kanilang itinatwa. At sa ganyang paraan, ipakikita rin ni Allah ang bunga ng kanilang mga gawa na sila ay nagdadalamhati at sila hindi makatatalilis sa apoy. O sangkatauhan, magsikain kayo ng halal, anumang mabuti, at pinahintulutan sa Islam dito sa kalupaan, at huwag ninyong sundan ang mga yapak ni Satanas. Katotohanan siya sa inyo ay lantad na kaaway. Si Satanas ay nag-uutos lamang sa inyo kung ano ang masama at kasalanan. At upang kayo ay magsalita ng laban kay Allah sa mga bagay na hindi ninyo nalalaman. At kapag ay pinagbadya sa kanila, sundin ninyo kung ano ang ipinahayag ni Allah. Sila ay nagsasabi, "Hindi, aming susundin ang pananampalatayang kinagisnan namin sa aming mga ninuno." Ano? Kahit na ang kanilang mga ninuno ay hindi nakakaunawa. Ang nakakahalintulad ng mga tao na nagtatakwil ng pananampalataya ay katulad ng isang pastol na sumisigaw na walang naririnig kundi panawagan at sigaw. Sila na hindi sumasampalataya ay mga bingi, pipi at bulag. Sila ay hungkag sa pangunawa sa katotohanan at karunungan. O kayong nagsisisampalataya, magsikain kayo ng mga mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo at magkaroon ng damdamin ng pasasalamat kay Allah. Kung katiyakang siya ang inyong sinasamba, ipinagbawal lamang niya sa inyo ang maita, patay na hayop na hindi kinatay sa pamamaraang Islamiko, at dugo at ang laman ng baboy at mga hayop na kinatay bilang sakripisyo maliban pa kay Allah. Datapwat kung sino man ang napilitan dahilan sa pangangailangan na walang pagnanais o paglabag o humigit sa kanyang pangangailangan, kung gayon, ito ay hindi kasalanan sa kanya. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan ang mga naglilingid ng mga ipinahayag ni Allah sa aklat, kapalit ng maliit na kabayaran, sila yaon na walang nilulunok sa kanilang sikmura kundi ang apoy. Si Allah ay hindi mangungusap sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Gayun din naman ay hindi sila dadalisahin. At kasakit-sakit ang kanilang kaparusahan. Sila na kanilang pinili ang pagkaligaw kaysa sa patnubay. At kanilang pinili ang kaparusahan kaysa sa pagpapatawad ni Allah. Ano itong katapangan na kanilang ipinamalas sa apoy? Ito'y sa kanilang ipinadala ni Allah ang aklat, ang Quran na naglalaman ng katotohanan. At katsyakan, ang mga nagsisipagtalo-talo tungkol sa aklat ay lagi nang hindi magkakasundo na malayong malayo. Hindi isang alber, kabutihan, kabanalan, katuwiran, at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah

Anak, sa mga ulila, sa mga maralita, sa mga naglalakbay, sa mga humihingi, at sa pagpapalaya ng maalipin ang maging matimtiman sa pag-alay ng salah at nagkakaloob ng zaka katungkol ang kawanggawa at tumutupad sa kasunduan na kanilang ginawa at matatag at matyaga sa matinding kahirapan at karamdaman. At sa lahat ng panahon ng pakikibaka o pakikipaglaban sa digmaan, sila yaong mga taon ng katotohanan at sila ang mga almuttaqun, mga may pagkatakot kay Allah, matimtiman, matuwid, banal at mabuti. O kayong nagsisampalataya, ang qisas, ang batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan ay itinalaga sa inyo sa kaso ng pagpatay. Ang isang malayang tao ay parurusahan ng kamatayan dahilan sa pagpatay ng isang malayang tao. Ang alipin sa alipin, ang babae sa babae, datapat kung ang pagpapatawad ay ginawad ng mga kamag-anak nang napaslang sa kanilang kapatid o nakapatay o pumatay. Kung gayon, ang mga kamag-anak ng napatay na tao ay mararapat na humingi ng kabayaran sa dugo sa makatuwirang hiling. Kabayaran, ang nakapatay ay mararapat na magbayad at magsukli ng magandang pagtingin ng pasasalamat. Ito ay isang kaginhawahan at habag mula sa inyong Panginoon. At matapos ito, sinumang lumagpas sa hangganan, siya ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. At sa Al-Qisas, batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan, ay mayroong pagliligtas ng buhay sa inyo. O kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay maging almuttaqun. At sa Al-Qisas, batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan, ay mayroong pagliligtas ng buhay sa inyo. O kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay maging almuttaqun. May pagkatakot kay Allah, matimtiman, matuwid, banal at mabuti. Ito ay tinatalaga sa inyo na kung sakali ang kamatayan ay nalalapit na sa isa sa inyo at kung siya ay mayroong may iwan na kayamanan na siya ay gumawa ng wasiya, testamento ng pagpapamana o huling habiling para sa kanyang magulang at malalapit na kamag-anak ng ayon sa makatarungang paraan. Ito ay isang tungkulin ng almuttaqun. May pagkatakot kay Allah, may damdamin ng kabanalan at katwiran. Ngunit sino man ang magbago ng pamana ng yumao, matapos na ito ay marinig mula sa kanya, ang kasalanan ay nanggaling sa mga bumago o nagpalit nito. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Datapot sinuman ang bumago ng habilin dahilan sa kanyang napag-alaman na ang naghabilin ay nakagawa ng hindi makatarungan o kamalian at kanyang pinagkasundo sila, siya ay walang kamalian o kasalanan dito. Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, ang pag-aayuno ay ginawad sa inyo, nakagaya rin naman ng pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo, upang kayo ay maging almuttaqun, magkaroon ng pagpipigil sa sarili, may kabanalan, kabutihan,
katuwiran at katainan.

0: Intiman. Kayo sa natatakdaang bilang ng araw ng buwan ng Ramadan, tatapat kung sinuman sa inyo ay may karamdaman o naglalakbay, ito ay maaaring ipagpaliban. At ang natatakdang araw ay dapat nabayaran sa mga darating na panahon. At sa mga nag-aayuno na walang kakayahan dahil sa katandaan, sila ay may kabayaran. Magpakain ng isang naghihikahos na tao sa bawat araw. Datapwat sinumang magbibigay pa ng higit dito ayon sa kanyang kagustuhan, ito ay higit na mainam sa kanya. Higit na mabuti sa inyo ang mag-ayuno kung inyo lamang nalalaman. Ang Ramadan, ang buwan na ipinahayag ang Quran, isang patnubay sa sangkatauhan, gayon din naman ay isang maliwanag na tanda o katibayan. At ang pamantayan, sinuman sa inyo na namamalagi sa kanyang tahanan ay nararapat na mag-ayuno sa buwan na ito. Datapwat kung sinuman ang may karamdaman o naglalakbay, ito ay maaaring ipagpaliban. At ang natatakdang araw ay marapat na bayaran sa mga darating na panahon. Si Allah ay nagnanais na ang mga pagsamba ay maging magaan sa inyo. Ayaw niya sa inyo na ilagay kayo sa kahirapan. Nais niyang tapusin ninyo ang natatakdang araw at luwalhatiin siya katulad ng pagsasabi ng Allahu Akbar. Pinakadakila si Allah sapagkat kanyang pinatubayan kayo upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa kanya. At kung ang aking mga alipin ay magtanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin, kung gayon sila ay iyong sagutin, tunay na ako ang malapit sa kanila. Ako ay tumutugon sa panawagan ng bawat nananawagan kung siya ay tumatawag sa akin. Hayaan ding sila ay tumalima sa akin at manampalataya sa akin upang sila ay magsitahak sa tuwid na landas. Pinahihintulutan kayo sa gabi ng pag-ayuno na inyong sipingan ang inyong asawa. Sila ang inyong libas, katulad ng pangbalabal sa katawan o saplot, laban sa paggawa ng mahalay o sakon, kasiyahan na mamuhay sa kanyang piling. At gayon din naman kayo sa kanila, si Allah ang nakababatid ng mga ginagawa ninyong pandaraya sa inyong sarili. Kaya't bumaling siya sa inyo at tumanggap ng inyong pagsisisi at kanyang pinatawad kayo. Kaya't ngayon ay makipag-ulayaw kayo sa kanila at inyong hanapin ang itinalaga ni Allah sa inyo. At kumain kayo at uminom hanggang ang maputing hibla ng pagbubukang liwayway. Pagdatal ng liwanag ay maging lantad kaysa sa hiblang hitim, kadiliman ng gabi, at inyong tapusin ang pag-ayuno hanggang sa dumatal ang gabi. Datapwat huwag kayong makipag-ulayaw sa kanila, ang inyong asawa, kung kayo ay nasa kalagayan ng i'tikaf, alalaong baga, ang pamamalagi sa loob ng masjid, sa pag-aalala at pananalangin kay Allah at paglisan sa lahat ng mga makamundong gawain. Ito ang mga pagbabawal na itinalaga ni Allah, kaya't sila ay huwag ninyong lapitan o sipingan. Sa ganitong pamamaraan ay pinapaliwanag ni Allah ang kanyang ayat, mga tanda, aral, kahapayagan, katibayan, sa sangkatauhan upang sila ay maging al-muttaqun, magkaroon ng kabanalan, damdamin ng katuwiran, kabutihan at iba pa. Huwag ninyong kamkamin ang mga pag-aari o ari-arian ng iba nang walang katarungan. Gayon din naman ay huwag kayong magbigay ng suhol sa sino mang namamahala upang inyong makamkam sa kamalian ang ilang bahagi ng pag-aari ng iba na inyong nalalaman na ito ay pinagbabawal. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa mga bagong buwan. Ipagbadya, ito ay mga tanda lamang ng sangkatauhan at hajj, pilgrimahe o pagdalaw sa banal na bahay, dalanginan sa Makka. Hindi isang albir, kabutihan, katuwiran, kabanalan at iba pa na magsipasok kayo sa likuran ng bahay upang magbihis ng ihram, tila o kayo ng panghajj. Datapot ang albir, kabutihan, ay ang ginawa ng sinumang nangangamba kay Allah. Kaya't magsipasok kayo sa mga pintuan ng bahay. At inyong pangambahan si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay. At makipaglaban kayo alang-alang sa landas ni Allah sa kanila na nakikipaglaban sa inyo. Datapot huwag ninyong labagin ang mga hangganan. Sapagkat si Allah hindi nagmamahal sa mga nagmamalabis sa pagsuway sa hangganan. At inyong patayin sila na pumapatay sa inyo, saan man sila ay inyong matagpuan, at inyong itaboy sila mula sa Makka, kung saan kayo ay kanilang itinaboy. Sapagkat ang fitna, shirk o pagbibigay ng katambal kay Allah na kanilang ginagawa, gayon din ang kawalan ng pananampalataya ay higit na masama kaysa inyong pagpatay sa kanila. At huwag kayong manguna na lumaban sa kanila sa Masjid al-Haram, banal na bahay dalanginan, maliban na sila ay manguna na kayo ay labanan. Datapwat kung kayo ay lusubin nila, sila ay inyong patayin, yaon ang parusa, kabayaran sa mga walang pananampalataya. Datapot kung sila ay tumigil, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sila na mga mushrik, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay inyong labanan hanggang sa mapalis ang fitna, shirk, kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba, maliban pa kay Allah. At lahat at bawat uri ng pagsamba ay matuon lamang kay Allah. Datapot kung sila ay maglubay sa pakipaglaban sa inyo, huwag hayaang magkaroon ng paglalaban at paglabag maliban sa zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Ang banal na buwan ay banal na buwan. At sinuman ang lumabag sa mga ipinagbabawal na bagay ay dapat parusahan ng katulad ng kanyang ginawa. Kaya't sinuman ang lumabag ng mga pinagbabawal sa inyo, kung gayon, kayo ay lumaban sa kanya ng tulad din ng kanyang ginawa sa inyo. Datapwat pangambahan ninyo si Allah at inyong alalahanin na si Allah ay nasa panig ng al-muttaqun, mga may kabanalan, mabuti at matuwid na tao. At gumugol kayo ng inyong kayamanan, alang-alang sa landas ni Allah. At huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa kapahamakan. Magsigawa kayo ng kabutihan, sapagkat si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. At inyong isagawa ng ganap at buo ang hajj, pilgrimahe, at umrah, maigsing pilgrimahe. Sa paglilingkod kay Allah, datapwat kung kayo ay nagkaroon ng sagabal, kayo ay mag-alay ng hadi, ang hayop, tulad ng tupa, baka, kamilyo at iba pa. Ayon sa inyong kakayahan, At huwag ninyong ahitin ang inyong ulo hanggang ang inyong hadi ay hindi pa nakararating sa pook ng pag-aalay. At kung sino man sa inyo ay may sakit o may karamdaman sa kanyang anit na kailangang ahitin, siya ay pinahihintulutang hindi mag-ahit, datapot nararapat na magbayad ng fidya, pantubos o panghalili sa pamamagitan ng pag-aayuno ng 3 araw o magpakain ng mahirap 6 na katao o mag-alay ng 1 tupa sa Makka. At kung kayo ay nasa katayuang muli ng kaligtasan, sino man ang magsagawa ng Hajj, sino man ang magsagawa ng Umrah hanggang Hajj sa buwan ng Hajj, siya ay nararapat na mag-alay ng hadi ayon sa kanyang kakayahan. Tatapwat kung wala siyang kakayahan, ay nararapat na siya ay mag-ayuno ng 3 araw sa panahon ng Hajj at 7 araw pagka-uwi niya. Ganap na 10 araw sa lahat-lahat. Ito ay para sa kanila na ang mga pamilya ay hindi nakatira ng Masjid al-Haram. At inyong pangambahan si Allah, at inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang Hajj, pilgrimahe, ay sinasagawa sa loob ng mga bantog na buwan. Alalaong baga, ang pansampo, panlabing-isa, at unang 10 araw ng panlabing-dalawang buwan ng kalendaryong Islamiko. Shawwal, Dhulqa'ida, at Dhulhijjah. Kaya't kung sino man ang magpasyang magsagawa ng Hajj, pilgrimahe, sa pamamagitan ng pagsasagawa o pagbibihis ng ihram, alalaong baga, kasuotan na pang pilgrimahe. Kung gayon, hindi marapat na siya ay makipag-ulayaw sa kanyang asawa. At huwag gumawa ng kasalanan at huwag ding makipagtalo ng walang katarungan sa panahon ng Hajj. At anumang mabuti ang inyong gawin, huwag kayong magkaroon ng alinlangan. Si Allah ang nakatatalos ng mga ito. At kayo ay magbaon ng inyong ikabubuhay. Datapwat ang higit na mainam na baon ay takwa, kabutihan, kabanalan, pangangamba at pagkatakot kay Allah. Kahit ako ang inyong pangambahan o kayong mga tao na may pangunawa. Hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay magsihanap ng biyaya ng inyong Panginoon. At kung kayo ay paalis na sa Arafat, inyong alalahanin si Allah sa pamagitan ng pagluluwalhati ng inyong Panginoon. Sa Masyaril Haram, Banal na Dambana, sa Muzdalifa, at ipagbunyi ang kanyang papuri sapagkat kayo ay kanyang pinatnubayan, bagamat bago kayo ay napatnubayan, kayo ay napaligaw. At kung kayo ay maglisan kung saan ang karamihan ay nagsisialis at kayo ay manawagan kay Allah sa kanyang kapatawaran, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kaya't kung matapos na ninyo ang inyong manasik, mga ritual at lahat ng seremonya at tungkulin sa Hajj at tungkulin ng Hajj, inyong ipagmunye ang papuri kay Allah. Alalahanin ninyo si Allah kung paano ninyo ginugunita ang inyong mga ninuno o higit pa ritong pag-aalaala sa puso at kaluluwa. Mayroon sa karamihan ng mga tao ang nagsasabi, "Aming Panginoon, ipagkaloob ninyo sa amin ang biyaya sa mundong ito. Datapot sila ay walang bahagi sa kabilang buhay dahilan sa hindi nila hiniling ito kay Allah at hindi rin nila pinangarap. At mayroon sa karamihan nila ang nagsasabi, "Aming Panginoon, inyong pagkalooban kami ng mabuti sa mundong ito at mabuti sa kabilang buhay. At inyong iadya kami sa kaparusahan ng apoy." Sa kanila ay gagawad ang gantimpala ng kanilang pinagsumikapan. At si Allah ay maagap sa pagsusulit. At alalahanin si Allah sa panahon ng natatakdang araw, ang tatlong araw na ang mga tao ay namamalagi sa Mina sa panahon ng Hajj. Sa panlabing isa, panlabing dalawa, at panlabing tatlong araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, sa pagsasabi ng malimit ng Allahu Akbar, si Allah ang pinakadakila sa lahat. At habang nagkakatay ng hadi, pang sakripisyong hayop, at sa panahon ng rami ng Jamarat, simbolikong pagpupukol ng mga bato sa mga burol bilang pagtatakwil kay Satanas. Datapwat kung sino man ang magmadali na lumisan sa Mina pagkaraan ng dalawang araw, matapos na may isagawa ang pagpupukol ng mga bato sa mga Jamarat, burol o bundok, ito ay hindi isang kasalanan sa kanya. At sino mang magpaiwan sa Mina sa ikatlong araw, ito ay hindi kasalanan sa kanya kung siya ay umiiwas sa paggawa ng kasalanan. Alalaong baga, ang kanyang layunin ay gumawa ng kabutihan at tumalima kay Allah alang-alang sa kanyang Hajj. At inyong maalaman na katotohanan kayo ay titipunin tungo sa kanya. At mayroong uri ng tao, ang kanyang pananalita sa buhay sa mundong ito ay nakakaakit sa iyo, O Muhammad, at siya ay nananawagan kay Allah na maging saksi kung ano ang nasa kanyang puso. Datapwat siya ang pinakapalaayaw sa mga umuusig. At kung siya ay tumalikod na sa iyo, O Muhammad, ang kanyang pagsisikhay sa kalupaan ay upang gumawa rito ng katampalasanan. At kanyang wasakin ang mga pananim at hayupan. Datapwat si Allah ay hindi nagmamahal sa mga kabuktutan. At kung sa kanya ay pinagbabadya, pangambahan si Allah, siya ang umahantong sa kapalaluan. Sa higit na maraming kabuktutan, sapat na sa kanya ang impyerno at tunay nang kasuklam-suklam ang pook na ito para panahanan. At mayroong isang uri ng tao na iniaalay niya ang kanyang buhay upang makamtan ang kasiyahan ni Allah, at si Allah ay tigib ng kabaitan sa kanyang mga alipin. O kayong magsisisampalataya, magsipasok kayo sa Islam, pagsunod, pagtalima, pagsuko sa lahat ng mga kautusan ni Allah. O kayong magsisisampalataya, magsipasok kayo sa Islam at huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Satanas, sapagkat tunay ngang siya ang inyong lantad na kaaway. At kung kayo ay tumalilis, matapos ang maliwanag na tanda, si Propeta Muhammad, ang Quran at Islam, ay dumatal sa inyo, kung gayon, inyong maalaman na si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam. Sila ay walang hinihintay, maliban na si Allah ay dumatal sa kanila sa lilim ng mga ulap, at ang mga anghel sa mga sandaling yaon. Ang lahat ng bagay ay kanyang huhusgahan. At kay Allah ang paghuhusga sa lahat ng bagay. Inyong tanungin, O Muhammad, ang angkan ng Israel, kung gaano karami ang maliliwanag na ayat na aming ipinadala sa kanila datapat sinuman ang magpalit ng paglingap ni Allah. Matapos na ito ay dumatal sa kanya. Kung gayon, katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang buhay sa mundong ito ay kaakit-akit sa mga hindi sumasampalataya. At sila ay nanunuya sa mga sumasampalataya. Datapwat sila na sumusunod sa mga pag-utos ni Allah at umiiwas sa mga bagay na kanyang pinagbabawal ay mangibabaw sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang magkakaloob ng kanyang panustos nang walang sukat sa sinumang kanyang naisin. Ang sangkatauhan na isang pamayanan lamang at si Allah ang nagsugo ng mga tagapagbalita na may taglay na magandang balita at paalaala. At sa kanila ay kanyang ipinagkaloob ang aklat sa katotohanan upang kanilang mahatulan ang mga tao sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Datapwat ang angkan ng kasulatan ay hindi sumang-ayon sa relihiyon ni Muhammad dahilan sa matinding pagkamuhi nila sa kanya. Matapos ang maliwanag ng mga katibayan tungkol sa kanya ay dumatal sa kanila. At sa kapahintulutan ni Allah sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay kanyang pinatnubayan sa katotohanan ang mga sumasampalataya tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Sapagkat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan sa tuwid na landas. At kayo ba ay nag-aakala na kayo ay magsisipasok sa paraiso nang walang anuman na katulad ng dumatal sa mga nangauna sa inyo? Sila ay nakaranas ng mga matinding kahirapan at karamdaman at lubha silang nawalan ng katatagan na maging ang tagapagbalita at ang mga naniniwala na kasama niya ay nasabi, kailan pa kaya daratal ang tulong ni Allah? Katotohanan, ang tulong ni Allah ay malapit na. Itinatanong nila sa iyo, O Muhammad, kung ano ang kanilang dapat gugulin, ipagbadya. Ano mang kayamanan na inyong gugulin mula sa mabuti ay para sa mga magulang at kamag-anak at sa mga ulila at sa mga maralita at sa mga nagigipit na naglalakbay at anuman ang inyong gagawin na mabuti, tunay na talastas ito ni Allah. Ang jihad, ang banal na pakikipagpunyagi sa Islam ay ipinag-utos sa inyo, o mga Muslim. Bagamat ito ay hindi ninyo nais, ngunit maaring ang isang bagay na hindi ninyo naibigan, ito ay mainam, makabubuti sa inyo, at maaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay masama, hindi makabubuti sa inyo. Datapwat si Allah ang nakakaalam, at ito ay hindi ninyo nalalaman. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa pakikipaglaban sa mga banal na buwan. Ipagbadya, ang pakikipaglaban sa panahong ito ay isang matinding pagsuway. Datapwat ang higit na malubhang pagkakasala sa paningin ni Allah ay ang sansalain ang sangkatauhan sa pagsunod sa landas ni Allah, ang hindi pagsampalataya sa kanyang relihiyon at paghadlang na makapasok sa Masjid al-Haram at itaboy ang nagsisipanirahan dito at ang fitna, kawalan ng pananampalataya kay Allah at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay higit na masama sa pagpatay at sila ay hindi kailanman titigil sa pakipaglaban sa inyo hanggang sa kayo ay kanilang mailayo sa inyong relihiyon hanggat makakaya nilang gawin. At sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya at mamatay na walang pananampalataya, katotohanan ang kanilang mga nagawa ay walang kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ang magsisipanirahan sa apoy magpakailanman. Katotohanan ang mga nagsisampalataya at mga nagsilikas at nakipaglaban alang-alang sa landas ni Allah. Sila ay mayroong pag-asa ng habag ni Allah. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad
1: ang pinakamawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa nakalalasing na inumin at ang pagsusugal o pagposta, ipagbadya. Sa mga ito ay mayroong malaking kasalanan at ilang kapakinabangan sa mga tao. Datapwat ang mga kasalanan na higit kaysa sa kapakinabangan. At itinatanong nila sa iyo kung magkano ang dapat nilang gugulin, ipagbadya, kung ano ang lumalabis sa inyong pangangailangan kaya't sa ganitong ginawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang kanyang mga batas upang kayo ay makapag-isip ng inyong ikabubuti. Sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga ulila, ipagbadya, ang pinakamainam sa lahat ay pangalagaan ng matapat ang kanilang ari-arian. At kung pagsamahin ninyo ang inyong mga gawain sa kanila, sila ay inyong mga kapatid sa Islam at siya na may pag-iimbot at siya na ang pagnanais ay mabuti ay nababatid ni Allah. At kung ninais lamang ni Allah, maaari niyang ilagay kayo sa kagipitan. Katotohanan si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At huwag ninyong pangasawahin ang musyrika. Walang pananampalatayang babae kay Allah. Pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan hanggang sa sila ay manampalataya. Katiyakan ang isang aliping babae na nananampalataya ay higit na mainam kaysa sa isang malaya na musyrika. Kahit na nga siya ay nakagaganyak sa inyo, huwag din ninyong ipangasawa ang inyong mga kababaihan sa musyrikun. Walang pananampalatayang lalaki kay Allah. Pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan hanggang sa sila ay manampalataya. Katotohanan ang isang aliping lalaki na nananampalataya ay higit na mainam kaysa isang malaya na musyrik. Kahit na nga siya ay nakagaganyak sa inyo. Sila yaon ang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila yaon ay nag-aanyaya sa inyo sa aboy. Datapwat si Allah ay nag-aanyaya sa inyo sa paraiso at sa kapatawaran ayon sa kanyang kapasyahan at ginawa niyang maliwanag ang kanyang ayat sa sangkatauhan upang gayon sila ay makagunita. Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagrerigla ng mga babae. Ipagbadya, ito ay isang adha, isang bagay na makakapinsala sa isang lalaki na magipag-ulayaw sa kanyang asawa. Kaya't manatiling malayo sa mga babae sa kanilang pagrerigla at huwag ninyo silang lapitan hanggang sa sila ay hindi malinis. At kung nakapaligo na sila, sila ay inyong lapitan sa paraan na ipinag-utos ni Allah. Katotohanan si Allah ay tunay na nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay ng kanilang sarili. Ang inyong mga asawa ay isang taniman ng binhi, kaya't makipagtalik kayo sa inyong mga asawa sa anumang paraan na inyong naisin. Kung kailan at paano ninyo ibig, makipagniig kayo sa inyong mga asawa hanggat ito ay nasa loob ng kanilang luba at hindi sa likuran. Datapwat umusal ng mabuting gawa para sa inyong mga sarili at inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman na siya ay inyong makakadaupang palad at iyong ibigay, O Muhammad, sa mga sumasampalataya ang magandang balita. At huwag ninyong gamitin ang ngalan ni Allah bilang dahilan sa inyong mga panunumpa na makapigil sa inyong paggawa ng kabutihan at kabanalan at magbigay ng kapayapaan sa sangkatauhan. At si Allah na ganap na nakakarinig at lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na hindi ninyo sinasadya. Datapwat kayo ay kanyang tatawagin upang magsulit sa mga naging layon ng inyong puso. At siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamapagpaumanhin. Ang mga nagsigawan ng panata na hindi makikipagtalik sa kanilang mga asawa ay nararapat na maghintay ng 4 na buwan. Ngunit kung sila ay magbalik, magbago ang kanilang pasya sa loob ng ganitong panahon, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At kung sila ay magpasya sa pakikipaghiwalay, kung gayon, si Allah ang lubos na nakakarinig at ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. Ang mga nahiwalay na diborsyong babae ay maghihintay ng 3 buwan ng rigla at hindi ipinahintulot sa kanila na ilingid ang nilikha ni Allah sa kanilang sinapupunan kung sila ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. At ang kanilang asawang lalaki ay may karapatan na balikan o kunin sila sa panahong ito kung sila ay nagnanais ng pakikipagbalikan at sila ay mayroong karapatan sa kanilang asawa na sila ay pangalagaan katulad ng gastusin sa bahay at iba pa. Gayon din naman sa kanilang pakikitungo sa paraang makatwiran datapwat ang kalalakihan ay nakahihigit sa kanila at si Allah ang pinakamataas sa kapangyarihan ang lubos na maalam. Ang paghiwalay na pinahihintulutan na magkabalikang muli ang mag-asawa ay dalawang ulit lamang. Sa bawat paghiwalay, sila ay pinahihintulutan na magsamang muli sa makatwirang kasunduan. Utuloyang nang sila ay maghiwalay ng matiwasay. Hindi pinahihintulot sa inyo na bawiin ang anumang mahar, handog o durin ay binigay ng lalaki sa kanyang pangangasawa sa panahon ng pag-aasawa o kasal na inyong ibinigay sa kanila, maliban na lamang kung sila ang mag-asawa ay nangangamba na hindi nila masusunod ang hangganang itinakda ni Allah. Kaya't kung kayo ay nangangamba na hindi nila masusunod ang mga hangganang itinakda ni Allah para sa isa't isa, hindi isang kasalanan sa kanila kung ibalik ang asawang babae ang mahar, duri o bahaging ito para sa paghiwalay. Ito ang mga hangganan na itinalaga ni Allah. Kaya't huwag kayong sumuway dito. At sinumang sumuway sa hangganan na itinalaga ni Allah, kung gayon sila ay zalimun, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian at iba pa. At kung kanyang hiniwalayan ang babae, ay hindi na pinahihintulutan na makipagbalikang muli sa kanya, maliban na lamang na siya ay nag-asawa ng ibang lalaki. At ang lalaking ito na pangalawa niyang asawa ay hiniwalayan siya. Hindi isang kasalanan sa kanila ang unang mag-asawa kung sila ay muling magsama. Kung inaakala nila na sa kanilang sarili na masusunod nila ang mga alituntunin na itinalaga ni Allah at ito ang mga alituntunin na itinalaga ni Allah na kanyang itinuturo sa mga may kaalaman. At kung inyo nang hiniwalayan ang kababaihan at malapit na nilang matupad ang kondisyon ng iddat na tatakdang araw ng paghihintay, sila ay maaari ninyong balikan o kunin sa mga katwirang paraan o hayaan silang maging malaya sa mga katwirang paraan. Datapwat kung sila ay huwag ninyong balikang muli upang sila ay apihin lamang at sinumang gumawa nito ay nagbigay kamalian sa kanyang sarili. At huwag ninyong ituring ang mga talata ni Allah bilang isang katatawanan datapwat alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah sa inyo at ang kanyang ipinadala sa inyo sa aklat, ang Quran at al-hikmah, ang karunungan sa mga turo ni Propeta Muhammad at mga batas at iba pa. Tungo sa inyong patnubay at inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman. Si Allah ang ganap na nakatatalos ng lahat ng bagay. At kung inyo nang hiniwalayan ang kababaihan at kanila nang natupad ang iddat, ang natatakdang araw ng paghihintay, na sila ay hindi ninyo binalikan, sila ay huwag ninyong hadlangan na makipagbalikang muli sa kanilang dating asawa kung sila ay kapwa nagkasundo sa makatwirang paraan. Ito ay iniaatas sa sinumang sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. Ito ay higit na kabanalan at kadalisayan sa inyo. Si Allah ang nakababatid at kayo ay walang kaalaman. Ang mga ina ay dapat magpasuso sa kanilang mga anak sa loob ng 2 taon. Sa sinumang magulang na nagnanais na ganapin ang natatakdang panahon ng pagpapasuso, datapwat ang ama ng bata ang siyang mananagot sa halaga ng pagkain at kasuotan ng ina sa makatwirang paraan. Walang sinumang tao ang papatawan ng dalahin ng higit sa kanyang kakayahan. Walang sinumang ina ang parurusahan dahilan lamang sa kanyang anak. Gayun din ang ama dahilan lamang sa kanyang anak. At sa tagapagmana ng ama, nakatulad ng kung ano ang kapanagutan ng ama para sa kanyang anak. Kung sila ay kapwa nagpasya sa pag-awat sa kanya, sa magkapanabay na pahintulot, ito ay hindi kasalanan sa kanilang dalawa. At kung kayo ay nagpasya na kumuha ng tagapag-alaga na magpapasuso sa inyong mga anak, ito ay hindi kasalanan sa inyo, ngunit kailangan ninyong bayaran kung ano ang inyong pinagkasunduan na ibigay sa kanya sa makatuwirang paraan. At inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman, si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng asawa, sila ay maghihintay sa loob ng 4 na buwan at 10 araw. At kung kanilang naganap na ang natatakdang panahon, hindi isang kasalanan sa inyo. Kung sila ay magpasya sa kanilang sarili sa makatwiran at marangal na paraan, at si Allah ang ganap na nakatatalos ng inyong ginagawa. Hindi kasalanan sa inyo kung kayo ay magpahiwatig ng kasunduang magpakasal o ilingid ninyo ito sa inyong sarili. Si Allah ang nakababatid, naguguni-gunita ninyo sila. Natapwat huwag kayong mangako sa kasunduan sa kanila sa lingid, maliban na kayo ay mangusap sa kanila sa marangal na pagsasalita ayon sa batas Islamiko. At huwag ninyong ganapin ang pag-aasawa hanggat ang natatakdang araw ay hindi pa natatapos. At inyong maalaman na nababatid ni Allah ang nasa inyong isipan. Kaya't pangambahan siya at inyong maalaman na si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamapagpaumanhin. Hindi isang kasalanan sa inyo kung inyong hiwalayan ang kababaihan kahit na sila ay hindi pa ninyo nakakaulayaw o hindi pa naibibigay ang mahar, duri o handog na ibinibigay ng lalaki sa babae sa panahon ng pag-aasawa. Datapwat sila ay inyong gawaran ng angkop na handog. Ang mayaman ng ayon sa kanyang kakayahan at ng mahirap ng ayon sa kanyang kakayahan. Tungkulin ng sinuman na nagnanais na gumawa ng mabuti. At kung sila ay inyong hiniwalayan bago pa sila ay inyong makaulayaw, ang mahar ay napagpasyahan na. Kung gayon, ang kalahati ng mahar ay nalalaan sa kanila, maliban na lamang kung ang kababaihan ay pumayag na hayaan na lamang nito, o kung ang lalaki ay pumayag na hayaan na lamang sa babae ang lahat ng ito, datapot ang magparaya at magbigay ay higit na malapit sa kabanalan. At huwag niyong kaligtaan ang pagiging magparaya sa isa't isa. Katotohanang si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. Inyong pangalagaan ang pag-alay ng solah, ang 5 bisis na katungkulang pagdarasal araw-araw, lalong-lalo na ang salatul asr, alalaong baga ang paggitna ang panalangin o panghapong pagdarasal. At inyong isagawa ang sala na may pagpapakumbaba kay Allah. At kung kayo ay nangangamba, kung kayo'y manatiling nakatindig habang nag-aalay ng sala, pagdarasal, o habang nakasakay, at kung kayo ay nasa ligtas na kalagayan, inyong ialay ang sala, pagdarasal, at alalahanin si Allah sa paraan ng kanyang itunuro sa inyo na hindi ninyo nababatid. At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng mga asawa, ay nararapat ng gumawa ng huling habilin na nagbibigay sa kanilang mga asawa mula sa kanyang mga ari-arian ng isang taong panustos at tirahan na walang pagtataboy sa kanila. Natapwat kong nais nilang maasawang babae na umalis. Kayong mga magulang at kaanak ng Yumao ay walang kasalanan. Sa anumang gagawin nila sa kanilang sarili, at kung sa pamamaraan na ito ay kapita-pitagan, at si Allah ang pinakamataas sa kapangyarihan, ang lubos na maalam. At karapatan ng mga nahiwalayang kababaihan, ang sustento na igawad sa kanila sa makatuwirang paraan. Ito ay isang katungkulan ng al-muttaqun, mga may pangangamba kay Allah, may kabanalan at iba pa. At sa ganito ay ginawa ni Allah na maliwanag ang kanyang mga batas sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Hindi mo ba napag-isip, O Muhammad, ang tungkol sa mga lumisan sa kanilang tahanan na sila ay libo-libo dahil sa kanilang pagkatakot sa kamatayan? Si Allah ay nagwika, mamatay, at pagkatapos ay binalik niya ang kanilang buhay. Sapagkat si Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang damdamin ng pasasalamat. At kayo ay makipaglaban alang-alang sa landas ni Allah. At inyong maalaman na si Allah ang ganap na nakakarinig at lubos na nakababatid ng lahat ng bagay. Sino man ang magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, ito ay pararamihin ni Allah ng paulit-ulit para sa kanya. Si Allah ang nagpapaunti at nagpaparami ng inyong ikabubuhay at sa kanya kayo ay magbabalik. Hindi ba ganinyo napag-isip ang tungkol sa pangkat ng angkan ng Israel pagkaraan ni Moises? Nang kanilang sabihin sa propeta na mula sa kanilang lipon, magtalaga ka sa amin ng isang hari at kami ay makikipaglabarunungan. At ang kanilang propeta, si Samuel, ay nagsabi sa kanila, katotohanan ang tanda ng kanyang pagiging hari sa inyo ay ang pagdating sa inyo ng kaban at tabut, bawal na kahoy, na dala ng mga anghel mula sa inyong Panginoon, na naroroon ng sakina, kapayapaan, kapanatagan at katahimikan, at ang mga naiwan ni Moises at si Harun. Katotohanan ito ay tanda sa inyo kung kayo ay naniniwala. At nang si Talut ay tumulak na kasama ang sandatahan, siya ay nagsabi, katotohanan si Allah ay susubok sa inyo sa pamamagitan ng ilog. Kung sino man ang uminom dito, siya ay hindi ko kasama. At sino man ang hindi tumikim nito ay aking kasama. Maliban sa kanya sa kulong ng kanyang palad, datapot sila ay uminom dito maliban sa iilan. At nang kanilang matawid ang ilog, siya at ang mga kasama niya na nananampalataya ay nagsabi, sa araw na ito ay wala tayong lakas laban kay Gulayat at sa kanyang mga kabig. Datapot sila na nakababatid ng may katiyakan na kanilang makakatipan. Ang kanilang Panginoon ay nagsabi, gaano kadalas na ang isang maliit na pangkat ay nagwawagi sa malaking pangkat? Sa kapahintulutan ni Allah, si Allah ay nasa panig ng mga matintiman sa pagtityaga. At nang sila ay pumalaot upang sagupain si Gulayat at ang kanyang mga kabig, sila ay nanalangin, aming Panginoon, ibuhos ninyo sa amin ang pagtityaga at gawin ninyong matatag ang aming mga hakbang. Kami ay gawin ninyong matagumpay laban sa mga walang pananampalataya. Sa kapahintulutan ni Allah ay kanilang nagapi sila at napatay ni David si Goliath, at si Allah ay naggawad sa kanya kay David ng kaharian at hikma karunungan at nagturo sa kanya ng kanyang ninanais. At kung hindi pinigilan ni Allah ang 100,000 ng mga tao sa pamamagitan ng iba, ang kalupaan ay katiyakang mapupuspos ng kabuktutan. Datapwat si Allah ay puspos ng biyaya sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ito ang ayat, mga talata, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa ni Allah na aming dinadalit sa iyo, O Muhammad, sa katotohanan. At ikaw ay isa sa mga tagapagbalita ni Allah.

Sura Al-Kautar, ang kasaganaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanang aming ipinagkaloob sa iyo ang kasaganaan, batis ng Kautar. Itinala ito ni Muslim, Abu Dawud at An-Nasai mula sa salaysay ni Anas na nagsabi, habang kasama namin ng sugo ng Allah sa isang masjid, siya ay napaidlip. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang ulo at nakangiti. Sinabi namin, o sugo ng Allah, ano ba ang dahilan at ikaw ay nakangiti? Siya ay nagsabi, katotohanan, isang sura ang ipinahayag sa akin kanina lamang at kanyang binigkas ang sura Al-Kautar. Pagkaraan, siya ay nagsabi, alam ba ninyo kung ano ang Al-Kautar? Kami ay nagsabi, ang Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakaalam. At sinabi niya, katotohanan, mayroong isang batis na ipinangako sa akin ng aking Rab ang makapangyarihan at dakila at ito ay mayroong masaganang pagpapala. Ito ay isang batis na kung saan ang aking uma, pamayanan, ay dadalhin sa araw ng paghuhukom. Ang mga nilalaman nito ay di mabilang tulad ng mga bituin sa langit. Pagkaraan, isang alipin ng ala mula sa kanila ay pagkakaitan mula rito at ako ay magsasabi, o aking Panginoon, katotohanan, siya ay mula sa aking pamayanan. Kaya siya ang ala ay magsasabi, katotohanan, hindi mo alam kung ano ang kanyang itinuro pagkaraan mo. Sa makatuwid, ikaw ay dumalangin sa iyong Raab at mag-alay. Katotohanan, ang sino mang masuklam at humamak sa iyo ay pagkakaitan ng pag-asa sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. Isinalaysay ni Anas, ang sugo ng ala ay nagsabi, walang sino man sa inyo ang magkakamit ng iman, pananalig, hanggang hindi niya ako minamahal ng higit kaysa kanyang ama, mga anak at sa lahat ng sangkatauhan. Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 14.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ang siyang saliga ng lahat ng kabutihan. Ito'y ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu. Katotohanan ang sugo ng Allah sa makanyanawa ang kapayapaan at pagpapala. Kanyang sinabi, Qal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. O man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. O man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Ang hadith na ito ay naiulat ni Abu Huraira, kung saan si Abu Huraira ay isa sa mga sahaba o kasamahan ng propeta, pinakamaraming naiulat na hadith mula sa sugo ng Allah. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng hadith na ito, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino man ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay o sa huling araw ay falyakul khayran, magsalita siya ng khayran, mabuti, magsabi siya ng mabuti, aw liyasmut, o manahimik na lamang. Okay. Sa sinabi na to ng propeta, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, sikapin nating makapagsalita ng mabuting bagay. So, ang ating sukatan sa sinasabing mabuti ay kung ano ang mabuti sa ating pananampalatayang Islam. Hindi yung mabuti na ating nakikita or ating pininiwala ang mabuti. Ang ating sukatan ay kung ano ang mabuti na itinuro ng pananampalatayang Islam. Kung ano ang mabuti sa Panginoon, kung ano mabuti sa katuruan ng pananampalataya, yun ang sinasabing mabuti. Auliyasmot o manahimik na lamang. Ibig sabihin, kung wala ka nang masabing masama, mabuti, kung wala ka nang masabing mabuti, wala ka nang salitang mabuti, manahimik ka na lamang. Sapagkat kapag ubos ng mabuti, malamang ang masasabi mo ay masama o kasalanan. So magkasala ka pa. Ang susunod na sinabi ng propeta, sabi niya, "Wang ka na yu'minu billah, واليوم الآخر فلا يؤذي جاره." Sabi ng propeta, sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw, fala yu'dhi jarahu, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. Mga kapatid, ang pamiminsala sa kapitbahay, maraming paraan. Ito man ay sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, huwag na huwag tayong magsasalita ng ikakasama ng loob ng ating kapitbahay dahil yun ay tinatawag ding nakakapinsala. So, pag may sinabi tayong masama sa ating kapitbahay o mayroon tayong sinabi na laban sa kanya, yun ay pamiminsala sa kanya na kung saan ipinagbawal ng ating pananampalatayang Islam. Kasi sinabi ng propeta, fala yu'dhi jarahu. At ganun din, yung gawain, huwag na huwag gagawa ng bagay na
mapipinsala ang yung kapitbahay. Madidisturbo siya. So, pag nadisturbo ang iyong kapitbahay sa iyong isang gawain, mapipinsala mo siya, so yun ay masama sa ating pananampalatayang Islam. At sinabi pa ng propeta, waman kanay uminu billah wal yawmil akhir, ang sinumang naniniwala sa Allah at ang huling araw ay falyukrim dhayfahu, sikapin niyang aliwin o mag-aliw ng kanyang bisita. So ibig sabihin ng mag-aliw ng bisita, kung may bisita ka, harapin mo ng maayos. Harapin mo ng

Bawat kautusan dito or yung sinasabing kabutihan ay sinabi ng propeta doon na ang sinumang naniniwala sa Allah at ang huling araw. Okay? Sinuman ang naniniwala sa Allah at sa huling araw ay magsalita ng mabuti o manahimik na lamang. And then, huwag maminsala sa kanyang kapitbahay. And then, mag-aliw ng kanyang bisita. So, yun yung paksa natin dito na kung saan doon sa unang sinasabi ng propeta, talagang inunan niya yung sinasabi niyang paniniwala sa Allah at sa huling araw. So, ito ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan, yung paniniwala natin sa Allah at ang huling araw. Sapagkat, ang tao, mananampalataya, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi ka magsasalita ng masama. Kung tunay kang naniniwala sa Allah at sa huling araw, ay hindi mo pipinsalain ang iyong kapitbahay. Huwag kang gagawa ng gawaing makakadisturbo sa kanya o makakapinsala sa kanya. At kung tunay na ikaw ay naniniwala sa Allah at sa kanyang o sa huling araw, ay pakitunguhan mo ng mabuting pakitungo ang iyong panauhin o ang iyong bisita. So ang hadith na ito, ang pinakamalaking pamantayan sa mga sa pamantayan ng pangangalaga sa ating dila. Sa ating dila, sapagkat kung wala tayong masasabing mabuti, manahimik na lang. At sa pagkabukas palad natin sa ating bisita, ating kapitbahay at iba pa. At kagandahang loob at pagkakawang gawa. At tulad ng ating sinabi kanina, ang paniniwala sa Allah at sa kabilang buhay ay ang siyang saligan ng lahat ng kabutihan at ito rin ang nagbubunsod sa isang Muslim upang manatili ang kanyang takot at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, marami pang mapupulot na aralin, magandang aralin sa ating hadith ngayon na binasa. Subalit ang ating mga nabanggit ay inshallah sapat na sundin natin at isabuhay, dahil kapag isinabuhay natin ang mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak makikita natin kung gaano ang ikagaganda ng ating buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay, lalong-lalo na yung biyaya, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa video na to. Nawa ipalaganap natin ang lahat ng mabuting katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ang papuro ay para lamang kay Allah at si Muhammad ang kanyang huling sugo at kanyang huling propeta. Bilang pagpapatuloy pong muli sa ating serye na pinag-uusapan mula sa serye ng ating mga aralin sa Ramadan, ito po ang ikawalong aralin na ang pamagat po nito ay ang kahulugan ng La Ilaha Illallah at ang mga kondisyon o ang mga haligi nito. Alam po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang La Ilaha Illallah, ito po ang isang salita o di kaya yung tinatawag na kalimatut tauhid, salitang tauhid, na kapag ang isang tao na sabi niya ito, siya ay nagiging pasok na sa pananampalatayang Islam. So ibig sabihin, napakahalagang maintindihan ng isang tao kung ano ba talaga ang mga bagay na kinakailangan niyang maintindihan dito sa La Ilaha Illallah, sapagkat ito ang nagbibigay hudya

na makakapasok na ang isang tao sa Islam kung masabi niya ang la ilaha illallah. At ito rin ay napakahalagang bagay, dapat ito rin ang ating huling sasabihin, dapat at huli nating magiging dapat salita bago tayo mamatay, sapagkat sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al janna. Kung sino man ang kanyang huling salita dito sa mundong ito ay la ilaha illallah, ay siya ay makakapasok sa paraiso. So sa simula, ang pagpasok sa Islam, ang kailangan mo ay la ilaha illallah, ang kalimatut tauhid. Samantalang kapag malapit ka ring mamatay, malapit ka nang mamatay, kinakailangan mo ring mabigkas ito, sapagkat ito ang batayan. Sabi nga, ang husnul khatima, yung ating magandang wakas o huling wakas, ang masabi mo ang la ilaha illallah. Ngayon, ang la ilaha illallah, ang sabihin nito, la ilaha, walang ibang Diyos, illallah, maliban kay Allah, ito po ay may dalawang saligan. Dalawang saligan na kinakailangan nating maunawaan at maintindihan. At inshallah subhanahu wa ta'ala, nang magampanan natin at maituro natin sa ibang tao ang mga kahulugan nito. Ang la ilaha, ang ibig sabihin, walang Diyos, ay ang tumatayong unang saligan. La ilaha, ang kahulugan nito, walang Diyos, ang ibig sabihin, ito ay ang tinatawag na pagtanggi. Ang pagtanggi, sa Arabic, ay ang nafyu. Ang nafyu, ang ibig sabihin nito, na itatanggi mo na walang Diyos. Kaya sinabi nating la ilaha. So dito, sinasabi nating la ilaha, walang Diyos, ibig sabihin, walang Diyos talaga na kinakailangan natin kikilalanin. So dito sa unang saligan na ito, ay maaari sabihin natin na hindi sapat, sapagkat nonsense ang isang salita na kapag sinabi natin walang Diyos. So kung walang Diyos, kailangan dugtungan natin. Ang natalakay na rin natin nung nakaraan na ang ibig sabihin ng Diyos, siya yung sinasamba, al-ma'bud, mula sa salitang ila, na ang ibig sabihin ng ila ay ma'bud, siya yung sinasamba. So walang Diyos na sinasamba o karapat dapat sa pagsamba, illallah. Sabihin ng illallah, maliban kay Allah. Dito naman, pumapasok ang pangalawang saligan ng kalimatut tauhid na ito. Ano yun? Yung illallah. Ibig sabihin ng illallah, yung maliban kay Allah. At ang Arabic naman nito ay al-ithbat. O yung pagtanggap. So meron tayong dalawang saligan. Sa Tagalog, ng la ilaha illallah ay yung nafyu at saka yung ithbat. Yung pagtanggap at pagtanggi. Natanggapin mong, itatanggi mong walang ibang Diyos at tatanggapin mong si Allah lamang ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nito. So ang la ilaha illallah ay napakahalaga sa isang tao. Napakahalagang alam niya ang tunay na kahulugan nito. At ang kondisyon nito at ang mga haligi nito ay ang mga sumusunod. Sa Islam, may haligi ang la ilaha illallah na kinakailangan nating maintindihan. Sapagkat itong la ilaha illallah na ito, isa ito sa mga, hindi kaya ito yung pinakadahilan talaga. Hindi isa, kundi ito yung pinakadahilan kung bakit isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Suratul Anbiya, verse 25, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kami mga nagpadala ng bago ka o Muhammad ng mga propeta maliban na lamang na sinabi namin sa kanila na walang ibang Diyos maliban ako, kaya't sambahin ninyo ako. So ibig sabihin, ang mga propeta, lahat sila ang pangunahing layunin na kung saan sila ay sinugo ni Allah dito sa mundong ito para lamang na makilala si Allah subhanahu wa ta'ala at sambahin siya ng tama at para lamang sa kanya. Ngayon, ang kondisyon nito ay pito. Ayon na rin sa mga pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ang mga ibang pantas naman natin, dinalagdagan nila ng walo. Ngunit sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang pitong haligi ng o di kaya pitong kondisyon ng la ilaha illallah. Una dito yung tinatawag na al-ilm. Ang ilm, ito yung tinatawag na kaalaman, al-yakin. Pangalawa, yung katiyakan, al-yakin.
Pangatlo, al-qabul, yung pagtanggap. Pang-apat, yung tinatawag na al-inqiyad, pagpapaakay. Pang-lima, yung tinatawag na al-ikhlas, o yung pagiging dalisay. Pang-anim, yung tinatawag na as-sidq, o yung katapatan. At ang panghuli ay ang tinatawag na al-mahabba. Sabihin ng al-mahabba, ito yung pagmamahal. Paliwanag natin ng unti-unti at mabilisan, insya'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm, ang kaalaman. Kinakailangan na ang isang tao, bago niya sabihin ang la ilaha illallah, ay nalalaman niya ang kahulugan nito. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastagfir li dhambik. Alamin mo muna na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gumawa ka, di kaya saka ka humingi ng kapatawaran sa iyong Panginoon. So kinakailangan ng kaalaman bago ang isang gawain. Yung pangalawa dito ay yung al-yakin, na ikaw ay sigurado, di ba? Tiyak sa iyong sasabihin na la ilaha illallah. Pangatlo, yung tinatawag na al-kabul, natanggap mo ang anumang mga bagay-bagay na nakapaloob dito, na kinakailangan na hindi ka nag sabihin, hindi mo dapat na bibigyan mo ng halimbawa ang mga ibang kahulugan ng la ilaha illallah ay tatanggapin mo, ang iba naman ay hindi. Kinakailangan tatanggapin mo lahat al-kabul. Ang sumunod naman dito ay ang tinatawag na al-ikhlas. Sunod natin ang al-ikhlas. Al-ikhlas, ibig sabihin yung magiging dalisay ng kanyang gawain. Nang gawain na yun, na pagsabi niya ng la ilaha illallah at wala nang iba siyang hinahangad, kundi ang pagpasok niya sa Islam at yung pagsamba niya lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasunod dito, ang al-inqiyad, ang pagpapaakay, kung ano man ang nararapat na sundin mula sa mga sinabi ni Allah sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad, ay magpapaakay tayo dito dahil nang sabi tayo ng la ilaha illallah. At ang sunod dito, yung sidq, o yung katapatan ng isang tao. So, ibig sabihin ng katapatan, kinakailangan maging matapat siya, kung ano man ang kanyang magiging, maging makatotohanan siya, kung ano man ang kanyang sinabi dito na sa la ilaha illallah. At ang pinakapanghuli ay ang al-mahabba, ang pagmamahal, na wala siyang ibang mamahalin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos niyang mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala, ay mahalin niya ang mahal na sugo na ni Allah subhanahu wa ta'ala, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at anumang nakapaloob sa mga batas ng Islam. So hanggang dito na lamang po, at ulitin kong muli, ang talakayin pong ito o di kaya aralin pong ito ay may kinalaman lahat sa ibig sabihin ng la ilaha illallah. Ibig sabihin ng la ilaha illallah, walang imang Diyos kundi si Allah, ay may dalawang batayan po ito o saligan, ang nafyu, ang pagtanggi, at al-ithbat, ang pagtanggap. At kinakailangan po natin itong isa buhay para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating sasabihing la ilaha illallah. Hanggang dito na lamang po, at subaybayan niyo pong muli ang aming serye na kasunod insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa inyong lahat, aking mga kapatid. Katotohanan, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ibinaba ang Quran, maluwalhating Quran, upang ito ay pag-aralan, pag-isipan ng buong puso at isakatuparan ang mga nilalaman nito. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surat Muhammad, sabi niya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Hindi ba nila napag-iisipan ng buong puso ang Qur'an, o ang kanilang mga puso ay may mga susian, nakakandado, sarado? Kaya ang Qur'an dapat natin pag-aralan, pag-isipan ng buong puso, intindihin at isakatuparan ang mga nilalaman nito. Ngayong araw, kabilang sa pag-aaralan natin, ipapaliwanag natin sa abot ng ating kakayahan at pag-iisipan natin ng buong puso ay ang kabanata ng An-Nas, Suratun Nas. Ang Suratun Nas ay kabilang sa mga maiksing kabanata sa Quran. Kaya ang karamihan ay alam na alam ang sura na ito. Na isa sa ulo, kahit yung mga bata, mga Muslim na nag-aaral sa madrasa, nag-aaral sa mga Islamic school, alam na alam nila at naisa sa ulo nila ang sura na ito, Suratun Nas. Sabi ng Panginoong Allah sa kabanata na ito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ayon sa pinakamalapit na pagsasalin, sabi ng Panginoong Allah sa kabanata na ito, sabihin mo, O Muhammad, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng sangkatauhan, sa hari na sangkatauhan, sa Diyos ng sangkatauhan, laban sa kasamaan ng bulong ng Al-Khannas o ang demonyong tinatawag na Al-Khannas na siyang nagbubulong ng kasamaan sa puso ng mga tao, sa puso ng mga tao na sila ay kabilang sa lipon ng mga jin, engkanto at sangkatauhan. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah sa kabanatang ito, sabi niya, sa sura na ito, nabanggit ang mga dakilang katangian ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang pagkapanginoon, kanyang kapangyarihan, kanyang kaharian, at ang kanyang pagka-Diyos. Kanyang pagka-Diyos. At sa kabanata na ito, ipinag-utos sa pamamagitan ng pag-utos ng Panginoong Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then hanggang sa kanyang mga umma, sa kanyang mga tagasunod, ipinag-utos niya sa kabanata na ito na magpapakupkup sa Panginoon laban sa kasamaan ng bulong ng demonyo, bulong ng syaitan na tinatawag na Khannas, sapagkat ang bawat tao ay may kasakasamang demonyo na tinatawag na Khannas, na ang kanyang tungkulin, ang kanyang gawain ay inaabangan yung taong yun. Binabantayan niya kung kailan siya makalimot. Kung kailan siya makalimot sa Panginoon. Ngayon, ang taong yun, kapag nakalimot sa Panginoon, bubulungan niya ng kasamaan. Sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jin." Walang isa man sa inyo kundi may isang jinn na ang kanyang tungkulin ay magmamasid sa taong yun, babantayan niya, sasama doon sa tao na yun dahil titingnan niya kung kailan ito makalimot sa Panginoon. Kaluwa iya kaya Rasulullah. Sabi ng mga sahaba, kahit ikaw o sugo ng Allah, sabi niya, wa iyaya illa annallaha a'anani alayhi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Sabi niya, kahit ako meron, maliban lamang na tinulungan ako ng Panginoong Allah, iniligtas ako ng Panginoong Allah laban sa kanya, fa aslam. Okay, sa katagang sinabi ng propeta na fa aslam, ang mga scholar, meron silang dalawang pagpapakahulugan sa salitang ito. Kung ang pagbasa natin ay faaslama, nangangahulugan na ang jinn na yon, ang demonyong yon ay nagmuslim. Kaya hindi na niya binubulungan ng propeta maliban sa bagay na o mabuting bagay lamang ang kanyang ibinubulong sa propeta. At sabi ng mga scholar, kung ang pagbasa dito ay faaslamu, faaslamu ay ibig sabihin, sabi ng propeta, ako ay ligtas mula sa kanyang masamang bulong. mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon sa sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, waswasil khannas, alwaswasil khannas. Ang kahulugan ng alwaswasa, ito yung bulong na ibinubulong ng demonyo, khannas, sa tao. Ito tinatawag sa wikang Arabic na waswasa. Ibinubulong ng demonyo sa tao. Kung kailan makalimot ang tao sa Panginoon, bubulungan niya ng masama. Okay? Kaya ang sinabi ni Sa'id bin Jubair, isa sa mga salaf, sabi niya isang ulat mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah na alwaswasil khannas, kanyang sinabi, sabi niya, ito yung shaitan, ito yung demonyo na nagmamasid, nagbabantay sa tao. Binabantayan niya kung kailan makalimot ang tao sa Panginoon. Kapag nakalimot ang taong ito sa Panginoon ay bubulungan niya ng masamang bulong hanggang sa malihis na sa katotohanan o maligaw ang taong iyon. Subalit sabi niya, فَإِذَا ذَكْرَ اللَّهَ خَنَسْ. Kapag ang taong iyon ay ginunita at naalala ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya'y lalayo, matatalo, at tatalikod siya dahil sa paggunita sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ. Kapag nag-adhan para sa pagdarasal, tatalikod ang demonyo, tatalikod ang syaitan. Walahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Ang ginagawa ng demonyong ito, uutot siya para lang hindi niya marinig ang adhan. Faida qadat ta'dhin aqbal. Ngayon kapag natapos ng adhan, darating naman siya pagkatapos ng adhan, hatta idha suwiba bis-sala adbar. Ngayon mag-iikama na naman, lalayo naman, tatalikod, and then pagkatapos ng ikama ay darating naman siya. Pag magdadasal na, darating naman siya upang didisturbuhin ang taong iyon, hatta yakhtira bayna al-mar'i wa nafsihi wa yakulu zkur kaza wa zkur kaza. Hanggang sa darating siya sa taong iyon at bubulungan, didisturbuhin, ipaalala sa kanya mga bagay na hindi niya naalala noon bago siya magdasal. Udhkur kaza, udhkur kaza. So, ang mga bagay na hindi niya naalala, ipaalala sa kanya ng syaitan para lang madisturb o mawala siya sa konsentrasyon sa pagdarasal o pagsasala. Hatta yadhalla rajul ma yadri kam salla. Hanggang sa mangyayari sa taong iyon ay mananatiling wala siya konsentrasyon at hindi niya alam kung ilang raka'a, ilang unit ang kanyang naisagawa. Sa sinabi naman ng Panginoong Allah, sabi niya sa huling aya, sabi niya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pinapatunayan ng ayan na ito na ang mga nagbubulong ng kasamaan sa puso ng mga tao ay hindi lamang mula sa jin, kundi kahit mula sa sangkatauhan. Sabi niya, minal jinnati wan nas, sila ay mula sa lipo ng sangkatauhan, mga tao at mga jin. O mula sa jin at mga tao. Mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang, naway nagkaroon tayo ng magandang aral mula sa ating magandang paksa ngayon. At dahil napakahalaga ang ating paksa, tulad ng sinabi natin, ang Quran ay pinag-aaralan at isinasakatuparan ang mga nilalaman nito. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

বিসমিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। Ito po ay ikasyam na aralin mula sa mga aralin na ating tinatalakay sa buwan ng Ramadan o may kinalaman sa buwan ng Ramadan. At ito po ay ikasyam at ang pamagat po ng ating tatalakayin ay ang shirk at ang mga iilang halimbawa nito sa mga sa panahon natin ngayon. Alam po natin na natalakay na rin natin kanina na ang kalimatut tauhid, la ilaha illallah, at ang kasulungat po naman nito ay yung tinatawag na shirk, na kasalanan hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kasalanan. So ano po ang ibig sabihin ng shirk? Ang ibig sabihin ng shirk, ito yung pagtatambal o di kaya paggawa mo ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka ng iba pang pag-aalayan ng pagsamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang shirk po, mga kapatid, ay napakalawak ng kanyang kahulugan. At insya'Allah subhanahu wa ta'ala, ipapaliwanag natin dito kung ano ang iba pang uri ng shirk. At sapagkat ito, ang shirk na ito ay nahahati po sa mga uri. Unang-una, dahil sa pagpapahalaga natin sa ating mga gawain, lahat ng ating mga gawain ay dapat na dalisay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat lamang sa atin na malaman natin ang shirk, sapagkat ito ang malaking kabaliktaran ng kalimatut tauhid, ng la ilaha illallah. Sa isang aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, diba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapatawad sa isang tao na gumawa ng shirk o nagtambal sa kanya, ngunit pinapatawad niya ang anumang kasalanan maliban dito. Ang shirk, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay itinuturing nating pinakamalaking kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay nahahati sa mga tinatawag na sagair, maliliit na kasalanan, kabair, bagkos ang shirk o yung malalaking kasalanan. Pero ang shirk, ayon na rin sa mga sinabi ng ating mga pantas, ay mas mataas pa ito sa malalaking kasalanan. Kumbaga ito, akbarul kabair na tinatawag. Malaking kasalanan sa lahat ng malalaking kasalanan. Maraming dahilan. Unang-una, na ang shirk, ito po ay ang malaking zulm sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Luqman sa kanyang anak, Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Sinabi ni Luqman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Luqman sa kanyang anak, Ya bunay, o aking anak, nawag kang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang shirk, ang pagtatambal sa kanya ay zulmun azim. Ito ay isang pang-aapi na napakalaking pang-aapi. Sapagkat ang ibig sabihin nito ay hinahalin tulad natin ang ating tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Ikaw ay sasamba sa ribulto, ikaw ay sasamba sa santo, na para bagang ang santo o ribulto ang nagbibigay sa iyo ng buhay, ang nagbibigay sa iyo ng hininga, ang nagbibigay sa iyo ng biyaya, na ito ay kalapastanganan sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin. Ito yung pangalawa. Bukod ito ay zulm, ang kasalanan na shirk ay malaking kasalanan dahil ito ay hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang shirk ay hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng binanggit natin kanina. Inna Allah la yagfiru ayyushraka bihi o yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Hindi pinapatawad ni Allah kailanman ang isang taong nagtambal sa kanya. Ngunit pinapatawad niya ang mga kasalanan bukod dito. Pangatlo, na ang shirk ay maituturing na malaking kasalanan dahil walang pag-asa sa paraiso ang isang tao na gumagawa ng shirk.
ni amoy ng paraiso, hindi siya makakaamoy. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang kasakahulugan ng ayan na ito, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sino man ang magtambal sa kanya ay walang patutunguhan kundi ang apoy ng impyerno at hindi siya kailanman makakapunta sa paraiso. Sinabi pa ni sa isang narration, sabihin sa isang aya, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sino man ang magtambal sa kanya, faqad habita amalo. Sabihin, isa rin sa mga dahilan, pang-apat na dahilan kung bakit itinuturin na ang shirk ang kasalanang malaki ay kapag ang isang tao nagtambal kay Allah, ay napapawalang saysay ang lahat ng kanyang mga gawain. Napapawalan ng saysay ang lahat ng kanyang mga gawain. Ibig sabihin, kung ano man ang ginawa mo ng mga naunang kabutihan, pagkatapos ikaw ay nagtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito ay mawawalan ng saysay. Ang kasunod dito, kung bakit itinuturing malaking kasalanan ang isang gumagawa ng shirk o yung paggawa ng shirk, ay dahil ito yung akbarul kabair. Sa isang hadith na ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, gusto niyo bang ibalita ko sa inyo yung akbarul kabair, pinakamalaking kasalanan sa lahat ng malaking kasalanan? Sabi ng mga sahaba, opo ya Rasulullah, sabi niya, al-ishraku billah, ang pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang shirk po ay may mga uri. Ang uri po ng shirk ay dalawa, ang tinatawag na shirkul akbar, malaking shirk, na itong uri ng shirk na ito ay nagpapalabas ng tao sa Islam. At ang shirkul akbar, na ang sino mang nakagawa nito ay nasisira ang lahat ng kanyang mga gawain, at siya ay nagdadahilan na maging habang buhay na mapasok sa impyerno magpakailanman. Ang pangalawang uri ng shirk ay ang tinatawag na shirkul asgar. Ang shirkul asgar po naman ay ang maliit na shirk na kung saan hindi naman nagpapabawa, ay hindi naman nakakapagpalabas ng tao sa Islam, ngunit nagsasanhi upang maging makulangan o di kaya hindi maging kumpleto ang tauhid ng isang tao. At ito rin ay daan patungo sa malaking shirk kung gagawin ng madalasan o madalas ng isang tao. Ang shirkul asgar ay nahahati rin po sa dalawa, yung shirkul zahir, yung lantad na shirk, at shirkul khafi, ay yung shirk po na tinatawag na lingid. So dalawa pang uri ang shirk, uulitin ko, shirkul akbar, malaking shirk na nagpapalabas ng tao sa Islam. Shirkul asgar na ang tao ay hindi niya pinapalabas sa Islam ngunit nagiging kulang ang kanyang tauhid, at ang shirkul asgar ay nahahati din po sa dalawa, yung shirkul al-zahir, lantad, shirk na lantad, at shirk al-khafi o yung lingid na shirk. So itong dalawang uri po ng shirk na ito na sinabi ng ating mga pantas na inuri-uri nila ayon sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maituturing nating malaking kasalanan, lalo-lalo na ang shirkul akbar, dahil ito ay nakakapagpalabas sa atin. Kaya naman sikapin po natin na magawa natin ang ating mga gawain at mailayo tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa shirk at ang mga uri nito. So, hanggang dito na lang po, at sa subaybayan niyo po inshallah Subhanahu wa Ta'ala ang susunod po naming mga serye ulit sa Ramadan. At hanggang dito na lang, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa mga mahal naming taga-subaybay sa aming mga magandang pagtalakay sa mga usapin tungkol sa pananampalatayang Islam. Ang ating usapin ngayon na nais natin talakayin ay isa sa mga napakahalagang usapin sa pananampalatayang Islam. Ito ang an-nikah. An-nikah ay wikang Arabic na ang kahulugan ay pagpapakasal o pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay isinabatas sa Islam at ang batayan nito ay mula sa Quran, Hadith o Sunnah o pinagkaisahan ng mga Muslim. Mula sa Quran, ito ay ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa Surat An-Nisa, sabi niya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Pakasalan ninyo ang sinumang nais ninyong pakasalan mula sa mga kababaihan. At mula naman sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sinabi, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Ang pag-aasawa ay sunna ko, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaka niya ang kapayapaan. Ang pag-aasawa ay aking sunna, aking paraan, aking katuruan, kanais-nais na gawain. Kaya sino mang tumalikod sa aking sunna ay hindi kabilang sa akin, muttafaqun alay. At nagkaisa mga Muslim sa pagsasabatas ng nikah sa Islam, pag-aasawa, at ito'y nagdudulot ng maraming kabutihan. Ang pag-aasawa ay nagdudulot ng maraming kabutihan. Marahil na ang ilan lamang dito ang ating kayang banggitin. Una, ito ay nagdadalisay sa mag-asawa. Ito'y nagiging dahilan upang mailayo sila sa kasalanan, paggawa ng pangangalo niya, sapagkat sila'y halal sa isa't isa. Ikalawa, ito'y nagiging dahilan upang dumami ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pag-aasawa, pagpapamilya, pagbuo ng pamilya. Dumarami ang mga Muslim sa pamamagitan nito. Mga Muslim na sasamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. At sa pamamagitan din ng pag-aasawa na pangangalagaan ang lahi, ang kan na siyang sa pamamagitan nito nagkakaroon ng pagtutulungan, pagmamahalan sa pagitan ng angkan na yaon. Ang pag-aasawa sa pamamagitan nito nakakamit ng tao o nakakamit ng dalawang tao sa pagitan ng mag-asawa ang pagmamahalan, sapagkat ang tao, mga kapatid, ay bawat tao kailangan niya ang katuwang sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pag-asawa na halal, ginawang ipinapahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, makakamit natin ang ganitong kabutihan na magkaroon tayo ng katuwang sa ating buhay. May hadis ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda. Magandang payo at kautusan para sa mga syabab, para sa mga kabataan. Ito'y ulat mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija'." Muttafaqun alay, isinalaysay ni Bukhari, Muslim at iba pang ashabus sunan. Si Abdullah bin Mas'ud, sumakanya nawa ang habag ng Allah, nagulat. Ayon sa kanya,
sinabi sa amin ng sugo ng Allah, Ya ma'ashara shabab, o kayong mga kabataan, sino sa inyo ang may kakayahang gumastos, manustos sa pag-aasawa? Falyatazawwaj, siya ay mag-asawa. Fa innahu aghaddu lil basar, sapagkat ang pag-asawa ito'y nagdadalisay sa paningin ng tao, lalaki, paningin ng lalaki. Isa sa mga dahilan upang magiging mababa ang kanyang paningin at hindi niya magamit ang kanyang paningin sa haram. O ahsanu lil farj, at nagdadalisay rin sa kanyang masilang bahagi ng katawan. Ha? Dahil hindi na ito magagamit sa haram o pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya'y may asawa. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, at sino man ang walang kakayahan, hindi niya kayang mag-asawa, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, marapat sa kanya na mag-fasting na lang, mag-ayuno. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَى, sapagkat ang pag-ayunong ito, ayon sa propeta, siyang wikaya, siyang panangga laban sa kasalanan. Siyang magbipigil sa kanya sa paggasadlak sa kahalayan, pangangalo niya, at ano pang kasalanan na idinudulot ng yung kumbagay yung taong gusto ng mga mahalay na bagay dahil wala siyang asawa at mga katulad nito. Sa hadith na ito, mga kapatid, tinawag ng propeta, ang kinausap dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga kalalakihan, mga kabataan. Sapagkat ang mga kabataan, usually, sila yung talagang may malakas na kagustuhan sa pag-aasawa, kagustuhan sa babae, hindi katulad ng mga matatandang lalaki na. So ayon kay Imam Az-Zuhri, ang ibig sabihin ng shab, yung shabab na sinabi ng propeta, plural, pangmaramihan. Ang isa pang isahan nito ay shab. Ang shab ay mula sa bulog hanggang 40 taon. Al-bulog, yung pagsumapit na ang tao sa tamang edad, may sapat ng kaisipan. So kung sasabihin natin ang bulog ay mula 15 o 15 taon gulang hanggang sa 40 gulang, tinatawag pa rin shab ayon kay Imam Az-Zuhri. So ito yung edad na tinawag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith na ito, maraming aral ang ating mapupulot. Una, obligado sa tao na lumayo siya sa pangangalo niya, kahalayan, yung kasalanan, yung relasyong bawal sa babae o lalaki man, boss. Sa makatuwid, ang pangangalo niya, ang ganitong yung relasyon na hindi sa pamamagitan ng pag-aasawa, muharram, ibig sabihin ipinagbawal sa pananampalatayang Islam. At sa panahong ito, kapag nagawa ito ng tao, ibig sabihin, sa panahong ito, mahina ang kanyang pananampalataya. So sa pagbanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapayapaan, nung sinabi niyang rason o agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, siyang naging dahilan, nagdadalisay sa paningin ng lalaki, ibig sabihin ang pagiging mababang paningin ng lalaki, yung pagdalisay nila sa kanilang paningin ay wajib, obligado. Ayon dito sa hadis. Katulad ng sinabi ng Allah sa suratun Nur, verse 30, sabi niya, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, sabihin mo o Muhammad, للمؤمنين, sa mga mananampalataya, يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, ibaba nila ang kanilang mga paningin. Lower your gaze, ya shabab. So yun, dahil isa yun sa mga nagiging nagdudulot ng kasamaan, nagiging dahilan upang magkasala ang mga kalalakihan. Sa hadith na to,
maunawaan din natin mula sa hadith na to, mapupulot nating aral kung gaano kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nilikha. Ha? Kung gaano niya kamahal, pinangangalagaan ng Allah ng ating pananampalataya Islam ang mga mananampalataya. Dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na masadlak tayo sa kasalanan. Kaya binigyan tayo ng pahintulot na mag-asawa. Isinabatas ang pag-aasawa sa ating pananampalatayang Islam. Walillahil hamd, ang lahat ng papuri ay para lamang sa kanya. Isa pa rin aral mula sa hadith na ito, ito'y patunay na ang mahar o dori ay obligado. Ha? Obligado, ibig sabihin, wajib. At ganun din ang panustos sa pamilya o sa asawa. Ito'y alinsunod doon sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, manistataa minkumul ba'a. Manistataa minkumul ba'a. At obligado sa lalaki na tustusan ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, sapagkat ang mga kalalatihan tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito. At ang pag-aasawa, mga kapatid, ang pangkalahatang hukam o hatol nito ay kanais-nais. Ayon sa maraming scholar, kapag hindi siya natatakot na masadlak sa kasalanan. At may ilang scholar na nagsasabing ito'y obligado, tulad ni Daud al-Zahiri, at isang opinion kay mula kay riwaya mula kay Imam Ahmad. Anyway, ang pag-aasawa, mga kapatid, ay depende sa sitwasyon. Maaring ito ay magiging wajib, maaring ito ay magiging sunnah, kanais-nais, maaring ito ay magiging mubah, ha? Pinapahintulot, maaring ito ay magiging makruh, kinamumuhian, at maaring ito ay magiging haram o hindi ka pwedeng mag-asawa. May mga sitwasyon. So sa ibang session na lang, pag-usapan natin kung kailan ito nagiging obligado o hindi. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito, mga kapatid, ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna anil munkar, wa ula'ika humul muflihun. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, At magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan, o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon ng ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa, ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman, ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin, Aya 48 ng Sura Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito, at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari, nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, Balligu anni walaw aya, iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin, magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal.
Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo, sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ayn o obligado sa bawat isang pagdadawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wasallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu. Kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim. Nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Aw kama kala nabi sallallahu alayhi wasallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o sa kasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wasallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan,
kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira. Ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na din sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa, mga kapatid. Hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال الألباني حديث صحيح Isang ulat mula kay Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nagturan, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sabi niya, ang pagkamahiyain ay kabilang sa iman o pananampalataya. At ang pananampalataya ay sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay kabilang sa kapangahasan. At ang kapanghasan ay sa impyerno. Sa hadis na ito, itinuturo ng hadis na ito ang pagkamahiyain ay bunga ng iman. Bunga ng pananampalataya. So ibig sabihin, kapag ang tao ay mahiyain, nangangahulugan lamang na mayroon siyang pananampalataya, mayroon siyang iman sa kanyang puso. At ang iman ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay bunga ng kapangahasan. So, ang mga taong mapangahas ay nanggagaling sa kanila yung mga ganitong katangian, yung kahangalan. Ibig sabihin, ang taong hangal ay usually ito'y nanggagaling sa kanyang kapanghasan. At ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Hinihimok ng hadith na ito ang pagiging mahiyain sapagkat ito ay bunga ng pananampalataya. Hinihimok tayong mga mananampalataya na magkaroon ng ganitong mabuting katangian. Samantalang ito ay babala laban sa pagiging hangal, kahangalan, sapagkat ito ay bunga ng kapangahasan. At tulad ng ating nabanggit, ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa impyerno. Sa hadis na ito, ang ibig sabihin ng alhaya sa wikang Arabic o pagkamahiyain, ito yung pagbipigil sa sarili mula sa paggawa ng bagay dahil sa pagkatakot na masisirito. Inuulit ko ang pagiging mahiyain, ang pagkamahiyain. Ito yung pipigilan mo yung sarili mo na gawin ang isang bagay na masama, hindi ka nais-nais. Dahil natatakot kang sisihin ka rito pag ginawa mo isang bagay na to. Kabilang na dito yung paggawa ng kasalanan. So ang taong mahiyain, yung alhaya ay pinipigilan ka na gawin ang isang bagay na hindi ka nais-nais. Lalong-lalo na yung paggawa sa mga bagay na labag sa ating pananampalataya. At ang kahulugan naman ang kahangalan sa hadith na ito o al-badha sa wikang Arabic, ito ang malalasong pag-uugali na naglalarawan ng paggamayumitin, pagkamapanghamak, at mapanlait samantalang ang kapangahasan o al-jafa sa wikang Arabic, ang ibig sabihin nito ay ang walang angking kabutihan. Meron tayong dapat malaman dito dahil sa wikang Arabic may pagkakaiba ang al-haya at ang al-khajal. Al-haya, ito yung hindi mo kayang gawin, nahiya kang gawin ang bagay, isang bagay na labag sa batas ng Islam. O pinipigilan mong sarili mong gawin ito dahil natatakot kang sisihin dito. Samantalang, ang khajal naman, ay ito yung walang kwentang pagkamahiyain. Anong ibig kong sabihin sa walang kwentang pagkamahiyain? Kahit na yung bagay na mabuti, hindi mo kayang gawin. Nahihiya kang gawin dahil sa rason mo na ikaw ay nahihiya. Kahit na ito ay dapat lamang gawin. So yun ang tinatawag na khajal. Walang kwenta yun dahil yun ay hindi
kanais na

nais na paggamahiyain. So yun ay hindi yun kabilang sa pananampalataya. Ang kabilang sa pananampalataya na tinutukoy natin na alhaya ay yung mismong hindi ka nais-nais na bagay hindi mo kayang gawin dahil nahihiya ka. Nahihiya ka sa Panginoong Allah at nahihiya ka sa mga tao. Yun ang alhaya, which is sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung paggamahiyain na kabilang sa pananampalataya. Ibig nangangahulugan na ikaw ay may pananampalataya, mayroon kang iman sa iyong puso. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat naway may napulot tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sa Islam, walang Eid maliban sa dalawa. Ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Batay sa naiulat ni Anas, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinabi niya nga, Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata walahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala, ma hadhani al-yawman? Qalu, kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Rawahu Abu Dawud wa an-Nasa'i bi isnadin sahih. Na ang ibig sabihin nito, ayon sa pagkakaulat ni Anas, dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina na may dalawang araw na ipinagdidiriwang ng mga Ansar ang dalawang araw na ito sa pamagitan ng pagsasaya, paglalaro. Kaya sinabi ng propeta, ano ang dalawang araw na ito? May nagsabi sa kanila, ito ay nakaugalian naming ipinagdiriwang ang dalawang araw na ito sa kapanahunan ng kamangmangan. Kaya muli nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ito'y pinapalitan ng Allah sa inyo nang higit na mas mabuti kaysa dalawang ito. At ito ay ang Eidul Adha at Eidul Fitr. Bago natin tatalakayin ang ganap na kahulugan ng sinasabi nating walang Eid sa Islam maliban sa dalawa, ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha, nais ko munang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng Eid. Al-Eid huwa ismun likulli ma yu'tadu wa ya'udu wa yatakarrar. Na ang ibig sabihin nito, ang Eid, ito ay isang katawagan sa lahat ng mga nakaugalian na pabalik-balik at paulit-ulit. Sa pamamagitan ng kahulugan ng Eid na ito, malalaman natin kung bakit dadalawa lang ang Eid na siyang ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating ipagdiriwang. At ang liban dito ay kanyang ipinagbabawal at walang batayan sa Islam. Sa sinabi niya nga, ito ay